0: mga definition dyan. Ha? So, yan ang dyan pumapasok yung mga elemento sinasabi ko. Pwedeng substantial evidence, pwedeng preponderance of evidence. Pero, yung mga allegation, they constitute crimes, di ba? O yung ano, ill-gotten wealth, mga crimes yan. Pero hindi siya nililitis para ikulong. So, yun ang public crimes, high crimes, violations of the constitution, etc. Yung betrayal of public trust, yun ang broadest, pwede kang pumasok dun eh.
1: Mm.
0: Di ba? Kaya what, pero as we know from experience, di ba? Ang gusto makita ng mga senator judges at ang mga tao, remember, hindi naman sila expected to react or respond like lawyers. Hindi naman sila lahat technically trained. So, it depends dun sa mga abogado na magpa-participate na gawin nila lahat na para kahit yung ordinaryong tao, pag pinakinggan mo o sila na kinwento mo sa kanya yung istorya,
2: maintindihan niya. Oh, tama,
0: yes.
2: tama.
0: Kaya, kaya parati natin sinasabi na this trial, this impeachment, is not just a trial by a court. It is a trial by the most highly elected officials.
3: Uh-oh.
0: It is also a trial by the average tao.
2: Tama. Diba? Attorney Roy, imbitahin ka namin ulit, naubusan lang kaming oras sa Monday. Uh-oh. Dahil simula ng impeachment.
3: Uh-oh.
2: Pwede ka ba sa Monday ulit sa programa namin?
0: Kinukontrato mo ba ako?
2: Eh, siyempre.
0: O dala mo ako ng budget proposal. No, of course.
2: Salamat.
0: I will do what I can.
2: Maganda sa Monday kasi sa Monday na. Kasi magaling magpaliwanag eh.
0: I feel kaming mga nanggaling na dyan sa impeachment, we should take the time to help, no? Contribute to the conversation para mas maintindihan ng mga tao. Gusto ko sana kahit yung mga bata pa lang naintindihan na itong proseso.
2: Apo. Sige po, see you on Monday.
0: Thank you very much.
2: Thank you, sir.
0: Have a good day.
2: Si Attorney Jose Roy III. Sa totoo lang, kahit ako gusto ko pa ng paliwanag, partner.
3: Oo nga.
2: Kaya lang 8:04 na.
3: Oo.
2: Nasaan ba si Justice Mano? Ano yan? Mga impeachment court judges yan. Paano ang address sa kanila, Robert? Justice o judge lang?
4: Senator Judge.
2: Oo. Ready na ba yung robe mo?
3: Nalaban na.
4: Iba-ibang kulay.
2: Yung mga reporter na pano, yung mga media, magro-robe din.
4: Depende sa mood.
3: Basta ihanda nyo lang at alisin na, ipahanginan na dahil amoy naptalina.
2: pero hindi naman ganun kahektik, di ba? I think sa Monday,
4: Tuesday, Wednesday,
3: uh-oh,
4: 2 PM onwards hanggang uh-oh bago mag-sona. After the sona, Tuesday, Wednesday, uh-oh, Thursday, 3 PM onwards.
2: So hindi naman kayo gigising ng maaga. Sa totoo lang, may enough preparation yung mga reporter. Ibig sabihin, hindi siya absent sa programa mo, partner.
4: 3 PM, di ba? Start. Sa umaga, may session sila.
2: So ano ibig mo sabihin, na iiwanan mo si Bigornia sa programa niyo?
4: Dito lang ako.
3: Ayun, buti naman, naka-record yan.
2: Susunod na Dandam ng Bayan with the one and only Robert Antemano Mano and Mutiara Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
5: Gising Pilipinas
2: Energy Energy!
5: Good morning! Good morning!
6: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas! Basta AM, DZMM!

0: Bago ka magbukas ng kung ano man dyan.
1: Ninangat-ngat ko pa, partner, yung plastic. Hindi ko mabuksan.
0: Bigyan mo muna ako ng tutu time.
1: Tutu time, 8:07 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Ang Basa Antemano.
4: Good morning!
3: Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia. At
5: ganda!
3: Nagbabalita Antemano, Robert Mano.
5: Love, love, love!
3: Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Dito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Ng bayan.
4: Good morning.
5: Ganda. Love, love, love.
0: Dapat talaga maganda ang ating umaga. Dapat laging beautiful ang ating perspective sa buhay. At dapat lagi tayong busog. Sa simula ng umaga.
1: Puro yun lang masabi ko. Puno yung bunganga.
0: Magandang umaga, partner.
1: Magandang umaga. Sorry naman, hindi ako masyado makasalita. Dahil kailangan ko lang sumubo ng konti dahil bumababa ang sugar.
0: Oh, alam mo na, ha?
1: Ang dami mong paliwanag, Doray. Sa barangay ka magpaliwanag. Good morning!
0: Magandang umaga po. Ito po ang tandem ng bayan. Makakasama nyo syempre hanggang 9 in the morning with the beautiful...
5: Ganda!
1: Ganda,
0: gusto ko iba yung pagkahawi. Yung as ipang haba ng buhok mo, partner, inahawi mo ganun yung buhok mo.
1: Oo, pero ang inaayos ko yung earset ko.
5: Ganda!
0: Doris Bigornia, of course.
1: Yes.
0: At Robert Mano.
1: At syempre, wala si Doris Bigornia kung wala ang aking kapartner, katandem. Walang iba, kundi Antemano ito lagi.
0: Of course.
1: Lalo na pagdating ng Lunes, Antemano ito.
0: Hindi pwede Robert. Mahuli.
1: Ha?
0: Hindi pwede mahuli.
1: Hindi pwede. Hindi pwede. At nakahanda na po ang lahat ng kayang paggagayak para doon sa Lunes. Kaya naman, Antemano, sa kanya natin makukuha ang mga balita. Robert Antemano, Mano.
0: Magandang umaga po ulit. Ay, naku, partner, ha? Maganda-ganda yung mga pag-uusapan natin. Wala pa yung next week, pero nakikinikinita ko na parang napakadaming mangyayari.
1: Ayan na nga, oo. Oh. Parang season 2 ng Senetflix. Magandang tutukan talaga natin yan. At yung kausap nga natin, yung dating impeachment trial, ano nga ba?
0: Defense lawyer. Oo.
1: Na sinasabi niya na...
0: Si Attorney Roy?
1: Roy.
0: Si Attorney Roy, nung nag-graduate ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, siya ang presidente noon.
1: At talaga. Oo. Yan, sabi niya maigi. Mailam na malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga ang mangyayari. Ano ang nangyayari. At makita natin, kasi live stream naman yan, di ba?
0: At, partner, kung gusto ng mga kababayan natin na physical, makapanood, makapasok mismo sa session hall, every day may 150 seats na allotted para sa publiko.
1: Oo.
0: Yun lang, kailangan first come first serve basis ito doon sa visitors management system ng Senado. Doon po kayo mag-a-apply para makapasok sa first 150.
1: Paano yan, pagparehistro online?
0: Oo.
1: Okay.
0: Ikiklik mo lang yon and then i-supply mo lang yung information mo and then makakakuha ka ng QR code.
1: Yan.
0: At kapag nakuha mo QR code, pagdating mo sa Senado, you just present it. Pasok ka na po sa session hall.
1: Eh paano kung ang pinakita mo palang QR code ay para dun sa isang grocery?
0: Fund transfer? Bayad, payment.
1: Payment pa lang. Kaya ayusin po ninyo. Kung meron po kayong pagkakataon, meron kayong panahon, pupunta kayo doon para makita nyo first hand. Pero huwag naman po kayo doon pupunta para lang, ay mag-selfie-selfie, mag-vlog-vlog. Ay huwag po, baka bitbitin kayo palabas kapag maingay kayo.
0: Kasi ano po yun, considered as court na siya.
1: Correct.
0: Sa court, bawal ang tayo ng tayo.
1: Tama.
0: Bawal ang maingay ang cellphone, bawal magdaldalan. Tahimik lang dapat.
1: Tama, tama. Mag-o-observe lang tayo sa gagawin nilang proseso. Oh. Dahil yun po ang trabaho nila.
0: Correct. At wag po kayo mag-uunahan. Sabi niyo, ay baka hindi ako Ay, ang hiningi pong trial dates ng prosecution nasa 60 plus.
1: Oh.
0: Eh, yung defense nasa 30 plus. Oh, ang dami nun.
1: Dami.
0: Mamili po kayo kung alin dun.
1: Eh, pero ano schedule, partner?
0: 2 p.m. onwards. 2
1: p.m. Every Monday?
0: Monday to Wednesday ngayon.
1: Oo, tapos?
0: After the sauna, Tuesday, Wednesday, Thursday naman siya. Nang 3 p.m. naman.
1: Basta hapon.
0: Hapon siya lagi.
1: Meron naman pala, hindi tayo kailangan magising na maagang maaga. So, meron kang pagkakataon. At maggayak na rin kayo sa lahat ng gustong manood. Kailangan nyo rin pong pumunta sa ano yun? Sa mga, yung mga nagpapahiram ng mga costume.
0: Bakit?
1: Hiram na po kayo ng robe.
0: Pwede ba bathrobe na lang? Para mas madali.
1: pwede. Bathrobe na lang. Bata de banyo.
0: Pumasok ka siguro, no? Nagpag-guess ka dun sa ano, pagpasok, naka-bathrobe ka.
1: Oo, naka-bata de banyo, tapos sa ulo mo, meron ka pang tuwalya.
0: Sabihin, ma'am, ituloy nyo muna yan sa CR nyo, ha? Wag dito.
1: Ay, Diyos ko.
0: To time, partner.
1: Buti na lang nagpakilala na tayo dahil 8:12 na po in the morning.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At sa oras po natin na 8:12, alamin na po natin ang mga report na dala ng ating Radyo Patrol! Yung dalawang naaresto sa kaguluhan sa People Power Monument kahapon,
1: wala na daw, partner,
0: sa kustodiya ng pulisya kung bakit. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
6: Robert at Doris, kinumpirma ni QCP-DPIO Chief Police Major Jennifer Ganaban na wala na sa kustodiya ng QCPD ang dalawa sa mga naaresto matapos ang kaguluhan sa pagtitipon ng mga miyembro ng INC sa EDSA People Power Monument kahapon yan. Ani Ganaban, released for further investigation ang dalawang lalaking naaresto, kabilang ang sinasabing driver ng bus na nakasagasa sa policewoman habang sinubukan ang harangan ng EDSA at ang umano'y nanuntok ng pulis. Wala pa kasi anyang sapat na ebidensya laban sa dalawa para patuloy na i-detain ng pulis. Pagsisiguro naman ni Major Ganaban, magpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhan kahapon para mapanagot ang may sala sa pagkakasugat ng dalawang pulis. Kahapon, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na apat ang naaresto bunsod ng kaguluhan. Sa ngayon, wala pang impormasyon hinggil sa dalawa pang naaresto. Samantala, sa panayam, ipinaliwanag ni NCRPO Regional Director Police Major General Antonio Abirin na hinihintay na lamang yung may hawak ng susi nitong bus na nakausli sa sa corner White Plains Avenue para tuluyan na nga itong maialis sa kalsada at hindi na maharangan yung isa pang lane sana na magagamit ng mga motoristang dumaraan dito sa northbound lane ng EDSA. Sa ngayon, ang nangyayari, may dumating kasi na tow truck dito ng MMDA Road Emergency Group. Kaya yung ilang mga concerned na miyembro ng INC nagtungo dito sa may harapan ng bus para kusyunin at nagkaroon niya at medyo tumataas yung tension ngayon dahil pinukwestiyon nila yung pagpapwesto ng tow truck. Pero andito ngayon yung District Director ng QCPD na si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Pinapakalma niya yung sitwasyon at pinababalik na yung mga tao dun sa White Plains Avenue na medyo umapaw nga dito sa EDSA ngayon. Andito na rin yung mga tawa ng MMDA na nagmamando ng trapiko. Pagsisiguro naman ng pulisya ay paulit-ulit na nila kinausap yung nagmamaneho ng bus o yung may-ari ng bus para nga makuha yung susi at maialis na ito dito sa may bahagi ng EDSA. Kung hindi naman daw ito tuloy ang may gagalaw, ay doon pa lamang nila ito ipapahatak. Pero ngayon nga, ongoing yung pakikipag-usap ni NCRPO Director Police Major General Antonio Abirin doon sa mga tao sa bus para malaman kung saan ito ilalagay sa ngayon.
0: Oo, Zeus, kahapon pa kasi nila hinahanap yung driver ng mga yan. Kahapon pa nila pinapakiusap na alisin yan para hindi sila todong nakakaistorbo sa mga kababayan natin dumaraan dyan. Hanggang anong oras ba yung ibinigay dyan para hintayin yung driver o yung may dala ng susi ng bus na yan?
6: Walang binigay na eksaktong oras, ano? Pero yung nakalagay kasi doon sa permit, dapat alas 8 ng umaga pagkasimula ng kanilang programa ay epektibo na rin yung, kumbaga yung clause o yung nakalagay doon sa permit para dito nga sa programang ito na dapat walang mga nakaparadang nakaharang sa daanan ng mga sasakyan dito sa EDSA.
0: Oo. Kung may nakaharang, kung hindi nasunod yung policy na ibinigay ng local government ng Quezon City, ano ang mangyayari?
1: Pwede bang bawiin yung permit nila?
6: Yun na nga yung sinabi ni Major General Abirin, ano, na kapag paulit-ulit na pinakausapan at nagtagal na, wala pa rin yung susi at yung dapat na magmamaneho nito ay kanya nga ang ipapahatak.
1: Oh, dahil violation na yun. Sa isang ordinaryong motorista, ikaw ay nasiraan ka man, partner, nag-stall yung sasakyan mo, dapat itabi mo.
0: Itabi diba? Mo. Kung hindi mo maitabi, maghihintay na maghahatak. Ito to. Agad, agad.
1: Agad. Ibibigay mo ang susi mo, pahatak mo. Pero kung overnight na nakalagay dyan, hindi mahanap ka mo. Ang driver, ano nangyari?
0: Ang layo ata ng pinanggalingan. Yan kahapon pa yan nire-request.
1: Yun
0: ano?
1: Nga.
0: So anong timeline, di ba, partner? Ang anong oras maghihintay?
1: Ang daming violation na ang nagawa nun. O, di ba? Diyos ko. Pero sa ngayon, Zeus, paliwanag lang natin sa mga nanonood. Ano po? Ito po yung file video. Hindi po yan yung ngayon. Yan yung kahapon. Oo. So ngayon, Zeus, medyo kalmado na ba? O medyo tensionado pa rin?
6: Pagdating dito sa usapin ng bus, medyo tensionado pa rin, ano? Robert at Doris, dahil nga nung makita nila na pumuesto rito yung tow truck ng Road Emergency Group ng MNDA, ay nagtungo rito yung ilang mga miyembro ng INC para silipin kung ano yung sitwasyon, kung ano yung nangyayari. Pero ayan nga, pinakakalma sila ng mga pulis at sinisiguro na hindi naman ito tow, kung hindi kailangan ito, inaantay na lamang yung may susi nitong bus para tuloy na nga itong mayalis dito sa kalsada.
0: Pero beyond dyan sa usapan ng bus, doon sa kabuuan ng lugar kung nasaan yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kumusta yung sitwasyon na Zeus?
6: Robert, bukod naman dito sa nangyayari sa may harapang bahagi sa intersection ng EDSA at White Place Avenue, ay maayos naman yung nandun sa may malapit sa entablado kung saan na umistulang nagsisimula na yung programa ng Iglesia ni Cristo ngayon umaga.
0: May pag-ulan ba? Kumusta ang weather ngayon, Zeus?
6: Lagay ng panahon na Robert at Doris, maaliwalas. Hindi gaya kahapon na ganitong oras ay may panakanakapag-ulan. Ngayon, maayos. Medyo mataas ang sikat ng araw at medyo malinsangan yung panahon.
1: So, kumbaga, Zeus, kasi kahapon sinabi mo, wala naman lumalantad na o tumatayo na leader nila. Ngayon, kung may programa sila, mayroon ba sila binigay na listahan kung sino yung mga gagawa ng mga talumpati dyan?
6: So ngayon na Robert at Doris, wala pa rin at saka wala pa rin tayo nung nakikita na talagang figurehead nila na haharap dito ngayon. Ang nangyari kasi kahapon ay mga political personality yung humarap. Wala rin silang binigay na programa o lineup ng kung sino yung mga magsasalita. Basta na lamang silang dumarating at nagsasalita nga doon sa entablado.
0: Okay. Sige, bantayan natin yan yung sitwasyon dyan, Zeus, at kung may mga development, anytime, tawag lang dito sa atin. Yes. Maraming salamat, Zeus!
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
0: Thank you very much, Zeus Legaspi. Samantala, kuha muna tayo ng isang nagmamadaling
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Oh, ito, alam niyo na po ito, ha. Makinig alert. Kayo, ha.
1: Alert.
0: Alert ito, ha.
1: Parang kung ano, alert.
0: Alert.
1: Parang robot. Alert. Alert.
0: Ang Visayas grid po ay sinailalim din, o isa sa ilalim sa yellow alert status.
1: Uh-huh.
0: Simula po yan, mamayang 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ayon po yan sa NGCP. Ulitin ko po, ha. Ang Visayas grid na araw-araw ay halos nasa yellow alert. Ganon din po yung status today starting 5 p.m. to 8 p.m.
1: Okay.
0: Ayon po sa NGCP.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Ituloy po natin ang balitaan sapagkat may mukhang may mga dadaan ng EDSA nagtatanong kung makakadaan ba sila ngayon. Abay, pakinggan nyo po ito, ha. Nathaniel Jose, pakinggan mo to, ha. Kung ikay paluwas at dadaan, balikan natin yung bahagi ng EDSA. Sa kabilang side tayo. At syempre, kapag may mga tao, partner, may negosyo.
1: Tama. Uh-huh. Tama naman.
0: Yung mga pansapid daw at yung palangga sa ulan at araw.
1: Oh.
0: Aba, gaya ng payong. Mabenta ng ikalawang araw ng kilos protesta ng INC sa People Power Monument. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
6: Good morning, Robert at Doris, hindi nga alitana na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa ating pangtumalo sa ikalawang araw ng Pilipinas sa SEDA. Ang matinding init ng panahon dahil dito, mabenta ngayon sa kabahan ng White Plains Avenue mga panamin na gawa sa foil na kasya ang 2-4 na tao. Inelas, tissue gayon din ang iba't ibang uri ng payong na panangga sa panibing sigat ng araw at ang isang pinding pagkulana. Isang sa mga nagtitinda si Sherwin Aziz na mula pa sa Basayaga sa Maynila, miyembro rin siya ng Iglesia ni Cristo at sinamantala ang magtitinda para kumita habang nakikisa sa panawagan para sa transparency, accountability at justice. Binibenta niya ang mga automatic at manual na payong sa hanggang 200 pesos bawat isa, habang 30 pesos naman ang presyo ng mga panapin, 50 pesos sa tissue at 100 pesos sa gustong bachinelas na maaari pa ulang matawaran. Ayon sa nitinda, umaabot sa 1,000 piso ang kanyang malinis na kita sa loob ng isang araw tuwing may rally, pero kung sakali bang palisin ng sila sa kanilang presyo, maglalako na lamang sila.
7: Siyempre po, kagaya niyan ngayon, mga yung mga kapatid po, yung iba, wala rin po silang mga masisilungan, no? Kaya masasapinan, tapos maghanap din po ng mga payong. Unang rally nila sa Luneta, nandun din po kami. Pero kung ano, nakakatulong po rin po talaga.
6: Chris at Robert, nananatiling malinis ang paligid ng lugar ng protesto dito habang nakapress na rin ang mga portale para magamit ang mga dumalo. Sa ngayon, masaga pang naghihintay sa ilalim na rin ng sikat ng araw ang karamihan sa mga membro ng INC habang inaabangan nga no, yung formal na magsimula ng programa ngayong alas 8 ng umaga. Yan muna ang kaganapan dito sa White Plains Avenue. Yan ang balikang kumpirmado sigurado ng Radyo Patrol Steve Raz, CZMM.
0: Marami salamat Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, yung tambak po ng basura na iwan ng mga nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila, atin ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
8: Good morning, Robert at Doris. Sakit sa ulo ngayon ng mga street sweepers sa Maynila ang naipong basura mula sa kahapon hanggang sa ngayong umagang pagtitipon ng dalawang magkaibang grupo. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol dito sa Liwasang Bonifacio kanina, may mga plastic na nakatambak sa gilid, may mga pinagkainan na packaging fast food yung nakakalat, umaapaw na rin yung basura sa mga sinabit na trash bag. Kapansin-pansin pa yung mga tisong nakakalat, malapit naman yan sa may nakahilerang portalet tapat ng post office. Aminado yung mga naglilinis mula Department of Public Services ng Manila LGU na dagdag trabaho kung may mga ralista yung nagpapalipas ng gabi sa Liwasang Bonifacio, gaya ng gagawin mamaya ng grupo mula sa unang distrito ng Batangas. Dismayado rin yung isa sa mga street sweeper dahil hindi sumunod yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa umunoy abiso kahapon ng organizer sa ugnay ng pagtatapon ng basura. Narito ang kanilang pahayaga.
9: Well, kahapon talaga walang mga basura yung black bag eh. Talagang ang basura nila kalat talaga. Kami din talaga naglinis. Kung ang sabi, matin tayong malinis sa Liwasang Bonifacio, kailangan aalis tayo ng mas malinis.
10: Ano nangyari?
11: Ayan ang sinasabi ko sa mga nagra-rally po. Hindi sila na nagdadala ng sarili nilang basura. Katapos po nito, ng rally, kami pinahirapan. O less na sa 15 pirasong trash bag. Tapos bukod pa yung mga isa truck. Ang dami po. Yung alam po, talagang trabaho namin yan.
8: Robert at Doris, kahapon nga nakatatlong balik daw yung truck ng DPS para mahapot yung basurang iniwan ng INC. May nakita ko kaninang equipment na ginamit din nila kanina sa paglinis at mula kanina alas 10 ng madaling araw ay hindi na nila mabilang yung nagamit na sako para doon nga sa mga basura. Pakiusap ng mga street sweeper para sa sino mang grupong magkakasin ng protesta sa Liwasang Bonifacio na magdala ng sariling plastic bag nang mapanatili yung kalinisan sa lugar. Samantala, sa mga oras na ito, hindi pa nakakaalis yung grupo ng mga taga-unang distrito ng Batangas. Dito nga sa Liwasan, natutulak sana nga sila sa may EDSA People Power Monument. Planong hatiin yung grupo, plano lang hatiin yung kanilang hanay, may maiiwan dito sa plaza para bantayan yung mga gamit habang yung iba, kasama na si Batangas First District Representative Leandro Leviste, na dediretso sa EDSA White Plains. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Marami salamat Radyo Patrol, Trisha Lindo. Samantala, ang Malacanang ha, kinontra ang pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa poor governance ng Administrasyong Marcos Jr. Detalya mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, good morning.
12: Magandang umaga, Tante Robert at Doris. Hindi maaaring basta magturo si Vice President Sara Duterte kung pag-uusapan ang full governance ng pamahalaan Katwiran ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagugat ang mga usapin ng ngayon ng korupsyon sa ginawang pagpapaimbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga anomalya na hindi anya nagawa ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaalala ni Castro na 2018 pa lamang ay konekasyon at binabatikos na maging nanooy party-list congressman na si Rodante Barcoleta ang Ghost Flood Control Projects. Pero hindi inaimbestigahan ng administrasyong Duterte. Ayon kay Jose Castro, baka dapat ring tanungin kung ano ang nangyari sa mga proyekto sa ilalim ng build program ng administrasyong Duterte. Iginiit ni Castro na klase ng pamamahalang pag-uusapan, malinaw na mayroong good governance sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Reaksyon ito ng Malacanang sa pahayag ng Vice Presidente, kaugnay ng protesto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA dahil ginagamit umano ng administrasyong Marcos Jr. ang justice system sa paghahain ng kaso laban sa mga individual na nagsasalita laban sa korupsyon. Samantala, Robert at Doris, maging apala pa rin si Pangulong Marcos sa ilang aktibidad bago ang kanyang biyahe papuntang Canada mamayang gabi para sa 4 na araw na official visit mamayang ang kanyang biyahe ay mamayang gabi. Kabilang na rito ang pag-inspeksyon sa Philippine Air Force Museum at pagdalo niya ngayong umaga sa 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force dito sa Pasay City.
0: At Christian, yan, yung pag-alis yes, ng Pangulo tuloy yung pag-alis niya mamayang gabi, sabi mo, at yung mga activities niya ay itutuloy. Ibig bang sabihin nito ay walang nang nakikitang problema ang Malacañang, ang palasyo sa isinasagawang kilos protesta ng mga Iglesia ni Cristo, kumbaga ay keber. Parang ganun, kasi tuloy ang lakad ko, mag-rally kayo dyan.
1: Correct.
12: Tama, Robert, kasi ang binanggit din kahapon ni Jose Glair ay walang nakikitang banta si Pangulong Marcos dito sa idinaos na pagtitipon at protesta ng mga miyembro ng ICC. Although, ang dahil nire-respeto naman ng Pangulo yung karapatan ng bawat Pilipino na maghayag, magprotesta, ang banging panawagan nga lang sa alin ng Pangulo ay sumunod pa rin sa batas itong mga miyembro ng INC at huwag namang hayaan na yung kanilang karapatan sa pagpoprotesta ay maka-apekto rin naman sa karapatan ng ibang mga Pilipino na magkaroon ng maayos at sistematikong kapaligiran dahil nga doon sa mga naapektuhan na matinding traffic kahapon.
0: Oo, kasi partner, di ba, kung umihikayat ka sa mga kababayan na magkilos protesta para kondenahin yung mga nakawan, di ba? Yung flood control na yan. Paano sila maniniwala at susunod sa'yo kung binubwisit mo sila dahil di nakakapasok, naapektuhan yung kabuhayan, hindi inaasahan na ganito yung permission dulo.
1: Correct. Pero karapatan ng kahit sino man ang magprotesta. Ihayag ang kanilang nararamdaman, tama, ang kanilang mga hinaing. Pero karapatan din ng ating mga kababayan, ng ating mga kapamilya na sila ay makapaghanap buhay.
0: Oo, lahat tayo may karapatan. Correct. Hindi lang ang mga nagrarally o hindi lang yung certain groups, di ba? Lahat tayo may karapatan na equally dapat natatamasaan natin.
1: Tama.
0: Oo, so Christian, kasama ka ba sa lipad? Ang dami ko segue, doon pala tanong.
1: Karapatan ba yun?
0: Karapatan mo bang sumama sa lipad ng Pangulo bilang Malacañang reporter?
1: Long time Malacañang reporter.
12: Yun, ang karapatan ko ay ihatid lang ang pangputok sa airport para sa ipatabiyahin.
0: Hatid committee pala siya. Hatid committee.
1: Okay na lang yung hatid committee kaysa naman ina-assign si Christian na siya ang magmaneho ng bus
12: okay na,
1: na nakabalagbag sa EDSA.
12: Oo, tsaka kahit naman nasa Canada ang presidente, maihatid natin ang mga balitang yan sa Pilipinas.
0: Alam ko, tatawagan lang yung Mr. President. What happened?
1: Hindi ba, baliktad nga eh. Sabi ni Mr. President kay Claire Castro, Madam Claire, can you call Christian Yusores?
0: Magbibigay ako ng update.
1: Baliktad.
0: Pero syempre, patuloy pa rin tayo nakabantay sa mga development sa loob at labas ng bansa. Kapag may pahayag, syempre, coming from the palace, Christian Yusores, alam mo na, maraming salamat, Christian.
12: Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZMM.
0: Thank you, Christian. Samantala, partner, balikan natin ang EDSA kung saan naroon si Zeus Legazpi. Tingnan natin ang development doon. Zeus!
10: Robert at Doris, makalipas ang higit 24 oras na iatras na
6: yung bus na nakausli dito sa may EDSA intersection ng White Plains Avenue. Kaya sa mga motoristang dadaan dito sa northbound lane ng EDSA mula dito sa may Ortigas Avenue hanggang makarating ng EDSA White Plains, Campo Aguinaldo, Santolan hanggang Cubao, ay tatlong linya na yung madaraanan mula yan doon sa dalawang linya lamang kanina at isang linya naman kahapon. Kaya nga ngayon, ang nangyayari rito ay buhos na yung mga sasakyan dahil sa wakas ay nakakadana sila ng mas maluwag dito nga sa may bahagi na ito ng People Power Monument. Marami na rin tao rito ng MMDA at ng Quezon City Traffic and Transport Management Department para magmando ng trapiko. Ang ginagawa ngayon, Robert at Doris, ina-adjust muli yung concrete barrier na naharangan niya nung nakausling bus kanina para tuluyan na talagang maging mas maluwag yung madaraanan ng mga motorista dito sa bahaging ito ng EDSA northbound.
1: Opo.
6: Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Teka lang. CCMM. Oo, teka lang, yes, Zeus. Sorry. Kaya napasabi ko ng opo. Oo. Hindi kasi kung naalis na yung nakausling bus, eh kahapon pa yan ang pinagdidikdikan ng mga nagtitipon-tipon dyan na huwag iurong, di ba? So ngayon, papaano nila tinanggap yun? Sila ba ikalmado naman?
6: Kanina, nung nakita nga nila yung toll truck ng MMDA dito, medyo tumaas yung tensyon. Nagpunta sila dun sa may harapan ng bus para silipin ko ano yung mangyayari. Pero dahil nga nagpunta na rin yung mga pulisa, nandito na mismo sa mismong harap ng EDSA, pinakalma nila yung sitwasyon at yung mga miyembro naman ng Iglesia ni Cristo ay mapayapang pumunta dito sa may bahagi na ng White Plains Avenue at hindi na nila pinakailaman pa yung bus, Doris.
1: Okay.
0: Oo, ibig sabihin, no, sumunod sila doon sa guidelines na ibinigay sa kanila.
1: Correct,
0: para payagan yung tuloy-tuloy na rally.
1: Hanggang mamaya gabi.
0: Hanggang mamaya. Sige, Zeus, maraming salamat.
6: Maraming salamat, Robert at Doris.
0: At syempre, maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
0: Oh, hihinga lang kami ng mabilis, ha?
1: Sige.
0: Sa aming pagbabalik, pag-usapan natin yan. May mga nag-react kasi, partner.
1: Dahil?
0: Doon sa nangyaring surprise ba na gathering ng Iglesia ni Cristo kahapon.
1: Madaling araw nang simula, eh.
0: Eh, naapektuhan daw sila, eh. Uh-oh. Mamaya po, kausapin natin yung kanilang leader para mabigyan tayo ng ideya kung ano ba yung ano bang tawag doon? Inireklamo nila.
1: Oo,
0: yan,
1: at saka, siyempre, katanungan din ng lahat. Hanggang kailan ba yan?
0: Oo. At ngayon ba, apektado pa rin sila?
1: Oo, para naman makapagplano kami, talaga umiwas sa lugar kung nasaan sila, para wala tayong initan ng ulo.
0: Kaya, correct. Kaya naman, sandali po lamang.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Ang Bicornia at Mano Tandem sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
13: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
0: Ito ang Tandem ng Bayan.
2: Ganda!
3: Good morning!
4: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Kami po yun.
5: Doray po ito. Siyempre, kasama si Manong. Manong talaga. Robert, Ante Manong.
4: Good morning
5: Manong.
4: Po ulit. Kahapon, partner, doon sa nangyari sa EDSA, doon sa ginawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, may mga nabigla. Nakaraan na traffic na mahabang oras.
5: Totoo.
4: At even yung bus carousel, di ba? Nakita mo, nahihirapang dumaan.
5: Tsaka pinagamit yung carousel,
4: pinagamit
5: tama?
4: Din yung carousel para may madaanan yung
5: para
4: mga
5: madaanan.
4: Motorista. Ngayon, kausapin natin yung mismong may mga biyahe doon, kung kumusta, ano yung naging yan impact sa kanila. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation o MMCC, si Ma'am Juliet De Jesus. Ma'am Juliet, galit daw kayo. Sabi sa amin, binulong sa akin.
6: Ma'am Doris.
5: Tsaka si Robert po kasama natin.
6: At pa po yung ating magaling na si Sir Robert Manong.
4: Opo. Ma'am Juliet, ano ang naging effect sa
5: hindi
4: inyo dito?
5: Hindi yan ang gusto kong tanong mo.
4: High blood daw ikaw kahapon.
5: Yan, maganda yung tanong mo kanina. Yan.
4: Bakit ka hina, high blood?
6: Hindi po. Talaga naman pong nakakasurpresa no, na bigla pong merong ganyan. Kasi usually, ang mga nagra-rally, may permit yan at ina-announce in advance kung saan ang rally so we can prepare, di po ba?
4: Opo.
6: Ang nangyari po kasi kahapon, para pong nagulat na lang kami, imagine, hindi kami maka-operate, sarado ang EDSA, tapos ang mga commuters nakasakay, hindi makakapasok sa kanilang trabaho. Mm. Kami naman po, yung mga driver namin, alam niyo naman mga driver, kailangan rumuta muna yan bago makapaghanap buhay at para sa pamilya. Sa operator side naman po, alam niyo naman na tumataas ang fuel, up and down yan. Ang laki po talaga ng epekto sa amin nung nangyari na yan kahapon.
5: Sa atensya niyo, Juliet, partner, ang balita ko nga, nag 150 over 70 daw ito.
4: Si Ma'am Julie.
5: Okay.
4: Siyempre, sinisigawan daw yung mga driver nila
5: Kaya
4: na pasahero. Hindi kasi alam ng mga pasahero kung ano yung nangyayari. Bakit? Ano talaga gumagalaw? Sanay kami
5: sa driver,
4: na mabilisan dito
5: Sa driver, ibinubunton yung sisi. So sa ganyang klaseng naging abala, anong tansya nyo? Magkano ang nalugi sa inyo? Yung isang araw na yan?
6: Kung kukwentahin po natin, kasi ang tumatakbo po sa EDSA, sa carousel pa lang po, nasa 375 buses po yan na tumatakbo dyan. Ang ano po, merong papunta da yung south and then the north going back, kasi 4 o'clock nagdi-dispatch na po kami. Ngayon, yung pong mga sa ibang mga karating natin, like sa San Jose del Monte, lahat po kasi ng ruta, ang pinaka-hard po niyan ay nasa EDSA. Paano siya makakarating sa Pitex, paano makakarating sa Manila, paano sa San Juan. Marami po kasing pinanggagalingan na nagkaroon po ng yung epekto po nagkasabog-sabog na. Hindi na po alam ng mga driver kung saan sila gagawin. Meron na po naka-stranded na tatlong oras, apat na oras. Yung po kasing tatlong oras, apat na oras, mahirap po kasing pumatay ng makina.
5: Dahil
6: kailangan po nakabukas po lahat kasi may pasahero ka sa loob.
4: Correct.
6: So, yung loss po namin, hindi na natin makukwenta sa ano po, sa peto. Pero yung diesel consumption po
4: ayan
6: na. Tapos yung pong mga nag-aral o yung pong mga nag-opisina, nagtatrabaho kung saan-saan, lahat po yan apektado. Parang na ano po na epekto po ng ekonomiya ang naging problema po kahapon. Kasi kami po, ang bilib namin, pag walang transport, hindi po aandar ang ekonomiya natin. Kasi mawawalan po ng production.
5: Tama. Ma'am Juliet.
6: At nagtatrabaho po.
5: Ma'am Juliet, yung mga driver ninyo at mga konduktor, ano naman po ang naging epekto sa kanila? Di ba, merong mga sweldo yan.
4: Oo, swelduhan yan. Kailangan mong umabot end-to-end pa yan eh, para mabilang yung biyahe mo.
5: Tama. So, paano ho nangyari sa kanila kahapon?
6: Ano po yan? Pag-uusapan na lang po ng mga operator yan at saka ng driver. Kasi hindi naman po gusto rin ng driver na tumigil, patuloy lang kumita. So, maaaring sakripisyo po ng operator yung mga sweldo ng mga yan na nandyan, na nakabalandra dyan sa EDSA.
5: Ah, okay. So, makikita natin, Miss Juliet, sa pangkalahatan, ang daming natalo doon kahapon sa nangyari kahapon.
6: Opo. Marami po. Lahat po tayo natalo. Yung pong sakit ng ulo ng nakatraffic ka, maaaring baka nga meron pa diyang mga sabihin na natin, yung mga ambulance na kailangan dalhin kung saan, yung effect po nun, baka nagkaroon ng worst situation yung nakasakay doon. Siyempre po, hindi natin inaasahan ng lahat ng mga yan. Sana po, yung mga nagra-rally, kasi sanay naman po tayo sa rally eh. Yung mga nagra-rally, kagaya po nito na parang surprise, wag naman po sanang ganun kasi hindi lang naman po sila yung may concern sa ating bansa. Lahat naman po tayo meron. Kailangan lang po sana yung maging maayos ang lahat.
4: Opo. Pero ngayon, paano po ninyo pinaghandaan itong dayto naman nila, Ma'am Juliet? Sapagkat, nabigyan sila ng permit ulit ngayong maghapon, Ma'am Juliet.
6: Ang inaasahan po namin dahil sa sila humingi naman ng permit sa LGU ng Quezon City, naway sa tulong po ng MMDA at saka ng ating PNP, maging maayos naman po sana kahit papano ngayon na hindi kagaya kahapon talaga. Ang gulo po kahapon. Lahat po apektado.
5: Oo. So, nag-dispatcha kayo ng regular na mga dinidispatcha nyo na bus?
4: Oo, kasi po baka nagtatanong yung mga kababayan natin, may masakya kaya akong bus carousel ngayong araw na to, Ma'am Juliet? Ang sagot po...
6: Nag-dispatch naman po kasi kailangan po ng ating mga pasahero ngayon. Ang siyempre, araw-araw yan, may obligasyon na mag-provide. At the same time, yun naman pong mga mananakay natin, nag-expect naman na may masasakyan.
4: Correct.
6: Hindi kaya naman po may humingo doon sa ganun.
5: Okay. So, relatively, partner, may kaayusan.
4: Ngayon.
5: Ngayon.
4: Ano bang feedback sa inyo ng mga driver nyo ngayon, Ma'am Juliet? Nakakaraan ba sila? Maayos?
6: Hindi pa po makukuha yung feedback kasi maaga pa. Pero lahat po, dinispatch. Malalaman po namin yan naman yung tag-car barn. Ang experience nila on the second day.
4: Ayan.
5: Alright. Sige.
4: Ang importante, magtuloy-tuloy yung biyahe. Magtuloy-tuloy na bukas yung kalsada na para sa mga sasakyan.
5: Mm-mm.
4: Para naman po...
5: Hanggang mamayang gabi.
4: Oo. Hindi maapektuhan yung mga may iba ding mga business.
5: Tama.
4: Ano? Kumbaga dapat business as usual tayo habang ipinaglalaban natin yung mga issues na gusto nating... ipaglaban at iparating sa national government.
5: Tama.
4: Sabi nga ni Ma'am Juliet, hindi sana naapektuhan yung ibang mga kabuhayan.
5: Lahat ng sektor naapektuhan.
4: Oo. Wala naman na overheat na bus, Ma'am, kahapon sa Tagal ng pagkakatengga.
6: Hindi po ako nakapagtanong na doon sa iba naming kasamahan. Pero sa tingin ko po, lahat po siguro tumaas ang presyon dahil sa
5: 150 nga eh.
6: Blood pressure.
4: Imagine, yun lang, hindi mo naisipin, partner, yung gas mo eh. Yun lang hindi ka gumagalaw?
5: Ay, oo.
4: Nang apat na oras?
5: Diyos ko.
4: Ay, naku po,
5: ang hirap na sitwasyon.
4: Saka mag-CCR, ang gutom mo, paano?
5: Tama. Oh. Tapos nandiyan pa yung boss mo, tawag na ng tawag. Nasaan ka na?
4: Nasaan ka na? Tapos ito po, kausapin niyo po yung driver namin. Siya magpapaliwanag kung nasaan kami.
5: Oo. Yung driver tuloy ang nasigawa ni bossing. Patay tayo dyan.
4: Bakit hindi ko manap ng ibang daan? Ay, hindi po, ito po ang ruta namin. Bawal po kami maglabas-labas.
5: Hindi po ito kasi liit ng bisikleta ang dala namin na pwede ko mariyos.
4: Yeah. Bus po ito.
6: 12 meters po ang laki niyan. Ang mga bus.
4: Ay, sana maging maayos nga ngayong day ito. Ma'am Juliet, maraming salamat po sa inyong oras.
5: Thank you, ma'am.
6: Maraming salamat, Ma'am Doris, Sir Manon.
4: Mag-iingat
6: po.
4: Salamat po. Si Ma'am Juliet De Jesus ang tagapagsalita ng Mega Manila Consortium Corporation. Ayun. Ganun po talaga. Bigayan, partner.
5: Ikala. Bigayan dapat talaga. At ngayon nga ay pumasok na sila sa ikalawang araw ng kanilang kilos protesta.
4: Mm-hmm.
5: Eh, dapat natuto na yun sa kahapon na magkaroon ng konting kaayusan naman. Konting kaayusan? Ay, hindi. Mali.
4: Iba yun.
5: Iba. Oh, pero ngayon, ha, kung sinasabi ni Zeus Legaspi na naurong na yung bus.
4: Tama.
5: Na
4: very
5: medyo
4: good.
5: May... ano to, paka-ilamerong nguso ng bus na yan. Aba, eh, mystery ride doon. Mystery ride talaga noon pa yun.
4: Parang dati na yung term, yung mystery ride ka masyado. Di ba mga ganon?
5: Panlumang tao.
4: Pabida. Ayan, parang yung term ngayon, pabida.
5: Oo, no? Pabida ngayon, pa-Jollibee. Kahit!
4: Mali! Iba!
5: Mali na naman, o. So, at least yun, malaking step na rin sa kilos protesta nila ngayon na nadadaanan na ang EDSA.
4: Oo, kasi
5: hindi buo, hindi buo ng EDSA.
4: Kasi kahapon, partner, buo dito sa mga bus ng carousel, yung ibang transport group, umaalma din talaga, si Ramar Valbuena. Nagre-reklamo din kasi apektado din yung mga biyahe nila. Kaya nga nagre-route yung iba na payagan naman.
5: Correct,
4: kasi kung hindi, ako po, kawawa sila.
5: Kaya nga naging kawing-kawing. Ay, Corina Sanchez. Mm. Kawing-kawing ang naging problema kahapon. Sana nga po ay maayos ngayon dahil anong oras pala ang naman, hanggang 8 p.m. po ang permit na binigay sa kanila.
4: Yan.
5: Eh ako naniniwala ako na Robert na susunod naman ang lahat ng involved diyan sa rally na yan doon sa binigay na permiso sa kanila.
4: Correct. Samantala, partner, iwan muna natin sandali yung EDSA.
5: Saan tayo punta?
4: Sabing tayo. Ha? Parang gusto ko mamasyal.
5: Saan?
4: Parang gusto ko magpunta sa lungsod ng Maynila.
5: Ay, ganyan.
4: Gusto ko makakita ng snake. Ng monkey.
5: Ang dami niyan dito.
4: Guaya.
5: Ay, ako, napakadami niyan dito. Ba't kailangan mo pang pumunta?
4: Ibon.
5: Ibon, man. Ay, mali.
4: Na capybara.
5: Ano ba yung capybara?
4: Gusto mo malaman?
5: Yes.
4: Ito, kausapin natin ang director ng Public Relations Bureau ng Manila City sa pagkat partner.
5: Oh.
4: Eh, may nag-trending na video na ang dumi daw kasi nung pound. Para kawawa naman daw.
5: Naku.
4: Alamin po natin ang paliwanag kay Director Alipio Pio Morabe Jr. Director, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
5: Good morning.
2: Good morning, Ma'am Doris sa Tandem ng Bayan sa inyong mga tikapakinig.
4: Apo.
2: Magandang umaga po.
4: Magandang umaga po. Magandang umaga. Sir, itanong na namin direkta, Director Pio, may marumi ba talaga, number one, yung lugar, yung tubig kung saan nandun yung capybara,
5: pond ng
4: capybara, or ganun talaga kapag nauulan at kahit dun sa nature, may mga ganung environment din sila. Paano po natin ipapaliwanag ito, sir?
2: Well, ang habitat ng ating capybara, definitely, biskit na tingnan natin sa kanilang mga technicalities, doon sila dumudumi sa tubig na pinaliligoan nila.
4: Mm.
2: At yun ang pinaliligo nila. Another thing, during the time, the day before, biglang buhos ang ulan, ang capybara, ang pool ng capybara, may sariling, kung tawagin natin, parang mislogic area, or parang Poso Negro, na from there, pupunta sa trip and land natin sa STP. Nagkataon, biglang buhos ang ulan, so lahat ng tubig, bis galing sa lagoon, nagpuntahan dito sa ating untreated STP plant.
4: Mm-hmm.
2: So, na hindi namin madiklag ganyan to. Sabi ko, pagpabukas yun na, Pag nag-subside down ng ating untreated water, that's the time mag-release tayo ng tubig galing capybara.
4: Mm-hmm.
2: So na medyo naipit. Kasi lahat ng pools, every 3 times a week, nililinis namin yan.
4: Mm-hmm.
2: Kung matagal na po namin hindi nililinis yan, matagal na nabash yun. Not shampooan lang o. Another thing po, ma'am, yung ating mga sediments, yung flooring,
4: ayan,
2: yung mga lupa, kung saan nag-i-stampe yung mga capybara, eh medyo nag-erode at medyo napunta siyempre ang tubig at tapo ang lupa paligalo, umiitim.
5: Oo, tama.
2: So that's the only first time na nangyari yun.
5: Okay. Pero bago po tayo umusa doon sa naging viral kamo, no, na video, hindi ko nga alam, ano po bang capybara?
2: Well, ang capybara is, nandito ang ating doktor na pwedeng magpaliwanag sa inyo, kasama ko ngayon dito, kung ano talagang habitat ng capybara.
5: Opo. Ano nga yung capybara?
2: Parang siyang rodent na malaki.
5: Ayun.
2: Nataga na siya hanggang bewang.
5: Hala?
2: Yun ang ano niya.
4: Famous sa South America.
5: Ah, okay, okay. So malaking rodent nga na.
2: Saka sila rin daw, ang mga habitat dyan, kumakain ng sarili nila ng mga pupu. Kutawakin natin ganyan. Mga dumi.
5: Oo. So, yung sa kasama niyo pong doktor, mapapatunayan para, niya na hindi...
2: Nandito po yung doktor, itatama ko po yung isang caretaker.

0: Yung tungkol naman po dun sa poop nila, eh kinakain po nila yun kasi pantanggal po nila ng ibang bakterya sa loob ng katawan po nila.
1: Opo, pero Dr. Rico, so ibig sabihin po, itong nakita na video na ito, kahit nakababad pa dyan yung capybara natin. So, syempre, hindi naman po lahat ay doktor kagaya ninyo, no, na nag-aral, veterinary na nag-aral. Dahil kung sa isang tingin, kung normal public eye, ay, ang dumi, bakit pinapabayaan? Dito, sa perspective po ninyo na mga eksperto, hindi hazard sa kanila yung pagbabad nila na yan. Diyan.
0: Yes po. Hindi po hazard sa kanila.
2: Ah, at hindi rin po yan na may tuturing na animal abuse?
1: Oo, or cruelty sa kanila.
2: Correct, oo.
0: Hindi po.
2: Ah, so pag nilagay nyo po sila sa maayos,
1: yung mas malinis,
2: oo.
1: Clear water.
2: Oo. Ay, hindi aayawan nila yon?
0: Hindi naman po sa aayawan nila. Kumbaga, sila rin po ang kusang magdudumi dun sa may tubig na yun. Kasi sa tubig po sila nagpo-poop.
2: Oo.
1: Nature kasi
0: tapos
1: nila.
0: Tapos nagahalo po yung land, yung soil tsaka yung water. Kaya nagiging ganun talaga maputik yung lugar nila talaga po.
1: Ayun. Okay. Ayun yung paliwanag. Sige. Uh-oh. Doc Bico, maraming salamat. Balikan po namin si Director Pio.
3: Yes, sir.
1: Opo. Bukod dito sa capybara natin, Director, kumusta naman yung iba pa natin mga alagang hayop? Kasi 3 times a week, nililinis din yan. Yung mga cages nila, yung lugar nila. Ano, well, healthy ba ang mga alaga natin?
2: Mm-hmm.
3: Yes, opo. Anyway, kung talagang hindi healthy mga animals natin, sana po lagi nababash. Nagkataon lang po na talagang bumusambing ng ulan. Alam mo natin yun. Miski ang gatdam, nagre-release ang tubig pag puno ang dagat. Hindi namin ma-release. Palbaka tumukubalat yung dumi ng capybara sa mismong Manila Zoo. Kaya hindi namin ma-release yung tubig. Kaya iniingatan din namin yung surrounding natin.
2: Alright.
3: At siyempre, below sea level tayo, kahit din namin lumabas sa mga dumi namin sa labas ng Manila Zoo.
2: Tama.
3: Iiwasan namin
1: mas i-control.
2: Pero in general, yung ating Manila Zoo po ay maayos.
1: Ang ganda dyan eh, inaayos na nila eh. Sarap pa masyal.
3: Pinaayos po ng ating mga kaadian. At anytime, pwede po kayong tumalo, Ma'am Doris, sir.
1: Opo.
3: Makita nyo yung sitwasyon ng ating Manila Zoo, pati ng ating mga garden.
1: Opo. May mga bago pa tayong hayop na pwedeng makita dyan? May bagong entry ba Manila Zoo?
3: Honor before this year, darating ang ating mga kangaroos, ang ating mga camels, ating mga zebra. Unti-unti, paparamihin uli natin yung mga animals. As requested, ang ating mga incoming publics.
1: Ayun. Si Mali natin, di ba, wala na.
2: O si Mali.
1: Director, pero may plan ba na palitan siya?
3: Surprise po yun.
1: Ay, pina-excite tayo.
3: Pero si Mali, na-transfer na namin sa National Museum.
1: Ano?
3: Karapat dapat maglagay ng ating mga...
1: Ayun.
3: Para mapag-aralan ng ating mga estudyante.
1: Ayun, para, correct.
3: Magandang, ang National Museum ang magpapaliwalan.
1: Kasi kasi Director, kumbaga kung taga Maynila ka, not even taga Maynila ka, lalo ng dati partner, kapag nagbukas ka ng album ng pamilya, hindi pwedeng walang picture with Manila Zoo.
2: Correct.
1: Ako meron ako doon sa dalawang giraffe nila dati, kay Mali, di ba? Laging
2: si
1: ganyan
2: Mali,
1: eh.
2: Si Mali nakilala ko rin. Besties nga kami.
3: Nga pala sir, binuhay natin ang voting ngayon. Ha? Dati kasi mga bata tayo, may voting ngayon.
1: Meron.
3: Nawala yan, binuhay uli natin.
1: Ayun, pwede na ulit.
2: Of course,
3: istanaw po tayong alaga ron, pwede na kayo mag-fishing. Kaya nga iniingatan namin yung spill ng mga tubig na galing
1: baka sila yung mas namatay.
2: Tama, pero siyempre hindi rin natin maiiwasan yung mga iba na nagtatanong, lalo na yung mga animal rights advocates. Tama ba or sapat ang pangangalaga na nakukuha ng ating mga hayop dyan?
3: Opo, kasi po may mga veterinary doctors tayo, may mga nutritionists tayo. Hindi naman pwede patabay natin ng hayop biskay mga tao. Pag mataba, kala natin cute. Pero siyempre, may mga diferensya sa katawan niyo, may mga sa puso. Ganun din ang mga animals natin. Kailangan i-maintain natin yung weight at timbang nila.
1: Ayan, importante yun na nasusundan sila.
2: Oo nga.
1: Diba? Nababantayan.
3: Wala sila mga, wala kayo makikita mga ribs. Basta malaban sila.
2: Ayan, mabuti po. Masarap pakinggan yan.
1: May orangutan pa ba?
3: Opo. wala na po yung nandudurang ng orangutan.
1: Oo, kasi classic

0: talaga yun. Director, tama ka. Classic yun. Lagi sinasabi, pagpupunta kami ng Manila Zoo. O, punta ka doon sa orangutan, tapat ka, punta ka doon sa harapan niya, dudura.
1: Oo, talaga ang pasaway.
2: Opo, sana po madalaw po kayo dito na makita niyo. Ayan. Pati ang ating mga rare plants natin. Ayun, mga plants. Ating mga Maynilad.
1: May parks. Oo, may parks
0: na tayo. May Maynilad pa na plant dyan na nakatanim.
2: Meron po tayo dito. May mga puno tayong agar-agar na minihira niyo makita. Meron tayong Maynilad na nakatanim sa mga lagoon.
1: Oo, sige. Pagkano po
2: mga
1: ba?
2: Mga shrubs tayo.
1: Opo, may entrance fee po ba? Sa Manila Zoo?
2: Well, ang Maynila po eh 200 at 150 sa ating mga senior, 300 naman sa mga non-Manilan.
0: Ayun.
1: Yung mga bata.
0: May pa-discount po ba kapag estudyante?
2: Ang bata po natin, pag below 4 years old, parang living na po yata yung pagka below 4 feet sa mga bata.
1: Ayan. Oh, pero meron po bang mga patakaran kung kagaya mga bata? Di ba? Makukulit yan. Magbabaon ng maliit na tinapay.
0: Sabay hagi.
1: Oo, tapos ihahagis.
2: Yun ang pinagbawal na ho namin dahil yun ang mga dahilan kung bakit nangamatay ang ating mga hippopotamus, ating mga ano, dahil iniitsa ng mga plastic. Nakita namin, nung aming ninecroof siya, may mga lamang plastic ang loob ng tiyan. Kaya pinagbawal na namin ng mga plastic bottles, mga supot-supot. Meron silang lugar na pwede nilang pagkainan.
0: Ayan, mabuti naman. Tsaka yung enclosure ng mga hayop ngayon mas maganda. Hindi na direct contact dun sa mga tao na malapit.
1: Very good. Hanggang anong oras po nakabukas ang Manila Zoo?
2: Bukas po kami ng alas 9 hanggang alas 6 po ng gabi.
0: Ayan. Okay. Habol tayo, partner.
1: Alis na muna po kami.
0: Director, pupunta na po kami.
2: Huwag na muna kayo sa mga ETSA, dito na lang kayo pumunta. Para dahil pa kayo.
0: Director, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming salamat din po sa inyong konting oras na binigay sa amin para magpaliwanag kami.
1: Thank
0: salamat
1: you.
0: Po.
1: Maraming salamat.
0: Si Director Alipio Pio Morabe Jr., ang Public Relations Bureau ng Manila City. Yun yung mga
1: kwento,
0: Manila.
1: Hindi ko na tanong, partner, kung ano ba ang sound na ginagawa ng kapibara?
0: Wala.
1: Eh kung
0: kain parang, na kain ng ano yun eh, ng mga halahalaman sa tubig, ganun.
1: Patakaw?
0: Damo-damo, ganun.
1: Patakaw?
0: Yung tipong lakad na lakad, ang ano yan, nakikipag-coexist siya sa ibang animals na kahit ang dami na nangyayari dyan, basta siya nakahiga, kailan na kain.
1: Parang meron akong kilalang ganun.
0: Ako din.
1: Oo. Politiko nga lang. Ay,
0: sino dahil, yun? Mali!
1: Mali na lang.
0: Oh, paano? Alas 7 na ng umaga. Bye!
3: Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan. Boses sa gitna ng mga balita. DZMM, numero uno sa aksyon.

Pinanunsyo ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC na tinanggal na sa Google Play Store at Steam ang mobile at PC game na Gorebox. Ito ay matapos iban ang laro sa bansa noong nakaraang linggo dahil sa umano'y posibleng impluwensya sa nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon sa CICC, pinagbigyan ng Google ang hiling ng pamahalaan na harangin ang access sa laro. Bunsod nito, hindi na pwedeng i-download ang Gorebox habang magiging unresponsive para sa mga dating naka-download ang laro. Samantala, pinalawig ng Pilipinas ang 14-day visa-free entry para sa Taiwanese passport holders na planong bumiyahe at manatili sa bansa simula ngayong July 1 hanggang June 30 ng susunod na taon. Sa abiso ng Manila Economic and Cultural Office, layo ng hakbang nasuklian ang no visa entry scheme ng Taiwan para sa Pilipinong babiyahe sa kanilang bansa. Nilinaw naman ng MECO na non-extendable at hindi pwedeng i-convert sa iba pang visa category sa Pilipinas ang 14-day visa-free entry. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: sagutin.
1: Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy. Walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan. Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM

0: pag meron kang favorite na senator na hindi mo siya pababayaan, come hell or high water, this is your theme song.
1: Never gonna give you up.
0: Ayan. Sabi nga ng mga favorite vloggers ko, another day, another pagtitipon, subscribe.
1: Wow! Don't forget the like button, mga ganyan-ganyan.
0: Diyos ko po, ano na nangyayari sa bansa natin? So, here's the thing. Itutuloy ko yung angst ni Tony Velasquez.
1: Mga may galit sa nangyari kahapon.
0: Hindi naman masyadong halatang obvious.
1: Yung mga affected kasi, naapektuhan naman talaga kasi ang buong Pilipinas, no? Ay, buong Metro Manila, di ba?
0: Sabi nga nila, talaga lang, ha? I mean, nang gulo ng first day. Binigyan ng permit the next day. Di ba?
1: At partner, wala silang papagalit. Ano yung kinulong? Wala silang kinulong o aresto yun, o ipinalize.
0: May mga inaresto.
1: Hindi, pinakawalan din ng hapon.
0: Pinakawalan din. Dahil wala pa daw masyadong watibay na
1: ebidensya.
0: Di
1: ba? Tapos wala rin ipininalize dun sa matinding...
0: Yung nagbalagbag ng bus doon.
1: Yun nga.
0: Ano?
1: Yun nga.
0: Teka. Relax.
1: Kakasimula pala ng programa, partner.
0: Yung bus na yan. Hanggang ngayon, hinahanap nyo ang susi.
1: Ano ba?
0: Samantalang nakatambay yung tow truck ninyo dyan.
1: Oh.
0: I mean, what are we waiting for talaga? Pero kung yan, sabi nga, sino ba nagsabi nung pag ordinaryong motorista nga lang yan, yari ka.
1: Tama.
0: Baka hindi ka pa bumababa ng kotse mo, hinahatak ka na eh.
1: Mararamdaman mo ang batas pang normal na tao ka.
0: Ito hindi bumalagbag, ito ibinalagbag.
1: Sinadya.
0: Ay nako, ano ba yan? So, ang tawag doon, obstruction now, tow later.
1: Diba? Iba eh. Ngayon lang na completely na naitanggal talaga
0: Exactly.
1: Naitabi. No?
0: Ang tagal. I mean, anyway. So, sinasabi nila, binigyan namin ng permit.
1: Ngayon,
0: pero may mga kolatilya yun. Ayan na naman. May interview na naman kanina. Sir, hanggang 8 o'clock yung permit. Paano kung lumampas ng 8? Kung wala naman silang ginugulo, pwede namang extension. Baka mag-issue ng panibagong permit. So, hindi lang extension, mayroon pang bagong permit for the next day. So, dire-diretso.
1: Diba? Kung ibang tao yon, partner, huhulihin ka na agad. Kung yung hindi ka nakapagpaalam, wala kang permiso. Diba? Kahapon, ang sinabi lang, ay, andun na kasi. Kaya, hinayaan na lang.
0: Or somebody says, dami-dami nun. How do we disperse that? You know, sometimes tama naman yun di ba? Yung magkakagulo, iwasan natin yun. Maximum tolerance. We get it. Pero, parang ang dating sa amin, you're not even trying. At the get-go, sabi nga lang, from the get-go, parang meron ng pag-aalinlangan. And we're not saying na i-disperse ninyo, pero naman, mga sir, mga madam, ang dami ng naperwisyo.
1: Tama.
0: So that's another thing na dapat. Kayo ngang mga kaservisyo, kapamilya natin, ano po ang take ninyo tungkol dito? Objective lang tayo.
1: Tama.
0: Para malaman natin. So, in the meantime, naisabay po naman, siguro, para medyo hindi masyadong matalas ang dating ng mga pangyayari, merong minimum wage increase.
1: 85 pesos, no? For the minimum wage ang dagdag.
0: Pero 2 gibs.
1: Itipad nung lang.
0: Hindi
1: 2 gibs pa.
0: Hindi 42.50,
1: ganun. 42.50.
0: Ang mga 1.1 million workers sa Metro Manila ang makikinabang dyan.
1: Affected pa rin.
0: That's good. So, July 1 becomes significant to us.
1: Yes, because of that.
0: The working masses.
1: Mm-hmm.
0: Ang July 1 is the start of the second half of the year.
1: Ayan, tama yan.
0: So ngayon, Rica, dahil sa alam mo naman na meron akong
1: countdown,
0: masteral in counting down. Today, is that almost half talaga of the year. Uh-huh. This is the 182nd day of the year.
1: Uh-huh.
0: There are 183 more days to go.
1: Ayan.
0: 182 today.
1: So bukas...
0: Magbabaligtad siya.
1: Oo.
0: 183rd day bukas,
1: oo.
0: 182 days to go.
1: Oo.
0: Mas konti na yung ano,
1: taon.
0: Yung balanse ng taon.
1: Yung bilangin natin katapusan.
0: Yan. 176 days before Christmas, if you have to know. And since meron para tayong another day, another pagtitipon,
1: uh-huh.
0: Ang tanong eh, hanggang Lunes kaya ito?
1: Ayan.
0: Ayan.
1: Yan yung dapat linawin. Ito pa nga yung naging mahirap partner. Wala kasing humaharap para makipag-usap.
0: Eh, diba? Meron naman silang statement na pinalabas.
1: Oh, statement lang.
0: Uh-oh.
1: Pero walang, tawag dito, parang front person na magbibigay ng detalye, sino bang, ano bang programa, may uh-oh. Programa ba kayo, gaano karami ang haharap ngayon. Although may binigay sila na parang estimate of 100,000 for today.
0: Yes.
1: For today's permit na hiningi nila,
0: 100,000,
1: diba? 100,000. Oo, 100,000.
0: Okay. Well, today, Rica, maidugtong ko lang. Today, uh-huh. July 1 uh-huh. is Canada Day.
1: Uh-huh.
0: Kaya umalis yan.
1: Kaya pupunta pupunta
0: si PBBM.
1: Mamaya.
0: It's also the foundation of ICC, International Criminal Court, way back in July 1, 2002.
1: Oy, so may ano sila, may pa-party kaya ang ICC doon?
0: baka sakali, diba?
1: Ano nila, anniversary party, ganyan.
0: May maghanda ng humba.
1: Oh, naku! Doon magkakaalam ba? Gano'ng kasarap ang humba sa the Netherlands.
0: And if you're asking, oh, yung mga ano, opinion po ninyo, let us know, ano pa sa mga din na ipapadala yan sa ating
1: partner
0: Facebook.
1: Sa ating Facebook page, DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol 630. Pwede rin sa ating Viber number 0919. Mamaya maaalala ko yan. Hindi na natin sinasabi. 2783000 0919 2783000.
0: Ayan. In short, partner, please comment down below.
1: Nang makita inyong mga kasagutan.
0: Ito na po ang ating mga iba pang mga headlines na talaga namang nakaw ay liglig. Umaapaw sa mga araw na ito. Signal number 1, nakataas sa 3 lugar dahil sa bagyong Henry. Pero, ito yung masakit eh. Tubig sa Angat Dam sa Bulacan, bumagsak na sa critical level.
1: 3 na aresto sa bigla ang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming motorista at chuper na perwisyo rin dahil sa matinding traffic.
0: Amen?
1: Amen.
0: Senado, handa na sa impeachment trial ni VP Sara sa Lunes. PNP, handa rin arestuhin ang handa rin arestuhin si Senador Ronald De La Rosa sakaling lumutang sa paglilitis. Talaga lang.
1: Sabi nga ano kanta, never gonna give you up. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagpalipas ng gabi sa People Power Monument. Pagkilos itutuloy mamayang alas o. Ngayon pala, no? Kaninang alas 8 ng umaga.
0: 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila ipatutupad ng 2 bugso. Ayan, naniwala ka na.
1: Oh.
0: 2 gibs.
1: Ay, ako nga, 42.50 na nga lang. Eh.
0: Pero ilang labor groups tinawag na variable.
1: Ay. Totoo naman.
0: Lang eh.
1: Totoo naman din.
0: Oh, ang dagdag sahod na aral.
1: Grade 8 student sugatan matapos saksakin ng 12 anyos na estudyante sa Bacolod City. 15 anyos na estudyante na hulihan naman ng baril sa paaralan sa Cagayan.
0: At sa labas ng bansa, 13 patay sa malakas na pag-ulan at pagbaha sa Ghana.
1: 11 patay sa pagbagsak ng eroplano sa Tomlane, France.
0: Balitapatan! Minimum wage lang ang magandang balita dito sa lahat ng
1: tapos lahat malungkot na eh.
0: Ang bihirang pati so sandali lang ha, nakastambay po si Zeus at saka si Steve Raz. In the meantime, time check partner,
1: tututut ang oras natin. Ang oras natin 9:14 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Mahalaga. Ito na si hardworking Zeus Legazpi. Pinakahuling sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, live na live, Zeus Legazpi. Good morning, Zeus.
3: Good morning, Peter at Rica. Sa katatapos lamang na panayaman, kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na wala na sa kustudiya ng pulisya mga naaresto sa People Power Monument bunsod ng kaguluhan sa pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahapon. Itinuturing na release for investigation ang tatlo sa mga naaresto. Ani Major Asilo, pinakawala ng pulisya ang dalawang umanoy ng gulo kahapon dahil hindi pa malinaw kung saan grupo sila kabilang, maging kung sila nga ang nagsimula ng naturang kaguluhan. Hindi na rin nakadetine ang umanoy nanuntok ng pulis dahil nakakulangan ng ebidensya. Ang bus driver naman na nakasagasa sa policewoman matapos subukang harangan ng EDSA kahapon, hindi na makakasuhan matapos makipag-areglo. Paliwanag ni Major Asilo, napatawad na ng policewoman yung sinasabing bus driver, kaya hindi na niya ipagpapatuloy yung pagsasampa ng kaso laban dito. Samantala, mabanggit ko na lamang din, Peter at Rica, nagsagawa muli ng clearing operations dito sa bahagi na ito ng EDSA northbound. Dito yan sa may EDSA, mula EDSA Corinthian hanggang dito sa may gate 4 ng Camp Aguinaldo. Yan nga, nagsagawa ng clearing operation dito yung mga tauhan ng PNP. Matapos may alis kanina yung bus na higit 24 na oras ng nakausli dun sa may EDSA, kaya hindi madaanan ng mga motorista, o dalawang linya lamang ng EDSA yung nadaraanan ng mga motorista. Nagsagawa sila ng clearing operation muli, Peter at Rica, dahil nga habang nakausli yung bus kanina, may ilang na naman pala na doon din pumarada para... kumbaga meron silang paradahan doon dahil nga hindi rin naman madaanan yung linyang iyon ng mga motorista. Ngayon, ang sitwasyon dito sa EDSA, tatlong linya na inadaraanan ng mga motorista, kasama na dyan yung EDSA busway. Ang sabi sa atin ng tauhan ng MMDA, pinapayagan pa rin hanggang sa ngayon yung pagdaan ng mga pribadong sasakyan sa EDSA busway. Hindi siya eksklusibo na lamang sa mga bus ng EDSA carousel, at least dito sa may bahagi na ito, no, ng EDSA northbound. Mas mainam ito para mas maraming linya magamit yung mga motorista at hindi na tumukod muli yung trapiko. Ngayon, medyo mabigat yung volume ng mga sasakyan, pero dire-diretso naman. Di gaya kahapon, Peter at Rica, na isa lamang yung linyang kanilang nadaraanan. Okay. Madagdag ko na lamang din na yung mga pulis dito, nagdagdag na ng steel barrier dun sa may bahagi nga ng People Power Monument para lalong masiguro na yung mga dadalo sa programa na nagsisimula na ngayong araw ay hindi natatagos muli doon sa may bahagi ng EDSA na isang major thoroughfare.
0: Okay.
3: Ngayon din, kung para kahapon, marami ng portalet, marami na magagamit yung mga dadalo. At kahapon nga, pahirapan niya, no? Maghanap kung paano... kung paano yung sitwasyon na yan dahil wala mga portalet. Ngayon, hilera na ng portalet yung nandito sa may kanto ng EDSA at White Plains at nagagamit na ng mga dumadalo rito ngayon.
0: Okay, Zeus.
3: Yan ang pinagawang sitwasyon dito.
0: Zeus, relax ka lang dyan kasi meron kaming mga 74 na tanong sa iyo. Una, di ba ang permit para lamang dyan sa White Plains area, hindi dapat mag-spill over sa EDSA, tama ba?
3: Tama ka dyan, Peter. Kanina, nakausap natin yung head ng Quezon City Department of Public Order and Safety, si Sir San Diego. Sabi nga niya ay yun nga yung saklaw ng Memorandum of Undertaking sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at ng liderato ng Iglesia ni Cristo. Hanggang dito lamang sa may White Plains Avenue yung kanilang isasagawang programa.
0: Okay, so dapat hindi sila mag-spill over sa EDSA at hindi lang tatlong lanes ang pwedeng ma-occupy, no? In the meantime, kanina meron akong narinig na interview, partner, at saka Zeus, dahil tinatanggal nga yung mga concrete barriers. Tinanong nung isang reporter, bakit po tinatanggal yung concrete barriers? Sabi niya, para lumuwag, di ba? Common sense, di ba?
1: Ay! Common sense nga di ba? Yung ginagamit, di ba?
0: Common sense, pero pinawalan lahat ng mga...
1: Oo, may
0: yung mga dinampo to. Sige, go ahead, partner. Oo.
1: Zeus, may mga nakikita ka bang mga notable personalities dyan? O may mga nagsalita na ba ngayong nagsimula yung programa nila? Kasi kanina, narinig ko si Congressman Leandro Leviste daw ay maaring pumunta rin daw dyan mula sa Liwasang Bonifacio.
3: Rika, ano, sa ngayon, ang nangyayari pa lamang doon sa programa ay meron pa lang mga nagpo-perform, kumakanta, at parang concert yung nangyayari pa dito sa ngayon. Wala pang mga political figure na dumarating sa ngayon at wala pa rin umakit sa tablado para magsalita.
0: Okay, Zeus, sabi mo kanina, pinawalan yung mga dinampot kahapon. By the way ha, kasi ang binanggit mo, tatlo kahapon, di ba apat yung hinuli?
3: Tama ka dyan, Peter. Ano, kanina nga, nasabi sa atin ni Major Asilo na yung mga naaresto na yon ay pinakawalan na, wala na sa kustudiya ng pulis. Pero ang tawag sa kanila ay release for investigation. Ibig sabihin, hindi lamang sapat yung ebidensya na meron yung pulis sa ngayon para mapanatili sila nakadetine doon sa Station 8 kung saan sila dinala. Pero siniguro naman ng mga pulis sa atin kanina na magpapatuloy yung kanilang investigasyon para matukoy kung sino nga ba talaga yung nagsimula ng kaguluhan kahapon at mapanagot ito.
0: Sinapak eh. Nanapak yung isa, hindi pa rin...
1: Wala bang kulang pa ba yun?
0: All evidence yun. At saka may nasaktan na policewoman dahil doon sa pag-aatras abante nung isang bus. And yet, hindi pa rin sapat.
3: Ang paliwanag sa atin dyan, Peter, yung nanuntok na dinampot ng mga pulis, eh hindi matukoy 100% without uncertainty na siya nga talaga yung nanuntok. Hindi siya maturo, kumbaga hindi siya ma-pinpoint nung nasugatang pulis na umano'y sinuntok niya. Patungkol naman doon sa bus driver, ang nasabi sa atin ni Major Asilo, eh hindi na nga magpapatuloy yung policewoman na magsampa ng kaso kaya pinakawalan na yung bus driver dahil nagkapatawaran na sila. Yun yung paliwanag sa atin, Peter.
0: Wow.
1: Oh, kasi alam ko may parang assaulting a police officer, assaulting a person in authority, bawal 'yan eh, 'di ba?
0: Hindi lang 'yun eh.
1: Kaso 'yun.
0: Meron pang ano eh, traffic obstruction diyan
1: Tama.
0: Ang daming pwedeng mangyari, ang daming nangyari pero mukhang medyo
1: walang maikakaso.
0: Matamlay. Anyway,
1: sinasabing special treatment, Zeus, 'di ba? Dinedeny niya ng mga police, wala daw special treatment.
3: Tama, yan yung natanong na rin natin kahapon. Ano? At ang paliwanag sa atin ng mga pulis ay wala naman silang pinaiiral na double standard. Talagang maximum tolerance lamang yung kanilang pinaiiral ngayon. Yun yung sabi nila sa atin.
0: Okay, so in the meantime, unang-una, maraming salamat Zeus. Alam namin na kung gaano katagal bago na alis yung bus. Mas matagal ka pa dyan. So, very good. Maraming salamat Zeus. Extra please.
3: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
1: May isa pa tayo. Naku, sana hindi pa umaalis si Steve Raz. Ang COMELEC nirerespeto ang desisyon ng ombudsman na reklamo si Senator Marcoleta dahil sa hindi pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donation sa SALN. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Magandang umaga, Rica at Peter. Hindi nga tutol ang Commission Elections sa plano ng Office of the Ombudsman na kasuhan ng non-bailable plunder si Senador Rodante Marcoleta. Ang kasong sasampa ng Ombudsman laban kay Marcoleta ngayong linggo ay may kaugnayan sa umunang hindi ito pagdedeklara sa kanyang state of assets, liabilities and net worth o SALN ng 75 million pesos na campaign donation noong 2025. Sa panayam ko kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, nilarespeto ani ng Commission ang desisyon ng Ombudsman tulad ng pagrespeto rin ng ahensya sa COMELEC. Iginit ni Garcia na magkaibang paraan ng Ombudsman at COMELEC sa pagtingin ng ebidensya patayan sa batas ng kalitan ng tutupad at sa kanilang jurisdiksyon. Maralanda ang nagbigay ang COMELEC ng mga dokumentong hinihingi ng Ombudsman na makatulong din sa investigasyon laban sa senador. Una rin kasing inalis ng COMELEC ang pagpapataw ng kasong kriminal laban kay Marcoleta kahit pa ito o kahit pa hindi nito isinama sa kanyang statement of contribution expenditures o SOSE ang natanggap na campaign donation alinsunod yan sa provision ng batas na nagpapawalang pisa sa election offense. Samantala, dito naman sa White Plains Avenue, nananatiling mayapa ang sitwasyon dito ngayong ikalawang araw ng protesto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at Peter Rica, pasado alas 9 ng umaga ngayon. Hanggang ngayon ay wala pa rin personalidad na nagsasalita sa entablado.
0: Okay. Steve, makatanong lang ng konti. Ano? So, gusto ko lang malinawan, wala nang kinakaharap na kaso si Marcoleta sa COMELEC?
4: Oh, based dun sa kanyang sinabi ng COMELEC ang nalusot no sa criminal liability itong si Senator Marcoleta base doon sa Section 39 ng Republic Act 7166. Ito yung nagdi-decriminalize sa hindi pagdedeklara ng kanyang ng 75 million confederation sa SOSE. So instead of criminal, ang sa kanya ngayon ay civil liability na lamang. Depende yan sa COMELEC kung pagbumultahin si Marcoleta. Pero ang malinaw ngayon, lahat ng kanyang donation, yung tatlo, kabilang si dating Congressman Mike Defensor, ay posible makasuwa ng kriminal dahil nga yan sa hindi pagbibigay ng report of contributions 30 araw matapos yung eleksyon. Sa madaling sabi, Peter, sa kandidato, walang criminal liability, pero doon sa mga donor, yan ay pasok sa criminal liability.
0: Ibig sabihin, hindi niya dineklara sa SOSE, wala siyang violation.
4: Meron siyang violation, civil liability lamang, pero hindi siya criminal liability. Yan yung nasilip ng COMELEC na pwede palang criminalize yung ganyang klaseng paglabag. So aminado yung COMELEC na baka mapahina pa yung kanilang mandato sa pagpapanagot ng mga kandidato sa mga susunod na eleksyon. Kagamat inamin nga ng ni Marcoleta mismo sa isang interview sa telebisyon na hindi niya idiniklara, no? Hindi niya ilagay doon kung sino yung mga nag-donate. Dahil yun yung pangako ng mga nag-donate sa kanya na huwag isali. Anonymous lamang. Pero base sa rules ng Omnibus Election Code, hindi pa pwede yun. Pero ang mahirap nga ngayon, sabi ng COMELEC, walang kasong kriminal yung pwedeng isampa sa isang kandidato pagka ganun ang action na ginawa.
0: So ang pag sinabing civil liability lang, penalty lang yan. In other words, pag mumultahin lang, walang pinag-uusapan dito na hindi ka na pwedeng maging senador kasi hindi ka nagdeklara ng SOSE.
4: Kung baga ang mangyayari ngayon, multa lamang, Peter, medyo mababa yan kumpara sa kriminal na pwede kang makulong ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakulong at hindi po pagbabawalan ka na tumakbo pa sa anong posisyon ng gobyerno.
0: Talaga namang COMELEC, oh.
1: Pero yun kasi yung butas dun sa batas na matagal na natin pinag-aargumentohan, di ba? Kung hindi pa siya pasok sa election period, walang habol ang COMELEC doon. Yan yung nakikita nilang butas dyan. Kaya nung inamin yun, pumasok sa criminal liability dahil sitting official pa rin siya nung tumanggap siya ng more than 50 million pesos.
0: Yeah. Oh, diba? I totally agree. Pero ang ibig mo sabihin, hindi man lang ipipenalize yan dahil sa hindi nagdeklara sa kanyang sosye. Para saan yung sosye na yan? Ang ibig mo sabihin, ginasta lahat niya yan prior to the official campaign period. Ganun
1: possibly,
0: ba yun?
1: Yun yung sinasabi.
0: Wala rin sa salin
4: kaya
0: daw.
4: Yan yung panawagin ngayon ng COMELEC, Peter, na amiendahan yung batas. Kasi sila ay tagapasunod lamang umano ng batas.
0: Ayan na naman.
4: Ang sabi nila, yung decision din ng Supreme Court, yung ginamit ni Marcoleta, na hindi naman siya kandidato noong time na kumuha o tumanggap siya ng donasyon.
0: Mm-hmm. Okay, well, I think ito yung the proof of the pudding
1: is in who ate it.
0: Malalaman natin yan. Steve, last na lang. So, nandyan ka sa White Plains ngayon. Marami na bang mga nag-titipon-tipon?
4: Oh, parami na ng parami, Peter. Actually, kanina supposedly, alas 8 dapat, may inaasahan isa magsalita. Pero mag-alas 10 na, actually, wala pa rin mga personalidad na nagbibigay ng talumpati dito. Ang makikita natin dito, marami na mga member ng IMC na nakapayong dahil sobrang init ng tirek ng araw dito ngayon.
0: Okay, very, very good. And maraming salamat, Steve Raz. Extra, please, Steve.
4: Yes, Mar, yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ito na ang ating oras. 9:28. Bueno, kausapin na natin ang ating unang panauhin para bumaba ang ating high blood. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man doon sa naganap na protesta nung Linggo at yung surprise pagtitipon?
1: Yan. Pagtitipon daw yung word na gamitin.
0: Makausap nga natin ang Pangulo po ng ATOM. Ang ATOM po ay August 21 Movement. Si Ginoong Voltaire Bohol. Sir Voltaire, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balitapatan.
6: Magandang umaga po, Sir Peter and Ms. Rica. Thank you for the invite.
1: Our pleasure having you in the program, sir. Thank you.
0: So, Sir Voltaire, well, you're a witness to what's been happening since yesterday, ano po. And the fact na nagkaroon din ng August 21 movement ng kilos protesta o pagpapahayag, kung ano man yun, what do you say? Ano ang pagkakaiba nung dalawa?
6: Well, I think, just for the benefit of the audience, so, yeah, tama po kayo. Sunday morning, last Sunday, nagkaroon po kami ng pagkilos sa Ayala Avenue. Opo. And we had the same cause actually with the White Ribbon protest also in the afternoon, which some of our members also attended anyway. So kami po, sa palagay po namin, dun po sa advocacy or yung pagkakaiba na tinatawag, marami po kasi doon sa mga leaders na umattend po or umaattend ngayon ng mga doon sa pagkilos na nagaganap since yesterday dyan sa may People Power Monument have somewhat questionable credibilities in the sense that may mga kaso po, no? Obviously, and the fact that this mobilization was practically led yesterday, it was started by a religious group where a senator is also a part of. Parang doon pa lang po meron na po tayong tanong, no? And hindi lang po naman siya ang merong questionable dyan at maaring makasuhan. There are also one or two more that we have seen so far na maaring, you know, may kaso rin actually. And have actually umakyat doon sa entablado at nagsalita rin. So doon po sa aspeto na yan, pag ikukumpara nyo po yan sa mga naging pagkilos ng umaga noong linggo at sa hapon din sa People Power, parang wala po ata tayong nakikitang mga ganun na may mga personalidad na may sari-sariling kasong dapat harapin din. Siguro yun pa lang yung unang pwede kong isagot dyan sa mga tanong niyo.
0: Oh, I'm sure po na naninimbang din kayo dahil nga yung unang bugso ng kanilang mga pagpapahayag eh nagsabi na we want the truth. Oh, yeah. Tapos sa transparency, accountability and it would seem sa unang sigwada po na merong mga common denominators yung inyong movement at saka ang sa kanila. So, hindi ba tama po na yung mga sinisigaw nila meron naman talagang basehan?
6: I don't think there is. Actually, dito po tayo medyo mas dapat klaruhin. In fact, like I said, para po sa mga pangkaraniwan Pilipino, maaaring madali po tayong malito rito. Pero kung titingnan po natin, ano po ba ang objective nito mga ito? Mukhang ang mga tao pong napapunta doon sa lugar na yan, sa EDSA since yesterday, a lot of them do not really have a, well, you can say they have some common denominators doon sa purpose kung bakit sila nandun. Kaya lang, I think there is some sort of a twist na ginagawa rin ng mga leaders in order to make these people go there. Like I said, may mga kaso po yung mga main personalities, some of the main personalities that have come up on the stage, no? Aside from that, medyo questionable din para sa amin yung, in fact, si Senator Alan Peter was also there. We saw that he was again flashing the laban sign na medyo pinuna rin naman namin nung isang linggo. Dahil para po sa amin, he doesn't really represent the best person who would be flashing that sign at this point. No? Para sa amin, naging party rin po siya ng kampo na nagsimula in fact ng paninira doon sa legacy ng laban sa na yan, ng mga tinatawag nilang dilaw for the past 10 years. I also saw the daughter of the former president, Ferdinand Marcos Sr., coming up on the stage, no? Si Senator Aimee Marcos, na that is also a somewhat, there's some ironies happening, no? Kasi that place is hallowed ground para po sa lahat ng mga nakakaalam na nangyari noong 1986 dyan, and the reason why the people went there in 1986 was practically to bring down his father, the dictatorship of his father. Now she's there, even if she has not really, hindi naman niya talaga, hindi walang pagsosorry sa mga ginawa ng mga magulang niya noong diktadura. Marami pong ironies, no? Kung titingnan nyo, no? Medyo ayoko lang masyadong lumayo ng,
0: opo.
6: Ng malayo sa tanong nyo muna. Gusto ko lang po muna mag-focus.
1: Sir, yung nilalaban nga nila yung transparency, accountability, pero isa rin sa kanilang ipinoint talaga na sinusuportahan nila si Senator Rodante Marcoleta at ayaw nila yung gagawing pagsampa ng kaso dahil ito daw ay makahahadlang sa pag-iimbestiga ni Senator Rodante Marcoleta through the Blue Ribbon Committee ng mga nangyayaring anomalya doon sa flood control projects. Ngunit alam naman natin na even before pa si Senator Marcoleta ang magsimulang mag-imbestiga niyan, eh meron na tayo naging Blue Ribbon Committee investigation. Yeah. It's basically saying na parang hindi nila tinanggap yung previous investigation ng Blue Ribbon Committee. Ganun po ba yung inyong nakikita?
6: In fact, may mga problema rin nga tayo dyan, di ba? In the past couple of months, some of the senators that are aligned with even Senator Marcoleta, halos hindi pumipirma dun sa initial report ng Blue Ribbon, which was being led at that time by Senator Ping, no? So this is like, parang may konting paghadlang na kagad, no? Sa accountability. Ngayon, ang sabi nila, they are there right now since yesterday because they want freedom, or they're maybe fighting for freedom. Kaya lang, kung titingnan natin, kung ikukumpara natin sa mga taong nagpunta noong linggo dyan, the people last Sunday, they were all also fighting for accountability. But it looks like yung mga taong nandiyan dyan since yesterday, most especially the leaders, are actually fighting for freedom from accountability.
1: Oo,
6: doon po ang nagiging pagkakaiba.
1: Yung pag-support, parang may nangyayari kasi sir na pagpili kung sino yung sinusuportahan nilang dapat mamuno sa investigasyon ng laban sa korupsyon nga. Dahil nga, kung meron na tayong naging Blue Ribbon investigations before, bakit hindi nila sabihin na hindi ito maging saklaw doon sa pagsigaw nila ng paglaban ng transparency at accountability?
6: Tama po yan, kasi kung titinan po natin, kayo na po mismo ang nakapansin, no? May mga konting kumbaga inconsistencies, no? And parang double standard din na nangyayari on their part, no? At ako, sa palagay ko, this is still connected to what is going to happen next week, which is the start of the impeachment process also. Kaya ito rin yan, medyo dugtong-dugtong po yung parang pakiramdam po namin sa mga nangyayari ngayon, sa mangyayari next week sa Senado.
0: So, Sir Voltaire, maganda't nabanggit nyo yan kasi ano ba ang pakiramdam ninyo? So, inumpisa nito kahapon, palagay ba ninyo matatapos yan before this weekend or this weekend at tahimik na by Monday, which is the start of the impeachment trial sa Senado?
6: Well, I'm not privy to what is happening behind the scenes. Who knows, maybe baka nagkakaroon ng pag-uusap din sa mga kampo nila against dun sa with the camp of the Marcos of Malacañang, no? In the first place, they were once a tandem naman noong 2022 election. So baka nagkakaroon ng pag-uusap. So it might have to depend on that also. On the other hand, as far as I know, ang binigay pa lang atang permit ng Quezon City government was a permit to mobilize until today lang. Ngayon, hindi natin alam kung mag-extend pa po sila dyan. But mahirap pong masabi sa ngayon, although like I said, ito po yung isa sa mga nakikita namin na connected sa mga nangyayari. Maaring they want to prevent maybe Senator Marcoleta from being arrested or maybe even detained kasi mababawasan na naman yung bilang ng mga senador na maaring pabor dun sa kanilang political patron na nahaharap sa impeachment next week.
0: Yeah, it makes you wonder also sa kanilang laging binabanggit na selective justice, ano po? When you talk about selective justice, does that really apply to the predicament ni Marcoleta na unang-una wala pa ngang inilalabas na complaint na papunta sa Sandigan Bayan? May mga social media comments na nagsasabing you mobilized this many people, no, na mga kapatid. Did you even try this during the time of Duterte when thousands of people were getting killed? Or is that even relevant?
6: Well, this is where the double standard nga po na nakikita natin ngayon. Because nung panahon ng Presidente Rodrigo Duterte, marami ding humihingi ng accountability at justicia now that they are on the other side of the fence at sila naman yung nahaharap sa mga ganito, I think nakikita natin no na there is some again double standard, and it seems that the freedom that they are actually fighting for right now is actually it's a fight or freedom from accountability, na talagang kung tutusin, hindi accountability ang pinaglalaban, kundi they are actually going against the very idea of accountability. Ang sa amin lang, if you are not guilty, if you are not if you think that this should not be filed against you, then maybe the proper courts will be the best venue for you to prove that you are innocent. Madalas po nilang banggitin din yan nung panahon ni Presidente Duterte, kung matatandaan ninyo. Kung hindi ka guilty, bakit ka magtatago? So ngayon po, marami po sa kampo nila ay ganun na nga po ang ginagawa, nagtatago, at minsan nagtatago pa po sa likod ng mga Pilipino na maaring nagagamit, katulad na nangyayari since kahapon po.
1: Okay, a final question on my end, Sir Voltaire. No? Ang Atom, alam po natin na sumasali po kayo at nakikipagtulungan din po kayo sa puwersa ng iba pang mga civil movements na malalaki din ang mga miyembro. In fact, nagkakaroon tayo ng malalaking protesta katulad na lang ng Trillion Peso March, itong White Ribbon movement natin, no? Na meron tayong mga ginagawang malakihang pagpoprotesta. I want to know your thoughts on what happened yesterday, kung saan nagkaroon ng biglaang malakihang rally na walang permit at walang mapapanagot dahil nga po doon sa daming mga naantala dito sa movement na ito. Your thoughts on this, please.
6: Well, as far as our current laws goes, of course, meron tayong mga sinusunod din hangga't maaari na you have to have a permit unang-una sa panahon po ngayon, ano. Although just to be more historical sa aspect na sasabihin ko rin po sa susunod na itong mga sasabihin ko pa, dahil during the time of Boots Aquino, our founder, yung kapatid po ni Ninoy Aquino nung panahon na pinatay si Ninoy at nagsimula po ang Atom at nagsimula mag-mobilize from 83 to 86. I must admit na wala pong mga permit yung ginagawa ng Atom nung panahon na yun. But that was a different time. Those were extraordinary times when hindi lang po Atom ang lumalabas sa kalye ng walang permit. Buong Pilipinas, buong marami sa mga Pilipino ang talagang nagising pagkatapos isakripisyo ni Senator Ninoy ang kanyang buhay. But again, going back to this, just to be fair, I have to just mention that. Yung mga mobilizations po na Atom na ginagawa ngayon, as much as possible, we ask for permit. Siguro isa po yan sa mga pagkakaiba na naganap po kahapon. Ngayon, again, babalikan po natin yung sinabi ko po earlier, no? If you really think that this government or the government system itself is not being fair, then maybe, you can show some evidences na hindi talaga, pero tayo na mismo, mga ordinaryong Pilipino kasi, nakakakita, even sa social media, napakadali na po ng mga communication, the information yan. We see that some of the people and personalities on the camps of those leading these rallies in the last 2 days have questionable integrity. Kasi parang in the past, sila rin po yung humaharang sa accountability. Mm-hmm. And now that because the law is running after them, tsaka po nila ginagamit ngayon ang kanilang freedom to mobilize on the street. So, dun po, gusto ko lang po linawin na may pagkakaiba po dun. At nakikita po na parang there's a double standard there. Mm-hmm. Kapag hindi po sila ang apektado, they won't do something about accountability. Pag sila na, they will use the word accountability, when in fact, it is freedom from accountability yung gusto nila mangyari.
0: And to wrap it up, Sir Voltaire, meron po bang bagong date ang Atom at saka yung mga allied groups like Tindig Pilipinas para sa susunod na pagprotesta?
6: Marami pong pag-uusap ngayon, meetings, in fact, with the coming impeachment trial that is supposed to start next week, may mga initiative po na magaganap, and there will be some initiatives before the actual start of the trial. So baka, I will leave it to our umbrella coalition to announce it. Pero sa atong po, halos buwan-buwan nandyan po kami sa Ayala Avenue. And with August 21 also fast approaching, you can expect more activities and initiatives from our organization po.
0: Ayan, very good. At kami po yung nagpapasalamat ng matindi. Sir Voltaire, sa inyong pagpapaunlak ngayong umaga na ito, si Ginoong Voltaire Bohol, ang president.
6: Maraming salamat po.
1: Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning.
0: August 21, Movement. Babalik kami ni Rica in just a short while. Ito po ang balita patan sa DZMM. Pag maraming breaking news, DZMM yan.
5: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Abangan sa Private Confessions.
11: Hindi ako galit sa ginagawa mo, Darian. Hindi ako galit dahil tinupad mo ang isang pangako. Nasaktan ako dahil pinili mong mag-isa. Asawa mo ako. Hindi ako taong dapat mong taguan hanggang sa maging estranghero ka sa sarili mong buhay. Kung mabigat ang dala mo, hindi ibig sabihin kailangan mong buhatin ng mag-isa.
5: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan.
0: Alright, it's 9:48 exactly. Oh, punta ulit tayo sa anong ICC.
1: Akala ko protesta na naman tayo eh. Oh.
0: Shout out sa ICC. Happy Foundation Day. Alam mo ba na today, July 1, is also that historic day
1: of
0: nung inirelease ang Sony Walkman.
1: Ay!
0: Oh, meron ka. Alam mo ba yan?
1: Maraming pagpasasalamat po ako sa Walkman dahil itinawid niyan ang napakaraming mga sa buhay, partner.
0: It revolutionized personal audio.
1: Totoo.
0: Oo. Siya po ang first portable cassette player.
1: Oo, handy. Napaka-handy. Ang battery lang dyan, partner, yung baterya eh.
0: Yeah.
1: Dali maubos eh.
0: Hindi pa uso nun ng rechargeable
1: eh.
0: July 1, 1979, nang inirelease ang Sony Walkman.
1: Thank you so much for that wonderful piece of technology. Ngayon, sa totoo lang.
0: Ngayon, wala kayong ginawa kundi mag-Yahoo Music at saka
1: Spotify.
0: Spotify. Okay, pag-usapan natin yung issue sa ICC, ano po, na yung mga mga nakuhang pera noong pong dakpin si former President Duterte nung arestuhin siya.
1: Nung sa airport?
0: Oo. Eh, pina-freeze ng ICC. Ano yung symbolism ba? Yeah. O significance?
1: At saka yun lang ba? Pati ba yung ibang assets niya?
0: At kung pinag-uusapan ito, malaki kaya.
1: Yeah.
0: Alamin natin mula sa Common Legal Representative of the Victims, the prosecutor, si Attorney Gilbert Andres. Ayun, makakausap po natin yan. Attorney Gilbert, welcome back to Balitapatan, sir. How are you?
12: Magandang umaga, Peter at Rica. Oo, alam mo Peter at Rica, mahalaga din yung araw na to, July 1, dahil ito po yung 10th year commemoration po nung pagsimula po ng War on Drugs. So actually, masalimuot na commemoration, meron nga pong program mamayang hapon po sa bantayag ng mga bayan.
0: Ayun, na-miss ko yun ah.
1: Oh, and we really never had a date. For when the drug war started or no, but, ano, diba?
12: Actually po yung pag-recon po yung pag-issue ni then PNP Chief Bato de la Rosa ng Command Memorandum Circular 16-2016.
1: Uh-huh.
12: Otherwise known as Oplan Double Barrel. So
1: ayun.
12: July 1 po yun.
1: Ayun, okay.
0: So yung memorandum na yun, ginawa, nirelease ng July 1.
12: Yes po.
0: Ayun.
12: Kasi di ba nag-enter into office si Mr. Duterte noong June 30 po, 2016.
0: Ayun. Okay na sana yung July 1 eh. Maganda na sana yung memories ko ng July 1.
1: May ganun pala.
0: Pero ano po ito ha, is also the foundation day of ICC. Ano po. So, Attorney Gilbert, let's talk about itong pera. No? Dahil nung pumutok itong balita na to, medyo natawa pa ako. Magkano bang pinag-uusapan dito? Why is this such a big deal? Can you talk about that, attorney, please?
12: Well, I think ang mas mahalaga po dito yung mga principles ano at yung mga values po na naka-incorporate sa Rome Statute. Kasi nag-file po ang prosecution ng first at second request po with respect to those materials. Base na rin sa ano no, principle ng efficient investigation under Article 54. Yan po yung mga kampangyarihan po ng prosecutor. Ano. At in fact, to be frank, kahit po ako, nalaman ko lang po na na-freeze po yung pera na nadala po ni Mr. Duterte. Base na rin po dun sa filing po ng defense. Kasi mayroon po talaga mga issuances na sa mga parties lang po, ano, either sa prosecution or sa defense lang po pinapaalam. Kaya doon ko lang po talaga nalaman na, and I quote, yung sinabi po nung defense sa filing po nila, no, na the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that have been seized.
0: Okay. Again, the question would have been, yung bang pinag-uusapan natin, eh, nasa kanyang wallet, nasa kanyang pockets, o maleta?
12: Alam mo, Peter at Rica, dyan po ako limitado sa pagsasalita. Kasi alam niyo naman po, nagkaroon po ng second status conference hearing last week at sabi ng presiding judge, eh,

0: aga po sa detention facility, ano. Mm-hmm. So kung mayon pong dala-dala ang isang detainee po, syempre ililista po 'yon ng registry, at hindi po lahat ng madadala ng isang detainee ay pwede niya pong madala doon po sa selda. Oo, ang madadala niya lang 'yung talagang napaka-personal sa kanya, kagaya po ng kanyang damit, mga brief niya, toothbrush. Pero 'yung ibang bagay po, ililista po 'yan para po may inventory at i-safe keeping po ng registry. Kaya yun po yung naging subject po nung request po, yung second request po ng prosecution. Uh-huh. Na bigyan po sila ng ano, no, access po doon sa mga materials po yun.
1: Uh-huh. Hindi din naman po kasi naka-declare kung saan yung mga keys for, for what purpose o saan ginagamit yung mga susi na yan, kaya gustong ma-access
0: sa mga Rica, ano. Mm-hmm. Opo, nakalagay lang po all keys. Ano? In fact, may ibang portion pa po na redacted. Maraming portions po na redacted. Ngunit ang sinasabi po ng prosecution na, and I quote na lang, ano, there are reasonable grounds to believe that the requested materials would produce evidence that is necessary for its ongoing investigations.
1: Opo, pero napakahalaga po ba nito na yung pag-deny sa kanya nitong set of keys niya and the money that he had with him?
0: Well, I think ano lang po ito, ito lang po talagang usual procedure po ng ICC. Kasi hindi naman po lahat ng bagay ay madadala sa selda ng isang detainee. Ikalawa po, yung freeze order na yon is significant po dahil in fact, pwede naman talaga yung maliliit na cash, ano, kasi kung may gusto pong bilhin ang isang detainee, pwede niya pong magagawa. Nasa rule, if I'm not mistaken, rule 166 ng regulations ng registry. Ngunit, kung na-freeze po siya, ibig sabihin, hindi po yan magagalaw. Hindi po magagalaw ng detainee, hindi rin po magagalaw ng registry. Bagkus, kailangan po ng pahintulot ng trial chamber. Yun po yung significance ng pag-freeze po.
2: Uh-huh. Moving on to another aspect, ano po, attorney. Ang latest is that yung trial chamber ng ICC gusto na dapat mag-appear si President dating Pangulong Duterte to be physically present ahead of his trial. Bakit, bago po ba ito, o di ba nagkaroon na siya, inexcuse na siya noon from the second status conference?
0: Actually, ang requirement po talaga ay dapat present. Opo.
2: Okay.
0: Ang isang accused po. Ngunit, pwede po siyang mag-apply kung meron po talagang justifiable reasons. Kaya po nagfa-file ang defense po ng request for waiver ng accused. At kailangan po yung accused, kung i-require po ng trial chamber, ay mag-sign po mismo ng waiver. Hindi po pwedeng gawin yan ng kanyang abogado po lamang. Now, based naman po doon sa second status conference hearing, mukhang may pinahiwatig po ang presiding judge na sa September ay ma-expect po na dapat nandun si Mr. Duterte sa September po na conference, status conference hearing. Bakit? Kasi by August po, matatapos na po, masasubmit na po ng panel of experts ang kanilang joint or individual reports. At ang registry po ay makakapagsubmit na rin po nito sa trial chamber. At bibigyan din po ng filings, ng observation, ang prosecution, ang defense, pati po kami bilang common legal representative of the victims. Ika nga, nakalatag na po yung mga reports na kakailanganin po ng trial chamber. Kaya may expectation po na physically present po si Mr. Duterte sa September status conference here.
2: But to be very clear about it, yun pong pagdetermina ng fitness ni Duterte to attend the trial, isasubmit pa lang, yung medical report na yun, isusumite pa lang on August 24, malayo pa.
0: August po, ano, nakalimutan ko po talaga yung date, ano, but sometime po of August. Opo,
2: yes, August 24.
0: August 24. Tapos po, magsasubmit din po kami ng aming observation, pati na rin po ang defense at prosecution. Pero linawin ko lang, Peter at Rica, at the end of the day, it's the trial chamber which will determine yung fitness to stand trial. Kasi yan po ay

0: legal concept, hindi lang po siya medical. Mm-hmm. It's really a legal concept po.
1: Mm-hmm. Alright. Marami pa tayong aabangan dito dahil mahaba pa ang biyahe natin with the trial ng dating presidente. Maraming salamat for your time, Attorney Gilbert. Thank you.
2: Attorney, salamat po.
0: Salamat. Peter Trika at mabuhay tayo.
2: Ayan. And Attorney Gilbert Andres po ang ating nakausap, common legal representative of the victims sa pagpo-prosecute kay Duterte sa ICC. Okay. Bueno. Ang ating mga nagpadala ng comment down below.
1: Si Noika Partner, sabi niya, good morning. With all these accommodations and very soft glove treatment of these EDSA obstructionists by the PNP, to whom else do we run for recourse? Sobrang naperwisyo po ang karamihan and yet we don't have the wherewithal to deal squarely with these illegal rallies. Bakit pag sila ang kumilos, eh, sobrang lambot ng approach, pero pag ordinaryo tao, napaka-stricto ng police. Where is the fairness, the balance, and propriety?
2: Ayan. Si Ramona. Bawal naman talaga tumanggap ng pera ang government official. Kasama nga yan sa compliance training namin sa company.
1: Oh.
2: Bawal magbigay ng gift of significant value sa mga government officials.
1: Ayan. Si Renato Otaner. Yan ang kaibahan ng cause-oriented groups dun nga po sa mga nagrarally. Yung una, nasa forefront ang mga leader. Sila naman dito, nasa central. Sa pinaglalaban, ipinagtatanggol ng ang tiwali yung sa cause-oriented groups para panagutin.
2: Kala ko talaga Renato Tutaner.
1: Hindi, binaliktad kaya Renato niya eh.
2: Sabi ni Malu, bakit po pag progressive groups ang nagrarally, napakahigpit ng mga otoridad? Pag si INC masyado silang malambot at laging maluwag ang mga pulis. Oo nga naman, ano, pero iniisip ko nga lang din yung mga drivers groups, di ba? Yung mga chuper, pag medyo nagkagulo, aba, wala ka ng permit-permit yan.
1: Oo. Tsaka kita mo nga yung mga naka-shield face mask at ano eh. Diba? Kumpletong ano sila, hindi arms eh.
2: Hindi naman.
1: Yung the protective shields ba nila, naka-up ano agad.
2: Yun ang po ang realidad ng ating buhay ngayon. Dahil sa, you know, may mga dapat na ipag-protesta, tama naman yon. Pero ano talaga yung pinakaugat ng pagpoprotesta.
1: Yun
2: ang dapat nating pagtuunan ng pansin. At maaaring yun ang pagkakaiba doon sa mga nagrarally.
1: No? Na iba.
2: Oo. Yan, ha? So in the meantime, marami pa pong mangyayari. Marami pang updates mula po sa White Plains at sa Liwasan Bonifacio kung meron man doon. Dito po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio, DZMM Digital Susunod.
1: Kabayan with Danny Buenafe. Nakasama niyo po kayo, Enrique Lazo.
2: Peter Musngi po.
1: God bless everyone. Ingat.

0: pamilya nais pang palakasin ng bansang Belgium ang ugnayan nito sa Pilipinas sa larangan ng maritime, enerhiya at seguridad. Sa isinagawang bilateral meeting at joint press conference ng Belgium at Pilipinas sa DFA, sinabi ni Belgian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Maxime Prevot na kabilang sa tinitignang kooperasyon ng dalawang bansa ang renewable energy, maritime training, people-to-people exchanges at trade. Ayon pa sa mga opisyal, magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya at trabaho para sa mga Pilipino. Sa ibayong dagat, aabot sa mahigit 160 milyon na mga Amerikano ang pinangangambahang malantad sa matinding init habang patuloy na kumakalat ang mga wildfires sa western US. Ayon sa mga otoridad, posibleng umabot sa 35 hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar na maaring mapanganib sa kalusugan. Nakapagtala rin ng hanggang 50 insidente na wildfire na nakaapekto sa 100,000 pang ektarya ng lupa at komunidad. Makibalita naman tayo sa traffic sa kahabaan ng EDSA sa harap ng rally ng INC. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
1: Ikaasahan pa rin ang moderate to heavy traffic mula EDSA Shrine hanggang sa bahagi ng People Power Monument kung saan itinasagawa ang rally ng naturang religious group. Kahit naiurong na kanina ang bus na humarang sa isang northbound lane ng EDSA White Plains area. Sa pagdaan natin sa area, dalawang lanes ang nadaraanan sa northbound lane ng EDSA, kasunod na rin ng clearing operation. Magkalagpas naman ng People Power Monument ay nadagdagan ng isang lane ang nadaraanan sa EDSA northbound. Sa pagdaan din namin kanina mula bago mag-MRT station, maluwag naman ang trapiko at kakaunti lang yung nakita natin na four wheels at mga motorsiklo. Kapansin-pansin din ang mga basura malapit sa venue gaya sa labas ng EDSA Corinthian. Pagkarating naman ng Cubao ay light to moderate ang traffic situation ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Makakatanggap ang National Food Authority ng 184.2 million pesos na pondo mula sa Japan para mapabuti ang grain testing sa bansa. Isusulong ang proyekto para mapanatili ang kalidad ng bigas at mais at mapalakas ang food security sa Pilipinas. Kabilang sa gagawin ang pag-upgrade ng mga laboratorio at pagpapahusay ng testing systems ng NFA sa iba't ibang rehiyon.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: Balita ngayon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: magandang Wednesday morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Today is July 1, 2026, unang araw ng Hulyo. So meron pa hong mga kaganapan dyan sa People Power Monument. Tuloy pa rin itong ginagawang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. At so far ay medyo lumuwag-luwag na ang northbound ng EDSA. Sabi nila nakakadaan naman at naialis na yung mga ilang bus na nakaharang kahapon. At dahil nga maganda ang panahon dito sa Metro Manila at lalo dito sa Quezon City, ay ine-expect ng mga INC, ng kanilang mga kapatiran, na baka dumami pa, no? Pero ngayon, wala pa rin nagsasalita at wala pa namang activities. Mamaya kukuha tayo ng mga update dyan, sa mga kaganapan dyan. Pero for now, ang balita natin ay tuloy pa rin sa July 6, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung meron kayong gustong mga ipadalang mensahe o komento, DZMM Teleradio Viber number, ito po, 0919-278-3000. Ayun, okay. So ano lang tayo, basta bantay-bantay lang tayo, pero meron lang tayong pasok, no, bago natin tawagin yung mga Radio Patrol reports. Wala daw face-to-face classes dyan sa Batangas, San Pascual, Balete, San Juan, San Jose, Rosario, Taizan, Ibaan, Lobo, Malvar. Ano ba to? Dahil nag-shift sila sa modular distance learning, all levels, public and private. Tapos sa preschool to senior high school shift to modular distance learning. Ay, alam ko meron kasing bagyo pa o umuulan yata sa bandang Batangas, no? O ito, Mabini, Padre Garcia, Calaca, Calatagan. Yan yung mga preschool to senior high school, no? Modular distance learning sila. No face-to-face classes din dun sa all levels, sa public and private, dyan sa mataas na Kahoy at Tuy. Ayun, okay, sa Laurel meron din. At all levels sa Lemery, Lian, Nazugbu, Taal. Mamaya ay banggitin ko, meron din pala sa mga Laguna area. Anyway, pasok ko muna ito. Itong mga radio patrollers natin, nakaantabay na. Mga miyembro ng INC, wala na sa southbound lane ng EDSA. Good news yan. Mga pulis, patuloy ang pagbabantay sa lugar. Alamin natin ang latest mula sa ating kasamang si Zeus Legazpi. Zeus, go!
1: Magtsaka ng Radyo Patrol!
2: Dani, hindi gaya kahapon, mas maluwag na ang usad ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA, partikular yan sa EDSA, Connecticut, na dinagsari ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahapon. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, kusa nang umalis sa mga rallyista sa southbound lane ng EDSA nang mapagbigyan ng Quezon City LGU ang permit para sa programa sa People Power Monument ngayong araw. Anya, tumalima naman sa permit ang mga miyembro ng INC, kaya umalis sa EDSA, Connecticut, na sakop na ng San Juan City LGU at walang pahintulot doon ang anumang pagtitipon. Kahit pa walang relista, nakapuesto pa rin ang mga pulis sa southbound lane ng EDSA para magpanatili ng seguridad. Sa hiwalay na panayam, muli namang nakiusap si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin sa mga dadalo sa programa na manatiling maayos at mapayapa ang pagtitipon. Sa ngayon, Danny, as of 10 a.m. ay dire-diretso na lamang yung mga sasakyan, yung mga motorista dito sa may northbound lane ng EDSA. Okay. Mula Ortigas Avenue hanggang makarating ng Camp Aguinaldo, makalagpas din ang EDSA White Plains Avenue dahil tatlong linya na yung nadaraanan ng mga sasakyan. At nadaraanan pa rin ang mga pribadong motorista yung EDSA Bus Carousel sa bahaging ito nga ng pangunahing kalsada. Sa ngayon lamang, merong bahagyang pagbagal sa usad ng mga sasakyan dahil na rin sa bigat ng volume nito. Pero hindi gaya kanina, ay mas maluwag na, mas marami ng linyang nadaraanan ang mga motorista.
0: Zeus?
2: Yan ang pinakauling situation dito sa... Yes, Danny.
0: Ano ba ang latest na bilang mo? For now ba, nadadagdagan yung crowd? Kasi di ba, ina-expect daw dahil may permit sila at maganda ang weather natin. Ano ba, madadagdagan pa ba yung hanay nila for now?
2: Okay. Yan ang nakikita nating nangyayari dito, Danny. Ano, patuloy yung pagdami ng mga dumadalaw sa programa. Lalo't nakasaad doon sa kanilang permit na pinayagan niya ng Quezon City LGU ay nasa 100,000 individuals yung kanilang in-request na magtutungo rito sa EDSA. Sa ngayon, wala pa tayo nung latest estimate. Ano, ipumagay yung pinakauling estimate mula Quezon City Police District. Pero yun na ibigay nilang sa datos sa atin kanina ay hindi sila bababa ng 5,000.
0: Okay, so for now ba, Zeus, ano ba ang mga activities? Meron bang mga ina-expect tayo, let's say, mga high-profile na personalities, mga politiko na dadalo, na kumpirmado?
2: Sa ngayon, wala pang kinukumpirma, no? Dahil wala pa rin tumatayo rito na, kumbaga parang point person o leader na nagbibigay ng program sa mga dadalo. Ang nangyayari pa lamang dito ngayon ay kantahan, tila concert, pero hindi malabo. Danny, nagaya kahapon, ay may mga magpunta rito ng mga politiko para tumayo sa entablado at magsalita. At ay panawagan yung kanilang panawagan for transparency and accountability na nakasaad na rin sa mga karadulang pit-pit ng mga miyembro ng INC dito sa lugar.
0: Okay, sige. Zeus, nakaantabay kami. Extra tayo, Zeus. Thank you.
2: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi, mula dyan sa People Power Monument. Puntahan naman natin ang paligid ng Recto Mendiola at Malacanang, sarado pa rin sa mga motorista. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Tricia Lindo. Trish?
3: Good morning, Danny. Nananatiling sarado at mas pinahigpit yung seguridad sa paligid ng Recto Mendiola at Malacanang sa Maynila. Kahapon ay may mga barikada na de barbar lamang yung nakaharang. Ngayon may dalawang container van nang nakahambalang. Malapit yan sa may University of the East bago pa umabot sa may Mendiola Peace Arch. Bukod pa yan doon sa dalawang container van, banda naman sa may Bustillos, sa may Legarda. Maluwag yung kalsada sa Recto Mendiola at tanging hilera lang ng mga truck ng police at Bureau of Fire Protection yung mapansing nakaparada habang on standby rin yung mga police na nagpapahinga sa gilid. Pwede rin yung sitwasyon, Danny, sa magkabilang dulo ng Ayala Bridge. Pansamantalang hindi madadaanan ng mga motorista yung tulay, kaya no choice yung iba kundi mag-U-turn, umikot pabalik sa mga pupuntang SM Manila o Adamson. Kung mula ka sa may Palangka o sa Quiapo, inaabisuhan yung mga motoristang bumalik sa Quezon Bridge o sa may MacArthur Bridge na lamang dumaan. Kung pupunta naman sa Legarda, maaaring pang dumaan sa kalye ng Kasal kung nagmula ka pa rin sa Palangka sa kalilikon ng San Sebastian Church at Loyola para makarating sa may Bustillos. Kalye lamang rin ng Loyola, Danny, yung tanglikuan ng mga biyahe pa Legarda mula sa Recto Divisoria. Simula kahapon hanggang sa oras na ito ay wala pa rin mapapaulat ng mga grupong nagtangkang magmaratsa sa may Mendiola. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Okay, maraming salamat, Trisha Lindo. Ito, isa pang report, recalibrated operational strategy inilatag sa pagtitipon ng mga miyembro ng INC. Ang yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
4: Danny, nagpotapod ang recalibrated operational strategy ang Philippine National Police para sa ikalawang araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, para maiwasang maulit muli ang matinding pagsikip ng dali ng trafiko na naranasan sa kanilang demonstrasyon kahapon. Kaugnay ito ng iniutos ni PNP Chief Police General Mr. Melancio Natatas Jr. sa National Capital Region Police Office, QCPD, at ilang kaugnay na unit ay potapod ang mga inaprobahang plano para sa seguridad at pamamahala sa trapiko, kasunod na rin ang pag-issue ng permit para sa rally ng QCLGU. Samantala, muli naman nagpaalala si Natatas na sa mga polis na paratingin ang maximum tolerance kasabay ng panawagan sa mga organizer at kalahok na sundin ang mga kondisyon ng permit at makapagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang mapayap ng pagsasagawa ng aktibidad. Tiniyak din niya sa publiko na may nakahanda silang mga hakbang upang mabawasan ang apala sa panatili ang maayos sa trapiko sa mga maapektuhang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Meron pang pahabol na report, pagbabawal sa mga smartphones at iba pang e-gadget sa oras ng klase sa mga paaralan, yan ang isinusulong muli sa Senado. Ang report mula naman kay Robert Mano. Robert.
5: Dati bukod sa pagsusulong ng social media o social media ban para sa mga minorte edad sa gitna ng tumitinding karahasan sa mga paaralan, muling isinulong naman ni Senate President Wing Gasalian ang kanyang panukalang ipagbawal ang paggamit ng smartphone kabilang ang iba pang electronic device sa oras ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Inihain ni Gasalian ang Electronic Gadget Free Schools Act na naglalayong ipagbawal sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school ang paggamit ng smartphones at iba pang electronic gadgets sa loob ng paaralan. Ngunit may mga exemption ng panukalang batas para sa mga gamit na pang-edukasyon tulad ng classroom presentations at iba pang learning activities na pinangungunahan ng guro. Pinapayagan din ang paggamit ng mobile devices at iba pang electronic gadgets para sa mga mag-aaral na may particular na kondisyon sa kalusugan, gayon din sa panahon ng mga emergency o iba pang sitwasyong may banta o panganib. Samantala, dito pa rin sa Senado, nagsimula na ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay naman sa nangyaring pamamaril sa mga estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
0: Robert,
5: ito ang Radyo Patrol.
0: Robert, alam ko nga, ngayon nga yung hearing ni Riz Ontiveros, no, dyan sa nangyaring Tacloban shooting. Pero alam ko kasi tuloy na rin yung July 6, di ba? Yung magiging impeachment court na itong Senado. Meron bang mga naka-schedule? Kasi Wednesday na ngayon, Robert, nakatuto ka naman dyan sa Senado. Meron bang meeting ng mga old senators naka-schedule between now and Friday bago yung actual na impeachment trial sa Lunes?
5: I-follow up natin yan sa tagkapan ng Senate President sapagkat last week binabanggit niya na magkakaroon sila ng old senators caucus o pulong lahat ng mga senador bago yung paggulong ng impeachment trial ng Vice President sa Lunes. Pero so far ay wala pang inaanunsyo inilabas na schedule para doon sa kanilang mga pulong at ang mga senador na nakikita natin ngayon na dumating ay para dumalo dito sa pagdinig kaugnay nga siya nangyaring shooting sa Tacloban, Danny.
0: Okay, so for now, habang wala pa yung pagpupulong, given na ang presiding officer, if ever sa Lunes, ay si Sherwin Gatchalian. Walang mga impeachment manager or whoever.
5: Ang sabi ni Senate President Wing Gatchalian, siya ang magiging presiding officer sa pagsimula ng impeachment trial. Ang clerk of court ng impeachment court, tinanong natin kung may iba pa mga officers na upo sa pagsisimula ng impeachment trial gaya ng impeachment manager. Wala daw nababanggit, hindi na pag-uusapan sa mga pulong na, Danny.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Extra tayo, Robert.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much. Ang ating Senado, reporter doon, si Robert Mano. At sa ating mga Radyo Patrol reporters.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Time check tayo. 10:20 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ho ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom ang chairman ng Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Walang iba kundi asuki na rin dito sa DZMM Teleradio si George Barzelon. Chairman George, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
7: Danny, magandang umaga po.
0: Oo, maraming salamat sir sa pagpapaunlak nyo sa amin. Unang-una, itanong ko lang, ano ba ang epekto so far? Kasi itong lightning rally na isinagawa kahapon ng ayon si Iglesia ni Cristo, malaki ho ba ang naging problema sa hanay ng ating mga negosyante? Ano ba ang feedback sa inyo? Kasi pangalawang araw na ho ngayon itong rally dyan sa EDSA.
7: Ang malaking bagay sa mga negosyo, kasi maraming mga tao na dumadaan dyan, at saka yung mga delivery.
0: Yes.
7: Itong nangyari, maraming talagang tao dyan sa Etsa Shrine, yung kanto na yon.
0: Oo.
7: Kaya maraming nako-complain na uh-huh. sana man iplano nila ng maigi at saka kung anong oras na mas maganda
0: uh-huh.
7: Habang di masyadong matrapik. Yung mga morning hours eh, critical eh. Yung mga yes. yung mga tao papasok sa opisina, uh-huh. Wala. Yung isang, kahapon nga, yung isang kaibigan ko eh, yeah. nag-cross galing sa San Juan papuntang Pasig.
0: Yeah.
7: Isang oras. Inabot uh-huh. ng isang oras na traffic siya.
0: Uh-huh.
7: So, this is in a way disruptive. No?
0: Uh-huh.
7: I can understand naman na itong expression mga taong bayan.
0: Yes. Uh-huh.
7: They want to show that may solidarity. But I hope that it can be better planned.
0: Uh-oh.
7: At saka the private sector, the public can be informed ahead of time.
0: Okay. So for now ba yung hanay ninyo in terms of, let's say, legitimate naman na magkabigay tayo ng ating free expression, huwag lang yung sinasabi nyo nga maging disruptive na parang isinasara yung mga ilang lanes ng EDSA because hindi na ho ito, parang breakdown ng law and order, di ba? So you so, share that observation, Chairman George?
7: Oo nga, yung sinabi ko kanina, total nakakuha sila ng
0: permit ngayon, may permit na eh.
7: Yan, no? Pero yung oras na magrally sila, I think they have to be a bit more, give more consideration.
0: Mm.
7: Mga tao natin, those who are using public transportation, lahat, basta anybody who traverse along those main road will be badly affected.
0: Mm-hmm. Pero wala naman ho kayong particular na panawagan sa mga, let's say, rallyista? Ano ba dapat in terms of
7: wala naman.
0: Concern, concern ng mga negosyante?
7: Peaceful naman.
0: Mm-hmm.
7: Akala ko kahapon eh, yung malakas ang ulan, akala ko they will disperse na eh.
0: Oo.
7: Hindi pa rin eh. Talagang meron silang mensahe na papaliwanag sa mga publiko, no? So, you know, we have to respect that.
0: Okay. Chairman, lilihis lang ako, no? Dahil ito, mainit din na usapin ngayon at syempre may connection to sa inyo, no? Sa hanay ninyo. Yung pagpapatupad doon ng 85 pesos na dalawang give, di ba? Yung una nga, ipapatupad July 19, 85 pesos na daily wage hike increase, lalo na sa mga minimum wage earners. May tama ho ba ito sa hanay ninyo, mga negosyante?
7: Sigurado meron.
0: Mm-hmm.
7: Itong adjustment na pinag-usapan na yon since early part of the year, no?
0: Oo.
7: Naintindihan naman natin that there is inflation has been up kasi may gera dyan sa Middle East. Tumaas yung presyo ng krudo. And this were passed on. Pero lately, parang napaayos na yung gera dyan. Bumaba na yung presyo ng krudo. At saka itong yung dalawang linggo nito, ang laki ng binaba ng mga presyo ng gasolina at saka diesel. Itong increase nito, dalawang trenches. Yung una, 60 pesos. Yung pangalawa, 25. No?
0: Yeah, sa next year.
7: Pag kinumpir mo yung sa basic natin na 695 o 6 ano, it's almost a 12% increase.
0: Okay.
7: So in a way, it's much higher than what is the impact of the crisis as far as percentage, no? Ang concern natin is that again this will add on to the inflation at saka yung mga marginal na negosyante, alam mo maliit, they may not be able to afford. Ang talagang gusto natin, 'di ba, yung panawagan ng gobyerno, trabaho sa bayan. Actually, the unemployment rate at saka underemployment tumaas ngayon. So, we're concerned with this increase in wages, those that are not able, no, to afford. It will lead to some jobs that will be lost. At saka, isang bagay pa, we have to consider ourselves na on the light of how competitive are we. Ang export market, importante sa akin. Importante sa bansa natin. Alam mo yung trade deficit natin, napalaki ng palaki. At saka kaya umihina ang halaga ng peso. So, I don't have a...
0: So,
7: I don't have a solution.
0: Combination.
7: And I'm sure the central bank, economists, and also the new Secretary of Labor, Secretary Tolentino, is
0: aware,
7: doing everything they can. No? But we have to understand that the cost increase in labor will be passed on to the consumer. Hindi naman kagad. No? I think they will, normally businessmen are a bit considerate. We'll see how this affect, but sooner or later yung sa taas ng presyo, sa taas ng sahod, it will be passed over to the consumer.
0: Okay, Chairman George, kasi binanggit na para lang doon sa mga nakikinig, no, at medyo maintindihan nila. Ngayon kasi ang existing nating, di ba, minimum wage is 695, di ba, sa NCR.
7: Tama.
0: So pag naipatupad natin to, sinasabi niyo 12% increase, eh magiging 780 pesos by early next year kasi two tranches naman to. So ibig sabihin, ang binabanggit nyo, ang mga tatamaan talaga dito, yung mga maliliit na negosyante. Anong sector, Hope, in particular, para maintindihan ng taong bayan?
7: Yung mga sector, dito sa, alam mo, sa mga exporters, they have to be competitive.
0: Okay.
7: And they work within the range na stipulated na kung anong region, ano ba yung minimum wage, no? Of course, lahat ng mga pabrika, hindi naman na yung basic wages ang inasahan ng mga gagawa.
0: Yeah.
7: Eh, halos lahat may incentive, eh. May production, may productivity pay.
0: Oo.
7: Di ba?
0: Yes.
7: Kaya normally, you can say, ito ang basic salary nila, pero yung take-home pay nila, meron pa mga incentives. But once you increase the base rate, makaroon ng distortion. Yung mga dati, yung medyo na mas mataas sa minimum wage, ngayon ginawa mo ng additional, katulad yung sinabi mo, 780, makaroon ng distortion. Yung mga dati, nasa 750, hindi naman sa minimum wage, they get distorted.
0: Halos magkadikit na. Halos magkadikit na sila nung minimum wage earner.
7: Sila.
0: Sa
7: kaya yung bagay na yun, medyo mahirap sa mga negosyante because although you're just adjusting the minimum wage,
0: i-adjust mo rin yung mga iba, di ba? Dapat maobliga ko, i-adjust mo rin yung hindi minimum wage earner kasi para hindi nagbabangga dun sa mga tumaas na minimum wage earner, di ba?
7: May mga distortion. Ano ko lang, I just want to stress that it's important for us to be competitive, no?
0: Yes.
7: Itong export natin last year, we've been able to perform quite well.
0: Yes.
7: But at the same time, we want to continue the upside, no, as far as export. But the minimum wage really ang effect sa mga formal sector. Yung mga informal sector does not fall under that radar.
0: Yeah.
7: But once the additional cost is passed to the consumer, malaki din ang effect sa kanila.
0: Chairman George, bago kita bitawan, bali ang binabanggit nyo, with this adjustment, na upward adjustment sa mga minimum wage earner, it can further, yung pangamba nyo, it can cause a further problema sa unemployment rate? Kakamagkaroon ng mga, di ba?
7: I hope not, but I think it will. Kasi itong first two quarter natin, alam mo, yung first quarter, yung GDP natin, napakababa. 2.8%, one of the lowest. And itong tapos tayo sa second quarter, lalabas na rin yung GDP. I think, from what I heard, it will not be much better than the first quarter.
0: Okay.
7: Ang dahilan, the government has not been spending on infrastructure. Alam mo yung nangyari sa itong mga flood program, flood control fiasco, naging very concerned ng gobyerno sa itong mga kung anong mangyari, but they really held back on the spending, so it has a lot of effect to our economy.
0: Sige.
7: We'll see. Alam mo, malapit na yung sona ni
0: sona.
7: President
0: nga, oh.
7: Sa atin eh. Oh. July 27 yata.
0: Sige, oh, yes, July 27.
7: So, sige. The whole flat program corruption. We have to commend the president. Siya nang nagmanggit sa yung last year SONA.
0: Nag-expose niya ni.
7: Oh. So, palagay ko, yung pangako niya that he will deal with this issue.
0: May follow-up. May follow-up sa SONA. Okay.
7: Malapit na yung SONA. Let's be patient and wait.
0: Sige.
7: Kung anong development, anong message manggaling dyan sa SONA na yun.
0: Okay, sige sir. Lahat po tayo nakaantabay dyan sa next SONA sa July 27. Maraming salamat ho, Chairman George. Thank you ho.
7: Sige, thank you.
0: Okay, yan ho si George Barcelon. Siya ho ang Chairman Emeritus ha, ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy ang programang Kabayan.
8: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita!
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
14: DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
19: Abangan sa Private Confessions.
20: Hindi ako galit sa ginagawa mo, Darian. Hindi ako galit dahil tinupad mo ang isang pangako. Nasaktan ako dahil pinili mong mag-isa. Asawa mo ako. Hindi ako taong dapat mong taguan hanggang sa maging estranghero ka sa sarili mong buhay. Kung mabigat ang dala mo, hindi ibig sabihin kailangan mong buhatin ng mag-isa.
19: Private Confessions. Private Confessions.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
0: Alright, nagbabalik ko ang programang Kabayan. Meron pa tayong ipapasok na mga reports ha. Malacanang dinepensahan ang maagang pag-anunsyo ng ombudsman na kakasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yuzores. Christian, go!
21: Dani, dinepensahan ng Malacanang ang maagang pag-aanunsyo ng Office of the Ombudsman sa nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito'y matapos isisen ng ilang nagprotestang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kanilang pagtitipon sa People Power Monument na nagdulot ng matinding traffic sa EDSA kahapon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi hawak ng Malacanang ang magiging hakbang o panglalabas ng statement ng anti-graft body. Pero hindi naman anya ibig sabihin nito na dapat idaan sa protesta ang pagtugon sa nakatakdang pagsasampa ng kaso. Binigyang diin niyo si kaso na mas mabuting idaan at maniwala sa proseso ng pananagutan sa isyu o pagtugon sa isyu kaysa maging marahas at subugot sa kalsada dahil hindi maganda ang naging tingin ng publiko sa layunin ng INC protest na tila humihiling na mabasura ang kaso ni Marcoleta sa pamamagitan ng pagdaos ng protesta. Nauna nang sinabi ni Remulla na posible ngayong Linggo, inaasahang maisasampa ang kaso laban kay Marcoleta na may kinalaman sa kanyang ginamit na pondo nang tumakbo sa halalan 2025. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Hirit na permit ng Iglesia ni Cristo para sa karagdagang araw ng rally sa People Power Monument hindi muna pinagbigyan ng Quezon City Local Government. Alamin natin ang balitang yan mula kay Steve Ras. Steve?
2: Dali, nagtagtana ng mga kondisyon ang Department of Public Order and Safety o DIMOS ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kaugnay ng sinasagawang rally ngayong araw. Ayon kay DIMOS Quezon City Head Elmo Santiago, ipinilawanag din nila sa mga organizer ang mga kondisyon para mapanatili ang visa ng permit. Gayon din ang mga maaaring maging dahilan para ito ay kansilahin. Kabilang dito ang pagbabawal sa magparada o pag-iwan ng mga sasakyan sa EDSA, ang pagtiyak na sa White Face Avenue lamang sasagawa ang programa at iba pa. Pinag-aaralan ba sa kayo ng DIMOS kung papayagan pa ang pang susunod na araw ng rally o kung tinitigil nito matapos ang programa mamayang gabi?
3: Ang permit na binigay ng QCLGU simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang dami, medyo may problema na sa security tsaka public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
2: Ayon pa kay San Diego, mas organisado na ang sinasagawang rally ngayon dahil may direktang coordination na ang lokal na pamahalaan sa mga kinatawan ng Iglesia ni Cristo taliwas kahapon na nabigla ang lahat sa isinagawang surprise rally. Gayunman, sinabi niyang mapipilitan ang Quezon City LGU na ipatigil ang programa kung hindi ito matatapos eksakto alas 8 ng gabi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras. At sa unang nag-report na si Christian Yosores. Tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. Ngayon naman ay pag-usapan natin itong illegal recruitment. Meron pala mga peking, mga pinapadalang mga trabahador dyan sa Poland. Alamin natin ang balitang yan. Ito, makakausap natin ang USEC, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, DMW. Walang iba kundi si USEC Bernardo Olalia. USEC, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
22: Good morning po, Sir Danny, at good morning po sa mga nanonood sa inyong programa.
0: Nako, maraming salamat po. Nako, sigurado maraming mga interesado. Alam nyo, pag overseas jobs, talaga sila nai-entice, di ba? Pero ito pala, bad news. Meron kayong na-uncover nitong illegal recruitment, trafficking, no, ng mga manggagawa natin. At napasara nyo dito sa Santa Ana, Manila. Bigyan nyo nga kami ng konting detalye dito, Yusek.
22: Tama po kayo, Sir Donovan. Dani, ano? Alam nyo po, kahapon kasama namin si Secretary Hans ng Department of Migrant Workers at ang buong team ng Migrant Workers Protection Bureau. Isa po itong focal office na kung saan ang main program nito ay pugsain at i-prevent ang illegal recruitment. No? So, dalawang proceedings po ang ginawa natin kahapon sa Santa Ana. Una, may entrapment proceedings tayo kasi na identify natin yung nambibiktima mismo. At meron tayong mga katuwang na CIDG na sumama po sa atin para magpanggap ng mga workers. Kaya siya po ay nahuli natin, no? So siya po ngayon ay kasalukuyang humaharap sa isang mabigat na kaso. Pangalawa, siyempre, napag-aalaman natin na yung kanilang ginagamit na unit doon sa isang lugar ay ginagamit bilang pang-recruit ng mga workers na illegal na hindi naman sila lisensyado at wala silang karapatan, no? Kaya tayo po ay nagsarado, no? Ipinaklose natin yung kanilang unit at permanente na po yon, at iyan po ay matibay na alituntunin ng ating DMW kapag ikaw ay nagpanggap na recruiter, dapat lisensyado ka at autorisado ka ng Department of Migrant Workers.
0: Yusek, pwede naman natin pangalanan na, no? Yung itong pangalan itong consultancy para at least medyo maabiso na at maalarm, maalerto yung ating mga potential na magiging biktima. Tama, di ba yung Venantia Consultancy?
22: Opo, Venantia Consultancy po yung ating sinarado kahapon at napag-alaman natin na hindi bababa sa 20 yung kanilang naloko na at dalawa doon sa 20 ay mismong nagpunta sa ating tanggapan dito sa DMW. Ipinakita yung halaga ng pera na naibigay na nila na hindi bababa ng 200,000 pesos bawat isa. At opo, at ang sweldo na in-offer ay 80,000 bilang isang welder papunta po ng Poland.
0: Okay, so bali itong mga 15 na sinasabi niyong mga naging biktima, hindi pa talaga sila nakakaalis. Parang entrapment, no? Nakuha yung pera doon sa mga inaresto. Tama ba, Yusek?
22: Opo, hindi pa po nakakaalis. Kasi talagang hindi makakaalis, no? Kasi nga, peke, no? Sa hindi dumaan sa DMW at wala silang tinatawag na exit clearance sa amin, yung Overseas Employment Certificate na tinatawag natin. Kaya hindi sila makakaalis at buti na lang nagduda yung isa doon sa mga niloko nila at pumunta sa Department of Migrant Workers at nag-verify at napag-alaman nga na dahil peke, kami po ay gumawa ng agarang hakbang para hulihin at isarado yung agency na ito.
0: Pero Yusek, before this entrapment operation kahapon, meron na ba silang napaalis na ng mga dati ring biktima? O ito lang ang unang pagkakataon na dahil nakareceive ngayon ng report or kaya sila na nasawata kaagad itong mga suspect.
22: Ang kagandahan po nito na tuntun natin kung saan yung lugar nila at napag-alaman natin na wala pa silang napapaalis dahil
0: ito unang yung batch employer, sana.
22: Yung employer po na sinasabi nila ay hindi accredited sa Department of Migrant Workers, no? At dahil hindi siya accredited, hindi siya mabibigyan ng dokumento at hindi natin alam kung blacklisted nga siya. Kaya po, yun, ang ginawa natin agad ay hinuli natin yung mga nambibiktima na ito.
0: Bali, Yusek, ilan sila yung arestado?
22: Dalawa po yung ating nakita kahapon. Isa yung naabutan ng pera at yung isa ay co-staff nung hinuli po natin.
0: Okay.
22: So at sila po ngayon ay nasa CIDG at kasalukuyan po inaayos yung inquest proceeding para iharap sila sa piskalya at haharap po sa large-scale illegal recruitment case.
0: Di ba pag illegal recruitment na ganyan, di ba non-bailable yan? Pag may arrest na? Diba?
22: Kapag po large scale, more than 3 victims, sigurado po yun. Wala pong bail at hindi po natin papayagan yon at ang kasong hahantungan po niyan ay life imprisonment and penalty.
0: Kasi nga, kung ito ka, diba, so ilang biktima yan? 15. So that's considered large scale na, diba? Na illegal recruitment.
22: Apo. Diba? Opo. Opo. Large scale po siya talaga. Okay. At napag-alaman din natin, no, na malakas ang loob dahil wala man lang barangay permit, wala man DTI, walang BIR, walang mayor's permit. Wow. No, kasi yung mga iba nating sinarado at hinuli, yung iba diyan, mayroong pang barangay compliance kunyari sa LGU, sa BIR, sa barangay. Kaya titignan mo pag pumasok ka sa opisina, makikita mo na dehitin po sila, pero yung pala hindi sila otorisado ng DMW.
0: Pero bali, in this case of Binansya, patong-patong pa pala to. Eh, talaga wala pa pala mga business clearance. So, ibig sabihin, hindi lang illegal, large-scale illegal recruitment ito, Yusek, di ba? Parang marami.
22: Tama po kayo. So, tama po kayo. At yung lugar nila, kung titignan ninyo talaga, kung isusurveillance ninyo, hindi po talaga pang opisina. Pang-kwan po yun eh. Pang-residensya, at saka pang-studio type. Kasi nasa first floor na napakahirap puntahan. Napakahirap at maliblib pa na lugar. At talagang wala talagang interest kundi mambiktima lang ng mga kababayan natin.
0: Pero sino ang parang contact naman nila sa Poland? Sa Warsaw, Poland ba to? Bound sana? Oo.
22: Opo, opo. Meron silang ginagamit na isang ahensya na lehitimo. No? Ang nakita namin sa modus operandi nila, yung mga aplikante nila, papalabasin nila na i-refer nila sa isang legitimate agency. Kaya lang, nung nakita natin yung job orders at saka yung rehistradong mga employers ng agency na yon, ay walang ganung pangalan na employer at walang ganun na accreditation. Kaya nahuli natin na hindi talaga totoo. At iimbestigahan pa natin kung totoo na may connection sila doon sa lehitimong agency na ito, dahil kung meron po, ay pati yung legitimate agency na yon ay sasampahan po natin ang kaso.
0: Okay. So yun nga, ang parang trabaho is welder at saka factory worker sa Poland. At tapos ang sweldo ay 1,200 euro. Ito ang sabi sa akin na buwanang sahod na parang ito ang assurance, 85,000 pesos. Ganun, di ba? Ang pangako. Tama ba?
22: Opo, malaki po kasi yung kanilang binibigay na offer, kaya marami pong kumakagat, ano? At karamihan sa kanila nga ay mga taga-probinsya. At siyempre kawawa naman by word of mouth, nalalaman nila na may mga ganitong nagpapaalis kunyari, pero hindi naman pala totoo. Kaya yun po ang ating ginawa agad.
0: So nakakaawa dahil yung mga iba dyan nangutang pa no? Para talagang kala nila mukhang totoo, legit, no? Pero ano ho bang ano, bago kita bitawan, Yusek, anong pwede mong panawagan sa iba pa natin mga kababayan na very enticed dito sa mga ganitong klaseng mga overseas jobs eh?
22: Tama, sir, tama po. Unang-una, nananawagan kami sa mga OFWs natin na niloko ng ahensya na ito sa Santa Ana. Yun po yung kanilang unit, no, nandoon. Kung kayo po ay nabiktima, pumunta po kayo, dumulog kayo dito sa aming departamento, sa Migrant Workers Protection Bureau ng DMW, dito po sa Ortigas Corner EDSA, at sasamahan po namin kayo magsampa ng kaso, at nang sa ganon, makakuha po tayo ng hustisya. Unang-una, red flags po, tandaan po natin, kung kayo ay mag-a-apply abroad, kinakailangan dumaan sa tamang proseso po, no?
0: Yes.
22: Kinakailangan pumunta sa DMW para malaman natin kung accredited o rehistrado yung employer at yung agency.
0: Ayun, Yusek, maraming salamat at congratulations. At least nasa wata natin yung ganyan mga illegal recruiter. Thank you, Yusek, sa oras.
22: Katuwang po namin kayo. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.
0: Okay, yan ho si Yusek Bernardo Olalia ng Department of Migrant Workers. So, paalala lang ho ha, sa mga nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa, naku, suriin nyo mabuti kung sino yung recruiter. Kita nyo yan, ha? Diba? Ang laki-laki ng offer. 85,000 pesos. Eh, wala pala talaga na trabaho dyan sa Poland. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. At sa puntong ito, mainit pa rin usapin itong impeachment trial sa Lunes na ho, ha? Ang Senado magko-convert na into an impeachment court. At makakausap natin via Zoom. Naku, suki na rin ho dito sa DZMM Teleradio si former representative at ngayon siya ay House Prosecution Spokesperson, walang iba kundi si dating kongresista Robert Ace Barbers. Kong, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
4: Hi, magandang umaga, Dan, and magandang umaga rin po sa ating mga kababayan na mga nakikinig at nanonood sa inyo.
0: Good to see you, ah, Kong, ah. At least, di ba, minsan sa golf course na lang tayo nagigita.
4: Back to work tayo ngayon.
0: Siyempre, very busy tayo lahat ngayon at nakatutok dito sa Lunes, di ba, impeachment court. At, at congratulate you also dahil ikaw pala isa sa mga nagulat nga ako, spokesperson ka rin sa dami ng mga, di ba, siyempre, gusto magsalita on behalf of the prosecution. So for now, all systems go na ho tayo sa Lunes at wala ho ba kayo nakikitang mga, let's say, possible na pagdi-derail sa opening?
4: Wala kaming nakikitang possible
0: let's say mga
4: deferment or yung pag-postpone itong ating July 6 na first day ng trial, no? Although we anticipate na sa unang araw ng trial may mga motions, may mga dapat i-resolve ang impeachment court, no?
0: Yes.
4: Unang-una, siyempre, importante dyan, sino yung magpe-preside, no? Isa yan sa magiging tatalakayin siguro sa araw na yan, no? Pero sa panig ng prosecution, ay handang-handa po ang prosecution at ini-prepare na po ang paglatag ng mga ebidensya dahil naniniwala at naninindigan ng prosecution panel na karapatan ng bawat Pilipino na makita, madinig ang mga ebidensya ang ilalatag. Kaakibat ito dun sa mga articles of impeachment na ipinail sa Senado.
0: Okay, so for now, ang balita ko kasi, nakausap ko rin si Kong Gerville, no? Si Jinky Luistro. Binabanggit niya at that time, mga more or less, mga 32 or 30 witnesses na ipapatawag ng House. At meron din mga witnesses na kapareho na ipipresent din ng defense, like sila Senator, former Senator Trillanes, sila Madriaga. How true is this? Mga ganito rin ho ba ang, let's say, number of witnesses na ipipresent na prosecution?
4: Yes, Danny, no? Karamihan ng mga witnesses na gagabitin din ng depensa, doon sa panig ng depensa, ay mga witnesses na nailista dito sa panig din ng prosecution. Ito yung ipipresenta ng prosecution panel.
0: Uh-huh.
4: At ito rin ang i-cross-examine naman nung ating uh-huh. Panig sa depensa. So hindi halos magkakamuka no yung uh-huh. kanilang mga listahan ng mga uh-huh. witnesses na ipipresenta dito sa trial na ito.
0: Okay, isa kasing mga major contention dito, yung pagbubukas ng mga tax records ng BIR, di ba? Yung para sa mag-asawang, di ba, si Manz Carpio at saka si Vimy Sara. Eh, parang ayaw ng depensa na gawin ito during the pre-trial. At sabi, mukhang mangyayari, ano na, yung senator judges na ang mag-decide if they want to open it. Tama ba, Kong? Ace?
4: Tama na, no? Kasi isa to naging controversial na yes, punto yes. during the pre-trial conference, no? Na kung saan ay ipinapaliwanag ng prosecution na dapat ito ay buksan, hindi sa isang executive session na kung saan naman ay pinipilit ng panig ng depensa na dapat ito ay buksan lamang doon sa isang executive session na gagawin ng impeachment court, no? Ito ang isa sa mga ireresolbahin diyan sa araw na 'yan, no? Pag opening natin sa July 6 dahil napaka masalimuot niyang issue niya.
0: Yes, yes.
4: Naninindigan ng prosecution panel na dapat ito ay mabuksan sa harap ng publiko. During the trial at ito naman ay pinipigilan ng panig naman ng depensa.
0: Oo. For now ba ano ang naulinigan mo, Kong Ace? Kasi alam ko kinompartmentalized na nila di ba? Kung ano-ano yung mga four articles of impeachment na ipaprioritize. Ibig sabihin, ang parang iba naririnig ko sila Terry Ridon, sinasabi nila mukhang ang malaking ano dito yung Salen o yung iba Ilgaten, well yung iba naman yung grave threats. Ano ba yung tingin mo yung mukhang isisimula nila na let's say lahat naman daw malakas pero ano yung priority na mukhang at least live stream to so nakatutok ang lahat.
4: Well, yung unang article of impeachment na kanilang

0: apat, no, kasama diyan yung imbita sa isang technical expert na kung saan siya yung
1: mag-authenticate
0: nung video.
1: Oh, okay, interesting ha. At least malalaman na. So, ngayon ang isa pang medyo ano ko eh, welcome din sa amin development. Ito will be translated into different local dialects para mas maintindihan ng tao masa wherever you are in Luzon, Visayas, Mindanao, eh pwede i-translate in Bisaya, translate in Bicol, di ba? Alam ko may ganung arrangement kayo, di ba?
0: Iyan ang aming pinipilit na tapusin sa ngayon bago mag-umpisa itong paglilitis sa July 6 na may forma natin yung paraan para ma-inform natin ang publiko tungkol dito sa proseso ng impeachment. Kasi napaka masalimuot nitong proseso ng impeachment at dapat bawat Pilipino ay maintindihan ito. No, una dapat ano ba itong impeachment process na ito? Ano bang kahalagaan nito sa bawat Pilipino? Ano ba ang epekto nito sa ating bansa, sa ating gobyerno? Pangalawa, ano bang ito ba ang dapat malaman ng taong bayan na ito ay isang mekanismo na nakasaad sa ating saligang batas para maging accountable ang ating mga powerful government officials, no, magmula sa presidente hanggang sa ating vice presidente, sa ating mga impeachable officers na nakasaad sa ating saligang batas. Ibig sabihin, hindi porket ikaw ay isang powerful na elected or appointed official ng gobyerno, eh wala ka ng pananagutan kung ikaw ay nagkasala, no? Dapat ay merong klarong-klaro sa ating taong bayan kung ano yung mga paraan na para maging accountable, no? At ito ay nakasaad sa ating saligang batas. So I'm sure, no, na we will try our best, no, as in the prosecution na ipaliwanag, no, sa lahat ng posibleng angulo ang prosesong ito, dahil nga mahalaga at may epekto ito sa ating bansa at sa ating mga kababayan.
1: Kung the way you see it ba, alam nyo, marami kasi lumulutang din, no, mga observers, mga political analysts, parang more than the legal aspects of this case, itong impeachment trial, parang feeling nila kasi iba ngayon ang social media na component, no, in all of this equation, di ba? Ang feeling nila, palagang pag nakita lumutang ang mga ebidensya at talaga namang very convincing din ang pag-present ng both, no, sides, it's how the public pulse, yung pulso ng bayan ang mananaig dito, di ba? Kasi political proceeding na rin to, hindi lang naman to legal proceeding or constitutional issue. Ang magiging parang mananaig dito, ibig sabihin, yung ano, public pulse, yung pulso, di ba? At ikaw ba, do you share that observation na if you are a senator, kahit na may political preference ka, pero pag nakita mo overwhelming yung evidence, parang it's very hard to look the other way around. Kung, so, di ba?
0: Tama ka, Danny, no? Na ako ay agree absolutely dun sa iyong observation, no? Na isa sa mahalagang dapat makaalam nitong prosesong ito ay ang ating mga kababayan, no? Sila ay may sariling opinion, may sariling paninindigan dito sa mga usapin tungkol dito. At siyempre, isa sa mahalagang punto kung ano ba yung bigat ng ebidensyang ipinakita ng prosecution, at yung ano naman din yung bigat ng pag-counter ng ebidensya ng ating depensa. So babalansehin itong mabuti ng ating mga kababayan at magpapahayag yan, sigurado.
1: Political noise yan sa social media, I'm sure, di ba?
0: Kaya alam mo, ang ine-expect din namin dito, Danny, na dadami ang pagpapakalat ng fake news, no?
1: May kanya-kanyang maraming operator 'yan.
0: May kanya-kanyang ano 'yan, na lalabas ng mga sarili-sariling
1: spin, mga sariling spin, 'di ba? Mga ganoon.
0: Sariling spin, tama.
1: Yan ganoon,
0: so what is important really is yung public opinion tungkol dito sa usapin na ito, dahil ito ay makakapag-impluwensya, no, sa boto rin na gagawin ng ating mga senator judges pagdating ng panahon.
1: Okay.
0: So isa yan sa mga dapat bantayan. Kaya nga ipilitin natin, no, na ma-inform o ma-educate ang ating mga kababayan. And if possible, in all dialects, no? Sa ganun, sila ay maging involved. Kasi dapat panahon ngayon.

0: na dapat malaman ng ating mga kababayan na seryoso ang ating gobyerno sa pagpapatubad ng provision sa ating saligang batas. Kailangan merong due process, kailangan merong respect for rule of law, at higit sa lahat, itong sinasabi nating accountability mechanism na dapat nire-respeto.
1: Okay. Nako, maraming salamat. Kinapos na tayo sa oras. At syempre, good luck sa atin lahat sa July 6. Thank you, Kong Ace.
0: Maraming salamat, Dan.
1: Okay. Yan ho, si former representative ng Zurigao, si Robert Ace Barbers, at siya ho ay isang member o spokesperson din ng House Prosecution dyan ho sa Lower House. Okay, ako po si Danny Buenafe. Batiin ko lang, no, nanonood sa atin ngayon sa Bicol, Albay Bicol, si Telma Batalya at ang kanyang anak si Jenner Batalya, na aking neighbor dyan sa Sitio Civil Homeowners Association. Magbabalik ko ako bukas, pero wag ko kayong alis. Susunod na nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 11:01 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad. Serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. It's a Wednesday. Aba, it's July 1, 2026. July na po. Ang bilis talaga ng panahon. Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo? Kaya pa? Kayang-kaya pa, no? Batiin ko ng isang naimbag, abigat, magandang umaga, Ading Migs.
1: Magandang umaga, partner, at manang, not ading, parang
0: yeah,
1: ading.
0: Okay. Manang or manong sa yeah. Ilocano, mas ate or kuya.
1: Ading
0: is nakababata. Like nakababata.
1: Hi, hello, and good morning, Manang Ninya. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Bustos po. It is July 1, pero parang number 2 yung nasa isip ko.
0: Anong number 2?
1: Number 2, kasi 2 is a special number today na July 1.
0: Ay,
1: Ate Nils! Ah, so,
0: kasi nagpakulot ako ng hair.
1: Ah, so, okay,
0: iniisip ko kung, oo, sa mga nagtateleradyo ngayon. Wala lang. May
1: wala
0: days
1: lang
0: na gusto mo magpakulot.
1: Ah, oo,
0: partner, magpakulot ka rin.
1: Pakulot din ba ako?
0: Alam mo yung mga iba ngayon na teens, nagpapakulot ang mga lalaki.
1: Natural kulot ako eh. Natural, hindi ako natural straight hair eh.
0: Wavy, you mean?
1: Ano ako,
0: wavy.
1: Esponghado. Alam mo, esponghado. Yung pag-anon. Nagmana ako sa lola ko, my late grandmother, lola rin it. Esponghado yung mga buhok namin, mga bustos eh.
0: Talaga?
1: Pataas eh.
0: Pataas.
1: Pataas. Pero number two is
0: yes,
1: a very special number today.
0: Oo nga, July 1, 2026. Uh-oh. Kung naaalala niyo po.
1: Mm-hmm.
0: Kamakailan lang. Uh-oh. Parang kailan lang.
1: Mm.
0: Bata pa kami ni Migs.
1: Bata.
0: Ibig pong sabihin ay we are celebrating our second anniversary.
1: Woohoo!
0: July 1, 2026. Aba, may
1: paganyan. May paganyan.
0: Happy second anniversary po sa nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Kailan kaya
1: bata,
0: ito?
1: Bata.
0: Last year lang yun ah.
1: Mukha akong 2 years younger doon ah.
0: Oh,
1: ikaw
0: my
1: rin, 2 years younger doon.
0: Ako pa 2 years younger. Sana eh. Wala naman masyadong nagbago, kundi nagpakulot lang ako ngayong araw
1: nga
0: na.
1: Oo,
0: pero akalain mo, 2 years na tayo sa time slot na to. Kasi nung una nag-umpisa rin tayo sa hapon.
1: 4:30.
0: Oo.
1: Yung oras ng ATM ngayon, tayo yung una doon.
0: Tapos marami
1: na tayo. Pala tayo doon.
0: Nandun tayo.
1: Tapos bumalik sila doon.
0: Tapos bumalik. Oo, basta ganon.
1: Oo, ganon.
0: So, ngayon po ay 2 years na tayo sa programang ito. At ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumubaybay at nakikinig sa amin mula noon hanggang ngayon. Pero akalain mo, 2 years ago, partner, ang frame of mind ko, gusto ko na mag-retire. Ganon. Parang feeling ko matanda na ako at gusto ko lang pagtuunan ng pansin yung aking tatlong anak. Parang gusto ko lang mag-lie low.
1: Talaga?
0: Sa trabaho in general.
1: In general?
0: Oo, parang sinabi ko, okay na ako, ayoko na. Parang
1: ganyan,
0: pwede na ako magbenta ng Inabel. Ganyan. Yun na lang gagawin ko. Oo, at saka siguro, minsan nag-hosting ako, ganyan. So ayoko na nung parang daily grind, partner. Kaso, pag nawala rin pala, Hahanapin mo. No?
1: Totoo yan.
0: Mabobore ka rin.
1: Totoo yan.
0: Oo.
1: Kasi syempre, come and go. Ito talaga meron kang routine, meron kang inaabangan. Kumbaga, nasanay na rin ang iyong katawan at tugo sa ganitong klase ng trabaho. Hinahanap mo siya. Minsan kapag nagbabakasyon tayo eh, di ba? Maglilib lang tayo ng ilang araw. Hindi ka rin nasasanay eh. Parang there will come a point na gusto mo pa rin bumalik at bumalik.
0: Oo, kasi parang naisip ko rin na noong mga panahon na yun, siguro hindi na ako gagawa ng everyday, sabi ko. Kasi kawawa naman yung mga anak ko. Mga ganyan naisip ko, yung pamilya ko. Gusto ko lang magluto.
1: Valid, legit.
0: Magluto, maglaba, ganyan. Maghugas ang pinggan.
1: Yan.
0: Oo, therapeutic.
1: Oo.
0: Para sa iba.
1: Oo,
0: ikaw.
1: Ako, hugas ang pinggan.
0: Naghugas ka ng pinggan.
1: Hugas ang pinggan.
0: Yung maglaba, minsan.
1: Ako gusto ko rin maglaba.
0: Maglinis-linis rin, mga ganyan ba?
1: Ako sakto lang kasi may allergic rhinitis ako.
0: Oo, sakto ko lang. May mga ganun ba, gawain bahay? Kasi parang, kumbaga dalawang dekada akong araw-araw eh, mula umaga hanggang gabi, or gabi hanggang umaga, ginawa ko na. So feeling ko, kailangan na ako ng pamilya ko, or gusto ko lang maglaylo, ganyan. Pero akalain mo,
1: but
0: two years na
1: late,
0: tayo, dumagdag pa yung trabaho ko, kaya ang nangyari pa sa akin.
1: So ano feeling na, wow, 2 years ago, na parang parang twilight na, pero ngayon parang pa-sunrise muli. Di ba? Pag ganun eh.
0: Tapos
1: no?
0: Parang ang feeling ko, mas lalo ako naging busy partner. Ah. Oo, kasi kumbaga ngayon, may 11 o'clock tayo. Mamaya meron tayong 4:30. Oo, ay, sorry, 5:30. Alam mo ba, after nito may taping pa ako somewhere. Oo.
1: Blessing yan!
0: Kumbaga ngayong araw, blessing. Itong suot ko, tatlong beses ko itong gagamitin sa isang show. Kumbaga sulit. Ngayong araw na to hanggang mamaya ako, partner. All day event.
1: Ibig sabihin ng blessing, di ba?
0: Oh, yes, of course. Alam mo, kahit anong trabaho is a blessing. Kaya siguro, ewan ko, siguro yun na rin yung meant to be. Mm-hmm. Para kasi hindi ko naman to hinanap or pinilit or whatever. Parang kumbaga, nangyari lang siya eh. Mm-hmm. So, kaya po ako ay nagpapasalamat talaga and very grateful na nandito pa rin po tayo at nagbibigay po sa inyo ng public service. Kasi at least ngayon, pwede kong ikwento sa mga nakababata, sa mga anak natin, partner Migs, na ito yung ginagawa ng mga magulang mo.
1: Tama.
0: Kumbaga, kaisa tayo sa public service para sa ating bayan. Ayan.
1: So, 2 years ago, alaala ko talaga ating first guest si Secretary Ted Herbosa. Tsaka si
0: First guest. Oo, mga secretary.
1: Si Secretary Dr. Aika Buenavista, servisyong medical.
0: That was the very first episode. Nung mga panahon po na yun, naku, hirap na hirap ako. Kasi medyo, syempre, parang nag-pandemic. Mm. Biglang Zoom na wala tayo sa ere. At tapos ngayon biglang nandito na naman,
1: console.
0: Nahirapan ako sa mga pinipindot. Even yung pagsasalita ng ganito. Mm. Oo, kumbaga parang nanibago ako ng mga umpisa.
1: Oo, kasi isang oras ka ba namang talagang syempre pag yung mga nakikinig sa radyo, importante niyan, walang dead air. Yung talagang laging engaging, laging hindi naman merong sinasabi, pero dapat laging we're always on, 'di ba? Kasi nakikinig eh. So kapag may dead air dyan, baka mag-tune out yung listeners natin.
0: Kaya nahirapan ako, partner, pag wala ka. Pag mag-isa ako, or kahit, buti nandyan na naman si Jack, or si Maan Makapagal. Maraming salamat kumaring Maan, pag tayo ay nagkasakit or whatever.
1: Pero diba? Totoo yan, ang aking baptism of fire sa radyo din, yung previous program, isa talagang nandyan. Tapos, kumuda ka. Yun talaga, isang oras. Parang yung isang minuto, parang 5 minuto.
0: Pero
1: diba? Ang galing, it's growth for our craft. Yeah,
0: oo, at saka kahit papano, bumalik rin yung kumbaga memory mo na ginagawa mo to dati. Kasi alam mo na, syempre, kailangan ng practice eh. Pag nawawala, nawawala. Kaya maraming salamat po at nandito pa rin tayo, partner.
1: Tama.
0: Thank you, Lord.
1: Thank you, Lord.
0: And thank you, partner. Sa iyo din. Alam mo, dati hindi kami magkaibigan ni Migs, di ba? Hindi tayo magkakilala. Dito lang. Akalain mo, parang kapamilya ko na talaga siya sa totoong buhay.
1: Totoo yan. With the shared interests, parehas ng pinagdadaanan sa buhay. Thank you, ate. You are like my real ate.
0: Yes. Yeah. Ako rin, you're like my real ading.
1: Yes.
0: Talagang may nakababatang kapatid. Mm-hmm. Ayan. So, tulungan lang.
1: Yes.
0: Kaya ang aming question of the day.
1: Sa mga anak. Basahin ko na yan. Kano kadalas naglalaro ang gadget ang inyo mga anak? Share mo na po yan. 0919-273-3000. DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube.
0: Mm. Question of the day, gaano kadalas naglalaro sa gadget ang inyong anak? Naglalaro
1: counted,
0: to ha, hindi nag-aaral
1: counted
0: pala.
1: Counted ba yung
0: no?
1: Screen time?
0: Oo nga eh, counted hindi lang naglalaro, yung nanunood lang ng kung ano-ano. Misa mga walang kwenta. Kung narinig nyo na yung mga brain rot.
1: Mauso
0: yan, mga brain rot.
1: Ano yun, parang
0: naging
1: hindi ka
0: nag-iisip? Naging pa yan.
1: Wala lang.
0: Pamparot ng brain. Pampasira ng brain. Literal na nasisira ang utak. Pero nauso yan, partner. Yung iba ba dyan, naging characters. Hmm. So pag pumunta ka or whatever, binibili na siya yung mga characters
1: naging,
0: na yan.
1: Naging merch sila.
0: Wow. Kaya
1: Pinagkakitaan.
0: Ganun influential ang social media. Kaya minsan kailangan alamin ko, minsan ako kailangan ko mag-research ano bang ibig sabihin ng anak ko pag sinabi niya to. Kasi minsan meron na silang sariling lengguwahe. Diba?
1: Oo nga eh.
0: Di ba naririnig yung anak mo? Or minsan may paulit-ulit siyang sinasabi. Ano ba to? Yung pala, meme. 'Di ba?
1: Wala pa tayo diyan. Natututo pa lang ako, wala pa, wala
0: young pa. Pa yung anak niya, Mimig. Nasa Peppa Pig ka pa.
1: Nasa grade 1 pa lang, magi-grade 1 pa lang.
0: Magi-grade 1.
1: Pero nakaka-notice na ako ng mga iba't ibang parang ano, parang dumadalaga na siya ng konti. Yung interest niya, nagkakaroon na ng iba.
0: Grade 1 pala, dumadalaga na agad.
1: Dumadalaga. Kasi dati from Peppa Pig, tapos ngayon medyo kumi-K-pop na.
0: May ganun na. Makikita mo.
1: Nagsishift yung interest.
0: Ako naman, nagiging teen sila. Hindi na ako yung best friend nila. Parang may masakit ano sa mga magulang. I'm sure yung ibang dumaan na sa ganitong stage ng kanilang parenthood. Pag na dumating sa 11, 12, 13, 14, parang hindi na ikaw yung una nilang kakausapin.
1: Ayun.
0: Ayan ha. So anong feeling nyo ha? Mga magulang. Ayan. Okay. Well, ganun talaga ang buhay. Go with the flow. Diba? Basta nandyan lang tayo para sa ating mga anak. Alam nila na pwede nila tayong puntahan pagkailangan nila tayo. Alright, ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang minimum wage increase din. Ano, partner, makakasama natin no less than the Secretary of the Department of Labor and Employment. Siyempre, maya-maya makakausap po natin siya tungkol po dito sa 85 pesos na wage increase para ho sa Metro Manila. At kailan ba talaga ito mangyayari? Kasi siyempre, narinig na yan sa balita. Yung mga tao, nasa na? Next month na ba yan? Bukas na? Diba? So, kailan ba ito i-implement? Hindi agad-agad. Tsaka, nasa dalawang bagsak. Alright, tas mamaya, makakausap po natin, naku, maganda to. Pediatric Addiction Specialist. Ngayon lang ako nakarinig ng Pediatric Addiction Specialist, ano?
1: Oo.
0: Tan talagang yun ang kanyang specialty. Pag-uusapan po natin ang gaming and gadget addiction. Sa mga magulang, naku, makinig po kayo mamaya. Makakasama natin si Dr. Paul Filomeno. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Oras po natin 11:15 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tag. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
14: Vitex Tegunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
16: May
9: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
0: Ngayong umaga, makakasama natin sa KOTD Kaserbisyo of the Day. Walang iba, kundi ang pinuno ng DOLE, Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Francis.
16: Umaga po. Magandang umaga ninyo. Magandang umaga sa inyong tagasubaybay.
0: Okay, Sec. Francis, syempre para sa mga manggagawa, napakagandang balita nito nga, 85 pesos na wage increase para po sa Metro Manila. Paki-explain nga po sa amin kung paano po kayo nakarating sa ganitong numero at bakit kailangang gawin po ito.
16: Napakahaba po ng consultation process nito sangayon sa Republic Act 6227. Ito po ay buwan. Wala pa ho ako doon. Nagsimula na yung consultation. At kabilang po dito ang mga employers groups, ang mga labor groups na nag-file ng iba't ibang petition. Hindi ko na maisa-isa, kabilang pa yung mga empleyado ng mga ospital, empleyado ng mga manggagawa sa pier, napakarami po. So, kinumpit po lahat 'yan, meron pong formula 'yan na tina-factor yung real wages at yung effect ng inflation at yung kakayahan ng purchasing power. Yung purchasing power, ika nga ng kinikita sang-ayon naman doon sa mga basic goods. Yun po yung lumalabas dito sa NCR, yun po yung pangangailangan. Kaya medyo mahaba-haba pong proseso ito at yun namang lumabas na desisyon, NCR wage number 27 ay to be implemented sa July 19 yung first tranche kasi nga may publication date pa, 15 days. So ipapublish namin ng July 3, so 15 days at July 19. Second tranche ay January 2027, next year yung 25 pesos. So mahaba pong formula yan na pag-aaral. Kasama po ang NEDA, yung dating NEDA debt na ngayon, at DTI, kasama po yung mga employers groups, ma'am.
0: Opo. Okay.
1: Sec, good morning, Mix Busos po ito. July 19 opo po ang implementation. So, technically, nung first tranche. So, Sec, paano po siguro makakasiguro yung mga laborers natin na matatanggap nga po nila ito? Heavy compliance dapat po.
16: May penal provisions po ang ating batas. Ang Metro Manila, historically, ang taas ng compliant rate nito, halos 95% po yan eh. Sa NCR, kasi pag may violation ka, maraming mga fines, maraming penalties. So, sigurado po matatanggap nila yan.
0: Opo. So, kailan po uli matatanggap? Sabi niyo po, dalawang bagsak, hindi isang bagsak.
16: Opo. July 19, tapusin lang natin yung publication date deadline, 2026, yung sunod. Yun po yung 60 pesos. Yung sunod po ay sa January 20, 2027, yung 25 pesos. So, kabuuan ay 85 pesos po yan.
0: Ah, so 60 pesos muna ngayong July 19, tapos next year yung additional 25 pesos.
16: So, alam nyo, compute nyo ninyo mula 2023 hanggang ngayon, ang ibibigay na paas sa sahod sa Metro Manila ay 210 pesos na. Pero ito yung pinakamataas.
0: Yun nga po, at sa ilalim ng inyong pamumuno, no, ano po ba ang nag-motivate na biglaan? Parang hindi naman, parang mabilis ang naging desisyon para po dito.
16: Alam niyo, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ang daming factors niya. Hirap ang mga kababayan natin, lalo sa kuryente. Ang hirap ng sitwasyon, yung sahod mo, mapupunta lang sa kuryente, mapupunta sa bukod pa sa pamasahe, pag-aaral ng anak. So, bukas ng eskwela ngayon, tamang-tama lang po ito na mabigyan ng tulong yung ating mga manggagawa. Halos 1.1 million sa aming estimate ang makikinabang po dito.
0: At ano-ano pong mga sector in particular, Sec. Francis?
16: Lahat po, halos lahat. Agriculture, non-agriculture, retail, manufacturing, yung mga sa construction natin, halos lahat po yan makikinabang.
1: Opo.
16: Yung detalye po niya, nandun sa wage order number 27 na ipapublish namin o na-publish na ata sa mga social media, maging yung mga small and micro may tulong din po sa kanila. At doon naman po sa above minimum wage, yung matataas na earners, may sinasabi silang wage distortions. So may mga 1.9 million din na makikinabang doon na bibigyan naman ng kaukulang pagtaas din, depende sa productivity nila ng kanilang mga bosses, ng kanilang mga employers na management.
1: Opo. Sec, yung tulong po or consideration siguro ng DOLE in terms sa mga micro and small business owners, kasi kahit gusto naman talaga nilang magdagdag, pero yung kanilang capacity din, siguro medyo masakit din po sa kanila.
16: Alam natin yan, meron din po akong ganun.
0: Opo, yes, kasi po, Sec, example, ako na mafe-feel ko yan bilang isang SME or entrepreneur. Mm-hmm. Ang mangyayari po ay either baka mag-layoff ka, magtanggal ka ng tao, or taasan mo yung presyo nung iyong binibenta.
16: Opo. Ang mangyayari po dyan, siguro yung iba marami magkukwalify sa yung barangay micro enterprises, yung 3 million below ang kanilang capitalization, iba pong treatment doon. Yung iba pa naman po ay sa pamamagitan ng DOLE, ma-upskill po namin yung level ng pagsasanay ng kanilang mga empleyado ng libre. May kakayanan po kami doon through TESDA. At yun naman pong ibang mga micro-enterprises, kung nag-qualify, may mga ibang pathways dyan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Na mahalaga lang po dyan, yung kanilang mga empleyado ay merong PhilHealth, SSS, yung mga non-monetary benefits, mataas man o mababa ang sweldo, kailangan meron po nun.
0: Opo. So, sino-sino pong micro and small enterprises ang pwedeng mag-apply? Sabi nyo nga, may parang exception dito sa bagong wage order.
16: 3 million ang capitalization below.
0: Mm-hmm. At ilang empleyado kaya yon? Di ba merong
16: wala pong number of employees?
0: Ano to,
16: pero usually, ito yung mga 10 below.
0: 10 and below, ano? Okay, so exempted ka dito sa wage hike na ito. Okay, makikwento niyo po ba kung paano mag-apply itong mga small businesses ng exemption na ito?
16: Meron pong sa bawat LGU, City Hall, Municipio, meron pong desk po diyan para po doon sa barangay micro enterprise. Ito nga pong habang ini-interview niya ako, iniintay akong guest speaker ako nitong National Wages and Productivity Commission. Ito po yung 37th anniversary nila tungkol po sa tripartism kung saan sila po talagang bumabalangkas ng mga napag-usapan natin. Ako po kasangkapan lang po dyan. Sila po yung mga nagpakahirap dito.
0: Opo. Paano po i-address naman ng DOLE yung aasahan daw na pagtaas ng presyo ng bilihin ng mga small businesses para lang mabayaran yung bagong
16: hindi
0: minimum
16: naman
0: wage.
16: Po, hindi naman po, naaral po yan, hindi yung cost po, kasi ganito yan. Ang business owners, ang isa lang ang gusto nila to lower the cost. Ang employee, ang gusto nila to raise the
1: wage
16: salary. Pero yung lowering of the cost is not just DOLE per se. May mga external factors na kukover nyo naman yung energy prices, nakocover nyo yung inflation, nakocover nyo yung tax environment natin. So lahat po yan ay magkakadikit. Pero that's not DOLE alone. DOLE's role is just to facilitate the employee, the good relationship between the employer and the employee through wages and productivity. So and the right industrial peace environment. So napaka-komplikado po niyan, ma'am. Yung mga ganyan scenario may nangyari lang sa Middle East. Iba na yung epekto noon. So what we did yesterday was to increase the purchasing power of our employee, the private sector in Metro Manila, to reshape and uphold the dignity of the working man. And three siguro to address current concerns. Napakarami yung pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente ang pinakamabigat. So yun po yung nagawa natin kahapon. At ito po sa tagubili na rin ni Presidente Marcos.
1: Opo. Ayun nga opo. Po. Sec, to clarify, of course, from 695 to 780, dito po yan 80. Sa NCR. Sa mga ibang rehiyon po, outside the
16: forthcoming po yan, ongoing yung proseso ng iba, mahabang proseso po ito, bunuan po ito eh.
1: Opo.
16: Hindi po ito overnight. Ibig sabihin, nagsusunog din talaga ng kilay po dyan. So ongoing po yung consultation ngayon sa Cebu.
1: Opo.
16: The region center.
1: Opo. Sec, ano po ang tingin yung effect nito sa manggagawa? Ngayon na 780 na ang minimum wage.
16: Masaya po sila. mas ma, mas may malawak po yung kanilang kakayahan gumastos para sa kanilang pamilya.
0: Oo, tataas yung kanilang ano, kakayahan.
16: Dignidad.
0: Para dignidad, yes. Yes. At saka kayahang mamili.
16: Yes, yung mga anak nila, pasukan pa naman ngayon.
0: Actually po, syempre tamang-tama nga po, ano, yung timing na ito, malaking bagay para sa ating mga manggagawa. Sa mga hindi po susunod dito sa pagtaas.
16: Ay, may penalty po yan. Maraming penalty po yan. Pwede ipasara yung iba.
0: Ayun. Saan pwede magsumbong yung ating mga manggagawa?
16: Sa Dole po, sa Dole. Sa Dole.
0: Opo. So, punta lang po sila sa Dole or sa any office? Or baka may
16: regional office namin sa NCR dito po sa Ermita, Manila.
0: Kasi minsan yung mga nagre-reklamo, pinag-iinitan ng employer rin, di ba? Kailangan di po, minsan anonymous sila. Or...
16: Kasi hindi naman po pwedeng sa isang kumpanya, hindi po pasweldohin ng minimum wage yung isa at yung iba ay pasweldohin. Pare-pareho po yan.
0: Okay, at siguro po bilang panghuli, mensahe po ng Dole sa lahat po ng mga manggagawa ngayon.
16: Sa Dole po, patuloy kaming kumikilos para sa industrial peace for both employers and employee. Ako po, wala pang isang buwan dito sa aking katungkulan, pero ginagawa po natin lahat yung mga pwedeng gawin. Ako nga ay patulak na sa makalawa sa Jensen para matulungan naman yung mga manggagawa natin na apektuhan ng lindol.
0: Yun nga po, naku, maraming salamat for your time and efforts, Secretary Francis Tolentino.
16: Salamat po, mabuhay po kayo at magandang umaga.
1: Salamat po.
0: Thank you. Yan po si Sec Francis ng Dole para po sa ating kaserbisyo of the day. At mamaya po ha, yung pag-uusapan natin yung gaming and gadget addiction, makakasama po natin ng isang eksperto. Siya po ay isang doktor, pediatric addiction specialist. O, pwedeng iba-ibang kinds of addiction rin yan eh. Hindi lang gadget eh.
1: Pwedeng screen, pwedeng candy. Diba? Totoo!
0: Tsaka alam mo, napapansin ko lang, Doc, ha, bago ka namin ma-interview. Oh. Pag inaalis mo, natatakam sila, tas lalo nilang mas gusto.
1: Oh,
0: alam mo, nangyari yan sa isa kong anak na sobra kong dineprive. Bawal to. Lahat bawal. Noon nandun na, nagwala. Kunyari, may nag-birthday. Ang daming kinain.
1: may relapse.
0: Ang daming ininom dahil first time niya or something na soft drinks. For example,
1: sabik.
0: Parang kung pwede lang, nunukin na niya lahat yun. Dahil bawal nga. So doon ko na-realize, ay teka lang, sumobra naman ata akong pagka-istrikto.
1: Yung feeling kasi na baka hindi mo na siya makuha ulit. Kaya nilubos-lubos mo na yung cake, yung hotdog,
0: diba,
1: yung soft
0: candy,
1: drinks, yung candy, yung
0: gummy
1: ice cream.
0: Na yan, nakakasira ng ngipin.
1: Oo.
0: Incidentally, nakapagpa-dentista na rin ba kayo dahil pasukan na eh.
1: Kasi
0: diba?
1: You won't know kung kailan mo siya makukuha ulit. Kaya siguro may ganong tendency yung mind, diba, pag nagre-relapse
0: may hugot ba yan, partner?
1: Hindi naman, hindi naman.
0: Hindi mo alam kung kailan mo makukuha ulit. Alright, ayan po ha. Magbabalik po kami. Mga questions po, 0919-278-3000 sa Viber po yan. At syempre sa aming Facebook live streaming at DZMM, Radyo Patrol 630, nasa PRTV, Prime Media Channel 31 rin po kami, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Ang oras po natin, 11:31 ng umaga.
17: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Abangan sa Private Confessions.
18: Hindi ako galit sa ginagawa mo, Darian. Hindi ako galit dahil tinupad mo ang isang pangako. Nasaktan ako dahil pinili mong mag-isa. Asawa mo ako. Hindi ako taong dapat mong taguan hanggang sa maging estranghero ka sa sarili mong buhay. Kung mabigat ang dala mo, hindi ibig sabihin kailangan mong buhatin ng mag-isa.
19: Private Confessions. Private Confessions.
15: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang parahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin. 12:01.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
1: Siyam na taon nang kasal si Amara kay Darian. Tuwing Linggo, may isang sakit na dinadalaw ang kanyang asawa. Pero hindi niya kailanman nakilala ang taong yon. Hanggang sa isang araw, sinundan niya si Darian at nakita ang isang batang lalaki na sumigaw ng, "Kuya Darian!" Sa isang iglap, gumuho ang tiwala niya. May itinago bang anak at babae ang asawa niya? O may mas mabigat na katotohanan sa likod ng pangakong matagal nang tinutupad ni Darian? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Amara na pinamagatang, "Tuwing Linggo, may lihim na dinadalaw ang asawa ko. Nang malaman ko kung sino, napaiyak ako."
0: Private Confessions.
1: May mga linggo na dapat pahinga. Araw ng pamilya. Araw ng pagsisimba, mahabang almusal, at pagtawa ng anak namin habang naglalaro sa sala. Pero sa loob ng 9 na taon naming pagsasama ni Darian, may isang linggo sa bawat buwan, minsan ay dalawa o tatlo, na pakiramdam ko ay may bahagi ng asawa ko na hindi kailanman naging akin. Amara ang pangalan ko. Sa maliit naming tindahan sa tapat ng bahay, kilala ako bilang masayahing misis ni Darian. May isa kaming anak na babae, si Isa, 7 taong gulang. Hindi marangya ang buhay namin, pero sapat. May maliit kaming negosyo ng mga frozen goods at basic groceries. Si Darian ang nagde-deliver ng mga order kapag may bulk buyer. At ako naman ang nagbabantay sa tindahan. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami naghihirap. At higit sa lahat, masaya kami. O, baka akala ko lang. Noong una, hindi ko naman pinansin ang routine ni Darian. Tuwing Linggo, maaga siyang gumigising. Minsan, bago pa mag-alas 7, nakaligo na siya at nakabihis. May dala siyang grocery bag, minsan may brown envelope, minsan may mga gamot. Kapag dinatanong ko siya kung saan pupunta, pareho lang ang sagot niya. "Dadalawin ko lang si Noel. May sakit pa rin siya." Si Noel. Pangalan na ilang beses ko nang narinig, pero hindi ko kailanman nakilala. Noong una, naaawa pa ako. Sabi ni Darian, kaibigan niya raw yon noong bata pa siya. Kaya hindi ko siya pinigilan. Sinabi ko pa nga minsan, "Sabihin mo kay Noel, gumaling siya. Kung kailangan niya ng pagkain, sabihin mo lang." Ngumiti lang si Darian noon. "Salamat, Mara." Pero habang lumilipas ang mga buwan, may mga bagay na nagsimulang bumigat sa isip ko. Hindi ko nakita si Noel. Hindi ko nakausap kahit sa tawag. Wala akong litrato. Wala akong narinig na kwento tungkol sa pamilya niya. At tuwing sasabihin kong gusto kong sumama, laging may dahilan si Darian. "Pagod ka buong linggo, Mara. Magpahinga ka na lang. O kaya bantayan mo si Isa. Maliit lang ang lugar nila, baka makaistorbo tayo." Noong una, naniwala ako. Pero ang isang dahilan, kapag paulit-ulit, nagiging tanong. At ang tanong, kapag walang malinaw na sagot, nagiging duda. Isang linggo ng umaga, nagising ako dahil sa tunog ng cabinet sa kusina. Madilim pa ang paligid. Tiningnan ko ang oras. 5:30 pa lang. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Daria na maingat na naglalagay ng delata, gatas, bigas at ilang prutas sa grocery bag. "Ang aga mo naman," sabi ko. Napalingon siya. Saglit siyang natigilan bago ngumiti. "May aasikasuhin lang ako." "Kay Noel?" Tumango siya. Napansin kong may maliit siyang brown envelope sa mesa. Makapal yun. Hindi ko alam kung ano ang laman, pero halatang may halaga. "Para saan yan?" tanong ko. Mabilis niyang kinuha ang envelope. "May babayaran lang." "May babayaran? Darian, ilang buwan na yata tayong may binabayaran para kay Noel." Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. "May sakit siya, Mara. Wala na siyang ibang malapitan." Gusto kong sabihin na pwede naman kaming tumulong ng magkasama. Gusto kong sabihin na asawa niya ako. Pero may kung anong pumigil sa akin. Siguro dahil ayokong magmukhang masama. Ayokong magmukhang babaeng nagseselos sa taong may sakit. Kaya tumango lang ako. "Mag-ingat ka." Pag alis niya, bumalik ako sa kwarto. Pero hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang brown envelope. Ang grocery bag. Ang mabilis niyang pag-iwas ng tingin. At ang linyang wala na siyang ibang malapitan. Pagsapit ng 8:00, gising na si Isa. Kumakain kami ng pandesal nang bigla niyang tanungin ako. "Ma, saan po pumupunta si Papa tuwing Sunday?" Napatigil ako. "May dinadalaw lang siyang friend, anak." "Si Tito Noel?" Napatingin ako sa kanya. Napabuntong hininga ako. "Hindi mo pa ba siya nakikita?" tanong ko. Umiling si Isa. "Hindi pa po. Pero bakit hindi tayo isinasama ni Papa?" Hindi ko alam ang isasagot ko. Dahil yun din ang gusto kong itanong. Tanghali na nang magpa siya akong lumabas. Hindi ko agad inamin sa sarili ko na susundan ko siya. Ang sabi ko lang, may bibilhin akong kulang sa tindahan. Pero habang papalayo ako sa bahay, dala ko ang isang tanong na ilang buwan ko nang pilit tinatabunan. Saan ba talaga pumupunta ang asawa ko? Hindi mahirap hanapin si Darian dahil alam ko ang motor niya. Ilang kanto mula sa bahay, nakita ko siyang huminto sa isang grocery. Bumili siya ng tinapay, itlog at gamot. Lalo akong kinabahan. Kung may sakit si Noel, bakit hindi man lang niya ako sinabihan kung gaano kalubha? Sinundan ko siya nang may pagitan. Hindi ako sanay sa ginagawa ko. Nanginginig ang kamay ko sa manibela. Ilang beses kong gustong umatras. Ilang beses kong gustong umuwi na lang. Pero may bahagi sa akin na nagsasabing kailangan ko nang malaman ang totoo. Hindi siya pumunta sa ospital. Hindi rin siya pumunta sa bahay na nasa subdivision. Huminto siya sa harap ng isang lumang apartment building sa kabilang bayan. Kupas ang pintura. May bitak ang ilang pader. At may mga damit na nakasampay sa mga balkonahe. Bumaba si Darian, dala ang grocery bag at brown envelope. Naglakad siya papasok. Naiwan ako sa loob ng sasakyan. Nanginginig ang dibdib. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa pinto ng building. Pero sa huli, bumaba rin ako. Dahan-dahan akong pumasok. Tahimik ang hallway. Amoy lumang kahoy, alikabok, at nilulutong pagkain mula sa mga unit. Narinig ko ang yabag ni Darian sa hagdan. Kaya sinundan ko siya. Maingat na hindi niya ako makita. Hanggang sa huminto siya sa ikatlong palapag. Kumatok siya sa isang maliit na pinto. Maya-maya, bumukas yun. At doon ko nakita ang batang lalaki. Mga 8 taong gulang. Payat. Magulo ang buhok. Pero napakalaki ng ngiti nang makita si Darian. Kuya Darian! Sigaw niya habang yumayakap sa asawa ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Kuya Darian? Hindi tito. Kuya Darian. Parang kilalang kilala siya. Parang matagal na silang pamilya. Mula sa loob ng unit, may babaeng nagsalita. Pasok ka na, Darian. Pasensya na. Hindi ako agad nakalabas. Sumilip ako sa pagitan ng pader. At nakita ko siya. Maputla. Payat. Nakaupo sa lumang sopa. May kumot sa mga binti. At sa tabi niya, may mga bote ng gamot. Si Lara. Hindi ko pa alam ang pangalan niya noon. Pero sa isang iglap, ang unang pumasok sa isip ko ay ang pinakamasakit na posibilidad. May babae ba ang asawa ko? May anak ba siya? At kuya ang tawag sa kanya para hindi mahalata? May pamilya ba siyang matagal nang itinatago sa akin? Nakita kong inilapag ni Darian ang grocery bag. Inabot niya ang brown envelope sa babae. Para sa renta at gamot, sabi niya. Darian, sobra na talaga. Mahina nitong sagot. Hindi sobra. Kailangan nyo yan. Lumapit ang batang lalaki sa asawa ko, may hawak na notebook. Kuya, tulungan mo ko sa assignment ko. Hindi ko maintindihan ang fractions. Ngumiti si Darian. Halika nga rito. At doon ako tuluyang nasaktan. Dahil ang paraan ng pagtingin ni Darian sa batang yon ay parang matagal na niyang kilala. Parang may responsibilidad siya. Parang may lihim siyang buhay na kailanman hindi ako naging bahagi. Nang sandaling yon, gusto kong pumasok. Gusto kong sigawan siya. Gusto kong itanong kung sino ang babae at bata. Pero bago ko pa magawa yun, narinig ko ang babae. Kung buhay lang si Noel, hindi niya hahayaang ikaw ang sumalo ng lahat. Napatigil si Darian. At ang sumunod niyang sinabi, ang lalo pang nagpalito sa akin. Bago siya nawala, nangako ako sa kanya. Hindi ko kayang talikuran yon.

Napatakip ako sa bibig ko para hindi ako makagawa ng tunog. Noel. Sino ba talaga si Noel? At bakit parang may pangakong mas mahalaga pa kesa sa tiwala naming mag-asawa? Umalis ako sa hallway nang hindi niya napapansin. Hindi ko na alam kung paano ako nakabalik sa sasakyan. Hindi ko na rin alam kung paano ako nakauwi. Ang alam ko lang, buong hapon akong nakaupo sa sala. Hinihintay ang pagbukas ng pinto. At habang palapit ng palapit ang oras ng pag-uwi ni Darian, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Kung wala siyang ibang babae, bakit kailangan niyang magsinungaling sa akin ng nap?

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano ba ang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
17: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Mga lihim na pilit ikinukubli, Private Confessions.
19: Pag-uwi ni Darian ng gabing yun, hindi ko agad siya hinarap. Narinig ko ang motor niya sa tapat ng bahay. Pagpasok niya, sinalubong siya agad ni Isa. Papa! Binuhat niya ang anak namin, hinalikan sa noo at tinanong kung natapos na ba ang assignment nito. Pinanood ko silang dalawa mula sa kusina. At habang nakikita ko siyang mabuting ama kay Isa, mas lalo akong nalito. Paano siya nagkaroon ng batang tumatawag sa kanya ng Kuya Darian? Paano niya nagawang itago sa akin ang babaeng may sakit sa lumang apartment? Hinintay kong makatulog si Isa. Nang tahimik na ang bahay, nakita ko si Darian sa hapag. May hawak siyang maliit na notebook at ilang resibo. Nakasulat doon ang renta, gamot, gatas, bigas at baon. Lumapit ako sa kanya. Darian. Napatingin siya. Bakit? Huminga ako ng malalim. Hindi si Noel ang may sakit. Biglang nanlamig ang mukha niya. Sinundan kita, sabi ko. Pumunta ako sa apartment. Nakita ko ang babae. Nakita ko ang bata. Narinig ko ang sinabi niya tungkol kay Noel. Tahimik siya. May iba ka bang pamilya? Tanong ko. Masakit sabihin. Mas masakit hintayin ang sagot. Tumingin siya sa akin ng diretso. Wala. Anak mo ba ang bata? Hindi. May relasyon ba kayo ni Lara? Wala, Mara. Napaupo ako sa tapat niya. Kung ganun, bakit mo sila tinutulungan? Bakit mo ko pinagsinungalingan? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, binuksan niya ang drawer at may inilabas na lumang larawan. Tatlong lalaking naka-uniform pang high school. Isa si Darian at ang isa ay si Noel. Best friend ko siya, sabi ni Darian. Magkasama kami mula high school. Si Lara ang naging asawa niya. Si Basti ang anak nila. Nasaan si Noel? Tanong ko. Namula ang mga mata niya. Wala na siya. 3 taon na. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Naaksidente siya habang pauwi galing trabaho, pagpapatuloy niya. Bago siya mawala, nakiusap siya sa akin. Tumingin siya sa larawan. Sinabi niya, "Darian, kung may mangyari sa akin, huwag mong pababayaan si Lara at si Basti." Doon ko naintindihan ang lahat. Hindi pala si Noel ang may sakit. Patay na pala si Noel. At ang bawat linggo ni Darian ay hindi tungkol sa pagtataksil. Tungkol yun sa pangakong iniwan ng isang kaibigan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Gusto kong sabihin, sagot niya. Pero natakot ako. Natakot akong isipin mong may iba kong pamilya. Natakot akong isipin mong may tinatago akong babae. Pero ilang taon na, Darian. Oo, sabi niya. At mali ako roon. Hindi siya nagdahilan. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Inamin niya lang na mali siya. At yun ang mas lalong nagpalungkot sa akin. Hindi ako galit sa ginagawa mo, Darian. Hindi ako galit dahil tinupad mo ang isang pangako. Nasaktan ako dahil pinili mong mag-isa. Asawa mo ako. Hindi ako taong dapat mong taguan hanggang sa maging estranghero ka sa sarili mong buhay. Kung mabigat ang dala mo, hindi ibig sabihin kailangan mong buhatin ng mag-isa. Tahimik siyang umiyak. At umiyak din ako. Pasensya na, sabi niya. Mali na hindi kita sinabihan. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi kita pipigilan tumulong. Pero hindi pwedeng ikaw lang ang sasalo. May pamilya rin tayo. May anak tayo. Hindi pwedeng maubos ka. Hindi pwedeng maubos tayo. Tumango siya. At sa unang pagkakataon, pareho kaming naging tapat. Nag-usap kami tungkol sa budget, sa oras, sa hangganan ng pagtulong. Hindi ko hiniling na iwan niya si Lara at Basti, pero sinabi kong kailangan naming humanap ng ibang paraan. Kaya tumulong akong maghanap ng social worker. Nagtanong kami sa barangay tungkol sa assistance para sa gamot ni Lara at school support para kay Basti. Noong una, nahihiya si Lara. Ang dami na pong ginawa ni Darian, sabi niya. Ngumiti ako. Hindi ka namin tinutulungan dahil kawawa ka. Tinutulungan ka namin dahil may batang kailangang lumaki na may pagkakataon

Doon siya umiyak. At sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakita bilang babaeng may kaugnayan sa lihim ng asawa ko. Nakita ko siya bilang isang inang pagod nang lumaban, mag-isa. At si Basti, hindi lihim na anak ni Darian. Isa siyang batang nawalan ng ama at nangangailangan ng taong tutupad sa pangako nito. Makalipas ang ilang buwan, hindi na palihim ang pagtulong ni Darian. Minsan, sabay kaming pumupunta roon. Minsan, kasama namin si Isa. Nagdadala kami ng pagkain, pero may malinaw na budget. Tinutulungan ni Darian si Basti sa assignment, pero hindi na siya nag-iisa sa lahat. Hindi naging perpekto ang lahat agad. May mga araw na naaalala ko pa rin ang sakit ng pagsisinungaling niya. Pero natuto kaming mag-usap bago magtanim ng duda. Natuto kaming magsabi bago maging lihim ang isang problema. Dahil sa huli, mahalaga ang pagtupad sa pangako. Pero mas mahalaga rin ang taong kasama mong umuwi sa bahay. At ang tunay na pagsasama ay hindi pag-iwas sa mabibigat na problema. Ito ay ang pagpiling harapin ang mga ito ng mga

0: Private Confessions sa DZMM.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio,
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee, at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program, maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Alexa, handa kitang ipaglaban. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin. Sa pagmamahala natin.
3: Mahirap, Calvin.
2: Di ba mahal mo ako?
3: Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pang kayang gawin ng mama mo.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan, nagtapat si Calvin ng damdamin kay Alexa. Dahil mahal din siya ng dalaga, tinanggap niya ang pag-ibig nito. Kaya lang hindi magawang ipaalam ni Calvin sa kanyang mama. Subalit ramdam ng kanyang mama na may inililihim ang binata. Kaya gumawa ng paraan ang ina ng binata upang makilala si Alexa. Pinuntahan ito sa bahay, kinausap at binigyan ng kondisyon. Kailangang layuan ni Alexa si Calvin upang hindi mawala ang scholarship nito at makapagpatuloy ang pag-aaral. Charo, hindi ako makapagsalita pagkatapos ng pakikipag-usap sa akin ng mama ni Calvin. Nakaalis na ito ng bahay, pero tulala pa rin ako. Wala akong ginawa kundi ang umiyak sa aking silid. Dahil doon, wala akong magawa kundi ipagtapat na rin sa aking itay ang lahat. Nagalit siya sa akin dahil hindi ko sinunod ang mga bilin niya. Nakipagrelasyon pa rin ako sa kabila ng pagbabawal niya at pangako ko sa kanya.

0: Akala ko ba pag-aaral lang inaatupag mo? Eh bakit may nobyo ka?
1: Sorry po, Papa.
0: Anak, alam na alam mo kung anong buhay meron tayo. At ang pag-aaral mo lang ang maaaring mag-ahon sa atin. Para hindi ka rin matulad ng dun sa kapalaran mo sa amin ng inay mo. Namatay ang nanay mo sa sakit dahil wala tayong perang pampagamot sa kanya. Anak, tamang mag-ambisyon ka. Pero huwag kang gumamit ng ibang tao.
1: Papa, hindi ko po ginagamit si Calvin. Mahal ko po siya.
0: Pero anong tingin sa'yo ng mama niya? Ambisyosa.
1: Wala po siyang sinasabing ganun.
0: Tama ka. Wala nga. Pero ganun ang tingin niya sa'yo. Dahil iniisip niya, minahal mo lang ang lalaking yun dahil may pera sila.
1: Hindi po, Papa.
0: Alexa, tapusin mo na ang kaugnayan mo sa kanya para ito sa katahimikan natin at para hindi rin matigil ang pag-aaral mo.

0: Ma, anong ginawa nyo?
1: Kinausap ko lang ang girlfriend mo.
0: Hindi ganun ang ginawa nyo. Hindi minaliit nyo siya at tinakot.
1: Binigyan ko lang siya ng option.
0: Hindi nyo po dapat ginawa yun.
1: You're questioning my decision?
0: Dahil mali.
1: Mali ano? Ano, pinaprotektahan lang naman kita sa mga tao ambisyosa at mapagsamantala.
0: Hindi ganun si Alexa. At nagmamahalan po kami.
1: Are you sure na mahal ka niya? O mahal niya kung ano ang meron ka?
0: Ba't ganyan ang tingin niyo sa kanya? Dahil ba mahirap lang sila? At hindi sila katulad natin?
1: Gusto mo magpagtawanan tayo ng mga kaibigan at kamag-anak natin? Kung nabubuhay lang ang papa mo, ganun din ang gagawin niya.
0: Mas importante ba sa inyo sasabihin nila kaysa sa kaligayahan ko? Ma, akala ko ba mahal niyo ako? Pero bakit parang ayaw niyo ako maging masaya?
1: Of course, gusto ko. Walang magulang na ibig makita malungkot ang anak.
0: Si Alexa ang nakapagpapasaya sa akin. Kaya hindi niyo po ako dapat pinalalayo sa kanya.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. MMK sa DZMM.
6: Naging malaking hadlang sa pagmamahalan namin ni Calvin ang mama niya. Dahil pareho pa kaming nag-aaral, hindi kami nagmamadali. Kaya lang masakit na mawawalan kami ng kalayaang magkasama. Samantala, ganoon din si Itay. Ang gusto niya ay lumayo ako kay Calvin para wala ng gulo.
7: Paano ba yan, bes? Anong gagawin mo? May MH sa pagitan niyo. Malaking hadlang.
8: First love ko si Calvin. Hindi ko siya kayang layuan.
7: Naiintindihan kita, Alexa. Pero hindi nagbibiro ang mama niya. Kaya niyang alisin ka sa pagiging scholar.
8: Yun na nga eh.
7: Kapag ginawa niya yun, paano ng studies mo? Hindi na matutupad ang pangarap mo na maging psychologist.
8: Naguguluhan ako, May.
7: Oh, anong sabi sa'yo ni Calvin?
8: Hindi rin siya payag na magkalayo kami.
7: Handa niyang suwayin ang mama niya ng dahil sa'yo?

0: Mahal na mahal kita, Alexa. Hindi niya tayo mapag-ihiwalay.
1: Pero, Calvin...
0: Alexa, handa kitang ipaglaban. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin sa pagmamahalan natin.
1: Mahirap, Calvin.
0: Di ba mahal mo ko?
1: Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung ano pang kayang gawin ng mama mo.
0: Nananakot lang yan si mama.
1: Calvin, ayokong mahinto sa pag-aaral ko. Kung mawala ang scholarship ko, hindi na ako makakapagtapos.
0: Kaya iiwan mo ko? Makikipaghiwalay ka sa akin?
1: Ewan ko.
0: Alexa, huwag mong gagawin yun. I can't afford to lose you. Hindi ko kaya yun.

0: Oh, bakit ngayon ka lang? Sa kagaling?
1: Sa kaibigan ko po, pa.
0: Sa kaibigan? O nagkita kayo ni Calvin?
1: Pa.
0: Anak, nakikiusap ako. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema natin. Kung hindi ka makikipaghiwalay sa kanya, lalo lang magugulong buhay natin. Hindi lang yun, pati pangarap mo mawawala. Nauunawaan kita, anak. Nagmamahal ka. Pero maling tao minahal mo.
1: Pero pa...
0: Hindi ang gaya ng Calvin ang para sa'yo. Tanggapin mo ang katotohanan yon. Isa pa, bata ka pa. Marami pang pwede mangyari. Wala rin katiyakan kung hanggang saan ang pagmamahal na nararamdaman niyo sa isa't isa. Ang lahat ng yan ay maaari magbago. Kasi mga bata pa kayo.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Alianza. Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
1: Charo, maging si Itay ay tutol din. Kaya hindi siya tumigil na paalalahanan ako. Ayaw rin niyang lumaki pa ang problema. At ako lang ang siyang magdusa. Maging ang kaibigan kong si May ay sang-ayon sa gusto ni Itay. Pero mahirap kapag iba ang ibig mangyari ng puso.
2: Wala ka kasi sa sitwasyon ko, Besh. Kaya nasasabi mo yan. Para bang madali lang layuan si Calvin.
3: Eh kung gusto mo, palit tayo.
2: Ewan.
3: Seriously speaking, Alexa, meron kasing mga bagay na hindi talaga po pwede. Tsaka huwag mo nang gawing sardinas ang relasyon nyo.
2: O anong kinalaman ng sardinas?
3: Eh kasi nga ipinagsisiksikan mo.
2: Ano? Hugot na naman. Ay, Besh, masakit eh.
3: Alin ang mas masakit? Ang kalimutan si Calvin o ang masira mga pangarap mo? At di mo matupad ang pangako mo sa papa mo? Beshi, huwag kang maging selfish.
2: Ang hirap nga eh. Masakit.
3: Sa una lang yun. Pag tumagal, unti-unti magiging okay na rin. At matatanggap mong hindi para sa'yo si Calvin. Kundi may ibang higit pa sa kanya.

Bakit pa ganito? Ang hirap. Ngayon lang ako naging happy ng sobra. Ang maging boyfriend ng lalaking dati, gusto ko lang ma-meet. Pero yun pala, akin siyang makakamit. Kaya lang, bakit merong hadlang? Ay, bakit ba madalas ganun? Nagiging sagabal ang kalagayan sa buhay para maging masaya? Napaka-unfair ng buhay.

0: Hindi mo ba kayang sundin ang gusto ko, Calvin?
1: Ma, kung mahal mo ako, maintindihan niyo po.
0: Para din sa iyo ang ginagawa ko. Marami pang babae dyan. Mas maganda, matalino, at ka-level natin. Hindi tulad na Alexa na yan.
1: Mahal ko po siya, at mahal niya rin ako.
0: Walang patutunguhan ang pagmamahalan niyo. Hindi siya makakatulong sa pamilya natin. Baka nga, maging kahihiyan pa siya.
1: Hindi ko po kayang mawala siya.
0: Alam mo ba sinasabi mo? Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ang babaeng yon? O akong mama mo?
1: Ma.
0: Hindi lang yung Calvin. Lahat ng luho at kasaganahan tinatamasa mo ngayon, mawawala sa'yo yon. Kapag ipinagpilitan mo ang katigasan ng ulo mo.
1: Mama!
0: Hindi ako nagbibiro. Mamili ka. Ang magandang buhay na kinagisnan mo o ang babaeng yon?

0: Hinto mo tong kotse mo. Ito rin yung lugar kung saan ka nagtapat sa akin.
1: Oo. Gusto kong dito ulit tayo mag-usap.
0: May sasabihin ka sa akin?
1: Oo.
0: Ako rin, Calvin. Meron din akong sasabihin sa'yo.
1: Mauna ka. Makikinig ako.
0: Ikaw na lang.
1: Sige na, mauna ka na.
0: Calvin, iba sabi mo, handa mo akong ipaglaban. Basta wag lang akong bibitiw. Kaya lang, sorry. Hindi ko pala kayang humawak ng mahigpit. Kailangan ko nang bumitaw.
1: Alexa, nangako ako na ipaglalaban ka. Kaya lang, hindi pala madali. Siguro, hindi pa ako ganun kahanda. Kulang pa ang lakas ko para ipaglaban ka. Sorry, Alexa. Masakit man yun. Kaya lang, kailangan kong gawin. I'm sorry.
0: Naiintindihan kita, Calvin. Maaring hindi pa talaga panahon.
1: Pero huwag ka mag-alala. Kapag kaya ko na, kapag handang-handa na akong hawakan ka ng mahigpit, darating ako para gawin yun.
0: Hihintayin ko yun. At promise, hinding-hindi ako bibitaw para makasama ka.

0: kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Naging mahirap at masakit sa aming dalawa ang paghiwalay namin ni Calvin. Hindi ko na siya makakasama pa at makikita ng madalas. Subalit ang masasayang alaala ay maiiwan na siyang magbibigay ng ngiti sa aking labi. At marahil, ganoon din sa kanya. Buo ang pag-asa ko na isang araw, babalik siya para tuparin ang pangako namin sa isa't isa. Wala mang katiyakan kung kailan, mananatili sa puso ko ang tiwala at laan akong maghintay. Hanggang dito na lang po, lubos na nagpapasalamat, Alexa. Masarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin. Nagbibigay ito ng kaligayahang mahirap ipaliwanag. Subalit kung minsan, hindi madaling ipaglaban ang pagmamahalang dumadaan sa iba't ibang hadlang, lalo na't mahal sa buhay ang siyang dahilan. Mahirap pumili. Subalit may mga bagay tayong kailangang higit na pahalagahan para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kinabukasan. Gayunpaman, kung ang pag-ibig ay tunay at ang pagmamahal ay iniingatan sa puso, lumipas man ang mga taon, hahanapin ito ang daan pabalik sa taong tunay na makakapagpasaya at magbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Alexa na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: on ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, patok ngayon ang sorbetes at palamig sa gitna ng rally sa EDSA People Power Monument. Narito kumpirmado. Siguradong balita hati ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Tricia, alas 9 pa lamang ng umaga kanina, matindi na ang sikat ng araw sa EDSA People Power Monument.
3: Patawag ulit. Babalikan ho natin ang ulat ni Zeus Legazpi. Samantala, Pangulong Marcos Jr. may paalala sa mga sundalo kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Pasay City, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
5: Trisha, muling pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sundalo na ipagpatuloy ang paninindigan sa mataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad sa pagseserbisyo sa taong bayan. Sa talumpati sa 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang paalala sa hanin ng hukbong himpapawid na manatiling tapat sa kanilang tungkulin sa konstitusyon na protektahan ng mga Pilipino at ipagtanggol ang mga demokratikong institusyon na nangangalaga sa kalayaan ng bansa. Muling tiniyak ng Pangulo ang katapatan ng administrasyon sa pagbibigay ng nararapat na kagamitan, oportunidad at suporta sa mga sundalo para magampanan nila ng tama ang kanilang mga misyon ng may karangalan at kagalingan. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kanyang direktiba sa Philippine Air Force na siguraduhin ang airworthiness ng lahat ng kanilang mga aircraft at ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na safety protocols sa kanilang mga misyon at aktibidad. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang kalidad at maayos na estado ng mga aircraft na ginagamit ng mga sundalo para maglingkod sa bansa, kaya karapatan nilang matiyak ang kaligtasan sa trabaho. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Balikan ho natin ang ulat ni Radyo Patrol Zeus Legazpi mula dyan sa may EDSA People Power Monument. Go ahead, Zeus.
4: Trisha, alas 9 pa lamang ng umaga. Kanina, matindi na ang sikat ng araw sa EDSA People Power Monument. Maalinsangan din ang panahon na sinabayan pa ng mas matinding init dahil sa kumpulan ng mga tao sa lugar bunsod ng programa na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman mabenta-mabenta ang dirty ice cream at palamig. Ang ice cream vendor na si JR sinabi kumita na ng 1,000 piso mula na maglaku siya ng paninda bandang alas 8 kanina. Anya, marami na ang bumibili pero mas mababa ito sa inaasahan niyang tikitain ngayong araw.
6: Kuya JR, yan, ikaw, anong oras ka pa nagtitinda rito?
7: Mga dumating ako dito, mga alas 8 ng umaga.
6: Alas 8 ng umaga, medyo mataas na yung sikat ng araw. Nakamagkano ka na?
7: Mga 1K lang po.
6: 1K pero...
7: Matumal pa ngayon.
6: Sa tingin mo matumal pa yun? Umaasa ka ba na dami pa sila?
7: Opo, umaasa po ako na dami pa kasi sabi nila, dami daw mamayang hapon.
4: Ang vendor naman na si Doy, kumita na ng 400 piso kahit wala pang 2 oras na nagtitinda sa lugar. Umaasa ang mga nagtitinda na tataas pa ang kanilang kita at benta ngayong araw hanggat nagpo-programa ang INC. Naglalaro sa 30 hanggang 50 pesos ang presyo ng sorbetes, depende yan sa dami, habang 10 hanggang 20 pesos naman ang palamig na gulaman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney.
8: Hello Attorney.
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney.
0: Magandang Miyerkules ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
3: Hello po mga kapamilya. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po lahat ng mga bumiyahe sa EDSA?
0: At grabe ang traffic eh.
3: At hindi nakabiyahe sa EDSA. Naku po, planuhin natin mabuti ngayon. Aadi po mga biyahe. Kahapon nga, sinabi ko rin yan, partner, na kung wala naman po tayo mahalagang pupuntahan, eh, wag po muna tayo dumaan dito po sa area ng EDSA dahil mukhang matagal-tagal pa ito, partner. Oh. I don't think hihinto po for today. Ito pong programa ng ating mga kasamaan dyan sa INC, sa PPM.
0: Yes.
3: Kasi I think, if I'm not mistaken, nagre-request sila for extension eh. Until July 3. So, ano ba yung July 3? Friday?
0: July 1 pa lang tayo.
3: Oo. So, alam niyo na po, update lang tayo ngayon dito sa DZM. Magbibigay po kami maya-maya ng mga sitwasyon doon.
0: Pero, tutok lang po.
3: Oo. Pero kanina, di ba, si Trisha, yung sa report ni Zeus, I think, talagang mabenta ang ilan sa mga bilihin doon kasi mainit ang panahon ngayon. Tama. Ice cream,
0: pangontra
3: tubig.
0: Pangontra sa init.
3: Mm-mm. E nakwento nga sa'yo kasi ako'y kaka-uwi lang mula doon.
0: Oo nga, kagabi, magdamag ka doon, partner.
3: Inumaga tayo doon, partner. At kahapon, ay nung kanina madaling araw, sinuwerte kami. Kasi medyo malamig ang panahon.
0: Oh, so nakatulong medyo, yung ulan, yung buhos ng ulan kahapon, actually.
3: Mm-mm. Marami ang kahit pa paano nakapagpahinga. Mm-hmm. Kasi may kanya-kanyang sapin lang sila sa kalsada, wow. Partner. Ay, around 5,000 din yun. Na mga INC members ang may tent, yung iba nasa gilid ng kalsada. Sabi ko, sana hindi naman po umulan. Eh, kawawa din naman po mga kababayan natin pag nagkasakit sila din. So, nakisama ang panahon. So, pero ngayon, sobrang init naman.
0: Ingat po. Lahat
3: hindi mo alam sa ano lugar eh. Oo.
0: Silong din. Tsaka, sabi nga ni Doc Dennis, tubig. Hydrate.
3: Mm-hmm. Oo, yun po talagang mahalagang paalala ngayon. But anyway, maganda hapon po sa lahat ng mga nasa bahay naman po ngayon. Nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya. Halatang wala pang tulog. At hello po sa lahat ng mga kapamilya po namin dyan sa kalsada. Nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Yung mga katanungan po ninyo at mensahe, maaari nyo na po yan ipadala sa amin po mga hotlines.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller dito lamang po sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
8: Hello, Attorney!
3: Sa oras po na 108, tanga po natin na pong alamin ang ating Wednesday lesson!
2: Usapang legal. Usapang batas. Komplikado yan. Pero, ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Ano nga po bang sabi ng batas, partner? Hinggil po dito sa pagsasagawa ng mga protesta at mga rally pagdating po doon sa pagkuha po ng necessary permits. Kailangan po ba ng permit para po makapag-rally? Go ahead, partner.
0: Okay. Bago natin puntahan kung yung kailangan ba ng permit o kasi meron tayong naririnig lagi, no permit, no rally.
3: Oh.
0: So yan, makikita natin saan yan nang galing, partner. Mm-hmm. Pero bago yun, puntahan muna natin yung pinakamataas na batas sa Pilipinas. Again, 1987 Constitution, isa ang right to peaceful assembly.
3: Oh.
0: Bibigyan ko ng diin. Peaceful assembly. Minsan sinasabi to, freedom to peaceably assemble. Ganun din, kailangan o ginagarantihan ng konstitusyon ang iyong karapatan sa mapayapang pagtitipon.
3: Okay.
0: Okay, so yun ay malinaw. Pero laging kakabit nun, partner, kasi hindi lang naman kayo, hindi lahat ng pagtitipon ay protected by law.
3: Okay.
0: At kadalasan, itong ang subject dito ngayon na pag-uusapan natin ay yung uri ng pagtitipon na merong mga talumpati, kadalasan mainit, minsan may nagpapatawa rin, pero mas madalas, lalo na kung political rallies, yan ay maituturing natin mataas lagi yung emosyon. At kakabit nung ginagarantihan ng konstitusyon na karapatan mong mag-tipon-tipon ng payapa mm-hmm. ay yung lagi rin natin nababanggit dito sa Hello Attorney, yung right to redress of grievances. Ibig sabihin, lahat tayong mga mamamayan, mm-hmm. hindi lang natin karapatan magsama-sama, karapatan din natin na makapagpahayag, makapagparating sa ating pamahalaan ng ating mga hinaing. Yun yung redress. I-address dapat ng ating gobyerno yung ating mga kumbaga puna, hinaing. Hindi ibig sabihin na lahat ay may agarang tugon, mm-hmm. kundi dapat yan ay binibigyan ng malayang lugar, malayang espasyo sa pagpapahayag. Lalo na kung yung pagpapahayag ay paghingi ng kumbaga mga karapatan ng mga mamamayan. Pero dito kasi partner, itong karapatan na ito, hindi lang ngayon yan naging issue. Marami na sa mga nakaraang administrasyon mm-hmm. na at even before itong 1987 Constitution, even under the 1935 Constitution, partner, tandaan mo, ito, na, provision mm-hmm. na ito, itong mga Bill of Rights na tinatawag, hiniram natin yan at ginawa natin atin, galing yan sa Estados Unidos. Mm-hmm. So lahat nitong mga Bill of Rights o listahan ng batayang karapatan ng mga mamamayan ay galing doon sa listahan na yan. Kakabit niyan lagi yung freedom of expression, mm-hmm. freedom to express yung iyong beliefs.
9: Okay.
0: So, ang sabi ng Korte Suprema, ito, babasahin ko sa iyong title, partner, at ito ay April 25, 2006, bayan, karapatan, maraming mga grupo mm-hmm. na noon, mm-hmm. partner,
9: progressive groups,
0: mm-hmm. Bilisan lang natin yung kwento, nag-rally sila dyan sa paligid ng Malacañang at sa iba pang lugar.
9: Okay.
0: At kumbaga merong mga leader sila inaresto. Mm-hmm. At yan yung kumbaga naging asunto ngayon mm-hmm. doon sa ating Korte Suprema. Yan, babalikan natin. Pero kasi mula sa konstitusyon, baba naman tayo sa batas. Merong batas pambansa, 880, na nagbibigay ng sustansya dito sa karapatang ito. At ang title nito, walang iba, partner, ay
9: The Public Assembly Act.
0: Public Assembly Act of 1985. Mm-hmm. Pansinin po natin na it predates
9: the 1987 Constitution.
0: Correct. Mm-hmm. So, okay. At dito, marami. Yung unang magagamit natin dito, anong ibig sabihin ng Public Assembly? Ito ang listahan, rally, demonstration, march, parade, procession kasama dito, mm-mm. or any other form of mass action or concerted action. Ito pa, yung mahalaga, held in a public place. Okay? So, yung public place dyan, yan yung contention ngayon.
9: Okay.
0: Does it include mm-hmm. yung thoroughfares?
9: Major thoroughfares,
0: okay.
9: My God.
0: Does it include all parks? Yan, kasi lahat yan, public mm-mm. places. Ibig sabihin, mm-mm. yung publiko, walang nangyayari dyan. Malaya ka dapat nakapupunta dyan. Pero, bakit, ito pa,
9: bakit,
0: yung,
9: bakit, ano part?
0: Bakit, kasi, dito, sinasabi yung mga nagtatanong, bakit naabala kami? Kasi, EDSA
9: okay.
0: yan. So,
9: okay.
0: wala ba kaming karapatan na magreklamo rin?
9: Oo,
0: na,
9: may freedom kami, din kami to go to work and do
0: exactly.
9: our...
0: Exactly. So,
9: you know,
0: dito, partner, pagbasahin mo tong buong batas na ito, eh, yan yung mga tinitimbang. So, number one, yung karapatan ng taong magsama-sama ng payapa. Mm-hmm. Again, stress tayo sa payapa. Mm-hmm. Maayos at payapa. Pangalawa, mm-hmm. yung, kumbaga yan yung unang tinitimbang. Yung pangalawa, yung authority ng Estado mm-hmm. to maintain peace and order.
9: Okay.
0: Okay. At pangatlo, mm-hmm. yung karapatan naman ng ibang tao na hindi maabala, hindi masaktan, hindi masira ang kanilang ari-arian mm-hmm. o yung kumbaga masaktan yung kanilang persons or masira yung kanilang property. Mm-hmm. So yan yung tatlong matataas na values na tinitimbang nitong batas na ito. Sa paanong paraan? Unang-una, yung garantya na yung karapatan mong magsama-sama ng tahimik, payapa,
9: mm-hmm.
0: eh, sabi ng Korte Suprema dito sa kaso na binabanggit ko, yan ay nag-i-enjoy ng mataas na preference.
9: Okay.
0: Ibig sabihin, hindi basta-basta pwedeng kitilin, pigilin, paliitin.
9: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, ang sinasabi ng Korte Suprema dito, na sinasite niya yung mga previous cases, partner, na itong right to peaceably assemble o yung mapayapang pagtitipon ay kumbaga building blocks, fundamental, pundasyon ng demokrasya.
9: Okay.
0: Parang sinasabi niya, partner, basta yan ay payapa,
9: mm-hmm,
0: dapat yan ay payagan.
9: Okay.
0: Okay. Pero sinasabi rin ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin that it enjoys one of the highest places in our democracy, absolute na siya.
9: Oh.
0: Kasi meron din siyang inherent limitation. Number one inherent limitation, yung karapatan ng Estado, yung authority ng Estado to maintain
9: peace and order.
0: At nakapaloob yan dyan. Makikita mo dito yung pagtitimbang. Nakapaloob dito sa batas. Halimbawa, sa rally, demonstration, nire-require ng batas na yung kapulisan,
9: mm-hmm,
0: o yung ating Philippine National Police dapat 100 meters away from the demonstration, the rally, the mm-hmm mass action.
9: Mm-hmm.
0: Bakit? Kasi hindi lang yon para kumbaga manatiling malaya yung kanilang ginagawa, kung hindi kung kinakailangan nang responde.
9: Mm-hmm.
0: Halimbawa, may nagkagulo,
9: mm-hmm,
0: may nag-infiltrate, hindi talaga galing sa kanila. Mabilis siyang makaka-responde.
9: Okay.
0: So, mm-hmm, ibig sabihin, sapat na layo para, kumbaga, hindi sila mahadlangan, hindi sila matakot, hindi sila mapilitan na umusog-uso. Pero, sapat din yung lapit niya para kung meron mang kailangan tulong sila, hindi talaga para isuppress or pigilan or ilimit yung kanilang content ng pag-uusapan nila. Kung hindi, kumbaga, babalansihin. Malaya kayo, pero meron kayong bantay, meron kayong mangangalaga sa inyong kaligtasan. At kung kailangan may emergency response, nandyan sila. Pero ito ang sinasabi ng batas. Ang malinaw,
9: mm-mm,
0: karapatan ng lahat ng tao, hindi mo kailangan kumuha ng permit. Kung gagawin mo ang mapayapang pagtitipon, mapayapang paglalahad ng iyong reklamo sa gobyerno sa isang freedom park.
9: Ano-ano po yung mga freedom park na meron tayo, partner? Ang EDSA po ba yung freedom park, partner?
0: Hindi, partner. Dito sa batas, Batas Pambansa 880, nakalagay dito, inuutusan,
9: mm-mm,
0: ang lahat ng lokal na pamahalaan within 60 days, partner. No? Within 60 days ng effectivity nitong batas na ito,
9: mm-mm,
0: na mag-identify, magdeklara ang lahat ng lokal na pamahalaan ng mga freedom parks sa kasamaang palad, partner,
9: mm-mm,
0: noong 2006,
9: mm-mm,
0: merong side note, merong side comment si Supreme Court. Sabi niya, parang Cebu lang ang nakapagdeklara. So, isipin mo, kailan ito napasa itong batas na ito, 1985,
9: mm-mm,
0: noong 2006, ilang taon yon. So, ilang dekada na ang lumipas, mm-hmm, pero iisa pa lang. So, sabi
9: isa
0: ng,
9: pa lang alin, partner?
0: Isa pa lang ang LGU nung panahon na yun na nakapagdeklara
9: ng
0: Freedom Park.
9: Oh?
0: Kasi inuutusan, dapat okay, 60 days within effectivity nitong batas na ito, dapat meron na kayo lahat.
9: Mm-hmm.
0: So, ngayon, tanong, hingi tayo ng tulong kay Google, ilan na ba 2026? Ilan na ang may Freedom Park sa buong Pilipinas?
9: Pero kahit mag-Google ka o hindi, alam po natin kasagutan sa nangyayari ngayon sa EDSA, hindi siya Freedom Park.
0: Correct. Pero ito ang sasabihin natin.
9: Mm-mm.
0: Ang sinasabi ng batas at sinasabi ng Korte Suprema na ibig sabihin ng batas, ang ibinibigay na karapatan o authority sa gobyerno,
9: mm-mm,
0: kapag sa-submit ng request ang mga gustong mag-rally. Partner, mm-hmm, ilan? Sabi ng...
9: Anim.
0: Okay.
9: Ito lang po ang mga Freedom Park o Free Assembly Areas sa buong Pilipinas sa ngayon. Thank you, Gogol. Sabi niya, Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila, Fuente Osmeño Circle.
0: Yan sa Cebu.
9: Sa Cebu. Plaza Miranda sa lungsod ng Maynila, mm-hmm, Quezon Memorial Circle sa Quezon City, mm-hmm, Freedom Park sa Marikina,
0: mm-hmm,
9: sa Marikina, at Aguinaldo Freedom Park sa Kawit, Cavite. So, anim lang po so far.
0: Opo, shout out sa mga LGU.
9: Mm-mm.
0: Meron pa kayong panahon bago ulit magkaroon ng kaso at mapansin na naman ng Korte Suprema,
9: mm-mm,
0: na hindi tayo sumusunod sa atas ng batas. Kundi ako nagkakamali, sabi ng Korte Suprema noong 2005, deplorable, oh sorry, regrettable na hindi lahat ay tumugon, hindi lahat ng LGUs ay tumugon sa mandato nitong batas. Pero balikan natin, partner. Mm-hmm. Ang sinasabi ng Korte Suprema, itong requirement under Batas Pambansa 880, pag may mga organizers ng rallies, demonstration, mass actions, hindi ito whimsical o hindi overbroad, hindi malawak yung discretion ng local government.
9: Okay.
0: When approving or disapproving, hindi yan ayon sa gusto o ayaw.
9: Okay.
0: Ang sinasabi ng Korte Suprema, limited ang kanyang authority. Mm-mm. To determine the place, time, and manner. Again, bakit po sinasabi ng Korte Suprema? Sapagkat, tandaan natin, ang tinitimbang nila, sinusubukan nilang balansin yung karapatan ng mga taong magtipon-tipon ng payapa, mm-hmm, yung karapatan ng gobyerno magpanatili ng kaayusan.
9: Mm-hmm. Pardon, kaayusan!
0: At, kumbaga, peace and order.
9: Oo.
0: At pangatlo, hindi naman grabe maperwisyo ang ibang tao din may karapatan magtrabaho, may karapatan ng malayang pagdaloy ng trapiko, at iba pa, yung wala lang dito, hindi lang siguro applicable dito ngayon sa nangyayari, pero halimbawa, may mga businesses, mm-hmm, na affected. For example, pag binlock mo yung major thoroughfares, yung flow ng business in certain establishments ay pwedeng
9: marami, oh,
0: maputol or malugi. Hindi,
9: okay,
0: ba?
9: Mm-hmm.
0: Isa pa, partner, ang sinasabi, di ba, hindi mo yan basta-basta pwedeng i-reject. Ang sinasabi ng Korte Suprema dito, kung mayroon kang impormasyon na merong clear and imminent, malinaw at malapit na panganib,
9: mm-hmm,
0: sa peace and order ng isang lugar. Kasi partner, natin bilang layman na hindi lahat ng alam natin, or sorry, iba yung alam ng mga authorities, kumbaga sa mga threats, yan yung dyan dapat ginagamit yung intelligence funds. Yung ano ba yung, kumbaga, meron bang mga kumikilos talaga?
9: Mm-hmm.
0: Ngayon, pinag-usapan, may, hindi natin sinasabi na ngayon lang. Pero karaniwan, yun yung sinasabi para maiwasan ang destabilization. Kasi yun, hindi naman pwedeng magwalang bahala ang gobyerno,
9: tama,
0: hindi kumilos,
9: mm-hmm,
0: kung merong mga tinatawag na credible intelligence. At yan, hindi naman yan binobroadcast.
9: Mm-hmm.
0: Kasi baka yan mag-cause naman ng panic.
9: Okay.
0: So, mm-hmm, ibig sabihin, yun yung tinitimbang. Pero, ang safeguard nitong batas, dapat halimbawa, yun ang dahilan kung bakit i-deny ang iyong permit, dapat madinig, mm-hmm, yung mga organizers. Di ba, nag-apply sila.
9: Mm-hmm.
0: Sasabihin ng mayor, halimbawa, hindi kayo pwede dahil merong threat. Dapat mapakinggan sila. Nasasabihin nila, hindi yan totoo, walang batayan, etc. etc.
9: Due process pa rin.
0: Due process pa rin, mm-hmm, may pinakikinggan.
9: Mm-hmm.
0: At hindi, kumbaga, kung hindi dyan pwede, baka
9: saan
0: pwede kayo?
9: Pwede, diba?
0: Or halimbawa, okay, sasabihin, hindi pwede kasi central business district yan, maraming mawalan ng kumbaga, sweldo, trabaho, mm-hmm, business, etc.
9: Mm-hmm.
0: Baka pwede dito kayo sa mas malapit, hindi kayo makakaabala,
9: mm-hmm,
0: doon. At doon, pwede naming i-reroute ang traffic na, kumbaga, hindi naman grabe ang perwisyo sa ibang taong may karapatan din.
9: Okay.
0: At doon, partner, yan yung, kumbaga, at dapat, kasi sabi dito sa batas, at least 5 days before nag-file ka na
9: ito, nangyari ng application. Yung lightning rally to, partner, what happened yesterday.
0: Mm-hmm.
9: Tapos ngayon po sila nabigyan ng permit. Ano na po ang sinasabi ng batas sa nangyari po kahapon na wala,
0: okay,
9: silang permit?
0: Yan, makikita natin na yung ating mga pambansang Philippine National Police, nasa Biblia nila itong Batas Pambansa 880. Bakit? Kasi dito sa batas na ito, yung salitang maximum tolerance.
9: Oo, pero nabanggit mo, partner, sorry to cut you, meron na lang po tayong 2 minutes left dito before we go on,
0: sorry,
9: commercial break. Pero ito lang po kasi nabanggit niyo yung tatlo. May karapatan kang magsagawa ng ganito po mga programa provided na hindi po kayo nakakaabala. But
0: yes,
9: we all know what happened yesterday. Marami pong, mm-hmm, naabala. Marami mga estudyanteng umiiyak, hindi nakapag-exam. Marami pong doktor doktor na hindi po nakapunta sa kanilang mga clinic, they had to cancel schedules.
0: Mm-hmm.
9: Dahil naipit po sila dito sa nangyari.
0: Mm-hmm.
9: So, hanggang saan po ang maximum tolerance? Pati po ba ang mga taong apektado ay magsasagawa din ng maximum tolerance? Kawawa po ang mga pasyente na hindi nila na napuntahan dahil meron pong mga agarang, hindi sila makapunta. Sarado ang kalsada that time.
0: Mm-hmm.
9: At hindi naman din naabisuhan ng mga tao.
0: Correct.
9: Hindi na naman ito weekend ang nangyari. Because we all know there are programs, there were programs sa PPM
0: mm-hmm.
9: na weekend po ikinakasa, walang trabaho. It was announced a month before para maplano nyo na. Ibiglaan yun, partner. Naka-uniforme, basa pang buhok, papunta ng eskwelahan. Pagdating mo, ang EDSA walang galawan.
0: Mm-hmm.
9: So, hindi ko lang po naintindihan yung papaano ang dapat na gawin sa ganitong sitwasyon because ayaw po nating maulit ito.
0: Correct.
9: Nakakaawa kasi yung mga kababayan natin.
0: Itong maximum tolerance, wala naman itong kumbaga hard and fast na rules or definition. Tumutugon yung ating mga law enforcement agents ayon sa sitwasyon. Pero kung tutusin mo, mm-mm. kagaya kahapon,
9: mm-mm.
0: meron mang kaguluhan ay sa tingin ko down to a minimum. Kasi nga, ang ating Philippine National Police, kudos to them,
9: mm-mm.
0: nag-exercise ng maximum tolerance. Kasi kung tutusin mo, pag talagang wala kang permit,
9: mm-mm.
0: pwede ka talagang i-disperse ayon sa batas nito. Pero, ang dispersal mm-hmm. kasi, dapat yan yung last resort. Lalo na kung meron ng nanggugulo, nananakit, naninira ng mga ari-arian.
9: Opo. Nakakalungkot lang po. I'm sorry. I really have to say this. Kasi po, nakailang rally na po ako ng coverage sa mm-hmm. tinagal-tagal-tagal ko na pong reporter. And na-witness po natin mismo na binobombahan ng tubig ang ilang mga rallyista na lumalabag sa peace and
0: yes.
9: order, sa kaayusan.
0: Mm-hmm.
9: Nakikita natin ang mga pulis ginagawa yan. Yesterday, 7 po sa hanay ng PNP ang nasugatan, partner. May isa po munti kang masugatan dahil munti kang maipit sa bus.
0: Correct.
9: Mm-hmm. Ang dami pong nangyaring ganon. And then, hindi po natin nakita yung ganong klase po ng treatment nila sa ibang mga grupo, partner, na nagkakaroon din ng paglabag sa peace and order.
0: Okay.
9: So, ang hirap lang pong ito po yung sinasabi ng batas po natin and we're talking about this hoping that the PNP and other law enforcement agencies are listening right now
0: mm-hmm.
9: para po alam po ninyo ano po ang dapat gawin. May nasugatan sa hanin nila, partner.
0: Correct, partner. At dun nga ako bumibilib, partner. Kasi nga, tandaan natin, hindi natin alam lahat ng detalye kung ano nangyari. Pero mm-hmm. yung the fact na mayroong mga hanay ng ating polis ang nasaktan at wala pa akong alam na nasaktan sa mga nagrarally. Ibig sabihin, talagang inabsorb, ibig sabihin tinanggap, tiniis ng ating mm-mm. polis at kumbaga, pasado sila dito sa maximum tolerance. Pero hindi ibig sabihin yan, partner,
9: mm-mm.
0: na again, absolute yung karapatan na nagtitipon-tipon, nagrarally, nagde-demonstrate.
9: Mm-mm.
0: Kasi nga, halimbawa, yung malilinaw na limitasyon dyan. Hindi ka pwede magdala ng patalim, ng baril, ng kahit na anong
9: mm-mm.
0: maka pillbox, incendiary, yung mga madaling magningas. Hindi ka rin pwedeng yung, di ba karaniwan merong mga effigies na sinusunog,
9: mm-mm.
0: yung mga imahe ng mga pinuno. Pero dito sinasabi, malicious burning of anything doon sa mga kalsada. Pero, kumbaga, iba pang detalye yan. So, yung sa tanong mo, talagang mahirap magbigay ng eksaktong definition. And the fact po na walang, kumbaga, hindi nag-escalate
9: mm-mm.
0: yung kaguluhan dyan, hindi kagaya nung nakikita natin noong may mga binobomba.
9: Mm-mm.
0: Kasi, partner, meron ding rules of engagement. Nandito
9: tama,
0: rin
9: tama,
0: sa BP 880.
9: Mm-mm.
0: Pag may napansin sila ng gugulo, magbibigay sila ng paunang warning. At pag nagpatuloy pa rin, bibigyan lang sila ng ilang sandali, minuto. Again, wala pong prescribed na number of minutes.
9: Mm-mm.
0: Talagang depende po sa sitwasyon. May pangalawa pang warning na papasukin na o i-disperse na kayo kung magpapatuloy kayo sa mga illegal activities. Kasi, partner, babalik tayo dun sa mismong pangalan ng karapatan.
9: Mm-mm.
0: Peaceably assemble.
9: Mm-mm.
0: Mapayapang pagtitipon. Kung hindi na yan mapayapa, yan ay violent,
9: mm-mm.
0: marahas, yan ay nakasisira ng mga ari-arian, private properties or private rights are affected
9: mm-hmm.
0: or prejudice yan, pwede nang manghimasok ang pulis para ibalik yung kaayusan.
9: Opo. Kasi po hanggang ngayon po ay ginawa pong paradahan ng kahabaan ng EDSA. I was there until morning at marami pa rin po ang nandoon sa outer lane ng EDSA. Hindi po makadaan ng mga motorista. Talagang two lanes lang. Although may mga ilan naman po na silang nausog, partner.
0: Yes, partner.
9: But I was there buong madaling araw, partner, hanggang umaga. Ano naman eh, when you say peaceful, peaceful naman sila dun, partner.
0: Mm-hmm.
9: Ang naging trigger nila was pag may discussion about moving the vehicles. Because yun ang medyo nagkainitan kapag pinag-uusapan na alisin ang mga sasakyan nila na sa pagparada sa EDSA.
0: Again, partner, tandaan natin, ang kanilang karapatan magtipon.
9: Mm-hmm.
0: Hindi nila karapatan magpark. And in those, tandaan natin, yung karapatan, or sorry, authority ng lokal na pamahalaan or even national law enforcement agency,
9: mm-hmm,
0: precisely ay, kumbaga, ililimita. Papayagan kayo, mm-hmm, pero hindi ayon sa gusto ninyo. Kasi yung flow ng traffic affected, yung flow of commerce, mm-hmm, yung negosyo,
9: mm-hmm,
0: convenience of the commuting public, lahat po yan ay kailangang, kumbaga, i-balance. Hindi sobrang favored ang isa,
9: mm-mm,
0: over the other.
9: Opo, kasi hindi po nasaktan ng ating mga kasamahan sa INC dun sa nangyari kasi pinatupad ng PNP maximum tolerance, pero marami pong collateral damage sa nangyari. Marami,
0: yes,
9: pong nasaktan sa ibang paraan sa mga motoristang at individual na naapektuhan. Sa at in-expect natin, partner, na hindi pa po siya matatapos today.
0: Mm-hmm.
9: So, adjust po muna tayo, okay, mga kapamilya. Sa ngayon po, kung kayo po may mga katanungan sa ating pong programa ngayon, mga katanungan legal, kahit hindi, wala po kinalaman sa rally, ay open po yan dito sa amin sa Hello Attorney. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. So, huwag po kayong bibitiw. Babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: 8 years ako nag-IOC sa VIP naman o 7. Nagkasakit po ako sa baga dahil sa VIP. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
11: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Numero uno sa aksyon!
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
12: Oh.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Basta AM, DZMM!
19: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Hello, Attorney.
0: Nagbabalik po ang Hello, Attorney. Para po sa inyong mga katanungan, ang dami nila dito, partner, sa YouTube Live.
9: Maganda yung tanong ni Marvin Riabada, partner. Attorney Ma'am Liza, hindi ba pasok sa economic sabotage ang nangyaring biglang abala at disruption of traffic? Kasi we were discussing this ni Jeff Capara sa Spot Report kagabi. Sabi ko, hindi ba naapektuhan ang ekonomiya natin kahapon sa traffic na yan, maraming di nakapunta ng trabaho? Kasi may effect ang traffic
0: meron,
9: sa economy ng ating bansa.
0: Okay. Hindi. Kasi ang economic sabotage, meron yan sa agriculture, meron yan sa revised penal code. Hindi yan ang definition ng economic sabotage.
9: I see.
0: Kasi tandaan natin, ano ba ang...
9: So ano lang tawag doon, partner, sabotage? Walang economic, gano'n.
0: Kasi tandaan natin, ha, kahit na merong mga mapeperwisyo, kasama yan sa demokrasya. Kaya nga, ang una nating talakayan, itong right to peaceably assemble, redress of grievances sa gobyerno, hindi yan maibabaklas. Kakabit niyan yung freedom of expression at lahat ng iba pang kumbaga karapatan ng mamamayan. Kasi nga, tandaan natin, yung mamamayan dapat ang nagbabantay sa gobyerno. But again, hindi siya absolute, may limitations, at yan yung dapat ipinatutupad ng police, ng lokal na pamahalaan, at ng iba pang sangkot dito. Si Armando ng Tarlac ay nasa linya na natin, partner. Meron siyang katanungan tungkol sa lupa. Sir Armando, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
9: Hi, sir!
0: Hello?
20: Hello, magandang hapon po, sir.
0: Go ahead po, sir, sa inyong katanungan.
20: Yun po kasi nagsanla po ako ng lupa at bahay. Lupa po, titulo na lupa sa dito po sa isang bangko.
9: Opo.
20: Year 1995 po.
0: Okay.
20: And then year 1995, nagbabayad po kami. Then hanggang 2005, then nalugi po yung bangko. Yung pinagsanlaan po namin, rural bank ito. Ngayon, sumulat po sa amin yung isang bangko na pinapatubos sa amin yung pinapabayad po sa amin yung 135,000.
0: Okay.
20: Ngayon po, nung 2012 po yun, ngayon po, inahanap po namin kung saan po kami magbabayad at kung nasan na po yung titulo. Tumawag po ako sa PDIC, wala naman daw po.
9: Mm-hmm.
20: At tumawag din po ako doon sa isang bangko na nagpadala sa amin ng notice. Hindi rin, wala rin daw po sa kanila yun. Notice daw po, wala raw. Tapos tumawag po ako sa rural dito sa Central Bank of the Philippines, wala rin daw po. Kaya pinakuha po ako ng certified true copy sa dito sa RD ng Pasay.
0: Tama po.
20: Eh wala naman po na bago, same po, wala pong bagong annotation, wala pong pares din po yung encumbrances, wala po eh.
0: Okay.
20: Ngayon po,
0: apo.
20: Go ahead. Ngayon, inaanap po namin paano po namin ma-retrieve itong titulo na ito.
0: Okay, Sir Armando, unang-una, yes, yung sir, sinasabi ninyong natanggap ninyong notice, sino po ang nakapirma at anong bangko po ang nakalagay doon?
20: Sabihin ko po?
0: Hindi po. Kumbaga, tandaan nyo lang po yun kasi yun ang dapat hinahanap natin. Yan ba yung sinasabi ninyo, hinanap nyo na kahit sa Bangko Sentral, hindi nila alam?
20: Opo, wala rin daw po sila na ibentang gano'n o na kumpiskang gano'n na pangalan, titulo, wala rin daw po.
0: Ah, hindi po kasi.
20: PDIC.
0: Okay, sa yung PDIC po talagang hindi sila yung tamang, kasi ang PDIC po yung naggagarantya ng mga deposito. Ito naman po ay real estate mortgage. Ang nangyari po kasi sa inyo, Tatay Armando, yung dati ninyong kreditor, yung bangko kung saan nyo isinanlayan, presumably meron po yung real estate mortgage, at yung sinasabi nyo ngayon, yan pa rin yung bangko na nakatatak sa likod ng titulo ninyo nung kumuha kayo ng certified true copy. Tama po?
20: Opo. Opo. Ay, yung pong dati pong pinagsanlan namin, attorney, ay kung po yung nagsarado.
0: Opo, yun nga po. Kasi hindi po basta-basta nagsasarado ang mga bangko. Ayon po sa batas, yan ay kumbaga either kung walang sasalo, meron tinatawag po kasing conservator, minsan administrator, minsan yan po yung mga nagwa-wind down na bangko, nagsasara, meron pong nag-acquire ng bangko na yan. Kung merong naka-acquire, lahat po ng credits ng bangko, including your loan, ay mapupunta sa kanila. Yung minsan naman walang sumasalo na bangko kaya napupunta sa Bangko Sentral. Ibig sabihin sila yung kumbaga tumata yung administrador hanggang walang mag-acquire ng credits na yon, at sila yung magse-step into the shoes nung dati ninyong creditor. Ang challenge po talaga, kasi normally ito pong mga ganitong proseso, lalo na kung nalipat na doon sa ibang bangko, dapat po yan ay naka-report sa Central Bank. So hindi ko maintindihan na yung unang sumulat sa inyong bangko, hindi na muling nagparamdam. Tama po ba?
20: Opo, opo. Opo,
0: pero alam niyo yung pangalan at kumbaga sinubukan niyo na lahat. Kasi ang pinaka naiisip ko lang talaga, Bangko Sentral. Kasi yung pangalan ng bangko, pag tinanong niyo sa Bangko Sentral, ay dapat mayroong registered address sila. Kasi sila ay regulated entity. So baka ang tinanong niyo sa Bangko Sentral, yung titulo ninyo. Hindi niyo tinanong yung pangalan ng bangko.
20: Sinabi ko rin po yun, sir, doon sa ano, sa Bangko Sentral.
0: Yung and pong ano pong sagot nila? Wala silang impormasyon?
20: Wala raw po, sir, eh.
0: Naku, yun ang mahirap. Kasi kung tutuusin, lahat nga po yan, lalo na kung tutuusin ninyo, tandaan natin, yung Bangko Sentral nangangasiwa, regulator ng lahat ng bangko. So kung ano man ang mangyari sa mga bangko, lalo na yung nagsasara, eh dapat mayroong legal na remedyo yung number one, mga depositors, at number two, kayo na may sanla doon sa dating bangko. Pero siguro, Sir Armando, sa ngayon, wala na po akong maisip na iba pang. Kasi sila yung custodian ng lahat ng records ng mga bangko. Kung sila mismo ang nagsasabi na wala sa kanilang records, either hindi nag-report sa kanila, either yung dating nagsara o yung bagong naka-acquire, ang suggestion ko po ay hanap tayo ng iba pang mga paraan. Halimbawa, ang mga bangko, bukod sa nire-regulate ng ating Bangko Sentral, registered din po sila as corporations. So tignan po natin sa Securities and Exchange Commission yung pangalan ng bangko, hingi po tayo ng kanilang Articles of Incorporation or even yung latest General Information Sheet. Both documents should contain yung registered address po at yung current officials nitong korporasyon na to. Subukan po natin muna doon, Sir Armando.
20: Sir Attorney, almost 30 years na po ito na wala po kami information tungkol doon po kung nasaan na po at naiwala na rin po yung bangko na
0: tama po, na po pero
20: na po yun,
0: kasi po yung mga records po na yan, kahit gano'n po katagal, once nag-register yan sa ating Securities and Exchange Commission, meron po silang record niyan. At kung lalo na yung nakabili, sinasabi niyo yung una, yung sumulat sa inyo na nasa kanila na yung titulo ninyo, yun ang hahanapin ninyo yung records nun sa Securities and Exchange Commission. Pwede po kayong mag-request ng certified true copy ng kanilang Articles of Incorporation. Karaniwan nandun yung address, minsan yung email nandun din, pero dun sa mga luma, hindi ko na alam, pero dun sa mga bago, lalo na dun sa latest General Information Sheet niyang sumulat sa inyo. Subukan niyo po muna yon. Okay po, Sir Armando?
20: Sige po. Salamat po, Sir.
0: Tawag po ulit kayo pagka ano, kung ano man ang mangyari sa inyong paghahanap. Okay po?
20: Last na lang.
0: Sige po.
20: Mabilis lang po. Sir, di ba po ba meron tayong ano, meron tayong batas na kapag pinabayaan mo na yung karapatan mong maningil sa nagkautang sa'yo, di po ba may batas po yun na mababaliwala na po yung utang ko sa kanila?
0: Okay, ang nakalagay po sa ating civil code, yung pong lahat ng mga karapatan based on a written contract, 10 years ang prescription period po. Dapat nakapangolekta. Pero kasi itong sulat sa inyo, gaano katagal na po ito?
20: Year 2012 pa po yun.
0: O yan. So pwede nyo, halimbawa sinisingil kayo, pwede nyo i-depensa ang prescription. Pero tandaan po natin kasi yan, sasabi nyo yung depensa ninyo kapag nakarating na kayo sa korte. O kaya halimbawa ngayon, mahanap na ninyo, pwedeng sabihin, ang tagal namin kayo hinahanap, hindi kayo nagpaparamdam. Willing na kami to pay before, dahil hindi kayo naniningil, kumbaga, napeperwisyo din kami. So, pero hindi ko po kasi mapapangunahan yan hanggang baka meron silang paliwanag kung bakit, halimbawa, sila rin, nahirapan din silang hanapin kayo, halimbawa. So, kumbaga, kung mapatutunayan din nila na ginawa rin nila lahat para mahanap kayo, baka nagpa-publish sila sa mga pahayagan na hindi nyo naman nabasa, eh, pwede nilang sabihin na hindi kami natulog sa aming karapatan at hindi makakount yung sinasabi natin kahit after 10 years. Tandaan natin, yung original contract ninyo doon pa sa original na bangko. Ito, iba ng usapan. Parang namana niya lang or nabili niya yung inyong credit.
20: Di ba, sir, pagka ganyan, merong annotation, mababago po yung annotation doon sa likod? May cancellation?
0: Dapat po, pero yun, manggagaling po kasi kailangan meron kayong release mula doon sa pinagkakautangan. Hindi na yung unang bangko kasi nagsarado na sila, kundi doon sa naka-acquire ng rights nung yung bangko po na naniningil sa inyo nung 100 plus thousand. Okay po, Sir Armando?
20: Salamat po, sir. Salamat po, attorney.
0: Salamat din po.
9: Thank you po. Okay, partner, sa ngayon ay magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, promise na talaga, guys. Sabi na, alam mo, Liza, copy-paste ka na lang sa mga spills mo. Promise! Babasahin namin ang ilan po sa inyong mga katanungan at mga mensahe dito po sa ating live chat at yung mga violent reactions. So, huwag po kami bitiyong. Babalik ang hello!
0: Attorney.
1: Basta batas? Hello, attorney yan!
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
22: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
21: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
24: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
25: kailangan ng gabay na maaasahan.
24: Ako po si Master James Alejandro.
25: At ako naman po si Ate Nems Turla.
23: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
23: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Basta batas?
17: Hello, attorney yan!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. May maganda po tayong tanong sa ating YouTube Live partner. Mm-hmm.
9: Si AA Jones 32, ano po pwedeng gawin ng mga taong nawalan ng trabaho o naapektuhan o nalugi ang negosyo dahil sa nangyari po sa INC event kahapon? Pwede po ba silang magdemanda sa Small Claims Court?
0: Hindi po. Kasi tandaan po natin, sa Small Claims Court, yan po yung mga utang sa upa,
9: mm-mm,
0: utang sa meron kang pinagawa, hindi mo binayaran, meron kang kinain, hindi mm-mm mo binayaran,
9: ah,
0: meron kang in order, vice versa. So, lahat po ito, kagaya nito, ito ay civil case for damages, danyos ang kanyang, kailangan patunayan mo
9: mm-mm
0: na ang isang wrongdoing, sinadya, o kaya isang negligent act ay
9: naka-apekto sa'yo direkta.
0: Naka-apekto. At, kumbaga, yung wrongdoing, kailangan, kasi, kaya nga natin ini-stress na ito ay karapatan ng mamamayan. Karapatan niya, syempre, hindi din pwedeng absolute and walang limitation. Pero sa pagigiit ng iyong karapatan, for as long as you observe good faith, give everyone his due, kumbaga, ang pwedeng maging source ng damages ay abuse of rights. So, kailangan mong patunayan yung abuse of rights. Yung pagigiit ng karapatan, right to peaceable assembly, dito maituturing ito. Pag tinignan mo yung mga enumeration ng mga force majeure,
9: Force majeure.
0: Kasama dyan yung civil disturbance.
9: Okay. So, thank you for emphasizing the word disturbance, partner. So, pag ganyan example, na-late ka sa trabaho, may catering ka, hindi ka nakapunta because of what happened sa EDSA, ang sigaw natin ay force majeure. Ganon. Pupwede mong gamitin yon.
0: Oo. Kasi okay. Dito, partner, yung isa sa mga Latin na prinsipyo, damnum absque injuria.
9: Ano yun, partner?
0: Damage without legal injury. Yun, force majeure. Meron damage sa'yo, pero walang may kasalanan. So, wala kang pwedeng ihabla at singilin. Nasa linya na natin si Aaron ng Marikina. Aaron, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Yes, good afternoon. Go ahead. May tanong ka tungkol sa lupa?
3: Apo, meron po. Kasi po, kakagaling ko lang po sa Registry of Deeds kahapon. Ngayon po, binigyan po ako ng certification nila na matapos po na masusing paghahanap, wala pong record yung land title ko po sa kanila. Bale, ano po yung susunod ko pong gagawin?
0: Pero meron kang owner's copy.
3: Opo, meron po.
0: Okay, ang ibig sabihin, ang nawawala yung record ng Register of Deeds. Ito yung isa sa mga, kumbaga, instances sa batas na kailangan mo magpa-reconstitute ng title. Ito ay isang legal action sa korte, sa regional trial court, kung saan nakasasakop sa iyong lupa. Kasi dapat lagi at any given time merong record sa Register of Deeds, sa Land Registration Authority, at sa owner. Kapag nawala yung kopya ng owner, ang action ay petition for the reissuance of the owner's duplicate copy. Kung ang nawawala ay yung nasa Register of Deeds at yan, halimbawa nasunog yung records or kung ano man ang nangyari sa Register of Deeds, pwedeng i-reconstitute ang pagbabatayan yung titulo mo kasi papatunayan, ipipresenta mo rin yan sa korte at kung mapatunayan yan ay lehitimo, genuine, ibig sabihin inisyo yan ng Register of Deeds at hindi lang, ewan ko kung paano yan nawala, kumbaga, may report din na wala talaga silang records. I'm sure kung alam nila yung paliwanag, sinabi na nila sa'yo. Pero yun nga, hindi mo kasalanan, pero kailangan mong daanan. Kasi hindi pwedeng wala kang record doon sa Register of Deeds. Aaron?
3: Bala, ano pong mga hakbang yung susunod ko pong gagawin at saan po ako maaaring pumunta?
0: Okay, unang-una, kailangan mo ng legal representation kasi hindi ka pwedeng manghas na mag-file ng petition ng reconstitution sa korte nang walang tulong ng abogado. At mula doon, papatunayan lang. Halimbawa, yan yung titulo mo. Isa yan sa kailangan mong ihanda. Yung salaysay mo, itong sinabi mo sa akin kanina, di ba, kailan mo, kailan ka nag-request at ito yung sagot. Yung sulat ng Register of Deeds. At yan yung magiging batayan ng iyong petisyon. Pero yung paghahain kasi doon, yung paglalahad ng mga facts at yung pagbabatayan sa kumbaga batas, Land Registration Act at iba pa, kailangan mo ng tulong ng abogado.
3: Aaron? Opo, pwede naman po ako siguro lumapit sa PAWA, no?
0: Opo, kung wala kayong kakayahan na magbayad sa isang private lawyer, pwede nyo pong subukan. Bago kayo magpunta ron, punta muna po kayo sa barangay, kuha po kayo ng Certificate of Indigency para automatic na po kayo na ma-entertain ng Public Attorney's Office. Okay po, Sir Aaron?
3: Okay po. Thank you po.
0: Salamat. Tawag
9: thank you
0: ulit.
9: Po, Sir. Ingat po kayo. Uy, partner.
0: Oh, yes.
9: Imagine mo, 5 minutes pa tayo, hindi tayo nagagawal sa goodbye. Ngayon, 1 na, diba?
0: Tawag pa.
9: Teka lang. Okay. Sa bagay, ikaw naman
0: YouTube
9: mapapagod,
0: YouTube,
9: diba?
0: YouTube muna.
9: Ikaw okay. Din naman na nag-uukay ng sarili mong partner. Oo. O, tama po kayo mga kapamilya. Ito po si Tess, nandito na. si social life posting, sabi niya, eh, bakit daw po ganun? Pag ibang groups yung nagmamarcha, ay marami pong bit-bit ang PNP. Yun lang is the question.
0: Okay. Again, kung meron kayong, kasi tandaan natin, kahit yung paraan ng pagpapatupad ng PNP, meron naman tayong legal na remedyo. Kagaya nga nung mga dumulog, umabot sila sa Korte Suprema na talagang kine-question nila. Even, partner, yung dating policy, dati merong tinatawag na CPR. Hinahanap ko nga dito.
9: Oo.
0: Ito yung preemptive

0: partner yung pagdating dito
1: yun
0: sa
1: lang,
0: EDSA.
1: Kumbaga kung may nakikita kayo, kagaya nung mga, ito, inilahad na po namin yung mga general principles of law na mm-mm, both in our constitution at binabagit pa nga dito, partner, mm-mm, ito ay nakasaad din, karapatan natin ito under mm-hmm, the Universal Declaration of Human Rights and even yung protocol mm-mm, sa civil and political rights. Mm-mm. So, both are, kumbaga, international treaties, instruments kung saan state party ang Pilipinas. So, lahat yan, hindi lamang ng konstitusyon, ng mm-mm, Batas Pambansa 880, kundi even yung mga international treaties na part of the laws of our land.
0: Ayun po. Mag-shoutout tayo ngayon si Roman Garavilla, si Aki Strel, si Kelly Sheila Vera, si Sarah Sihan, dito na rin, si uy, English Power.
1: Ay, na, Yurik Ekay.
0: Ano si Yurik Ekay. Yun ang pangalan niya. English Power. Ganun. Oo. Sino pa ba? Zach Tolentino, Jovit Calvario, Gerard
1: Cruz. Tasio Pilosopo.
0: Sabi ha, bakit daw hindi kaya ito ni MMDA yung mga bus? Actually, I asked that question eh, kung anong plano nila if ever dito. I think may statement na rin po si MDA Chairman.
1: Yes, narinig ko rin yun. Mm-hmm.
0: So, we could double check ano po ang kanyang mm-hmm, explanation dito sa hindi po nila pagto. Pero yun nga, may NCAP naman. So, ang sabi sa atin ni MMDA General Manager Nicolas Torre, papadala ng violation tickets itong mga may-ari ng mga naplakahan po nila nakaparada doon. So
1: kasi pinag-usapan din natin yan, mm-mm, Land Transportation Code, Traffic Code. Mm-mm. Pagka nag-obstruct ka, yun nang mali yung turn mo, in-obstruct mo yung traffic, meron ka ng violation. Ito rin, ganun din yan.
0: Obstruction and illegal parking. Ganun.
1: Yes.
0: Si
1: Aki Estrella, Louis Basco, si Yurik Ekay.
0: Renx Lang ay nandito na rin, partner.
1: Josh Kyle Edip Official.
0: Si It's Me Volotsky. Uy, wala silang face-to-face classes today dahil masama daw ang panahon. So, nanonood siya. Hello, hello.
1: Salamat po.
0: Salamat po.
1: Melchol Malyari, Tess R8R.
0: Hello, partner, hello. Sino yung mga namit mo nun sa grocery?
1: Oo nga eh.
0: Wala eh. Hello po pala doon po sa namit ni partner sa grocery store. Saan ang grocery store? Quezon City.
1: Oh, Quezon City.
0: Opo eh. Sila daw po ay taga-ibang bansa at nanonood po ng Hello Attorney.
1: Ayan po, pinarating ko na pinakapakamusta niyo ang aking partner Liza.
0: Ba't niyo binayaran
1: okay yung, naman daw po siya.
0: Ba't niyo binayaran yung lang grocery niya? Sana binayaran. De, joke lang, joke lang. Maraming salamat po sa panonood. Retired judge, I think.
1: Hindi, retired judge yung kanyang panganay na anak.
0: Nanonood din sa atin.
1: Hindi niya sinabi. Oh. Si tatay ang nanonood sa atin.
0: Aba, hello po sa inyo. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Sino mama nandito, partner? Si Edmund Taberara ay nanonood from Calubian. Latest, Louis Basco ay nandito na rin.
2: Ray Santos.
0: Partner?
1: Ray Santos. Si Renz Lang.
0: Si Tess ay nandito na.
1: Tess, mm-hmm, nandyan din. Zach Tolentino, nabati mo na ba? Sarah C. Hello, hello. Ang dami pa nila. Sorry.
0: Si Josh Kyle Edip ay nandito na rin.
1: Wilfredo Jimenez, nandiyan na rin.
0: Si Sunny World, ma-impound dapat yung buses abala sa EDSA. I think inaalis na, hinahatak na, napapagalitan na rin yung ilan sa mga media nakaparada sa EDSA, pinaalis
1: na. Garavillas, nandiyan na rin, partner.
0: Si Marengo 2021. Mm-hmm. Your right ends when my right begins.
1: Oh, yun. Tama yun.
0: Yun po. So, bye po, sabi ni Banong. So, ito, sige na nga. Gawin na nga natin to. Then, inunahan na tayo ng mga viewers natin, partner. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok po sa isang oras po naming talakayan. Dito po si Law Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
0: sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at
1: Doc Dennis Ngo
0: sa DZMM
1: Action Ngayon!
0: See you tomorrow. Bye.
3: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 2 impunto ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahal.

0: DCMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, hindi nababahala si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa isinampang reklamo laban sa kanya kaugnay ng umano'y pagkakaroon ng Maltese passport. Ayon sa Kalihim, hahayaan na lamang niya ang proseso ng batas at iginiit na matagal na niyang nilinaw ang issue ng kanyang umano'y dual citizenship. Nauna nang nagsampa ng reklamo ang isang abogado ng perjury at falsification, pero iginiit ng Department of National Defense na walang matibay na ebidensya ito. Itinanggi rin ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat ng alitan sa pagitan ng militar at ni Secretary Chudoro. Sa ibang balita, hiwalay na kulungan sa mga menor de edad isinusulong. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
2: Isinusulong ni Senator Raffy Tulfo ang agarang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act para mapuntuhan ang pagtatayo ng hiwalay na detention facilities para sa mga menor de edad na nasasangkot sa heinous crime sa pagdinig. Ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, binigyan din ni Tulfo na hindi sapat ang paglalagay sa mga bahay pag-asa ng mga child in conflict with the law na nakagawa ng karumaldumal na krimen. Ani Tulfo, madalas umano na nabe-baby ang mga menor de edad na nasasangkot sa krimen habang sumasailalim sa rehabilitasyon at kalaunay makakalayagit niya. Hindi sila dapat ihalo sa hardened criminals, pero hindi rin dapat mawala ang mensahe na ang bawat aksyon ay may consequence o may kaparusahan ang bawat mali. Sinangayunan ito ng ina ng isa sa mga estudyanteng napatay sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Na ngayon ay dumadalo rin dito sa pagdinig via online. Inirekomenda rin ni Senator Tulfo na aralin at ikonsidera ng Department of Education ang supervised boot camps o carefully designed immersion programs kung saan pwedeng magbahagi ng kanilang istorya at lecture ang mga reformed ex-persons deprived of liberty sa mga bata. Dito ay maaari nilang ibahagi ang hirap na maaari nilang harapin sa loob ng kulungan at kung paano sila muling magiging produktibong mamamayan ng lipunan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Simula na ngayong araw ang pag-apply ng refund para sa mga kwalipikadong miyembro at pensioner ng GSIS sa balik ginhawa o loan moratorium through refund program. Ang refund ay katumbas ng 6 na buwan ng eligible loan amortizations para sa ginawang payments mula Disyembre 2025 hanggang Mayo 2026. Nilinaw naman ng GSIS anumang halaga na na-refund sa unang phase ng balik ginhawa program ay ibabawas sa kabuuang refundable amount. Pero yung mga miyembro na mas mababa sa buong 3 months ang refund sa ilalim ng balik ginhawa 1 ay pwede pa rin matanggap ang natitirang refund sa nasabing mga buwan katumbas ng 6 na buwang loan amortization. Hindi naman kasama sa programa ang mga loan account na klasipikado due and demandable, fully paid or renewed loan accounts. Maaring i-file ang application hanggang October 31 sa GSIS Touch Mobile. Para sa kabuang impormasyon, maaring bisitahin ang mga social media page ng GSIS.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
0: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Miyerkules, unang araw ng Hulyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama naging isang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umagapay sa inyong mga kapanawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na, ito po ang
0: Action Ngayon!
1: Na-miss nyo ba kami?
0: Yeah!
1: At least, meron tayong panawagan kahapon.
0: Yes, yung sa CHED, no?
1: Tita Winnie. Kaya lang hindi natin nasolusyonan.
0: Oo.
1: Kasi nga merong press con itong Malacanang na kailangan, importanteng malaman natin.
0: Totoo naman. Diba? Pero yun, alam mo yung mga CHED-CHED na yan, yung sinasabi mo. Unang pagkakataon ko narinig ang ganun.
1: Oo nga.
0: Dahil noon may medical school na ganun na hindi po nabigyan pa ng CHED permit or na-cancel, no?
1: Hindi siya accredited, school na...
0: Accredited dati, tapos hindi yata na-renew. And yet, hindi alam ng mga estudyante.
1: Yun din actually ang nangyari dito sa eskwelahan na ito.
0: Yun nga po.
1: Ang tanong ko nga dito, ang dami-dami kong tanong, hindi natin nakausap ang CHED kahapon. Paano yung apat na taon na ginugol ng pag-aaral nito mga bata?
0: Kung magka-canceled na lang ba?
1: Oo. Di number ba? Two, meron silang mga binayaran.
0: Oh, yes.
1: Para sa pag-aaral nila.
0: Tama.
1: Para sa completion ng kanilang
0: narinig
1: kurso.
0: Narinig ko nga, may mga... almost libre, pero naman merong 100 pesos dito, merong ganung klaseng daan.
1: Right. At yun yung pinaka-importante para sa akin.
0: Ako yung credit. Dahil apat na taon ang...
1: Right.
0: Saka nag-aral ako, natuto ako. Basta na lang ba? Wala. Canceled na lang ba?
1: Sana ma-reinstate yung kanilang diploma na in-issue para naman magamit nila.
0: Yes.
1: Kahit na on a conditional...
0: Siguro pwede naman i-assess yan, Tita Winnie.
1: Sana. Mm-hmm. Ay, antabayanan nyo po yung follow-up natin. Naku, ang dami natin i-follow-up. Isa-isahin po natin.
0: Ito yung unang problema natin. Gustong meron tayong isang OFW na big niya na hindi naiuwi dito sa Pilipinas. Yun ang dapat natin. Ako may mga question . Dahil 41 years old lang ang ating OFW, ang kababayan natin.
1: Uh-oh.
0: Bakit ang signed off sa kanya natural cause of death? Dita Winnie.
1: Ano yung natural? Meron ba siya?
0: Anong
1: existing illness bago siya napunta sa naging OFW.
0: Pero pag mag-OFW ka, dahil kami sa clinic, Tita Winnie, nagki-clearance kami. Napaka-stricto.
1: Ibig mo sabihin, pag halimbawa diabetic ako or may alta presyon ako, nag-apply akong OFW, pwedeng hindi ako papayagan?
0: Pag hindi maganda ang maintenance or hindi maganda ang level ng dugo mo, at makikita natin may mga komplikasyon. Okay? Pero pag naka-maintain na ka naman, maski na meron kang diabetes, may hypertension ka, ay pwede naman.
1: Ah, okay.
0: Pero 41, para sabihin na natural, ano ang konteksto niya para sabihin natural cause of death?
1: Yan, mamaya po yan, makakausap po natin ang anak ng mismong OFW na namayapa po dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. At syempre, pagkatapos nyo, meron pa rin po tayong klinika sa East 30 today.
0: Ay, talakay natin.
1: Na-miss namin today, yesterday.
0: Dahil meron tayong press con naman.
1: Pero nandito si Doc kahapon na, hindi lang nakabate. Akala namin kasi babalik pa tayo.
0: Okay. Pero maraming issue na naman natin nalakay. Pero yun, ngayon hapon, pag-usapan natin prostate.
1: That's right.
0: Health. Prostate gland. Prostata.
1: Prostate health.
0: Yes.
1: Prostate health.
0: Mm-mm.
1: Kasi parati na, alam mo, let's gear on that. Kasi every year na lang, pag pinag-usapan ng prostate, it's either yung prostate diseases, prostate cancer. Pag-usapan natin, paano mapapangalagaan ng mga kalalakihan ang kanilang prostate?
0: Ayun nga. Pwede. Tsaka, ito ay ikinukumpara ko sa ovaryo ng babae. Di ba? Kung ang babae meron pap smear, meron transvaginal ultrasound, meron din ganun klaseng kaakibat or kasabay na test din.
1: Oo. Uy, yung PCOS, iba na pangalan. Nabalitaan mo ba? Haba na.
0: Ito na, ginamit yung word parang fatty liver. May metabolic na component, Tita Winnie.
1: Oh, susunod yan. At syempre po, bilang panghuli may nakubo, kahapon pa ho dapat ito, papanawagan po ng isang kapatid ang kanyang nawawalang kapatid. Lahat ng yan, dito lamang po sa
0: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon! Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Mga kapamilya, ipinapanawagan po ng isang anak ng OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na may maiuwi dito sa Pilipinas ang labi ng kanyang nanay na si Remeline Piscante. Para sa buong detalye, makausap mo dati ang anak niya, si Princess Jewel Rain Abrera. Magandang hapon sa iyo, Princess.
4: Hello po, good afternoon.
0: Yes, Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie.
1: Hi, Princess.
4: Good afternoon po.
0: Yes. Ayon dito sa kwento na namatay mami mo ng June 23, tama ba?
4: Yes po, oo. June 23.
0: Paano niya naibalita sa inyo na sumakabilang buhay siya? I mean, paano na kuha ang news?
4: Bali po, ay may nag-contact po sa akin, nakasamahan po ng nanay ko. Pwede po ba magpanggit ako ng pangalan?
0: Sige lang, may amin. Basta may nag-contact sa'yo, kasamahan ng nanay mo. Okay.
4: Opo, which is po yung pangalan po ng babae ay Gina.
0: Okay.
4: Yung babae po na yun is nakasama niya po sa bahay na yun ng 4 years. 4 taon po silang magkasama.
0: Okay.
4: Nasa isa po silang bahay.
0: Mm-hmm.
4: And then, po?
1: Yeah, sige, go on.
4: And then, sinabi niya po, gabi po yun, around 8 or 9 p.m., sinabi po na patay na daw po yung nanay ko. At first po, ang nakausap po ng ni Gina, gamit po yung cellphone and the account, Facebook account po ng aking ina ay yung tito ko po, kasi po ay may mga ginagawa po kasi kami nun. And then, binalita po ng tito ko po na patay na daw po yung nanay ko. Then, may GC po kami ng pamilya, nakasama po doon yung account ng nanay ko. And then nagkaroon po ng video call or group chat, ay group call na sinasabi po na yung nanay ko daw po ay patay na.
1: Oh, okay. Ano daw, paano daw namatay ang nanay mo, Jewel?
4: Sabi po ni Gina, based po doon sa chat niya din po and then sa sinabi niya po doon sa call na yung nanay ko daw po ay namatay sa pamamagitan ng bangungot. O hindi na lamang daw po nagising. Yung nanay ko daw po ay natulog daw po ng 4 hours. Ibig sabihin, nakalock po yung pinto ng kwarto niya. Parang nakalock po yung pinto ng kwarto niya. Then, nung kinakatok daw po nila yung kwarto ng nanay ko para daw po gisingin, ay hindi na daw po magising.
1: Mm-hmm.
4: And then, kalampog, kinakalampog daw yung kwarto. And then, hindi daw po talaga magising-gising yung nanay ko. Then, sa Saudi Arabia po, sinabi po nila ni Gina particularly na yung pintuan ay kanila daw pong binuksan sa pamamagitan ng kutsilyo. So, doon po lang, syempre, nung una po, hindi po nagsisink in sa akin or sa amin po ng aming pamilya na paano nyo nga ba mabubuksan yung pintuan sa pamamagitan ng kutsilyo? Di ba po, kahit nga dito sa Pilipinas, hindi po basta-basta mabubuksan yung pinto ng kutsilyo, di ba?
1: Depende, Princess. Pasensya ka na.
0: Depende
1: sa klase ng pinto at depende sa klase ng lock. Hindi natin nakita kung ano ang klase ng kwarto ni mama mo. Hindi rin natin nakita kung ano ang klase ng pintuan na sinasabi nitong si Gina, di umano, na binuksan nila. Pero, okay. So, ano ang panawagan natin, Princess?
4: Ngayon po is panawagan po namin ako po at kasama po ng aking pamilya na mapauwi po yung aking nanay, yung labi po ng aking nanay, magkaroon po ng repatriation. Nahusaan po kasi ngayon po kasalukuyan po ay hindi pa rin po kami sure kung nasaan po talaga yung labi ng nanay ko. Sinasabi po nila na yung nanay ko daw po ay nasa morgue. Mm-mm. Pero until now po, 7 days na po yung nakakalipas simula nang mabalitaan po namin na siya ay patay na, ay wala pa rin pong sapat na documents na sinesend.
0: Yun employer ng mama mo or yun agency na nag-deploy sa kanya, walang nagtumawag sa inyo o nakipag-contact sa inyo?
4: Sa katunayan po, sir, na yung mama ko po is 8 years na po kasi nasa Saudi Arabia.
0: 8 years.
4: So in the first 2 years po, di ba po, when someone is pumunta po talaga sa ibang bansa, ang contract lang po nila is 48 months or 2 years. And then, sa madaling salita, nag-expired na po yung kanyang passport. And then, nung first po kasi, ay sinabi po kasi ng nanay ko na sa una niya daw pong boss, which is dun sa agency, is namamaltrato daw po siya. And
0: anong
4: then,
0: work ni mama mo ngayon, Princess? Huh? Pwede ko ba tanungin, anong trabaho ng nanay mo sa Riyadh?
4: Ang pinasukan niya po, gamit po yung agency ay OFW.
0: OFW, anong klaseng
1: domestic
0: work?
1: Domestic work ba? Plant work
4: yes,
1: ba?
0: Factory worker?
4: Domestic work, naglilinis po ng bahay.
1: Ah,
4: ganun.
1: Domestic, okay. Domestic worker.
0: Domestic work sa bahay.
4: Yes po.
1: Okay, so nasaan dyan na ba?
0: Yes.
1: Okay, so itong panawagan mo, Princess, ay idinulog natin sa labor attaché ng Philippine Embassy sa Riyadh. Nasa linya natin si Mr. Dominador Salanga. Hello, Mr. Salanga. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming tawag. Winnie Cordero po at Doc Dennis kasama ninyo at yung anak nitong OFW na si Jewel.
0: Yes.
1: Princess Jewel. Hello.
0: Good afternoon, sir.
3: Good afternoon din po, Ma'am Winnie, and of course kay Doc at sa pamilyang na ulila ni Ma'am Remilyn, tayo po ay nakikiramay. At makakaasa po sila na ginagawa natin yung lahat upang mapauwi ang kanyang labi. And doon sa nabanggit kanina, hindi nila alam kung nasaan. Usually po dito sa Riyadh, ang remains ay dinadala sa King Saud Medical Center doon sa Shumaisi. So alam natin kung nasaan siya. Meron na rin tayong hawak na medical...
1: Sir,
3: yes po.
1: Confirmed na yun, nasa King Saud siya, Medical Center?
3: King Saud Medical City, kasi nandyan po yung Forensic Department ng Riyadh Region. Mm. At hawak na po natin yung medical report of a deceased person.
1: Oo. Itong medical report kay Remilyn Parlan Biscante. So,
3: tama po kayo.
1: Okay. Meron po bang ibang otopsiya na ginawa dito kay Remilyn, sir?
0: May finding for cause of death, sir.
3: Ang autopsy po ay hindi ginagawa without the request. So, if the family requests for an autopsy, we have to give it to the police authority and the police authorities will issue the order to the forensic department to conduct the autopsy. Ganun po ang proseso dito sa Saudi.
1: Pero Mr. Salanga, June 23 pa siya namatay. Is the autopsy still possible?
3: Possible po yan kasi nandito pa yung remains. So, yan po ay we defer to the instruction of the NOK kung gagawin po. But we have to request that it should be in writing and of course the relationship of the requesting party. But they have to understand that if we request for the autopsy, it will entail delay. But if that is the wish of the family, willing po kaming gawin yan. Opo. And madagdag ko lang, si Ma'am Remilyn Parlan Biscante ay isang household service worker na pumasok sa Saudi ng 2018.
1: Mm-hmm.
3: And wala na po siyang ibang record as an OFW. So ibig sabihin, from 2018 to 2026, hindi pa po siya nakaka-uwi. And we are not aware kung meron pa siyang regular employer or if she does part-time work.
1: Ganun
3: po ang record.
0: So anong proseso, sir, para mapauwi ang labi ni Ma'am?
1: Hold on. Before that, Doc, tanungin muna natin si Princess.
0: Yes, yes.
1: Princess, bilang spokesperson ng pamilya ninyo, gusto nyo ba, dalawa kasi ang a-faktora natin dito, no? Number one, yung pagpapauwi ng labi, yes, ng nanay mo. Number two, gusto nyo bang ma-autopsy ang katawan ng nanay nyo para malaman ang totoong cause of death?
4: Yes po. Good afternoon po again. The first one po is yung reference, yung pagpapauwi po kay mama is, yes po, ayun po yung pinaprioritize po namin talaga as a family.
0: Okay.
4: Na napag-usapan po namin for able na mas malaman po talaga namin or makita po namin yung labi po ng nanay ko bago po talaga namin siya mahatid sa hantungan. At ayun po talaga yung pinapaka-request po namin family. And then sa second question nyo po, ma'am, is kung sa Saudi po i-autopsy yung mama ko, is hindi po ako agree as her eldest daughter and also yung family ko po, siguro po para po mas mapabilis po yung pagkakapauwi po sa aking ina, ay dito na lamang po namin gagawin yung autopsy sa Pilipinas.
1: Okay, Mr. Salanga, if that is the case na ang autopsy ay gagawin dito sa Pilipinas, tapos nagkaroon, let's say, meron lumabas na foul play, paano kaya yun sa mangyayari na makamit ang hustisya ni kay Remilyn kung sakasakali lang
0: na pwede mai-refer back ba?
1: May irregularity.
3: One po, if there is a finding of the medical legal doctor in the Philippines that there is a suspicion of foul play, ibabalik lang po yan sa Department of Migrant Workers and then padadala dito sa Migrant Workers Office in Riyadh.
1: Okay.
3: And then we will request the police authorities to go deeper and conduct investigation.
1: So
3: okay lang po sa amin yan.
1: I-honor
3: pa saka, rin. Opo, i-honor pa rin nila.
0: Okay.
3: But of course, knowing some technicalities, kailangan tight ang documentation. And of course, nabanggit ni Ma'am Winnie, ni anak ni Miss
1: si Princess,
3: yung pagpapauwi. Kasi ho, ang regulation sa Saudi, dapat within 14 days, pero we are able to request the forensic department to extend it a little bit. Kasi bunga ng COVID-19 pandemic, nag-issue sila ng regulation na kapag ka may deceased, it should be buried within 14 days. So sa panic po ng NOK or family ni Ma'am Remilyn, meron din silang pinapadalang papel sa amin kasi mag-i-issue po ang Philippine Embassy proper ng no objection certificate for the shipment of the body.
1: Oh,
3: otherwise, yes, pagka na-delay po tayo, there is always a possibility na mag-order ang police authorities to conduct the burial in Riyadh or in Saudi Arabia.
1: So ano pa ho ang mga dokumento na kailangang isumite ng pamilya ni nasirang Remilyn?
3: Kasama po dyan, proof of relationship. And of course, I think our shipment of remains unit has been in contact with the NOK of Miss Remilyn.
0: So, kompleto na ba, sir?
1: So,
0: meron na ba kayo?
1: Mm-mm.
0: All documents at hand?
3: Ang parang na, ang kulang na lang po ay authorization ng asawa sa Pilipinas at ID, valid ID ng ni Miss Princess or any of the
0: next of kin.
3: Next of kin.
4: Yes po.
1: Oo, Princess.
0: Princess, yes, go ahead.
4: Bali po, nakapagpasa na yun po ako ng valid ID. I think po yung kulang na lang po is yung authorization letter kasi I'm trying to contact po dun po sa asawa po ng aking ina dito sa Pilipinas. Then, ayun po, babalik po ulit ako ng BMW to pass the authorization letter. And then, I'm asking lang din po, ano po kaya yung pwedeng or possible na nilalaman ng authorization letter?
0: Anong content daw, sir, ng authorization letter?
3: Ng authorization na kayo ang magre-receive ng remains ng inyong nanay.
0: And the relationship to the deceased, sir?
3: Opo, opo. And then, of course, I think this is already templated by the DMW.
1: Okay.
3: Just fill in, supply the information,
0: okay,
3: contact, address, opo.
1: Ayun. Mm. Meron naman palang template authority letter. Princess, manggagaling sa DMW, i-fill up na lang ng pangalan ng asawa ng mama mo at saka ang signature.
4: Ma'am, excuse mo, nakapag-fill up na po ako nun eh.
1: Yung authority?
0: Authorization letter?
4: Baling authorization letter na lang po from her current husband po, which is si Radalfo. Ayun na lang po.
1: Na-contact mo na ba? Na-contact mo na ba yung current husband ng asawa ng nanay mo?
4: Ano po? Pupuntahan ko po.
1: Ah, pupuntahan.
4: Malayo po kasi sa dito eh.
1: Ah, kasi medyo we're running out of time, Princess. Okay.
0: Kasi meron siyang lead time na 14 days lang.
1: So namatay ang mommy mo 23. So we are on our 8th day.
0: Yes.
1: Tama? Pang-8 araw.
0: We still have 6 more
1: six
0: days.
1: 6 days. Wednesday ngayon. So working day natin dalawa pa. So kailangan natin na mag-double time pa. Kasi kung hindi daw, sabi ni Mr. Salanga, doon na ililibing si mama mo. Okay?
3: Anyway, Ma'am Winnie, ito naman tayo naman ay aktibong nakikipag-ugnayan sa forensic department. Mm. We hope that the remains of Miss Remeline ay hindi mailibing dito sa Saudi Arabia. We are also able to request the forensic department to hold it a little longer. Lalo ito, active naman po ang kanyang kaanak na maipadala ang mga documentary requirements.
1: Sige po, sir.
0: Thank you.
1: Maraming salamat, Mr. Salanga. Magwa-follow up po kami sa mga susunod na araw tungkol sa pagbabalik ng labi ni Remeline, ng ating kababayan si Remeline.
4: Yes, Tim. I have a question po.
1: Sige.
4: Ano po kaya yun malalaman if nagalaw po talaga yung case? Kasi po, sa kabilang banda, inaantay ko rin po talaga yung mga follow-up update po ng DMW. Then, syempre po, kay Sir Salanga po.
0: Anong tanong mo, Princess? Updated? Ano ang concern mo?
4: Paano po kaya mas magiging updated po about the case of my mom?
0: Ito lang ha, sinabi ni Mr. Dominador Salanga, labor attache, kulang na lang ang letter of authorization ng current partner ng mama mo.
1: Husband.
0: Husband, the legal partner niya ngayon. Yes. Yes. Uh-huh. So yun lang kulang kasi may ID ka nang pinadala eh. At meron form na pwede mong blanks na i-fill up lang. That's the only document na wala ka para ma-repatriate mama mo.
1: Sige, so ipa-follow through natin ito, Princess. Ang importante maisumite mo na agad-agad yung mga kulang mo pang mga papeles, okay? Sige.
0: Yes.
1: Asha, thank you, Mr. Salanga.
3: Ma'am Winnie, if I may speak.
1: Yes, please.
0: Yes, sir.
3: I have shared my mobile number kay Sir Paul Bea. You can also share it with Miss Princess.
1: Okay.
3: And of course, I will direct her to our Shipment of Remains Unit. Sa muli po, nakikiramay kami sa kanila.
1: Of course.
3: Thank you.
0: Thank you, sir.
3: Salamat.
1: Thank you. Yan po si Mr. Dominador Salanga, ang labor attache ng Philippine Embassy in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Princess, so i-connect ka namin kay Mr. Salanga para sa mas mabilis kanyo na pag-follow up tungkol sa pagpapauwi ng labi ni mama mo. Kami rin ay nakikiramay sa pagpanaw ni mama mo, ha?
4: Apa.
1: Okay, ingat kayo.
0: Okay.
4: Bye-bye.
0: Salamat. Ingat ka rin.
1: Si Princess Jewel Rain Abrera yan, ang isa sa mga anak nitong ating OFW na si
0: Remeline Biscante. Okay. Ay, that's very sad.
1: Yeah.
0: Ay.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: At sa ilang sandali lamang po'y magbubukas na ating klinika sa Estrenta, and today it's pag-usa dedicated for the boys.
0: Yeah, to the male gender, which is prostate health.
1: Yan, baka may mga katanungan po kayo mga kuya. Pwedeng-pwede po kayo magtanong sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671 5672 at 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang Aksyon Ngayon.
2: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay under nature type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosyn, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: Sa oras na alas 2:33, tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr., itutuloy ang pagbiyahe sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, Radyo Patrol Christian Yosores.
10: Doc Dennis, walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kanselahin ang nakatakda niyang official visit sa Canada ngayong linggo sa kabila ng nagpapatuloy at posibleng palawigin pang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, matagal nang nakaschedule ang biyahe ng Pangulo at kailangan din niya magtrabaho para sa taong bayan. Hindi niya hayaan ng Pangulo na maapektuhan o mapahinto ang kanyang trabaho dahil lamang sa nangyayaring protesta. Gayun din ang mga bulong-bulungan na maaaring may sumugod sa Malacanang. Ayon kay Castro, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. sa liderato ng INP na ang ginagawang protesta ay para sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan. Bagay na matagal na rin ang ginagawa ng administrasyon. Iginagalang anya ng gobyerno ang liderato ng INC at kumpiyansa ang Pangulo na hindi magiging sangkot ang sa destabilisasyon ang religious group. Mamayang gabi na ang biyahe ng Pangulo papuntang Vancouver, Canada para sa 4 na official visit kung saan inaasahang pipirma ng ilang formal framework at kasunduan ang dalawang bansa at isusulong ang pagpapaigting ng magandang relasyon ng Pilipinas at ng Canada.
11: At hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga. Dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan.
10: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Samantala, aumento sa sahod hindi lang dapat maipatupad sa Metro Manila, ayon yan sa isang kongresista. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kamera ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
12: Magandang hapon dito, Winnie at Doc Dennis. Hindi dapat mapag-iwanan ang kalapit na rehiyon gaya ng Calabarzon at Central Luzon pagdating sa dagdag sahod. Ito ang binigyan diin ni House Committee on Labor and Employment Chairman Jolo Revilla. Paliwanag niya na maging sa ibang mga lugar ay ramdam na mga manggagawang Pilipino ang economic pressures at tumataas na cost of living. Umaasok si Revilla na kikilos sa Regional Wage Board sa harap ng kasalukuyang sitwasyon. Sa harap niyan ay ikinagalak naman ni Revilla ang pag-aproba sa 85 pesos na aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa NTR. Patuloy naman anyang tinatalakay sa komite ang mga panukalang o ang panukalang 200 pesos na arawang aumento sa sahod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Thank you, Pam.
0: Isa sa nabaril sa Tacloban, best friend ng mismong suspect. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
13: Lumalabas na best friend ni alias Nasha, ang isa sa mga biktima na kanyang binaril sa kasagsagan ng school shooting sa Tacloban City noong June 22. Personal na humarap dito sa pagdinig ng Senate Committee on Women ang mga kamag-anak ng mga victim survivors na sina Kay Lapidario at Jeric Bituin na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Inamin ni Janica Bituin na best friend ng kanyang kapatid na si Jeric, si alias Nash, at magkaklase din ang mga ito kasama isa pang suspect na si alias Rod noong sila ay nasa grade 8. Sinabi ni Janica na batay sa kanyang kapatid, binaril siya ni alias Nash sa likod na tumago sa leeg at sa may baba at ito lang ang may dalang baril. Sa kwento pa niya ng kanyang kapatid, may activity sila bago mangyari ang pamamaril at noong una, inakala lang nila na may sumabog hanggang sa naririnig na nila na papalapit ang tunog ng baril at nagsisigawan at takbuhan na ang mga estudyante sa labas. Sinabi naman ng ama ni Kay na si Rolando Lapidario na nagawa pang mag-text at makapagbiro ng kanyang anak sa kabila ng tamang tinamo sa balakang at kabilang binti. Dagdag pa ni Lapidario, ang kanyang anak lang ang nabaril sa kanilang klase dahil ito ang nagsara ng pinto ng kanilang classroom at nagprotekta sa mga kaklase para hindi sila mapasok ng shooter. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Tuloy-tuloy ang mga balita, ilang biyahe ng mga barko kanselado ngayong araw dahil sa epekto ng Tropical Depression Henry. Balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
14: Tito Winnie, Doc Dennis, kanselado ang ilang biyahe ng mga barko at iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng Tropical Depression Henry. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, otomatikong nakakansela ang mga biyahe kapag nagpapatupad ng Philippine Coast Guard ng no-sail policy. Kabilang sa mga apektado ang mga biyahe mula Puerto Galera papuntang Batangas, gayon din ang mga ruta mula Puerto Princesa patungong Curio Coron o patungong El Nido at biyahe mula sa San Andres Quezon patungong San Pascual sa Marinduque. Ipiniliwanag din ng PPA na maaari rin magkansela ng biyahe ang mga shipping lines alinsunod sa mga kondisyong nakasaad sa kanilang Certificate of Public Convenience na inisyo ng Maritime Industry Authority o Marina. Pinapayuhan naman ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga shipping company at subaybayan ng mga pinakabagong abiso bago magtungo sa mga pantalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
15: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Ang puso ng DZMM, action ngayon!
16: Bukas na ang klinika sa Estrella sa
15: Aksyon ngayon!
0: Bukas na ang Klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Prostate health!
0: Yes! Okay. So, syempre, kalalakihan lang meron nito, ang prostate gland. Ito ay isang maliit na glandula, Tita Winnie. Small gland lang ito. Parte
1: laman, laman.
0: Yeah, pero kasi meron siyang nilalab, may function siya eh. So may sinisecret siya eh. Kaya gland ang tawag ba? Parang thyroid gland ba? So ito ay parte na tinatawag na reproductive system ng kalalakihan, no? Siya po ay maliit lamang. Kasi laki lang ng isang buto ng santol na malaki, ha? Yung santol na malaki. Okay. O, kasi ang description sa libro ay walnut eh.
1: Walnut. So, parang ano...
0: lansones? Pwede ba?
1: Hindi rin. Iba-iba rin ng lansones.
0: Yun nga eh. Yun ang problema.
1: Yung ano, yung kulay violet? Yung
0: Duhat? Duhat. Pwede.
1: Pwede.
0: Parang ganun. Ganun lang kalaki siya. Siya po ay naka-situate, no? Nakalagay siya sa ilalim ng pantog.
1: Mm-mm.
0: Okay? And nakapalibot sa kanya ang daanan ng pag-ihi. Urethra.
1: Okay. So, nasa loob ba siya ng urethra?
0: Hindi.
1: Or
0: binabalutan siya. Dahil itong prostate gland na sabihin natin parang size ng duhat o size ng buto ng santol, five lobes yan na maliliit. Kumbaga five portions yan. So, naka-wrap around siya.
1: Okay.
0: Naka-wrap around siya.
1: Okay, and then?
0: So, ano bang silbi ng prostate gland na ito?
1: Ano ang sinisecret niya?
0: Ito ay gumagawa ito ng parte, bahagi ng similya o semen.
1: Okay.
0: Okay? Hindi purely semen or similya lamang. Isa yan sa mga factors or component ng similya.
1: Okay? Para?
0: Tumutulong ito sa pagdala at sa pagprotekta sa sperm cells. Kumbaga nutrition provider. Parang ganon.
1: So, kaya may liquid.
0: Yes.
1: Yes.
0: Kaya gland ang tawag natin dyan. Dahil hindi siya main producer, pero siya ay nagbibigay ng nutritional factor, protective factor, at delivery capability.
1: Eh, paano yun? Eh, kung may problema ang prostata ng kalalakihan, di infertile na siya?
0: Hindi.
1: Hindi.
0: Hindi siya infertile, pero merong kaunting delay. May kaunting effect sa fertility, pero hindi totally infertile.
1: Ano yung delay na ito?
0: Sabihin natin yung production dahil hindi manonourish si sperm cell, di ba? Dahil siya ang tagapagdala.
1: Hindi pa bagsak sa quality inspection.
0: Hindi yan lamang ang factor.
1: Hindi rin.
0: Pwedeng isa sa mga factor sa quality assurance at inspection na medyo hindi okay. Ha?
1: Para factory.
0: Para pabrika lang. Yes.
1: Hindi kasi diba yun ang ginagawa pagka
0: makabuo.
1: Isa sa mga ang tawag mo dun, Doc, yung therapy na ginagawa nila para malaman kung ano ang dahilan. Bakit hindi
0: makabuo. Ano ang dahilan? Anong sanhe? Bakit hindi nakakabuo?
1: Yes.
0: Lalo na kung may problema sa male, sa lalaki. Yun ang iti-check nila.
1: So, pwedeng... So, anong problema ng ng prostate?
0: Ang problema nito is, kusa siyang lumalaki pag dumating ka sa certain age.
1: And what age is that?
0: My age.
1: 60?
0: Ne, mga 45, 50 up, Tita Winnie, slowly lalaki na siya. Ito yung tinatawag na BPH, benign prostatic hypertrophy.
1: So whether you like it or not,
0: nangyayari. Siya. Yes.
1: Kaya natural na pangyayari.
0: Natural na pangyayari.
1: Okay.
0: Dahil ito ay kusang lumalaki.
1: Uh-uh.
0: Okay? Pero hindi 'yun biglaan.
1: Slow. Ano naman kung lumalaki?
0: Problema nito
1: mas malaki, mas maraming juice.
0: Pero sumilya ba ang habol mo? Pero remember, saan siya nakapalibot?
1: Sa urethra.
0: Urethra. Lagusan daanan ng
1: wiwi.
0: Ihi. Therefore, babagsak ang agos ng ihi mo. So, hindi lahat ng ihi sa loob ng pantog ba ilalabas mo. Dahil sa nakaipit, dahil sa laki, hirap ka magsimula yung pag-ihi mo. Mag-initiate ng urination.
1: isabi mo kasi ano eh, okay, wait lang.
0: Mm.
1: If it is a natural occurrence for a prostate to be enlarged at a certain age, which is, as you said, 45 and above, edi ano, tawag mo dito, is there an acceptable size?
0: Yes. Dapat dahil
1: na hindi makakaapekto meron sa din tayo, ibang
0: yes,
1: system?
0: Yes, meron tayong pwedeng gawin para ma-maintain ang prostate health.
1: Like?
0: Balanced diet. Ay. Alam mo ba ang obesity isang problema yan sa prostate?
1: Hala,
0: pagkakataba. Pag-take ng processed food.
1: Ay.
0: Yes. Proven yan, Tito Winnie.
1: Teka naman, parati mo naman sinasabi yung processed food na yan. Gano'n ba kadaming processed food para maapektuhan yung
0: dahil
1: sistema?
0: Dahil nakikita natin sa ating lifestyle ngayon, mas mabilis. Fast food, processed food, frozen food, heat lang, add water lang. Nagiging problema yan eh. Dahil preservatives, coloring, yung mga artificial components, yung mga R&D ng food, nawawala yung naturalesang component ng pagkain. Diba? Kaya nga, malaking factor dito, usapang gulay at prutas.
1: Yun.
0: Gulay at prutas.
1: At may mga pagkain ba na kakapag-promote ng prostate health?
0: Gulay, prutas, whole grains.
1: Oh, gulay.
0: Tubig.
1: Tubig.
0: Yes.
1: Tubig din?
0: Tubig.
1: Ay, paano yung mga chonky bench ko dyan na mahilig tumoma, may yosi?
0: Pag lalo na, kung usapang si Milia,
1: okay,
0: tanggalin ang bisyo. Usapang si Milia to, ha? Pero kung usapang prostate, hindi naman siya known, though meron siyang toxin.
1: Uh-oh,
0: no? Meron siyang toxin. Pero usapang sperm count, motility, yung life niya, liquefaction ba, may kinalaban ang mga bisyo.
1: So, if I keep myself healthy, healthy ang lifestyle ko,
0: then you will not have enlargement na significant. When I say significant, yun epekto, may epekto sa agos ng ihi mo, putol-putol lang ihi mo, paulit-ulit ang pagising mo sa gabi para lang umihi.
1: Okay. Paano ko mo monitor yung prostate?
0: Maraming paraan yan. Okay. Siyempre, pansin mo ang iyong sarili kung ikaw ay okay na sa pag-ihi mo, di ba? Hindi yung parang kakalabas po lang sa CR eh.
1: Parang naiihi pa rin ako.
0: Oo, parang may naiipon pa.
1: May nakikita ko sa movies, masakit.
0: Masakit kapag hindi prostate, hindi benign prostatic hypertrophy, Tita Winnie. Ibang sakit.
1: Ay, ibang sakit.
0: Prostatitis naman.
1: Namamaga!
0: Prostatitis.
1: Bakit mamamaga?
0: Infection.
1: Na-infection
0: yun? Yes. Pwedeng infection dahil sa bakterya. Pwedeng infection dahil sa sexually communicable
1: diseases. Really?
0: Pwedeng unknown.
1: Ay, nakakaloka.
0: Pwedeng
1: naman.
0: Unknown.
1: Okay. Do I do regular checkups?
0: Yes. Kaya nga mga kalalakihan, 50 years and above, meron tayong tinatawag na examination. Uh-huh. Siyempre, yun, konsulta ka sa doktor.
1: Alam ko yan, yes. DRE.
0: DRE, ang galing.
1: Digital Rectal Examination.
0: Yes. Dahil pagpasok ng daliri natin, examining figure sa puwitan ng kalalakihan, matatouch ko si prostate. Yep. Malaramdaman ko. Dapat kasing lambot lang ng labi mo.
1: Ito, ganun lang.
0: Very soft-soft lang.
1: Tapos,
0: huwag kasing tapos, tigas ng tip ng ilong mo.
1: Huh?
0: Oh, ganun lang difference, Tita Winnie.
1: Ganun lang.
0: Soft, soft, soft. Hard, hard, hard. Ayaw natin yan.
1: Okay. Enough na yun?
0: Well, isa na yan sa mga initial exam mo. Dahil dapat hindi mo siya nararamdaman na significantly na nakaumbok.
1: Si Alex Calieja nandyan sa lobby. Okay. Teka sandali.
0: Oh.
1: May problema tayo dyan eh.
0: Oh.
1: Ang mga chong.
0: Oh, bakit?
1: Ayaw ng DRE eh. It's a violation of their sexuality.
0: Ede, kung talagang ayaw na ayaw mo, na kailangan ha, edi mag-test ka ng dugo.
1: Ah, pwede sa dugo.
0: PSA. Prostate specific antigen.
1: Ah, okay.
0: Okay? Pwede rin tayo magpa-ultrasound.
1: Ah, okay. Kung ayaw ng DRE.
0: Yes. Pero, syempre, may efekto sa ihi. Hindi pa, hindi putol-putol ang ihi mo, hindi lahat ng ihi mo inlalabas. Magki-kidney function test din tayo.
1: Ay, naku.
0: Okay? Dahil remember, pag may bara ang daanan ng ihi, post-renal obstruction.
1: Uh-oh.
0: So may effect yan sa kidney.
1: That is going to be done, gagawin lang yan pagka may sintomas na.
0: Yes.
1: Or pero pag walang sintomas, pag monitoring lang.
0: Ako, 50 years and above. Part yan ng iyong blood chemistry. Part yan ng abdominal ultrasound. Part yan ng itinatawag natin annual check-up, Tita Winnie.
1: 50 years pala. Eh, bakit yung kaibigan ko, 40 daw dapat nag-uumpisan?
0: Dahil meron siyang family history.
1: Ay, may God.
0: Dahil meron siyang naramdaman. Dahil kung meron kang family history, likelihood na magkaroon ka high.
1: Teka muna. Babalikan natin ang ating prostate health. Marami tayong questions. Dito lamang po sa
0: Aksyon Ngayon.
15: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Mmm, smells good.
20: Tikman natin.
21: Sarap! Yummy!
22: Everest Refrigerators.
23: Love, ano Everbest food mo in the world?
24: Of course, yung ginawa natin together.
22: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
25: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
26: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
27: kailangan ng gabay na maaasahan.
26: Ako po si Master James Alejandro.
28: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
25: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
26: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
29: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
25: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
30: Ako to, si Chang Ami.
25: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: I mean,
15: ang puso ng DZMM. Aksyon Ngayon!
0: Yes, Tita Winnie, we're back to prostate health.
1: Yes, may tanong si Patricia na Malabon. Yes. Si Patricia talaga?
0: Oo.
1: 7 years na po kami ng aking partner at 2 years trying na magkaroon ng anak. I already have a child of my own before the relationship. So, we suspect na yung partner ko po ang may problema.
0: Mm-hmm.
1: Posible po kaya na may connection sa issues with prostate ang partner ko?
0: Kung yan ang tanong mo, may connection ba sa issue ng prostate? Yes, posibilidad yan. Pero, hindi porket ikaw ay nagkaroon ng anak before,
1: yes,
0: equals okay at sure na walang problema ka.
1: Right.
0: Still, I will go for check both lalaki at si babae.
1: Right. Very good.
0: Yes.
1: Si Marvin Reyabad, ano po ibig sabihin ng prostate ay normal in size with concretions?
0: Concretions.
1: Ba, parang nagpatingin ka na, no?
0: Nagpatingin Marvin. Siya. Yan ay isang finding, Tita Wina, na nakasulat sa ultrasound report. Concretions, ibig sabihin, nagkakaroon ng pagtitigas or deposits, no? Which is part of the aging process also. But it is not equal to tumor.
1: Oh.
0: It's not
1: what
0: equal.
1: What to do with that?
0: Wala.
1: Ay, wala.
0: We monitor.
1: Monitor ka lang daw, Marvin. Ikaw talaga. Meron pa, Up.
0: Yes.
1: Si Jerry Bahe. Doc Dennis, subok na ang tomato juice for a healthy prostate. I've been drinking tomato juice for a number of years na and it works.
0: Yes.
1: Everything now is normal with me after being diagnosed with prostate enlargement.
0: That's why sinabi natin, for good health, for good prostate health, gulay, prutas, whole grains, decrease or less processed food, weight maintenance, Tita Winnie, weight maintenance, regular water intake, and of course, regular checkup.
1: Yan. Si GRMC 5931, ang pagmamasturbate ba nakakalaki ng prostate? Like 3 to 4 times a day? Wow.
0: Okay. Ang manual, sabihin natin, masturbation or manual self-gratification is not equal to good prostate health. Nor is it equal to bad prostate health.
1: Yeah.
0: That is why hindi po yan equate, ipwede natin equate as a protective act or practice for good prostate health.
1: Yun. Ergo, the moral lesson of this story is

0: official name at Doc Dennis Official. Mag-message, mag-like, mag-share para sa ibang mga usapan o usapang medical. Mag-message lang po kayo.
1: Yeah. Mga kapamilyang Educating Community Extension Services Committee ng Don Bosco School Manila, katuwang ang Philippine Blood Center ay iniimbitahan ng lahat na makiisa sa Blood Donation Drive. Sa linggo na po yan, July 5 ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Gaganapin sa Don Bosco School, Santa Mesa, Manila. Para sa karagdagan detalye, makipag-ugnayan lamang sa numerong 0977-281-7310.
0: Give blood!
1: Save lives!
0: Be a hero! Siyempre. Remember, blood is an organ, Tita Winnie.
1: Oh, yes. Mm-hmm. At meron tayong magaganap sa July 18, di ba, Doc?
0: Yes. Ano ba itong ating anniversary. DZNN.
1: Yeah. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
0: Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Alas 9 ng umaga ay magbubukas ang gate para sa medical mission. Libreng serbisyong medikal at may libreng gamot pa. Hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate kaya pumunta ng maaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang mga public service booth. May booth po ang aksyon ngayon para sa may nais isumbong at ilapit na problema.
1: May libreng merienda, gupit, payong legal, oral reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners. First come, first serve po ang mga serbisyo.
0: At pagdating ng alas 4 ng hapon, makipag-banding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. May pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya maging bahagi ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo!
1: Wala na. Babay na ba tayo?
0: Yeah! Okay. 1 minute to...
1: Pasensya na po. Bukas na mananawa yung panawagan natin sa nawawalang kapatid.
0: Yun nga.
1: And that's it, Pansit. We'll be back tomorrow. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa programang
0: Aksyon Ngayon.
1: Bye-bye
0: na!

0: Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Dapat na pong taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, isang minuto makalipas pong ikatlo ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kamamilya, sumuko na ang tatlong suspect sa pagdukot at pagpaslang kay dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na lalaki ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group. Nakikipag-ugnayan ang mga kanilang pamilya sa pulisya na nagdaan sa negosasyon para sa kusang pagsuko ng mga suspect. Nasa kustudiya na ang mga ito at sumasailalim sa investigasyon at pagkuha ng salaysay. Natagpuan kahapon ang 10 na mga biktima sa isang bangin sa Southern Leyte matapos umanong dukutin noong Hunyo 27. Sinabi ng pulisya na inamin ng mga suspect ang krimen at inaalam pang motibo, bagaman lumalabas na may kinalaman ito sa utang at negosyo. Sa ibang balita, safe space para sa mental health ng mga kabataan isinusulong. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutaw. Gracie.
4: Binuksan ng Provincial Care and Counseling Center sa Pampanga para magsilbing ligtas at maaasahang lugar sa mga kabataang nakararanas ng matinding stress, bullying, pang-aabuso, problema sa pamilya at iba pang emosyonal na pinagdaraanan. Sa temang Abe, kamusta ka? Nais ipaabot ng pamahalaan ang mensaheng hindi ka nag-iisa, may handang makinig at may tulong na naghihintay. Ayon sa mga eksperto, kapag napabayaan ang matinding emosyonal na pinagdaraanan ng kabataan, maaari itong humantong sa mas seryosong problema sa pag-uugali, pag-aaral, relasyon sa pamilya at pangadib na makasakit sa sarili o sa iba. Mahalagaan niya ang early detection sa mga senyales at agarang paghingi ng profesional na tulong. Opisyal na binuksan kahapon ang pasilidad na mag-aalok ng serbisyong gaya ng counseling, psychosocial support, psychoeducation, psychological assessment at iba pa. May referral system din na ipatutupad para matiyak na ang bawat kaso ay makarating sa tamang eksperto. Maaaring magmula ang referral sa mga school counselor, mental health offices ng mga paaralan at universidad o barangay social workers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutaw.
3: Maraming salamat, Gracie Rutaw. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
0: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
0: Ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon.

0: ako to, si Chang Ami. Good afternoon! Sa lahat po ng ating mga kapamilya ka-serbisyo, maraming salamat po sa dalawang taon. Ako, kita mo naman and more. Happy and healthy years together dito po sa ating programa. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong walang sawang support at pagmamahal. At syempre, yung nariyan tayo para sa ating mga kapamilya. Every single day, Monday to Friday, 3 to 4pm. At salamat din sa ating mga eksperto na kasama sa ating programa, ang ating mga life coach, ang ating pong mga psychiatrist, psychologist, si Dr. John Patrick Magpantay, si Dr. Catherine Tan, si Teacher Tina Zamora. Ganun din, thank you din kay Coach Rainer Grospe. Sino pa ba? Naku, ang dami na nating nakasamang mga experts dito sa programa na libre pong nagbibigay tulong sa lahat ng ating mga kapamilyang may pinagdaraanan po sa kanilang mental health. Si Prof. Yeng Gatchalian. Naku, kung meron man ho akong makalimutan, wala ho kaming listahan. Eh, naku, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga aminatics, oy, di ba? Yung mga Team Radyo, Team Bahay, Team Kotse, Team Teleradyo, Cable, at Team Online. Thank you. Love to you all. At syempre, always, nandito po ang inyong programa, ang handa pong makinig at magbigay ng suporta sa anumang sinumang kapamilya natin na may pinagdaraanan nang wala hong panghusga, ha? Laging nakasupport, nakikinig, anumang pong usapin sa problema man yan sa buhay, sa trabaho, sa relasyon, sa pamilya, at kung ano man ho ang gusto ninyong pagkwentuhan tungkol sa ating mental health, kung ano man ho ang inyong concern sa ating anong feels mo, pati na rin po sa ating mga drama every Friday sa Chang Ami Presents, sa mga naka-follow sa ating mga social media accounts. Maraming salamat and happy second anniversary sa ating pong lahat. At syempre sa lahat po ng mga kasama natin dito sa production, yung mga panghapon sa teleradyo, sa ating technical department, maraming salamat sa ating executive producer na si Mayora, kumakain ng pansit, Sheila Tubalinahal, at syempre may lumpiang Shanghai galing kay Doc Dennis. Salamat sa ating masarap na merienda. Kamusta po kayo dyan? Ano po ba ang inyong merienda? Mommy Tess Villamin, happy midweek. Yes, kalmahan lang natin ang mga bagay-bagay, sabi niya. At laging manalangin na maging maayos ang ating bansa sa dami po ng mga pangyayari. Ano, sa dami ng ganap. Naku, thank you po Sir Manny Conana ng Virginia, USA. Dahil alam ko po madaling araw dyan, parang mga alas dos ata. Pero kasama pa rin ho natin siya dito. Araw-araw. Thank you po. Si Chris John Gatmonton, ganun din. Si Tita Nona Damian. Good vibes, 2 years ako. Sa ako to, si Chang Ami. Thank you. Ay naku, ang mahalaga ay nakabuo tayo ng maliit na community dyan sa ating pong online world sa YouTube. At syempre kapamilya, sali na rin ho kayo sa DZMM Teleradyo community naman sa Messenger, sa ating pong bagong broadcast channel. Diretso na po sa inyong inbox ang may init na balita at talakayan, at pwede pa kayong mag-react agad-agad. Sumagot sa ating mga polls at i-share ang inyo sa inyong mga kakilala. Ang matatanggap niyo pong mga updates na kumpirmado at sigurado, kaya iscan lang ang QR code na makikita po ninyo ngayon na ilalabas ng ating teleradyo team. Salamat din pala sa ating teleradyo peeps. Yan, makikita po ninyo yung QR code sa inyo pong mga screens para po una sa balita, una sa public service, sa Messenger. Tia Mind Gale, magandang hapon din. Ito Team Bahay tong si Miguel Andre Mira at Team Online din eh. Salamat Julius Mangalando, Marvin Riabad, at sa kanyang asawa na si Marian ng North Caloocan. Always din yan kasama natin. Si Dolly Soriano 3299. Maraming salamat. White pasta kokochang, birthday ng unika iha kong si Lorena Damian Leyva Garcia. Happy birthday kay Lorena. Ako, hindi makakalimutan ni Nona Damian kasi anniversary din natin dito sa programa. Ay, hindi ko rin pwedeng makalimutan ay birthday din po ng ating kaibigan na napakahusay when it comes to technology, si Sir Art Samaniego Jr. Sir Art, happy happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Si Sheila Arbues, bumabati rin ng happy second anniversary. Salamat! Chris John Gatbunton, maraming salamat siyang at madlang people, sabi niya. Si Caroline Ogaire, superwoman ka talaga din po, ano? ako po ay solo nanay din sa apat kong anak. Oy, congratulations! Mami Ligaya Ching Tan, good good afternoon din po sa inyo kay DZMM Teleradio version 2.0. Sabi niya, aye, aye, aye. Virgo Profogo, magandang afternoon. Maria Dulce Orate, happy anniversary. Kalimutan muna ang mga problemang personal man o pambansa. Sabi niya, makinig muna kay Chang. O, para naman medyo ma-relax tayo ng konti. Ano? Josh Kyle Edip Official, Tita Cory Alejandro, happy anniversary din sa iyo. Si Edwin Bunagan, 2934, mula naman sa South Korea, Saranghae. Si Virgo Profogo, si Mind Gale, sino pa ba? Si Maple Ngani. Ay, dati 630 yan ha, naging Maple Ngani. Si Donald Figueroa Bagawisa, si Akis Strel 88. Aaron John Navales Nicomedes, listening from Concepcion 2, ay sa Marikina City. Kamusta po mga taga Marikina?
1: Ako to, si Chang.
0: Aba, nagpapandesal pala si Sir Manny sa Virginia, USA. Gawa daw ng kanyang misis. Roberto Clemente, good afternoon din. At sino pa bang mga nariyan sa ating team online? Si Servando Sales ng Pagsanghan, Laguna. LV Vidua, makulimlim daw dyan sa Binangon ng Rizal. Tita Alicia Palomo, magandang afternoon, happy anniversary din po sa inyo. Si Popoy Vladimir. Sino pa ba? Ayan, oh, kompleto na. Si ML Bartolay. At para po sa ating episode ngayong hapon, ako, marami na naman ho ang makaka-relate dito sa ating anong feels mo. Pag-uusapan po natin yung mga nakatagong sugat na daladala ng mga panganay na anak, lalo na daw po yung mga eldest daughter kung tawagin. Sa likod ng pagiging matatag ng mga panganay na anak ay may tahimik na pasanin at sugat na hindi nakikita daw ng iba. Kaya ang tanong ay paano nga ba daw nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa kanilang mental health, sa kanilang pakikipagrelasyon at pati na rin sa pagtingin sa kanilang sarili. So yan po ang ating pagkukwentuhan mamaya sa ating pong anong feels mo. Dito po sa Ako To, si Chang Ami. Nako, sabi agad ni Mind Gale, relate. Nako, for sure, marami po ang makaka-relate sa ating pag-uusapan. Leon, 2866. Shout out daw po sa kanyang staff and crew ng Sonic Racing Cross Worlds 2026. Ayan, for Leon 2866, Ray, or Rai, tama ba? Rivera, ng Papa Rai ng Marilao, Bulacan. Happy anniversary din po, maraming salamat. Oras natin, 3:15 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Narito po muna ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol.
3: Ha! Mga mahalagang ano.
0: Mali lang yung pagkakalapat ng mga numero. Sumablay. Alamin muna natin ang sitwasyon ngayon. Diyan naman po sa patuloy na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
4: Siyang magandang hapon. Patuloy pa rin ang programa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong Miyerkules ng hapon dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa kabila ng init ng araw, libo-libo pa rin ang nagtitipon-tipon dala ang kani-kanilang payong at pamaypay na panangga sa init. Sunod-sunod ang music performance sa stage at nananatiling mapayapa ang sitwasyon ngayon dito. Sa lagay ng traffic, sang banayan ng traffic dito sa tapat ng People Power Monument sa EDSA northbound at southbound. Tatlong linya ng northbound ngayon ang bukas sa mga motorista simula Corinthian Gardens hanggang White Plains at ganun din sa southbound. Habang nananatiling sarado naman ang westbound at eastbound ng White Plains Avenue, kaya inaagituhan ang mga motorista na gumamit muna ng mga alternatibong ruta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Samantala, NCRPO, iginiit na walang special treatment sa pagbabantay sa Iglesia ni Cristo Rally sa EDSA People Power Monument. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
5: Siyang ami, iginiit ng National Capital Region Police Office na walang special treatment sa kanilang ipinapatupad na seguridad sa nagpapatuli ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument sa panel ng DZMM kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Maximum tolerance ang kanilang ipinapatupad sa pag-itipo ng INC. Tulad na ramang din ng sibukong mga iginakas ng rally ng iba't ibang grupo.
6: Wala naman pong special treatment dahil kahit na maliitang grupo. Kung halimbawa na nagkakaroon sila ng pagtitiko na wala silang permit, inaalaw naman po sila na magkaroon ng programa nila. Walang nagsisigawan, walang nagtutulakan. Tuloy yung programa nila na yung mga police ay nakabarikada lamang para i-ensure na yung mga motorista natin at mga commuters natin din sa EDSA ay nag-guide ng maayos.
5: Sa ngayon na natin papayapa ang isa-sigurang programa ng INC dito sa EDSA People Power Monument, wala rin na italak ano mga toward incident. Kaugnay nito, habang sumusunod din ang sa harap ng kanilang pagtitipon. Sa ngayon, may fit na huwag pa rin ng NCRPO sa bisintad ng PPM kung saan naka-standby na mga pulis sa buka ng bahaga ng White Plains upang hindi na mag-spill over muli sa mga takisa o ang mga pulis sa pagtipon sa kahabaan naman ng kalsada ng EDSA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po kami, sandali lamang.

0: si Chang Ami.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami. Oras po natin 3:22 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Ngayong hapon, pag-uusapan po natin sa ating anong feels mo etong sinasabing the hidden wound. So paano daw nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa mental health ng mga panganay na anak, specifically daw sa babae. Pero feeling ko ito'y pwede kahit babae or lalaki. So mas maunawaan ho natin lahat kung ano yung mga tahimik na dinadala at responsibilidad na madalas bitbit ng mga panganay na anak at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mental health, pakikipagrelasyon, yung pagkatao nila at maipakita na mahalaga rin ang paghingi ng tulong at yung lagi nating pinapaalala na pagseset ng boundaries at pag-alaga ng sarili o yung self-care na hindi ho dapat nating isipin na selfish. Oh? So yan ha, malinaw. So mga kasama po natin ngayong hapon para magbigay ng dagdag kaalaman sa atin po ngayong hapon, ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach, happy anniversary!
8: Happy anniversary! Ako to si Chang Ami. Hello po mga kapamilya, mga Aminatics at hello sa mga panganay na babae dyan.
0: Kaway-kaway. Yes, kaway-kaway na ang mga panganay. Eh, nakita ko ito sa online na apparently napakadami ang nakarelate at nagsabing oo, totoo yan. Eh dito nga sa ating online may mga kumakaway na eh. Sabi nila, naku, makakarelate tayo na naman sa pagkukwentuhan ni Chang at ni Coach. So eto na, ano ba itong tinatawag na hidden wound ng mga, ay ang madalas daw ang nagdadala ay mga panganay na anak. Iba pa ito sa generational trauma, syempre, Coach Rainer.
8: Yes, yes siyang, iba pa yan. No? So ang hidden wound ay, alam mo, ang tawag natin dito globally ay eldest daughter syndrome. So meron talaga siya particularly sa mga panganay na babae. No? Pero sabi mo nga, pwedeng ma-apply siya sa mga lalaki, pero pag-usapan natin yun mamaya. Yung hidden wound ay hindi siya katulad ng physical wound na nakikita mo na sa physical appearance o kaya nahalata siya. Actually hindi ito nakikita ng marami. Chang Ami, actually may mga tao nga na-affected nito, meron nitong hidden wound, pero hindi nila alam na meron pala tayong tawag doon, na hidden wound pala yun. So kapag narinig nila, dinescribe natin, yun pala yung, parang sabi nila, ay, nakaka-relate ako dyan. Ayan. So maraming mga panganay ng babae, Chang, na lumaki na yung identity nila ay hindi lang anak. No? So actually, nabubura na nga yun eh. Kasi sa konteksto ng Filipino family, ang panganay na anak ay nagiging institution. Nabubura yung ano, yung title niya o yung identity niya bilang anak at yung personal ano niya. Usually ang title niya ay ikaw ay ate. So na the moment na magkaroon ng nakababatang kapatid, no, itong mga panganay na to ay nag-shift na yung role nila. As early as that, no, as early as 2 years old, 3 years old, nagiging ate na sila na imbis na naglalaro pa sila at ini-enjoy pa nila yung pagiging pagkabata nila, ay nagkakaroon na sila ng role, no, responsibilidad at actually ina-assign ito ng mga magulang sa kanila eh, sa maagang edad pa lang. So ikaw na yung ate, nagbabago na yung role niya. So dun pa lang nababawasan na yung pagkabata ng mga tao. Kaya pag lumalaki sila, ito yung tinatawag natin na hidden wound. Tapos nagkakaroon siya ng epekto in their future relationships, future self, and yung performance nila as a whole.
0: Oh, kasi nga nung nabanggit mo, sabi mo na as early as 2 years old, parang ang bigat na nung responsibilidad nila agad-agad. So, hindi rin nila na-enjoy yung kanilang childhood kasi lalo na kung kunwari ang sitwasyon, Coach Rainer, ay single mom or single parent, single dad. Yes. Hindi ba? Na parang siya na agad yung tumatayong nanay / tatay o kaya / basta ate. Yung ganon, ano?
8: Ate. Oo, pag sinabing ikaw ang ate, no, 2 years old pa lang, usually maingay pa yan, malikot pa yan, di ba? 3 years old, naglalaro pa yan. Pero kapag nagkaroon ng kapatid yan, pag sinabi ng magulang na huwag kang maingay, huwag kang magulo kasi natutulog yung kapatid mo, doon pa lang, naiisip na parang nade-develop na sa utak niya na hindi lang pala ako yung nandito sa bahay at may epekto pala yung ginagawa kong pag-iingay. So, nagiging hypervigilant ngayon itong mga bata. Lumalaki sila na hypervigilant na kapag sumigaw ba ako, kapag naglaro ba ako, papagalitan ba ako ni nanay dahil natutulog yung kapatid ko o dahil may kailangan siyang gawin. So, imbes na na-enjoy ng mga bata, yung kanilang pagkabata, no, yung kanilang paglalaro, ay nagkakaroon sila ngayon ng responsibility na hindi naman dapat ganoon kaaga nilang nare-realize.
0: Lalo na kung ang mga kapatid mo ay para kayong hagdan, kung tawagin, hindi ba? Yung sunod-sunod yung edad. So parang dapat, dun pa lang, parang napasa na nung magulang sa panganay na anak, yung maraming responsibilidad sa loob ng pamilya. O bantayan mo muna yung kapatid mo, may kakausapin ako. O bantayan mo muna, paliguan mo yung kapatid mo, ganyan. Parang yan na ba yung tinatawag na parentification?
8: Ayun, exacto, Chang Ami, yung parentification, parang naipapasa, no, yung role ng magulang doon sa panganay na anak, lalo na kung babae to. Kung titignan natin to, yung parentification kasi ay na-invento ng word yung salita na yan ng Western psychology, no, pero dito sa Filipino psychology, kapag pinag-aralan natin yung sikolohiyang Pilipino, ang katumbas ng parentification ay ang Filipino archetype na taga-salo. Taga-salo. No? Taga-salo. Ang ibig sabihin ng taga-salo ay yun nga, siya yung supposedly kasi Chang Ami, nalilito na. Supposedly ang parent ang taga-salo, 'di ba?
0: Taga-provide, taga-bayad. Oh, oh. 'Yan ang tawag ko sa pagkasama ko yung anak ko eh. Ako ay isang taga-bidyo, taga-drive, taga-bayad, taga-cheer. Pag nasumasali sa tournament, 'yan ang lagi kong sinasabi, ako yung taga. So dapat yung magulang 'yon, hindi yung panganay na anak.
8: Oo, dahil mabigat yung responsibility niyan, lalong-lalo na tignan mo muna yung kapatid mo, pakainin mo muna yung kapatid mo, paliguan mo muna yung kapatid mo, no? At nangyayari ito kapag si nanay ay humihingi ng tulong. no? Ito hindi masamang umingi ng tulong eh. Pero yung sinasabi natin, pagkabata pa lang, binibigyan na natin sila ng ganun na kabigat na responsibility. Maganda sana Chang Ami is halimbawa ay yung mga responsibility na yun ay ginagawa ng sabay, hindi inaasa, hindi pinapasa.
0: Oo, no? hindi mo yun binibigay ng buong buo doon sa anak mong panganay, kundi nakikita niya dapat na nagtutulungan
8: sabay
0: kayo. Parang ganoon. Oo.
8: Correct. Nagtutulungan. Yeah. Oo. Kasi yan naman yung ano natin sa pamilyang Pilipino, talagang very intact yung relationship na yun eh. Pero kapag ipinasa mo sa kanya yung trabaho o yung responsibilidad na perform sa isip niya na ito ay ako yung sinasandalan ng mga magulang ko, no? Kapag lalong-lalo na kapag kailangan nila ng tulong. So dadalhin niya to Chang Ami hanggang sa pagtanda niya.
0: No?
8: Cooperate pa din siya doon sa ano yung problema ng pamilya, ano yung crisis, ano yung may, anong matutulong ko, anong gagawin ko, ako yung magbibigay ng solusyon. No, nagiging automatic sa kanya. At in the long run, kapag hindi ito kapag hindi natin ito na-address, ito na yung magiging cause ng burnout, no? Tapos probably na wag naman sana ay magkakaroon ng resentment, tapos away pamilya hanggang sa magkaroon na ng alam mo yun, yung paghihiwalay nung pamilya. Hindi natin alam saan galing yung problema, bakit laging irritable dun sa pamilya. Hindi natin alam galing pala to, magmula pa nung bata siya, dinala na niya yung sugat na to.
0: Sabi nga ni Grace Groyon, nadanasan ko yan Chang, nag-alaga ng mga kapatid ko. O anong naging pakiramdam? Anong naging epekto sa'yo, Grace Groyon? Sige, ilagay mo dyan sa ating online, sa YouTube, para malaman din natin kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi gusto natin din syempreng tulungan yung mga narito, yung nakaranas na niyan. Kasi hindi nila na proseso na naka-apekto ito, yung pagkakaroon ng malaking responsibilidad sa mental health nila eh. Even sa kung papaano sila, ano siguro, no, coach, makipagkapwa-tao?
8: Actually, pati makipagrelasyon. Sa maniwala kahit sa hindi, mga pamilya, ay kapag meron kayong hidden wound na ganito na eldest daughter syndrome, usually ay ang na-attract natin ng mga partners ay yung mga problemado. hindi dahil gusto mo ng problema, no? Pero dahil nasana yung nervous system mo, na yung role mo, ikaw yung tagasalon,
0: tagaligtas,
8: ng problema.
0: Tagaligtas, parang messiah, kind of love.
8: Tagaligtas, tagabigay ng solution ko. So kung mapapansin po ninyo, yung mga naging partners ninyo ay ganun, no? Parang, nare-recognize nyo to na it's as if yun yung love ninyo para sa kanya, kasi naging source of parang approval siya ng mga magulang mo sa iyo eh. Nasabihan ka na mabuti kang anak, mabuting panganay, ganyan. At dagdag ko lang Chang Ami, kasi meron pala tayong kaya pala nangyayari ito sa mga panganay na babae, dahil sa Philippine culture natin, naniniwala tayo na mas responsable yung mga babae.
0: Ay, oo. Tapos, yan din yung isa pa. Na parang mas kaya nila, mas responsable, mas independent daw. Parang ganon, sinasabi ha. Ito yung base sa mga pag-aaral at mga nabasa namin ni coach ha. Huwag kayong magagalit. Oo. Diba?
8: At saka kaya magkaiba yung experience ng panganay na lalaki at saka ng babae, dahil doon sa tinatawag natin na gender role. Sa bahay, ang ginagaya ng batang babae o minamanan niya ng mga responsibilities ay responsibility ng nanay. Tapos yung sa tatay naman ay yung sa lalaki. Kaya kahit panganay yung lalaki, minsan hindi siya yung gumagawa ng gawaing bahay.
0: Okay.
8: Pero yung panganay na babae, siya na yung nagiging nanay ng kapatid niya, nagiging nanay ng bahay, di ba, tagalinis. Tapos paglaki pa niya, siya pa yung pag pagkatapos ng high school, siya pa yung mapipilitang magtrabaho kaagad kahit mura lang yung sahod para lang makatulog.
0: Yeah. Alam mo, connected din yan dun sa napanood ko na reel kaninang umaga na parang sinasabi ng isang doctor, I think doctor and scientist siya sa Amerika, na sinasabi niya na kaya daw kadalasan ang mga babae ang may sakit na autoimmune disease. Kasi may kinalaman dyan, yung masyadong iniintindi ibang tao kaysa sarili niya, piniplease ibang tao kaysa sarili niya. Meron ba yung connection, coach?
8: Meron, Chang Ami.
0: Oo,
8: dahil,
0: no? Parang meron talaga.
8: Ang pinagmumulan nito, Chang Ami, ay chronic stress. Yung tinatawag natin na pangmatagalan.
0: Chronic stress.
8: Dahil, dahil hypervigilant yung magmula nung bata ay hypervigilant. Magagalit ba yung nanay ko? May kailangan ba akong gawin? Hanggang sa paglaki niya, no? Ito ay hindi nakikita na parang stress talaga na parang problemado ka. Ito ay parang pagpasok mo ng kusina bilang babae ay titignan mo yung ano yung lababo kung merong dapat hugasan.
0: Mm-hmm.
8: Kung meron ba ano may matitira bang ulam, may kailangan ka bang alam mo yun? Lagi kang nag-iisip ng ano ba yung pwede mong gawin? Magkakaroon ba ng problema? So ito, araw-araw itong nangyayari. Tinatawag siyang chronic stress kapag gumabot na ng ilang taon. At ang chronic stress na to ay nagpapababa ng immune system.
0: Yeah.
8: At isa sa mga cause ng autoimmune disease ay ang mababang immune system. Walang particular na parang dahilan kung bakit nagkakaroon ng autoimmune system. Pero isa itong dahilan, ayon sa pag-aaral, chronic stress mula pa nung pagkabata, may hidden wound ka na hanggang sa pagtanda mo.
0: Pero yeah, maganda naman itong
8: expectation.
0: Yeah, ito naman sabi ni Nico Batalliones. Curious ako kung paano sa mga lalaki. Sasabihin dito, dapat responsable ka bilang kuya. Tapos nasabihan pang huwag maging emosyonal. Kaya mas napapansin ang eldest daughter kesa sa eldest son. Eh ako naman ay walang daughter, yun. Eldest son lang. Paano daw? Oh, yung observation niya na
8: meron,
0: yun. Meron din siguro,
8: meron
0: no?
8: Din, meron din tayo nga na may kaakibat na mental health effect din no, para sa mga panganay na lalaki. Lalong-lalo na kung ang stereotype sa mga panganay na babae na bata ay mas responsable at mas magaling at mas maaasahan. Yung stereotype naman natin sa mga batang lalaki na mga panganay ay ine-expect natin na sila yung malikot, sila yung hindi maaasahan, sila yung parang cause pa nga ng problem. At nagkakaroon ng epekto ito sa kanilang identity. Kaya naman, paglaki nila, sila ay parang nagiging prophesizing yung mga stereotype natin sa kanila na hindi nga siya tumutulong sa bahay, na hindi nga siya responsable, di ba? At nagkakaroon din ng epekto sa mental health ito. Pero parehong kapag panganay, parehong inaasahan sila, lalong-lalo ng pamilyang Pilipino. Maraming mga pamilyang Pilipino sa atin, no? Mga kapamilya na nasa survival mode. Yung economic condition nila ay nasa survival mode, hiniling na maipanganak sila, pero nung pinanganak sila ay meron na silang responsibilidad kaagad na umagapay sa kanilang mga kapatid.
0: Sabi ni Ramona 4321, ay true, may kakilala akong panganay na nag-aalaga ng younger sibling, yung jowa niya, sa kanya rin nakasandal, as in jobless si jowa, siya ang nagtataguyod. So posibleng ang epekto nito long term ay maging people pleaser, ganon, coach?
8: Yes, magiging people pleaser, walang boundaries, tapos it's a general, magiging siyang intergenerational cycle dahil sila, magkakaroon sila ng anak, no? Pagpanganay yung babaeng anak, kung ano yung ginawa sa kanya nung bata siya, yun yung igagawin niya dun sa panganay na anak. Hanggat hindi natin ma-realize na we are carrying this wound pala. Kaya napaka-importante talaga ng episode natin ngayon.
0: Oh,
8: para sa mga nakikinig sa atin, di ba, matutunan natin mamaya na ma-heal itong wound na to.
0: Oh, itong kahit pa paano. Sabi ni Grace Groyon, akwala ko, dalawa lang kami after 10 years, nasundan pa ng dalawang ng dalawa. High school na ako, kailangan pagkagaling sa school, uwi na kasi walang magluluto at at mapapagalitan ng lola kasi naiwan sa kanya yung dalawang bata. O di ba, pinasa din sa lola yung responsibilidad. Sabi naman ni Akistrel88, never kong ginawa yan sa anak ko na may taga. Mamaya may nangyari sa maliit, kasalanan pa yon ng eldest. Ayoko nun. Hindi pahayag ang biyenan ko na ipasa sa bata ang trabaho ko. Totoo din naman. Diba? Kaya, di ko tinatawag na ate ang eldest ko. Name nila kung tawagin ko sila. Oo nga, no? Pag sinabi mo kasing ate, kuya, parang sinasabi mo na na ang bigat ng responsibilidad mo, that you have to act properly because you're an ate or you're a kuya. Parang ganyan. Yes, that you're, correct. Ano, yung parang ang bigat nung tawag na ate at kuya kasi parang meron ka kaagad na responsibilidad na hindi ka pwedeng magkamali, that you should do things right, well, and ano ka, parang ano ang tawag dito, yung ikaw talaga yung close to perfect ka, ganyan.
8: Ikaw ang mature, ikaw ang mag-a-adjust, di ba? Pag sinabing ate at kuya, eh, ikaw, parang may role na kaagad yun eh. Role na kaagad, hindi na siya ano sa atin sa Filipino kasi ay parang meron tayong hierarchy, di ba? Na kung kapag mas matanda, ganyan. Pero ang pagiging mas matanda ay may kaakibat na responsibility pala sa pamilyang Pilipino na hindi natin alam na alam natin maganda, no, na masipag at matulungin yung panganay na anak, pero hindi natin alam na nagiging trauma response na pala ito dahil nafe-feel pala niya na importante lang siya kapag may ginagawa siyang tama, kapag nagpapasensya siya, kapag siya yung nagpapahiram ng laruan dun sa nakakabata niyang kapatid, di ba?
0: Yeah.
8: Kailangan i-share kapag mas matanda. Parang sila kailangan yung umintindi at napakabigat po na responsibilidad din para sa mga bata.
0: Totoo yan. And speaking of yung pag-share nga ng toy, nabasa ko rin dati na hindi mo pala pwedeng basta-basta sasabihin sa anak mo na i-share mo yung toy mo. Kasi property na pala niya yon. Dahil binigay mo bilang magulang sa kanya na yon. So tatanungin mo na siya, okay lang ba na i-share mo yung toy mo sa iba mong kalaro? Hindi mo pala daw pwedeng i-demand agad-agad na i-share mo yan. Because sharing is caring. Hindi na gano'n. Kasi may right na yung bata sa kanyang laruan. Parang gano'n, ano? Ibang usapan din yan.
8: Nagiging guilt trip siya, etsang aami, no? Kapag, So, pag, parang, ano, parang, nagkakaroon ng resentment yun.
0: Oo.
8: Applicable din siya dun sa topic natin ngayon na kapag may pinagawa ka dun sa panganay na anak na para dun sa nakakabatang kapatid. Example ay pagluto, pagliguan.
0: Gawain bahay.
8: Kung ayaw niyang gawin yon sa kanyang kapatid at napilitan siya na gawin yun, magiging resentment yun. No? Sama ng loob.
0: Sa
8: iyo
0: panahon.
8: O bilang magulang sa kapatid mo, tapos hindi natin alam ngayon paglaki nila parang merong sibling rivalry pero hindi natin alam saan galing doon pala. Sa napilitan na role na parentification natin.
0: Yeah, nako. Eh sa ating pong pagbabalik, magbe-break lang tayo. Eh maganda itong tanong ni nasaan na ba yun? Ni Ramona. Paano ba natin matutulungan yung mga ganong kakilala natin na panganay na may ganyang experience? So yan po ang sasagutin ni Coach Rainers sa pagbabalik po ng Ako To Si Chang Ami. Oras po muna natin. 3:43 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, Si Chang Ami.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: CTTZMM Numero uno sa aksyon.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapalusugan
14: pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
10: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Time check muna, 3:46 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Kami po'y nagbabalik kasama si Coach Rainer Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. Pinag-uusapan po natin the hidden wound. Paano nakakaapekto ang maagang responsibilidad sa mental health ng mga panganay na anak na babae. At nabanggit nga ni Coach Rainer na meron palang eldest daughter syndrome. Naku, ang ganda ng mga pinapadalang reaksyon ng ating mga kapamilya, Coach. Kaya sabi ni Grace Groyon, working kasi pareho yung parents namin, kailangan ang pasok namin sa school. Nung sumunod sa akin, hindi pwedeng magsabay kasi walang bantay yung maliit na kapatid. Pero kadalasan nasa akin lahat ng trabahong bahay. Sabi naman ni Nico Batalliones, nakita ko yung expectation na maging mature ka ng maaga. Tapos, kapag kaya mo nang i-indulge ang inner child mo, sasabihin sa'yo, bakit ka gumagastos ng ganyan ang tanda-tanda mo na. Oo nga, parang nakakalito yun. Sabi naman ni Nathan Galvez, para sa akin bilang panganay sa aming magkakapatid, natuto ako ng gawaing bahay at natulungan ko ang mother ko. Pero yun nga, ang tanong, paano natin sila tutulungan na hindi makaramdam nung guilt, Coach Rainer, kapag inuuna yung sarili? Kasi kadalasan meron yan talaga eh, yung nagigilty ka na parang, naku eh, paano yung mga kapatid ko?
8: Okay, so itong ano na to, eldest child, gawin na natin eldest child syndrome, no? Ay isa sa mga pinaka masakit na healing process ng ami, siguro yun yung masasabi ko, isa itong hindi siya typical na healing nung halimbawa naka-experience ka ng trauma tapos may mental health healing journey ka, no? Alam natin yan, yung forgiveness, yung self-care, yung hanggang sa mag-heal ka, no? Ito ay isa sa mga pinakamasakit na healing journey dahil meron kang ina-unlearn na identity, no? At nire-reclaim mo yung identity mo as an individual self or bilang sarili mo, at minsan ang nire-reclaim mo dito ay yung pagkabata mo. Anong ibig ko sabihin doon sa isa ito sa pinakamasakit na learning identity? Dahil for you to be able to unlearn something, you should stop doing it. Diba? Dahil kung ikaw ay isang panganay na babae na nasanay na automatic sa'yo na ikaw ang tagasalo ng problema, maaring ang ibig sabihin ng healing para sa'yo ay hindi ka muna tumulong o hindi lahat ng problema na ilalapit sa'yo, iahain sa'yo, ay tutulungan mo ng buong buo. So para sa mga ibang tao, tiyang ami, ay napakasakit nun. Mm-mm. Na parang titigil kang tutulong, di ba? Nang hindi ka nagigilty. So parang parang sa, lalong-lalo na kapag pamilyang Pilipino, sobrang hirap nun, Chang.
0: Oo. Lalo na kung ikaw yung inasahan na tagaayos ng lahat, financially, yes, emotionally, yung ganun ba? Yung ganung kabigat.
8: Tapos biglang hindi ka tutulong, no? And then mararamdaman mo yung guilt mo at makikita mo yung mga pamilya mo at mga kapatid mo na naghihirap sa buhay nila dahil hindi mo sila tinulungan.
0: Mm-mm.
8: Ang workaround natin dito, ang pwede nating isipin mga kapamilya na merong eldest daughter syndrome ay baka nire-enforce din dahil sa ating hidden wound ay nare-enforce din natin yung pagiging dependent naman nila sa atin. Hindi sila natuto na mag-solve ng sarili nilang problema at maging accountable sa kanilang choices dahil lagi tayong nandoon. And what if huminto tayo, mag-heal tayo doon sa hidden wound natin at huminto tayo sa pagsuporta o bawasan natin yung pagtulong natin sa kanila o hindi yung ibibigay yung buong-buong sarili, no? Yung may ititirap tayo para sa sarili natin. What if yun yung way para matuto sila na maging responsible din sa kanilang mga choices?
0: Mm.
8: Yun naman yung ano na positive naman doon. Medyo mahirap siyang
0: i-unlearn. Ano yun, eh? Oo. Totoo. Lalo na kung ikaw yung anak ng OFW, 'di ba? Tapos yung nanay mo yung inaasahan ng buong pamilya, tapos ikaw yung kailangan maging nanay habang wala si nanay o kaya wala si tatay,
8: correct,
0: ikaw yung tatay. So, yung pagdi-distribute pa lang nung pinapadalang pera na equally ma-distribute mo, 'di ba? Yung responsibilidad na equally ay mapantay-pantay maalagaan mo yung mga kapatid mo. Ang hirap noon.
8: Mahirap yung sabi ko nga yung healing sa sobrang hirap, no. And then meron din tayong yun yung tungkol sa responsibilidad, and pangalawa is yung belief na kapag nahihirapan yung pamilya ko, wala akong kay na mag-indulge or mag-enjoy.
0: Oo.
8: O kaya, di ba, na na-treat yung sarili ko. Dapat nahihirapan din ako.
0: Oo.
8: Katulad nung example kanina, Chang Ami, na high school siya at kailangan umuwi ng maaga. Hindi na siya makapag-hangout sa kanyang mga kaibigan. Ito yung okay, dahil nahihirapan yung lola ko, dapat mahirapan din ako, parang ganon. So, paglaki natin, yung kanina naman na nag-share din ng experience niya, kapag bumibili siya ng mga laruan, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Eh, ang tanda mo na.
0: Oo.
8: Nagigilty naman siya kapag may kakayahan na siya. Na-learn din natin yan. So, the way to unlearn that is to still do it, no? Tapos ay sit with the guilt. Hayaan mong mag-guilty ka, pero gawin mo pa din. Bumili ka pa rin ng laruan ng gusto mo. Pumunta ka pa rin ng mga pagkain na gusto mo. Pumunta ka pa rin sa lugar na gusto mo. Gawin mo pa rin yung mga gusto mong gawin habang nagigilty ka. Hanggang sa magkaroon ng information or data input yung nervous system mo na okay lang pala, na-deserve ko pala to at hindi naman ako nagkukulang sa kanila. Nagagawa ko naman, nakakapagbigay pa rin naman ako, nakakapag-support pa rin. Yun nga lang ay inaalagaan at nagtitira na ako sa sarili ko ngayon.
0: Mm-hmm.
8: Hanggang sa masanay tayo.
0: Yeah, hanggang sa masanay. Sabi nga ni Virgo Profogo, lalabas, selfish ka na pag mag-focus ka naman sa sarili mo. Totoo din. Marami kang masasakit na salitang maririnig pagka ganyan. Sabi ni Nico Badaliones, ang mahirap sa healing journey mo, you unknowingly pass the trauma to others. Sila yung nagiging tagasalo sa'yo habang ikaw ang nag-a-unlearn. Nako, totoo din. Ito, coach, may mga senyales ba yung isang panganay na anak na nakakaranas na ng emotional and mental exhaustion? Kasi talagang nakakapagod yan, ha?
8: Ito po ay natutunan lang din nila, no, ay hindi sila makaiyak fully.
0: Oo.
8: No? At pinipigilan nila yung iyak nila, tapos ay very very masipag sila at pwedeng magaling din sila sa school dahil nag-overcompensate sila, dahil natutunan nila na yun pala yung para matawag sila at mahal sila, para mahal sila ng magulang nila ay kailangan tumulong sila. Para matawag sila na mabuting anak ay kailangan may ginagawa sila na gawaing bahay, no. So ito yung mga ano natin. ay isa sa mga signs natin. At syempre ay hindi na siya masyadong naglalaro, no? Mm-hmm. At parang ano, tayo kasi sa mga Pilipino, iwasan natin yung parang binibigyan din natin kasi ng praise yung pagiging masipag ng mga bata, 'di ba? Kaya nagiging identity po 'yun nila. Pero tandaan lang natin na kapag bata, ang bata ay dapat masaya, maingay at naglalaro at makulit. Ayan. Kapag hindi po sila ganyan, ay isip matanda na po sila at hindi po healthy para sa kanila 'yun.
0: Hmm. Kaya mahalaga din na iniisip ko kung anong edad ba dapat nagko-communicate yung anak sa magulang or yung magulang more so sa anak about setting the boundaries, yung oh hindi porket ano ha ganyan. Parang ako nung sinabihan ko yung kapatid kong bunso, sinabihan ko siya na kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya na hindi porket ikaw yung bunso, ito another angle din naman to, mm-hmm. ay ikaw yung dapat mag-aalaga sa mga magulang natin. Dahil ikaw ay bunso or single at wala kang pamilya at lahat kami ay may mga kanya-kanyang pamilya, hindi ibig sabihin na purely sa'yo yung obligation na yun, ha? Parang ganun. Mm-hmm. Kasi sinabi ko sa kanya, you can also learn to live your life. Hindi ikaw mm-hmm. obligado na ikaw ang dapat mag-alaga porket wala kang asawa at anak. Parang ganun. Diba?
8: Maganda yun, Chang Ami. Dahil
0: kasi dapat kinocommunicate yun, eh. Diba?
8: Meron ka na kasing mataas na self-awareness about mental health, eh. Diba? So, sa pamilyang Pilipino, kapag walang chang-ami na nag-communicate ng ganun,

0: na malaki yung pamilya at dual income, di ba? Hindi natin may iwasan na humingi talaga tayo ng tulong sa mga bata. Ang pwede na lang natin pong gawin ay bigyan din pa rin po natin sila ng pagkakataon na maging bata, no? Hindi lang yung role, yung parenting roles na pinapasa natin sa kanila, yeah, ay gabayan at tayo yung mag-lead, tapos sila ay taga-assist lang, no? At kapag pinagawa natin ito ay bibigyan pa rin natin, make sure na bibigyan natin sila ng time na maging bata, na maglaro sila, mag-ingay sila, 'di ba? At maging makulit sila, kasi yun po yung pagiging bata. At kahit na merong silang bunso na natutulog, kailangan po nating huwag pigilan ng pagiging bata, kasi doon nagsisimula yung emotional wound natin or yung hidden wound natin.
1: Siya. Yeah. Sabi naman ni Sir Manny Conana ng Virginia, USA, yung panganay kong babae ay masasabi ko na successful sa kanyang napiling career. Subalit hindi namin makonvince na magkaroon ng pamilya. Ayaw daw mag-alaga ng baby. Naku, another topic ito, Sir Manny. Oo, pero maganda ito. Hayaan po ninyo, paghahandaan namin, kasi ang tanong niya, paano kaya namin makukonvince na mag-boyfriend at mag-asawa na siya, nasa more than 30 years old na siya? Yan ay concern ng maraming Gen X na mga magulang sa kanilang anak na millennials. Another topic yan, Coach Rainier, di ba?
0: Puro mga trauma response, eh, no? Para kung ano yung nakikita.
1: Yeah, nakubitin. Bitin ang oras natin, Coach. Ang dami pa nilang katanungan at ang ganda ng kanilang mga inputs. Oh, dapat nga mga magulang nagre-relax na lang, bigyan sila ng masayang buhay habang buhay pa sila, kasi pag wala na ang magulang, ano pa? Wala na po eh. Totoo. Naku, mahabang usapin ito. Mukhang magpa-part 2 ba tayo, Coach?
0: ang maganda sa pamilyang Pilipino is nababalanse natin yung pagiging sa responsibility sa family and sa self natin, no? Sa maganda na pag-uusapan natin.
1: Mm-mm. Yan ay mga acts of service, ika nga, di ba? Iba-iba talaga tayo dyan eh. Sige po, kung meron po kayong mga topics na gusto nyong pag-usapan namin ni Coach Rainier, feel free to text or Viber us sa 0919278-3000 o kaya sa social media accounts mo, Coach.
0: Yes, i-follow niyo po ako sa @LifeCoachRainier sa mga social media platforms. See you po doon. Thank you, Achang Ami, at magandang araw po sa inyo lahat.
1: Thank you sa 2 taon, Coach Rainier. Akalain mo yun, 2 years na tayo.
0: Yes.
1: Nagkukwentuhan tuwing Wednesday, di ba? Salamat. We'll see you again next week. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ni Coach Rainier ngayong hapon. Sana po ay maging masaya at may bonding ang family mamaya. Oh, sa hapunan. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. See you tomorrow. Bye!

0: Oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang bitantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Limpuyaro ng Miyerkules a primero ng buwanang Hulyo taong 2026 sa ating mga headlines sa hapon. Pagdinig ng Senado sa Tacloban school shooting o maranggada na, online extremist network posible o manong naka-impluensya sa nangyaring pamamaril. Pagkakaroon ng failure of intelligence sa protesta ng Iglesia ni Cristo, inaalam ng Philippine National Police. Biyahe ni Pangulo Marcos Jr. papuntang Vancouver, Canada, tuloy mamayang gabi sa kabila ng patuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Pamilya ni Rene Baterbonya bumisita sa baybayan sa Dipakulaw, Aurora, kung saan siya nalunod. At Bini, ipinagpaliban muna ang European leg ng kanilang world tour. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, umarangkada na ang pagdinig ng Senado kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Lumutang ang posibleng kaugnayan ng school shooting sa online group na tinatawag na 764 na nanghihikayat sa kabataan na gumawa ng mapanganib at marahas na gawain. Sa pagdinig, sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na target ng nasabing grupo ang mga minor de edad sa pamamagitan ng mga online games at social media kung saan kinakaibigan ang mga biktima bago hikayating gumawa ng masasamang akto tulad ng self-harm at karahasan. May mga ulat na ginagamit din ang mga laro kagaya ng Minecraft at Roblox para sa recruitment. Nadiskubre rin umano na may kaugnayan ng suspect na si alias Nash sa grupo batay sa social media posts. Ayon kay Senadora Ontiveros, hindi pa ito pagwakas na konklusyon at ibineberipika pa ng NBI. Nananawagan naman ang ina ng nasawing estudyante na panagutin ang mga sangkot kahit pa sila ay mga minor de edad.
1: Nakamataya lang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
0: Lumutang din sa pagdinig ng Senado na puwersahan umanoong kinuha sa locker ng minor na suspect ang baril ng tiyahing pulis na ginamit sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert.
2: Tony, humarap sa pagdinig ng Senado ang pulisuman na tiyahin na isa sa dalawang estudyanteng na baril sa loob ng San Carlos sa National High School sa Tacloban City. Tanong kay Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia, na chairperson ng komite na si Senator Rito Ontiveros, paanong nakuha ang nang pamangking minor de edad na si alias Nash ang kanyang baril na Glock 17?
3: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house.
4: So house?
3: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
4: Pero yung locker ay plastic locker.
3: Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I'm only the one who had possession of the keys to my house, ma'am.
2: Tinanong naman ni Senator Robby Tulfo si Paciencia kung isinama nga ba niya sa firing range ang kanyang pamangkin dati. Sabi niya, isang beses lang niyang isinama sa firing range sa alias Nash na nagsabing iniidolo siya at gusto maging police tulad niya. Wala rin umano siyang personal knowledge na bawal ang mga menor de edad sa firing range sa bagay na pinunan ni Ontiveros dahil lalo na police si Paciencia. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Tinanggal na sa Google Play Store at Steam ang gaming application na Gorebox. Ayon po yan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon sa CICC, pinagbigyan ng Google ang hiling ng pamahalaan na harangin ang access sa laro matapos i-ban dahil sa umunay posibleng impluensya sa kabataan na sangkot sa pamamaril sa Tacloban City. Dahil dito, hindi na mada-download ang Gorebox at nagiging unresponsive sa mga dating naka-download na nung laro. Ipinag-utos ng Department of Education ang pagbili ng mga handheld metal detectors para sa seguridad ng mga paaralan. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol, na eye-opener ang nangyaring pamamaril ng dalawang mag-aaral sa Tacloban City sa tunay na sitwasyon ng seguridad sa mga paaralan. Anya, pinagplanuhan na ang pagbili ng mga CCTV na ikakabit sa mga hallway ng mga eskwelahan. Iginiit ni Assistant Secretary Masapol na nasa 32,000 paaralan pa ang nangangailangan ng gwardiya o security personnel. Sa iba pa nating balita, nasa ikalawang araw na ang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Hindi tulad kahapon ay may permit na mula sa lokal ng pamahalaan ng Quezon City ang protesta sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang Temple Drive na nagsimula kaninang alas 8 ng umaga at nakatakdang matapos mamayang alas 8 ng gabi. Libo-libong miyembro ng INC ang nagpalipas ng gabi sa EDSA para sumama sa pagpapatuloy na protesta ngayong araw. Ayon naman sa QCPD, inaasahang mas maayos at organisado ang kabuuan ng protesta ngayong araw matapos makakuha ng permit mula sa LGU. Ang mga sasakyang nakaparada naman sa EDSA ay pinaalis at pinalipat sa Temple Drive. Sa kabila nito, tiniyak ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Coe na naka-alerto pa rin ang pulisya at nakalatag ang security protocol para umalalay sa publiko at mga motorista.
2: Wala po tayong pinapaboran. We implement the law equally kahit sino pa po ang involved. And we have proven this time and again. Ang kabilin-bilinan standing directive galing pa po sa Malacanang and as reiterated by our chief PNP ay maximum tolerance po tayo on the ground. And always de-escalate the situation para po hindi grumabi.
0: Wala pa naman panibagong datos sa dami ng mga lumahok ngayong araw pero sa tala ng NCRPO, kaninang pasado alas 11 na umaga, umabot sa mahigit 4,000 ang mga lumahok sa protesta na malayo kumpara sa inaasahang 100,000. Sinusuri na ng PNP kung nagkaroon nga ba ng failure of intelligence sa panig ng pulisya hinggil sa ikinasampag kilos ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Coe na magkakaroon ng assessment particular sa namaging aksyon ng mga commander on the ground at intelligence personnel. Dagdag pa ni Colonel Coe, may mga report na nakarating sa kanila hinggil sa aktibidad ng INC pero inaming hindi agad nila ito nalaman. Sa ngayon, wala pang namamonitor na anumang banta ang PNP kaugnay sa naturang protesta ng INC. Nilinaw rin nila na ang pagtataas sa full alert sa kanilang buong hanay ay bahagi lamang ng pagtitiyak sa seguridad at kaligtasan ng lahat sa gitna ng naturang pagtitipon. Binalaan naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga miyembro ng INC na dapat matapos sa itinakdang oras ang kanilang protesta sa EDSA People Power Monument. Sinabi ni Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego na mapipilitan sila na ipatigil ang programa sakaling hindi tumalima sa itinakdang oras na alas 8 ng gabi na nakasaad sa kanilang permit. Ayon pa kay San Diego, 4 ang unang hiniling ng INC sa kanilang protesta pero hindi mo na pinagbigyan dahil pag-aaralan pa ito.
5: Itingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang dami, medyo may problema na sa security at public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin. Hindi pwedeng tuloy-tuloy.
0: Samantala, posible naman na matapos umanong ngayong araw ang protesta ng mga miyembro ng INC sa EDSA People Power Monument. Pero sa panayam sa DZMM, iginiit ng political analyst na si Ronald Llamas na posibleng maulit ang protesta sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte sa susunod na Lunes, July 6, gayon din sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulo Marcos Jr. sa July 27. Para kay Llamas, malinaw ang layunin ng protesta na protektahan si Senador Rodante Margoleta at nagbabalang posibleng mag-ugat ito sa destabilisasyon, lalo na kapag itinuloy ang kasong plunder laban sa Senador.
6: Ang mahalaga rito, ipakita ng gobyerno, siya ay firm, siya ay malakas, siya ay hindi kayang i-pressure. Pero at the same time, kailangan niya ipakita na kakasuhan at ipapakulong din niya yung mas marami na mga tao na involved dito sa corruption.
0: Binweltahan ng Malacanang ang mga banat at akusasyon sa administrasyon ng kapatid ni Pangulong Marcos ng si Senadora Amy Marcos sa protesta ng mga miyembro ng INC. Balita mula sa Malacanang at Radio Patrol Christian Yosores. Christian.
7: Tony, tinawag na nakakaawa ng Malacanang ang mga umano'y obstructionist na katulad ni Senador Amy Marcos dahil sa patuloy na paghahayag ng mga akusasyon at banat sa administrasyon kahit walang basehan. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa mga banat ng senadora matapos tawaging pangag, tulog at lasing sa kapangyarihan ang administrasyon ng kapatid na si Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Gasto, nakakaawa si Senador Amy na gumagamit umano ng fake news para lamang makapanira at maikalat ang maling impormasyon. Pero mas nakakaawaan niya ang mga pumalakpak na matapos magsalita ng senadora dahil malamang ay hindi nila alam na ang mga sinasabi nito ay walang basehan at ginawa lamang silang mangmanga. Naglabas rin si Castro ng mga resibo o news articles na ginawang pagtulong ni Pangulong Marcos sa mga magsaka at mangingista na taliwas sa parata ng senadora na walang paelamang pamahalaan sa mga nangangailangang sektor.
8: Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. So, ang nakaka lamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte siya ay nanahimik at ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot.
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Tuloy ang biyahe ni Pangulong Marcos Jr. patungong Canada mamayang gabi para sa 4 na araw na official visit. Sa kabila na nagpapatuloy na protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang nakikitang dahilan ng Pangulo para kanselahin ang kanyang biyahe na matagal nang nakaschedule. Hindi anya hahayaan ng Pangulo na maapektuhan ang kanyang trabaho dahil sa rally. Gayun din ng ugong na maaring may sumugod sa palasyo. Dagdag ni Undersecretary Castro, naniniwala ang presidente sa isinusulong na transparency at pananagutan ng liderato ng INC, bagay na matagal na anyang itinataguyod ng kanyang administrasyon. Tiwala rin ng Pangulo na hindi masasangkot sa destabilisasyon ang INC.
8: At hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan.
0: Para sa ilang eksperto, pwedeng obligahin si Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang impeachment trial na magsisimula sa Lunes, ika-6 ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ni dating defense lawyer sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona na si Jose Roy III na pwedeng utusan ng impeachment court ang depensa na padaluhin si VP Sara at malaya ang senator judges na magtanong at klaruhin ang lahat ng isyung ipinupukol sa kanya. Maari naman anyang mapatibay ang posisyon ng depensa kung haharap ang vice presidente sa paglilitis.
9: Pwede siyang i-obliga. The court can extract the lawyers. You tell her to come here. Why? Ba, pwede siyang tanungin ng mga hukom at anytime. There's nothing to stop them. They can. That's up to them. As a matter of strategy, I think it is important na dumalo yung vice president. Maganda yung ipinapakita niyang handa siyang humarap, wala siyang kakaba-kaba, kasama yung kanyang mga abogado.
0: Dagdag pa ni Attorney Roy, maaari ring agad magmosyon ang depensa na i-dismiss ang impeachment trial. Plano naman ng House Prosecution Team na kumuha ng mga translators para maisalin ang impeachment proceedings sa iba pang dialekto. Balita mula sa Kamarang Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
10: Tony, bahagi ito ng pagsisikap ng prosekusyon na maipaliwanag ng tama sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Paliwanag ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barber, malawak ang usapin ng impeachment at hindi kayang ipaliwanag ng iisang tao lamang. Target niya nilang kumuha ng translators para sa Bisaya, Ligayno, na Bicolano at iba pa para maipaunawa ang proseso sa mga Pilipino at sa wikang komportable sila. Iginiit din ni Barber na sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa iba't ibang wika, may iwasan ding mabiktima ang publiko ng maling impormasyon. Hinihikayat naman ni Barber sa mga Pilipinong lumahok sa impeachment trial sa pamamagitan ng panonood para marinig at makita mismo ang mga ebidensya at proseso, lalo't na magdilipa na umano ang fake news at iba't ibang interpretasyon kapag umarangkada na ang impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, binisita ng mga magulang at kuya ng namayapang Rene Baterbonya ang baybayin sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod ang student-athlete sa gitna ng team building ng Ateneo Men's Basketball Team noong 8 ng Hunyo. Sa larawan na ibinahagi ng Talacogon Municipal Information Office, nakikitang nakatayo ang pamilya Baterbonya sa dalampasigan sa tapat ng inialay na bulaklak. Sa caption naman ng Facebook post ng kapatid ni Bobet na si Rubian, sinabi nitong, "Nandito na kami, umuwi na tayo." Nagpasalamat naman si Ginang Robilin sa namayapang anak na patuloy niyang sinasandigan. Bumiyahe ang pamilya Baterbonya patungong Maynila halos 1 linggo matapos maihimlay si Bobet para hingi ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Nauna nang inirekomenda ng PNP CIDG ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Ateneo head coach Tab Baldwin at iba pa sa posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act. Kaugnay ito sa pagkamatay ni na Rene Baterbonya at ang kanyang kapwa manlalaro na si Divine Adili. At susunod, sitwasyon ng mga Pinoy sa Venezuela matapos ang magkasunod na lindol, tinututukan ng pamahalaang Pilipinas. At sa ating headline abroad, mahigit 10 bata patay sa pagguho ng bubong sa Pakistan. Sisilipin din natin ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon.
11: Headline sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano Everest decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
12: Aww.
14: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
15: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake yung minabalita.
17: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga Pilipin. mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic report. Traffic report.
0: Mga pamilya, silipin na natin ang lagay ng trapiko sa bahagi ng EDSA kung saan nagsasagawa ng protesta ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang detalye mula kay Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly, kamusta na dyan?
13: Tony, abiso sa mga motorista, sarado pa rin ang White Plains Avenue westbound at eastbound dahil sa nagpapatuloy na pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Sa mga oras na ito, light traffic pa sa EDSA northbound bago makarating sa tapat ng People Power Monument. Gayun din sa southbound. Paglampas ng People Power Monument, magtutuloy-tuloy ang maluwag na trapiko hanggang sa tapat ng Camp Aguinaldo. Nakatulong sa pag-usad ng mga sakyan ang pagbubukas ng EDSA busway para sa lahat ng motorista at pagtanggal sa mga bus na nakaparada sa EDSA. Sarado pa rin ang tatlong linya ng EDSA northbound simula Corinthian Gardens hanggang White Plains at gayon din sa southbound. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero,
0: TZMM. Maraming salamat, Kelly Cordero. Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Hinatak na ng mga otoridad ang ilang sasakyang ilegal na nakaparada sa kahabaan ng EDSA. Balita hati ni Radio Patrol Marlene Padjernos. Marlene.
19: Tony, paliwanag ni QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Ganapan, simula pa kanilang umaga, nag-abisa na sila sa mga may-ari ng sasakyan na bawal pumarada sa bakyatang katabi ng kahabaan ng EDSA. Bahagi ito ng pag-aputupad ng kaayusan ng mga otoridad para mag-iyak na hindi ma-apekt pa rin daloy ng trapiko. Kasabay na nagpapatuloy na rally ng Iglesia ng Cristo sa EDSA People Power Monument. Isang pulis din na nagmamayari ng isang motorsiklo ang hinatak ang kanyang motorsiklo ng otoridad pero giniit ng QCPD na wala silang sasantungin sa pag-aputupad ng no parking dito sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-abantay ng pulisya sa paligid ng EDSA People Power Monument habang may itinalaga na rin designated parking area sa bahagi naman ng Temple Drive. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padjernos, TCMM.
0: Marlene, pahabol na tanong, pwede?
19: Yes.
0: Saan dadali nitong mga hinatak na mga sasakyan?
19: Dadalhin yan, Tony, doon sa Tumana, sa may Marikina. Saan napipick upin ng mga may-ari ng sasakyang nahatak na kaerasya sa kanang city. Yung mga tinungan ng mga motorsiklo at four wheels, ito may karapatang penalty, Tony. At bukod pa yan sa charges, kung ilang araw na natenga doon sa Tumana, Tony.
0: So, itong mga sasakyan na hinatak, hindi lahat ito ay pagmamayari ng mga lumahok dyan sa protesta ng INC?
19: Yes. O, tama ka dyan, Tony. Hindi lahat ay pagmamayari ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakibahagi sa kinos protesta sa EDSA People Power Monument. Kasi may ilang motorsiklo, Tony, na parang pagmamayari ng isang delivery rider. Tapos yung isa naman pagmamayari ng isang police den na naka-assign dito sa EDSA People Power Monument, Tony. So, iba kasi dito, pati ito sa mga lakos natin mga otoridad, pati ito'y nakiparada na lang. Kaya nainiwan niyo kanilang mga sasakyan. Kaya kasarin siya na doon sa mga hinatakan ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng EDSA, Tony.
0: So yung mga kasama dyan sa protesta ngayon sa People Power Monument, wala namang mga nakabalagbag na sasakyan doon?
19: Tony, hindi natin masiguro kung yung ibang mga motorsiklo na tinanggal o na hinatak dito sa EDSA People Power Monument ay yung ilan dito yung pagmamayari ng mga nakibahagi doon sa kilos protesta. Pero ang malinaw, yung hindi lahat ng ito ay pagmamayari ng mga INC members na nakibahagi dito sa rally. Yung iba kasi kagaya na rin po kanina ay isang pagmamayari ng isang delivery rider at yung isa naman ay pagmamayari ng isang police. Kanina, Tony, habang nag-a-announce sa itong QCPD na tanggalin na yung mga motorsiklo, may ilan din na mga ASU members o mapakalohok dito si Pupesta ang nakita natin na ini-LS yung kanilang mga motorsiklo na nakahambalan dito sa may bangketa sa okay. tabi ng EDSA, nakabaan ng EDSA, Tony. Kasi meron naman designated parking lot which is nandoon sa Temple Drive, Tony.
0: Okay. Sige. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Nilinaw ng Department of Labor and Employment na may nakalaang exemption para sa mga maliliit na negosyo na hindi kayang ipatupad ang bagong aumento sa minimum wage. Balita mula sa Maynila, tinirad Patrol Bert Dizon. Bert!
7: Tony, ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring humiling ng exemption ang mga negosyong may 15 empleyado pababa. Gayun din ang mga registered barangay micro-business enterprises, EMBS, na sakop ng mga itinakda ng batas. Ginawa ng kalimang paglilinaw matapos ipahayag ng Employers Confederation of the Philippines so ang maaaring hindi makayana ng buong wage hike. Iginit din ni Tolentino na isinalang-alang sa pagbuo ng wage order ang mataas na presyo ng mga bilihin, pagbaba ng purchasing power sa manggagawa at iba pang mga economic nasalit alinsunod sa Wage Rationalization Act. Kaugnay naman sa panukalang legislated wage hike sa Kongreso, sinabi ni Tolentino na nasa kapangyarihan pa rin ng Legislatura ang pagpapasya dahil hindi pa ito ganap na batas. Wala pa namang komento ang kalihim sa posibleng wage hike sa mga probinsya dahil patuloy pa rin ang mga pagdinig at magkakaiba ang kalagayan ng pamumuhay at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Nakatutok pa rin ang Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng mga Pilipino nasa Venezuela matapos ang magkakasunod na malakas na lindol nung nakaraang linggo. Balita mula sa DFA, hatin ni Radyo Patrol, John Garner. John!
20: Tony, ayon sa DFA, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Bogota para malaman kung may Pilipinong naapektuhan magkasunod sa magnitude 7.5 at magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Venezuela noong nakaraang linggo. Sa ngayon, wala pang natatanggap na ula pang kagawaran kung may Pilipinong nasawi o nasugatan at kung may nawawala pa sa pagyanig ng komite sa buhay na may higit 1,700. Sinisikap na rin umano ng embahada na abutin ang nasa 100 Pilipino roon na pawang mga misyonaryo. Para sa mga may kapamilyang apektado ng lindol doon, maaaring makatag-ugnayan sa embahada para sa agarang tulong sa emergency hotline na +57 314-299-8808 o sa pamamagitan ng email na bogota.pe@bfa.gov.ph. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Tom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner! Sa ating headline abroad, 14 na bata ang nasawi matapos gumuho ang bubong sa isang tutoring center sa Lahore, Pakistan. Ayon sa mga rescuer, natagpuan sa ilalim ng guho ang mga batang biktima, edad 5 hanggang 16 na taong gulang at isang guro. Sa investigasyon, lumalabas na hindi pala rehistrado ang naturang learning center. Luma na rin nila ang gusali at marupok na ang bubong. Mga kapamilya ay pinagbaliban ng Nations Girl Group na Bini ang European leg ng kanilang Signals World Tour dahil sa umunay hindi inaasahang pangyayari. Humingi naman ng paumanhin ang Star Magic at Bini at tiniyak na inaayos na ang bagong schedule ng concert. Ipagpapatuloy naman ng girl group ang kanilang tour kabilang ang performance sa Cebu sa 11 ng Hulyo bago tumulak pa America. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
11: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! 8 p.m. na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM.
3: ATM.
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM.
3: ATM.
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Maaga ka sigurong pumasok.
3: Ang dami nating ganaps today.
4: Oo, kaya feeling mo tanghali pa rin. Ayan, good afternoon. Makapagal po. Kumusta kayo, mga ka-ATM? Matraffic pa rin ba?
3: Hindi, ang aga okay ko kanina. Kasi ang dami mga, nag-shoot ang mga with due respect host. Tapos meron din tayong inattendan na parang mini-seminar. Tapos ang daming nangyari. Kasi nga si Carlo Flores ay isang child star, maan. If after 25 years, nagkita sila ni Tita Winnie Cordero, magkasama kasi sila sa sineskwela.
4: Mga host yan. Mga batang host noon.
3: Oo, na hindi daw sila lumaki, tumanda.
4: yan din naman ang pakiramdam nating lahat. Huwag mo raw, isipin ang iyong edad.
3: Ay, nako. Pero ang dami pa rin nga nangyayari. Ano, kamusta? Kamusta na ba yung EDSA ngayon? Marami na bang nakakadaan? Kamusta na yung sitwasyon sa EDSA?
4: Ano ba pinakahuling situationer? Mm-hmm. Ilan pa ba yung doon? Yung nagsasagawa ng kilos protesta? Mm-hmm. Rally?
3: Mm-hmm. Pero kasi yung permit nila doon lang sa kahabaan ng White Plains Avenue
4: at hanggang Temple Drive. Hanggang alas 8 ng gabi, mm-hmm, mamaya yata yung binigay na permit. No? So inaabangan din ng mga otoridad kung sila susunod doon sa panuntunan, no, sa permit na ibinigay. Mm-hmm. Makalas-kalas na 'yan kapag sapit ng alas 8 ng gabi.
3: Tsaka ang binabanggit kanina ni Elmo Santiago ng DPOS ng Quezon City under observation pa kung pagbibigyan kasi nga ang hinihiling ng INC ay hanggang weekend.
4: Tama, isang linggo din halos.
3: Mm-mm.
4: No? Yung plano, parang yung lumalabas sa impormasyon kahapon parang 5 days to 6 days ang kanilang gagawing pagkilos.
3: Mm-mm.
4: O aktibidad. Pero yun nga, pinag-iisipan. Tanong natin mamaya yan kay MMDA General Manager, dating na Police General Nicolas Torrido III. Kasama po yan sa magiging guest natin ngayong hapon.
3: Mm-mm. Pwede naman siguro. Balik na lang after kasi may samba bukas So baka pwedeng bumalik na lang after. O kaya pwede naman bumalik everyday, di ba? Pero yung magpalipas na magdamag doon, baka yun yung medyo may pangamba ang mga otoridad na baka nga may mangyari kung doon sila matutulog. So mas siguro mas mainam na balik na lang. Pwede naman balik-balik everyday.
4: At saka umuulan-ulan ngayon, ha? May bagyo tayo, Henry. Pero may weather condition pa rin umiiral, di ba? Ang habagat.
3: Oo, kasi palabas na siya ng Philippine Area of Responsibility kung di ngayong gabi, mamayang madaling araw.
4: Oo, mabilis lang.
3: Oo, dumaan lang siya. Hindi kasi LPA siya muna. Ayaw pa niyang mag-transform into Henry agad-agad.
4: Pero today,
3: palabas na siya. Pero yun nga, pwede pa rin niyang pag-ibayuhin, humatak ng habagat. So may mga isolated rain showers pa rin sa mga ibang parte ng ating bansa.
4: Yes.
3: At saka yung ulan-init, init-ulan. Naku, baka magkasakit po kayo. Mas importante po yung ating mga kalusugan. So handa-handa lang tayo. No? Prepare-prepare lang tayo at palakasin yung ating mga katawan. Yung paghahayag naman ng ating mga saloobin, pwede naman din natin siya idaan sa ibang paraan, di ba? Nang wala tayong napeperwisyong ibang tao at hindi rin tayo nagiging cause ng disturbance yung seguridad ng ating mga kapaligiran.
4: Sana naman yung mga na-late kahapon, pagbigyan, yung iba siguro baka hindi nakapasok, yung iba hindi raw nakabiyahe. Oo. Mm-hmm. Sana'y makabawi-bawi ngayong araw.
3: Andyan na yan. Nangyari na yan. Lesson learned na lang para sa ating lahat. Siyempre, magbigay din naman tayo ng respeto doon sa mga kababayan natin na naghahayag ng kanilang mga saloobin. Pero yun nga, sana po, next time, wala na tayong maabalang iba. Kasi syempre, yung karapatan at kalayaan din natin, nagtatapos kapag may naapakan na tayo o may naapektuhan ng ibang mga kababayan natin.
4: Tsaka may ibang ayaw ginugulat. Ayaw na susurpresa. Kasi syempre, di ba, lalo kung may mga control freak, Kasi kung, alam ko lang yan, di ba? Sabi nung iba ay, maaga sana akong pumasok, maaga akong gumising. Alam mo yon, nakapag-detour ako, nakapag-reroute ako. So, di ba, at least, merong abiso. Diba?
3: Eh, ang sabi nga ng may nabasa ko kanina, parang nasita kasi ang kanyang soundbite ay alam niyo naman na maraming tao sa EDSA, ba't pinagsiksikan niyo pa yung sarili niyo sa EDSA? Eh, may mga ganun eh, no? Minsan ayaw na sa'yo pero pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo.
4: Ay. Oo, ano ba yan? Experience, man? Based on experience?
3: Alam mo sa ako natutunan yan sa elevator. Kasi minsan
4: nagsasara na't lahat.
3: Tsaka hindi ka nakasya doon sa elevator, di ba?
4: Sa ano lang eh, MRT, LRT, di ba? Minsan umahabol ka ng siksik.
3: Oo. Pag hindi ka nakasya, huwag mo nang pagsiksikan yung sarili mo. Hanap ka doon sa susunod na tren, susunod na elevator.
4: Oo, malay mo, tanggapin ka, pasukin ka niya.
3: At kasyang-kasya ka doon.
4: Sa kanyang
3: puso. Nang buong buo.
4: Tanggap ka niya. O, di ba? Ano ba?
3: Ano mo may nag-uusapan natin? yun nga. So,
4: parang may, ano ka may hugot ka eh.
3: Uy, hindi oh. Hindi oh.
4: So,
3: may sarili akong elevator.
4: Ay, taray. Ikaw na. Okay. Uy, sino bang ating mga bisita today?
3: Ay, oo, sige. Maya-maya makakausap natin ang tagapagsalita ni dating Leyte Representative dating speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Pag-uusapan natin yung issue pa rin ng flood control kasi nga nababanggit na naman yung kanya mga pangalan at marami na namang gumagawa ng kani-kanilang mga alam mo na konklusyon. Mabuting kausapin natin yung tagapagsalita ng dating speaker. At syempre, naku, may makakausap din tayo itong Tweety Birds. Ito yung magandang makausap mamaya. Ano bang latest mula sa Tweety Birds ni Attorney Jess Falsis? At syempre, makikibalita na rin tayo kung ano yung mga sinasabi ng kanya mga Tweety Birds. At syempre, mamaya-maya ay makakausap din natin ang General Manager ng MMDA. Syempre, pag-uusapan pa rin natin itong sinasagawang rally sa EDSA. Ito, ma-ready na, no? Ma-ready na sa Zoom si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney.
4: Good afternoon.
0: Magandang hapon po, Sandro at Maan. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa ating ngayong hapon.
3: Attorney Ade, syempre nitong mga nakalipas na araw muling nababanggit ang pangalan ni dating speaker at later representative Ferdinand Martin Romualdez. Ano pong take nyo? Kasi mabalikan lang natin dahil mismong si Ombudsman Remulia at ang assistant ombudsman na si Clavano nagsabi dun sa No Mastermind. Ano po ba yung take nyo dito?
4: Kailan ba sinabi yun?
0: Opo, nababahala po kami ng lubos na nababanggit ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez kasi napakalayo po niya sa proseso sa pag-aproba ng budget sa public works at sa paglaan ng mga proyekto sa kung saan saan lugar. Ang proyekto po ng flood control, for example, mula sa pag-propose, pag-isip, pag-release ng pera hanggang sa pag-implement nito, wala po sa proseso niyan si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya kami po nagtataka kung bakit almost a year after po na sumabog ang problema ito at nagkaroon ng investigasyon yung Independent Commission on Infrastructure ay ngayon lang naisip na parang babalikan, supposedly ang imagine or kung ano mang naiisip na papel o role ni dating Speaker Romualdez dito sa flood control.
4: Tinanggap nga ng Ombudsman, Attorney Ade, yung offer ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoa na maging state witness. At ang sinasabi ay posibleng siya daw ang magdiin sa mga matataas na opisyal sa maanumaliang flood control projects. Anong tingin niyo dito, Attorney Ade?
0: Ayan po ay, sabi ko nga, lubhang nakakabahala. That's very alarming because even way before these events today or yesterday or the other day, may nagkaroon ng ganung deklarasyon, ay hindi po nababanggit si Congressman Martin Romualdez ni dating Secretary Bonoan, no? Even sa submissions niya sa RGI, wala pong banggit na papel na ginampanan, no? Si dating Speaker Martin Romualdez dito sa flood control issue, right? Mm-hmm. And then all of a sudden, na parang tila bagay walang kaso, walang ebidensya, at walang patunay sa kanyang supposed role dito sa flood control project, ay andito, nababanggit na yung kanyang pangalan. Pero sa nababanggit nga po natin, ang ating pinapaliwanag, ang buong proseso po ay almost confined to the executive department po.
4: Mm-hmm.
0: Ang proseso ay nagsimula sa DPWH sa pag-propose ng mga proyekto, pumunta, I'm sure, sa Palacio to approve the National Expenditure Program. At yung bidding po, ang proseso po nito, ang pag-imbitar ng mga contractor para lumahok sa mga proyektong ito, wala pong papel na kahit anuman si dating Speaker Romualdez. In fact, I can say, no, as a matter of fact, na talagang walang ugnayan si dating Speaker kay former Secretary Bonoan, no, whether personally, indirectly, or directly, wala po silang ugnayan.
4: Mm-hmm.
0: Kaya kami po ay hindi lang nagtataka, kung hindi lubos na nababahala na his name is being dragged into this mess na he has no role in it whatsoever.
4: Mm-hmm. Kung halimbawa magtuturo si dating DPWH Secretary Bonoan, anong tingin niyo sa credibility in the sense that sa kanyang pamumuno, nangyari itong malawakang anomalya? So ibig bang sabihin ay least guilty siya? Gayong siya yung namumuno sa kagawaran ng mga panahong yun?
0: Opo, kaya nga po, binanggit ko kanina na parang nakapagtataka, nakakabahala na isang taon na ang naglipas at ngayon lang niya babanggitin for the first time, no? Para lang sabihin at ma-discharge siya, mabigyan siya ng immunity, hindi na siya makukulong dahil sasabihin lang niya ang magic words na Martin Romualdez, no? Hindi po magandang pangitain po yan, especially since current Senator Ping Lacson na said, no, na at least 1 billion pesos, no, ang as mentioned by former Undersecretary Bernardo, ang napunta at dapat i-restitute, isa ulit ni former Secretary Bonoan sa kaban ng bayan.
3: Mm-hmm.
0: So as far as that one goes, medyo at least siguro maiintindihan natin mga kababayan na parang ang nangyayari dito ay nilalagyan ang puwang ng ebidensya, napakalaking puwang ng ebidensya sa pamamagitan ng testimony ng isang taong sobrang lalim ang partisipasyon sa flood control anomalies.
4: Mm-hmm. Ay matatandaan ko, di ba, Attorney Ade, partner, yung siya yung nag-submit ng yung mali-maling datos.
3: Mm-hmm.
4: Di ba, doon sa sumbong mo sa Pangulo.
3: Yung GPS.
4: Oo, mm-hmm. Kaya, di ba, nagkalito-lito, mm-hmm, daan-daan yung okay naman pala. Mm-hmm. So inakala na parang maanomalya din 'yon. 'Di ba, Attorney Ade?
0: Opo, opo. So, ang requirement sa pagiging state witness napakarami po at napaka-strikto po niyan.
4: Mm-hmm.
0: At mukhang ang nilalabas na ebidensya ngayon ay mula sa isang I'm sorry to say, a very polluted and biased source, no?
4: Mm-hmm.
0: Mahirap na maging siguro ang maging ipresenta ng prosecution dito with all due respect to the ombudsman ay mansado na po ang anyang pangalan dahil sa naipakita at maraming pag-aamin po kahit sa mga taga-loob ng DPWH, as mentioned, testify na nga po under oath, no?
4: Mm-hmm.
0: Ang mga undersecretary or assistant secretary or directors involved tungkol sa kanyang participation. So medyo, as I said, nakakabahala po yan at dahil lang supposedly sa sasabihin niyang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, ay ngayon, all of a sudden, ay mawawala na siya ng sala dahil hindi na siya if we'll prosecute to the fullest extent of the law for his major participation in the flood control issues and the flood control anomalies.
4: Oh, Attorney Ade, yung ibang gusto maging testigo, mm-hmm, di ba, para patunayan yung mm-hmm sincerity nila, ay nagbabalik ng pera, restitution,
3: mm-hmm,
4: no, ng mga nakuhang pera. Hindi ko lang alam, nagawa na rin ba ito kung meron man, kung siya man ay diniman sa kanya yon.
1: Ah, hindi po tayo privy no sa nagiging usapan nila with the Office of the Ombudsman, no. Mm-hmm. But of course that is one of the requirements, but it just underscores po the fact na talagang hindi siya least guilty dito, no.
4: Mm-hmm.
1: His participation was direct and repeated for several times when he was secretary for several years in the DPWH.
3: Mm-hmm.
1: Kaya nga po, parang ang pakiramdam namin dito ay dahil sa talagang walang ebidensya po laban kay dating Speaker Martin Romualdez, ngayon ay lumalabas itong mga supposedly planned testimony of the former secretary and of course protected by immunity. All of a sudden, dahil nga siya ay madi-discharge as a state witness, as a type 4 by the Office of the Ombudsman.
3: Mm-hmm. At saka, Attorney Ade, yung babalikan ko yung proseso ng pagbalangkas ng budget. Kasi yung pagsisimula ng budget nanggagaling sa ehekutibo. At ito ay pinagnagmumula doon sa mga rekomendasyon ng bawat mga cabinet secretaries. So kung merong may direktang may ugnayan o humawak doon sa paggawa ng budget, ito yung mga cabinet secretaries. At ito na nga yung pinanggagalingan ni dating DPWH Secretary Bunuan dahil siya yung nagsumiti ng mga proyektong dapat pondohan. At yung pagpasok ng Kamara at ng Senado, kumbaga ito'y pang checks and balance nga lang eh. Sinicheck at tinitignan nila kung tama ba yung mga proyektong binibigyan ng prioridad ng mga gabinete, di ba? So kung merong humawak doon, ito yung si Secretary Bunuan.
1: Tama po kayo dyan. Kaya ang buong proseso kong iyan, no, mula sa pag-iisip ng project, pag-prioritize ng project, pag-presentar sa Malacanang o sa Executive Department itong mga projects na ito, at pag-release ng pondo, or before that, ang pag-bidding at pag-imbitar ng mga kontraktor, lahat po yan ay strictly limited or strictly undertaken po by the Executive Department. Si dating Speaker Romualdez po ay hindi engineer, siya po ay abogado. So lahat ng mga proyektong ito ay dumaan no sa expertise, specialized knowledge po ng DPWH.
3: Mm-hmm. So lumalabas din po na yung may nag-frame kasi na parang ito'y orchestrated, ito'y may nag-mastermind, may kumumpas para mangyari ito. So hindi, kumbaga parang hindi siya completely totoo kasi patche-patche yung nangyari, yung na-discovery. Attorney Ade, tama po ba?
1: Opo, paano magiging, kasi ang parang implication na nilalabas ngayon is that ang mastermind nito lahat ay si dating Speaker Martin Romualdez. Paano po mangyayari yan? Kung hindi naman po nasa control niya, no? Ang number one, yung ang mga secretaries, no? The undersecretaries, no? And including the assistant secretaries, regional directors, district engineers po na involved dito sa sinasabing flood control anomalies. So para imagine natin or para isipin natin na ang dating speaker ay parabagang may lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya para po kontrolin yung galaw, kilos, araw-araw na gawain itong mga engineers nito ay sobrang labo po naman ganun klaseng na teorya po kung yun ang ating paniniwala.
4: Kung ano't ano man ay uungkatin muli no, itong investigasyon sa maanumalyang flood control projects, handa naman po si Representative, later Representative Martin Romualdez, dating speaker, na patunayan yung sinasabing umano'y irregularidad na kumaga ay kumaga magbibigay siya ng mga papeles, mga katibayan na walang irregularidad. Attorney Adam.
1: Simulat sa pool po, si dating Peter Romualdez ay hindi po tumaka sa kanyang sinasabing pananagutan. Mula pa nang mag-investigar po ang IPI, naghanda na po, nag-submit siya, no? Sa IPI, pumunta siya doon, nanumpa siya, under oath, tinabi na po lahat ito na wala siyang kinalaman sa flood control anomalies. At sa mga proceedings na yun, sa ombudsman,
0: Pasig din Sandigan Bayan, sana naman hindi umabot doon dahil wala naman talaga katibayan, no? Puro kwentong mga iniisip na lang ngayon na sa pagkatagal-tagal ng panahon, ang ebidensya ang ipipresenta doon, no? Lahat po ito ay hindi tinatakasan ng dating Speaker of Waters. In fact, handa po kami sa mga susunod na mga proceedings whether or not this is proceed actually to support research. But as of this time, we can say confidently na talagang wala pong ebidensya na maipresenta. Kaya kung ano-ano na lang po ang recourse, no? Tulad nitong belated statement supposedly from former Secretary Bonoan.
3: Mm-hmm. Pero Attorney Ade, yung so saan nang gagaling yung pag-uugnay kung walang ebidensya na nagtuturo kay dating Speaker Romualdez? Saan nang gagaling yung pag-uugnay doon sa kanya, dito nga sa issue na ito?
0: I think ano na po puro po speculation, no? Hula-hula po. Kasi napakadali po kating parang napaka-convenient, no? Nasisihin si dating Speaker Romualdez because precisely it's common knowledge, no, na kamag-anak niya ang nakaupong pangulo ng Pilipinas ngayon, no? So parang it's a popular post to take. Blame someone supposedly or they think is very close to the official family, no? Para lang magkaroon ng credibility or ang sinasabi nilang big fish, quote-unquote, ang dating speaker.
3: Mm-hmm. Yun nga rin po mismong ang may mga ahensya na rin po ng gobyerno na nagsasabi na yun nga may posibleng makasuhan, kesyo-kesyo, ganito ganyan. May nagbago po ba na hanggang ngayon handa pa rin ang dating speaker na harapin itong mga ipinupukol sa kanya?
0: Wala pong attempt, wala pong kaisipan ang ating dating former speaker na tumakas po sa obligasyon o pananabutan, kung meron. Pero sa amin pong pagkakaalam, he has always maintained that there is no such anomalous transactions to back up yung allegations against him. Nakakalungkot nga po na humanong tayo sa ganitong pagkakataon na we will elicit supposed testimony, no, not from an innocent person but from the most polluted source that you can possibly elicit them from.
3: Mm-hmm. So siguro pang huli ko na lang pong tanong, ano pong take nila lalo na po't nitong mga nakalipas na araw may lumabas itong dismissal ng QCRTC doon sa civil case laban kay dating speaker at iba pang mga any uugnay doon nga sa issue ng flood control. Na-dismiss po. Ano pong masasabi ng kampo po ninyo?
0: Well, we welcome that development po, no? In fact, it highlights the fact na talagang malaking buwang po ng ebidensya na kailangang isupply from whatever source, no? Wala talagang ganong klaseng patunay kaya nga may mga ganitong direction, no? Prosecution to get evidence from wherever they can get evidence. Pero kami po, we maintain that there is no such participation in the flood control anomalies in the part of the former speaker.

0: kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ang lamig!
3: Lika, yakapin kita.
2: Sarap ng feeling.
4: Everest Air Conditioner.
2: Han, ano ever best place mo in the world?
3: Siyempre, right here with you.
2: Oh.
4: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
5: Reggie sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao.
7: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
6: First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabang anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
0: Ito, excited na ako dito. Tawagin na natin, makakasama natin via Zoom si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess.
4: Good afternoon, Sir Sandro. Mamaan.
0: Andaya, bakit wala sa studio, Attorney Jess? Bakit na via Zoom?
5: Na-traffic siya.
4: wala nang tao sa EDSA, wala nang traffic doon. Kasi ano na eh, kumonti na yung crowd.
0: Tsaka sa lapit mo dito, Attorney Jess, pwede mong lakarin.
5: So walang ano,
4: iba pa
5: no?
4: Tayong Zoom.
5: Walang kawala.
4: May iba pa po tayong mga Zoom eh.
0: At tsaka tama ba, Attorney Jess, wala mo ng attorney? Dahil ba ano?
4: It's up to you. Other people can call me that. Ako naman po, in compliance with the Supreme Court ruling, I don't hold myself out as a lawyer. In the meantime, but other people are free to say that. Yun naman ang sinabi ng isa kong co-host, si Attorney Jimmy Bondoc. DDS na yun ha, siya pa nagsabi.
0: Na pwede pa rin tawagin. Pero hindi mo naman kami kakatawanin sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Hindi ka rin naman magdi-dispense ng legal advice.

0: Well, as I've clarified in my other interviews, no, we are suspended as a lawyer, but as a political science graduate, as a Juris Doctor graduate, and as a Filipino citizen, we're not suspended.
1: Mm-mm. At hindi rin nasususpindi yung karapatan mong magpahayag.
0: Tsaka logical opinion lang naman po to, hindi naman kailangan lahat legal opinion eh. Ang goal nga po natin ay linawin ang mga bagay-bagay na maintindihan ng ating mga ordinaryong kababayan na walang oras at panahon na magbasa at makinig tulad natin. So, yun lang po ang ating binibigay dito, isang logical opinion.
1: Mm-hmm. Eh, mapunta na tayo dun sa mga Tweety Birds nyo, Attorney Jess. Ano bang naibubulong na mga Tweety Birds nyo kaugnay dyan sa INC rally at itong nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte?
0: Well, syempre po, merong mga background or backdoor negotiations ongoing mula kahapon pa. So baka kaya din po kumonte ang crowd or number ngayong araw, no? Pero syempre may hanggang 8 p.m. pa yung permit today, no? Tingnan pa natin kung ninipis or lalaki yung crowd. Kasi kung matutuloy pa nila yan hanggang bukas or this week. Kasi ang original plano, original plan, sabi ng Tweety Bird ko, ay mag-rally buong week or buong linggo tulad nung ginawa nilang rally nung 2015. May rally na din po ang INC noon na isang buong linggo, no, against DOJ Secretary Laila De Lima noong 2015. May mga kakasuhan yatang INC ministers or ini-investigate. So isang buong linggo po sila nag-rally noon. Ang plano po this week ay ganun din po, isang buong linggo, in case na magsampa talaga ng kaso ang ombudsman, tomorrow, today, Thursday or Friday, para ready na daw sila anytime meron na silang crowd that they can mobilize in any way that they want. So how they mobilize or how they will use the crowd, we don't know yet, but the plan is to have a crowd ready to mobilize in case masampahan po talaga si Senator Marcoleta.
1: Mm-hmm. Pero yun po ba talaga yung dahilan? Kasi may mga nababasa rin ako online na parang smokescreen o ito'y pagtatakip lang doon sa talagang gustong mangyari. May mga nabalitaan din po ba kayong ganyan?
0: Well, dual purpose naman po, no? Usually, hitting two birds with one stone. On the surface, yung dahilan ay dahil kay Senator Marcoleta nga. Selective justice or unfair daw. So naghahanap po sila ng trigger or catalyst para po magkaroon ng mas malaking crowd. Because we have to note, all this time, no, for the past 6 months, maybe to a year already, the anti-Marcos na DDS crowd, they've always been trying to create that critical mass. But so far, hindi nila nagagawa. So ngayon, dahil mayroong nakaambang di umano na kaso against Senator Marcoleta, yun yung inaasahan nilang magiging trigger or catalyst to really create a huge crowd. And the huge crowd, especially given the timing, no, July 6, magsa-start ang impeachment trial, that can also be an option for them, or behind the scenes, yun yung rason talaga nila in trying to create that critical mass is to be able to either deter, scare the government, the senators, Congress, eventually. Of course, the end goal is to stop the impeachment trial because again, they think it's unfair. They think it's selective justice. But of course, madami na nagsabi, walang selective justice sa kaso ni Senator Marcoleta, wala ding selective justice sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
2: Mm-mm. Ang inaasahan ba nila ay, kumbaga ay kukuha ito ng suporta? Hindi lang, no, sa INC, kundi sa labas din, na iba pang simbahan, pati ng publiko.
0: Malabo na yung ano, sa tingin ko ano naman sila eh, self-aware naman ang mga anti-Marcos na DDS crowd na mahirapan na silang kunin ang Catholic Church tsaka ang civil society. Mm. Kasi nga yan yung ina-accuse nila sa mga quote-unquote pinklawan or sa Catholic Church na dati daw anti-Marcos, never again. Tapos ngayon, why not? Or ano daw, kain suka. Even the church, ina-accuse nila ng ganyan. Bakit hindi daw sumasama sa kanila? Hindi kasi nila nare-realize, so doon self-aware sila na hindi sasama ang civil society sa mobilizations nila. Ang hindi sila self-aware, siguro, ay kaya hindi sumasama itong mga grupo na to, eh kasi may credibility problem din ang INC, ang mga DDS na anti-Marcos, in terms of calling or rallying against corruption. First of all, malabo pa nga yung ebidensya against PBBM, kailangan pa ng ibang witnesses to directly link it to him. So any rallies against the government, specifically to call for Marcos to resign, will not be viable given na ang Vice President ay si Sara Duterte, who herself is more credibly accused of corruption. So may credibility problem ang mga pro-Duterte supporters, kaya hindi sila lumalaki at hindi nila maaasahan ang support ng other groups maliban sa group nila, which they have shown hindi nila kaya mag-create ng critical mass.
1: Mm-hmm. Eh pero ang tanong dyan, Attorney James, eh kamusta naman yung mga kababayan natin na naapektuhan kahapon? Siyempre, yung may mga naka-miss ng kanilang trabaho, kailangan nila ng lumiban kasi masyadong late na rin yung pagpasok nila. Sino naman yung mag-iisip ng kapakanan nila?
0: Actually, dyan natin makikita yung kaibahan ng mga rallies ng White Ribbon Movement or nung Trillion Peso March. Kasi yung mga rallies ng, let's say, civil society groups at mga progressives, they take into account the welfare of others. Kaya never hinaharangan niyang EDSA. Ang ginagawa ng mga rallies noon, di ba? Kahit nung kasagsagan ng flood control, yung galit na galit ang tao, nakadalawa pang trillion peso march, ang ino-occupy lang iyong White Plains na avenue. Hindi talaga intentionally gagalawin or pupuntahan yung EDSA. Kung medyo magkaroon ng traffic sa EDSA noon, dahil lang talagang sobrang daming tao ang pumunta. But we compare this to the INC rally, no? And we can see it's really an INC rally in terms of yung pagtaterwisyo sa ating mga kababayan, kahit ayaw nilang aminin, because yung mga bus nila, the buses owned by the INC sa New Kira University, which is a university owned by the INC, intentionally talagang hinarang nila sa EDSA mismo, not just sa White Plains. Mayroon pang mga viral video, pati yung bus lane na medyo may barrier, di ba? Yung black and yellow na concrete barrier para sa bus lane. Gusto pa nilang isara din or barahin yung bus lane mismo para buong EDSA barado. I think there were also even attempts to obstruct the southbound, hindi lang yung northbound, no? Kaya nagka-police na din sa southbound lane. So, talagang may kaibahan dito sa intention tsaka sa damage na ginagawa sa ating mga kababayan, plus the double standards. Kailangan kong i-call out yung double standards ng gobyerno, kasi syempre sila nasa gobyerno, kaya ingat na ingat sila sa pagko-call out at sa pag-handle dito sa rally ng INC. Talagang maximum tolerance, but if you compare that sa mga rally ng mga progressives, ng mga militante, no, na nare-red tag, talagang dinidemonize, for good or for bad, no, legitimate or not, makukompare natin na winowater cannon sila kapag surprise rally or lightning rally. Idi-disperse yan kagad. Walang niha-niho, walang hesitation on the part of the government, from the local to the national to the police to the MMDA, idi-disperse nila yan. So may double standards talaga, kasi kids glove treatment ang binibigay sa INC. Parang takot na takot magbigay ng statement from DILG Secretary John Vicremulia to some of the department heads ng Quezon City, like the head of the DPOS, yung Public Order and Safety. Ang MMDA matapang. They say they will tow, they will do everything. Pero of course, hirap din sila. Kasi nga, nagre-resist daw yung mga rallyista doon, and it will put them in danger. So, but you know, kung may political will naman talaga, kailangan maalis yan. I think si General Torre, may mga ilang bus or kotse na naalis dyan, so that's good. But in overall, no, or in general, may double standards pa din, at iba ang treatment ng gobyerno dito sa INC rally versus sa rally ng ibang mga grupo na nagre-request ng permit ng maaga, ng maayos, na tinitake into account yung perwisyo sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Eh yung nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6, eh ano pong take nyo? May mga balibalita ba galing sa inyong mga Tweety Birds kung matutuloy to o hindi, o may magsusubok ulit para madiskaril ito?
0: Well, tuloy na yan in terms of preparation, in terms of yung mga senator judge na robes, yung kanilang venue, yung quote-unquote magiging trial court or Senate trial na venue. Lahat yan, ayos na yan ni Senate President Win Gatchalian, at mukhang handa naman na siya maging presiding officer. Ang sabi ng ating Tweety Bird, ay they are reconsidering, talagang hindi na nila pinag-iisipan na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero because of the valid criticisms in terms of making him as the presiding officer. And wala namang nagbabawal sa batas. At actually, yun ang requirement ng Constitution na ang senador hindi namang kailangan maging abogado. So, pwede na maging presiding officer ng impeachment trial, which is not a purely legal proceeding, na dapat pwede ang isang layman or hindi abogado na maging presiding officer. Basta ikaw yung Senate President, yun naman yung nakasaad sa ligang batas by default. So I think handa dyan si Senator Win Gatchalian. In terms of trying to stop the impeachment, the minority will definitely try to raise questions of, let's say, mga prejudicial questions, mga kailangan daw munang pag-botohan or i-discuss bago magkaroon ng trial proper. Imagine, meron ng pre-trial. Meron ng pre-trial order. Handa na dapat mag-try. Meaning, meron ka nang i-hear ng mga witnesses. Pero sigurado yan na may mga iilang senador from the minority who will try to say that they should discuss first the motion to dismiss or they should discuss first prejudicial questions like the opening of the BIR box before they can call any witness to testify and hear the evidence. But I think ang expectation natin, because the majority is still the majority, yung majority ni Senator Win Gatchalian, they will outvote and dismiss the concerns of the minority and proceed with the trial.
1: Mm-hmm. So pwede pong meron siyang katabing abogado para magbigay ng payo sa kanya, say yung mga rules of court, rules of the Senate, ganyan.
0: Lagi naman pong may abogado sa Senate, no? Yung Senate Secretary or yung mga staff doon, they always do staff work in terms of providing both legal and non-legal staff work. Pero yung mga pag-decide mismo sa mga motion, no? Yung mga rules of the Senate Impeachment Court or yung supplementary rules of court kung kailangan, no? We have to recall, si Senator Tito Soto, when he was a Senate President, he can decide on all of these motions, Senate rules or impeachment rules, because he knows the rules by heart. Mm-hmm. Hindi siya kailangan maging abogado para masabi na ito yung tamang rule or ito yung tamang decision sa isang motion na i-raise ng isang senator judge. Hindi yun kailangan . But of course, there will be lawyers who will assist the senator judges there. At the end of the day, hindi abogado ang magdi-decide niyan. Ang magdi-decide ng any motion or question sa impeachment court ay majority ng impeachment court. So let's just say majority ng impeachment court ay hindi abogado. Lahat ng abogado nagsabi no, nandun sila sa minority. Lahat ng mga hindi abogado nandun sa yes, proceed with the motion. Mananalo pa din yung majority, because again, the impeachment trial is not a purely legal proceeding. Actually, it is more of a constitutional, it is more of a political proceeding, kasi nga nandun siya sa saligang batas which does not require senators to be lawyers.
1: Mm-hmm. Partner, may tanong ka pa ba?
2: Okay na.
1: Alright. O sige, abang-abang na lang tayong lahat, Attorney Jess.
0: Magandang hapon sa inyong lahat.
1: Maraming salamat. Yan po si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist. O so tinanggal muna natin yung public interest lawyer. Sige, sana darating din naman ang araw, malilift na yung suspension na yan. Maraming salamat, Attorney Jess.
2: Thank you.
1: Yan, partner, anong oras na?
2: Ang oras, 17 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, thank you! Handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: ATM, anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Anong oras na, partner?
2: Ang oras, 19 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Itong susunod na makakausap natin, natawa ako kasi may pinu siyang picture.
2: Mm.
1: Magkamukha nga sila.
2: Si Diwata. Sino ba nag-post? Siya mismo si Diwata.
1: Si GM. Mga kausap natin sa linya ng telepono, si retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Magandang hapon po.
2: Good afternoon. Good afternoon, sir.
7: Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir.
2: Hey, ang cool lang nung pag-post ng ng picture nyo.
1: Tsaka aminado kayo, GM, Diwata. No?
7: narinig ko yung kantsaw nyo. May encap na kayo ngayon.
2: Ay, pero wala akong sasakyan. May kaso na agad.
1: Ay, pero...
2: Yung wala akong sasakyan, nagkakaso na agad ako.
1: GM, yan ba ang paraan nyo? Mm-mm. Bibigyan nyo kami ng NCAP citation para magbisikleta kami?
7: Oo nga. Maganda yun.
2: Naku,
7: alam mo. Pa namin kayo sa bike lane.
2: Oo, naku, gumigewang-gewang pa ako. Nung pandemic lang ako natutong mag-bike. Alam mo yon, General.
7: That's nice.
2: Oo, pero gumigewang pa.
7: Sabi kami panoorin ka, ma'am, habang gumigewang-gewang sa NCAP.
2: Yun lang. Takot nga ako eh. Di ko alam ko. Sabi, muscle memory naman daw yun.
1: Oo.
2: Pero sana marunong pa ako.
1: Oo. Makamusta nga pala namin, GM, bago tayo bumunta sa pag-uusapan natin talaga. Yung kamusta yung mga shower pala? Yung pwedeng pagpahingahan, pagpalitan ng mga damit ng mga bikers?
7: Aba, andito na. Ang aming shower, meron ng tuwalya at meron ng mga sabon at mga body wash.
1: Oh, wow. Aba. So pupunta na lang talaga.
2: Oo.
7: Oo naman.
2: Wala ba dyan yung yung 5 piso, wiwi, 10 pesos,
1: dumi?
2: Ano
1: ko pa sinabi mo?
2: Baka may ganun.
7: Binigyan nyo kami ng idea mo. Sabi namin, idea mo.
2: Maninigin
7: kami.
2: Oo.
1: Balik tayo dun sa seryosong usapan, GM. Kamusta po yung EDSA ngayon? Nadadaanan na po ba? O mas magaan ba ngayon compared kahapon?
7: Yes po. Meron na tayong 3 lanes, both ways. Is okay naman. Especially, specifically dito sa harap ng EDSA PPM. Ano? Mm-hmm. Medyo puno na ng tao ito. Pero despite na puno na siya, wala naman, may barrier na kasi na nag-limit ng movement ng tao dito sa EDSA.
2: Mm-mm. Tama ba, General, yung kanilang permit ay hanggang alas 8 ng gabi? Pero may sinasabi naman na parang hanggang 5 days ba to? 6 days? O hanggang Biyernes?
7: We were informed na may application na bago. And we'll just wait for the advice of the local government of Quezon City kung ito nga ay aprubahan or kung ano man ang further guidance moving forward.
2: Mm-mm. Pero ito ay ilalabas ba nila yung desisyon bago mag alas 8 mamaya or kalas-kalas talaga, alas 8 mamaya, dumating man o hindi yung desisyon?
7: Let's play it by ear muna, no? Hindi mm-hmm. natin mas hindi muna namin masabi talaga ng patapos itong paano ating pag-move forward dito.
2: Mm-hmm.
1: So abang-abang, pero as much as we can, talagang tutulong pa rin tayo dun sa pagsiguro na makakadaan yung mga kababayan natin dyan sa EDSA.
2: Ako, ilan na yung personnel na inilagay nyo dyan?
7: Marami po, at saka marami pong mga other units, marami, napakarami ng police, napakarami ng Coast Guard, may mga iba pang mga local government units na nandito sa area para mag-assist sa dahil ng trapiko. Slow moving, ano? Pero gumagalaw naman.
2: Oh, may report ba na baka may mga nahihilo na dyan, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ang init din, trik din yung araw kasi. Tapos minsan kukulimlim bigla, ambon.
7: Nandyan po ang ating mga road emergency group. Andyan ang aming mga ambulansya, may mga medical tayo dyan na dinidispatch. At meron din naman ang mga organizers mismo. May mga dinispatch din sila ng mga ambulansya nila.
2: Mm-mm. Pero maayos naman, ano, General, wala namang pasaway so far. Kumbaga, sumusunod naman sa mga pakiusap natin.
7: Opo. Wala naman sa ngayon. As compared sa yesterday, na medyo marami, wala masyadong coordination kahapon at kaya hindi masyadong nagkaka-communicate ang mga participants.
2: Ito ba ay ikinabigla nyo o may na rin na tanggap na rin kayo impormasyon, sir?
7: Well, may mga unverified kasi wala nga namang formal coordination, wala rin application ng permit kahapon, kaya yun ang nangyari. Pero sa ngayon, it's a lot different.
2: Mm-hmm.
1: Pero wala namang bago, GM? Kasi baka, diba sabi niyo dati tutulong kayo kapag may ibinabang bagong warrant. Wala bang bagong warrant?
7: Yes,
2: and cap.
7: Beyond my salary grade or beyond the organization's the MMDA's mandate. Kaya hindi kami siguro ang pinakaunang bigbigyan if ever na meron mang ganyan.
1: Oo, kasi partner, nung medyo may issue na may warrant, eh sabi ni GM, ayanda kami kung pwedeng hulihin sa kalsada. Tama ba, GM? Paano ba yun?
7: Naku, sir. Kayo ho, illegal parking ho yan. Swerving yun sa inyo, sir. Pero, you know, sa atin naman, we are part of the government and we are always on hand to provide assistance kung ano man ang pwede namin na ibigay.
2: Oh, kasi
7: the mandate ng agency.
2: Halimbawa, may info sa inyo, sir. Hindi kayo kikilos. Halimbawa, verified.
1: Pwede niyang lagyan ng...
2: Hindi A1, ha? A1.
1: A1.
2: Oo. Nasa kapitbahay mo lang pala, General.
7: Opo, wala pa naman pong ganyan. Kaya medyo natin pinag-iisipan. Medyo mas pinagtuunan natin ang pansin ngayon. Ang pagsisiguro na ang itong event dito sa PPM ay ating ma-manage ng maayos.
2: Oo. Yung sa July 6, wala naman tayong, meron ba kayong mga contingency plan? Mm-hmm. Halimbawa may sumulpot uling ganito sa Monday na yan, sir. Meron ba tayong natatanggap na impormasyon?
7: Mayroon yung agency coordination sa tayong ginagawa. At kami naman, you know, this is first and foremost, more than anything else, this is a security concern. At tayo ay nagtitake cognizance sa ating mga security forces at sa mga law enforcement agencies natin. At kami nagpo-provide ng support kung ano man ang kailangan nila.
1: Alright. Okay. So, abang-abang lang talaga tayo. At yung barrier po ba, GM, na ibalik na dun sa EDSA, dun sa mismong bus lane? O niluwagan pa rin para pwedeng magamit ng ibang sasakyan kung sakasakali?
7: Niluwagan natin. Nakatatlong lane ang bus lane natin dito sa EDSA sa harap mismo ng PPM.
1: So ngayon po, pwede pa siyang gamitin ng mga pribadong sasakyan?
7: Yes.
2: Mm-hmm. Kung sakali, sir, na mamayang alas 8 ng gabi ay wala talagang desisyon na
1: umalis.
2: Na ibaba ang LGU, paano kung hindi pa po sila umaalis?
7: Well, let's cross the bridge when we are there. At ang mga decision makers naman ay andyan naman on hand para magbigay ng panibagong directive kung ano man ang ating implement na mga regulasyones.
1: Alright. Sige po, marami pong salamat, GM.
2: Thank you.
7: Maraming salamat din po, sir and ma'am.
1: Yan po si retired Police General Nicolas Story III, ang General Manager po ng MMDA. O paano, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube channel at DZMM Facebook page. Bye!
1: Bye.
8: ATM.
9: ATM.
10: Anong take mo sa DZMM?
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado.
12: Makibantay sa mga makahalagang pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. July 6, Lunes, alas 4:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at FM Regional.
13: Nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
14: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
15: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
13: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
14: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
13: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
16: Mas

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Walang galang na po.
2: Magbabalik po sila
1: para bumanat with due respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
1: Richard Heydarian.
4: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
1: Carlos Flores.
5: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
1: Dino De Leon.
7: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
1: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
1: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, at FM Radio Regionals.
10: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
10: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma, kalma.
10: Pag-usapan natin yan.
12: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
10: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Easy ka naman dyan.
10: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
1: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
13: Mahal na Ama, sa muling pagbabalik ng mga kabataan sa paaralan, dalangin po namin ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Protektahan niyo po sila sa anumang kapahamakan at gabayan sa kanilang pag-aaral upang patuloy silang matuto, lumago sa karunungan at lumaking may pagmamahal at mabuting kalooban. Amen.
0: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains. Yung nakikita nyong maraming tao, yan yung kahabaan mismo ng kalye doon sa White Plains at hindi yan doon sa may EDSA part kasi talagang medyo naglagay na sila ng concrete barriers dyan sa panulukan ng White Plains at ng EDSA para nga hindi na mag-spill over at matakpan yung mga natitirang linya sa EDSA. Kaya sa mga oras na ito, yung, although slow-moving ang mga sakyan, ay nakadaan naman ngayon yung northbound lane ng EDSA, yung mga nanggagaling ng Mandaluyong, nanggagaling ng Makati at papasok ng Quezon City.
1: July 1, 2026, Miyerkules. Nasa ikalawang araw na ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, kaya marami pa ring motorista ang napeperwisyo. Mamaya, kumuha tayo ng live update sa sitwasyon doon. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Araw ng malawakang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, nagdulot pa rin ng abala sa mga commuter at motorista. Malacanang, tuloy ang trabaho sa gitna ng rally. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatakdang pumunta sa Canada para sa official state visit. Senado, nagbabala laban sa nihilistic violent extremism networks na umano'y nagkalat sa online gaming platforms. Ikasampung taon ng paglulunsad ng Oplan Double Barrel, inalala ng mga pamilya ng EJK victims. Alex Yala, matagumpay na umabante sa second round ng Wimbledon.
1: Mahigpit pa rin binabantayan ng mga pulis ang ikalawang araw ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa mga otoridad, pinahihintulutan doon ang mga rallyista hanggang alas 8 ng gabi. At live mula sa EDSA, may umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Justin.
3: Ninya na itala sa 6,000 ang bilang ng mga tao na narito ngayon sa People Power Monument. Ngayon ang ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo matapos silang makakuha na ng permit. Ayon kay Retired Police Brigadier General Elmo San Diego, Department of Public Order and Safety Head ng Quezon City, nagkapirmahan ng Memorandum of Undertaking ang kanilang hanay at ang isang representative mula sa organizer ng INC. Kaugnay ito sa inilatag na parameters na napagkasundo doon kung bakit sila binigyan ng permit at ang mga dahilan para kanselahin ang kanilang permit. Ayon kay San Diego, simula alas 8 nitong umaga hanggang alas 8 mamayang gabi ang pinahihintulutang oras ng QCLGU. Una umanong humiling para sa 3 araw na permit ang INC pero giit ni San Diego, hindi nila ito maibibigay ng dire-diretso.
4: Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon, kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan.
3: Ayon naman kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, kabilang sa mga napagkasundoan na dapat alisin ng mga rallyista ang kanilang mga sasakyan na nakapark sa kahabaan ng White Plains at EDSA para lumuwag ang daloy ng trapiko. Pinapaigting din anya ang kanilang monitoring para agad na marespondihan ng mga kapulisan kung sakaling may mangyaring aberya. Ninya, sa pinakahuling ulat na itala sa 2,500 ang bilang ng mga pulis na nakadeploy dito sa People Power Monument para matiyak ang kapayapaan at kaligtasan sa lugar. Sinabi rin ni Police Major Ganaba na kung sakaling hindi tumupad sa usapan ang mga rallyista na hanggang alas 8 lang sila mamayang gabi, ipapatupad pa rin nila ang maximum tolerance at pakikiusapan ng mga organizer na mapayapang mag-disperse. Ninya?
1: Okay, so Justin, yung sitwasyon mismo sa EDSA, no, ilang lanes ang nagagamit ngayon?
3: Yes, Ninya, sa ngayon nagagamit na ang tatlong lanes sa Maya EDSA, kaya yung daloy ng mga sasakyan o yung trapiko ay mas tuloy-tuloy na sila, mas nakakadaan na yung mga sasakyan kumpara noong kahapon. Pero gayon pa man ay mabagal pa rin ang takbo nito. Ninya?
1: O, tas niyo nakita kong picture dyan ng white lanes or yung video na hanggang saan yung crowd na yon from EDSA hanggang dun sa dulo.
3: Yes, from EDSA Ninya hanggang dito sa ito nga kalagitnaan ng White Plains, no. Hindi naman hanggang dito sa kalagitnaan ng kahabaan ng White Plains bago ito dito sa May Camp Aguinaldo Gate 5 bago pa makarating dito. Doon pa sa bandang unahan hanggang doon yung crowd na kung saan yung mga rallyista.
1: Oo, at yan yung parang hanggang Temple Drive yung nakikita natin, ano, na dami ng tao, marami yan, ano, pero mas kaunti ito kumpara ba sa kahapon, Justin?
3: Yes, Ninya. Yung nandito hanggang sa Temple Drive, may mga tao pa rin na nandito, Ninya. Kadalasan ng mga nandito, itong mga nakapark na sasakyan. Nakita din natin kanina dito sa may kahabaan ng White Plains ay nilagyan na rin ng MMDA ng barrier, no, para mas maluwag o mas maayos yung daloy ng sasakyan. Kaya dito sa kahabaan ng White Plains, isang linya lang yung mga sasakyan na papuntang EDSA at saka yung papuntang Temple Drive yung pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Ninya?
1: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio.
0: Iginiit ng Malacanang na gagawin ang lahat para maayos ang sitwasyon sa lansangan. Hindi naman pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Senator Aimee Marcos laban sa administrasyon. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
5: Through intensified defense and security cooperation.
6: Dalawang taon na lamang ang nalalabi sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tumambad sa kanya kahapon. Kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na siya ring sumuporta sa kanyang kandidatura noong tumakbo siya sa pagkapresidente. Mula sa pagprotesta para tutulan ang nakaambang pagsampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Naging pambabatikos sa administrasyon naman ang laman ng pahayag ng kapatid ng presidente na si Senator Aimee Marcos.
7: Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Aimee Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Aimee Marcos ay mga kwentong walang basihan.
6: Naniniwala ang palasyo na ito ay pamumulitika lamang. Mali na umano ang hangarin ng mga pahayag na ito ang patalsikin ang Pangulo sa pwesto.
7: Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. Para? For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente.
6: Binalaan din ng palasyo ang liderato ng INC na baka hindi may parating ang gustong ipahayag ng kilos protesta dahil nababahira ng politika.
7: Ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan.
6: Iginiit ng palasyo na nakikinig ang administrasyon sa panawagan ng INC patungkol sa transparency and accountability, maliban na lamang sa ibang kahilingan na hindi sakop ng kapangyarihan ng Pangulo.
7: Kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan.
6: Sa kabila ng pagpapatuloy ng rally sa EDSA, tuloy pa rin ang mga aktibidad sa Malacanang, kabilang na ang official visit ng Pangulo sa Canada.
8: Kasabay ng panawagan na gawing matiwasay at maayos ang paglalahad ng saloobin sa pamamagitan ng kilos protesta, nanindigan ng palasyo na hindi ito magiging hadlang o magiging dahilan para matigil ang operasyon at serbisyo ng pamahalaan. Mula dito sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Marami ang naperwisyo sa surprise rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming commuters ang hindi nakapasok sa trabaho o nakarating sa kanilang pupuntahan. Ang mga tsuper na mga pampublikong sasakyan dumadaing din. Nabawasan ang kita nila dahil sa matinding traffic. At ngayon makakausap natin si Ka Obet Martin, ang National President ng Pasang Masda. Magandang hapon po, Ka Obet, at welcome sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon, Ma'am Nina, at sa Arangkada Balita, isang magandang hapon po sa ating lahat.
1: Okay, Ka Obet, kahapon idinaing ng mga miyembro ninyo ang matinding traffic dahil sa rally ng INC. Ngayong ikalawang araw ng kanilang rally, may nagbago ba o matindi pa rin ang traffic?
9: Well, meron pa rin ng traffic pa rin. Nakakagawa pa rin ng pagsisikip ng traffic. Nakakausap po na si General Sanjay ko, okay na, hanggang alas 8 na lang daw humami ang gabi yan. Kanya, yung akin naman, Ma'am Nina, una po sa Arangkada Balita, alam mo tayong problema, magpahayag sila ng kanilang nararamdaman through a peaceful rally. Pero ang hinihiling ko po sa organizer ng INC, nirerespeto ko po ang kanilang reliyon, pero dapat po siguro mga organizer, inayos din po ang kanilang hanay na huwag maka-obstruct ng traffic sa mga public transport, sa mga pribadong sakyan, dyan sa EDSA, sapagkat alam po ninyo, ma'am, ano, maraming umaasa ang pamilyang mahihirap doon sa mga naghahanap buhay sa umaga, iuwi ng hapon ng ligtas, at kailangan na yung maluwag ang pagbibiyahe, talaga hong nakapinsala ang rallying ginawa na yan ng INC. Huwag pong magagalit, pero ang mga organizer, siguro yung malayang pagpapahayag, naintindihan po natin yan. Pero siguro tama no, yung ipinahayag nila kahapon na yung kanilang damdamin, yung kanilang gustong mangyari, yung transparency in the government, sa mga problema, ipalagay po yung sapat na yun. Pagkat sa totoo, Ma'am Nina, maraming napinsalang driver, napinsalang mga bus operator, at mga taxi, mga public transport, dahil nga po doon sa nilikhang trapiko nitong rally na ginawa ng mga kapatiran.
1: So, ano po ang naging epekto ng rally na ito sa inyong mga miyembro? You mentioned nga po itong mga ito, no? Paki-explain nga po.
9: Well, ang mga nangyari ho dyan ay lumitang kita ng mga driver, nasagupan natin ang traffic, sobrang traffic, mataas na nga po ang presyo ng diesel, nagkaroon pa ng problema sa traffic, sisikip ng trapiko, at siyempre, naapekto po ang kita nila. Kanya, ito ay isang pakiusap na muli, kung sakalit darating ang pag-ataw, meron na naman sila mga layunin ganito o programang ganito, isa-ayos lamang po ng organizer. Nananawagan din po ako sa kapatiran, Ma'am Nina, through your station na Arangkada Balita, na pwede naman yung peaceful rally na huwag nang makaabala sa kalye para naman po ang ating mga kababayan ay makapaghanap buhay ng matiwasay, at katakot-takot na nga pong problema natin, problema ng Senado, problema ng Kongreso, problema ng langis, world market, sana po maibisan yan at mag-usap lang ng maayos kung ano man po ang kanilang mga layunin.
1: Kasi parang meron po to yung tayong nababalitaan na humihirit ang mga organizer na payagan pa silang magtipon ng ilang araw. At parang more than 8 p.m. ang kanilang, hanggang 8 p.m. lang po ang kanilang permit. Ano? Pero papaano kaya kung ito ay humaba pa at tumagal ng ilang araw pa, Ka Obet?
9: Ay siguro po talagang kailangan makausap na ng mabuti ng ating PNP, ng MMDA, ang mga pamura ng kapatiran na yung kanilang pagpapahayag, tama na ho siguro at nakarating na yung kanilang damdamin na gustong ipaalam sa ating pamahalan, gusto nilang ipaalam sa sambayan ng Pilipino yung kanilang damdamin, na hindi na naman po natin sila kanya. Siguro, Ma'am Nina, through station, sapat na po yung dalawang araw na yan hanggang mamaya alas 8 na naiparting nila yung gusto nilang iparting sa kinauulan. Ito po isang pakiusap lamang, pagkat marami ko talaga ang napipinsalang kababayan natin sa kanilang hanap buhay, lalo na po kami sa hanay ng transportasyon.
1: Alright, maraming salamat, Ka Obet Martin ng Pasang Masda.
9: Maraming salamat, Ma'am Nina, at Arangkada Balita, maraming salamat po.
1: Salamat po. Mabuhay po kayo, sir.
0: Binuksan na ang isang linya ng northbound lane sa EDSA White Plains kung saan isinasagawa ang ikalawang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito, malaking abala pa rin ang idinulot nito sa mga motorista. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM?
10: Yes, Jack, kaninang umaga nga ay tuluyan na ang binuksan yung isa pang linya dito sa EDSA Wide Plains kung saan yung nakabalandrang bus kahapon ng Iglesia ni Cristo ay inalis na kaninang umaga, mga pasado alas 8 yan nangyari. At isa yun sa dahilan kung bakit bahagyang lumuwag yung traffic dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Pero nung nilakad natin, yung banda dun sa may pagbaba ng flyover, banda sa may Ortigas, ay nandun pa rin yung buntot ng traffic dahil pahirapan pa rin makapasok. Dahil nga usually, itong EDSA White Plains ay nasa apat na linya dapat para dun sa mga private cars at para naman sa EDSA bus. Pero ang nangyayari nga, nagsisiksikan sila dun sa tatlong linya lamang. Isa ang TNVS driver na si Alejandro sa inabutan ng buntot ng traffic sa EDSA kahapon dahil sa ginawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Gate nito, naging pabigat para sa kanilang mga naghahanap buhay ang pagharang sa EDSA ng mga sasakyan. Halos nagtriple daw kasi ang oras ng biyahe niya kahit nasa higit 5 kilometro lang ang layo ng pupuntahan niya. Nilagok rin daw ng sasakyan ang gasolina niya at naubos sa gitna ng traffic. Kaya ang take home niyang kita ay nasa 800 piso lang na dati ay lagpas 1,000 piso.
11: Mga 20 minutes na, pero yung mula doon sa Mega Mall, paikot doon kasi ikot na EDSA yung gano'n. Walang pulang dalang oras bago na pick up yung mga pasahero.
10: Buti hindi kayo di kinansel ng pasahero.
11: Hindi naman kasi wala naman.
10: Wala naman sakyan.
11: Wala naman sila mong pamasakyan.
10: Si Kat Haldo naman, alala mo Brider, nagulantang na hanggang ngayon daw ay masikip pa rin pala ang kahaba ng EDSA Ortigas hanggang EDSA White Plains.
12: Sobrang habala, ganun. Tas hindi makabiyahe ng maayos. Siguro sa ibang lugar na lang muna babiyahe, hindi na muna mag-EDSA.
10: Eh paano ngayon? Nag-EDSA ka?
12: Ewan ko, baka lumipad na lang ako. di ko naman na-expect hanggang ngayon, ganyan pa rin eh. Kaya, ayun, pagsisisi, maikipag-ano na naman sa kalsada.
10: Nakahinga kahit papano ngayong araw sa masigip na trapiko sa bahagi ng EDSA White Plains sa mga motorista. Binuksan na kasi ang isa pang linya rito na kahapon ay hinarangan ng mga bus ng mga miyembro ng INC. Alas 8 kaninang umaga nang iurong ang bus na nakabalandra sa kaba ng EDSA at dito na rin isa-isang inilipat ang mga concrete barriers para lumuwag ang pasok ng mga sasakyan na dadaan. Pero sa kabila niyan, moderate to heavy pa rin ang naging daloy ng traffic sa lugar kung saan umaabot pa rin ang dulo ng mga sasakyan bago pa bumaba sa flyover. Dito rin nagkakaroon ng embudo ang mga sasakyan at biglang sumisikip ang trapiko. Ang EDSA busway, kinakain na rin ng mga pribadong sasakyan para magkasa sa mga bukas na kalsada at makausad. Pakiusap naman ang MMDA sa grupo.
13: Nirerespeto ng MMDA ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga sanaobin. Pero syempre may mas malaking, mas maraming tao na nandyan na wala sa kilisang yan na gumagamit din naman ng mga kalsada natin. Kaya kung pwede, respeto lang sa lahat. No?
10: Sabi pa ni Tore, higit 1,000 tauhan nila ang nakadeploy sa paligid ng People Power Monument para makatulong sa pwersa ng PNP sa pagpapanatiling maayos ang buong lugar. Jack, sinagot rin ni GM Tore yung patungkol naman doon sa mga nagsasabi na hindi nila na itong mga sasakyan na nakakalat kahapon dito sa EDSA. Sabi niya may mga nakalista na raw sila doon sa NCAP dahil yung mga camera o CCTV nila ay kitang-kita daw yung mga plaka, kaya mapapadalan daw ito ng mga warning. Pero ang sabi ni Tore ay pwede naman daw silang umapila at sabihin kung ano yung dahilan kung bakit sila nahuli. At pagdating doon sa towing, kahapon daw ay nakapag tow naman daw sila at nasa higit 30 rin daw yung mga na-tow nila dito. Pero sa sobrang dami daw nun na mga sasakyan na nakakalat dito sa paligid ng People Power Monument hanggang sa kaabaan ng EDSA White Plains ay hindi daw yun agad-agad maitutow ng mga miyembro ng MMDA. Jack?
0: Isang tanong lang, JM. Totoo ba na kanina may mga hinuli or kinasuhan yung mga nanakit daw sa police? Kanina ba ito nangyari o kahapon?
10: Jack, kahapon nangyari yung mga pananakit doon sa pulis dahil nga ang nangyari kahapon ay may mga nangyaring tulakan kahapon ng umaga yan, Jack. Pero kaninang umaga, payapa naman dito sa lugar at ilang mga rallyista ngayon nagsiuwian din. Pero ngayon, Jack, napapansin natin na unti-unti rin dumadami yung mga tao. At isa nga sa sinabi ng MMDA dyan, huwag lang sakupin yung tatlong linya na binigay nila para dun sa mga motorista para maiwasan na yung mga sakitan na nangyari nga kahapon. Kasi Jack, dyan sumiklab kahapon yung medyo mainit na komprontahan noong PNP at ng mga rallyista dito dahil nga sa nangyaring pilitan at ang ginagawa ng mga miyembro ng PNP at ibang mga otoridad ay tinutulak nila para hindi makapasok dun sa mga linya. Pero ang nangyari nga dahil sa mga pagpupumilit, kaya nagkakatulakan dun sa area na yon. Pero sa ngayon, wala naman nangyayaring ganyan, Jack.
0: Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. JM Pineda. Mga aligasyon ni Senador Rodante Marcoleta na umunoy tinatarget siya ng mga opisyal pinabulaanan ng Ombudsman at ng House Impeachment Advisor.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na
0: Arangkada Balita.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: 8 years ako nag-IOC sa vape naman o 7. Nagkasakit ako sa baga dahil sa pag-vape. Ngayon, nagagamot na ako ngayon.
16: Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng e-cigarette and vaping product use associated lung injury o e-valley. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan ding nagdudulot ng cancer ang mga kemikal nito. Nalalason din ang baga at puso ng nakakalanghap ng secondhand smoke o ang mga taong damay sa usok kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, lason po ang usok ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na huhumaling mag-vape. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Akin yan? Ang laki ng box!
17: Surprise!
18: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
17: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
21: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and nimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
22: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
20: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
20: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
23: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
24: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Day 2 ng Rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ano naman kaya ang epekto nito sa mga commuter at mga operator ng PUV? Makakausap natin si Ma'am Juliet De Jesus, Siya po ang tagapagsalita ng transport operator na Mega Manila Consortium Corporation. Magandang gabi po, Ma'am Juliet, at welcome po sa Arangkada Balita.
2: Magandang gabi po, Ma'am Ninya, and welcome.

0: nangyari kasi hindi nila kasalanan yon, di po ba? And then number two, pag stay namin ng 4 na oras, hindi po kami pwedeng magpatay ng makina kasi may nangkasakay ng mga commuters, hindi po pwedeng patayin ng makina. So 4 hours na idle kami, and then yung mga commuters po namin, apektado po, may nag-o-office dyan, may eskwela, may kung saan po nagtatrabaho. So sa totohanan po, parang naano po kami, na na-stop kami nang hindi namin alam, surprise ang lahat. Tapos plus saka pack na ang taas po ng diesel natin ngayon, yun po yung epekto sa amin nang nangyari po kahapon.
1: Ayun nga po, so ilan ba yung mga bus na parang stranded o hindi nakabiyahe? At gano'ng kalaki ang nawala sa kita ninyo dahil po sa rally?
0: Nako, yung pong bus na dumadaan po sa carousel, kasi affected po yung carousel eh, all carousel buses, not only MMCC, meron pa pong ibang consortium na kasama, eh 375 units po yan, in and out, north, south po yan. Ngayon, yung 375 na yan, eh yung po yung ang... Paano po yung magiging kita? Umuwi na lang po yung bus, hindi pa rin makauwi dahil hindi po pwedeng makaikot because nakabalandra po yung mga bus na ginamit po nung mga nagrarally sa gitna ng EDSA. Kaya talagang wala pong nangyari sa aming kahapon. Parang hindi lang pwedeng iwanan ng mga driver yung sasakyan. Of course, yung mga desisyon ng mga ibang nakasakay, maaring nagbago isip, naglakad o whatever, ganun po ang nangyari kahapon. Oh. Alam niyo po pa, Ma'am Nina, yan pong nangyari na yan, eh medyo napakalaki pong problema kasi pag ang transport po ang na-stop, parang na-stop na po ang ekonomiya natin sa Pilipinas. Kasi yung production ng lahat ng tao na araw-araw na umaalis, na sumasakay, lahat po, yung mga bata na nag-aaral, baka may exam or what, eh yan po yung effect sa atin. Tapos po, yung mga ruta po namin para pumunta ka ng carousel, manggali ka ng Bulacan, manggaling ka ng konektado po lahat bago kami makarating sa ruta namin.
1: Mm-hmm.
0: Yung po ang effect sa amin na talaga pong hari na wag na po sana uli mangyari. Dahil kung ganun ng ganun po ang mangyayari, ang laki po ng epekto sa amin. Malaki na nga po yung sa fuel sides natin. Eh ito, dinagdagan pa po ng problema.
1: Oo. May mga drivers o konduktor po ba kayong nasaktan dahil sa natrap sila sa gitna ng ganitong gulo?
0: Wala naman po sa mga drivers, conductors kasi nandun lang sila sa loob ng bus, nagtitingnan kung paano. Kasi ang naging problema po yung mga inalagay na mga tourist bus, hindi po ni maalis ng MMDA, yung hindi namin alam why, and then the PNP, bakit hirap na hirap nilang tanggalin, pwede naman nilang itowing talaga yan eh. Kasi yung pong mga ibang rally, marami pong rally tayong na-encounter na experience, pero hindi po kami naka-experience ng ganitong rally kasi lahat po ng rally nasanay na po kami dyan.
1: Mm-mm.
0: Iba-iba po ang nagra-rally. Alam nyo naman po yun, Ma'am Nina.
1: Oo. So talagang parang ang naperwisyo at nalugi talaga dito ay kayo po at saka yung mga commuter. At yung marami po talaga ang naperwisyo kahapon. Pero ngayong araw na to, would you say mas nakabiyahe ang ating mga bus kasi hindi na nga... Lumipat na sila lahat, nag-converge dyan sa White Plains.
0: Opo, tama naman po. Medyo naging maayos ang lahat kasi nagkaroon sila ng permit. Kasi yung ginawa po nila kahapon, maski yung hindi dapat mag-rally doon sa lugar na yon, like the north side of EDSA, eh, bawal po yun eh. Kung pupunta ka doon sa shrine, doon ka lang sa May Corinthian, doon ka lang, dyan lang, huwag kayong lalampas. Ganun lang po yung mga rallying nang nagaganap dyan. Pero ang nangyari po kasi, parang purposely, parang talagang iniharang nila yung mga buses na tourist bus na sinakyan po ng mga nagrarally. Kaya talaga po wala kaming magawa. Wala rin magawa. Not even hirap na hirap din po yung si MMDA, hirap na hirap si PNP. Eh kaya talagang kami nag-aantay na lang kung anong mangyayari. Lalo na kung maiipit ka, Ma'am Nina, hindi ka makakaalis eh. Baka inabot na ng gabi dahil natulog yung nagrarally dyan, alam ko.
1: Okay.
0: Kaya

0: meron pong mga ganong experience ng mga member operator.
1: At may panawagan po ata na gusto pa nila magkaroon ng ikatlong araw na rally. Ano po ang panawagan ninyo sa kanila naman?
0: Ako naman po, ma'am niya, panawagan ko lang po sa nagra-rally. Meron kayong karapatang i-voice out kung ano man po yung nararamdaman ninyo. Ilagay lang po natin sa ayos na hindi po kayo nakaka-istorbo sa operation ng public transport na nagdadala ng mga commuters sa iba-ibang lugar. Para naman po, maging maayos naman po kami. Kasi yung effect na nangyari sa amin, hindi na kami kumita, nagkaroon pa kami ng mga problema. Dahil nga, siyempre, may mga pasahero dyan na nagre-reklamo na rin kung paano, ganito. Hindi ka naman makausog, ma'am Ninyang, kasi nandun ka sa gitna eh.
1: Ayun na nga. Oh, mahirap na, na-stuck ka talaga doon, ano? Sana nga po ay hindi na maulit ito, ano?
0: Naku, wag na po sana. Ang panalangin ko, kung meron po kayo, gusto nyo po mag-rally, humingi lang kayo ng permit kung saan kayo. At saka po yung advice, kasi yung mga rally po natin, 2-3 days before the rally or 1 week, nag-a-advise na po sila na magkakaroon ng rally dito, rally dyan. So we know
1: opo, what para may contingency plan po tayo. Pero ayan opo, nga po, ano? Opo, sana opo, nga po. Ay maayos na rin po itong problema na yan. Ano? At nakita naman natin unti-unti namang bumubuti ang sitwasyon dyan sa EDSA at sana magtuloy-tuloy na nga po. Maraming sana salamat po sa panahon.
0: Maraming salamat din, Ma'am Ninya.
1: Opo, thank you, Juliet De Jesus. Magandang gabi po. Samantala, pinabulaana ng Ombudsman at ng Kampo ng House Prosecution na tina-target umano nila si Senator Rodante Marcoleta. Anila walang kinalaman sa impeachment trial ng bise ang mga pangyayari at sadya mismong nahuli lang ang senador sa kanyang sariling salita. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Walang pamumulitika. Yan na ang mismong nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla kasabay ng kilos protesta ng mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta. Iginigiit kasi ng mismong senador na gawa-gawa ang kaso. Pero ayon sa Ombudsman, wala itong katotohanan.
3: And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by a Donovan team and the good work was good. So I said, we will find the case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court.
2: Dagdag pa ni Remulla, hindi totoong may selective justice sa kanilang ahensya.
4: Kaibigan po natin yan si Senator Marcoleta. Sa aking palagay, no, sa aking personal opinion, ay ito ay walang kinalaman dito sa impeachment na ito, yung kasong maaring kaharapin niya. No?
2: Hindi rin pasok sa panlasa ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers ang mga alegasyon ng senador na parte umano ang kasong plunder sa planong hindi siya makalahok sa trial ni VP Sara. Bilang isang non-bailable na kaso ang plunder, nakapaloob sa batas na dapat suspendihin ang sinumang incumbent official na nahaharap dito, gaya na lamang ng nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, maaring mabawasan muli ang mga tatayong senator judges sa trial ng bise at direktang makaapekto sa bilang ng botong kinakailangan para ma-convict si VP Sara.
4: Sa aking paniwala, following the arguments in the Avellino versus Cuencong doctrine, kung walang coercive jurisdiction sa mga senator judges o sa mga senador o sa Senate, yung ibang membro, siguro dapat mag-adjust.
2: Aniya, malaking factor ang presensya ng senator judges sa mismong trial.
4: So I guess it's not going to be a wise decision for a judge to decide on cases that he has not participated in. Hindi siya nakapag-participate. So para sa akin, merong point yung pagbababa ng conviction threshold. The Constitution clearly states that 2/3.
2: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Marami ang nagulat at naperwisyo dahil sa isinagawang rally ng INC sa EDSA, humigit kumulang isang linggo bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Konektado kaya ito? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest at human rights lawyer at syempre isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang gabi, Jack, at sa lahat ng ating mga manonood at mga nakikinig.
5: Yes, Attorney Dino, una, ito nga marami nagsasabi, although nagbigay na ng statement ang INC at sinasabi nila bilang suporta nga ito sa kanilang miyembro at si Senator Rodante Marcoleta. Pero marami nagsabi, hindi lang talaga yun ang rason kung bakit sila nandyan. Kasi nga daw, parang tinetesting na daw nila ito para sa impeachment trial ni VP Sara.
6: Well, una, siguro para sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, tingnan siguro natin kung tayo ay nagpapagamit at ginagamit ng mga politiko at para sa politika sa sambay sa Pilipinas at para pigilan yung pananagutan. No? So nagtataka lang ako, dalawang bagay. Una, hindi ba isa sa doktrina sa Iglesia ni Cristo ay dapat hindi umaanib sa politika yung kahit na sinong iglesia? In fact, marami na nga mga natiwalag dyan noon na mga membro ng Iglesia ni Cristo pagka sumaanib sila sa politika. Bakit exception si Rodante Marcoleta? At bakit bumabakas yung Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta na siya mismo naman ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos nung siya ay congressman? At yan ay matuturing plunder. Hindi ba dahil sa ating mga batas na pag kumukuha ka ng gifts, part yan ng ill-gotten wealth, lalong-lalo na kung nakaupo ka bilang isang public official. No? So bakit ito pumapayag ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na magpagamit at mapigilan ang pananagutan? Okay naman sa atin ang sinasabi nila, meron rin namang mga iba yung mga flood control scandal, lahat ng mga yan dapat ikulong kung sakasakaling may katunayan. Pero ang the fact of the matter is, pagdating kay Rodante Marcoleta, may patunay bibig niya mismo mga dokumento mismo na isinumitin niya noong doon sa disqualification case. So bakit natin pipigilan ang pananagutan? No one should be above the law, no religion, no sect, makatoliko man yan, Muslim man yan, Iglesia ni Cristo man yan, o kahit na atheist pa yan, walang above the law, walang mas mataas sa ating salikang batas.
5: And Attorney Dino, yun nga, yung narrative na pinalalabas ngayon ng camp or mga sumusuporta kay Senator Marcoleta ay hindi naman daw public funds ang involved dito. Ano po ang ano ba yung sinasabi sa batas natin?
6: Well, malinaw doon sa sinasabi sa batas, yun yung isang way of committing plunder pag public funds. Pero may pangalawang way doon sa ating batas. No? And malinaw na malinaw yan, di ba? Ang sinasabi sa ating batas, ha? Number 2, no? Section 1 din ng plunder law, receiving directly or indirectly kickbacks, commissions, or other monetary benefits. So kasama dyan yung regalo o yung donasyon, lalong-lalo na kung nakupo ka sa opisina. So it is of no moment na public funds yan. Pero tinan mo ha, kung sinasabi lang diyan public funds, so nag-agree kayo na tumanggap si Rodante Marcoleta ng 75 million habang nakupo siyang congressman. Hindi ba krimen pa rin yun kahit anong mangyari? Bakit tayo magdarali dito sa EDSA para mapigilan yung ganyang malalang krimen at malalang unethical act, no? So okay sa inyo na lahat ng ating mga public officials ay kumukuha ng regalo ng limpak-limpak at milyon-milyon sa lapay. Sabi ko nga kahit na pansit malabon lang bawal ibigay dun sa mga kawani sa pamahalaan, kahit na wine na of significant value, kahit na hindi ganung kalaking significant value, dapat hinihindian yan ng mga kawani ng pamahalaan. At marami na nakasuhan na natanggal na kawani ng pamahalaan kasi tumanggap ng napakaliliit pa na halaga. Pero 75 billion, excusable ba yon dito kay Rodante Marcoleta? At bakit pinipigilan ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan? Kung meron silang defense at sinasabi nila, hindi naman yan plunder kasi hindi naman yan public funds Alam nyo po kung saan ang tamang avenue ng depensa? Sa korte. Hindi po yung pipigilan natin yung rule of law from taking its place. The fact of the matter is, malinaw sa batas na pag kumuha ka ng mga ganyang regalo of significant value while you're an officer, that is tantamount to plunder at explicit yan dito sa plunder law. No? So kung meron silang pag-aalinlangan sa batas, bring it to court, not block EDSA. Huwag niyong i-inconvenience ang sambay ng Pilipino para protektahan ang isang tao na kailangan harapin naman ang batas. No? Asan ba talaga ang gusto natin. Di ba isa lang ang ating saligang batas, isa lang ang ating ang bansa na dapat may rule of law. Bakit pinipigilan ang pagharap ni Rodante Marcoleta sa accountability?
5: And Attorney Dino, no, tuwing na-interview ko kayo tungkol dito sa mga kilos protesta, na alam ko na isa kayo sa mga sabi, lagi yung sinasabi na karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang saloobin laban sa gobyerno or ano man yung mga reklamo po nila. Pero dito sa nakita yung ginawa ng INC na biglaan ang ginawa nila at hinarang pa yung EDSA, kasi kung matatandaan natin, usually yung People Power Celebration ay dun lang sa May Temple Drive pinapayagan at hindi na nag-o-occupy ng EDSA. Pero tingin nyo ba, ito yung tama ba yung paraan na ginawa nila?
6: Well, una, dapat mapag-coordinate ka. Alam mo, kami, kapag every time na pupunta kami sa mga rally, nilirespeto namin yung mga yung gobyerno para makapag-prepare sila ng logistics, ma-anunsyo sa publiko na merong ganyang gathering para makapag-prepare sila. Ito parang binigla eh. Tapos hinarang pa yung mga bus. Dapat itong hinarang yung mga bus. Ikaw ba, Jack, pwedeng harangin mo yung sasakyan mo sa EDSA? Nang ganun na lang. Bawal, di ba? Dapat tinow yan. So, dapat matow yan, no? At saka sa akin naman, karapatan nating mag-express ng ating mga hinaing, pero yung hinaing naman dapat natin dapat naman siguro merong basis, di ba? At meron talagang nagagalit tayo dahil may rason. Pero kung ang nagagalit tayo dahil kakasuhan si Rodante Marcoleta dahil sa mga pinaggagawa niya naman at siya naman mismo nag-supply ng ebidensya, ba't tayo magagalit? Di ba yung ba talaga yung klase natin ng gusto ng rally, yung sabihin na wala dapat pananagutan kasi iglesia siya? Ganun ba iyon, no? At saka syempre hindi rin ito far from the possibility na ito ay destabilization attempt. So nagpapagamit na ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para mag-destabilize. Nakakatakot yan, ha? Kasi hindi na kilala kung Iglesia ni Cristo na may doktrina na hindi dapat nangingialam sa politika at dapat hindi, ayaw nga nila na magkakaroon ng union, ayaw nga rin nila dapat na namumulitika supposedly at sumasali sa politika o lumalahok sa politika yung kanilang mga miyembro. Pero ngayon ba ay nagpapagamit ng Iglesia ni Cristo sa destabilization? Opo. Yan ang kailangan natin pag-isipan, no? Kasi hindi malayang-malayo at sinasabi na rin ng mga ibang mga spokesperson ng Iglesia ni Cristo, mga kasama nila, na maghanda na raw si Sara Duterte at siya na yung magiging presidente. May mga ganun na tayong mga naririnig, no? Destabilization ba ito? At kung hindi, ano ito? Economic sabotage ba? Kasi hinaharangan ninyo yung pinaka-importanting daanan sa Metro Manila at hinarang ninyo yung mga bus, no? I think there is an angle here na tingnan na sinasabotahin ninyo ang ekonomiya. Sinasabotahin ninyo ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sinabi na rin ni Alan Peter Cayetano na ang purpose raw talaga is to actually inconvenience. Hindi ganoon ang purpose, ha, ng protesta. At kung yan ang naging main protesta ninyo, huwag niyong idama yung sambayan ng Pilipino na gumagamit ng EDSA. May mga umiyak na na hindi nakapasok ng trabaho, hindi nakakuha ng importante na exam. Bakit? Para saan? Again, hindi naman talaga sa malinis na intention, kundi protektahan ang may kasalanan sa batas.
5: Okay. And huling tanong lang, Attorney Dino, tingin niyo na weaponize na talaga yung religion sa ating bansa, lalo na sa politika? Kasi katulad nung binanggit nyo nga na hindi yan yung nakilala nyong Iglesia ni Cristo noon. Ako rin napansin ko nung nagbigay sila ng parang news item na nakita ko, maraming basura ang iniwan. Kasi ang pagkakilala ko sa Iglesia ni Cristo, tuwing may pagtitipon sila, kanya-kanya silang ligpit ng basura. Pero definitely, ito yung hindi nangyari. So ang tanong ko is, tingin nyo na infiltrate na rin ang Iglesia ni Cristo? Kumbaga nagagamit yung grupo nila ng isang sektor para maparami yung numbers po nila.
6: Yan ang kailangan pag-isipan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Kasi ano bang klase ang gusto nating simbahan? At ganyan ba na hinuhold hostage ninyo ang national government? Ang sambayan ng Pilipino? Hindi dapat, no? So sa aking palagay, again, regardless, Iglesia ni Cristo man yan, Katoliko man yan, kahit ano pang simbahan yan, no one should hold the state hostage. Ginagawa lamang ng mga ito yung mga trabaho nila, kasi trabaho nila na tugisin yung mga corrupt. Yung tugisin yung mga tiwali. Bakit tayo magbibake ng exception to the rule just because iglesia labang sila? No? So, at sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pag-isipan natin, no, papay ba tayo na nagpapagamit tayo sa mga ganito? No? Ito ba ang gusto natin na moralidad? Ito ba yung gusto natin ipamalas sa ating mga salinlahi, sa inyong mga anak, na dapat merong mga tao na hindi pwedeng mapanagot sa batas? At gusto ba natin na ganyan tayo, sasabotohihin natin ang national government, ang sambayan ng Pilipino, just because hindi tayo nasusunod. Pag-isipan natin mabuti yan. At yes, I agree with you, Jack, na maraming instances na yata nagagamit, not as a force for good, ang mga simbahan, ang mga relihiyon. Kaya kahit tayo mag-ingat din, at just because kasapi tayo, hindi ibig sabihin nawawala na ng ating personal agency para questionin. No? Ganyan din naman sa simbahan Katoliko, ganyan nagsimula ang Protestant movement, di ba? Pag may excesses ang ating sariling relihiyon, pwede nating questionin, pwede nating sabihin, hindi tama yan, no? Dahil any church is a human institution. It's a human church and therefore it can also commit mistakes.
5: Okay, nako. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon, sa mga insights na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
6: Magandang gabi at see you again.
5: Sige po.
1: Isang dekada na ang nakalipas mula na ilunsad ang Auckland Double Barrel sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Dito nagsimula ang madugong drug war na kumitil ng mahigit 6,000 tao. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Eksaktong Hulyo 1, 10 taong nakakaraan nang ilunsad ang Auckland Double Barrel ng Philippine National Police sa pangunguna ni dating BNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim nito, ipinatupad ang tukhang na layuning katukin sa kani-kaniyang bahay ang mga drug user at drug dealer para hikayating sumuko sa otoridad. Pero sa unang araw ng implementasyon nito, umabot sa 39 ang naitalang drug-related killings ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. At matapos ang 6 na taon, lumobo ito sa 6,000 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa 10 taon ng Auckland Double Barrel o mas kilala bilang War on Drugs, mag-iisang taon nang nakapiit sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Presidente Rodrigo Duterte habang hinihintay ang kanyang paglilitis para sa Crimes Against Humanity. Ngayong araw, nagsagawa ng candle lighting ceremony ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at ng mga human rights group para sa mga biktima ng EJK sa bantayog ng mga bayani. Panawagan nila ang tuluyang pagpapanugot sa lahat ng mga nasa likod ng pagpatay noong War on Drugs. Ayon sa legal representative ng mga biktima ng War on Drugs, nagpahiwatig ang presiding judge ng ICC na maaaring na magpakita si Duterte sa susunod nitong status conference sa Setyembre matapos ang ilang beses sa pagpapaliban sa pagdalo sa mga pagdinig.
8: Nakalatag na po yung mga reports na kakailanganin po ng trial chamber. Kaya may expectation po na physically present po si Mr. Duterte sa September status conference here.
7: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sinimulan na ng Senado ang imbestigasyon tungkol sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban noong nakaraang linggo. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
9: Kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa, ano lang yan sa bahay? Pag-asa? Eh yung bata na yan, nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun?
10: Hustisya at pagbabago sa batas. Ito ang emosyonal na hiling ng ina ng isa sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban. Sa pagdinig, lumabas na pwersahang nakuha ng sospek na si alias Nash ang armas ng kanyang tiyahin na isang pulis.
11: Nash unlawfully entered my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po.
10: Tila natuto rin si Nash kung paano gamitin ang armas nang minsan itong maisama sa firing range ng kanyang tita. Bagay na dahil umano sa kagustuhan nitong maging pulis. Pero ang mas nakababahala, ang paglaganap ng nihilistic violent extremism kung saan ginagamit ng mga adult groomer ang internet para hikayatin sa karahasan ang kabataan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, noong 1 taon pa sila nagsasagawa ng rescue operations sa mga menor de edad na na-recruit sa mga online subgroups tulad ng 764 at No Lives Matter sa ilalim ng tinatawag na true crime community.
12: So, dito po, una, may 3 phases kaming na-find out or napag-aralan that children who are interested in online gamings, ang una po ay nagkakaroon, nagkakakilala, they enter into a group kung saan naglalaro lang muna. But then, itong mga groomers, if they identify a person who is lonely, engage in friendly conversation, after po na ano, na na-convey itong potential victim, they would migrate to other social platforms.
10: Hindi lamang sa Pilipinas lumalaganap ang nasabing pagkilos.
2: Global na ang reach ng 764. Sa Canada, dinesignate na ito bilang terrorist group. Sa US naman, tinawag na ito ng FBI at Department of Justice nila na isang national security threat. Naglabas na ng babala ang FBI sa mga magulang para rito.
10: Ani Ontiveros, kinakailangan ang patuloy na koordinasyon ng iba't ibang ahensya para sa pagbuo ng mga patakarang hahadlang sa pag-ulit ng mga ganitong insidente. Patuloy ring pag-aaralan ng usapin ng pagbababa ng age of criminal liability sa mga susunod pang pagdinig ng komite. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Nakatakdang bumuo ng rapid response network ng mga mental health at child protection professionals sa Eastern Visayas ang tanggapan ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez matapos ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
13: Pinulong ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal ng CHED, DepEd, DOH at DSWD sa Tacloban City makaraan na school shooting incident sa San Jose National High School. Napag-usapan dito ang pagbuo ng regional network kasama ang mga volunteer psychologist, psychiatrist, guidance counselors, social workers at iba pang profesional na maaari ipadala sa mga estudyanteng nakaranas ng karahasan o trauma.
14: Nung nangyari ito, last week, tinanong ko sa DepEd, sa DSW, wala talagang tao. Hindi naman dahil walang tao. Walang trained personnel or professionals na available. So kailangan tayo mag-recruit. Kasama, we'll ask our friends sa NGO, yung PNP, to have a total approach on how to help our children. Kasi we need to have protection for the children. There are also other issues like for their mental health.
13: Bukod sa Regional Rapid Response Network, nais din ng mambabatas na magkaroon ng panukalang batas para magamit ito sa buong Pilipinas. Dapat tinali ang pag-aralan ang Magna Carta for Children, pagpapalawak ng school mental health program, dagdag guidance counselors at social workers, at pagpapatatag ng GMRC ng mga bata. Giit niya isang national duty at hindi responsibilidad ng nag-iisang ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng kabataan.
14: Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is a matter of manning these structures, these organizations, doing it in a cohesive manner, refining it along the way para ma-address natin yung problema agad-agad.
13: Naniniwala din siyang dapat ma-regulate ang paggamit ng social media ng kabataan katulad ng ginagawa ngayon sa ibang bansa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Ito na nga ang latest na umaarangkad ng showbiz balita. Agad nating nakatsikahan sina JM Ibarra at Fiang Smith para sa bago nilang proyekto. Ngayon nga, todo pagpupromote ang dalawa para sa lang kauna-unang micro-drama series. Ang buong detalye, now na sa Joy Hot Exclusives.
16: I mean, sa panayam kamakailan sa DZMM, ikwinento ni JM at Fiang na wala silang ideya na may mananalo pala as best proposal sa katatapos lamang na Star Magical Prom. Sila din ang itinanghal na prom king and queen.
17: Para sa akin, para kay Fiang, hindi to para sa prom. And Kasi nabanggit ko rin na hindi ko talaga gusto mag-prom. Ayoko umattend ng prom kasi parang pakiramdam ko, tanda ko na dyan. Hindi naman ako teenager.
16: Sunod-sunod ang mga proyekto ng dalawa. After Ghosting, nasundan ng mainstream movie na Almost Us, at ngayon naman, bida ang dalawa sa micro-drama series na Will You Fake Marry Me sa iWant.
18: Nabibigay namin yung kasiyahan na gusto ng fans namin and mga supporters namin.
17: Sa paggawa namin ng bawat projects, film, series, ganun, parang winner rin siya namin para mag-give back sa mga effort at sa support na binibigay nila sa amin. So,
16: ito nga ang unang beses na bumida ang dalawa sa isang micro-drama series. Ano naman kaya ang mga natutunan ni JM at Fiang sa paggawa ng ganitong klase ng proyekto?
17: Sa mismong paggawa ng vertical, kung gaano kahirap yung blocking sa vertical, sobrang tight, ganyan. No?
18: ito yung close-up namin. Yun lang ang ganyan. Tapos bawal kang maggalaw-galaw kasi mawawala ka sa screen mo.
16: Samantala, nominado si JM at Fiang bilang Outstanding Asian Star para sa naging pagganap nila sa series na Ghosting sa Seoul International Drama Awards sa South Korea.
18: Ang manominate pa lang, sobrang panalo grateful na kami. Panalo na kami doon. Hindi naman kami nag-expect ng anything.
16: Sa DZMM interview, ramdam ang kilig dahil sa pagpapakita nila ng suporta sa isa't isa.
17: Thankful naman ako palagi. It's every time na may achievement. Oh, considered na yun as achievement kahit na nominee lang. Pero, guys, boto niyo po si Piang.
18: Guys, boto natin si JM, si yes! Uy,
15: bakit si Piang, diba? At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
19: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
20: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
21: Okay, just cooperate. We are agents of Bureau of Immigration.
22: Canadian na convicted dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad, timbog sa Laguna. Tatlong suspect na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa dating vice alcalde ng Abuyog, Leyte, at sa kanyang anak, sumuko na. At Alex Ayala, wagi sa unang laban sa Wimbledon.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa protesta malapit sa EDSA People Power Monument. Natuloy sa ikalawang araw ang rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo matapos makipagdayalogo at makakuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Nakakuha na rin ng permit ang INC para ituloy ang rally bukas, Huwebes. Live mula sa EDSA People Power Monument ng Papa Grol, Michael Delizo. Mike, kung otorisado ang rally ngayon pati na bukas, eh meron ka bang nakikitang pananagutan sa parte naman ng mga organizer ng rally kahapon?
2: Alvin, ika nga ng Department of Public Safety and Order o Public Order or and Safety o DPOS ng Quezon City. Yung nangyari kahapon ay water under the bridge na, irrelevant na yon, o pinapatawad ng nila yung pag-rally dito kahapon ng walang abiso, walang permit at pagharang doon sa EDSA sa kondisyong hindi na yon mauulit. Ang mahalaga ngayon ayon sa DPOS ay meron ng representante mula sa rally organizers na nakikipag-coordinate sa kanila para sa kaayusan itong malaking pagtitipon.
3: Hindi bumitaw ang mga rallyista sa People Power Monument ngayong Miyerkules, lalo pat otorisado na ito ng Quezon City Local Government. Pero may ilang kondisyon. Idadaos lang ang mga programa sa kabaan ng White Plains Avenue at Temple Drive. Walang total road closure na ipatutupad o hindi gagambalain ang daloy ng trapiko. Pananatilihin ang kaayusan at kalinisan at susunod sa security measures ng mga otoridad. Maaring bawiin ang clearance kung magkakaroon ng emergency at may public interest na kailangang tugunan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 lang ng gabi ang rally. Humiling ang organizers ng rally na mabigyan sila ng permit hanggang Biyernes, pero tumanggi ang DPOS na payagan ito agad.
4: Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan.
3: Ayon sa DPOS, mas organisado ang rally ngayong Miyerkules at may kumakausap na sa kanilang organizer. Pero babala nila, huwag nang ulitin ang ginawa nitong Martes.
4: Hindi na issue para sa amin yun. Nangyari na yun eh. Parang water under the bridge eh. Sabi nga dapat hindi na raw i-grant. Papabuti nga humingi ng permit para may kausap kami.
3: Pero ang PNP, pag-aaralan umano ang pagsasampa ng reklamo.
5: All of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagfa-file ng kaso.
3: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga pulis na nasaktan sa rally nitong Martes kasama ang nasuntok at naipit ang bus. 4 naman ang naaresto pero pinakawalan kalaunan.
5: Yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Again, this was already asked yesterday. Hindi mo ba sasabi na malambot yung o malamya ang aming what do you call this, yung deployment? And sala sa init, sala sa lamig naman, what do you want ba? Yung aggressive na police o yung maximum tolerance? Directive directly coming from the president himself na we should observe maximum tolerance at all times.
3: Nasa 7,000 pulis ang dineploy sa Metro Manila para sa seguridad sa mga key areas tulad ng Malacañang, Office of the Ombudsman at People Power Monument.
6: I don't think so na magkakaroon po ng arestuhan ngayon. As you can observe, maayos naman.
3: Nagtaas din ng red alert ang Armed Forces of the Philippines. Pero ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, parte lamang ito ng koordinasyon sa PNP na una nang nagtaas ng full alert.
7: Ang AFP ay support lamang sa PNP upang mapangalagaan yung katahimikan. Ano? That's a normal and routinary thing.
8: Nothing any serious naman to...
7: Wala naman kami na mamonitor. Insofar as I'm concerned.
3: Muli namang dumalo sa rally si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nananawagang kasuhan ang lahat ng may kaugnayan sa flood control scandal, kaalyado man o hindi.
9: Maganda kung ipakita natin, hindi lang yung mga nagpapa-imbestiga ng flood control scandal ang kakasuhan, kung hindi pati yung mga kakampi.
3: Matatanda ang pumutok ang protesta matapos i-anunsyo ng ombudsman na kakasuhan ng plunder si Senador Dante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Iginita man ni Marcoleta na layo ng pagkakaso sa kanya na pigilan umano siyang imbestigahan ang flood control scandal at lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maging ang INC ay tutol sa pagkakaso kay Marcoleta na miyembro nito. Samantala, may ilan namang nagtipon sa Liwasang Bonifacio ngayong Miyerkules pero pinasundo umano sila para sumama sa rally sa EDSA.
10: Kailangan ni matagumpayan yung aming pinaglalaban na maalis yung bat.
3: Sa ngayon ay hindi malinaw kung may komunikasyon na ang pamunuan ng INC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero may mensahe ang palasyo.
11: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
3: Sa buong araw, marami ang nagtiyaga sa mainit na panahon para dumalo sa pagtitipon.
9: Alvin, nakakatanggap tayo ng impormasyon na dumating na dito sa venue sina Senators Rodante Marcoleta at Aimee Marcos. Hindi pa tayo nakakuha ng buong impormasyon sa kanilang attendance dito pero inaasahan natin na tulad kahapon, no, nagtalumpati dito si Senator Aimee, magtatalumpati uli sila ngayong gabi. Ngayon, pumasok din yung update mula sa DPOS na aprobado na nga yung permit para mag-rally uli dito bukas, ipagpatuloy ang pagtitipon dito bukas sa kondisyong hindi lalampas sa 100,000 ang mga dadalo dito. As of 6 p.m. according sa crowd estimate ng Quezon City Police District ay umabot na sa 8,000 ang mga tao dito sa White Plains Avenue. Of course, nag-overspill yan dito sa bahagi ng EDSA, 2 lanes yung occupied dito. And in terms of health concerns, meron kaninang napaulat na nahilo at sumakit ang tiyan at yan ay inaddress naman ng Philippine Red Cross. Hanggang alas 8 lang ng gabi ang pagtitipon dito pero inaasahan natin, Alvin, na may mga mananatili dito, may mga matutulog dito para magpalipas ng magdamag at ipagpatuloy ang pagdalo sa mga rally sa mga susunod na araw. At sabi nga ng PNP, sabi ng DPOS, ay mananatili din yung pagbabantay dito. Alvin.
1: Michael, may ilang personalidad na nanawagan na pumunta ng EDSA para makisali sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Napansin mo bang dumadami yung tao kumpara nung kahapon o parang pareho lang?
9: Kumpara kahapon, Alvin, mas marami pa yung tao kahapon. Pero kanina, mga bandang afternoon, konti lang yung tao, about 5,000 lang. Pero ngayong gumagabi na, ay tumataas na rin yung bilang ng tao. Sa huling crowd estimate ay 8,000. May dagdag ko lang yung mga panawagan, Alvin, o nabanggit mo. Si Congressman Leviste kanina na interview namin, sabi niya, magpapadala rin daw siya dito, magmobilize siya ng mga kadistrito niya doon sa District 1 ng Batangas para dumalo dito sa pagtitipon. Yun ay mga non-INC members naman. Alvin.
1: Maraming salamat, Michael Delizo. Sa ikalawang araw ng kilos protesta sa People Power Monument, ilang motorista at pasahero ang naghanap na lang ng ibang paraan para makaiwas sa EDSA. Nagpatupad naman ang MMDA ng mga hakbang para maibsan ang bigat ng trapiko sa lugar. Live mula sa EDSA Mandaluyo, nagpapatrol, Easy Lee. Easy, mabigat pa rin bandaloy ng trapiko sa kalsada ngayong araw?
12: Alvin, moderate to heavy ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi dito sa EDSA. Pero kumpara kahapon ay mas mabigat yung daloy kahapon kesa ngayon. Dito nga sa may EDSA Mandaluyong northbound, nagkakaroon ng pagbagal sa usad ng masasakyan paakyat ng Ortigas flyover hanggang White Plains. Ayon naman sa MMDA, medyo sumikip din ang daloy ng trapiko sa C5 na isa sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang White Plains.
13: Ayaw nang maulit ang commuter na si Chloe ang matinding traffic na dinanas niya sa EDSA nitong Martes habang sakay ng bus. Bukod sa nasayang na oras, na-late pa siya sa kanyang trabaho. Kaya ngayong araw, sumakay na lamang siya ng MRT matapos mabalita ang may rally ulit sa People Power Monument.
14: Sabi ko ngayon, mag-MRT ako para di ako malate sa trabaho. Dahil nga na ano ko, nalate ako kahapon. So, sobrang apektado yung sahod ko.
13: Ang taxi driver na si Antonio, sa mga inner road na idinadaan ang mga pasahero. Pero abala pa rin ito sa kanyang hanap buhay.
15: Imbis na makatatlong pasahero kami, isa na lang maihatid namin sa loob ng 2 oras dahil sa sobrang traffic.
13: Para maibsan ang pagsisikip ng trapiko, inurong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA White Plains.
16: Inexpand na namin yung barrier ng bus carousel. Di ba yan, ordinarily isang lane lang. Ginawa namin 2 kahapon, pero tingin namin hindi sufficient. Kaya iminove pa namin kanina na another lane. So 3 lanes, at the very least 3 lanes po yung passable doon sa may area ng People Power Monument. Both north side, northbound and southbound.
13: Inurong din ang mga bus ng mga nagrally na nakaparada sa EDSA. Nananatili namang sarado ang 2 lanes sa EDSA. Ayon sa MMDA, maaaring dumaan ang mga motorista sa mga alternatibong ruta. Kung galing ng Quezon City papuntang Makati, maaaring dumaan sa Pituazon, lumabas sa Santolan patungong Ortigas at pumasok sa Wilson Street papunta ng Shaw Boulevard. Kung galing naman sa Makati papuntang Quezon City, maaaring kumanan sa Kalayaan Avenue papuntang C5. Kung galing sa Mandaluyong, maaaring dumaan sa Pioneer Street papuntang Shaw Boulevard at C5. Pwede rin kumaliwa sa San Miguel Avenue, lumabas sa Julia Vargas Avenue papuntang C5 o kaya naman ay dumaan sa Meralco Avenue, kumanan sa Ortigas Avenue at dumiretso papuntang C5. Pero alas 8 ngayong gabi, dapat ay tapos na ang rally at wala nang mga nakaparating ng sasakyan sa lugar base sa kanilang permit. Samantala, ipinaliwanag ng MMDA na hindi na to ang mga sasakyang illegal na nakaparada nitong Martes dahil sa ipinatupad na maximum tolerance.
16: Kahapon po, ilang beses kami nag-attempt na mag-tow ng mga vehicles. Pero grabe po yung resistance na posibleng magiging resulta sa kaguluhan at mapalaban yung ating kapulisan. Kaya minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa.
13: Tiniketa na lang ng MMDA sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang mga sasakyang ilegal na nakaparada at nakaharang sa mga kalsada. Kanina, isang sasakyan ang natow sa gate ng Corinthian Gardens. Pinalipat din ng QCPD sa Temple Drive ang mga sasakyang nakaparada sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo.
12: Alvin, payo ng MMDA, kung hindi maiwasan na dumaan sa EDSA ay huwag na lamang magdala ng sasakyan at sa halip ay sumakay na lamang ng EDSA bus carousel o kaya naman ng MRT. Kanina rin, Alvin, ay naglabas yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Shokokos Order para sa 34 operator ng mga pampublikong transportasyon na hindi bumiyahe sa kanilang ruta at sa halip ay namataan sa mga rally sites dito sa Quezon City. Alvin?
1: So easy, magiging maximum tolerance pa rin yung MMDA bukas dahil may permit ulit yung magkikilos protesta sa EDSA. Paano yan?
12: Yes, Alvin, ayon nga sa MMDA, direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ipatupad ay maximum tolerance para maiwasan nga yung tensyon at gulo doon sa lugar ng na pinapoprotestahan. Alvin?
1: Maraming salamat, Easy Lee!
17: Nanawagan ang mga kaanak ng mga biktima sa pamamaril sa Tacloban sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility at hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad. Samantala, lumalabas din sa pagdinig sa Senado na posibleng may mga grupong nagre-recruit sa kabataan para gumawa ng karahasan. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
18: Yung sinabi niya,
19: naging emosyonal ang ina ni Joyancy Separa nang humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Isa si Joyancy sa 3 estudyanteng namatay sa insidente. Hiling ng kanyang inang si Janelyn, ibaba ang edad ng minimum age of criminal responsibility o edad na pwedeng kasuhan.
18: Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatayan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun?
19: Sang-ayon dito ang tatay ng estudyanteng si Kay Lapidario na nabaril din at hanggang ngayon ay nagpapagaling sa ospital.
20: Kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minordidad na yan. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong.
19: Binaril din ang estudyanteng si Jeric Between na ayon sa kapatid ay malapit na kaibigan ng dalawang suspect.
21: Di po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya.
19: Si Senador Rafi Tulfo isinusulong na amyendahan ang Juvenile Justice Welfare Act at magpatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na gumawa ng karumal-dumal na krimen.
20: Hindi yan sa bahay pag-asa. Talagang selda na may kita ng mga perpetrators na parusa pa rin yung mapapala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals.
22: Kung gagawin ho yan or whatever facility ang ilalagay nyo doon, sana ibalik ho sa national because we've already seen na hindi ho kaya ng ating mga local government unit.
19: Pero iba ang pananaw ng ilang eksperto.
23: It has a brutalization effect. It makes them hard. It's not a deterrence because they don't understand it and they make it worse for everyone.
24: The shooters here, yes, they should be punished, but they're also victims.
19: Anong papo kayo kasi? Dumalo rin sa pagdinig ang tita ni alias Nash na isang pulis. Ipinaliwanag niya kung paano nakuha ng pamangkin ang kanyang baril na ginamit sa pamamaril.
25: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house.
26: It's a house?
25: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po.
19: Papo kayo kanina. Aminado si Pasyensya na sa isang safety vault dapat itago ang baril at hindi sa plastic locker. Sinabi rin niyang minsan niyang isinama sa target shooting ang pamangkin.
25: He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
22: Maraming salamat.
19: Tinalakay din sa pagdinig ang posibleng impluensya ng ilang bayolenteng grupo.
27: May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
19: Nito lang Hunyo, isang miyembro ng grupong 764 ang nag-plead ng guilty sa Amerika dahil sa pagpapakalat at pagkakaroon ng child pornography. Maharap siya sa 5 hanggang 20 taong pagkakabilanggo. Sabi pa ni Senador Risa Ontiveros, unti-unting kumakalat ang nihilistic violent extremism na hinihikayat ang kabataan na gumawa ng karahasan. Ayon sa mga otoridad at mga eksperto, karaniwang tinatarget ang mga bata sa pamamagitan ng online games, social media at content platforms. Inanunsyo naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na kasunod ng ipinatupad nitong temporary ban ay wala na sa mga app store ang online game na Gorebox na ayon sa otoridad ay nilalaro ng isa sa mga sangkot sa pamamaril sa Tacloban. Samantala, sinabi ng palasyo na magpapaabot ng 150,000 pesos si Pangulong Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawing estudyante habang 50,000 pesos naman ang ibibigay sa bawat isa sa 18 sugatan sa insidente. Bukod pa ito, sa ayudang naibigay na ng DSWD at Department of Education. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
17: Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Sugatan ang dalawang estudyante matapos saksakin ng kaklase sa Zamboanga City ngayong Miyerkules ng umaga. Nagtamo ng sugat sa ulo ang isa sa mga biktima habang nasugatan naman sa tagiliran ang isa pa na kapwa mga estudyante ng Kabaluy National High School. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas at nasa ligtas ng kalagayan. Sinuspindi muna ang klase sa paaralan ngayong araw. Ayon sa pulisya, may dalang kutsilyo ang 17-anyos na suspect, the grade 11 student. Proteksyon niya umano ito dahil lagi siyang binubuli ng dalawang biktima. Hindi pa nagdidesisyon ang pamilya ng mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa nanaksak. Ayon naman sa DepEd Schools Division ng Zamboanga City, tinututukan na nila ang insidente at nakikipag-ugnayan na rin sa mga kinauukulan para matiyak ang tulong sa mga apektadong individual.
0: Isang Canadian na convicted na sex offender at matagal nang tinutugi sa ibang bansa ang naaresto sa Santa Rosa, Laguna. Nasagip naman ang tatlong menor de edad na lalaki na kasama niya sa bahay. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Pinasok na operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit kasama ang PNP Women and Children Protection Center ang isang bahay sa Santa Rosa, Laguna. Target nila isang Canadian na isa umanong convicted sex offender na wanted sa ibang bansa.
4: Okay, just cooperate. Okay, we are here with the local police. We are agents of Bureau of Immigration.
2: Isang batang lalaki na abutang nakahiga sa kama katabi ng dayuhan. May dalawa pang menor de edad na lalaki ang naglalaro ng computer games sa loob ng bahay.
4: Matagal na rin po natin itong minomonitor. Pabalipat-lipat din po siya ng kanyang tinitirahan. Yung mga areas na tinutuluyan niya are mga depressed area kung saan masasabi natin na mas madali niyang malulure yung mga kabataan.
2: Ayon sa Bureau of Immigration, convicted ang Canadian sa Cambodia at may mga kaso rin sa Thailand dahil sa pang-abuso sa mga batang lalaki. Ayon kay C, pinagagawa muna ng pugante ng mga kalaswaan ng mga batang lalaki dahil dito idineklara siyang undesirable alien ng Bureau of Immigration. Itinuturing din siyang banta sa kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga bata. Iniimbestiga na rin ng mga otoridad kung may mga nabiktima na ang Canadian sa Pilipinas at kung sangkot siya sa iba pang uri ng child sexual exploitation dito sa bansa.
4: Inihimok po natin yung possible na nakakakilala sa kanya or gustong ereklamo siya na maaari po kayong dumulog sa PNPWCPC upang magsampa ng kaso laban dito. Para tuluyan po natin siyang mapanagot ng kanyang mga krimen na kinasasangkutan at hindi naman po natin siya agad ipapadeport or ipapa-extradite.
2: Nakakulong na sa detention facility ng Bureau of Immigration ng Pugante.
0: Kasalukuyang dumadaan sa psychosocial intervention ng DSWD ang tatlong na rescue na bata, habang inalam ng mga otoridad kung naging biktima rin sila ng pang-abuso ng Canadian suspect. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
5: Magbabalik telebisyon ang homegrown kapamilya actress na si Kira Ballinger para sa The Loyalty Game. Pero bago yan, sasabak muna siya bilang guest star patroller. Kira, welcome back sa TV Patrol. Ano ang latest sa showbiz?
6: Salamat po, Ate B. Muling nagkasundo ang ABS-CBN at Chinoy TV sa paghahanap ng bagong batch ng Chinoy stars sa pamamagitan ng Mr. and Miss Chinatown. Present sa contract signing ang ABS-CBN executives na sina Chief Operating Officer Corey Vidanes at Head of TV Production and Star Magic Laurenti Joggi. Naroon din ang mga kinatawan ng Chinoy TV at Mr. and Miss Chinatown Global Philippines na sina Alvin King Suntan, Nico Araneta, at Janina Chan. Dapat anilang abangan ang mga bagong format ng kompetisyon mula sa auditions hanggang sa coronation night. Naghihintay naman sa mga mananalo ang kanilang Star Magic contract. Bukas ang pageant sa mga Chinoy na 18 to 35 years old. Abangan ang audition dates para sa kompetisyon.
7: With a partnership with Star Magic and with Mr. and Miss Chinatown Global Philippines, we'll be able to attract and build the next generation of Chinoy stars.
1: pagbabalik ng TV Patrol, tatlong sospek sa umano'y pagdupot at pagpatay sa dating bisip alkalde ng Abuyog, Leyte at kanyang anak, sumuko. Ubig Sangga Dam sumagsad sa critical level. Rufa May Quinto napadasal sa collab nila ni Jamie Rivera. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
14: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Delivery rider na nahatakan ng motorsiklo sa kahabaan ng EDSA umaapela sa MMDA. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
26: Problemado ngayon ang delivery rider na si Elias Ken matapos na ito ng mga tauhan ng MMDA at QCPD ang kanyang motorsiklong illegal na nakaparada sa bakketang katabi ng EDSA northbound lane. Malapit yan sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Bandang alas 4:30 na hapon na abutan ng DCMM si Elias Ken na nakikipag pag-usap kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go tungkol sa kanyang motorsiklong iniwan niya raw sa kalsada. O niniwan niya raw sa lugar para mag-deliver ng pagkain sa loob ng EDSA People Power Monument. Ayon kay Go, maaaring mag-claim ng rider ang kanyang sasakyan sa MMDA impounding area sa Tumana, Marikina. Pero ang pinoproblema kasi ng rider ay ang mga penalty na kailangan niyang bayaran para muling mag-claim ang in-impound na motorsiklo. Nabati na talaga ang aabot sa 2,000 pesos ang penalty sa mga unattended motorcycle na illegal na nakaparada. At bukod pa rito, yung mga charges na ipapatong para sa towing fee at iba pa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee Estareja.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
14: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: DZMM Numero uno sa aksyon!
28: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

0: pamasahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: siya ang tatlong suspect sa umano'y pagdukot at pagpatay sa dating vice-alcalde ng Abuyog, Leyte at sa kanyang anak. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Natagpuan ng mga otoridad ang dalawang bangkay na ito sa isang masukal na bangin sa Silago, Southern Leyte nitong Martes ng umaga. Kinilala ang mga biktima na sina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James Bohol. Batay sa investigasyon, tatlong araw nang nawawala ang mag-ama matapos umanundukutin ng mga armadong lalaki sa Mayorga, Leyte.
2: Base sa salaysay din ng mga witnesses ay nangyari ito noong June 27 at around 1 p.m. in the afternoon, doon mismo sa warehouse ng mismong biktima. At siya'y kinuha ng itong tatlong suspect na kalalakihan. At from there ay dire-diretso po nilang itrinabel papuntang Silago, Southern Leyte.
1: Narecover ng mga otoridad ang inabando ng sasakyan ng mga suspect sa Basay, Samar. Mula roon ay nagpalit sila ng sasakyan na ginamit para makatakas patungo sa Riyaya, Quezon.
2: Ito ay umaangkop doon sa GPS system ng rental vehicle because they rented the getaway vehicle. Nag-a-appear po doon sa system nila, kaya yun po yung ating sinundan, kaya po natin nahanap kahapon or isang araw yung mga bangkay.
1: Natukoy kalaunan na nagtago ang mga suspect sa Pasay City, pero sumuko rin kagabi at umamin sa karumal-dumal na krimen. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, kasosyo umano sa negosyo ng dating vice-alcalde ang isa sa mga suspect na napag-alamang may utang sa biktima. Inaalam pa kung may kinalaman nito sa pamamaslang.
2: The revelation and the spontaneous story being divulged by one of the suspects is pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell. Pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay

0: pinagsasaksak pa nila.
1: Mahaharap ang tatlong suspect sa reklamong 2 counts of murder. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Nagrekomenda ang Criminal Investigation and Detection Group ng mga dagdag na reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at sa iba pang individual. Kaugnay ito sa pagkalunod ng 2 student-athletes sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Ayon po sa CIDG, naipasa na ang mga nasabing reklamo sa Justice Department. Pero hindi idinetalye ng CIDG ang basihan ng mga dagdag na reklamo. Sabi pa ng ahensya, may isa pang individual na idiregdag sa listahan ng mga respondent para sa umano'y paglabag sa Anti-Hazing Act. Siniguro naman ng CIDG sa pamilya ni Rene Baterbonia ang patuloy nilang pagpupursige na makamit ang hustisya. Nagtungo sa tanggapan ng CIDG ang mga magulang at kapatid ni Baterbonia para pag-usapan ang resulta ng imbestigasyon ng pulisya. Nagsubite naman ang mga dokumento sa PNP-CIDG ang kampo ng may-ari ng resort sa Dipakulaw, Aurora na pinagdausan ng team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team. Pumayag din sila na masuri ang CCTV video na unang napasakamay ng pulisya noong June 9. Samantala, bumisita naman ang pamilya Baterbonia sa Dipakulaw malapit sa lugar kung saan nalunod ang basketbolista. Nagtungo sila roon nitong Lunes, 5 araw matapos ilibing si Rene sa Talacogon, Agusan del Sur.
3: Sumadsad na sa critical level ang tubig sa Angat Dam kaya nagbawas na rin ang supply sa mga water concessionaire simula ngayong araw. Pero tiniyak ng Maynila at Manila Water na hindi ito magdudulot ng water supply interruption sa kanilang mga consumer.
4: Laging puno ang 2 drum sa bahay ni Mary Jane dahil nawawalan sila ng supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mataas kasi ang lugar nila sa Quezon City, kaya pati ang mga maliliit na container palaging may lamang tubig.
5: Minsan, bigla-biglang nawawala. Walang abiso. Kaya yun, hindi kami nawawalan ng tubig.
3: Nasa critical level na ang supply ng Angat Dam sa Bulacan na pinagkukuhanan ng 90% ng supply ng tubig ng Metro Manila at Karatig Probinsya. Kaya simula ngayong araw, binawasan na ang alokasyon ng Maynilad at Manila Water mula sa dating 50 cubic meters per second. Ginawa na lamang itong 48 cubic meters per second.
4: Katumbas na yan ng mahigit 4 na bilyong litro ng tubig para punan ang lahat ng pangangailangan ng mga consumer ng 2 concessionaires kada araw.
6: Minabuti no, ng board na ibaba no, yung allocation kasi nga patuloy yung pagbaba at wala pa hong mga pag-ulan na nararanasan no, dun sa watershed po ng Angat Dam.
4: Pinaghahandaan na ng gobyerno ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang water level sa Angat Dam dahil sa El Nino.
6: Di natin no, sinasara yung posibilidad no, na umabot po sa level na yon. Pero sabi nga natin, kung aabot man doon sa level na yon, ay nakahanda po tayo.
4: Pero tiniyak ng Maynilad na kahit binawasan ang alokasyon, walang water interruption na mangyayari dahil napaghandaan nila ang sitwasyong ito.
7: Huwag po tayo mag-cause ng panic kung may mapong interruption sa area po ninyo dahil hindi po ito indikasyon na mayroon na agad kakulangan doon sa ating supply sa buong West Zone. Minsan po ito ay mga localized interruptions.
4: Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto sa kanilang serbisyo ang bawas alokasyon.
8: Normal pa rin yung mararamdamang supply ng ating mga customers. And bahagi nito, ang dahilan nito ay mayroon na tayong mga investments na ginawa ng mga nakaraan para sa additional water sources.
4: Pero paano kung mababawasan pa ulit ang alokasyon ng tubig galing ang Angat Dam, lalo na at tinatayang titindi pa ang El Nino phenomenon hanggang dulo ng taon?
8: Kahit ibaba pa hanggang 46 CMS ang ating alokasyon, dire-diretso pa rin ang kanilang supply ng tubig.
7: Nakapag-scenario building po tayo sa lahat ng alokasyon na maaaring i-provide sa atin ngayong panahon ng El Nino.
4: Pero paalala ng gobyerno, may responsibilidad din ang lahat ng mga consumer na maging masinop at matipid sa paggamit ng tubig para mapagkasya hanggang bumalik sa normal ang water level ng Angat Dam. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umaraw na rito sa Metro Manila kanina. Meron pa bang sama ng panahon?
0: Alam mo Alvin, tama ka, naging maaraw nga sa Metro Manila at malaking bahagi ng mainland Luzon dahil yung kaulapan at paulan po ng habagat, hinila ng low pressure area na naging bagyo na. Tinawag po yan sa local name na Henry nung nakalabas dyan sa West Philippine Sea Miyerkules ng madaling araw. Huli pong namataan ang Tropical Depression Henry, 315 kilometers kanluran ng Dagupan City. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Nagpaulan pa rin po yung habagat sa bahagi ng Mindoro at Palawan. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong Miyerkules ng gabi o bukas Huwebes ng madaling araw. Patuloy pang makaka-apekto yung habagat sa may Mimaropa pero mahihila na po itong habagat ng bagyo habang papalapit dyan sa bahagi ng Southern China. Kaya makakaranas na po ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng ating bansa bagamat meron pang thunderstorm sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 2, meron pa pong malalakas na paulan ang habagat sa Palawan mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw at sa gabi meron pang malalakas na ulan dito sa Maykalamyan Islands sa ilagang bahagi ng probinsya kaya pwede pa yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Luzon, meron pong mga kalat-kalat na ulan sa umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng Bicol Region at ng Mindoro at buong araw namang may mga daraang pagulan dito po sa Cagayan Valley. Habang hapon hanggang gabi, may thunderstorms naman dito sa may Central Luzon at sa Calabar Zone at uulan muli pagsapit ng gabi dito po sa may Bicol Region. Sa Visayas, uulan sa umaga sa Leyte maging sa may Northern Cebu at sa Bohol at mula tanghali. Meron pong kalat-kalat na mga pagulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan lalo bago paglubog ng araw dito po sa may Northern Panay, sa Negros at sa Northern part ng Leyte Province. Hanggang oras po ng hapunan, meron pang malalakas na pagulan sa may central part ng Negros at mababawasan naman yan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, uulan sa umaga sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at katimugang bahagi ng ilang lugar sa Davao Region. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin mula po tanghali, lalo pagsapit ng sunset mga alas 5 po yan ng hapon dito sa may Lanao del Sur, Bukidnon at Sultan Kudarat. At sa gabi, may malalakas pang ulan sa may Agusan del Sur. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga pero posibleng kumulimlim na bandang tanghali at mas mataas po yung tsansa ng paulan ng thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At dahil Hulyo na, sabi po ng PAGASA, posibleng may hanggang 4 na bagyo na pwedeng mabuo o pumasok sa PAR. May mga hindi po tumatamang bagyo sa atin pero yan po yung humihila at nagpapalakas ng habagat habang yung mga landfalling na bagyo naman kadalasan sa may Northern Luzon dumadaan. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Inday, Josie, Quiapo at Luis. At kapamilya, naranasan po ang epekto ng low pressure area na naging bagyong Henry sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Hatayaba City, Quezon, gumuho ang bahagi ng lupa malapit sa Princesa Bridge sa Barangay Ibas matapos ang pag-ulan nitong Martes. Binahagi ng Bayan Patroller na si Kagawad Myla Nantes ang sitwasyon sa lugar kaninang alas 6 Miyerkules ng umaga. Ang bahaging gumuho anya ay dinaraanan ng mga magsasaka patungo sa mga taniman at kalapit na ilog. Ayon sa Tayaba CDRRMO, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan para tanggalin ang gumuhong lupa. Samantala, naapektuhan naman ng flash flood ang siyam na barangay sa Pola Oriental, Mindoro. Sa video na binahagi ni Bayan Patroller Andre Martin Rivera sa kanyang Facebook page, umaagos ang kulay putik na baha sa kalsada habang tinatawid niya ang kanyang mid-sized pickup truck. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bunsod ng mga pag-ulan mula pa noong Lunes ang pagtaas ng tubig sa mga barangay. Humupa naman na ang baha bandang alauna ng hapon nitong Martes. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko, pasok sa listahan ng testigo kaugnay ng umano'y di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. At pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta, tuloy ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: TV Patrol sa DZMM.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
13: Oh.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: DZMM. Numero uno sa aksyon!
16: Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol. PNP-CIDG inirekomenda ang pagsasampa ng karagdagang kasong kriminal sa mga dawit sa kaso ng pagkamatay nina Bater Bonya at Adili ng Ateneo Blue Eagles. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
17: Inirekomenda ng PNP-CIDG ang pagsasampa ng karagdagang kasong kriminal kaugnay sa pagkasawi ng dalawang student athlete ng Ateneo Basketball Team sa Dipa Caloocan noong June 8, 2026. Bukod sa naunang reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018, laban kay dating head coach Tab Baldwin at labing isang iba pang respondent, inirekomenda rin ng CIDG ang pagsasampa ng kasong homicide laban kay coach Tab at reckless imprudence resulting in multiple homicide laban sa kanya at walang iba pang respondent. Sa ngayon ay sumitana ng CIDG sa DOJ ang naturang mga reklamo para sa kaukulang pag-usuri at aksyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
16: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Samantala, mga kanseladong biyahe ng barko nadagdagan pa dahil sa Tropical Depression Henry. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
18: Ayon sa Philippine Ports Affectado, ang mga biyahe mula Puerto Galera, Oriental Mindoro, papuntang Batangas, kung saan limang biyahe ang hindi makalalayag. Na kinansela rin ang mga biyahe ng MV Blessed Sea Journey at MV Maria Isabel mula Puerto Princesa papuntang Cuyo, gayon din ang biyahe ng MV City of Iloilo sa rutang Coron at El Nido sa Palawan. Ipiniliwanag ng PTA na hindi ito ang nagpapatupad ng pagkakansela ng mga biyahe, otomatikong hindi nakalayag ang mga sasakyang pandagat kapag naglabas ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy habang maaari rin magkansela ng biyahe ang mga shipping lines alinsunod sa kondisyon ng kanilang Certificate of Public Convenience na inisyo ng Marina. Pinapayuhan ng mga pasahero na makapag-ugnayan muna sa kanilang mga shipping company at subaybayan ang pinakabagong abiso ng mga kumpanya bago magtungo sa kanilang mga pantalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, DZMM.
16: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. At yan ang mga balita manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
16: Ang oras, alas 7:18 ng gabi.
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko at si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang ang kasama sa listahan ng testigo ng prosekusyon kaugnay ng umano'y di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ang huling article na tatalakayin sa impeachment trial kasunod ng alegasyong panunuhol laban sa bise. Narito po ang paghihimay sa 2 sa 4 na articles of impeachment sa special report ni Vivienne Gulia.
1: The envelopes where the money was.
2: Mga buwan ng sobre na may laman umanong 50,000 pesos at ilan pang insidente ng sinasabing abutan ng pera sa Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito, ang sentro ng 3rd article of impeachment laban sa kanya. Inaakusahan ng naturang artikulo ang bise ng panunuhol, graft and corruption, matinding paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan nang nagbigay umano siya ng pera sa ilang opisyal ng DepEd para impluwensyahan ang procurement. Sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court, kasama sa gustong iharap ng prosekusyon sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at dating DepEd Director Resty Osillas na parehong nagsabing nakatanggap ng sobring may lamang pera. Nauna nang sinabi ni Mercado sa kamera na nagsimulang dumating sa kanya ang buwan ng sobreng may nakasulat na HOPE mula nang matalaga siyang Head of Procuring Entity o HOPE na nangunguna sa pagbili ng gamit ng DepEd.
1: These envelopes were handed to me mostly by Assistant Secretary Sunshine Fajarda, which she says came directly from Vice President Duterte.
3: I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I didn't know why I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it. I think it was something like between 12 to 15.
2: Kasama rin sa listahan ng testigo ng prosekusyon si

0: net worth o SALN at patuloy na business interests kahit nanunungkulan bilang bise. Nakasaad dito na umakyat sa higit 88 million pesos ang idineklara ni Duterte na net worth nilang mag-asawa noong 2024 mula sa 7.2 million pesos noong 2007. Sa pagtataya sa articles of impeachment, nasa 30 million pesos lang para sa naturang mga taon ang lawful income o legal na kita ng mag-asawa, kaya maituturing umanong di maipaliwanag na yaman ang nasa halagang 50 million pesos. Lumabas pa umano sa records ng Anti-Money Laundering Council na may higit 6 na bilyong pisong covered at kahina-hinalang transaksyon sa sinasabing bank accounts ni Duterte at ng Mr. Nia mula 2006 hanggang 2025. Ayon pa sa articles of impeachment, walang idineklara ang bise na cash on hand o deposit sa banko sa kanyang SALN para sa mga taong 2019 hanggang 2024. Kasama sa mga planong iharap ng prosekusyon na testigo, ang ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng banko, si dating Senador Antonio Trillanes at si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nooy nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng mag-amang Duterte. Batayan din sa articles of impeachment ang umano'y pananatili ng shareholdings ni Duterte sa isang kumpanya kahit nanunungkulan na siya bilang vice-presidente na labag umano sa konstitusyon. Ayon sa kampo ni Duterte, hindi iminamandato ng konstitusyon na mag-divest o bitawan ng vice-presidente ang interes sa isang korporasyon maliban kung may conflict of interest. Tinawag din nilang bloated ang umano'y bilyon-bilyong pisong halaga ng mga transaksyong iniuugnay sa vice at asawa niya na sakop maging mga taong hindi pa impeachable official si Duterte.
1: Aggregate kasi yan. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, eh pinagsama-sama. We are talking about transactions that span over 18 years, if I'm not mistaken, over 18 years. So, yun ang magiging talagang para sa amin. It's bloated.
0: Giit pa ng depensa, walang sinabi ang AMLC na may nilabag na batas ang bise at hindi rin siya inimbestigahan kaugnay ng anumang paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Pinabulaanan din ng kampo ni Duterte ang mga pahayag ni Trillanes na walaan nilang personal knowledge sa mga sinasabi niyang bank account ng bise. Ayon pa sa depensa, bigo ang articles of impeachment na magpakita ng ebidensya na illegal ang anumang bahagi ng ari-arian ni Duterte. Sa mismong impeachment trial ni Duterte, inaasahang pagpapasyahan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na may lamang tax records ng bise at ng asawa niya. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Ito isa kabila na nagpapat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA mula pa nitong Martes. Noon na nang inanunsyo ng Ombudsman na maghahain ng plunder charges laban sa Senador kaugnay ng pagtanggap niya ng campaign donations. Anya, ang paghahain ng criminal cases ay bahagi ng tungkulin ng opisina ng Ombudsman at hindi ligtas si Marcoleta rito. Dumalo si Remulla sa National Anti-Corruption Strategy ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Interagency Committee.
3: Nothing has changed. We will file. Wala nagbabago. This has not changed anything. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman.
2: Samantala, kapapasok lang na balita, kinumpirma ni Quezon City Depot's Chief Elmo San Diego na on hold muna ang permit na ibinigay sa Iglesia ni Cristo para sa rally bukas sa EDSA White Plains. Ayon kay San Diego, nakatanggap ng reklamo ang Office of the Mayor kaugnay ng isinasagawang protesta. Wala pang ibang detalyong ibinigay si San Diego. Matatanda nitong hapon lang, inanunsyo ng DPOS na pinayagan nilang ituloy ang rally ng INC bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.

0: bago hatid sa atin ni Migs Bustos. Migs, anong bagong gadget ang ipakikita mo sa amin?
1: Alvin at mga kapamilya, ngayong back to school na ibinida ng isang global tech brand ang kanilang all-in-one tablets na makatutulong sa mga estudyante at mga teacher. Tablet na mala PC. Ganyan ang MatePad family ng isang global tech brand. Magagamit ang mga tablet gaya ng MatePad

0: 11.5 S 2026, MatePad 12X at MatePad 11.5 sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Easy to use ang 4-in-1 PC-like gadgets na ito. Bukod sa tablet, may kasama na itong keyboard, M-Pencil at mouse. Pasok din ito sa mga mahilig mag-multitasking dahil pwedeng-pwedeng pagsabayin ang paggawa ng worksheets o projects. May kasamang PC-level office software para sa paggawa ng documents, spreadsheets at presentations. At may AI-powered note-taking features din. Manipis at magaan din ito kaya't kayang-kaya bitbitin mapa-on-the-go man ang activity. Ang bagong MatePad Mini naman, 260 grams lang ang bigat at 5.2 millimeters naman ang nipis. Long-lasting ang 6,400 milliampere battery nito na may 66-watt supercharge feature for fast charging. Paper matte ang display ng mga tablet na may anti-reflection at anti-glare para hindi masakit sa mata gamitin. May all-in-one apps hub din para sa mga estudyante na makatutulong sa paggawa ng kanilang lecture notes, study planner at iba pa. Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
1: Susunod, mga diskarte para maengganyo ang mga batang mapili sa pagkain, alamin. At Alex Ayala gumawa ng kasaysayan sa Wimbledon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40.
6: Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
7: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
6: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
9: Ramdam mamatinding init sa silangang bahagi ng Europa kung saan umiiral ang malawakang heat wave sa Ukraine. Umaabot sa 35 hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura sa kabisera na Kiev. Marami ang nagtungo sa ilog para magpalamig. Ito'y kahit na walang malapit na bomb shelter sa lugar. Sa kabila ng posibleng pag-atake ng Russia dahil sa patuloy na giyera roon. May mga nagpapatrolya naman malapit sa ilog para magpaalala tungkol sa banta ng pagkalunod. Nitong Hunyo, nasa 123 ang naitalang nalunod sa Ukraine, 10 sa kanila mula sa Kiev.
1: Ipagpapaliban po muna ang European leg ng Signals World Tour ng Bini. Ayon sa Star Magic at Bini, dahil ito sa mga hindi inaasahang pangyayari. Humingi po sila ng paumanhin sa dulot nitong abala. Anila, inaayos na rin ng grupo ang bagong dates para sa tour na makakakuha ng refund ang mga nakabili na ng ticket. Nakatakda sanang umikot ang Bini sa ilang bansa sa Europa sa Setyembre. Bago ito, magperform muna ang 8 sa Cebu sa July 11 at sunod na tutungo sa North America.

0: pagkain.
1: Ay Karen, ang mami na nakilala natin from Marikina, ginagamit ang kanyang talent sa art para sa mga anak na picky eater. Happily married with three beautiful daughters, ang mami na si Aya Savet. Sweet at bibo ang kanyang Tres Marias, pero wag lang talagang pag-uusapan ang pagkain.
2: Ang talagang medyo struggle ako is yung bunso. Hindi lahat ng gulay kinakain niya.
1: Para matulungan ang anak na picky eater, naisip ni Mami Aya na gumawa ng bento box noong 2016. Sa ganitong paraan, lumalabas ang kanyang pagiging malikhain o creativity sa paghahanda ng pagkain. Winning discarded tip number 1 niya, pwedeng i-apply ang rainbow technique sa inyong bento box.
2: Put as much color inside your lunchbox so that may variety ng colors at maiinganyo lalo ang kids na kumain. For example, you have brown for adobo, green for your vegetables, strawberries color red, or blue for blueberries. Yung secret na nilalagay, halimbawa magluluto ako ng mac and cheese, tapos lalagyan ko siya ng squash.
1: Winning discarded tip number 2, mag-invest sa condiments at ibang items para mas nakakatakam na kainin ang nasa bento box.
2: Normally, ginagawan ko ng design yung rice by molding it. Ginagamit ko lang yung cling wrap to mold. So I'm gonna make an animal design today. Meron tayong nori sheets. So yung nori, we will use it for the details ng bun. Tawag dito nori puncher. You just put the nori here. Ayan. And then, pag-press nyo, like that. Ayan na yung details niya.
1: Pwede rin gumamit ng silicone cups bilang lalagyan ng mga prutas at snacks. Insulated jars naman para hindi agad lumamig ang ulam. Pero winner pa rin ang look ng inyong bento box. Ay, sa panahon ngayon, marami ng kalabas.

0: tiyak na laging healthy but enjoyable ang pagkain ng mga bata. Muli ako po inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Good ang collab ng haligi ng OPM na si Jamie Rivera at actress-comedian Rufa Mae Quinto. At may pangmalakasang real talk si Pepe Herrera tungkol sa mental issue. Nagpapatrol, Ganyel Krishnan.
2: Isang hindi naasahang musical tandem ang pinagsama ng inspirational diva na si Jamie Rivera at comedy icon na si Rufa Mae Quinto. Ang resulta, ang bagong kantang Fish Na Tayo, isang masaya at makulay na anthem na naghihikayat ng kapayapaan, pagkakaisa at positibong pananaw sa buhay.
3: Kami din, hindi namin in-expect na magkakaroon kami ng collab. This is about peace.
2: Para kay Rufa Mae, natupad din ang matagal na niyang hiling na makabalik sa pagkanta.
4: Ako nga, alam mo, nagdasal nga talaga ako kasi gusto ko talagang kumanta. Buti naman merong na tinatch yung puso ni Jamie.
5: Pepe Herrera, welcome to Oh My Gan.
2: Samantala, mapaparoon naman mamayang gabi sa Oh My Gan ang panayam kay Pepe Herrera. Ibinahagi ng aktor kung paano siya dumaan sa burnout at depression, kung bakit siya nagpahinga mula sa trabaho at social media, at kung paano ang paghingi ng tulong ang naging simula ng kanyang paghilom.
6: When I was able to embrace finally that I just have to rest, that's when I realized na I just have to be true to myself.
2: Panoorin ang buong panayam mamayang gabi sa Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ang mga episodes ng Oh My Gan sa Kapamilya channel at Kapamilya Online Live. Ganyel Krishnan, ABS-CBN News.
7: Susunod, Coco Martin at Catherine Bernardo, back-to-back ang showdown sa prime time. At Alex Ayala, makakalaban ng Australian na tumapos sa Wimbledon comeback ni Serena Williams. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
8: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga Pilipin. mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Muling gumawa ng kasaysayan ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Siya na ang kauna-unahang Filipina sa kasaysayan na nakapasok sa ikalawang round ng women's singles sa Wimbledon. Mula London, nagpapatrol Diane Castillejo.
1: Dagsa ang mga Pinoy sa Wimbledon para sumuporta kay Alex Ayala sa kanyang first round match laban kay Renata Zarazua ng Mexico. Madaling araw nagsimulang pumila ang karamihan sa labas ng All England Tennis Club at pagkapasok mahaba rin ang pila sa labas ng Court 12 sa laban ng 29 seed na Pinay. Sa unang set, umarangkada agad si Ayala, matatalas at malalakas ang ground strokes at umaatake tuwing may pagkakataon. Nakuha ni Ayala ang first set 6-1. Sa second set, sinubukan ng Mexicana na baguhin ang tempo ng laro. Pero napanatili ni Ayala ang kanyang momentum at focus. Lumang si Ayala 5-1. Nakaisang game pa si Zarazua pero agad rin sinelyohan ni Ayala ang panalo sa sumunod na game. Ang final score, 6-1-6-2. Siya na ang unang Pinay na pumasok sa second round ng Wimbledon Women's Singles. Nagpasalamat siya sa mga Pinoy na nagpadama na para siyang nasa home court. Sunod na makakalaban ni Ayala ang Australian si Maya Joint na tinapos ang Wimbledon comeback ni Serena Williams sa tatlong sets. Umaasa si Ayala na makakabawi siya kay Joint na tumalo sa kanya sa Eastbourne Finals noong 2025. Magharap sina Ayala at Joint sa second round sa Huwebes. Diane Castillejo, ABS-CBN News, London.
2: Party mode ang mga kabalen ng sumugod ang primetime bida motorcade sa San Fernando City, Pampanga nitong weekend. Mainit na sinalubong ang back-to-back float ng cast ng Sigabo at Someone Someday. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Nag-abang man sa kalsada, naghabol, napalabas ng bahay at tindahan, o kahit mga napadaan lang. Excited na sinalubong ng mga kabalen sa San Fernando, Pampanga, ang motorcade ng cast ng Sigabo sa pangunguna ni na Coco Martin at Julia Montes at ng cast ng Someone Someday na pinangunahan ni na Catherine Bernardo at James Reed. Bukod sa pagkaway, walang tigil din ang pagpapa-autograph, pamigay ng merch, kantahan at sayawan ng cast ng dalawang serye. Full energy sina Coco, Julia, Sue Ramirez, Gerald Napoles, Nicolatividad, Mark Lapid, John Medina at iba pang cast mula hapon hanggang gabi. Pasasalamat na rin nila ito sa pagpangkilik sa unang linggo ng Sigabo.
4: Ginawa namin ito talaga para sa lahat ng mga Pilipino, kaya napakasarap sa pakiramdam na na-appreciate nila, talagang tinatangkilik nila gabi-gabi. Kaya sana tuloy-tuloy lang, tangkilikin nila ang lahat ng mga programa ng ABS-CBN.
5: Sobrang solid, lahat ng pagod ni Coco, lahat ng buong team, lahat nababawi ng gabi-gabi yung pag-suporta nila.
3: Bukod sa matinding aksyon na tatak Coco Martin, asahan ang mas marami pang kilig at laugh out loud moments sa ikalawang linggo ng Sigabo.
5: Isa sa pinaka-happy ako na discover ng maraming tao, yung talent ni Coco sa comedy. Abangan niyo pa kung gaano pa ka-fun and ano pa yung mga pasabog na ibibigay ng Coco Martin sa Gabo.
4: Ito, second week, sagaran talaga. Kumbaga yung lahat ng malalaking aksyon, maraming mga artista papasok, dire-diretso na. Kaya sabi namin nga talaga, pinagandaan namin to, kung anong deserve ng mga Pilipino, yun ang binigay pa namin.
3: Game na game rin sina Catherine, James, McCoy de Leon, Jella Ataide at iba pang cast ng Someone Someday. Habang sinusuklian nila ang napakainit na suporta ng mga kapamilyang excited silang hinintay.
6: Ramdam namin yung init and excitement ng mga tao. So sana po napasaya namin kayo ngayong linggo and we'll see you soon sa Primetime Vita.
3: Marami rin si Catherine na unang karanasan sa serye, tulad ng makatrabaho si Chad Vidanes, Maha Salvador at James Reed.
6: I didn't expect na magsasama kami ni James sa isang project and finally, diba, 2026, yun pala, magkakasama kami and now with Ate Maha, which made it more special.
7: Now I want to say thank you to all the fans out here supporting. Thank you to Dreamscape, the ABS-CBN. I couldn't have asked for a better fresh project coming back to a TV. Getting to act with Kat, Maha, McCoy, it's been a great experience.
3: Malapit nang mapanood ang Someone Someday sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube at sa iWatch. Una itong mapapanood sa Netflix habang tuloy-tuloy na napapanood ang aksyon at katatawanan sa Sigabo gabi-gabi 8 PM sa ABS-CBN sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWant. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Sabi, o oh, sugatan si Edo Manzano doon ah. O tindi. Ano niya? O, oh, ay isang.
8: Ay, Alex, ay Alex. Congratulations
9: kay Alex. We're proud of you.
0: Bravo. Wimbledon, Filipina. Wimbledon. Iba yun. Lumalabas.
8: At ito nga ha, magpapakitang gilas sa bagong sharing the loyalty game. At ang napakaganda at talented na si Kira Ballinger. Yay! Thank you and welcome back. At sabihin mo sa amin, ano ba tong loyalty game?
9: Loyalty game?
10: Yes, from the title po itself, this show is about testing the loyalty ng mga unfaithful partners. Yes! Mahuhuli na po sila dito
8: maraming,
10: sa show na.
8: Marami mag-aaway na mga...
9: So parang ano, yun nga po. Steamy, may mga steamy scenes dito.
10: I think, maybe.
0: Ano role mo?
10: Ako po, isa na rin po akong loyalty tester na binabayaran po ng, kunyari, girlfriend para i-test kung loyal po ba yung jowa niya.
0: My gosh, may ganun ba trabaho?
8: Ang sinasabi mo yung disloyal, yung lalaki, paano kung yung babae, meron din ganun? Or baka pareho sila doon?
10: Pwede rin po. Either way.
0: Pero prof, yun ang trabaho mo doon.
10: Yes, opo.
0: So, nagsiseduce ka?
10: Yes.
9: Hindi, paano pag na-fall ka doon sa siniduce mo?
10: Hindi po pwede. Because we're being paid. So, pag nakuha na namin yung kailangan, block po agad si Boy. Yes.
0: My God, exciting to, ha? Exciting.
9: Daring ka pala dyan.
0: Sino ang kasama dito sa serye at kailan mapapanood?
10: Yes, makakasama ko po the ever-beautiful Janine Gutierrez, kuya ko, Jericho Rosales, Miss Carmina Villaruel, at ang mga kapwa kong loyalty testers, Ate Yen Santos, Maika Rivera, Elise Hoson, and Sofia Andres po.
9: So, sinong tinest mo dyan?
0: Ay, ang ganda mo dyan, dear.
10: Secret!
0: Yeah, that's you.
10: Six, yes po. Wow. Ay, may pakis pa siya.
8: Ang hirap namang i-test ni ang ikaw naman, baka talaga ma-fall sa ganda.
9: O kaya na, yun ang sinasabi ko.
10: Tingnan po natin kasi mabait po si Angel. Baka nga po ma-fall.
0: Galing, exciting.
10: Opo. Mga kapamilya, hanggang saan nga ba ang kaya mong isugal para sa pag-ibig? At hanggang saan ang loyalty mo kapag dumating ang tukso? Mga lihim, pagtataksil at matitinding revelasyon, mapapanood na sa The Loyalty Game, streaming na simula July 3, exclusively on Prime Video. Maraming salamat po.
0: Wait, sino ba producer nito? ABS ba?
10: Yes po, Star Creative.
0: Kaling ng Star.
8: Pag merong may kalokohan, baka alisin nila yung app, baka mabukas.
9: Hindi naman. Agad, pag sa app ba, episodic yun, ibig sabihin nyo,

0: Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang Oh My Gam. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Maraming salamat at
3: magandang gabi, bayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Miyerkules.
1: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Arlene Padierno sa SWAT Report.
1: Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Unang araw ng Hunyo.
2: Hunyo,
1: mm-hmm. Julio, Agosto.
2: Yan, yeah. September.
1: Julio pala.
2: October. Julio, no?
1: July 1, 2026, Miyerkules, hump day.
2: Mm-hmm.
1: Ay araw ng laban, ako'y kolehiyo pa.
2: Aba.
1: Eh, SWAT Report na po ang inyong bisyo alas 8, mga kapamilya, kung saan ho, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulong at ilalanta ng katotohanan ng dapat mong malaman.
0: SWAT Report!
1: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas, mga kapamilya.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito ang
2: SWAT Report!
0: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, umarangkada na ang pagdinig sa ng Senado kaugnay ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ay lumutang ang posibleng kaugnayan ng Tacloban school shooting sa online group na 764 na nanghihikayat sa kabataan na gumawa ng mapanganib at mararahas na gawain. Pasintabi ho, ay mga magulang hong nakikinig ho na meron nung kasama mga bata ha. Ay sa pagdinig ho, sinabi ho ni Senador Risa Hontiveros na target ng nasabing grupo ang mga minor de edad sa pamamagitan ng online games at social media kung saan kinakaibigan ng mga biktima bago hikayating gumawa ng masasamang akto tulad ho ng self-harm at karahasan. May mga ulat ding ginagamit ang mga larong kagaya ng Minecraft at Roblox para sa recruitment.
2: Mm-hmm.
1: Abay nadiskubre rin umano na may kaugnayan ng suspect na si Elias Nash sa grupo batay po sa social media posts. Ayon kay Hontiveros, hindi pa ito pangwakas sa konklusyon at binebereka pa sa NBI. At nananawagan naman ang ina ng nasawing estudyante na panagutin ang mga sangkot kahit pa sila'y mga menor de edad.
0: Spot Report!

0: Sa ibang balita naman, ipinag-utos ng Department of Education ang pagbili ng mga handheld metal detectors para sa seguridad ng mga paaralan. Ito yung sinasabi ko noon, partner. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Education, Roger Masapol, eye-opener ang nangyaring pamaril ng dalawang mag-aaral sa Tacloban City sa tunay na sitwasyon ng seguridad sa mga paaralan sa bansa. Anya, pinagpaplanuhan na ang pagbili ng mga CCTV na ikakabit sa mga hallway ng mga eskwelahan. E ginit din ni Masapol na nasa 32,000 paaralan ang nangangailangan ng gwardiya o security personnel.
1: Spot Report!
2: Binalaan naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dapat matapos sa itinakdang oras ang protesta sa EDSA People Power Monument. Ay sinabi po ni QC Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego na mapipilitan silang ipatigil ang programa sakaling hindi tumalima sa itinakdang oras na 8:00 PM na nakasaad sa permit. Ayon pa kay San Diego, 4 ang hiniling ng INC para sa protesta pero hindi muna pinagbigyan dahil pag-aaralan pa ito. Samantala, kinumpirma ng QC DPOS na naka-hold ang permit ng INC para sa extension ng kanilang rally bukas.
1: Spot Report!
0: Samantala, mahigit 13 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nakasilid sa Chinese tea bags ang nasamsam sa bypass operation sa Parang Maguindanao del Norte. Arestado ang 42-anyos na si alias Dats na sinasabing nagtutulak ng illegal na droga sa Maguindanao del Sur at Cotabato Province. Nakumpiska sa sospek ang 2 Chinese tea bags na may markang 888 na naglalaman ng 2 kilong kontrabando, bypass money, cellphone, sasakyan at iba pa. Maharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Spot Report!
2: Isa naman pong Canadian na convicted sex offender at matagal nang tinutugi sa ibang bansa ang naaresto sa Santa Rosa, Laguna.
0: Naka?
2: Ay sa operasyon po ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit at PNP Women and Children Protection Center. 3 minor de edad na batang Pilipino ang na-rescue sa bahay na tinutuluyan ng dayuhan na yan. Ay ayon po sa BI, nahatulan na ang Canadian sa Cambodia at may mga kinahaharap ding kaso sa Thailand kaugnay ng pang-aabuso sa mga batang lalaki. Idineklara na siyang undesirable alien at patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad kung mayroon pa siyang mga naging biktima sa Pilipinas.
1: Spot Report!
0: Nilinaw naman ang Department of Labor and Employment na may nakalaang exemption para sa maliliit na negosyo na hindi kaya ipatupad ang buong aumento sa sahod. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring humiling na exemption ang mga negosyong may 15 empleyado pababa, gayon din ang mga Registered Barangay Microbusiness Enterprises o yung BMBS. At gaya na rin, nasakop po yan ng mga itinakda ng batas. Ginawa naman ng kalihim ang paglilinaw matapos ipahayag ng Employers Confederation of the Philippines na maraming maliliit na negosyo ang maaaring hindi makayanan ang buong wage hike. Iginit din ni Tolentino na isinaalang-alang sa pagbuo ng wage order ang mataas na presyo ng mga bilihin, pagbaba ng purchasing power ng mga manggagawa at iba pang mga ekonomikong salik. Alinsunod yan sa Wage Rationalization o Rationalization Act. Dagdag pa ng kalihim, dumaan sa mahabang konsultasyon ang pagtatakda ng wage order kasama ang mga kinatawan ng manggagawa at mga negosyo. Kaugnay naman ang panukalang legislated wage hike sa Kongreso, sinabi ni Tolentino na nasa kapangyarihan pa ng legislatura ang pagpasya dahil hindi ito ganap na batas. Wala pa namang komento ang kalihim sa posibleng wage hike sa mga probinsya dahil patuloy pa rin ang mga pagdinig at magkakaiba ang kalagayan ng pamumuhay at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM Numero Uno sa Aksyon!
2: Samantala, balita sa labas ng himpilan, nasa 9,000 na ang nagtipon sa EDSA White Plains. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Jeff Marlene, eksakto alas 8, opisyal nang tinapos sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo or INC ang programa o pagtitipon nila ngayong araw. Isa-isa na ngayong nagsisiuwian ang mga nakilahok sa pagtitipon. Bago umalis, kanya-kanya muna silang pulot ng mga basura para masigurong maayos at malinis na iiwan itong Ed sa People Power Monument. Kanina bago tapusin ang programa, umabot nga sa 10,000 ang mga nakilahok sa pagtitipon. Kabilang sa mga nagsalita kanina, si Senator Amy Marco, Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Pero sa mga oras na to, di pa rin tiyak kung may aprobado na silang permit para bukas. Although kanina na unang naglabas nga ng statement itong QCPD na approve na yung permit nila para bukas, pero ayon na sa DPOS ng QC, maglalabas sila ng statement maya-maya kasunod ng ulat na na-hold nga ang permit para bukas. Inaantay namin ngayon, Jeff Marlene, na humarap si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin para sa karagdagang detalye. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMM.
2: O Kelly, alam nung mga kababayan natin dyan na on hold yung permit?
3: Sa monitoring natin kanina, sa mga nagsasalita, Jeff, parang hindi. Kasi ang sabi nila, babalik sila bukas. At nabanggit din nila kanina sa programa na approved yung permit nila para bukas. Jeff.
2: Yun nga. Kasi may mga confusion. May nare-receive din kaming mga reports dito na hindi rin alam.
0: Walang cancellation, walang hold doon sa permit na sinasabi. Ano ba ang huling sinabi ng DPOS dyan, Kelly? Nakausap nyo ba? May official ba kayong humarap sa inyo dyan?
3: Sorry, Marine, paulit.
0: May official ba kayong nakausap dyan na nag-confirma kung tuloy o hindi yung permit ng INC para bukas? Kasi may mga reports din na galing sa ilang official na wala naman daw cancellation doon sa permit.
2: Daming nalilito.
3: Si Cardon City DPOS Head Elmo San Diego ang nagsabi, Marine, na maya-maya ay maglalabas sila ng statement hinggil nga dito sa update dito sa permit nila bukas. Sa Tikum naman na ang bibig na ng QCPD hinggil dito kasi tinanong natin sila kanina, sila ang abiso naman sa kanila talaga, may aprobadong permit na, Marlene.
2: Ang nabalitaan ko naman, partner, on hold kasi meron yatang na-receive na reklamo si Mayor Joy Kaya hinold, parang itinake into consideration yun Kasi nga, lumabas yung mga balita na tuloy, may permit na for tomorrow, tapos meron namang lumabas na on hold dahil nga merong nabalitaan na may natanggap na reklamo si Mayor Joy. Kaya, pinahold muna. Diba? Dapat ayusin yun. Diba? Yun ang dapat na nating malaman kung ano yung ano kung ano yung bakit in-on-hold at saka ano yung reklamo. Hindi ba, Kelly?
3: Okay. Yes, isa rin yun sa itatanong natin mamaya, no, Marlene Jeff, pagharap ito ng NCRPO sa atin o ng QCPD sa kung ano nga ba ang update dito sa permit, kung magpapatuloy pa ba sila bukas. Kasi may mga nakausap rin naman tayo na mga nakilahok dito at ang sabi nila, babalik sila bukas. Uuwi lang sila ngayon para magpalipas ng gabi.
0: So ngayon, Kelly, anong sitwasyon dyan? Nagsisimula na bang magsiuwian yung mga kapatid sa INC o mag-overnight pa sila dyan? Magkakaroon ba ng forced dispersal? Ano ang sabi ng mga authorities dyan sa area?
3: Wala, Marlene, walang forced dispersal na nangyayari ngayon dahil kusang umaalis o nagsisiuwian itong mga nakilahok ngayon sa programa. At wala na mga, ang nakikita lang natin ngayon, isa-isa silang pinupulot nila yung mga basura at yung mga inilatag nila kanina para malinis at maayos na maiwan nga itong EDSA, itong PPM.
2: Oo nga, na-receive din natin, partner, DPOS maglalabas ng statement para malinaw. Maraming salamat, Kelly Cordero, ingat ka dyan, ingat.
3: At yan ang balita na kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMM.
0: Samantala, 500 naman na unang batch ng mga tupad workers na maglilinis ng mga stair at drainage system sa ilalim ng MMDA, nagsimula na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Marley, nagsimula ng i-deploy ang paunang 500 tupad workers na kinuha ng MMDA mula sa DOLE para sa paglilinis ng mga estero at drainage system sa Metro Manila. Ngayong pag-ulan, bahagi iyan ng kabuang 10,000 tupad workers na ipakakalat sa Metro Manila at mga karating lugar para sa pagpapalawak ng massive clean-up drive at bayanihan sa estero program ng MMDA. dahil ng programa na mapalakas ang flood control medication habang nagsisimula o nagbibigay ng emergency employment sa ilalim ng Tupad Program ng Department of Labor and Employment.
5: 10,000 po yan ay gagamitin natin sa buong Metro Manila. Simultaneously, maglilinis tayo ng mga drainage laterals para po maiwasan yung pagbabaha. Lilinisin natin ang mga estero, magbibigay pa tayo ng trabaho sa pamamagitan ng tupad. Bunga na rin ng direktiba ng ating Pangulo na bago po sumapit at dumaan yung mga lakas na tag-ulan, ay handa na po ang Metro Manila.
4: Patuloy naman ang profiling ng karagdagang 3,600 benepisyaryo ng tupad para sa susunod na deployment ng MMDA. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. DZMM, numero uno sa aksyon! Spot Report! Report sa DZMM.
2: Ay, thank you sa ating mga Radyo Patrol. Mm-hmm. Ay, balik ho tayo dito sa himpilan. Eh, partner, sinusubukan nating makuha si retired Brigadier General Elmo San Diego, mm-hmm. yung head ho ng Department of Public Order and Safety ng QC, para matanong natin bakit naka-on hold.
0: Kasi, at saka magbigay ka rin naman talaga, partner, kung ano talaga ang kanilang desisyon dyan sa permit ng rally.
2: Mm-hmm. On hold, hindi naman canceled eh. Mm-hmm. Iba naman yung canceled sa on hold eh, diba? Naka-on hold, ano yung mga konsiderasyon? Bakit in-hold? Kasi meron na eh. Mm-hmm. Yeah, laban bawe, hindi ba? Correct. So yun yung kailangan hong malaman. Eh habang hinihintay natin si retired Brigadier General Elmo San Diego, partner, sino muna nag-attendance check dyan?
0: Ay, partner, bago tayo mag-attendance check, partner, eh kanina may nakasulubong ako doon sa EDSA People Power Monument, si Elizabeth Mataro ng QC Traffic and Transport Management Department.
2: Sabi.
0: Eh palagi raw siya nakasubaybay sa atin dito sa spot report
2: at DZMM. Batiin mo na.
0: Binabati ko po, of course, si Madam Elizabeth Mataro po ng QC TTMD.
2: Oh, nakuha mo number.
0: Nakuha ko pangalan.
2: Pangalan. Hindi, kasi patanong natin, alam mo ba bakit na-hold? Mamaya, nalaman nyo.
0: Babalikan ko si Ma'am Elizabeth bukas.
2: Ay, dito
0: walang
2: na,
0: takas.
2: Ay, dito naman, partner, si Marge BNF, bakit nawalang tubig po? Saan ba yan? Para masabi namin bakit nawala ang tubig.
0: Oo nga.
2: Okay.
0: Actually,
2: kasi kami may tubig.
0: Actually, kahit sa amin, partner, kahit walang abiso ang Manila, nawawala ng tubig, ha? Very questionable yung mga ganyan. Naka-unlaking permission yan para doon sa mga kabayan natin na may pasok ngayon, na may maglalaba, maghugas ang pinggan. Napaka-importante po na supply ng tubig.
2: Ayun. Ayun, si si Enlim, nandito na rin sa atin. Dapat hold yung permit. It's not good for another rally. Dahil nga daw in short, partner, ay naapektuhan siya siguro doon sa nangyaring iyan. Ha?
0: Tapos sabi naman ni
2: go ahead, partner.
0: RIK page o ni Rick page, bakit daw pinipigilan ng rally? Eh, si dating Pangulo nga ro, hinayaan lang na mag-rally sa kanya. Halata, yun. Yan, yung pinapatong ko lang po niya yung freedom of speech.
2: Oo nga. Pero ang sa ano kasi, partner, marami kasi talaga naman, aminin naman natin, kitang-kita naman talaga. Marami ang naapektuhan nung naparalisa ang EDSA.
0: Pero hindi ito, partner, ang first time na maraming naapektuhan. Dahil previously din, partner, kahit hindi mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagkikilos protesta, ay yung mga nakalipas din ng mga kilos protesta, partner, ay naka-apekto rin siyempre doon sa mga commuter at saka sa mga sa
2: publiko. Kailan yan? Kailan yan?
0: Yung mga nakaraang, partner. Di ba sunod-sunod yung mga kilos protesta ng mga nakaraang.
2: On a weekend, partner? On a weekend? Walang pasok yun.
0: Oo nga, partner.
2: Tapos
0: pero,
2: yung ilan, yung tinutukoy mo yung mga kapatid natin sa Katoliko, yun ay ginagawang holiday, hindi ba? Eh ito kasi biglaan, partner.
0: Lightning
2: diba? Wala naman tayo sinasabing bawal yan, hindi ba? Kailangan mo naman magpahayag. Pero yung naapektuhan, partner, ang ating mga kababayan, EDSA ang pinaralis eh.
0: Yan.
2: Eh lahat ng nanggagaling sa eastern part ng Metro Manila, southern part, ay sus Mar Joseph naman ang dinanas, hindi ba?
0: Correct.
2: Kaya nga nung nagkaroon ngayon ng permit, ay di mas maayos, o di ang sinasabi ng NCRPO, ay yung black and white na yan ang gagamitin na ngayon. Uusog niyo yung mga bus ninyo, yung mga nakaparada dyan, hindi ba?
0: Pero ang mahalaga partner dito, nagkaroon ng compliance pa rin. Pero yun nga ang hinihiling nga ng LGU sa mga kaanib na nakikibahagi doon sa Kilos Protesta o sa pagtitipon dyan sa EDSA People Power na sumunod. Dahil I understand, partner, parang initially, ang request ay isang linggo, apat na araw ang magiging pagtitipon. Pero parang ang ginawa at ang solusyon ng LGU dyan, parang uutay-utayin yung pag-aproba, depende sa magiging compliance na itong mga miyembro na makikibahagi dyan sa pagiging.
2: Kaya ang ginawa ay every 8 p.m. o titingnan uli. Sinabi naman ni na General San Diego yan. Re-renew namin kung ano, di ba? Pwede namang extend. Pero ito nga, ito partner, abay nasa linya na natin si ulit si Kelly Cordero. Para kaugnay nga nitong ating pinag-uusapan. Ha? Teka muna. Kelly, ano ito? Binawi na nga ang permit ng rally bukas. Go ahead.
3: Yes, Jeff Marlene, mukhang binawi nga ito nga permit ng miyembro nito nga INC para bukas dito sa EDSA People Power Monument. Wala pang nagko-confirm sa amin na sa panig ng Quezon City DPOS. Pero sa kanina, sandali muna silang pinabalik. Dahil may announcement dito sa stage nila at ang sabi, doon nga nila kinonfirm na binawi nga itong permit nila at ang sabi nila, o doon tatapusin nila itong programa nila ngayong araw, susunod pa rin sila, pinauwi pa rin naman pagkatapos ng announcement. Pero ang sabi nila sa announcement nila, Jeff Marlene, lilipat sila bukas sa Liwasang Bonifacio sa Manila.
2: Kasi ang kaya nga dapat ang matanong natin si Dipos Parter . Kasi iba yung canceled sa on hold . Pwedeng mamayang midnight, biglang okay na. Kasi mukhang nagmi-meeting ongoing .
0: At sino kaili ang sino
2: dapat Dipos ang masa ano natin
0: dyan? Ang nag-confirm na binawi na, yung in-announce, sino nag-announce?
2: Sa stage?
3: Hindi namin nakilala, Marlene, no? Pero isa sa mga nagsasalita kanina dito na miyembro ng INC, ang nagsabi, at yung mga nakausap din tayo, no? Yung mga nandito rin sa baba lang ng stage, may nakausap tayo. At sinabi rin nila na, yun nga, ang announcement sa kanila, binawi na yung permit nila para bukas. Kaya lilipat nila. So, kanina nakita natin na nag-iikot NCRPO Regional Director General Anthony Abirin at hindi pa rin sa amin humaharap ngayon, no? Pero andito kami ngayon sa gilid, dinaantay namin sa ang last namin nakita siya ay nag-iikot sa kinesek ngayon yung sitwasyon ngayon dito.
2: Hindi, kailangan lang antabayanan yung announcement mismo ng Dipos .
0: Pero
2: kasi kasi Kelly, pagka ganyan mapapasa-pasa yan . 'Di ba? Kapag kasi
0: madadagdagan mga bawasan.
2: Binawi yung ano natin, gaganon. Hindi naman pala nakaalam natin ay naka-hold. Diba?
0: Pero Kelly, anong naging reaksyon ng mga miyembro dyan sa lugar nung in-announce yung itong pagbawi umano ng permit?
3: Ano, Marlene, actually hindi sila talaga nagbigay ng mahabang pahayag. Maiksi lang talaga. No, kinonfirm lang nila sa atin kanina bago sila umalis.
2: Ito na. Teka muna, Kelly. Meron na akong copy nung revocation of no objection ng rally permit. Thank you, Kelly. Mag-iingat ka dyan. Mag-iingat. Ito, partner, ang sinasabi ng dokumento. We regret to inform you that after judicious evaluation of the current circumstances, particularly the severe difficulties being experienced by the general public due to the conduct of the rally along EDSA and White Plains Avenue, the Department of Public Order and Safety is constrained to withdraw its no objection rally permit to the said activity issued as of even date. The no objection rally permit is hereby withdrawn and revoked. Signed this 1st of July 2026. Ang signatory parter ay si Elmo San Diego, ang head nga ng DPOS parter. May isa pang dokumento rito. Nasaan pa yung pangalawa? So, withdrawn, partner. Hindi na siya on hold. Withdrawn na siya.
0: So, binawi na talaga.
2: Binawi na. So, wala na hong permiso. So, ang sinabi ni Kelly, yung mga nandun sa White Plains, babalik bukas sa Liwasang Bonifacio. Ayan
0: na. Yan ay Freedom Park.
2: Freedom Park yun. Ito kasi, kailangan mo talaga ng permit dito dahil may katabi pang kampo ito, partner, di ba? Tapos mga
0: establishmento,
2: tsaka yung mga subdivision doon.
0: Correct.
2: So, ayun. So, withdraw na ho yan. So sa liwasang Bonifacio na raw, ang sabi ng mga nakausap ni Kelly Cordero.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPAC Report!
2: Ayun, at least partner, malinaw na. Diba? Kahit na hindi na natin na makontak si Sir Elmo, eh siya naman ang nakapirma dyan. So we need to... Pero dapat pa rin sana nating malinawan ano yung naging konsiderasyon nila, eh, diba partner?
0: Nabanggit mo kanina, partner, kanina, may nag-report. Oh, may nag-report, sabi mo kanina. Oh. So ano yung in-report na yun na nag-trigger?
2: Ano yung reklamo?
0: Though we understand na naka-indicate doon sa binanggit mo kanina na nakaka-apekto sa general public. Yun, pero ano yung particular reason para bawiin itong permit ng Iglesia ni Cristo na magprotesta o magtipon-tipon dyan sa People Power. Gayun pa man, meron naman ho tayong mga freedom parks dito sa Metro Manila na pwede nilang pagdausan na kanilang mga pagtipon partner. Pero siguro, alam mo, ang pinaka number one at pinapanawagan talaga dyan ay yung kapayapaan syempre ng bawat isa. At the same time, wag sanang mag-settle sa mga mararahas na pamamaraan, which is compared naman doon sa mga nakalipas na ano, nasusunod din naman partner.
2: Oo, partner,
0: sa
2: tsaka we've seen na yung mga protesta na nagiging maayos naman. Pero ito, ang daming insidente, apat eh, di ba? Sunod-sunod yun. Nakita nga natin nung iniharang yung bus, tapos may mga naipit din, mismo sa hanay ng PNP, partner. At saka sa mga nakikita ko, ang hirap din ang desisyon ng PNP dyan eh. Kasi nga, di ba, sa experience nila noon, pagka nag-take ka ng arrest, pagka may aresto ka, mas mag-e-escalate pa eh. Kaya talagang maximum tolerance, kasi no less than the president mismo nagsabi, maximum tolerance kayo ha. Kaya ganon. So, kailangan pa rin nating malaman, susubukan pa rin ho natin kung meron tayong makakapanayam, kaugnay ho nito, para at least mas maintindihan. Pero so far po, ang hawak lang ho natin ay yung dokumento na sinasabi ay withdrawn po ito. At sa pagkakalap naman ng ating Radyo Patrol na si Kelly Cordero, ang sinabi naman ay yung mga kapatid natin sa INC ay hindi na sila pupunta dyan sa White Plains, doon na sila sa liwasang Bonifacio, sa Maynila. Eh ganun pa man partner, may mga tauhan naman doon, ang NCRP o MPD, so doon sila magtitipon bukas.
0: Bantay sarado naman yung partner dahil yan nga yung isa siyempre sa mandato ng pulisya na bantayan yung seguridad, kapayapaan doon sa particular sa mga lugar na pinagdarausan ng ganyan mga pagkilos. At the same time partner, parang i-understand bukod naman sa mga miyembro ng PNP ay may mga force multipliers na nakadeploy to make sure syempre yung security doon sa area at walang mangyayaring anumang untoward incident.
2: Anyway, partner, ang sinabi nga ni Kelly ay nag-uuwian na yung ating mga kasama dyan sa White Plains. Ay ingat-ingat ho kayo ha. Tapos yung mga dadaan ho dyan, siyempre nakikinig ho sa radyo, nakatuto ko sa ating live stream, asahan nyo na rin ho ang pagbigat ng daloy ng traffic ho dyan. Kasi maglalabasan dyan, partner, di ba?
0: Correct.
2: Yung mga sasakyan, tsaka mga tao. Kaya habaan lang ho ang pasyensya. So dyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang Spot Report. Kailangan lang ho namin magbigay daan sa ilang paalala.
1: Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Ang husay!
10: So easy to use.
11: Everest Washing Machine.
12: Han, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
2: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Cabanas.
0: Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padierno.
2: Ay, teka muna, partner. Talaga namang sunod-sunod ang ating mga paglilinaw dito eh.
0: Oh.
2: Eh, marami nagtatanong, saan ka nga ba talaga galing?
0: Ako? Galing po ako sa West Philippine Sea.
2: Ayun, nagpahinga pala dalawang araw.
0: Tapos, kahapon,
2: cancel off, migraine. Cancel off.
0: Cancel.
2: Ay, bawi.
0: Bawi ng pahinga.
2: Iagad.
0: Actually nga, kinabahan nga kami, partner, dahil muntik na kami ma-extend hanggang Friday doon sa West Philippine Sea. Kasi nung kasagsagan na pag-alayag namin, nagbabanta yung
2: bagyo.
0: Sumusobrang taas ng alon.
2: Ano sinakyan ninyo?
0: BRP Antonio Luna, partner ng Philippine Navy, ang sinakyan namin. At ayun nga, lumuwak sila doon sa MCA, yung Maritime Cooperative Activity.
2: Ayun.
0: Kasama yung US Coast Guard at yung Philippine Coast Guard natin. And of course, syempre, hindi mawala yung presence ng Chinese vessels.
2: Kung, kasama na yan sa, ano, partner, sa frame.
0: Actually, nakapalibot nga, apat yung partner, nakapalibot sila doon sa exercise box.
2: Kasama lagi yan sa framing.
0: Na pinagamitan.
2: Tapos may challenge.
0: Wala naman challenge,
2: wala,
0: partner.
2: Aba!
0: Kasi nga, medyo malayo sa dahil may bagyo. Mataas ang halon.
2: Hindi umabot ang frequency.
0: Hindi umabot.
2: Pero matik, lagi nandoon sila. So ano yun, umalis ka ng Sabado, Linggo, gano'n?
0: Sabado na madaling araw, partner, ang alis. At Monday.
2: Buti nakabalik kayo kaagad.
0: Oo, pinilit. Actually, maraming bahagi ng pag-asana yung nakansela. Particularly, partner, yung VBSS o yung parang simulation kung saan na maghahanap, magbababa ng tauhan ang Philippine Navy sa ibang barko para maghanap ng kontrabando.
2: Ayun.
0: Parang gano'n, mag-assimilate sila ng mga gano'ng senaryo. Kaso nakansela yun dahil hindi rin kaya magpalipad ng mga aircraft.
2: Mahirap yung
0: dahil nga doon sa bad weather nararanasan.
2: Anyway, partner, ito. Eh, dito naman sa atin. Balik tayo dito sa Quezon City. Nasa linya na natin, partner, si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major Asilo, Jeff Caparas po at Marlene.
0: Good evening, ma'am.
14: Hello po, good evening po.
2: Ma'am, sa development ho na ito, ma'am, na withdrawn yung permit para bukas, eh ano ho ang direktiba ho ng NCRPO sa mga naandyan ho sa People Power Monument?
14: Ngayon po, na since nandito pa po si RD, mag-a-announce po, aalamin po natin kung paano yung magiging deployment since meron pa po tayong mga members ng INC na nandyan po sa area ng People Power Monument kasi nagbabaklas pa sila at nagtatanggal pa nung kanilang mga yugenabit na lang sila. Siyempre, nagliligpit pa po sila dyan. So yung susunod natin is ang ilatag po naman ay yung magiging deployment po sa area ng Manila kung saan po in-announce nga po nila na lilipat na yung kanilang gagawing pagtitipon dito sa liwas ng Bonifacio.
0: Major, anong ambience dyan ngayon na inanunsyo na kanselado na yung kanilang permit para bukas?
14: Wala naman po. Nag-disperse naman po sila ng maayos. In-announce naman po sa kanila na na-cancel nga po, na-revoke yung kanilang permit para bukas. At in-announce na rin po na lilipat po sila. Wala naman pong kung ano mang reaksyon mula doon sa members, kung hindi isa-isa na po sila nag-aalisan, yung iba po ay nagtatanggal na po nung kanila mga ginamit yung stage nila, yung sound system, at naglilinis po sila ng kapaligiran.
2: Ah, Major, hindi ko lang po alam kung makakaabot din ho sa inyo yung itong information, pero ano ho yung dahilan? Nakaabot ho ba sa inyo, nakarating sa inyo? Yung kasi una ho, di ba, aprobado. Tapos in-on-hold hanggang sa ma-withdrawn. Ang balibalita ho kasi, meron daw hong nakarating na reklamo kay Mayor Belmonte. Nakarating ho sa inyo ba yung dahilan?
14: Sa ngayon po, yes po. Sa ngayon po, wala pa po silang nilalabas na reason kung bakit po na-revoke or na-cancel po yung permit. Pero ayon po sa Chief ng DPOS ay maglalabas po sila ng statement regarding po sa naging cancellation po ng permit ng rally para bukas.
2: So ngayon ma'am, ang stay put ho tayo muna dyan kasi I understand mag-a-assist ho kayo sa traffic di ba? Ilan ho mga bus ang lalabas ng EDSA. So ngayon ma'am, kamusta ang ambience ho dyan sa PPM?
14: Same pa rin naman po, wala naman pong pagbabago maliban po dun sa mababago nga yung ating magiging deployment. Yung ating mga kapulisan ay kahit papano ay medyo makakapahinga ngayong gabi dahil alam po natin na maglilipat at siguro po may ilan lamang na maiiwan na deployed personnel dyan sa area ng People Power Monument.
2: Ma'am, do we expect na sa Manila ho talaga ang magiging concentration? Kasi parang lima ang Freedom Parks dyan no? Sa Manila.
14: Sa ngayon po yung Liwa, based dun sa kanilang naging announcement, Liwa, San Bonifacio po sila magtutuloy nung kanilang magiging pagtitipon. Meron pong iba na pinadediretso na po doon yung mga nag-disperse na ng mga members ay pinapadiretso na po ng Liwa San Bonifacio.
2: Partner.
0: Ma'am, sa dalawang araw po na itinagal ng pagtitipon ng INC po dyan sa EDSA People Power Monument, may mga naitala ba tayong untoward incident bukod po doon sa mga napaulat na girian sa unang araw po o kahapon?
14: So far po wala naman po tayong naging na-monitor or reported po na untoward incident. Yun lamang po ang kahapon na nangyari na nagkaroon ng hindi ng girian yung ating mga protesters at yung ating mga kapulisan. Pero wala naman na pong naulit na ganun. Kanina po siguro yung ginawang pinapausod po kasi kanina. So medyo may kaunting resistance po dun sa ating mga miyembro since akala po nila ay itinataboy sila, pero po ina-adjust na nga po yung barrier para po lumuwag na yung kalsada o yung EDSA para hindi rin naman po makaabala dun sa mga dumadaang motorista. So yun po yung kaunting naging problema lang kaninang umaga dahil hindi po agad-agad na nailipat or naiusod pa urong yung nag-iisang bus na nakaharang dun sa EDSA.
0: Ma'am, maraming umaalma dahil sabi nga nung iba kapag ibang grupo ang nagra-rally po dyan o nag-rally minsan yung mga tauhan sa BFP nagbobomba pa ng tubig. Samantalang kahapon, since may mga nangyaring girian, nanatili yung maximum tolerance ng PNP kahit may mga nasaktan mga pulis. Ano ho ang sagot ninyo doon sa mga kritiko na nagasabing meron daw special treatment dito sa mga miyembro ng INC?
14: Wala naman pong special treatment pero makikita naman po siguro natin kung ano ang difference nung bakit po kailangan natin gumamit ng pagbomba ng tubig kagaya po ng nangyari nung September 21 na kung saan nagsunog sila ng mga motor ng pulis, namato sila, nanira. So siguro po may makikita natin kung bakit po magkaiba yung nagiging treatment. Naging mapayapa po, wala po namang sakitan. Kumbaga po yung nangyari kahapon na nakita natin girean is dahil lamang po sa pagpapausod or yun dahil po hindi pagkakaunawaan sa kung hanggang saan lamang sila maaari. Whereas yung mga iba pong mga protesters natin or yung mga ralista natin ay talaga pong nananakit po ng kapulisan. Kahit pinapairal natin yung ating maximum tolerance ay yung pag-agitate at pagsisimula ng gulo maliban sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga gustong sabihin ay mas nauuna po siguro kesa dun sa talagang goal nila na magpahayag, na mapayapang pagpapahayag ng kanilang mga gustong sabihin.
0: Kamusta ma'am yung identifying doon sa driver partner? Kasi understand, ina-identify pa hanggang ngayon.
2: Yung sa bus?
0: Kung miyembro ba o hindi. Kamusta po ang investigasyon ng NCRPO po doon?
14: Sa ngayon po, nangangala pa po tayo ng karagdagang ebidensya para po dun sa lahat ng arrested natin kahapon na apat. So lahat po sila sa ngayon ay naka-release na po while nangangalap ng mas maraming ebidensya against po dito sa ating mga na-hold na suspects po kahapon.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, magkakaroon ba ng adjustment chance kung matutuloy po yung kanilang
2: sa Manila,
0: aktividad sa Manila, sa Liwasang Bonifacio, given this na the situation po na nangyari kahapon, magkakaroon po ba ng adjustment ng pagkapatupad ng security ng NCRPO?
2: Tsaka even po ngayon, Major Partner, kung halimbawa, nag-peak
0: ganyan
2: ng...
0: karami.
2: Oo, kung ipupunta lahat ng Liwasa niya, kaya ba yun doon? Hindi ba Manila naman ang maapektuhan?
14: Kaya po magkakaroon po tayo ng magkakaroon tayo ng adjustment doon sa ating deployment at syempre yung ating coordination with Manila LGU at yung iba pa nating counterpart agencies para po ensure na yung mga kinaharap natin na mga challenges kahapon ay hindi naman po maulit dito sa lungsod ng Maynila.
2: Alam mo Major, I can imagine, no, correct me if I'm wrong, ha, lahat po kasi ng mga government agencies partner naririnig ko, 'di ba, even ng MMD ay nakatanggap sila ng sabihin nating kritisismo dahil nga yung mga naka-illegal parking ay hindi nila nahuli. Siguro ma'am, na-imagine ko rin ho kayo dahil no less than the president kaya ang nagsabi ng maximum tolerance. Yeah. Kaya talagang hanggat maaari ho ay ang direktiba ay talagang huwag i-escalate yung sitwasyon. Hindi ba ho, Major? Ano?
14: Yes po. Ano naman po, yung ginagawa natin, sinabi nga po ng may directive din naman po ang DILG bukod po sa sinabi ng ating Pangulo na yung ating pag-i-implement na maximum tolerance at syempre yung karagdagang sinabi ng ating regional director na respect for human rights, ang karapatan nila na magpahayag at ang syempre yung pagpapairal at pag-observe ng police operational procedures, yan po yung ating laging isinasaisip para po kahit na maraming bash dahil may mga sinasabi sila na may special treatment, meron pong may tinititigan at may tinitingnan, sumusunod lamang po ang NCRPO sa kung ano man ang ipinag-uutos po.
0: Pero ma'am, yung mga bus na iniusa dyan sa bahagi ng EDSA, nagkaroon na ho ba ng communication sa pagitan ng NCRPO at doon sa mga organizers? Ano yung naging paniwanag nila at ano yung naging resolution po doon?
14: Regarding po doon sa resolution, kanina po hindi sila nakaharang doon sa EDSA. In-adjust na po sila yung mga nakapark kahapon doon sa kahabaan ng EDSA. Kanina po binigyan na lamang po sila ng isang lane kung saan po doon na lamang sila maaaring mag-park since hindi po talaga kakasya kung nandun silang lahat sa kahabaan ng White Plains at People Power Monument. So with regards po doon sa pag-uusap tungkol doon sa mga bus na nakahambalang kahapon sa EDSA, patuloy naman po yung ginagawang pag-uusap ng pamunuan, yung mga organizers po at ang PNP, ganun din po ang MMDA sa kung ano ang magiging kung magkakaroon po ba tayo ng magkakaroon ng kasuhan or bibigyan lang, ire-reprimand po sila. So depende po yan sa mapag-uusapan ng mga grupong involved.
2: Kanina, partner, talagang ramdam mo, Major, ano yung mga motorista? Parang natakot na dumaan ng EDSA. Ang luwag ng EDSA kanina eh. Magpunta ko kanina.
0: Talaga ba?
2: Oo, nung morning, halos wala. Hanggang Campo Crame, dire-diretso lang. Kasi ina-anticipate ko pa eh. Nung sabi ko, traffic. Nung na-assign ako, traffic siguro, nadatang ako ng Ortega. Pero hindi, mag-EDSA tayo. Ang bilis, partner.
0: Hindi, partner, lahat nag-ano, lahat nag-alternate route.
2: Kasi nga, in-announce na. Siguro nga yung iba ay mas maaga nang pumasok. Mm-hmm. Ano? Anyway po, Major, baka po meron kayong kagaya ho nung adjustment. Ano ho yung mga direktiba ho ni RDNCRPO? Tsaka ho yung mga pupunta naman bukas sa Liwasang Bonifacio, ano ang inyong naisabihin sa kanila? Go ahead, Major Asilo.
14: Sa ating po mga motorista at kababayan po na nag-anticipate na baka po yung naranasan na pagsikip ng trapiko ay mali at naman po sa lungsod ng Maynila, lalo na po doon sa may paligid po ng Liwasang Bonifacio, maaari po tayong mag-check doon sa ating mga social media pages ng lungsod ng Maynila, ganun din po sa mga ilalabas po ng MMDA para po sa kaukulang rerouting kung magkakaroon man po or sa mga alternate routes na ipapatupad po para ma-ensure po na yung ating mga kababayan na papasok bukas ay hindi naman po sila maaabala kung sakali man po na magkaroon po ng malakihang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio.
2: Yun. At note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat ma'am, magandang gabi.
0: Thank you ma'am.
14: Good evening po.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
2: Paano kaya ang diskarte nila dyan, partner? Kasi sabi ni Kelly, yung ibang nakausap niya, uuwi muna, tas babalik. Mm. Eh siguro yung malalapit yun. Mm-hmm. Eh paano yung mga galing halimbawa ng Batangas, galing ng...
0: Kelly kanina, may ibang inabisuhan din na pwede nang dumiretso sa Liwasan Bonifacio.
2: Ayun nga. So ibig sabihin, pwede mong asahan ngayon dyan sa Liwasan na... dat kakapalan tao diyan, hindi ba? So ma-anticipate na. So si Mayor Isko na ang bola.
0: Yan. Oh. Siya na ang mag-a-approve.
2: Mayor Isko.
0: Siya na mag-a-approve ng mga bagay-bagay.
2: Oh, okay. Eh kaso nga hindi na kailangan ng permit doon dahil Freedom Park 'yon. Uh-huh. So yung traffic management naman diyan, yung anticipate ni Mayor ano.
0: Tsaka mas malaki ang Liwasan Bonifacio, no? Kumpara sa PPM.
2: Hindi ko tansyado. Parte kasi yung stretch pa lang ng White Plains, mahaba na yun. May ma-accommodate ka na rin.
0: Pero kasi sa White Plains partner, pag nagkakaroon ng activity
2: makipot.
0: Doon,
2: makipot
0: siya. At saka hindi buo kasi diba yung kalahati na-occupy ng mga sasakyan. Kaya ang ending kasi, yung mga rallies, hindi lang itong mga ITC, pati yung mga previous na rally, nag-spill over talaga sa kalsada eh. Kasi, kaya nga kasi yung pagtayo ng stage ay doon lang sa may bukana malapit sa
2: EDSA Temple Drive
0: EDSA,
2: sa kabila bakit hindi kaya sa ano na lang parter sa Quirino Grandstand
0: nung nakaraan diba doon sila nagkikilos diba, sa nagagawa na aktibidad
2: mas maano doon
0: tanong natin partner
2: para at least yung Rojas Boulevard accessible pa rin at the same time nakakapagprograma ng matiwasay. Yeah. Ayun, pwede yung Rojas. Ayun, ano, Quirino Grandstand.
0: Itanong natin, partner. Okay. Sa
2: basta ang bola. Ang bola kaya Mayor Isko na ngayon.
0: Ayan.
2: Anyway, partner, kailangan nating ipasa ngayon ang bola sa GAP. Nag-ano na si Donald GAP. Eh. GAP po. Ayun, GAP po. Kaya ano ito ni, ano?
0: Si Gabo.
2: Si Gapo. O, ayan, mag-gagap tayo ngayon. Ayan. Si Gapo. Ayan. Anyway, magbabalik pa po ang SPOT Report. Baka libo sa ilang paalala, dyan lamang po kayo.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. SPOT Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. SPOT Report. SPOT Report.
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:49. Ay sa mga oras na ito po, partner, mga kababayan, mga kapamilya kaserbiso, ay nasa linya ho natin si Police Brigadier General Edwin Balyes, ang director po ng PNP Anti-Kidnapping Group, kaugnay nitong tatlong suspect partner sa kidnap slay ng ex-Leyte Town Vice Mayor.
0: At
2: saka yung anak ay sumuko, partner. Go ahead, partner. Sino ba? Papaano ba ito? Go ahead.
0: Good evening po, General, o Brigadier General Edwin Balyes, Marlene po at Jeff sa Spot Report.
16: Good evening po sa programa nating DCMM.
0: General, matanong lang ho namin, no, kasi nabanggit na ho ng partner ko kanina, tatlo po ang sumuko na suspect po dyan sa pamamaslang at pagdukot kay dating Leyte Vice Mayor at sa kanyang anak. Ano ho ang nangyari? Paano po natison itong mga suspect na ito, sir?
16: So po, tama po kayo. Nung isang kahapon po ay nakatanggap tayo ng surrender filler mula po sa mga tatlong suspect sa pagdukot at pagpaslang sa nasabing mag-ama. At ito'y ating kinapitalize sa patulong po ng mga kanilang mga kapamilya at kamag-anakan. At ito nga po ay nagbunga at kagabi ay at silang mga pa-surrender at ito'y rinases natin at nagbigay po sila ng kanilang extrajudicial affidavit at ito po ay sa kabila po at nagkaroon din po sila ng counsel, yung tinatawag nating abogado para sila po ay maprotektahan sa kanilang mga constitutional rights. At yun nga po, na-process natin sila at silang lahat na suspect doon sa pagdukot at pagpatay ay nag-surrender sa ating opisina sa anti-kidnapping group.
2: So General, ito po ay nangyari noong June 27, then 3 days after, natagpuan ho yung bangkay ho ni former vice mayor tsaka nung anak. At ang lumalabas ho na motibo ay pagkakautang. May utang ho yung suspect na si Daboy kay vice mayor na higit kalahating milyon. Tama ho ba, General?
16: Sa angulo po na ganyan ay isa po yan na kasama sa opo sa isang sa posibleng motibo at sa aming parte po sa PNP Anti-Kidnapping Group ay amin po itong mga suspect ay itinurn over sa Police Regional Office 8 at yan po, tama po kayo, isa po yan sa mga titignan na anggulo.
2: So ano po ang relasyon ni Daboy tsaka ho ni former vice mayor? Paano ho sila nagkakilala?
16: Opo, bali po itong isang principal suspect siya po ay may negosyo na kung saan kay former vice mayor po siya kumukuha ng supply niya. Ito nga po yung kanilang negosyo patungkol sa cooking oil or yung mantika.
0: Okay.
2: So si ano po, General, lumalabas part nito, walang security si former vice mayor? Kumbaga, parang
0: bakit ganun kabilis?
2: Kadali siyang ma-abduct, tsaka magawan ho ng ganitong karumal-dumal na krimen, General.
16: Opo. Wala naman po tayong napag-alaman na security or empleyado na kung saan ay nagsisilbing security doon sa kanilang warehouse at yun na po baka po ang ating palagay ay yung normal po na buhay sa isang probinsya.
0: Oh. Ano to, General, natiktikan ang daily routine ni former vice mayor? Kaya nadukot sila ng kanyang anak. At the same time, ano ho ang reason bakit sila sumuko at bakit umabot sa patayan yung kanilang pandurukot doon sa mga biktima?
16: Opo, ayaw ko naman pong mag-speculate dahil sabi ko nga po ay susurrender lang nila sa atin at ito po ang mga bagay na kung saan ay dapat pang tignan ng ating Police Regional Office 8. At sila nga po kanina, mga bandang alas 6 ay ibinahe ng ating kapulisan mula rito sa Metro Manila at nandun na po ngayon sila sa Leyte Police Provincial Office.
2: So,
16: at po.
2: So ang lumalabas pala nito, General. Sorry to cut you po. So ang mainly po may hawak ay Region 8. Paano po napunta sa AKG yung kaso?
16: Opo. Kami lang po ang nag-facilitate. Kami po ay kabahagi, unit po ng pambansang pulisya ng Pilipinas at kami lang po ang kami po ang ginustuhan nilang pinag-surrenderan. So kahit naman po saan po sila pwedeng mag-surrender. Ang nangyari po kasi ay nag-escape sila from Region 8, bumiyahe through Roro from camp ay from Allen Samar, umabit po ng Matnog, Sursogon at yun nakarating po sila sa Kalakhang, Maynila. At nung nandito na sila sa Manila at nakita na nga po nila yung gravity ng kanilang ginawa through the discovery ng dalawang bangkay doon sa Southern Leyte na kung saan doon nila itinapon. Doon na po nag-umpisa yung kanilang doon na po nag-sink in at nag-umpisa yung kanilang bagabag. At mula nun ay nag-communicate na rin sila sa kanilang pamilya. At doon na po kami pumasok dahil sa amin po nila gusto sumuko. At yun nga po, pinacilitate natin at ibinalik natin ngayon sa Police Regional Office 8.
2: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Brigadier General Edwin Balyes, ang director po ng PNP Anti-Kidnapping Group. Salamat
0: Thank
2: po, General.
0: You,
2: salamat.
16: Maraming salamat po sa DZMM.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Hi, partner. Nanonood sa atin si retired Police Colonel Rodel Marcelo. Dating antikas niya nung siya ang QCP Decido. Ay siya ang may hawak ng mga matitinding kaso ng QC. Baka bata ka pa noon.
0: Baka baby pa ka noon. Kailan yun?
2: Yung kay Enzo Pastor, partner. Yung international race car driver. Siya may hawak, no?
0: Baby pa nga ako niya.
2: Na-aresto nila lahat ng mga primary suspect doon. Yung gunman, tsaka masterman.
0: Aba? Snobby pala to si, si sir.
2: Ay, kung pwede nga hindi mag-retiro eh.
0: Aba? Ay, kaso, naman ganon.
2: Kaso baka magalit sa akin si Sheila Marcelo. Sabihin, bakit di mo pinagre-retiro si Kuya Rodel?
0: Dati
2: partner nung naalala ko tuloy nung mga nagsisimula pa ako na reporter. Oh. Pupunta kami ng Campo Caringal. May kubo dati doon, partner, sa Sido. Nakapunta ka na ba doon sa Sido? May kubo dati doon yon. Nakikita-kita kami. Nasa TV5 pa ako noon. Makikita ko na doon sa kubo si Dolan Castro tsaka si Oscar Oida.
0: Mga nakaantabay na.
2: Nandun na kami lahat. Tapos lalabas ngayon si Colonel Marcel. Nandito na naman kayo. Wala pang balita. Tapos mag-aantay-antay ka lang ng konti. Ayun.
0: Meron na.
2: Marami
0: yan.
2: May
0: episode na.
2: Hello, hello. Colonel Rodel Marcelo, ha? See you soon, ha? See you soon. Magkapit tayo. Tsaka regards kay Ma'am Sheila Marcelo. Partner, sino nandyan sa ating live stream?
0: Of course, partner, nandito sa Cherish Paris, si Nenita Bartoloza, o Bartolazo, si Sir Eric Araulio, Tony Inaw, at si Colin Panul, de partner, si Presi Ariola, watching sa atin, si Ann Liam, tsaka nandito na rin partner si Yura. Watching sa atin, pati si Romeo Laka.
2: Ayun, sabi ni Cherish Aparillo, hoping to be as cool as Miss Marlene. Cool ka pala, partner.
0: Hoy!
2: As smooth. Smooth daw ako. Smooth at Sergio.
0: Para ayun, naman to eh.
2: Both of you really get the job done and inform you on what needs to be known. Salamat po.
0: Thank you po. Thank you po.
2: Si Nenita, ayun, bati mo na ito, di ba? Si, teka, magbabackread ako. Hindi mo nabasa kanina.
0: Sige nga, sira pa rin dyan.
2: Pag nabanggit mo na lahat eh. Teka muna, punta tayo doon sa ating cross stream. Meron pa naman tayong less than 2 minutes. Teka, doon tayo sa cross stream natin sa ABS-CBN partner. Ang ayun si Jaime Ponsica, si Arnaldo Abelda from Bataan siya nanonood, partner. Si Julian Labado.
0: Partner, maisingit ko lang kanina, nakausap ko si Didi.
2: Nakakausap pa.
0: Si General Silvio, parang si nagtatang po si sir.
2: Incoming!
0: Parang nagtatang po si sir. Bakit? Hindi doon natin siya na-interview. Ipaset yan!
2: Ipaset
0: yan! General Silvio. Alas 8:00 agad ng gabi.
2: Si incoming. Maraming posibleng incoming.
0: Yan.
2: Alam mo, nakikinig sa atin lagi din yan si Brigadier General Randy Glenn Silvio ng QCPD. Tsaka si Roldan Julian, partner.
0: Yan.
2: Tsaka yung mga taga Napolcom, partner. Kapag ka nagagawi ako sa Napol, Sir Jeff, ikaw ang lagi namin, kayo ang lagi namin
0: talaga naman.
2: Kapag ka pa-uwi, kasama nila tayo sa traffic. Ha? Anyway, partner, wala na tayong

0: Ito po ang DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbibalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
1: Love the this!

0: Ganitong ito na talaga ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ito po ang inyong ever-lovable,
0: At kasama rin po, syempre, ang ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Mali. Ay, tumambay na po kayo sa tandem namin. Kaya sumabay na.

0: Mabilis! Balitang mabilis!
1: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
1: Alam na bitis! Alam na bitis!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na bitis!
2: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
3: Unahin na natin dyan, European leg ng Signals World Tour ng Bini, ipinagpaliba!
0: Alam na this!
3: At ito pa, Coco Martin at Julia Montes isiniwalat ang tunay na estado ng kanilang relasyon!
0: Alam na this!
2: Samantala, mga kapamilya, Tambalang Dust Via magkakaroon na ng kauna-unahang fan event.
0: Alam na this!
2: At British the Filipino actress Eve Ridley kasama sa cast na Supergirl.
0: Alam na this!
3: Superstar na tayo ng mga katawa. Supergirl ka dapat,
2: yes.
3: Superstar na po tayo agad ng paghagod ng mga katawa, ng mga ulo, ng mga balitang pinakabinantayan sa unang showbiz chika. Ipinagpaliba ng Nations Girl Group Bini ang European leg ng Signals World Tour dahil sa umano'y unforeseen circumstances. Sa isang post, humingi ng paumanhin ng Bini at sinabing inayos ng pag-reschedule ng concert. Matatanda ang kakatapos lang ng 8 sa kanilang Signals World Tour kickoff sa Pasay City at susunod naman na magtatangal sa Cebu sa July 11 bago tumulak pa esta.

0: Dos, unido.
1: Alam na this.
2: Ano kaya ang circumstances na tinutuko?
0: Yung unforeseen circumstances.
2: Unforeseen circumstances.
0: Kadalasan nababasa natin sa mga napopostpone, nare-reschedule o naka-cancel ng mga shows, mga hindi pagkakaunawaan o pagsunod sa mga terms ng sa production or sa producers. Hindi pwedeng, sa iba kasi hindi nababenta ang ticket, eto naku, imposible yan, baka sold out na nga kagad yan. Hindi natin alam, ayaw natin pangunahan, pero alam mo, baka nga din, blessing in disguise din yan kasi napakainit sa Europe ngayon. Nagkakaroon nga ng heat wave dun lalo na sa France, ganun, ng mga nababalita.
2: Ah, ganun din, kasi alam ko sa UAE din daw, sobrang init. Pa-summer na sa kanila, ganun.
0: Correct, yung mga tourists, hindi, dahil nga sa climate change. Yung epekto rin niya nung nararamdaman natin dito sa atin. Yung mga
2: sa
0: El Niño phenomenon, ganon. Doon naman sa Europe, yun yung heat wave. Grabe, yung mga tourists nga daw doon, nagtitake shelter sila sa mga air-conditioned facilities kasi hindi uso mga air-conditioner sa mga bahay-bahay doon at mga
2: Kasi nga, laging malamig. Oh, pero dahil sa climate change.
0: Correct.
2: Mga unforeseen circumstances din.
0: Yes. Pero naman to, in-announce na, nagbigyan naman na ng ng babala na magkakaroon nga ng ganyang effect because of
2: meron din silang phenomenon. Parang pag-asa at
0: correct. Yes.
2: Pero kasi pag-asa dito yan sa Pinas. Din.
0: Mga weather bureau nila doon. Yun naman. Anyway, I'm sure magagawa ng paraan yan kasi lalo kung may mga nabenta ng tickets sa Europe, di ba?
2: Tsaka
0: inaabangan na ang walo dyan, ang bini.
2: Na-excite na ang mga blue sa UK.
0: Kasi pag ganyan, bumabiyahe pa yung iba from other countries or state, nagtitrend yan o nag-aeroplano para pumunta doon. Kasi lalo, ang lawak ng Europe, ang daming countries dyan.
2: Mm-hmm.
0: Kung ilan lang yung mag-venue dyan, pupuntahan nila yan.
2: Totoo.
0: Mm-hmm. Ayun, samantala.
2: Samantala, sa oras na 9:07, dadalhin naman ng original Prince of Pinoy Pop, Ding Dong Avanzado, ang phenomenal diva na si Jessa Zaragoza, ang kanilang Sa Aking Puso concert sa Maynila sa paparating na September 13. Bahagi nga ng nasabing concert ang kanilang 25th wedding anniversary celebration na gaganapin sa New Frontier Theater, Marso, nang i-renew ng OPM couple ang kanilang wedding vows.
1: Alam na this!
2: Excited for sure.
0: Yes.
2: Ding Dong and Jessa, diba? At syempre, alam natin, parehas na mga mahusay. Correct. Sa kanilang larangan sa pag-awit, diba, Papa Awel?
0: Tsaka ibabalik pa rin natin yung mga batang 90s.
2: Yes.
0: Ngayon, may pambili na sila ng ticket.
2: True.
0: Diba, nauuso nga yan, nagbabalik-balikan ngayon, kahit yung mga momshies at popshies na tagahanga nila.
2: Totoo.
0: Ding Dong and
2: hindi mo pwedeng sabihin Jessa. Na parang di kayata.
0: Kakayanin nila yan.
2: Correct. Kasi kayang-kaya nila na mag-avail ng tickets ngayon. Dahil
0: yes,
2: may mga work.
0: Correct.
2: Ni Rihanna na sila.
0: Yun. Sabi. Rihanna talaga. At saka excited tayo. Kasi na-tour na nila sa US of A.
2: Correct.
0: Paano naman kaya dito sa Philippines?
2: Kaya ka diba, chika? Dadalhin na dito sa Maynila.
0: Correct. Pero eto naman, dadalhin namin kayo sa isang inaabangang produksyon. Kasi matapos ang 5 taong produksyon, malapit nang mapanood sa mga sinihan ang independent film na Edjop. Tampok sa pelikulang istorya ng isang aktivista noong panahon ng martial law sa ilalim ni dating presidente Ferdinand Marcos Sr. Pagbibidahan ito ni Elijah Canlas kasama sina Jody Santa Maria, Kaki Pangilinan, Cedric Juan at iba pa. September 16, ilalabas ang pelikula na mapapanood nationwide.
1: Alam na this!
2: Talaga ni ni Elijah.
0: Totoo. Kanina nga nag-guesting pa siya sa It Showtime. Judge sa
2: Miss Q&A.
0: Miss Q&A.
2: Kumbaga parang on the side kapag walang
0: correct
2: taping, kapag walang shooting. Eh, mga TV guestings naman.
0: Correct.
2: Diba?
0: Nung August of last year, na i-report pa natin yan, na August pa lang ha, 8 projects
2: na yes,
0: ang nakalinya sa kanya.
2: Na-exclusive ka pang interview noon.
0: Yes.
2: I remember parang nakapanayam mo pa si Elijah dun sa mismong kung saan niya i-shinare
0: yes,
2: na sunod-sunod at sabay-sabay yung mga projects na ginagawa niya.
0: Correct. Oh. Tapos, ano, a month after or a couple of months after, sumunod pa yung ibang mga projects na dagdagan pa na dagdagan.
2: True.
0: Kaya eto mga natitira pa yan dun sa unang walo na inaabangan.
2: Tsaka alam ko, Papa Awel, ano, aside from yung pagiging busy sa shooting and taping, kasabay din, kasi di ba parang last year na din halos nilaunch na yung talagang full-blown yung vibes.
0: Tsaka yung kanta yan.
2: Yung kanta, parang isa sa mga host with Anna Ramsey.
0: Correct.
2: With Maxi Anderson. Yan,
0: pati pag-rap-rap niya. Kasi
2: totoo.
0: Pati yun
2: sina
0: na
2: showcase
0: ano,
2: din talaga.
0: Yes. Ang galing. Elijah.
2: Congratulations.
0: Congratulations.
2: Samantala, ibinahagi naman ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at prime actress na si Julia Montes ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Isang panayam, ibinahagi ni Julia na hindi nila pinipressure ang isa't isa sa pagpapakasal. Inamin din ang aktres na nananatili silang masaya sa kanilang relasyon at kung anong mayroon sila ngayon. 15 taon nang magkarelasyon si Coco at Julia na kapwa-bida sa action drama series na Sigabo.
1: Alam na this!
2: O, syempre, alam naman na natin yan, diba? Kumbaga, hindi na para usisain or kulitin pa. Kasi diba, parang right after nung first project na pinagsamahan at pinagtambalan nila, parang hindi na nawala yung balibalita na si Coco at si Julia Montes ay may mag-jowa, ganyan. Hanggang sa hindi man nila ito aminin, pero slowly, talagang the photos, the videos, hindi talaga makapagsinungaling.
0: Correct.
2: Kasi parang yun na, wala mang confirmation before, pero diba, the parang yung the scenarios and the mga kaganapan says it all.
0: Correct.
2: Or said it all.
0: Yan.
2: Choose the correct answer.
0: Yun lang talaga. Pero maganda niya.
2: E ngayon na umamin na, diba? Parang wala daw pressure for them.
0: Correct. Tsaka maganda yung tandem at partnership talaga nila. Kita mo naman, no? Ang ganda nung chemistry nila sa Coco Martin Sigabo.
2: Correct.
0: Kasi habang nag-artista at nag-direct ito, at pareho silang artista dyan, tumutulong syempre si ano, si Julia Montes sa financial side. Kaya magandang ano yun, tandem yun sa kanila.
2: Natatandaan
0: dalawa.
2: Ko, nung invited tayo sa Cornerstone
0: 20th anniversary
2: sa isang hotel sa may Parañaque.
0: Yes.
2: Parang nung nakapanayam ko si Julia Montes, pati nanong ko, how was it working with Batang Quiapo at that time na hindi pa siya part ng mga cast as ano pa lang siya, co-producer. Kasi diba latter part lang naman siya parang nag-Enter the Dragon.
0: Yes.
2: Enter the Dragon.
0: Yes.
2: Latter part na siya pumasok as parte ng production, as co-producer.
0: Correct.
2: Ang tanong ko sa akin, sabi ko, kamusta pa, paano ka bilang co-producer? Ano yung eksena? Sabi niya, nako sila Coco, tapos na daw mag-taping, pack up na daw. Pero siya, busy-busy pa rin siya sa pagko-compute.
0: Correct. Tsaka kasi nga, napapasweldo.
2: Yes, kasi
0: ganun.
2: She handled nga daw the
0: finances.
2: The finances. So parang dito, mas maganda, mas nadagdagan pa. Kasi on top of pagiging finance officer ganyan, eh artista rin siya dito na kumbaga
0: Correct.
2: Sila yung talagang main lead stars ng Sigabo.
0: Correct.
2: May ilang eksena ako napanood, parang natuwa ako kasi meron, yung nakita ko yung parang start, Papa Awel, na gustong i-demolish yung lugar nila Coco, ganyan. Tapos parang nag-reminisce si Julia yung role niya. Mm-mm. Tinatanong siya nung ano, sumbong siya kay RC Munoz.
0: Yeah.
2: Tapos tinatanong parang, ano ba nangyari kayo na bakit parang happy-happy ka? So kikwento siya, may isang lalaki na hindi ko kilala na hinalikan niya ako. Tapos parang sabi sa kanya ni RC Munoz, bakit parang masaya ka? Bakit nag-J-dreaming ka, ganun-ganun. So yun, hindi ko pa masyado natusubaybayan, pero kapag may time talaga, doon sa part na yun, doon ako babalik. Ayan.
0: Pero ang pangako nga, at ano, pati Sir, pati Kim, ni Coco Martin, masabangan pa daw yung this week at next week kasi more kilig, more action, binuhos nila talaga yun. First day pa lang talaga, 15 minute na non-stop, action, ganyan. Tapos the following day naman, comedy kasi inintroduce na yung family at yung community. Pero next week pa daw, mas lalong titindi.
2: Ay,
0: ganon. Boost daw talaga nila. At ang sipag ng dalawa, ha? Kung saan-saan talaga nakakarating. Tinuloy pa nila ng Cebu, Palawan. Meron pa silang ganon.
2: Last Sunday ata, nagpampanga sila sa San Fernando.
0: Yes. Na nakasabay
2: si James Reid at saka si Catherine na hindi nahuhulas. Kahit sobrang init, apakaganda ni Catherine, diba? Talaga naman. Kasi parang ano na, unti-unti nang inilo-launch yung matagal nang inaabangan na pagtatambal nila sa isang project with, of course, Maa Salvador, Dimples Romana. At syempre, ito ay top billed by James Reid and Catherine Bernardo. So, nag-back-to-back si Mara at Clara.
0: Yes.
2: Diba? Kasi si Julia at si Coco, si Catherine naman at si James Reid.
0: Correct. At maganda nga daw yung naging pagkikita din at bonding ni Catherine tsaka ni Julia Montes kasi nga na-reminis nila na ibalik ang panahon ng Mara Clara. Ay, ang ganda nito. Lalong gaganda ang mga gabi ng prime time ng ABS-CBN.
2: Yung iba nagtataka, parang sabi, bakit daw pinapalabas, parang technical glitch daw sa mga TV nila na after mag-commercial ng Itbulaga, bakit daw merong plug ng Sigabo. Opo, kasi nagkaroon ng kasunduan. Baka yung iba nga naman talaga hindi pa sila aware sa mga news.
0: Yes.
2: May kasunduan po na i-ere at may partnership muli ang Kapamilya Channel at ang Kapamilya Network na ipapalabas po ang ilan sa mga programa ng ABS-CBN sa TV5 at ang ilan ding programa ng TV5 sa mga Kapamilya Channel naman. Kagaya ng Face to Face ni Ate Kuring. Yes, Corina Sanchez Rojas. Ayan, pinapalabas na po ngayon siya sa A to Z, sa ganun na.
0: The more the merrier. Ang ganda yun. Para tayo ang panalo dyan.
2: Yes.
0: Mga dear televiewers.
2: Truly.
0: Diba naman? O, ayan na, usong-uso na nga kasi yung partnership pagkakolab. Eto pa na mga kapamilya. Nag-collab naman ang veteranong singer at inspirational diva na si Jamie Rivera at actress-comedian Rufa May Quinto para sa kantang Fish na Tayo. Ayon kay Jamie, hindi niya inaasahan ang kolaborasyon nila ng aktres na matagal nang gustong magbalik sa pag-awit. Sentro ng kantang Fish na Tayo ang kapayapaan, pag-asa at pagiging positibo sa kabila ng pag-aalinlangan. Wala pang petsa kung kailan ilalabas ang kanta, pero asahan niya na nakakaaliw ang pag-awit ng dalawang artist.
1: Alam na this!
0: Si Peachy, alam na natin na talagang caring-caring niya na magpatawa dyan sa pagkanta. Nakakaabang-abang dito ang inspirational diva, Jamie Rivera, kung paano niya kinanta yung Fish na Tayo. Diba? Kasi may pagka-comedy daw.
2: I remember, Papa Awel, we also attended yung event kung saan ipinakilala si inspirational diva Miss Jamie Rivera as the head, record label head ng Inspire Music and also as the creative consultant na ginanap sa Academy of Rock.
0: Yeah.
2: Tapos recently din, nakita ng mga madlang people, ng mga kapamilya, yung post ng Star Music at ni Sir Roxy Liquigan na naupo nga itong si Ate Peachy, si Rufa May, sa blue chair. So ito na pala yun. Diba? In fairness, no, ang bilis, parang right after mong umupo sa blue chair, diretso recording na kaagad. Kumbaga, maagap ang ating mga kapamilya mula sa Star Music. Kasi nakita ko rin ang mga na umupo pa, si Will Ashley.
0: Yeah.
2: Tapos nakita ko naman, kasunod ng pag-upo niya, may recording sila ni Kuya Rox. Kuya Rox Santos, ang record label head naman ng Star Pop. Oo. So parang itong kay Peachy, yung Fish na Tayo, abangan natin kung ito ba ay inspiration. Ah, parang inspirational niya. Kasi nga,
0: good vibes ito.
2: Coming ganun. From the root word peace.
0: Peace.
2: Oh.
0: Fish na Tayo. Eh, kasi nga, di ba, si Peachy yung S niya, nagiging SH. Mga
2: at saka
0: ganyan,
2: hindi, sumikat
0: diba,
2: yung Fish Tayo.
0: Ganyan.
2: Nung ginampanan niya yung role na Marinara. Parang yun yung pantapat nila dati sa Marina ni Claudine Barreto.
0: Correct.
2: So, tumapat ng Marinara. Ang kanilang tagline doon, go, go, go,
0: yes,
2: fish tayo. Ganyan.
0: Ngayon, kanta na. Di ba naman? Basta about kapayapaan yan at mga pag-aalinlangan. Good vibes yan. Abangan.
2: Alam mo na, excited ako sumobra.
0: Wow. Di ba naman?
2: Oo. Pero Papa alam mo ba, nakasado na sa August 8 ang kauna-unahang Dust Beyond Love. Actually, fan event ito ng Kapamilya star na si Bianca De Vera at ng Kapuso celebrity na si Dustin Yu. Isang post ni ibinahagi nga ng dalawa ang anunsyo. Kalakip ang mga detalye ng ticket selling. Gaganapin ang Does Be A Love actually sa New Frontier Theater.
1: Alam na this!
2: Ano, maraming mga
0: blockbuster
2: fans.
0: Yan. Yes, blockbuster abang na, agad yan.
2: Ay, naka-yellow. Ay, oh, medyo naka-yellow. Close to yellow. Yes.
0: Faded yellow.
2: Color ng Does Be A.
0: Yes. Tsaka exacto yung sa likod mo, yellow.
2: Oo, totoo.
0: Diba? Tsaka may pa-blue.
2: Ito pala ito.
0: Yes. Ayan. Oh. Kaya abangan, Does Be A, sana dumaan muna kayo dito bago yan.
2: Correct. Diba? Namimiss para... na kayo ng mga kapamilya ka servisyo. Diba last time dumaan sila, yes. Papa-awel. Yes.
0: Ang saya-saya.
2: Yun. Parang right after nung PBB stint nila paglabas ng bahay.
0: Correct.
2: Oo. Ay, invite natin. I-message ko si Ivor. Yung parang co-manager. Under co-manager, yes. Oo.
0: Yan, ako. Abangan po. Pero ito na ang inaabangan ni Kimmy Pierce at ni JP Lim. Mga
2: ay, ano yan?
0: Ang showbiz Hollywood! Sobrang request itong heavyweight yung nag-request it. Ay, kaya hindi. Dapat itaas daw. Tinaas na natin ng bonggam-bongga. Diba?
1: Ang galing mo!
0: Thank you very much! Ito na nga po ay binahagi ng Academy Award-winning actress na si Angelina Jolie na wala siyang dinate matapos ang kanyang divorce sa ex-husband na si Brad Pitt. Sa isang panayam, sinabi ni Angelina na mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang mga anak kaysa sa kanyang love life. Inalala din ng actress ang mga yugto sa kanyang buhay at ipinahayag ang kanyang mga desire para sa kanyang mga anak. 2016 ang inanunsyo ni Angelina at Brad ang kanilang divorce.
1: Alam na this!
0: Oh, alam mo, ang dami talagang na-hook at nag-invest ng emotion at love din nila dyan kay Angelina Jolie tsaka Brad Pitt. No? Parang alam mo yung ideal couple talaga. Napakaganda, napakagaling na actors. Ganun din naman si Brad Pitt. Pero ayan naman. Wala pa lang dinate. Bakit kaya? Alamin na lang natin. Pero eto pa, sa oras na 9:21, papasok na sa DC Universe ang British-Filipino actress na si Eve Ridley dahil sa kanyang pagganap sa Supergirl bilang si Ruthy. Ayon sa actress, natanggap niya ang role matapos makatanggap ng tawag para sa chemistry reads. Makakasama ni Eve sa proyekto si Millie Alcock at Jason Momoa.
1: Alam na this!
0: Alam mo, tuwan-tuwa siya kasi may Filipino blood ito, yung lola niya yata. Kasi mother ng kanyang mother. So, ang kanyang lola ay may Filipino blood.
2: Oh, happy.
0: Yes, happy.
2: Yeah. Ah, happy birthday, Papa.
0: Happy, oh. Take a burn mo.
2: Mali, hindi mo pa birthday. Pero sa oras na 9:22, Papa Awel, at mga kapamilya, we'll pause for a break. Dahil sa ating pagbabalik, makakasama natin ang live na live sa programa, ang mga Miss Philippines Earth 2026 winners. Nariyan sina Miss Philippines Ecotourism 2026. 26, Ruby Lane Eve Castillo.
0: Si Miss Philippines Fire 2026, Patricia Ann Nicole Bangug.
2: Miss Philippines Water 2026, Alisa Mildred Villarina.
0: Miss Philippines Air 2026, Prima Joy Alambam.
2: At si Miss Philippines Earth 2026 na si Rina Andrea De Los Santos.
0: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this! Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jaiho! Alam na dis! Nasa spotlight ka ng showbiz chika!
2: Oras natin, 9:25 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabonding ang inyo pong kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
0: Ang saya. Katandem din naman po sa upgraded showbiz chika, ang ever lovable.
2: Hala, sobrang saya. Hindi pa.
0: Saya.
2: Naku, eto na. Sila na magpakilala game. Kasi nga, para mahaba-habang oras, go girls, do the honor with the crown. Ngayon may crown na, di ba?
0: Mas namnamin ninyo. Hindi na probinsya lang. Di ba? Titulo na. Ang sarap introduce no.
2: Totoo.
0: Go. Ang buong earth na nonood at nag-aabang. Please.
10: Hello everyone, I am Patricia Ann Nicole Montabangug from Mag-oo La Union, your Miss Philippines Fire 2026.
11: Hi everyone, I'm Alyssa Villarino from Mandaluyong City and I'm your newly crowned Miss Philippines Water 2026.
12: Hello everyone, I am Prima Joy Naragalamban all the way from the north to Mawini Isabela, your new queen, Miss Philippines Air 2026.
2: Yeah. Natatandaan ko yung Team Mawini, di ba? Tinatanong natin, ano yan ang lugar yan, di ba ganyan? Tsaka in-explain niya ng bongga-bongga. In fairness, no, after ng sobrang nakakapagod na napakaraming ganap in extracurricular activities and training on the side ng mga Miss Philippines candidates, eto na ngayon, kayo na ang mga kinoronahan talaga. Anong nafe-feel, syempre, right after the pageant, sa lahat ng pagod, pero syempre, worth it. Kasi ito, suot nyo na ang mga crowns.
13: Wow!
10: So, for me po, I just feel so fulfilled and blessed. It's been a long time since Ago'o, and specifically La Union, joined Miss Philippines Earth. And now na I'm carrying my province and my municipality with me, I'm really glad na I'm coming home to Ago'o La Union with a crown above my head.
0: Yes!
2: Deserve, diba?
0: Kaya sabi na, Ago'o! Kumita na siya. Tuwan-tuwa na yan sila sa iyo, diba? Pero nag-homecoming ka na ba?
10: Not yet.
0: But there's a plan.
10: Hopefully, may plan.
0: Ayun naman. Diba naman? Sige naman. At Miss Water?
11: Ako naman po, I'm really happy and at the same time, very grateful because we never know kung sinong papasok sa lima and I'm just grateful for that opportunity and because Mandaluyong was really behind my back, this is not just a win for me but for every Mandaleño who supported me from the start. So, very grateful.
0: Correct. Yeah. And of course, Joy?
14: Very grateful as well po. Like them. Of course, this is the first time that Tumulini joined in Miss Philippines Earth. So I'm just really happy that I get to bring the crown of Miss Philippines Air back home. And at the same time, it's already a privilege for us to be part of the top five. We're competing with 31 other beautiful ladies out there. So nung natawag ako sa top five, specifically me, sabi ko, Lord, any spot, I'm okay with it. I'm so happy that I get to be here on the spot and to answer the final question.
0: Correct. Mm-hmm. Actually, during the coronation, the grand coronation day, we were in South Korea. Kami nila Mama Bing, Cristobal, Tapos we were monitoring every moment, every detail, ganyan. Tapos parang hindi namin nakita na pagod kayo. Doon, di ba, panoorin nyo yung, ano, di ba may replay naman, pwede nyo balikan yan. Tingnan ninyo, parang everybody just, ano, sparkled and you were really shining that night, no, that day. Kasi parang, at lahat kayo, palaban eh. Ang hirap kaya, di ba? Kayong tatlo, did you claim? Did you manifest? Or you felt it na, eto na yun, magkakakorona ako. Pakikwento sa amin yung experience while you were on stage. Napakaganda nung
11: yes.
0: set.
11: Yeah, sobra.
0: Grabe, world class. Like, ano, pumareha, pumantay sa mga international beauty pageants, yes. di ba? Ang galing ng Pilipinas, doon ang galing ng host at ng production. Congratulations. Mm. So, how was the experience? Oo.
11: Sa amin naman sa experience, I believe lahat naman kami may manifestation. So, yes, may manifestation siya. Pero at the same time, in-enjoy lang talaga namin yung process. Kasi, kapag hindi ka nag-enjoy on stage, it will really show in your performance. So, my team would always tell me, just have fun, enjoy the moment, because the genuine happiness will really show. And I believe I was able to show that on during that night naman. Mm-hmm.
2: Pero tinitingnan ko sila ngayon, Papa Awit, iba talaga, no? Di syempre, nung candidate ka, nung mga kandidato pa lang sila, para masabi mo na parang lahat sila may pagod, may sunod-sunod na gano'n. Yes. Pero ngayon talaga, glowing sila
11: wow.
2: na. Very beautiful. And every colors, every you is represented
0: wow, by... Wow!
11: Wow!
0: Wow!
2: Hindi ko may ganun-ganun ka. Every gano'n. Okay, kapag hindi, pero totoo, no? Talagang nagsashine kayo ngayong gabi. Yes.
11: Thank you po. Thank you po.
2: Nararamdaman ko, sila yung mga sinabihan din natin ng Bertud talaga. Di ba na yung mga umuupo dito sa programa. Actually, lahat naman sila umupo. Pero syempre kayo talaga deserve na deserve nyo kasi sino dito yung ano yung meron siyang advocacy about sa pag-empower ng mga Pilipinong magsasaka
11: me
2: yes, yes. Wow. Oh, diba? Yung sa Tumawini diba? Yung tanda-tanda ko talaga yan shout na gagawin mong digital
11: application
2: frame. Yes
0: okay.
11: I'm so happy to be a winner for Tumawini
2: yes
0: pero parang lahat ng magsasaka ay nagbunyi
11: actually
0: nung ikaw
11: nagpuyat
0: ay
11: sila talaga
0: diba
2: nag-support
11: thank
2: sila
11: you
2: yes
0: correct naman
2: Oo.
0: Siyempre, kayo, nung nandoon na kayo, di ba, yung last moment na magtatawagan na ng title, di ba, ganyan. Sa tingin niyo meron ba kayong gustong title na ako sana yon ganon di ba? Meron naman ganon. Siyempre, lahat naman gusto maging Miss Earth, di ba, ganyan. Mm-hmm. Pero yung elemental, di ba, elemental...
10: Yes, elemental queens.
0: Queens, di ba, ganyan.
2: Elementary pala.
0: Elemental. Di ba, kasi yan ang binigay sa inyo. Unang-una, are you willing to... parang exchange your title with another queen.
2: Kung saka-sakali.
0: Kung saka-sakali, ganun. At kanino at sino. Go. Parang ano ulit, no? Q&A ulit. Diba? Ganyan naman. Unahin natin si Patricia.
10: So, for me, my title is Miss Philippines Fire 2026 yes. and I just think it's very timely kasi I had a campaign before in 2023 which is the Ayoko sa Siga campaign. It's the Ayoko sa Siga campaign.
2: Nalandaan ko yan.
10: And it speaks about anti-open burning. Okay. So, nung nakuha ko po yung title, my team said, it's really for you because I am pioneering that project. And I hope through this crown, I can inspire more people to stop open burning and start living sustainability instead.
0: Totoo talagang kasabihan na kapag when there's siga, there's fire. Diba? Pag when there's smoke, there's fire.
2: Hindi ganyan yung natatandaan ko. Kapag may usok, may nagbabarbecue.
0: Pagkain na naman. Pagkain, diba? Ganyan naman. O ikaw naman, Alisa.
11: Mm-mm. Sa akin naman po, Miss Philippines Water. Kasi kanina napag-usapan namin parang very meant for us yung title. Kasi with my advocacy, Seeds of Hope, Urban Gardening, marami kasi sa Mandaluyong na hydroponics.
0: Pare.
11: So from the word itself, water na. And then nung nag-fishing kami sa Rizal, sa Zamboanga del Norte, dalawa yung nahuli kong isda.
0: At hindi lang yan. Kung may pagmamalaki ko rin si Alisa, isa siya sa mga bantay ilog natin.
11: Yes, so Bantay Ilog. Sa water pa rin.
0: Pa rin. Di ba? So, parang swak na talaga. So, eto, ang hangin ba ay para sa iyo?
11: In fact,
0: bakit naman? Go.
11: Cabin crew po kasi ako.
13: Lumilipad ka.
11: Yes, we talked about it. Sabi ko, uy, grabe, sobrang on-brand talaga ng mga ano natin, ng mga crowns natin. And even my advocacy, one of the main things that it solves is the air pollution with the carbon emission. So, all of us are really on brand on what we got. So, I don't think we're willing to switch kasi it's already upon us. It's given upon us. And I think there's a reason why we're crowned with our crown right now. So, mapapanindigan namin ang trabaho ng bawat crown ng isa't isa.
0: So, eto na. Silang lahat ngayon sa Carousel Production at sa Miss Earth Foundation nagpapalakpakan dahil ang galing ng sagot nyo. Tamang-tama daw talaga na nai-adya, di ba? Talagang na-manifest. At swak sa inyong title. Sabi yan nila, Tita Lorraine Shook, Tita Peachy Federation, at saka nila Miss Mylene Misola. Swak! Great decision. So, congrats sa mga judges. Ibig sabihin,
11: they did the job well.
2: Tama-tama ang kailang pagbibigay ng grado.
0: Correct.
2: Sa lahat ng mga kandidat. Pero syempre, di ba, lahat naman nga sabi natin lagi, they all deserve to win. Ganyan talaga. Pero syempre, hindi lang ito yung kanilang destiny.
11: Yes.
2: Di ba? Yes. Kasi lahat naman binigay ang best, mahuhusay, di ba?
0: Correct.
2: Yes.
0: So, ano na ang gagawin
2: ninyo? Next?
0: What's next? Ganyan, ganyan. Di ba, syempre, meron kayong whole year
2: para
0: to fulfill your duties and responsibilities.
2: Trabaho kasi siya, no?
0: Correct. Yes. Kasi nga, they really walk their talk. Tsaka beauties for a cause kasi talaga sila.
2: Si Miss Philippines Water, kailan ang swimming? Sama
0: ka.
2: Pare, kasi nga, di ba, water siya. Baka may outing ka dyan, Pe.
11: Yun lang. Walang swimming pool sa Char. And for me naman with as Miss Philippines Water, I really want to focus on protecting the marine biodiversity because I believe that plastic pollution is one of the greatest crises that we are facing right now. And we really need to lessen our use of single use of plastic and practice really. Yes. Kahit magdala lang ng water tumblers everywhere you go, that's a very simple practice. But if we do it consistently and every day, it's something that would really benefit our environment.
2: Di ba sa Quezon City, isa yan sa mga panukalang batas.
11: Bawal
2: ang plastic sa Quezon City. Kaya di ba kung yung mga events tayo, yung water nila, yung nasa karton.
11: Yes.
2: Sa bottled water, yun yung pinamimigay talaga, yung karton.
0: Kahit tayo pag nag-i-event tayo, we encourage our audience and our attendees to bring their own tumblers.
11: Yes.
0: Para yun, mabawasan yung mga plastic. At marami na ngayon LGUs ang strawless.
11: Yes.
0: Diba?
2: Meron namang iba papaawel. Yung like sa mga coffee shops, sa mga milk tea shops, ganyan. Yung ano rin,
11: paper straws.
2: Tapos meron din akong isang nabibilhan. Yung ang gamit na yung rice.
11: Correct. Edible. Yung edible straw. Yes, pwede.
2: Kinain ko ay nabasag yung vanity.
0: Oo. Kasi ba pwede ng ganyan? Nakakasuwa naman.
2: Totoo.
0: So, eto na. Karamihan kasi ng mga nagiging Miss Earth Queens, ganyan. Ano man titles yan. Since dati pa nila, Ginger Conejero, or mga nauna pa.
2: Talaga, si Ginger ba ay Miss Philippines Earth?
0: Like, ano yan? Miss Philippines Earth yan. Nakasama.
2: Meron akong na-interview dati na Miss Philippines Earth din na kahawig ni Angelica Panganiban. I forget all the name.
11: Wow.
0: So yun. Eh, nagkakaroon ng career sa showbiz, sa broadcasting, sa ganyan. Kayo ha, isa-isa ang sagot. Ano, do you have any plans of joining the showbiz industry or music man or broadcast media? Yes.
10: So, for me po, if God permits and if there will be an opportunity, of course, I would want to pursue showbiz. And of course, hosting also. I'm actually starting na po sa pag-host in our hometown. So, I do corporate hosting and also hosting in pageants then.
11: Yeah, hosting as well. I think one of the routes that beauty queens do go is hosting po. So, yeah, if there's someone that needs a host, we're just here.
10: One call away.
11: And then also for showbiz, if there's someone that needs, you know, an extra, a cameo, we're here. We're your gals.
0: Yes.
11: But also, it's always been my fantasy to be a model of a billboard in EDSA. So,
14: sana maging matupad ang fantasy na andito ako sa stage ng alam na this. So, hindi ako magmamanifest.
2: Laging yes, natutupad dito. Yes. Naalala ko na bago sumagot ang susunod papawal, si Jamie Harrell, 2014. Oh, yeah. Yan. Mare, nakakakasal lang recently. Tapos si Angelia Ong, Miss Philippines, sa 2015 naman. 2015. No? Yung mga dating nakakapanayam ko, sabi ko, in fairness, no, I've been interviewing Miss Philippines winners din pala talaga ever
0: ay,
2: since.
0: Si Buwana, di ba? Yung.
2: Ah, si Karin Sita?
0: Hindi ba yan? Singer yun. Basta nasa dulo ng dila ko. Pero Alisa, any plan?
11: Ako naman po, I would still continue hosting as mm-hmm. I have been doing it for pageants or for corporate events. And hopefully, kahit maging podcast host yeah. then or even in a broadcast company kasi I'm a comm graduate and so very in line.
0: Yeah,
11: I feel.
0: Nice naman. Ako, at syempre, the journey continues. It goes on. Please invite all your supporters and non-supporters as well para naman, di ba, ma-open yes. na ikan lang mind na para sa lahat na to. Tapos na ang competition, di ba? Ito na yung we compete with our own selves na in saving Mother Earth. Yan. Please invite them and promote also your respective yeah. advocacies and your ano, social media accounts.
14: Ayan po, to everyone, to Miss Philippines Earth fans and also to everyone who's out there who's watching this, please do follow our official page, the Miss Philippines Earth page, as well as the Miss Earth International page because our sister is gonna compete soon. Yes. So please do support her and also please support our each of advocacies. Actually, tapos na po yung competition but you'll get to know us more mm-hmm. with all of these interviews that we've done, with all of the projects that we're gonna do, you're gonna get to see more. So it's gonna be more compared sa napanood niya sa competition. Yes. So abang-abang lang po with our social media platforms. Mine is through the Blue app. My name is just Prima Joy Alamban and on the Instagram it's just Prima Alamban.
0: Yes.
14: Your social yes. medias.
11: Yun po. For me naman, you can follow me on my socials. That's Alisa Villarina. And I would ask my supporters that the same amount you gave me, I hope you also still give it to our sister Rina as she compete for yes. Miss Earth International yes. because this time, she will be representing the whole Philippines. Yes. So, para sa Pilipinas, para sa lahat ng Pilipino, ilaban na natin
14: yeah,
11: to.
14: Yeah.
0: Yes. Patricia?
10: As for me naman, it's just Patricia Ann Nicole Bangog on Facebook mm-hmm. and Patricia Bangog on mm-hmm. Instagram and TikTok. And of course, the same with my sisters. Please support our Rina ng Kalikasan. Rina ng Kalikasan na she competes for Miss Earth International. I hope na magtulong-tulong po tayo for us to be united in supporting our queen sister.
2: Totoo.
0: Yes.
14: Siya lang pala ang light pink na gang.
2: Yes. Si Iliana Aduana rin pala. Yes. Nanalo Miss Philippines Earth pala. Naalala yes. ko kasi ka-table ko siya nung Mega Ball.
11: The Arden Queen.
2: Sa ano, sa Sinloan, Laguna.
11: Yes.
2: Oo, nasa Bangkok yan siya ngayon. O, di ba?
14: Bakasyon si Mama.
2: Yes. O, bakasyon. O, ako, 9:41, Papa Awel, meron pa tayong dalawang mga kapanayam, of course. Siyempre, meron pa ba dalawa?
0: Isa na lang.
2: Solo na lang. O, kasi nga wala siya. Uy, get well soon kay Ruby Lane Eve Castillo, ha?
11: Yes. Get well soon, sister.
2: Nilagnat ba siya?
11: Perfectly.
2: Get well soon. Pagaling ka, ang ating Miss Philippines Ecotourism 2026. Ayan. Siyempre, sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang Rina ng
11: Kalikasan.
2: Our Miss Philippines Earth 2026, Rina Andrea de los Santos. Dito lang sa...
0: Alam ko na!
2: Alam nyo na!
11: Alam!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Owl Pass at Jai Ho! Alam na this!
7: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
8: Ang ever-laughable, Owl Pass!
9: Nagbabalik po tayo at ayan ito na. Nakasama natin, of course, ang ating Miss Philippines Earth 2026, ang Rina ng Kalikasan.
8: Maganda siya, Rina, magsabi niya. Please introduce yourself again, this time with your own title. Please!
10: Good evening po to everyone. I am Rina Andrea Reyes de los Santos, ang inyo pong Rina ng Kalikasan. And I am your reigning Miss Philippines Earth 2026.
8: Yay! Ang ganda, sarap sabihin, di ba?
10: Opo, grabe.
8: Nakakatuwa. Ay, ano na ba sa'yo? Nag-sink in na ba talaga sa'yo? Kasi few days pa lang ang nakakaraan. At nasanay ka na ba sa mga greetings ng lahat left and right?
10: Hindi pa rin po siya nagsisink in for me. Feeling ko, I'm still the Rina competing for the Miss Philippines Earth. Mm-mm. Representing Ballesteros pa rin. So I need to be reminded pa rin po sa pamilya ko na, uy, Miss Philippines Earth ka na, inabi! Ganyan po sila palagi. So, ayun lang po. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Pero slowly, I'm trying to adapt to it. Parang ako pa rin yung Rina, pero ngayon may mas nakaka-recognize na pa-konti-konti. Opo, yes po, with the responsibility.
8: Oo. Ang ganda niya na pagkasabi mo, kasi it's a reminder of humility, di ba? Parang ganyan na, oy, ikaw na ang newly crowned, pero ganun pa rin yung feeling, di ba naman? Pero ikaw ba, gaya nung tinanong natin sa iyong elemental queens, did you manifest this? Although dito sa program, sinabi na namin na one of you or if not all of you will get the crown, ganyan. When you were there on stage, hindi namin nakita. Sabi ko lang nakita namin na ang saya-saya ninyo, parang hindi kayo pagod. What were you actually feeling when you were competing right there on the stage? Oo. Na hindi namin alam yan. Ikaw lang nakakaalam. Di ba mga behind the scene? Oo.
10: Well, before the competition po, ina-advise ako na masyado kang gigil, masyado kang seryoso, and it resonates with your performances. Oh. So, ang reminder po sa akin before the coronation night, just enjoy, let loose. Ipakita mo kung sino ka, yung personality mo. Dapat makita yan ng lahat. So, nung coronation night po, talaga nag-enjoy lang ako. Mm-hmm. Feeling ko nga hindi na po ako that much of a queen, Lee vibes. Mas nag-shine po yung Rina na nakikita nila behind the scenes.
9: Yeah. Pero magbano tayo, mag-trip down memory lane tayo ng very, very light. Anong pagising mo nung morning nung coronation? Ano yung na-feel mo? Ano yung naramdaman mo? Meron ka bang parang may mga signs ba na parang akin to, ganyan?
10: Ay, actually, wala naman po. Pero one thing's for sure, I had a great sleep. I had an 8-hour sleep.
9: So pinahinga talaga.
10: Opo, yes. Pinayoritize ko po yung sleep ko. So pagising ko, ready na.
9: Laban.
10: I ready ako. May energy. Kaya hindi lutang tonight. Kaya lumaban.
8: Oh. Oh. Kasi syempre, ang daming engagement noon after, di ba? Baka meron pa kayong press con or courtesy calls. O syempre, pagliligpit, egress, and everything.
9: Diba? Saka hindi matatapos ang interviews that night, for sure, di ba? After winning, tuloy-tuloy yung mga press na magtatanong sa'yo.
10: Yes,
9: hanggang kinabukasan, early in the morning, for sure, marami kang mga skeds na nakasnaka line up.
10: Well, we were given parang a couple of days to rest po. Nag-extend po kami ng family ko sa Bukidnon. So I had a quality time with my family and my team. Yun po, nag-adventure kami doon. I had the chance to discover Malitbog, Bukidnon. Binisit po namin iba't ibang spots, destination spots, nag-paragliding, ATV, zipline, lahat po ginawa na namin kahit wala pa po akong rest, but I got to enjoy a time with my family.
8: Very nice. So eto na, nag-enjoy ka naman, spend time with your family. Are you looking forward to coming home? Meron bang pa-homecoming? Siyempre, hello, ang ringa ng kalikasan ay from Balestero. So, paano, meron bang ganun na? May ano?
10: Nakikipag-coordinate po sa akin yung LGU ng Balesteros and our provincial government. Yes. Separate daw po. Wow. Opo, ganun po sila nagpaparamdam ng support and love sa akin, and they're always saying na I brought pride sa aming municipality, sa aming province, kasi it's the first time po that they got to send a representation from our municipality, and nanalo pa po kami. So hopefully magkakaroon tayo ng magandang homecoming, and hopefully may free time po ako para makauwi.
8: Tama naman. Nakakatuwa.
9: So hanggang ngayon, ramdam yung ganda nung yung aura niya, yung ambience,
8: yung good vibes.
9: Yung good vibes talaga sa iyo. Oo.
8: In high spirit, ganon. And please keep it up. Always in high spirit, kasi nililook forward 'yan ng iyong mga supporters and yung mga bagong makakasama mo pa, ganyan. So, may preparation na ba na ginagawa, kasi October, 'di ba? Ang bilis eh. July na ngayon, 1st of July, then October na ang competition. Meron ka bang the same team who will train you, or there's another team that Carousel Production is providing you?
10: I believe there's another team po that Carousel Production will provide. Nakausap ko na po si Tito Rog.
8: Yeah,
10: ayan, sabi niya rest ka muna, and this July laban na, training na kaagad.
8: Okay.
10: Kasi po malapit na po yung laban. So I'm excited for that na rin po.
8: Correct. Oo. Siyempre, di ba, kagaya ng sinabi ni Mama Jaiho, the day after, pero naka-rest ka ng 8 oras, di ba? Yung iba kasi hindi nakakatulog. Parang nire-reminis na pa nila na ay sana nung presentation, ay sana nung evening gown, ganyan. Meron ka rin bang sana, or definite ka, lalo dun sa Q&A, yung final na, di ba? I know all the queens prepared na parang pag ito tinanong, eto na yung isasagot. Were you surprised, shocked about the question? And if given the chance, will you change your answer doon sa Q&A, or meron ka pa dapat dadagdagan doon?
10: Well, I really prepared for the Q&A po. Parang yun na yung priority ko a few days prior to the pageant. So, every night, kahit po na wala kaming time mag-rest, naglalaan po ako ng kahit at least an hour with my Q&A trainer to train. So, marami po kami inisip na possible questions, but that didn't come up. Pero I know all the ladies answered from the heart, because it was our advocacies. So parang hindi naman sa madali, but it was natural na lumabas na lang po sa amin answering that question.
8: Totoo.
10: So I wouldn't change naman po.
8: Correct. Because you're full of love, so it's easier for you to act on it. to do action, di ba? Parang yun din yung ano, di ba? Love and action, di ba? Nakakatuwa naman. The same question that I asked your elemental queens, kasi marami talagang Miss Earth ang nagkaroon ng career. Are you open to, syempre actor muna ng ano, no, ng international competition, just in case given the chance, will you enter showbiz also or music industry, entertainment, broadcast media?
11: Nako, for sure may background ka, di ba?
10: For my background po, I've had acting workshops nung bata po ako. Kasi dream ko rin maging actress. Yeah. So I'm open to all possibilities naman po. Kung anong lumapit na project, na opportunity, grab lang ng grab.
9: Wow. Tsaka hindi ko makakalimutan, nung time na nag-guest siya, as candidate pa lang, wala pa siyang crown noon, siya ang ano, yung may pauso siyang arayat.
8: Kasi, diba? Na may ibig sabihin,
9: yung
8: bawat
9: A-S.
10: Appreciation for culture, responsibility for nature, active community involvement, yielding sustainable livelihoods, advocacy for ecotourism, and transformation through unity.
8: Diba? Oh. Very cum laude ang sagot. Diba naman? Ganyan-ganyan
9: now
8: siya.
9: The question is,
8: wow! Ganyan naman yan talaga.
9: Ang tanong, syempre, winner na talaga ka, diba?
8: Correct. Cute naman yun eh. Ito nakakatuwa na kasi syempre yung journey ahead mo. Aside from preparing for the upcoming international competitions, you'll be meeting the all other Miss Earth of different countries, di ba? Ano pa yung year-long na inaabangan? Is there something new that Miss Earth Foundation and Carousel Production offered you na, oh, syempre, ganito na. You have a whole year ng journey mo na duties and responsibilities to fulfill. Ano itong mga kasama sa iyong title?
10: Well, hindi pa po kami officially nagmi-meet with the organization and the team. Pero yung team ko mo personally, meron po kaming pinaplanong to back up my advocacy even more na project po na i-propose pa namin sa organization. Na sana, exciting po, sana matuloy siya, hopefully. And of course, it's gonna be focusing on tourism and my role as a community tour guide.
8: Very nice. Diba? I'm sure even your own municipality will support you kasi ngayon, dala-dala mo na at mas nakilala pa ang Ballesteros. Diba naman?
10: Opo.
9: Anong message mo sa 11 years old na si Rina? Kasi syempre, di ba, Rina, you started joining pageants
12: when she was
9: nung 11 years 11 old ka. Years old. Now, you have this title. Tapos, di ba yung mga pangalan nga na binabanggit natin, Papa Awel, talagang may mga naging, ano, nag-iwan ng marka sa kanilang mga journey. Uh-huh. Ikaw naman, kung kakausapin mo yung 11 years old na si Rina with that title, ano ang message mo sa kanya?
10: To the 11-year-old Rina, we made it. Ang dami nating dreams. Ang dami mong dreams. Ang dami mong gusto gawin sa buhay. And you're slowly achieving them one by one. So I know your papa, your late papa, your late nanay, your tita, lahat ng angels mo from up above are all proud of you. And keep reaching those other dreams. So marami pang darating, marami pang opportunities. And huwag kang titigil. Hindi pa dito matatapos yung journey mo. Yan, tuloy-tuloy lang.
8: Yes. Continue. Alam mo, yan yung same question itatanong sa international panel. Oo, i-claim na natin, i-manifest natin. Ano, panalo ka na ulit. Ganon, i-claim natin another crown. Grabe, Miss Earth crown for the Philippines. Ganon. Siyempre, para ano lang, para mapasaya natin. And I remember na another queen na who has joined the showbiz industry is Carla Henry.
13: From Cebu,
8: na host na rin siya. Na nakuha niya rin yung crown. Ayun naman. Kaya, syempre, we are manifesting again. Since you dropped by again, this is our homecoming welcome for you sa DZMM na manifest natin. Ang Bertud ay mabisang-mabisa pa. Kabibigay ulit namin ang Bertud sa iyo. You will come back here and you will bring home the crown again.
10: Sana po.
8: Manifest, yes. So your message to everyone, lalo na ngayon na ikaw na ang Miss Earth 2026. And please, for more support, kasi may project ka na ipinopropose sa tourism, di ba? Baka pwedeng mabigay mo rin ang iyong social media account and continue supporting Miss Earth Foundation.
10: First of all, I'd like to thank all the Ballesterians and Cagayanos, my families, my team, my friends who have supported me throughout my Miss Philippines Earth journey. And now that I'm going forward through my Miss Earth journey naman, I'm asking for the support of our fellow Filipinos na kilala niyo man po ako o hindi. I'll do my very, very best to represent our country on the international stage. And for you to get updated po, to sa mga ganap ko and to the other ladies or the Miss Philippines Earth organization, make sure to follow our page, Miss Philippines Earth, both on Facebook and IG. And personally, follow nyo rin po ako. My socials are Rina Andrea De Los Santos and Rina Andrea DLS on Instagram for more updates.
8: Naku, alam nyo ba, meron tayong kapamilya at kaservisyon na nasubaybayan kayo, mga guests nyo dito, si Nick Cruz na lagi nanonood sa atin. Iba daw talaga ang nagagawa ng crown kasi sobra yung confidence ng ibang-iba yung level na ganun. Kaya we look forward na magkaroon pa kayo ng crown dun na sa international siguro. Siguro Mama Jay, request natin yung Elemental Queen
9: natin
8: to
9: lahat.
8: Join our Rina ng Kalikasan for their final look. May final look, di ba naman? Yan, sige, daan lang po dun and join Miss Rina kasi mas magandang kumaway-kaway na hanggang doon po sa kabila. Yes. Yan, para hindi tama anong camera. Yan. Ako na talaga nag-blocking sa kanila. Yeah. Yun, yeah. Para makakaway-kaway tayo. And for another look, please wave our Miss Earth Queens. Kasama po natin, syempre, ang Miss Philippine Spire 2026, Patricia Ann Nicole Bangug. Wave, Patricia!
9: At kasama rin natin ang Miss Philippines Water 2026, Alisa Mildred Villarina.
8: Ang Miss Philippines Air 2026, Prima Joy Alamban. At ang Rina ng Kalikasan na si
9: Miss Philippines Earth 2026, Rina Andrea De Los Santos.
8: Yay! Mabuhay kayo! Tuwan-tuwa ang inang kalikasan para sa inyo. Maraming salamat, girls!
10: Thank you so much!
8: God bless! Ayan, nakakatuwa, Mama Jai, na naging part ng journey ng Miss Earth 2026 ang DZMM Teleradio
11: at ang alam na
8: DZMM Radio Patrol sa Istrenta bilang one of the official media partners. Kaya maraming salamat po Miss Earth Foundation and Carousel Production for making DZMM a part of your media partner.
9: Actually, no, nakasama natin lahat ng mga kandidata.
8: Yes.
9: At ito na, nasa harap na po natin. Kagaya nga nung mga gabi-gabing tutok sa atin, papawin. Mm-hmm. Masayang-masaya sila na makita ang ating mga winners. Mm-hmm. And thank you, girls, sa pagbisita na bit-bit na ang inyong mga corona. Sana hanggang sa kahit na ano pang mga pagkapanalo ang makamit ninyo, lagi-lagi namin kayo makasama dito sa programa.
8: Yan. Correct. At gaya ng inang kalikasan, anuman ang makamit ninyong tagumpay, manatiling nakatapak ang inyong paa sa lupa. Iyaan.
9: Dahil kung hindi.
8: Yun ang
9: hindi. Dahil
8: ng kalikasan na yan. Maraming salamat. At dyan na nga po, nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na may kagandahan na walang minti.
9: Kami nga po ang inyong mga kapartner pagdating sa inyong mga paboritong artista.
8: Ako po muna yung ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Pals.
9: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

asawang asawa ka na ba? Kasi kaserbisyo, marami sa atin ang oong oo na. Kapamilya, paano mo nga ba malalaman kapag ready ka nang mag-asawa?

0: Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa Love Connect. Kapamilya, this is your U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Love Coach na makakasama nyo from 10 p.m. to 12 midnight para po sa usaping pinaka-importante pagdating sa buhay ng mga tao. Yan po ang usaping pag-ibig! Kapamilya, ang pag-aasawa ay isa to sa pinakamahalagang desisyon na gagawin ng isang tao. Kaya ngayong gabi, abay, join us na hanggang alas 12 ng gabi para lang malaman natin ng ating mga kapamilya, abay, nasa tamang tao ba ako? At sa mga single dyan at may jowa pa lang na naghahanap pa ng kanilang makakapareha, abay, kinig na kayo nang malaman nyo kung ready na ba talaga kayong mag-asawa. By the way, this is your U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na si Coach V. Kapamilya, ekspertong payo at practical tips ang ating matututunan ngayong gabi. Siyempre, kasama na ang ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at nanonood naman po sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, for previous episodes of Love Connect, ha, napapanood din po tayo sa ating YouTube account. Just go to DZMM Teleradyo and look for the Love Connect playlist. Oo, may playlist po yan. No? Love Connect, kung saan makikita mo ang mga ilan sa mga previous episode ng ating programa. Sa mga single na naghahanap pa ng partner, sa mga may jowa na naniniguro lang na tama ang kanilang pinili. At higit sa lahat, kapamilya, ang mga matagal nang mag-asawa na parang magkaibigan na lang, joke lang, na parang gusto nilang ibalik yung mga oras na sila ay nagliligawan pa lang. Ang pagbabalik ng spark, yan po ang ating ituturo gabi-gabi dito sa Love Connect. It's July 1, 2026 and it's a Wednesday. Kalagitnaan ng linggo, kalagitnaan din ng taon. Kapamilya, kumusta na ang love life mo? Isa ka ba sa mga kumain ng ubas nung New Year? Well, hopefully, nag-manifest na ang the one mo. Pero kung hindi pa, okay lang yan, kaserbisyo. Samahan niyo po kami dito sa Love Connect kasama si Coach V. Gabi-gabi po tayo from Monday to Friday po dito lang sa DZMM. Kapamilya, ang pag-aasawa ay isa yan sa pinakamahalagang desisyon na ginagawa or gagawin ng isang tao. Abay, naapektuhan nga neto, hindi lang ang iyong health, hindi lang ang iyong kita or ang iyong wealth, at hindi lang pati ang iyong mental health. Nako, ito din po ay malaki or isang predictor kung ang buhay mo ay maikli o hahaba. O naman, ikaw ba naman makapag-asawa ng stressful na tao? Minsan, mas gugustuhin mo na lang kunin ka ni Lord kesa gumising ka araw-araw kasama yan. O, di ba, kapamilya? Kaya naman, talaga-talaga, dapat sineseryoso. O kaya naman, ginagalingan ang pagpili ng mapapangasawa. Kaya, wag po kayong aalis, kapamilya, dahil dito po sa Love Connect, hindi lang po ekspertong payo at practical tips. Kasama na din po dyan ang mga love songs galing po sa ating 70s, mga singers and artists noong 70s, 80s, tsaka 90s. Kapamilya, kaserbisyo. Ito nga po ha, sabi nga natin kanina, ang pag-aasawa, kapamilya, ay hindi lang ito basta-basta. Hindi ito dapat din nakabatay lang sa mga konsiderasyon katulad ng yung edad lang, tagal-tagal ng relationship nyo, pressure sa pamilya kasi gusto na magkaapo, o dahil lang pakiramdam mo, it's time, no? Ang tunay talaga na tanong, kapamilya, kapag ikaw ay nag-iisip na, Coach B, am I prepared na mag-asawa? Abay, ito yung prepared ka na ba sa responsibilidad, sa sakripisyo at panghabang buhay na pangako ay hindi lahat kaya panindigan yan. Pero kapamilya, sa panahon ngayon, syempre iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa kasal. May mga naniniwala na, uy, sapat naman na, na we love each other. Habang ang iba naman, inaniniwalang, ay, kailangan talaga yan. Kailangan magpakasal, no? Para, kumbaga, ma-solidify ang inyong emosyonal at pati pinansyal na pagsasama or aspeto ng inyong pagsasama. Kaya ngayong gabi, kapamilya, abay, magkaalaman na. Ano ba talaga ang basihan na ang isang tao, eh, pwede nang mag-asawa? Ang clue natin, hindi lang feelings-feelings yan, kapamilya. Dahil ngayong gabi, no, titingnan natin kung ano-ano yung mga bagay na kailangan i-prepared. O yung mga bagay na dun mo masasabi na ay handa na talaga ako mag-asawa. Pati na rin yung mga signs na baka, uy, hindi mo pa talaga pwede mag-asawa. Kailangan mo pang maghintay at mas paghandaan ang pinakamahalagang commitment sa buhay ng isang tao. So dito lang yan, kapamilya, mapapakinggan at maririnig sa Love Connect. Once again, kapamilya, for those who are listening and watching, abay, join our discussion, kapamilya. Message us, ano nga ba sa paningin mo ang sinyalis, no, na handa ka na mag-asawa? Share that with us, mga kapamilya, sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 o kaya naman po ay tumawag lang sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, ngayong gabi, no, hindi lang po to para sa mga taong nag-iisip-isip kung pwede na silang mag-asawa. Ang episode na to ay para din sa mga taong, sabi nga nila, nagsubo na ng mainit na kanin, pero kahit sobrang init ng kanin, hindi talaga nila maluwa kasi bawal maluwa dahil kasal na. Sa mga kapamilyang may asawa na, ha? Ano nga ba ang mga dapat pinaghandaan nyo pa, no, sa inyong buhay bago kayo nag-asawa? At higit sa lahat, dun sa mga takot naman mag-asawa pero nag-asawa pa din, no, pinagsisihan mo ba na nag-asawa ka ng mas maaga? Marami kasi tayong napapakinggan na sana, Coach V, sana pala mas maaga ko sinimulan. Talaga ba? Is it a good idea to marry early or is it better to marry late? O kapamilya, ha, let us know your answer. Mas okay po ba na mag-asawa ng maaga o mas okay yung mapaghahandaan mo at mag-asawa ng medyo mas matanda ka na? Abay, may pros and cons yan, kapamilya. Kaya yan po ang ating matutunan, maririnig at bibigyang pansin dito po sa episode ng Love Connect. In the meantime, kapamilya, music muna tayo sa ating, para po, dedicated po ito, no, sa ating mga kaserbisyo at kapamilya na hanggang ngayon, eh, umaasa pa din na love will find them. Enjoy!
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Sonic.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang U.S. Certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, akala ng marami, kapag mahal mo na siya, eh ready ka nang magpakasal. Pero ang totoo kapamilya, mas maraming kasal ang nasisira dahil sa pagiging unprepared kesa sa kakulangan ng pagmamahal. Kaya naman, ngayong gabi, magkaalaman na, ready ko ba talagang magpakasal? Marriage is not the reward for a long relationship, kapamilya. It is actually the responsibility you are both going to carry moving forward. O akala nyo ba, wedding is kasal-kasalan lang? Naku, mas mahirap yan. Pero syempre, mas rewarding kung nasa tamang tao ka. You know, there are people who come into your life na makes you want to not want to get married. Diba? May mga tao na naging partner mo sa buhay na hindi mo naramdaman na gusto kong magpakasal dito. Pero may mga tao ka namang makikilala na, ay hala, day one pa lang, parang Coach B, kasal na ako dito. Pero tama ba? No? Nasundin ang pakiramdam na yan. May basis ba yan? Yung tinatawag natin na kutob ko lang. Pero kapamilya, no? Ngayong gabi, since we're talking about paano nga ba malalaman kung ready ka na mag-asawa, syempre magkakaroon tayo ng mga science-based, yes, science, na talagang pwede ka nang mag-asawa. And you know what, kapamilya, sometimes it's not about your partner. Most of the time, it's about you. Pero bago natin malaman ang mga senyales, kapamilya, tanungin muna natin ang ating mga listeners at viewers ngayong gabi. O paano nga ba malalaman kung talagang ready ka nang mag-asawa? Send your answers sa 0919-278-3000 or call us in our hotline at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Cool not to connect. Sa Love Connect.
0: Ito na ha, ilan sa ating mga senyales eh, hindi ito yung mga typical na naririnig nyo na sinasabi nila, uy, pwede ka nang mag-asawa kapag marunong ka nang magluto. Eh, hindi na po yan ang basihan ngayon. Meron sa atin ang galing-galing magluto pero hindi marunong makipag-away. Dahil kapamilya, yan po ang ating tip number one. Ready ka nang mag-asawa kapag marunong kang makipag-away. Yung makipag-away na walang hiwalayan. Yung ilan sa inyo may away lang. Nakikipag-break agad. Oh, sige, kurutin mo yung katabi mo. Na mahilig mag-threaten. Oh, hiwalay na tayo. Hiwalay na tayo. Ay, kung ganyan ang ugali, hindi pa talaga pwede mag-asawa yan. No? Dahil pag ikaw nag-asawa, hindi ibig sabihin walang away yan. Marami talagang away dyan. Pero ang importante, no, at pinakita nga sa mga iba't ibang pag-aaral na ang away natural sa mag-asawa. Pero ito ang pagkakaiba ng mga mag-asawang nagtatagal at sa mga hindi nagtatagal. Ang mga nagtatagal ay marunong mag-conflict resolution. Ano ibig sabihin ng Coach B? Conflict resolution? Yung marunong mag-manage ng away. At after ng conflict resolution, marunong mag-repair. O nag-away kayo, anong gagawin nyo? Yaan na lang. Paano nyo i-repair yung relationship na nagkaroon ng tampuhan, ng away? Yan talaga ang indicator kung magtatagal kayo or hindi. Sabi nga sa pag-aaral ni psychologist na si John Gottman, ako favorite ko yan, sabi niya, couples who repair conflict will have much higher chances of staying together than couples na nagwo-walk out, nakikipag-break, nagsusumbong sa nanay, nagsusumbong sa in-laws. Yan po ang hindi pa talaga magtatagal. Mahilig ka pang manumbong sa mga kaibigan mo instead of repairing it with your partner. So kapamilya, kung juwang-juwa ka na, asawang-asawa ka na, tanungin mo ang sarili mo, from 1 to 10, kapamilya, gaano ka marunong makipag-away nang hindi nakikipag-hiwalay? Kala nyo madaling mag-asawa. yang ka. Palabasan tayo ng ano, palabasan tayo ng mga skills. So, kaya nyo bang tiisin kahit galit na kayo sa partner nyo, ha? Kaya nyo bang ayusin yan? Away nyo nga ng kapatid mo, hindi mo maayos-ayos eh. Yan na, kasama mo pa yan lumaki. Kasama mo pa, pareho pa kayo na nanay tsaka tatay niyan. Tapos hindi ma-repair-repair. How much more when you start living with a stranger, kapamilya? Mas mahirap yun kasi magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng belief, magkaiba kayo ng paninindigan sa buhay. Ma-imagine mo, stranger, you're gonna start to live with that stranger. Kaya ang pag-asawa, hindi biro. Pero tanong natin sa mga taong jowang-jowa at asawang-asawa na. At siguro yung matagal nang may kasama sa buhay. Bakit nga ba ginusto nyo mag-asawa? Ha? Di ba parang ano? Di ba parang sakit lang sa ulo pag nag-asawa minsan? Lalo na pag inapang-asawa mo, naku, hindi marunong magmahal at hindi marunong magligpit at maglinis ng kalat nila. Pero kasi depende naman kasi yan sa hinahanap ng tao eh. May mga tao naman na minamahal nila kahit di marunong magluto tsaka maglinis, no? May mga tao naman na sobrang galing magluto, sobrang galing maglinis, sobrang galing tumambling. Pero single pa din naman. Hindi daw kasi yan ang basihan ng pag-aasawa. Kaya ikaw, kapamilya, ano ba talaga ang dapat basihan ng pag-aasawa? Kailan mo masasabi na deserve mo na ang mag-asawa? Let us know, kapamilya. Ang text line at Viber line natin ay 0919-278-3000. And you may also, kapamilya, call our hotline at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, sign number 2 na hindi ka. Ay, hindi. Hindi pala hindi. Sign number 2 na pwede ka nang mag-asawa. Pwede ka nang mag-asawa, kapamilya, kapag hindi ka na one day millionaire. Oy, ibig sabihin, kapag financially responsible ka na. Hindi mo naman kailangan maging milyonaryo para lumabas talaga ang tamang pag-uugali mo sa pagmamanage ng pera. Pero kapamilya, makikita mo yan eh. Jowa pa lang kayo, mapapansin mo, no? Kung ang partner mo ay marunong mag-budget, marunong mag-ipon, at marunong tumupad sa pangako. Nung sinabi niya bang ibibili ka ng cellphone, binili ka ba ng cellphone? O baka naman pinangakuan ka lang na ibibili ka ng cellphone para makipag-second date ka. Tapos nung nag-second date, third date, umabot na nga kayo ng isang dosenang date. Pero yung cellphone, drawing pa din. Oh, it's not about buying material things. It's about keeping your word, kaserbisyo. Kung hindi mo bibilan ng cellphone naman talaga yan, eh, ba't ka pa nangako? Oh, paano malalaman ng tao kung reliable ka o hindi? Simple lang, kapag ang words mo ay nagmamatch sa action mo. Kung hindi nagmamatch ang words sa action, o ba't maniniwala sa'yo? Di sana, nag-comedy show na lang pala sila, nanood na lang sila sa comedy bar. Kasi joke-joke ka pala eh. Sana hindi ka na nila Genoa. Jojokin mo lang naman pala sila. Pero kapamilya, importante ang pagiging financially responsible pagdating sa pag-aasawa. Kung mahina ka man sa pagbabudget, mahina ka sa math, eh wag ka mag-aasawa ng mahina din sa math. Lagot tayo dyan. Paano na lang ang babudget ng matrikula ng para sa mga anak nyo? Kaya kung alam mong medyo mahina ka sa math, eh magsimula ka naman ligaw ng accountant. That way, may mag-handle ng mga numbers, no? Kung ikaw, eh, napakagaling mong sabihin natin, mag-accountant naman, pero ang loner naman ang dating mo dahil hindi ka ganun kagaling sa communication, no? Eh, mag-asawa ka din ng somebody who is good at that. Because sabi nga natin kapamilya, iba din naman pala. Kapag ang kahinaan mo, eh may partner ka na yun ang strength. Ang tawag dyan is skill-based relationship. Not all the time, lalaki ang inaasahan. Kasi kung mas magaling naman talaga kasi ang babae, pagdating sa pagbabudget, eh bakit si lalaki ang maghahawak ng pera, diba? Pero syempre, kailangan talaga lalaki, eh malaki ang ambag pagdating sa pagpapasok ng pera. Dahil, pinag-alaman nga sa ilang pag-aaral na kapag ang babae daw ang nagbabayad lagi sa bahay, mas nang bababae ang mga asawa. Hindi nagbibiro si Coach B dyan. I-research nyo. Totoo yan. Based on research, kapag babae lagi ang nagbabayad ng bills, ng bahay, ng pagkain, ng kuryente, maya-maya paglingon mo, hindi na kayong tatlo lang yung nakatira. Hindi lang yung ikaw, asawa mo, tsaka anak. Apat na kayo. Kasi kapag wala ka, may nag-overnight sa bahay niyo. By the way, kamamilya, bago natin i-share ang third sign na ready ka ng mag-asawa, batiin ko po muna ang mga nanonood, nakikinig. Diyan po sa Quezon City, kasama na dyan si Mami Uy na nag-birthday kahapon. Happy birthday to you. At syempre, ang cute na cute niyang kapatid na pumapayat na si Mami Jen. Happy payat to you. Siyempre sa mga kapamilya natin who is going to celebrate their birthday ngayong July, abay simulan nyo na ang 1 month celebration nyo, kapamilya. Deserve mo yan. Bakit naman kasi kailangan isang araw lang ang birthday? I agree. Dapat ang birthday buong taon. Baong taon sineselebrate. Because life is a gift, kapamilya. Sa pagkadami-dami, no? Sabi nga nila, sa pagkadami-dami ng pwedeng mabuhay, ikaw pa. Kaya i-celebrate mo ang buhay, kapamilya. Hindi lang sa birthday mo, kung hindi araw-araw. And you know what? Kapag ikaw nakatagpo ng tao na talagang, I'm so thankful na nagawa ka ng mga parents mo, na ginawa ka ng mga parents mo. Dahil without your parents, bringing you into this life, hindi ko sana mahahanap ang dawan ko. Di ba, kapag in love ka sa partner mo, parang gusto mong pasalamatan yung mga magulang nila. Like, tito and tita, thank you so much. Thank you so much for doing it. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nakilala ang poging-pogi o yung gandang-gandang babaeng to na aking makakasama habang buhay. Diba, grabe? Iba yung naiisip ng mga taong in love. Ultimo mga magulang pinapasalamatan. That's why I like working with people who are in love. Very grateful. Very happy. Very giving. Pero minsan yung mga bitter sa pag-ibig, kapamilya, iwas-iwasan yun. Nakakahawa yan. Pansinin mo yung kaibigan mong matagal ng single. Mo. Kakasama mo dyan, pati ikaw, tumatagal ka na ding single. Ito na kapamilya, ha? Sa pagbabalik po ng Love Connect, malalaman pa natin ang ilang rason kung bakit nga ba, no? Ang ibang tao ay hindi pa pwedeng mag-asawa, samantalang ang iba ay matagal nang pwedeng-pwede na. Sa pagbabalik po ng Love Connect.
2: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta.
11: DZMM numero uno sa aksyon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik po mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, ngayong gabi ang ating big question for the night. Ano nga ba ang mga sinyales na ready ka nang magpakasal? Paano mo malalaman na ready nang mag-asawa ang isang tao? Yan po ang katanungan natin sa ating mga kapamilya. If you wanna share your thoughts, you may now message us 0919-278-3000 or call us kapamilya sa ating landline na 09, let me repeat that, our landline na 8924-4101. Ang local number natin kapamilya ay 5671, 5672 at 5673.
1: Cool na to connect. Sa Love Connect.
0: All the way from Bataan, makakausap natin si Kuya Erickson. Kuya Erickson, welcome po sa Love Connect.
2: Hello.
0: Hello, maayong gabi, Kuya Erickson.
2: Po. Magandang gabi po.
0: Thank you for calling us, ha. Abay, balita ko, may gusto ko daw i-share dito sa atin sa Love Connect.
2: Opo.
0: O, sige, kwentuhan mo kami, Kuya Erickson. Go.
2: Yun nga, yung ako yung tawag dito. Nung nag-asawa kami ng aking yung aking asawa, si Jen.
0: Okay.
2: Ay marami rin po kaming pinagdaanan kahit nung panahon na magkasintahan pa kami. Ay talaga naman kabila-kabila yung mga paninira sa amin.
0: Mm.
2: Pero ganun pa man ay napagtatagumpayan po namin.
0: Okay.
2: Hanggang sa naipasal kami, yun nga po, sinasabi ko po sa kanya na ano naman yung aming pinagdadaanan. Kasi yung asawa ko po kasi, may mga naririnig siya, mga bagay-bagay, talagang naapektuhan po siya.
0: Oh, medyo sensitibo si Ma'am Jen.
2: Apo. Tapos, okay. Sabi ko po, siyempre dahil mga aming pinagsumpaan, sabi nga, nahihirap at ginawa, magkalamay dapat po kami.
0: Hmm.
2: Kaya sabi ko sa kanya, kapag ganun po yung pangyayari sa kanya, ako po yung nagpapalakas sa kanya. Kasi unang-unang po si, kapag lalo na kapag yung nakakalinig siya ng mga negatibo, talagang ayaw din po namin yung masira po kami, lalo na yung aming relasyon bilang mag-asawa.
0: Okay, so sige, para maano tayo, Kuya Erickson, dun sa topic natin ngayong gabi, ha. Bago pa kayo mag-asawa, paano nyo naman nasabi na tamang desisyon yung na mag-asawa na kayo at that time? Ano yung mga sinyales na masasabi mong, eto kasi Coach B, meron na kami neto, o kaya eto yung ginawa namin, o eto yung nakita ko sa kanya, para masabi kong ready na talaga sa pag-aasawa si Jen, o ready na ako sa pag-aasawa?
2: Ano po? Na ready po kami dahil unang-una handa po kami sa mga magiging sitwasyon natin bilang mag-asawa. Kasi natural naman po talaga kapag mag-asawa, may mga pagsubok talaga darating sa buhay namin bilang mag-asawa. Kahit po ano pang pagsubok yan, basta nagtutulungan po kami mag-asawa, mapagtatagumpay po namin.
0: Mm. Ano ang mga paghahanda na ginawa nyo? Katulad ng?
2: Tulad po ng ano, nung nagsama po kami sa isang bubong, kasi para makilala po namin ang isa't isa, nakilala ko nung kung sino siya. Kasi nung mga panahon po kasi, magkalayo kami eh. Pero nung magkasama po kami, talagang inihanda ko na po yung aking sarili sa magiging sitwasyon dahil hindi naman po kasi biro yung pag-aasawa.
0: Sige. Anong paghahanda mo sa sarili mo ang ginawa mo?
2: yun nga po, na bagamat meron po siyang sabi nga yung talagang madali po siyang ano, madali siyang panghinaan ng loob eh, pag may mga bagay-bagay naman yung naririnig siya. Mas lalo na pag lalo na kapag sa pamilya ko po, sa pamilya kong nagsisimula.
0: So ano yun, pero, pinaghandaan mo yung pagiging pagsalo sa kanya, pagsuporta emotionally. So emotional preparation ang ginawa mo, Kuya Erickson?
2: Lahat po, bali
0: ano pa?
2: Yung lahat po, kahit na po sa mga bagay-bagay na kahinaan niya, talagang nandun po ako, support, nakasuporta po ako sa kanya.
0: Okay.
2: Kasi, dahil, sabi po, dahil lahat po, kahit naman po sa mga, lahat, yung mga bagay na, ano, alam mo, may nararamdaman siya, o kaya yung, kahit sa mga bagay-bagay po na maliliit na bagay.
0: Sige, Kuya Erickson, kan gawin nating medyo spesipiko ha. So hinanda mo ang sarili mo emotionally. Tanong ni Coach B, nung kayo ba bago mag-asawa ha, na meron, masasabi mo bang meron na kayong kaunting ipon? Masasabi mo ba na kahit papano meron na kayong sariling bahay na nauuwian, na kayo lang? Ano yung mga specific na napaghandaan nyo para sabihin na, uy, kaya na talaga namin mag-asawa?
2: Sa ngayon po kasi, Coach B, yun po talaga ang gusto ko talaga mangyari na magsarili kami, saka yung talagang as in dalawa po kami. Kasi kahit paano, naranasan po namin na magsarili. Na nung kami ay natira doon sa Cavite, talagang masarap po talaga yung talagang kami dalawa lang talaga.
0: Ah, ngayon ba may mga kasama kayo?
2: So, ngayon kasi festival ay ang aking pamilya. Ayaw po nilang kami ay
0: pabayaan.
2: Mapalayo dahil una para po kami may kapansanan.
0: Gets naman yan.
2: Opo.
0: Okay, so dati na-experience nyo nang kayo lang ni Ma'am Jen. Kasi by the way mga kapamilya, for those who are listening, sila Kuya Erickson tsaka si Ma'am Jen, pareho po sila visually impaired. So naiintindihan naman natin kung bakit yung mga kamag-anak nila gusto silang samahan sa bahay nila kahit mag-asawa na sila. Tama po ba Kuya Erickson?
2: Opo.
0: Okay. So hindi naman ito yung classic case na actually meron kasing ano, may term diyan yung nanay ko eh, Bisaya siguro to, yung lumon, yung sama, yung may kanya-kanya ng pamilya pero nagsasama-sama pa sa isang bahay, no? Medyo hindi yan uso sa ibang bansa kasi ano na, pero syempre third world country tayo, minsan dahil sa ekonomiya, hirap na ekonomiya, nagsasama-sama tayo sa isang bahay. Pero ito naman kay Kuya Erickson at kay Ate Jen, kailangan din kasi din nila ng suporta. So Kuya Erickson, thank you for sharing that ah. Huling tanong ko na lang sa iyo Kuya Erickson. Okay lang ba?
2: Okay lang po.
0: Ano ang pinaka minahal mo kay Ate Jen? Bakit siya ang pinakasalan mo at hindi yung ex mo? Go!
2: Unang-una po sa kanya, naging totoo po siya sa akin. At saka talagang, as in, talagang hindi nga ako parang minaliit, ganun po ba?
0: Okay, wow. So, na-feel mo sa kanya, pagdating sa kanya, you are a superman.
2: Opo, kasi ano siya talagang tumanggap sa akin ng buong buo sa loob ng maraming taon.
0: Sige, ano na mensahe mo sa asawa mo? Sige na, message mo na siya.
2: Ayan po, unang-una po, binabati ko yung asawa ko. Yan, heart babe, lagi mo tatandaan na nandito ako palagi para sa'yo. At hindi kita iiwan hanggat nabubuhay tayo, ay tayo pa rin. Yun, tsaka...
0: Ay, tweet! Oh,
2: ano? I love you.
0: Ay, ang tweet naman. O, kapamilya, may ganun ka ba? May ganun ba? Nagsasabi sa'yo na habang buhay, hindi kita iiwan. Naks! How sweet.
2: Marami pwede sa... po ba mag-request at mag-speak?
0: Sige, anong gusto mong request? Papatugtugin namin yan para sa'yo at para sa asawa.
2: Mahal ka sa akin ni Tutsi Guevara.
0: Mahal ka sa akin ni Tutsi Guevara. Bakit ito naman yung kantang napili mo?
2: Kasi talagang tunay po yung aking pagmamahal sa kanya. Tsaka hindi nga talagang pinaglaroan yung
0: puso mo.
2: Damdamin namin.
0: How sweet. Oh, sige na nga, dahil lang sweet-sweet mo sa asawa mo at mukhang loyal din naman ang asawa mo para sa'yo. Ito na nga, ang Mahal Ka Sa Akin by Tutsi Guevara.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, isang minuto bago ang alas 11 ng gabi.
1: Love Connect.

mag-asawa, kapag marunong ka nang umamin ng pagkakamali mo at akuin, no, ang pagkakamali at humingi ng

usapan. All the way from Zamboanga City yan, kapamilya. Tama naman kung di ka marunong umako ng kasalanan, eh di ka talaga pwede mag-asawa. Kasi heartache ang ibibigay mo sa asawa. Hindi lang heartache, pati siya, pagdududahan niya yung sarili. Kaya hindi nanghihingi ng tawad si yung asawa ko. Siguro ako lagi may mali. Kawawa naman yung magiging asawa mo. Eh, pinagdudahan niya pa yung sarili niya. Aduh.

Pero kung ikaw naman, gusto mo ng malaking pamilya, gusto mo ng masaya na pamilya, gusto mo ng pamilya na nagmamayagpag, eh dapat hindi ka talaga takot sa responsibilidad. Kasi, uy, bawat tao may gastusin yan. Bawat tao may mga issues, drama yan. Bawat tao, eh, may mga, ano yan, kakulangan na, syempre, minsan, tatamaan ka dyan. Kasi nakakasama mo, eh. So, if you're the person who easily gives up on people at hindi ka ready sa responsibilidad, no, na sometimes to carry other people's emotions, abay, huwag talaga muna. Lalo na ang financial responsibility. Lagi natin nababanggit yung pera dahil hindi, dahil mukhang pera tayo. Sinasabi lang natin na base sa pag-aaral, pera talaga ang isa sa pinakamataas na rason ng hiwalayan. So, dapat yan, i-ano na yan, maayos na kahit papano. Hindi kailangan mayaman, pero may konting paghahanda. Dahil nga kung tayo ay hindi pa din enough yung kinikita, halos hindi tayo makabili ng enough na pagkain para sa masustansyang araw, hindi naman totoo yung sinasabi nila, uy, sige mag-anak ka kasi dadating ang swerte. Aduy, sakit yan. Lagi kong naririnig yan sa matatanda, ay sige na mag-anak ka na kasi doon ka yayaman. Sisipag ka lalo. Ay nay, kung hindi talaga masipag ang mga anak mo, kahit isang dosena pa ang anak, hindi talaga sisipag yan. Hindi anak ang magpapasipag dyan. Kung hindi, yung willingness nila to do well in life, their willingness to provide, their desire to be successful, yan ang magpapapera dyan. Hindi dahil may magkakaanak na kaya magkakapera. Naku, kaya ang daming bata sa kalsada eh. Pero kapamilya, hindi lang naman pera ang tinitingnan kung ready ka ng mag-asawa. Sabi naman ni Benji, isa sa mga senyales, Coach V, para sa akin, eh kapag marunong ka ng magsakripisyo nang hindi ka nagbibilang ng kapalit. Ay, totoo naman talaga. Kaya, syempre, sa pamilya, sa asawa mo, ang dami mong ibibigay na minsan wala talagang kapalit yun. Thank you lang. Minsan nga, nakalimutan pa mag-thank you. Ang hingi pa ng more before mag-thank you, di ba? Abay, doon mo makikita kung gaano ka kahanda sa buhay mag-asawa, sabi ni Benji ng Bacolod. Yung you give your all, di ba yung mga tatay na experience yan? Kayod ng kayod, yung mga responsible na tatay, no? Kayod ng kayod ng kayod, tapos by the end of the month, kulang pa. Hindi na napapa-thankyuhan. Abay, hinihingian pa. Ang sobra-sobra. Minsan hindi natin sila napapa-thankyuhan kasi iniisip natin, responsibilidad naman nila yan, dapat ginagawa nila yan. Ay, oo nga, kailangan nilang gawin talaga yan, pero ano ba naman yung may pa-consuelo de bobo na thank you, di ba? Lalo na sa mga galing sa misis, kung hindi nyo mapa-thankyuhan, abay, kiss nyo na lang. Gets niya na yun, yan na ang pa-thank you nyo. Pero kung wala nang kiss, wala pang pa-thank you. Puro lang la-la-la-la-la, maingay na umaga. Ay, kaya walang, hindi nakakagulat kung nandun na yan sa bahay ng kapitbahay nyo, kay doon tahimik. Sakit naman nun, Coach Big. Kailangan ipagpalit pag mabunganga. Hindi naman. Hindi pinagpapalit pag mabunganga. Pero pinagpapalit kapag mabunganga na, hindi pa malambing, pa grateful. Kasi bullseye na yun eh. Masyado ng maraming rason kung bakit deserve. No? Na hindi naman talaga mauwian. Aduy. Okay, pero sa mga may asawa dyan ha, hindi naman ibig sabihin na may pagkukulang ang mga asawa nyo, mga ngabilang bahay kayo. Siguraduhin nyo lang na pag nangabilang bahay kayo, huwag na kayo babalik-balik sa asawa nyo. Kasi ang daming issue ng ganito, no? Tulad nung nakausap natin kahapon, abay, may asawa siya. Tapos iba't ibang babae, o sinong nagkasakit, ha? Yung manloloko ba? Hindi, yung asawa. Yung asawang inuuwian, ang sumalo ng mga sakit-sakit ng pagsashopping ng kanyang asawa. Pagsashopping ng mga flowers.

0: kasi syempre, kung shopping ka na shopping ng flowers, hindi ka magtultul dun sa flower mo sa bahay. Labas ka ng labas, shopping ka na shopping ng flower. May mga flower na lanta, may mga flower na may ano, na iba-iba na yung kulay, may mga flower na ay naku talaga. Kaya kung ako sa'yo, stick to the flower at home. Para hindi kayo magastusan ng medical bills. O kapamilya, before pa tayo magalit sa mga mahilig mag-shopping ng flowers sa labas ng bahay. Kausapin muna natin si Kuya Eduardo ng Cavite. Kuya Eduardo, welcome back po sa Love Connect. Hello! Maayong gabi, Kuya Eduardo. Are you there? O nagsha-shopping ka na din ng flowers sa kapitbahay? Wala pa po ba? Balikan na lang natin. Sige, babalikan na lang natin, ha? Ayan. Okay na, okay na. Meron ba? Hindi lang naririnig ni, ano? Ayan, Kuya Eduardo, are you talking?
1: I'm talking now with a flower in my back.
0: Yeah. Matalinong bata. O kumusta naman yung flower mo dyan sa bahay?
1: Ito.
0: Bumubukadkad pa ba? Na, at masaya pa ba sa'yo?
1: Medyo nakahiga, nakagayak na naman kung sakaling tatadyakan ako.
0: Ang flowers na nananadyak ni Tatay Eduardo.
1: Hindi naman. Oh. Never kami nagkasakit ang physically actually.
0: Oh, ano lang, kunwari lang yan.
1: Alam ko naman eh.
0: Oh, ikaw ko Tatay Eduardo, alam ko yung kwento mo eh. Before kang nagtultul dyan sa flower mo, nag-shopping-shopping ka din ng flower dati eh.
1: Ano ba yan? Hindi kasi, ibahin ko na yung usapan.
0: Ibahin mo kasi baka matadyakan ka talaga ng flower dyan sa likod mo. Go.
1: Biglang iwas. Sa akin, yung pag-aasawa, yun ang the biggest pagsubok sa buhay. Isa sa pinakamalaking pagsubok sa buhay.
0: Bakit naman
1: pagsubok? Napaka-tough niyan. Kasi, siyempre, sa bawat galaw mo, dapat ilagay mo sa ayos. Hindi maaalis yung ups and downs sa pagpapamilya.
0: Okay.
1: Andyan yung mga pagsubok, andyan yung mga maaaring financially or monetary or time.
0: Ano yung time? Ano yung mga
1: pagsubok sa time? Sa akin, for the time, budget. Yung kanina, di ba, usually sinasabi, budget your money, yung pera.
0: Yeah.
1: Sa akin, budget your time.
0: Bakit? Example
1: ng... Most probably, halimbawa, kung nagwo-work ka, more on your family.
0: So, kapag papipiliin ka or sa mga nakikinig
1: more
0: sa
1: more on family than your... Siyempre, hindi mo maiwasan yung may mga friends ka after your work. Lumalabas kayo, nag-get together. Pero bigyan mo more time sa pamilya.
0: Ayun. Pa, kumusta naman Tatay Eduardo yung mga tao na sobrang sinusubsob nila yung sarili nila sa pagtatrabaho kesa makasama ang kanilang mga pamilya? Anong opinion mo sa ganito?
1: Okay lang yon, pero dapat maging, kasi ako actually naging good, actually alam ng asawa ko yan, naging good provider ako sa kanilang lahat. Talagang ano ako rin sa trabaho. Hindi lang buwag sa trabaho, meron pa akong trabaho outside, na sideline, para maitaguyo yung pamilya ko.
0: So talagang nasubsub ka din sa trabaho para lang ma-provide ang kailangan?
1: Saka kaming dalawa mag-asawa, nagtulong na magnegosyo ng konti, ipa-iba-iba, para lang ma-provide namin. At doon kami naging close at naging para sa isa't isa siguro, binigay kami ni Lord sa isa't isa.
0: Wow! Ano masasabi mo, Tatay Eduardo, yung dapat isang bagay na pinaghahandaan talaga bago mag-asawa?
1: Ano? Nagsalita kasi yung misis ko. Umirit eh.
0: Sabi ko, kumusta na ang flowers dyan?
1: Abay muna, nakikinig ako.
0: Tanong ni Coach V, ano yung masasabi mong isang bagay na dapat paghandaan bago mag-asawa? Para po sa mga listeners natin ngayon.
1: Ang paghandaan mo, yung kaya mong ano, yun nga, kaya mong harapin yung ups and downs, kaya mong gawin ang lahat at tanggapin kung ano man ang pagkakamali ninyo, pagkakamali ng bawat isa. Yung mga ano, pwedeng pag-usapan yan eh. Stop, look and listen. Mag-usap kayo, tumigil, mag-usap, makinig. At tingnan niyo kung ano yung dapat yung ayusin. Huwag niyo hanggat maaari, huwag nang paubuti ng umaga.
0: Yun. So dapat, bago mag-asawa, kailangan lunin muna yung pride.
1: Ay, sus, Maria Joseph, dapat. Dapat ano, give and take talaga.
0: May time ba na yung misis mo yung may kasalanan pero ikaw yung nag-sorry?
1: Wala naman akong makita eh.
0: Wow, in love hanggang ngayon, walang makita ang pagkakamali. O, baliktarin ko yung tanong, may time ba na ikaw ang may kasalanan pero ang misis mo ang nag-sorry?
1: Ako ang may kasalanan, ang misis ko nag-sorry. Actually, ako may kasalanan, ano? Nating naman, wala naman dahilan para siya ang mag-sorry dahil sa ako nagkaroon ng pagkakamali.
0: Wow, in love talaga si Kuya.
1: Ngayon, hindi ko na nagsabi, minsan, bigla na lang ako napapaakap, napapahalik, sorry. Lalo na yung nakikinig ako na mahilig kasi ako sa mga songs about love. Bigla ako napapaki sa kanya, napapaakap, napapaluha. Dahil sa, hindi ko maano sa dibdib ko yung pagkakamali ko. Tanggap ko. At natanggap naman yan.
0: Kasi Eduardo, ngayon ba pag nakatingin ka sa iyong asawa eh nakikita mo pa din yung mukha nung babaeng una mong niligawan?
1: Ayun oh. Walang pagbabago.
0: Wow.
1: Ang ganda pa rin ng asawa ko from start to finish hanggang ngayon, yun pa rin yung mukha niya.
0: Wow.
1: Wala siyang pinagbago, tinitigan ko.
0: Eh,
1: wala talaga siyang pinagbago kasi maalaga siya sa ano niya. Sa sarili niya.
0: Mm.
1: Ako nga, kulubot na siya, makinis pa eh. 68 na siya, pag tiningnan mo, parang 30s pa lang siya, to 40s eh.
0: Aba, buti hindi naliligawan niya ng mga, ano mo, ng mga ha? Kaibigan ng mga apo-apo.
1: Subukan lang nila. Joke lang.
0: Grabe, nagbanta oh.
1: Nagbanta. Hindi niya ka. Alam ko naman, alam ko, kilala ko, asawa ko, very faithful yan.
0: Wow, iba talaga ang may faithful na asawa na mukhang 30 years old.
1: Oh, sa totoo nga, pag ano nga, mag-zoom nga kaming mga mukha namin. Papatuko kami sana kung paano mag-zoom dyan.
0: Sige, padala kayo ng picture dito sa
1: talagang
0: aming Viber line.
1: Talagang makikita, ako yung lolo na siya, hindi pa.
0: Oh.
1: Hindi yung lola. Siya pa yung mukhang liligawin pa.
0: Eduardo, maliban naman sa ganda ng misis mo, ano pa yung, tsaka maliban dun sa pinatawad ka niya, mapagpatawad siyang tao, ano pa yung isang katangian na sabi mo, ay, eto yun, misis ko to. Yung napasabi na kumbaga, yung napasabi sa'yo na eto talaga yung dawan ko.
1: Alam mo, nakitahan ko sa napaka-responsable niya.
0: Example ng
1: napaka-responsable niya, when it comes doon sa nang nagkaroon kami ng mga anak, mga house chores. Talagang halos parang hindi siya nagpapahinga.
0: Wow! Anong vitamins niya?
1: Ito, humirit.
0: Mainong nga, joke.
1: Humirit. Ito, humirit siya. Meticulosa raw siya.
0: Ah, meticulosang babae. Hindi ba parang pag meticulosang babae?
1: Ayan, humihirit.
0: Pasensya na, hindi namin
1: yan
0: siya naririnig.
1: Yan daw ang kanyang katangian.
0: Oo, hindi namin siya naririnig on the background eh. So,
1: magsabi ka na kasi abay, kung magsalita ka na nga. Ayaw na naman.
0: Ayain kasi si ano eh. O, Tatay Eduardo, hindi ba parang sa ibang lalaki, kapag masyadong meticulosa yung mga babae, natatakot sila? Natakot ka ba minsan? O nagustuhan mo yung pagiging meticulosa niya?
1: Nagustuhan ko, of course. Lahat naman ng bagay sa kanya na ganito. Minahal ko lahat ng bagay.
0: Talaga? Kahit yung ano, yung masisipa ka pag nagkamali?
1: Minsan may ano siya, may ugali. Abay, baka magalit ka. Nag-umika. Umika agad ako ng tawad. Sabi, baka magalit ka. Minsan medyo kumakontra siya.
0: na kontra. Pero lambing na kontra lang.
1: Oo, oh, ito sinabi naman niya ng misis ko. Alam ko naman eh.
0: Okay, okay. Maraming salamat, Ate Eduardo, for sharing that story. No? Ano ang gusto mong song request?
1: Ni-request ko na kay ano, kay Kali, yung Mula sa Puso.
0: Yan, nakakamiss yung kantang yan. Yung mga mahilig manood ng teleserye dati. O siya, sige, pakinggan na natin ang kantang Mula sa Puso. Request po yan.
1: Okay, natapos tayo. Mihirit kay misis ko. Tapos tapos na.
0: Good night po.
1: Good night, Kali.
0: Good night, kapamilya. Ito na, kapamilya. Ang kantang Mula sa Puso by Jude Michael.

0: Samantala mga kapamilya, kumuha po muna tayo ng balita. Manila DRRMO, naka-red alert status na kasunod ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Coach B, tinaas na sa red alert status ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department kasunod ng nakatakdang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio bukas. Ayon sa Manila DRMO, sa ilalim ng red alert status ay nakaantabay na ang lahat ng disaster at emergency asset ng lungsod, kabilang ang mga rescue teams, medical personnel at mga resources bilang agaran ng pagtugon kung kinakailangan. Samantala, nilinaw ni Manila City Administrator Attorney Eduardo Quintos na hindi na kailangang kumuha ng permit mula sa Manila LGU ang INC sa paggamit ng Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang freedom park. Matatanda ang inanunsyo ng INC kanina sa pagkatapos ng kanilang pagtitipon sa EDSA White Plains na sa Liwasang Bonifacio sa Maynila itutuloy ang ikatlong araw ng kanilang rally matapos bawiin ang Quezon City LGU ang kanilang permit para sa kanilang rally bukas dahil sa matinding hirap na naranasan ng publiko dulot ng kanilang pagtitipon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga kapamilya, kaservisyo, huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Love Connect.
3: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa East 30.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan.
2: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang U.S. Certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: bawat love problem, kapamilya, may solusyon. You know what, mga kapamilya, gabi-gabi po dito sa Love Connect, kami po ay pumipili ng isa sa mga ipinadalang liham galing sa ating mga kapamilya at taga-panood. Kapamilya, ngayong gabi ay susubukan nating solusyonan ang pinagdadaanan sa buhay pag-ibig ng isa sa ating listeners na si Lily. Ano nga ba ang pinagdadaanan niya sa love at may pag-asa pa ba na makahanap ng true love o kaya naman matuloy ang kanyang mukhang office love affair to ? Pero mapapakinggan po natin ang buong istorya sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Coach V, magandang gabi po. Ako po si Lily, 29 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya dito sa Quezon City. Nakakahiyaman pero napagdesisyonan ko nang sumulat sa inyo dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Maraming beses ko nang gusto pero naniniwala pa rin kasi ako nung una na kaya pa namin ayusin ang lahat. Pero mali pala ako. Simula po natin o simulan po natin noong bago pa lang kami ni Ivan. Office mate ko po si Ivan. Nagkakilala kami noong maging magkapareho kami ng work assignment. Sobrang lungkot ng buhay ko that time, coach, dahil galing lang ako sa hiwalayan. Bagong hire lang din si Ivan nung time na yon at ako ang na-assign na magturo sa kanya. Nagsimula kaming maging close ni Ivan dahil sa trabaho at di nagtagal nauwi rin kami sa desisyong subukan ang ligawan. Labas dito, labas doon, gala dito, gala doon. Palaging may pakulo si Ivan, Coach B. Palaging may bago at palagi kang may aabangan. Hindi din nagtagal, sinagot ko na rin siya. Matyagain kasi siya. Kahit nung naging hiwalay na kami ng department, palagi pa rin present sa akin si Ivan. Umabot ng 2 taon na puno ng kilig at saya ang relasyon namin, coach. Kung ako ang tatanungin, maituturing ko itong perpekto. Hanggang isang araw, na-assign ako ng project kay Eric. Dito lumabas ang isang bagay na hindi ko alam kay Ivan. Grabe pala siya magselos, Coach V. Nabalitaan niya pa lang na na-assign ako ng project sa isang lalaki, parang na-turn off na agad si Ivan sa akin. Siyempre, coach, may mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng interaction ni Eric at natataon naman na nakikita ito ni Ivan dahil nasa isang office lang naman kami. Ni hindi na ako inaantay umuwi ni Ivan. Kahit kumain, hindi na. Hindi na rin ako tinitingnan pa sa mata ni Ivan at sobrang nasasaktan na ako, coach. Parang wala nang lahat or wala na lang lahat ng pinagsamahan namin ni Ivan nang dahil lang sa isang bagay na tingin ko naman, hindi naman ako nagkamali. Ang mga ngiti ay napalitan ng luha, ang mga tawanan ay napalitan ng hikbi. At ang mga gabing masasaya ay napalitan ng mga kalungkutan na maaari lang matapos sa isang masinsinang pag-uusap sana naming dalawa. Marahil ay may mga bagay akong hindi naiintindihan kay Ivan, Coach B. Gusto ko naman naiintindihan siya, pero paano mangyayari yun kung iniiwasan niya naman ako? Iniisip ko tuloy ngayon na umalis na lang. Na lumayo na lang sa lugar kung saan nakikita ko ang taong lubos kong minamahal. Masakit na parang natapos na lang lahat sa isang pangyayaring hindi ko naman ginusto, pero araw-araw akong pinaparusahan.

0: Lily, minsan na rin akong naligawan. Na wine and dine, pinadalhan ng maraming bulaklak. Abay, niligawan hindi lang ako, kung hindi mga kaibigan, pamilya, at ultimo mga katrabaho. So I understand how you feel, Lily, when that person who used to be the source of your happiness, eh bigla-bigla na lang, mawawala. Ha? It will have a shocking effect, not only in your mind, but also in your body. Kasi nasanay ka na eh, na sila ang nagdadala ng excitement, novelty, at kilig sa iyong buhay. And so, Lily, ang pinakamasakit pa dito, eh hindi talaga yung project mo sa opisina eh. Yung bago mong kaopisina, kung hindi yung pagkawala naman ng tiwala niya agad-agad. Kung baga wala pang nakitang, wala ka pang ginawang masama, eh masyado na siyang naging protective ng kanyang puso. You know what, Lily, ang nakakatakot dito, eh pinapag-alaman po sa siyensya na ang jealousy, eh hindi naman talaga yan nakakasira ng relasyon. Kung paano mag-react ang couple o ang jowa mo o ang nanliligaw sa'yo sa jealousy, yan ang makakasira ng relasyon nyo. Healthy couples, usually, mag-research muna yan, magtatanong, magsisik ng reassurance kung talagang may naramdaman sila na something is off. Pero ha, ang unhealthy na tao who are in unhealthy relationship, nag-a-assume na may ginawang masama, nagwi-withdraw agad-agad, at pinapunish ang partner with silence kahit hindi pa naman guilty ito. So nasa healthy or unhealthy future partnership ka, Lily? Mukhang ang sagot eh hindi, no? Nakakatakot. Kaya ito ang 3-step advice ni Coach V sa'yo. You know what, Lily? I think it is worth one last conversation. Huwag ka ding manghula. Tanungin mo siya, ano ba yung nakita mo? Ano ba narinig mo? Ano ba talaga nakaramdaman mo? At bigla-bigla kang nawawala. At biglang nasira ang tiwala mo. Dahil ba yan sa ginawa ko? Dahil ba sa nakita mo? O dahil yan sa trauma mo sa ex mo? Mamaya niyan kasi si Ivan, kaya ganun siya mag-withdraw ng kanyang investment sa oras at effort sa'yo, eh baka based kasi sa experience niya, eh meron na siyang minsang niligawan na nanloko sa kanya. Kaya have that conversation, alamin mo kung ano ba talaga ang alam niya, at alamin mo kung ano ba talaga ang nakaramdaman niya. Sabi mo nga, ayaw makipag-usap, abay, try it one last time, Lily. Talk to his friends, research, collect information, kung ano ba talaga ang posibleng rason kung bakit kang ganyan. Pero, eto, number 2, very important. Abay, ipaghiwalay mo yung mga haka-haka sa talagang information or facts pagdating sa kanya. Eh, ikaw naman, yung trabaho mo naman, that's a fact, no? Kailangan mo talagang gawin yan. Ang iniisip niyang baka may mangyayaring masama, assumption yan. Wala pa naman talaga siyang nakikita, sabi mo nga, wala ka namang ginawa. So, don't let assumptions become your relationship's reality. Ibig sabihin, panindigan mo yan, na you know what, Ivan, sayang, malapit na kitang mahalin eh. O baka nga mahal mo na eh. Pero sabihin mo sa kanya, kahit pa balik-balik ta rin mo ang istorya, wala akong ginagawang masama. At ikaw ang taong gusto kong makasama. At step number 3, Lily, kung patuloy pa din ang pag-iwas niya sa'yo, abay, tama na. Tama na ang paghahabol sa taong ayaw magpahabol. Dahil relationship repair, di ba sabi natin kanina, no? Hindi kasi yan pagalingan sa relasyon. Pagalingan mag-ayos kapag nagkakaroon ng tampuhan o away. But this repair takes two. No? It takes two willing people. Hindi naman pwedeng ikaw gusto mong i-repair yung ligawan o relationship nyo. Siya ayaw. Kung ikaw lang ang lumalaban, abay, yan na ang ideya mo. ganyan ang magiging dynamics ng relationship nyo. Payag ka ba dyan? Pag naging asawa mo yan, na every time may problema, ikaw lang ang manunuyo, ikaw maghahabol, ikaw ang manghihingi ng clarification? Aba, dahil you know what, Lily, you know what, mga kapamilya, ang pagmamahal po, hindi yan nasusukat sa mga selos-selos. Nasusukat yan sa mga oras na hindi man komportable, you will bring it up to your partner. At maging honest ka na you're feeling jealous. Minsan kasi nakakatakot aminin na nagsiselos tayo kasi parang weakness natin yan, no? Pero actually, the fact that you're sharing sa partner mo na nagsiselos ka, it also makes them feel, ay, special pala ako kasi nagsiselos naman pala siya. As long as yung way ng pagsiselos mo is healthy tsaka cute. Mas nakakainis kapag yung pagsiselos ng tao, nag-a-assume agad. Mas gugustuhin ko na lang yung umaamin at nahihiya kasi, to be honest, actually, I feel jealous . Diba? Mahirap sabihin pero mas nakakatulong sa relationship. And you know what, Lily, after an honest conversation, kapag ayaw niya pa din mag-communicate, o at least nalibre ka na ng sakit sa ulo. Kasi kung ngayon pa nga lang ligawan, ang kanyang solusyon sa problema, takbuhan, how much more pag naging asawa mo yan? How much more pag nabuntis ka? How much more pag may pamilya ka na? Ano yan, pag may hindi siya gusto sa'yo, hindi siya uwi ng bahay nyo? I-raise mo mag-isa yung mga anak mo. So, you know what, sometimes it's sad when we see people's real colors. Pero kung iisipin natin, di ba parang blessing in disguise yun? Di ba parang way ni God yun para ipakita sa atin na, oh, akala mo perfect, no? Hindi pala. Ang tanong, gusto mo pa din ba yan? Yeah, it is actually a good test na exam na binigay mo na, I mean, exam na hindi mo binigay. Pero nakita mo kung paano siya sumagot. So, Lily, I wish that you will get clarity. Hindi mo man makuha pabalik yung manliligaw mo, okay lang. Pero sana makita mo yung kalinawan ng sagot na okay lang na nawala siya ngayon. Kaysa sa mawala siya kapag nag-away kami, pag mag-asawa na kami. And if you really know naman in your conscience na I'm just doing my job, I'm just doing what I was paid for, then you don't have anything to be guilty about. One day, pagtandaan nyo, pag ikaw nakahanap ka na ng the one, at siya, ikaw pa din ng kanyang iniisip-isip, magsisisi yun. Kung bakit at that point, nung nanligaw siya, naging immature siya. That man will regret losing you. Mga kapamilya kaservisyo, if you are to give an advice for Lily, anong sasabihin mo? Habol? Hanggang magsabi na ng nararamdaman niya ang kanyang manliligaw, o be allowing and letting go. Sabi nga ng family members ko, pag kayo. And there are times na kailangan natin lagyan ng effort, lagyan ng konting strategy, pero kapag hindi talaga kasi para kayo, para sa inyo, sunod-sunod ang mga challenges na dadating na magpapakita sa'yo na huwag mo nang pilitin nga. Ito na nga . Pinapakita na sa'yo ni Lord na hindi yan yung partner mo, namimilit ka pa. Sabi nga niya, no, pag pinilit, yan ang magiging problema. Kaya kapamilya, for those who are going through love problems, don't worry. Lahat ng love problems may solusyon. Lahat ng pinagdadaanan sa buhay man yan, o kaya naman sa love life, be solution-oriented. At kung wala ka namang mahanap na solusyon, may backup plan ka pa. Alam nyo kung anong magandang backup plan. Sa mga bagay na hindi mahanapan ng solusyon, acceptance ka, pamilya. Acceptance na wala ka talagang magawa . Di let go and let God. Kung ang siyensya nga ang titingnan natin, sabi nga ni Dr. John Gottman, isang expert sa relationship, you know what? More than 50% of problems in your relationship cannot be solved. You just have to live with it. That's why you have to find a partner whom you will still love and will still love you kahit may mga problema. Kasi may mga problema daw talagang unsolvable. Which is totoo, no? Minsan may mga anak ang pasaway, may mga kamag-anak ang hindi mo na mabago, may mga challenges in your marriages na, coach, kahit maging positive ako in everything, mahirap talaga to solusyonan eh. Then acceptance is the backup plan. Ang tanong, kaya mo ba ito? Kaserbisyo. By the way, for those kapamilya who'd like to, you know, join our show, magpadala man po kayo ng mga katanungan o kaya naman kwento, ito po ang Viber line na text line na pwede nyong i-text at tawagan sa mga susunod na episode ng Love Connect. Just call us at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. At kapamilya, ang ating Viber line ay 0919-278-3000.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Kots B. Sabi nga ng producer ko sa Maritres eh. Kots B. Paano mo nga ba talaga malalaman kung pwede naming mag-asawa? Nako, asawang-asawa na talaga ako. Isang kapamilya natin. Abay, eto na. Ito talaga para sa akin bilang matchmaker, no? Isang intercultural matchmaker at science-based dating coach. Dito ko malalaman na talagang ready na ang tao mag-asawa. At for me, wala nang iba. Wala pang ibang mas importante dito, no? Maliban na lang sa syempre dapat nasa tamang edad ka. But you know what? You are only and will only be ready to enter a healthy, peaceful relationship or marriage kapag wala ka na sa survival mode. Sabihin ng Coach B, sa survival mode pa ako, hindi pa ako pwede mag-asawa. Hindi pa. Kasi kapamilya ang mga tao na nasa survival mode pa, eh hindi pa yan willing magbigay. Dahil ang sarili nga nila, eh hindi pa nila nalalagay sa maayos. How can you feed another person if you cannot feed yourself? How can you shelter another person if you cannot even shelter yourself? How can you love another person if even you haven't figured out how to love yourself? You cannot give what you don't have. At kapamilya, pagdating sa pag-ibig, ang basihan talaga ng pag-ibig, eh, pagbibigay. Saan ka naman ang nakahanap ng mahal mo pero pinagdadamutan mo? No, love, you know, that you'll know when somebody loves you when kahit isang piso lang yan or kahit isang pandesal lang yan, i-share pa nila yan sa'yo. Because it's a natural effect of a person who loves. They want to give. They wanna give what they have. They wanna give their time. They wanna give their life. So, kung ikaw, eh, hindi mo pa naaasikaso talaga ang sarili mo, hindi pa buo yung mga pangarap mo, yung gusto mo, nagsistruggle ka pa kahit sa pagkain, sa man-to-man, sa renta, paano yun kaserbisyo? Maghahanap ka ng partner na magsasalba sa'yo? O maghahanap ka ng partner, no? Na tutulong sa'yo makalabas dyan? Pero what are you gonna give in return? Kung gusto mo mang makaahon sa buhay mo through finding a partner, sige, that could be possible. But make sure na meron kang maiaambag sa kanila. So ang tanong kaserbisyo bago tayo matulog, bakit ikaw? Bakit ikaw ang pipiliin ng tao kung meron na siyang maraming option ngayon? Why you? What makes you worth marrying? Lahat naman tayo worthy sa pagmamahal, pero may iba-iba tayong season sa ating buhay. So I believe those people who are already out of their survival mode, ito na yung mga taong kaya nang mag-focus sa kapakanan ng ibang tao. kaya nang mag-focus sa kapakanan ng mga future anak nila. Yan ang mga sinyalis na pwede ka nang mag-asawa. Nung kaya mo nang mag-alaga ng ibang tao. Kaya kapamilya, kung ready-ready ka na at jowang-jowa ka na, asawang-asawa ka na, mag-practice ka na kung paano maging responsable sa ibang tao. This is your U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach. I'm Matchmaker Philippines po on Instagram. Magkita-kita ulit tayo bukas po dito lang sa nag-iisang programang nakatutok sa love life mo. This is Love Connect.
1: Love

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay.

Nahin ka ni Kuya Dan Capucion. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kaya may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3333.

3-0-0-0. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang dahil sa RYM.

0: Swabbing Umaga, July 2, 2026. Araw po ng Thursday. Happy anniversary. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa. May manakanakang 90s, kami bahala dyan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic na pag-uusapan natin ngayong umagang ito na madaling-madali lang, kayang-kaya ninyo, basic na basic sa inyo ang topic natin. Pero bago ang lahat, once again, gusto ko nga kayong batiin ng happy-happy. Wow, what's that? Ay, akala ko bet lang. Sumayaw pa ako eh. Sabi ko, wow, mayroon silang pa-cake. Woo, happy birthday, Tin. Para kay Tin talaga to eh. Wow. Happy second anniversary, RYM. Oh, happy birthday. Blow mo na yung cake mo. Anong mawi-wish mo? Kasi birthday din ho ni Tin ngayon. Wow, exposure. Wow, may exposure siya. So, ikaw muna, may... Yung isang kandila, pink eh, para talaga sa kanya eh. Oo. Sinabay niya talaga. Oo. Ikaw muna, anong mawi-wish mo muna? Kung may ako mabublow ah. Anong wish mo, Tin? Mag-wish ka na.
1: Wish ko lang na sana tumagal pa ako sa RYM.
0: Woo! Ayan na sila.
1: Kaya
0: palang ingay nyo sa Viber ha. May mga ganun pala kayong pakalo ha. Gusto ko mag-thank you sa mga tao nasa likod ko ngayon. At sa lahat ng mga tao naging parte ng Remember Your Music, marami-rami na. Alam niyo naman eh, ang RYM eh, naging pugad na ng mga nagte-training ng mga bagong pasok, which is very, alam mo, pinapahalagahan ko yon kasi ibig sabihin lahat ng mga pumapasok sa DZMM, unang sumasalta sa RYM. So, magmalaking bagay sa akin yon. At second year ng RYM, wow, it's napakalaking oportunidad para sa akin, para sa magkaroon ng programa, tumagal ng 2 years. Woo, 2 years na. Sir Ab, Sir Frank, lahat ng mga boss, Mamara, maraming salamat po sa tiwala na binigay ninyo kay Kuya Dan. At eto na tayo ngayon, 2 years na. Hindi ko nahahabaan kasi matutunaw na yung kandila. O, sabay-sabay nating hipan. 1, 2, 3. Happy second anniversary, RYM! Ay, hipan mo. Happy birthday, Tin. Laksan mo, Tin. Yan! Thank you. Ano, nagpa-programa ba akong hawak ko to? Salamat. Wow, exposure sila, oh. Ang dami nila, oh. Thank you. Malagkit yung cake, guys, ha? Oy, wala akong kasalanan dyan, ha? May nagdala ng pagkain sa buta. Out ako dyan, hindi ko alam yan. Parang may napatapilok pa yata dun. Sinong tumama sa pinto? Parang may tumama sa pinto, ah. Wow, kaya naman pala. Oh... Kaya pala ang ingay nila sa Viber, may pagganap pala silang ganun. Malagkit yung cake. pero maraming thank you. Ang cute naman ng ang cute naman ng bed na 'yon. No? Maraming salamat. Nakakatuwa naman, may mga paganyan pala kayong nalalaman. Akala ko si Tin lang yung magse-celebrate ngayong umaga. Pero maraming salamat, no? Second year, once again, makadalawang taon on air at patuloy na dumadami ang nakikinig at tumatawag. Malaking-malaking bagay yan, ano? Marami akong gustong pasalamatan pero parang kukulangin tayo sa intro pagka ganyan. Dito ang ingay-ingay nila, Yung mga umalis na isang araw, hindi ko na maalala yung pangalan, Okay na yun, no? Gusto kong batiin pero hindi ko na maalala kung sino yung mga umalis nung isang araw. Yung mga nag-last day nung isang araw. Sabi nila, wow. Oo. Salamat daw po sa Kikay. Wow, Ate Mel. Kaya Ate Mel pala galing yun. Salamat. Salamat sa pa-cake. Oo. Wow, ang sarap naman. Mamaya ka sa aking cake ka dyan, ha. Salamat sa inyo. Salamat once again. Wala na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa programa. Nagulo na tuloy ako. Naguluhan na tuloy. Pero sige, pagpatuloy natin, no? Bilang 12:28 na po ng umaga, ano nga ba ang ating topic ngayong second anniversary ng Remember Your Music? Oo, ito lang, madali lang, no? Dudugtungan nyo lamang ang mga salitang dahil sa RYM. O, alam nyo naman siguro yung RYM, di ba? Remember Your Music. So, basically, magkwentuhan tayo tungkol sa programa dahil... Dito natin paikutin ang episode na ito dahil nakakatuwa na umabot tayo ng second year. Oo, dalawang taon and strong, di ba? Yun ang importante. Kaya maraming thank you sa lahat ng laging sumusubaybay, sumasama kay Kuya Dad. So, pwede kayo sumagot, ha? Dahil sa RYM, ano ba? Dahil sa RYM, napuyat kayo. Dahil sa RYM, yung tahimik ninyong mundo ng madaling araw, umingay. Bahala na kayo kung anong gusto nyong isagot dyan. Pwede nyo i-viber sa 0919-278-3000. Pero parang kompleto na yata yung hotline natin. Parang talagang ginadji kayong makatawag. Pabilisan tumawag kanina. O kung hindi man kayo aabot sa hotline, pwede ka naman kayo mag-iwan ang inyong mensahe sa ating Facebook page na may bagong art card. Dilaw na tayo nga. Hanapin nyo lamang ang spelling Dan Capucion, DanCapucion. Okay? Mag-PM kayo doon, mag-comment kayo doon, babasahin natin. For sure, maraming mga pabati ng anniversary ang dadagsa ngayong araw na ito. Pero babasahin natin, sisikapin natin mabasa lahat yung mga pabati ninyo, okay? Ano nangyari? Ang daming nangyayari doon sa... sa GC ng Remember Your Music. Ang iingay, oh. Ang iingay nung dalawang hindi ko na maalala. Iiyak na yan. Sige, dahil sa RYM, dugtungan yan. At happy birthday once again sa ating kasama dito, si Senyor Tin. Happy birthday kay Christine Joy Enoho. Yun. Eno, isa pa daw, oh. Bibidyo na naman siya, sabi niya, isa pa. Happy birthday kay Christine Joy Enoho. Okay na ba yon, ha? Christine Joy Enoho. Enoho ba yun? Enojo.
2: Happy birthday!
0: Enoho? Oh. Enojo. Para maganda yung Enojo. Christine Joy Enojo.
2: Happy birthday!
0: At sa lahat ng mga... sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Kasabay niyo ang RYM na nagbe-birthday. O sige na, 12:30 na, maghuhugas ako ng kamay. Lumagkit yung kamay ko dun sa... Baka mapagalitan ako dito. Sabi niyo, ba't malagkit yung console? Pero maraming thank you. Salamat. Ipagpatuloy natin ang celebration ng ating second year anniversary on air dito sa Remember Your Music. Oras natin, 12:31. Isagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, With You I'm Born Again. Ganon din ang awitin mula kay Frank Sinatra. My Way, The Way You Look Tonight ni Tony Bennett and Unforgettable ni Nat King Cole and Natalie Cole. So oras po natin, 11 minutes bago po mag-alauna ng umaga. Kayo ay nakatutok, nakikinig at nag-e-enjoy sa tugtugan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music. Kasama ninyo si Kuya Dan ngayong umaga ng July 2, 2026. Araw po yan ng Thursday. At para sa ating kwentuhan ngayong umagang ito, madali lang, dudugtungan nyo lamang. In line with our celebration ng ating second anniversary, dugtungan nyo lamang dahil sa RYM, no? Dahil sa yung RYM, Remember Your Music. Yun yung mas maikling version. At pwede nyo ipadala yung kasagutan sa ating Viber 0919-278-3000. O kaya naman sa aking Facebook, mag-comment lang kayo doon, babasahin natin. No? Katulad nito, madami ng mga nag-PPM sa akin. Sabi ni Miss Myra Rosales, dahil sa RYM, meron akong napapanood at naririnig na old song at happy ako at kasama ko kayo sa pagpupuyat ko. Happy? Kinabahan ako. Happy 40th, sabi ko. Ha? Second anniversary pa. 40th pala ng DZMM. Mali pala. Masyado akong nag-a-assume. tama. Second year ng RYM at 40th anniversary ng DZMM. Correct. Maraming salamat po, Miss Myra Rosales. Bumabati din ng happy anniversary sa atin si Kuya Pat ng Mindoro. Maraming thank you. Good morning. Sabi ni Mimi Trinidad, dahil sa RYM, laging may ngiti sa mukha ko. Dahil sa music na pinatutugtog at lalo na pag playing ang requested song. Thank you so much, Dan. No problem. Syempre, yun naman ang goal natin, ano, na ganitong oras, meron kayong mga kasama sa pagpupuyat. At plus yung mga awitin na matagal nyo na siguro hindi napapakinggan. O kaya naman, talagang favorite ninyo at gustong ulit-ulitin. Yan naman ang core ng ating programa, no? Music plus kwentuhan. And speaking of kwentuhan, kausapin na natin ang ating first caller from Bulacan. Sa oras nating 12:51, nasa linya na natin si Aljon. Aljon, good morning!
2: Good morning, Kuya Dan. Happy anniversary!
1: Happy anniversary!
2: Sa'yo, pagkain.
1: Yan. Ano ang sa'yo,
2: Aljon? Pa-deliver.
1: Ano ang sa'yo, ha?
2: Pa-deliver na lang, Kuya Dan.
1: Oo nga eh, meron pa dito. Kung gusto nyo, party-partyhin ko yung cake dito para makarating sa inyo lahat yan. Oo, para makatikim ang lahat. Oh. Eh, kamusta ka naman, ha? Wala ka pa rin pasok today, ngayon, ano, di ba? Itong buwan na ito.
2: Ano, nagpa-process pa ng papeles for OJT.
1: For OJT na. Oh, tama.
2: And sa Lunes, start na.
1: Start na, wow. O, sa ano to? Sa isang radio station ka ba pumasok?
2: Bigay ko na lang tayo kung saan lugar. Alam mo yan kung saan lugar siya.
1: Ah, sige, saan lugar? Sa Pasay. Wow, ang layo naman ng pag-OJT-han mo. Mula Bulacan papunta ng Pasay. Baka lalo kang mangyayat niyan, Aljo. Sinasabi ko sa iyo.
2: Okay lang, Kuya Dan. At
1: wow.
2: Para sa course.
1: Correct. So, ano to? Ilang araw kang papasok niyan pagka ganyan?
2: Maybe 150 hours kasi. Baka
1: ilang 20, yun?
2: 20 days? Yata?
1: Mabilis lang. Ano yan? Half-half? May TV tsaka may radio?
2: Hindi. Radio siya. Radio talaga siya.
1: Hindi. I mean, yung oras mo. Kasi 150 lang eh. Kulang. Ano yung remaining na hours mo?
2: Dalawa yan eh. Second year tapos third year.
1: Hindi siya ano?
2: Inutay-utay.
1: Ah, okay.
2: Hindi siya full.
1: Pero 150, 150.
2: Pero yung ngayong second year is 150 hours siya.
1: Ah, okay. Oh, that's good. At least pa rin makaka-experience. Ready na ba ang puso mo sa malayo-layong biyahehan? Ha? Okay na.
2: Kaya yan, Kuya Dan. Diyos ko, PUP nga lang. Eh.
1: Tama. Hindi, mas malayo sa PUP yun eh. Lalampas ka pa dun. Oh, sa may,
2: kaya yan.
1: Tama. Sa bagay eh. Tsaka wala ka naman.
2: Huwag lang. Huwag lang matraffic sa NLEX.
1: Wala ka naman choice, kakayanin at kakayanin mo lang din naman. Correct ka naman.
2: Kaya, tsaka ginusto ko rin to eh. Kaya sige, go.
1: Tama. Pag ginusto ninyo, panindigan ninyo. Exciting yan. Siyempre, bilang isang MASCOM student, no, na dream talaga ng... alam mo, hindi lahat ng mga MASCOM sa mga ganyan nakakapasok as pag nag-OJT sila, di ba?
2: Oo. Yung iba kong classmates sa film, sa A-team.
1: Correct. Ikaw kasi talagang nasa...
2: Pinurso ko talaga ang radyo. Talaga ang gusto ko, Kuya Dan.
1: Nasa pusod mo na yung radyo. Kadugtong na lang hiningan mo yung radyo.
2: Tugong na nanalaytay eh.
1: Correct. Tama naman. Okay. Okay, good luck sa iyo at balitaan mo kami kung anong mga natutunan mo sa pag-OJT mo. Pero bago yan, ito muna. Ito, gusto ko malaman, kailan ka nag-start makinig ng RYM?
2: Noong unang chat ko sa'yo, Kuya Dan. Ay, nung ano, nung...
1: Kailan ka lang nag-chat sa akin,
2: mali,
1: eh.
2: Mali. Noong nagbalik yung DZMM.
1: Ah, pagbalik, rebrand ulit sa DZMM, doon ka na. Bakit hindi dati, ha? Gigigil ako sa'yo, eh.
2: Hindi ko pa nung kasi masyado ang programs ng ano,
1: Nagalit. Pero aware ka na kasi napakinggan mo yung ano, di ba, may pinlay ka nung isang araw, di ba? Sa bagay.
2: Pero yung ano kasi, morning shows pa lang kasi yung napapakinggan ko nun eh.
1: Mm-mm. Ah, okay. Yung mga pang ano lang, umaga. Oh, kahit nung hindi pa DZMM ulit, yun na napapakinggan mo. Okay, tama.
2: Yung radio sa East 30 pa
1: siya. Technically naman, syempre, kung ikaw ay dating tagapakinig ng DZMM, pagbalik nung radio sa East 30, alam mong... DZMM team pa rin yun kasi sila pa rin, di ba? Kailan pa rin yung mga nandun.
2: Parehong mukha pa rin ang nasa ano eh. Oo. Parehong boses at mukha ang nasa...
1: Iba lang yung nagboses. Na iba lang doon. Pero ito, dugtungan mo muna, ha? Dahil sa RYM, anong idudugtong mo dyan?
2: Sa totoong ano, tumawag ng landline.
1: Bakit?
2: Hindi ko kasi nung yung ano yung
1: kung paano idaya. Actually ako din, mahirap yan eh, 'di ba? May asterisk pa ba yan pagka dinadial?
2: Area code.
1: Ayun yung area code. Oo. Sinasabi ko lagi dito, pero ako nalilito din ako pag magda-dial ako ng ganyan eh. So, pero kasi ikaw, from cellphone.
2: Yun yung wag mong kakalimutan kapag tatawag.
1: Paano? Sige nga, i-describe mo nga sa amin paano dumayal pagka ganyan. From phone. Kasi ayan. From cellphone ka, di ba?
2: Oo.
1: Okay. Paano?
2: Ano kasi, di ba, kada lugar sa Pilipinas may iba't ibang area code yan.
1: Okay, yan.
2: Dito sa Bulacan, 04 ang... area code namin.
1: Ah, okay.
2: Tapos, dugtong na yung number na yon. Then, sinyo sa Manila, syempre, sa Quezon City, ang area code nyo is 02. So, dinugtong ko, 02.
1: Okay.
2: 02-8122 gayon.
1: Ah, so, 02 sa simula, tapos 8924.
2: 624-4101.
1: Tapos, ano yung local? Pipili ka lang, gano'n.
2: Pipili lang. 5671, 5672, 5673.
1: Ang galing. Okay. So, area, kasi nakakalito nga yan. Kasi, dati sa amin, sa Quezon kasi, parang 893199, parang walong number lang yung dinadial ko dati sa amin. Local lang kasi yun, di ba, sa Quezon. So, pag pala from phone to hotline o ano, landline, may ano area code, tapos number, okay, tapos local.
2: Same lang ganyan sa landline kapag, ano, kapag ibang lugar yung tatawag. So, example din natin, ano, from Bulacan to QC.
1: Bulacan to kasi, QC,
2: Kung tatawag ka ng from number from Bulacan, 04 ang gagawin, idadial mo.
1: Tapos
2: na yung number.
1: Ah, oo. Correct. So may kanya-kanya talaga para malaman kung nasang area ka, no? Tama. Maraming...
2: Di na kasi uso yung yellow book, no?
1: yung ano man tawag doon. Hindi, may isa pang tawag sa
2: yellow page.
1: May isa pang tawag sa yellow page, eh. Yung... Hindi ko masabi, may ganun kami sa directory. Correct. Directory. Yun yung katabi lagi ng mga telepono dati, ng mga landline. Kasi,
2: yung makapal na
1: makapal yun. Kasi doon mo makikita lahat ng mga number na lalo pag sa ibang lugar katatawag. Directory. Correct. Tama.
2: Nationwide pa yan.
1: Gusto mo yung sayo ako nagtanong kung paano gawin. Oo, di ba? At least
2: yan na siya. Dahil sa RYM, Kuya Dan, nakasama ako magpuyat kada gagawa ko ng schoolwork.
1: Ay, kaya wala akong choice kundi talagang pumunta dito para sa mga nagpupuyat. Di pe pwedeng wala, kawawa naman yung mga naghihintay ng kasamay magpuyat. Kaya maraming salamat, no? Malaking bagay.
2: And of course, ito lang yata yung program na alam ko na nagpapasugtog ng classic songs every midnight.
1: Ay, grabe ka naman. Ay, maliit na bagay naman.
2: Kasi di ba sa old programs ng DZMM, every Sundays lang ang
1: ang mga classic songs talaga.
2: Ayan, yung program, kakambal mo yata, yung Remember When, Anton Roa, si Winnie ni Pumisteno pa ang host
1: dati
2: noon.
1: Pa yun, no? Diba? Nabutan mo pa
2: dati
1: yun?
2: Dati pa yun.
1: Diba ka talaga? Lumang tao ka talaga, Aljo. hindi kasi old soul kasi to si Aljo, kaya alam yung mga ganyang bagay eh. Pero in fairness naman, ako may pagka old soul din ako, nang kaya din talaga normal lang sa akin, no, makinig ng mga kantang ganito, 'di ba? Yan yung mga masasarap din talaga. Tsaka perfect kasi to sa ganitong oras, 'di ba? Ito yung ito yung
2: relaxing
1: kasi mga nire-request kasi ni nire-request kasi sa akin ni Jazz ganitong oras, dilaw. Alam namang hindi natin. Sabi niya music and memories yung kay Boots Anson Roa. Ito pala yun, sabi ni Jazz, music and memories yung kay Boots Anson Roa at Willie Nep. Tapos yon. Remember When yung pumalit kay Norma Marco, tapos Buntik may bigay kay Reggie B. Alam ninyo, yon. Gagaling ninyo. Sana all. alam. Siya, maraming salamat. No? Thank you so much. At hanggang ngayon, mula nung napakinggan mo ang pagbabalik ng DZMM, nag-stay ka sa Remember Your Music. Yun naman ang pinaka-importante doon. Kaya maraming thank you. Salamat sa inyo. Actually, magta-thank you lang ako sa inyo buong episode na ito. Kasi malamang yun yung magta-thank you kayo sa akin. Magta-thank you din ako sa inyo. O, yun lang naman tayo dito.
2: Thank you for the music, Kuya Dan.
1: Thank you for the music. The song you're playing. Salamat din.
2: Thank you sa chikahan at kantahan.
1: Yan. Yan naman ang goal natin talaga sa programang ito. Baka may gusto kang batiin, shout out mo muna.
2: Siyempre, ikaw ko yan, Dan. Binabati kita ng ikalawang happy second anniversary sa inyong palatong ng Remember Your Music.
1: Mm-hmm.
2: I hope na tumagal pa kayo hanggang sa magkaanak ako. Charot.
1: Parang may pagbabanta yung yung pagsasalita mo. Salamat.
2: Charot lang kaya, Dan.
1: Okay.
2: And hoping your best sa inyong team, sa production, and sa lahat ng nakasama natin sa halos dalawang for 2 years, Kuya Dan.
1: Tama. Alam ko kung ano pang muntik pang maiba yung bilang
2: and
1: natin.
2: And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa inyong programa sa DZMM, good morning sa inyo.
1: Alright. Awitin na yung nais mapakinggan. Ano ba yan?
2: Alo ba?
1: Wala. Ano ba?
2: Wait lang.
1: Hindi ka ready ngayon, ha? Tingnan mo yung directory.
2: Ano ba? Apo Hiking.
1: Apo Hiking. Ana. Mabilis yun, eh. Mabilis yung
2: ano. Tingnan ko yan doon. Pagbigyan mo na. Anniversary mo lang. No,
1: ganyan na. Inaabuso nyo ako, ha? Sige. Apo Hiking daw kay Aljon, Ana, ang kanyang gustong mapakinggan. Dali lang at busy yung mga natin. Iraradyo ko na lang sa kanila mamaya. Maraming salamat, Aljon. Good morning sa iyo dyan sa Bulacan.
2: Good morning sa iyo, Kuya. Happy anniversary sa inyo dyan.
1: Bye-bye. Si Aljon ng Bulacan ang ating napakinggan at Ana ng Apo Hiking ang kanyang song request. Sabi ni Jessica Tipunan,

0: baba mo pa. Hop, yan. Yan ang Ana by Apo Hiking. Sabi ni Elisa Sharot, good morning Kuya Dan, happy second year anniversary. Ako Kuya Dan, dahil sa RYM, nagpabili ako ng radyo. Grabe naman. Kasi dati, nung nasa Muntinlupa pa ako, napapanood pa kita sa TV. Ngayon, lumipat na kami dito sa Santa Maria, Bulacan. Well, layo, good morning. Hindi na kita napapanood, kaya lagi na lang ako nakikinig sa radyo. Silent listener po ninyo, mula nung umpisa. Congrats po sa ating lahat at sana tumagal pa ang inyong programa. Maraming salamat. Oo, Miss Elisa, ikaw eh, lagi kitang nakikita dyan, nagko-comment. Oh, salamat po. Nasa Santa Maria na pala kayo. Sa kayo dyan sa Santa Maria. Alam niyo naman ako eh, ano, ako ay binasbasan na Santa Maria, ano na rin ako, citizen. Sama kayo dyan ba kayo sa Guyong, sa Pulong Buhangin, sa Mag-asawang Sapa? Alam ko na dyan sa Santa Maria. Taga dyan si Mrs. kasi. Maraming salamat po ha. Good morning sa inyo, Miss Elisa. Oras natin, 104. Ay, sa taga Katmon. Uy, dati dyan nakatira si Mrs. dati nung bata pa sila sa Katmon. Oo, di ba ang daan yan? Katmon, Balising, tapos pupunta ka na sa, ano, sa 37. Di ba? Sa Pagsibol. Uy, mga minsan eh, pagka nadaan ako dyan, bubusina ako dyan sa Pagsibol. Oo, maraming salamat po at hanggang ngayon eh nakikinig ka pa rin sa programa. Kahit radyo na, oo, no problem, maganda nga yun eh. Hindi mo nakikita yung mga facial expressions ko dito. Oh, ito na talaga, 104. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:05.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:19 na po. Napahinga natin Candle in the Wind ni Elton John. Time in a Bottle ni Jim Croce. If You Could Read My Mind ni Gordon Lightfoot. At ang song request sa atin ni Aljo na kaaga-aga. Ang awitin ng Abo Hiking. Anna! Ito, basahin ko ang mga dumadagsa ninyo. Mga pagbati, ano? Talagang pipilitin kong maubos ko itong mga bati ninyo sa atin. Sabi ni Sedi Driz, dahil sa RYM, nagiging kumpleto ang aking araw sa tuwing tahimik lagi sa office at wala masyadong ginagawa. Nakikinig ako sa inyong program na may kasama pang music ng nakaraan. Happy anniversary sa RYM and Happy Canada Day! Ah, talaga, today? Wow! Parang Canadian pala tayo dito sa Remember Your Music. Ma-request naman ako ng song na Faithfully by Journey. Pa-shoutout po from Edmonton, Alberta. Edmonton. Edmonton, Alberta, Canada. Kasabay pala natin ng Canada Day. Ah, hindi. Ano pa lang sa kanila ngayon eh. July 1, no, I think. O, nauna tayo. So, ano. Kaya nagkasabay ang celebration. Alright, maraming salamat, Sedi. 1:20 na po, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Dahil sa RYM, yan ang salitang inyong dudugtungan. Pwede nyong, dahil I think puno na yung linya natin, pumunta na lang kayo sa aking Facebook page. No? Mag-comment kayo doon, mag-DM, babasahin ko yan. Hanapin nyo lamang Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Okay? Sabtay ka nga. Ayun, ah, okay, nakita ko na. Okay, 1:21, kausapin natin next caller. Punta naman tayo sa Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning!
2: Hi, Kuya Dan! Good morning! And happy second anniversary sa ating lahat.
1: Yeah!
2: Sa lahat ng callers and listeners, mga silent listeners and viewers.
1: Alright! Ang taas ng pinagkuhanan mo doon, Ate Tess, ha? Happy nandun ka sa ano, nasa G minor ka. Maraming thank you.
3: Sana all.
1: Ano yun? Sana all daw nasa G minor.
2: Anniversary natin lahat yan, kailangan happy.
1: Correct, correct. Maraming salamat.
2: May nagbe-birthday
1: today. Oo,
2: hi, Christine Joy.
1: Yo, no? Tuwan-tuwa siya.
3: Birthday!
1: Ngiti-ngiti siya, Ate Tess, na para bang akala mo talaga. May kahati tayo sa celebration. Nagbe-birthday na ngayon si Tin. Pambihira naman
2: nga.
1: Yan. Sige, then bale, dalawa naman yung ano, kandila dun sa cake kanina. Oh, happy, happy birthday kay Tin. Oh, kumusta naman, ate, ano, ate Tess?
2: Ala, sumabay yung ulan. Nakiki-birthday. Nakiki-anniversary. Ayan, umulan.
1: Nananapaw, parang si Tin. nananapaw yung ulan dyan. Ano, bakit? Malakas ang ulan pala dyan ngayon sa Pampanga. Kanina pa?
2: Hindi. Pabugso-bugso, Kuya Dan.
1: Pabugso-bugso. Naku, nakikiparty yung ulan sa atin.
2: Makisama ka ulan, please. Baka mula ako mawala sa linya.
1: Oo nga. Rain, go away. Huwag ka muna dyan. Nag-uusap kami ni Ate Tess. Sige. Tumagot ka muna, Ate Tess, sa ating tanong ngayong umagang ito. Dahil sa RYM, ano bang masasabi mo dyan?
2: Dahil sa RYM, napapangiti ako. Talaga naman, napawawa ko kanina sa mga first songs mo. Apat. Sunod-sunod. At dahil sa RYM, nagkaroon ako ng mga friends.
1: Mm-hmm.
2: At dahil sa RYM, gusto ko kayong kantahan.
1: Ay, may kanta. Oh, sige, sige. Okay, okay. I'm ready. We're listening.
2: Teka lang.
1: Okay, kukunin lang ni Ate Tess yung kanyang ano, minus 3.
2: Wow, bakit ayaw pumandal? Nakikama ko naman.
1: Kasama ka dyan.
4: Play by USB Drive.
1: Ayun, oh. Zip Bluetooth. Ayun.
4: Dali.
1: Mali, mali.
4: Bluetooth.
1: Oh, sabi sa'yo, si Bluetooth yun eh. Oh, isa pa.
4: Kaya lang.
1: Sige lang, Ate Tess. Huwag ka ma-pressure. Kaya mo yan. Nandito kami. Hihintayin namin ang iyong awitin. Oh, habang kinokonek si Bluetooth, eh.
4: Play by USB Drive.
1: Ayun. Oh, at least alam natin kung saan nagpi-play.
4: Mali lang. Hindi yan.
1: Ah, hindi ba? Oh, next.
4: Oh,
1: yan? Tama
4: na.
1: Yan na ba yan?
4: Ito yan.
1: Nami lang, namimili lang kami ng kanta, huwag kayong ano dyan. Kami natin test.
2: Ito na.
1: Yan, okay,
2: all right. Para sa mga
1: request
2: nito.
1: Okay.
2: Sa mga listener. Para sa lahat. Happy anniversary.
1: Yun. Oh, go, Ate Tess. Take it away.
5: Bye-bye, the sweet. Why is dry? I was confused. It's in my heart.

You need it. And I can't believe it's you. I can't believe it.

stand alone again. It's the worst. Out on my own again.

0: โอเคยอน You're a great singer Excellent Congratulations
1: Boya.
0: Maraming thank you ate Congratulations
1: Kuya, nawala. Ano yung narinig ko sabi mong nawala yung audio na yun?
0: Hindi, medyo napuputol kasi yung ano pagka ano tayo pag nagmo-music lang medyo lumulubog yung music kinakakain siya pero narinig naman namin na isang buo sumasayaw-sayaw pa nga ako dito ate Tess eh. Maraming thank you sa iyo.
1: May hina yung ano? May yung minus one? Kuya
0: hindi,
1: Dan?
0: Hindi, pagka ano lang di ka nagsasalita parang lumulubog din siya pero no worries kami eh nakinig dito ng isang buo talaga nga ako nang bahala sa song and dance. So,
2: ang galing mo!
0: Ako nang sumayaw-sayaw dito para sa iyo ate Tess. Maraming salamat sa iyong inihandog sa aming...
1: Sana nilakas ko yung minus one.
0: Hindi. Okay lang. Narinig namin ate Tess. Huwag kang mag-ano. Huwag kang mag-worry. No? Na-enjoy ni Patrick lalong-lalo na. Talagang ano
1: para
0: namin dito.
1: Para sa lahat yan kasi nire-request din yan ni Nanay Flor at saka si Ma'am Lina Ho ng Floridale.
0: Alright.
1: Para sa lahat na rin siyempre.
0: Sa lahat-lahat na nakikinig. Maraming maraming lahat, thank lahat. You. Okay. O, salamat sa ano ha, sa pag-share ng talent ate Tess ha. Thank you sa awiting hinandog mo sa amin ngayong second anniversary ng ating Remember
1: Oo naman,
0: music.
1: Oo naman.
0: Alright.
1: Sana nagustuhan, sana walang nagpatay ng radyo.
0: Ay hindi, nilaksan nga nila eh. Oh, lalo na si ano, sumayaw-sayaw pa nga si Paolo tsaka si Patrick dun sa kabila, nakita ko kanin. Sige Ate Tess, bumati ka muna, go ahead.
1: Maraming salamat talaga sa buong staff ng RYM, especially to you Kuya Dan. Salamat may RYM. Salamat sa mga naging kaibigan ko sa RYM. Pero unahin ko muna si Ma'am Angelica at saka mami mo. Mga naging friends ko dyan, si Ate Mel. Good morning, Ate Mel. Si Nicholas, good morning to you, Nicholas. At sa mga bago kong kaibigan, si Anne Tarlac. Hello, si Nanay Flor ng Victoria Tarlac. Good morning. Sa lahat-lahat ng bumabati sa akin, kasi maraming tatawag eh, nakakain ko yung oras. Happy, happy, happy, happy second anniversary sa ating lahat!
0: Alright. Anong song request mo, Ate Tess, bago ka ano?
1: Ito, yung kay Iwi Laurel.
0: Tingin nga ba?
1: Your special.
0: Your special. Kaya hanapin muna natin, baka ano ha, wala kaming kopya. Your special. You are, yan, your special. Wait a minute. Para siguradong maipatugtog natin.
1: Oo, may nagre-request niyan, Kuya Dan. Magtatampo pag di mo na-play yan. Hindi para sa akin yan.
0: Oo, hindi, wala akong kopya. Pag walang kopya, pero feeling ko meron. Na-play na natin ba dito yata? Na-request mo na ba to dati? Ate, ano?
1: Hindi. Ngayon ko lang nirequest yan kasi may nagpapa-request.
0: Oh, wait lang. Sinong kumanta? Yours?
1: Iwi Laurel.
0: Laurel. Teka ha, sandali. Iwi, IWI. Pati nga man ang... special memory lang yung nakalagay dito, Ate Tess.
1: Ewan ko, sabi niya kasi your special eh.
0: Oo, hindi. Pero walang ano, wala kaming kopya ng your special. Special memory ang meron kami. Meron ka bang other song?
1: Nagkamali lang siya.
0: A special memory. O, sige. O, yun na ilagay
1: pero
0: natin.
1: Pero hindi naman talaga yun ang request ko eh.
0: Oo. Alin talaga?
1: mapapatugtog mo pa ba? Kuya,
0: sige, mamaya. Mamaya. Try natin mamaya. Ilinya natin. Ano ba yung isa mong song request?
1: Through the years. Ayan, kasi sige. Anniversary.
0: Ayan, sigurado meron tayo yan. Kenny Rogers.
1: At saka yung pala yung aking sweetheart nakikinig ngayon. Sorry, nakalimutan ko siyang batiin.
0: Okay.
1: O, para sa lahat na nakikinig at nanonood sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio, happy anniversary!
0: Alright, thanks.
1: Lahat.
0: Salamat, Ate Tess. Bye-bye. Si Ate Tess ng Pampanga ang ating nakakwentuhan at hinandugan tayo ng You Needed Me ni Anne Marie. Oras po natin, 1:32 na sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya dyan ka lamang, babalik pa rin ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo!
0: Oras natin, 1:34 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Parang kailan lang ano? Mula sa tahimik na mga sandali pagpatak ng alas 12, biglang isang araw, may kasama ka na. May kahuntahan ka na hindi mo naman nakikita. Iba sa pandinig, pero parang narinig mo na. At kahit hindi sigurado, sinubukan mong tumambay at makinig pa. Nanghanga pa siyempre nung una. Inaalam kung paano tatago sa radyo at TV habang kinukumusta ka. Pero kalaunan, nasanay ang mga tenga. At pinili ng makasama mula madaling araw hanggang mag-umaga. Sabi nga nila, hindi mo talaga pansin ang oras, araw o buwan kapag na-enjoy mo ang bawat sandali. Siguro dahil ganun dapat natin patakbuhin ang ating buhay. Ine-enjoy, ninanamnam. Hanggat kaya, gawin ng marahan at kalmado para mas ma-appreciate ang bawat sandali nito. Sa bawat musikang naririnig, sa bawat himig na sinasabayan, para kang tinatapik sa balikat at sinasabing, ano man ang mangyari, kayang-kaya mo yan. Sasabayan ka sa saya, aalalayan ka sa lumbay, at aabutan ka ng pag-asa kapag lumalabo ang biyahe ng buhay. At tuwing ganitong oras, maraming boses kang naririnig. Hindi mo alam kung anong tunay niyang pagkakakilanlan, maging itsura o kulay man lang. Pero pinipili mong sila'y pakinggan. Bit-bit ang mga kwento at mga sagot sa mga simpleng kumustahan. Nasubaybayan mo ang kwento ng lungkot, ng sakit at muling pagbangon. Maging ang simula ng ligawan hanggang humantong sa kasalan, iyong nasabayan. Iba't ibang ganap, iba't ibang balita, iba't ibang punto ng buhay nila ang pinipiling ibahagi dahil sa tiwalang sila ay pinakikinggan kahit anong kwento paman. At ito ang bumubuo sa ating samahan. Hindi man kabisado ang itsura ng isa't isa, pero masaya. Mula alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Sa lahat ng napadaan, mga aksidenteng napapihit lang, na ilipat ang channel dahil dis oras na at walang ibang mapanooran. Maraming salamat dahil sa kaunting sandali, kami inyong pinagbigyan na maging parte ng inyong umaga kahit dagli lang. At sa lahat ng mga kasama mula simula, gitna at ngayon, kayo ang tunay na himig na bumubuhay sa musika nating mayroon. Ang inyong pagsama sa puyatan, saglit man o magdamagan, lahat pinapahalagahan, lahat pinasasalamatan. At syempre, ang isang magandang programa, hindi tatakbo kasama ang isang tao lang. Ito'y binubuo ng mga hindi perpektong nilalang, pero iisa ang hangarin na hindi kayo bibiguin. Kaya salamat sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo na hindi man nakikita sa TV o hindi madalas nababanggit sa radyo, mula sa mga nakasama mula simula hanggang sa susunod na pagpalit ng kalendaryo, parte na kayo ng istoryang ating nabuo. Dear, salamat sa 2 taon na pagtambay dito. Asahan mong marami pang kwento at kanta ang sasama sa iyo. Hindi man iadya ng tadhana na tayo ay magkita, masaya ang puso kong malaman na tuwing umaga, makukumusta kita. Ang sulat na ito ay sulat para lamang sa iyo. Mula sa nag-iisang Balbas sa radyo.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song from Iwi Laurel, Special Memory. At ang Through the Years ni Kenny Rogers, ang request sa atin ni Ate Tess ng Pampanga. Napahinggan din natin ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito, Times of Your Life ni Paul Anka. Sa oras po natin, 11 minutes bago mag-alas dos. Pakinggan nyo ba yon? Maraming thank you. Maraming salamat sa inyong lahat na kasama pa rin natin hanggang ngayon. Dahil sa... dahil sa RYM. Yan ang ating mga salitang gusto kong dugtungan ninyo. Anong idudugtong nyo dyan? Basahin ko ilan sa mga kasagutan nag-PM sa atin. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, dahil kay Ate Martina, nakapakinig ako sa RYM kasi siya ang naging recruiter sa amin. Grabe naman yung recruiter. Parang may masama tayong ginagawa dito pag madaling araw. Recruiter sa amin ng R sa RYM. Request, Wind Beneath My Wings. Happy 2 years anniversary, more power. Sabi ni Paul Roger Lau. May mga pagre-recruit pala na nangyayari dito sa Remember Your Music. Sandali. Pero maraming salamat, Ate Martina, no? At pinalalaganap mo ang ating programa. Sinishare mo sa imo pang mga kasama dyan. Maraming thank you. Sabi ni Miss Mimi Trinidad, pa-play the song Mr. DJ. Mr. DJ, can I make a request? Sige, mamaya ho, i-play natin yan, Miss Mimi. Maraming thank you. 9 minutes bago mag-alas dos, kausapin na natin next caller. Punta naman tayo sa Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Happy anniversary, Lisa MM, and happy anniversary, Kuya Dan.
1: Yan, siyempre, ito din eh. Alam ko na to, oo, may mga hinanda to si Ate Lina, oo, na talagang ina.
2: Kuya Dan.
1: Sakto-sakto, inaabangan ni Don, oo. Ano ba?
2: Kuya Dan, makinig muna, kasi kanilang madaling araw, nag-concentrate ako, gumawa ng tula. Nakikinig ako, ganda-ganda lang aking pakiramdam. Hindi ko alam, Kuya Dan, umiinom ako ng tubig, bigla akong
1: nabulunan.
2: Nabulunan ko yan sa absence at leave.
1: Sa absence at leave, yung kahapon. Diba? Diba? May mga ganun na pala sa school ngayon, may mga leave of absence na pala, diba?
2: Kaya, naalala ko kasi, ipaalam ako sa teacher ko. Nagbigay pa kami ng letter. Sabi niya.
1: Oh, the excuse letter. Correct.
2: Bigyan mo to kay Bisa Binganya. Tapos binasa ng teacher ko. Sabi, hindi alam ko yan. Hindi naniwala yung teacher ko na humihingi ako ng special exam.
1: Oo. Hindi ka pinaniwala.
2: Hindi ako pinaniwalaan. Alam mo kung bakit, Kuya Dan? Kasi may pupuntahan kami importante.
1: Ano nalaman ng teacher mo na iba talaga ang pakay mong gawin? Ganon?
2: Oo. Alam mo, Kuya Dan, hindi niya pinaliwalaan yung sulat na yun. Alam mo, kinuha ng teacher ko, Kuya Dan, nagpunta palaga sa bahay namin.
1: Ah, tinanong talaga?
2: Oo.
1: Lagot ka. O anong sabi? E di nabuking ka.
2: Sabi ng kapatid, hindi talaga po, ma'am, kasi kailangan kami pumunta na ng Linggo. Baka hindi siya makapasok ng
1: classroom. Nanigurado talaga. Ngayon, pwede na pala mga leave of absence.
2: Uy, Kuya Dan, may napakinggan ako dyan, nasa DCMM. Tatlong kabataan, umiiyak, papasok ng Adams, hindi makadaan.
1: Na-traffic. Na-traffic.
2: Diba kasi nagkaroon ng rally? Iyak. Exam daw nila, Kuya Dan.
1: Ay, nako! Yung kakilala natin, hindi iyak, matutuwa yun.
2: Nakikiusap ko na, Dan, sir, pwede po ba mag-special exam na lang? May tanggap po, sir, talaga kami ba daan?
1: Wala yan doon sa kakilala ko, taga Quezon City. Pag nalaman na sarado yung daan, ako, ay, paano ba yan? Sarado ang daan, wala namin pasok. Ganun lang yun,
2: kaya madaling araw, pumaduwa na ako ng tulab, nawala ng concentrate.
1: Nawala ka sa focus, Pero nabuo mo ba yung tula mo, Ate Lina?
2: Oo naman.
1: Parang ano, pagka anniversary pala ng RY, lumalabas yung mga talent ninyo, ano? Kaiba kayo, ha? O, sige. Sige. Bigyan natin ng ano yan, ng spotlight yung mga talents ninyo na yan. Minsan lang naman, ha? Sige, o, ano bang, may title ba yan? Yan to lang iyong nabuo?
2: Pasasalamat.
1: Parang kakaisip mo lang ng title.
2: Pasasalamat sa iyo.
1: Ah, sige, pasasalamat sa iyo. Kanina pasasalamat na nadagdagan ng sa iyo, ha. Oh, sige. Pasasalamat sa iyo. Okay, oh, siya, sige. Okay, oh, bibigyan kita ng bed. Ako magbe-bed sa iyo para ano, talagang daman-daman natin, all right? Oh, simulan mo, Ate Lina. Oh, go ahead.
2: Dear Kuya Dan, simula pa lamang ng iyong programa, bumabati ka ng magandang umaga. Ang iyong mga tigapakinig ay nakakaramdam na ng kaginhawaan at maliwalas na pakiramdam. Di mo ba alam, Kuya Dan, balot kami ng kalungkutan sa buong maghapon, pero pag naririnig na namin ang iyong magagandang awitin, kami ay napapangiti at napapasaya mo. At higit sa lahat, Kuya Dan, ang pagod namin sa buong maghapon, sa paghahanap buhay, sa pag-iisip, paano namin mapaglabanan ang hirap. Kuya Dan, marinig ka lamang namin, Kuya Dan. Pawing-pawi na, lalo na sa iyong mga pagtawa, Kuya Dan. Sa loob ng 2 taon, Kuya Dan, pag ikaw'y na aming nakakausap, wala kaming nararamdaman na pagkukunyari sa'yo. Ang piling namin sa'yo, Kuya Dan, ikaw ay aming kapatid, kapamilya, na parati naming sinasabi, salamat, Kuya Dan, sa madaling araw na aming nararamdaman ang tunay na kaibigan at tunay na bibigay sa amin ng kasiyahan. Maraming salamat sa'yo, payapa ang aming panalangin sa'yo, Kuya Dan. At sa DCMN, patuloy ang pagpapala na kayo ay patuloy na lumago at marami pang maabot na lugar. Sa bawat lugar na inyong naaabot, Kuya Dan, wala kami ibang naririnig. Napakasaya, napakaligaya ang inyong dinudulot sa bawat tigapakinig. Thank you, Kuya Dan.
1: Ang ganit, clap-clap, walang clap-clap dyan. Lagi naman ang clap-clap si Ate Lina. Isang buo yun ng haba, ano, no? Clap-clap, 1, 2, 3. Ayan, natagalan yung mga taga-clap. Yun!
2: Ayun,
1: nakalating na. Sorry. Na-traffic din kasi yung iba, Ate Lina. Masensya na.
2: Yay!
1: Thank you. Okay. Grabe naman yun.
2: Happy birthday din kay Joy.
1: Yan, correct. Pero ang tanong, nakailang kuya dan si Ate Lina? Ang nabilang nyo ba? Naka 67. 67 na Kuya Dan dun sa loob ng tula. Oh, kala nyo, ha?
2: Kagabi, Kuya Dan. Nawa talaga ako sa concentrate sa
1: akin. Grabe naman. Alam mo, habang pinapakinggan ko yung tula mo, Ate Lina, parang nagiging santo na ako dun sa description mo sa akin. Parang nakakapagpagaling na ako. Pero maraming salamat. I appreciate, ano. Eh, syempre, alam ko naman, yan talaga porte mo, yung mga patula-tula na ganyan. Kaya maraming salamat at naibahagi mo yung iyong obra sa amin. Sabi nga ni Mr. Red, ang iyong piyesa. Oo, naibahagi mo iyong piyesa. Kaya maraming thank you, Ate Lina, at sa lahat ng mga katulad mo na, alam mo yon, yung katulad sa binanggit mo kanina na sa maghapon, busy kayo, tapos pagdating ng madaling araw, kahit papano, gumagana ang inyong pakiramdam. Maraming thank you sa pag-appreciate ng ating
2: talaga, Kuya Dan. Pagod na ako, diba, pag-isip, kung correct, paano gagawin ng oras, kung paano.
1: Akalain mo yun, Ate Lina, ikaw yung masahista pero ako yung nagpapagaan sa inyong pakiramdam. Ako yata talaga yung totoong masahista dito. Parang baliktad, ano?
2: Marinig ka lang namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako yun, na maginawa na nararamdaman namin.
1: Grabe,
2: no?
1: Yung natakot ako doon sa ginhawa. Pero ganyan ba? Ganyan bang ginhawa ang inyong... Naunahan mo akong pumindot doon. Papunta na ako doon eh, ha? Naunahan ako ni doon pumindot eh. Oh, sige.
2: Wala. Hindi mo nalulungkot kami, kuya, Dan. Oh. Sobrang traffic. Tapos mauulanan ka pa. Oh. Hindi ka pa pwede mag-absent, kuya, Dan.
1: Correct. Oo, buti pa si Angelo. Lagi nasa absent. Mabuti pa siya. Tama-tama si Ate Lina.
2: Hindi mo pwede sabihin, kuya, Dan, na binabaha ka. Diba?
1: Wala, papasok ka.
2: Iinting araw. Hindi pwede, kuya, Dan.
1: Hindi pwede yan.
2: Kung ayaw mo magtrabaho, wag ka na.
1: Correct. Kaya, i-enjoy nyo habang may mga leave of absences. Diba, Ate Lina? Kasi pagka nagtatrabaho ka na, di pa pwedeng dahilan niya. Pupunta at pupunta ka eh. No? Kaya, salamat. Walang hanggang pasasalamat sa inyong mga... Lalo ka na ikaw, madami ka ding na-recruit dito eh. Isa ka ring recruiter eh, ha?
2: Alam
1: ko, ikaw ang nag...
2: Lalo na ngayon, Kuya Dan. Makikita mo lang ang GC ko.
1: Oh, pinapakalat mo yung balita natin dito sa Remember Your Music eh. Kaya marami. Yes. Batiin mo na yung mga na-recruit mo dito sa RYM. Go ahead.
2: Kaya, iniinggit ko si Ronald. Ronald, di ka makatawag. Ayan, si Edwin. Nang-inggit pa. Yan, si Edwin, Kuya Dan, hindi rin siya makatawag dahil madalas sa lulobat na yung ganyan cellphone. Binabati ko yung si Rene. Siyempre, Kuya Dan, ang binabati natin buong lugar ng Palawan, buong lugar ng Cebu, simula kay Jason Tillian, si Ate Lovely, and then binabati ko rin siyempre ang pamilya din ni Nicolas. Yan. Tapos binabati ko rin, Kuya Dan, yung mga kasama ko kanina, si May, at kasi si ang kanyang boyfriend na si Edward, si Roldan, si Kuya Rodelio, si Kuya Romel, at si Kuya Joselito, Kuya Dan.
1: Alright. Good morning, good morning. Sino pa?
2: Ingit na ingit si Kuya Dan at ako'y nakakatawag daw sa'yo ng normal.
1: Sila. Paano yung ingit?
2: Kaya sabi ko, makinig na lang kayo.
1: Okay lang yan. Makinig o tumawag eh. Part pa rin kayo ng RYM. No problem.
2: Yes. Kinakonta ko si Hector eh. Wala siyang signal kaya Dan eh. Natawagan ko. Gusto din na niyang bumati ngayon eh.
1: No problem. Maraming salamat, Kuya Hector. O anong song ang iyong gustong mapakinggan?
2: Kuya Dan, alam mo ba yung kantang ano? Parang kailan lang.
1: Ano ba yun? Handog ba yun ng ni Florante? Tama, di ba?
2: Ang mga awiting ko ay ayaw pakinggan.
1: Oh, correct. Dahil sa inyo,
2: ang mga pangarap ko'y, di ba?
1: Naputol yung mga pangarap. Handog ni, ano yun, kay Florante yung awitin na yan.
2: Sige,
1: lagay na natin. O, yun ang song request mo?
2: Yes, Kuya Dan. Okay, siyempre, Kuya Dan.
1: Alright.
2: Thank you so much, Kuya
1: Dan. Andito na. Maraming thank you, Ate Lina. Good morning. Salamat. Dahil sa inyo. yung mukha ni Patrick, parang hindi mo malaman kung ano bang what's on your mind, Patrick, ha? Sabihin mo na yan. Parang may mga iniisip ka na hindi ko naririnig. Mga bagong character unlock natin dito, masyado pang misteryoso eh. Ano? Kaya pala yung itsura niya parang magsasabi na hindi matuloy. Ay, kakainin na daw ni Carlo yung cake. Ah.

0: Sabi ko, sabi ko sa pizza, pag upasok ko, wala na. Tapos si Carlo, pag nababanggit ko yung pizza, ay, hindi nagpe-play yung ano dito. Di ba, Tin? Iniiba niya yung topic pagka pinag-uusapan kung sinong kumain ng pizza. Ang bihira itong mga bagong karakter, anla ko dito. Sabi, ganito pala pag bagong batch, oo nga, medyo timawa, ano? Parang ibang breed yung mga kasama ko dito. Kasi tapos na yung mga ano eh, yung mga ano yung mahilig mambudol. Ito naman, di nambubudol pero nang uubos. Pambihira. Silent. Oo, silent. Silent lang sila kung, lalo si Carlo, silent kung gumalaw. Pero, Kuya Dan, wala na pong pizza. Ay, nako. 2:04 na po ang oras natin. Marami sa inyo mga... Sige na, Carlo, kumain ka na at baka mangayayat ka dyan, ha? Sige na, umpisa mo na. Atiin mo na. Yan. Sige po, oh, 2:04 na. Pwede pa kayong magpadala ng inyong mga mensahe, mga kasagutan. Inuutusan pa ako. Sabi niya, mauna ka na. Pambihira talaga. Nagbabalik na sa RYM si Marvin, no? We're back to RYM. Ano, kumusta yung pinanood ninyo? Sinong nanalo? Ano pinanood ninyo, Marvin? Yung, ano ba yan? Ano ba yung soccer ba yun? Football, ha? O sige, dahil nagbabalik ka, magbabalik po tayo sa oras nating 2:05. Diyan lamang po kayo. Babalik po ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:06.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Si Kyle Andre Ardona ay nakikinig sa atin. Magandang umaga sa iyo, Kyle. Maraming salamat. Happy anniversary daw. Sabi ni Ate MJ Tosok, Kuya Dan, good morning. Happy Thursday and happy anniversary. Pa-shoutout kay Mami Lin ng Barangay Dalig, Antipolo City. At kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. At kay Mami Shelly ng Green Park Village, Pasig City. Dahil sa RYM, nawala ang hiya ko sa pakikisalamuha sa ibang tao. Dahil sa RYM, nag-aalok ng nakakakalmang musika at pagmumuni-muni sa buhay sa mga tagapakinig. Sobra akong naging masaya at nakilala kita through my alaga, Mami Lin, tuwing madaling araw. Sa araw-araw na pakikinig namin, nawawala ang pagod at kahit papano, nakaka-relax ito sa iba't ibang kwento ng buhay. Nakaka-relate din kami lalo sa pakikinig ng Kumusta Dear. Salamat po Kuya Dan, sana lumawig pa ang inyong programa. Thank you. Pa-request po ng song na Break It To Me Gently. Ay, grabe naman yun. Break it to me gently. Maraming salamat Ate MJ, no. Si Ate MJ natatandaan ko. Nito lang yan nag-message, no, pero nakikinig talaga yun ng alaga niya si Mami Lin. At very active na sa sumagot si Ate MJ sa mga topic natin. Kaya maraming salamat. Tumawag pa yan dati. Oo, si Ate MJ. Thank you. At kay Mami Lin po sa inyong alaga. Sabi ni Berna, dahil sa RYM, walang madaling araw na nakakainip. Hindi man lagi mapakinggan ang buo, nandyan lang ang musika at si Kuya Dan kasama kapuyatan at kausap ng mga callers. Ang mga callers na laging na naging magkakaibigan na rin, mga callers na sinasagot ang mga katanungan o mga dugtungan ni Kuya Dan, mga callers na nag-throwback at gumaan ng loob dahil may nakinig sa kanila, at mga taong napasayan na inspire at natupad ang pangarap dahil sa pakikinig sa RYM at pagiging caller ni Kuya Dan. Grabe naman. Grabe, nakaka-pressure naman yung mga... Thank you, DZMM, for having RYM and Kuya Dan. Actually, thank you. Thank you dahil may kasama kami habang natutulog o habang hindi makatulog sa madaling araw. Thank you dahil hindi lang kami isang komunidad, kundi isang pamilya. God bless you, Kuya Dan, and more anniversaries to come. RYM at DZMM Teleradio. Tama. More. Oo, kung 40 years na ang DZMM, dapat more than, naungusan. Naunahan yung anniversary ng DZMM. So, pero hindi, grabe, 2 years is na talaga. Malaking ano sa akin yan, malaking pasasalamat na talaga para sa akin. Kasi, sino ba naman ang mag-aakala, di ba? Ako, kahit na pangarap ko ang maging DJ dati, no, sa FM pa. Kahit gustong-gusto ko, hindi ko na imagine na darating yung araw na may ganitong programa ako, no. Ilang lab test ang nakaraan. Nandito pa rin ako, kaya maraming salamat. May nagtatanong na naman dito. Kuya Dan, pwede bang ni Carlo yung cake? Kasi yung cake kasi may nakasulat doon, yung happy second anniversary RYM. Nasa matigas na tsokolate siya na part, no? Gusto ni Carlo yung part na yon. Sabi ko naman sa'yo, pwede na nga. Unti-untiin mo lang. O yung R muna. O, tapos tapos yung Y naman. O, diba? Tapos hanggang sa maubos mo yung anniversary. Diba? Masarap yan. Oy, masarap yung cake. Nakatikim na ako. Maraming salamat. Yung anniversary, kahit pang next week mo na, para may remembrance ka dun sa cake natin. Oo. Wag lang yung wag yung kandila, ha. Iba lasa nun. Sige ka. Baka sumakit ang tiyan mo dyan, Carlo. Pero ang sarap. Mangga ba yun? Mangga ba yung play? Mangga, no? Diba? Talagang sabi ni Carlo, sarap, sabi niya. Napa-thumbs up. Sarap, mangga. Pagbalik ko dyan, titingnan ko kung may tinara ba si Carlo para doon sa dalawang lumabas. Para doon sa mga kasama niya, titingnan na sisilipin natin kung naalala pa ba ni Carlo na may kasama siya dyan kanina na dalawa. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, bago po ako sumagot, gusto ko din pumbati ng mga gaya kong RYM listeners dito sa Canada ng Happy Canada Day. Ngayong araw ng Wednesday dito, July 1 po, Canada Day. Ganun din po kina Ethel Menjol at Paul Roger Lau, na ginawa pa akong recruiter. Oo nga. Ikaw daw recruiter nila, Ate Martina eh. Kuya Dan, dahil sa RYM, parang nasa Pilipinas lang ako. Dahil sa mga magagandang musika at masasayang kwentuhan, nababawasan po ang pagkamis ko sa Pinas. Kaya salamat sa iyo, Kuya Dan, at sa lahat ng bumubuo ng magandang programang ito. Grabe naman. Thank you. Oo, shout out sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa labas ng Pilipinas. Oh. Diba? Kung saan-saan. Actually, ang dami na. Sa Canada, parang pinakamarami na ibang bansa yung nakikinig sa atin sa Canada. Sa Switzerland, meron din. Timbolits, nandyan. Diba? Sa USA, sa Oklahoma, nandyan si Simon Wright. Sa Saudi, o sa Dharan, Saudi Arabia, natatandaan ko si Miss Maricar ba yun? Marimar? Kung saan-saan, no? Kung nasaan man kayong parte ng mundo, maraming salamat at nasusumpungan ninyo ang ating programa. Sa New York, oh, may nakikinig din sa New Jersey. Hindi pala New York. New Jersey pala. Sa New Jersey, nakikinig sa atin yung Baby Loves ni Kuya Joseph ng Bataan. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh, yung mga nakasama natin dito na kwentuhan natin mula dati pa, ano na yan, tumatatak na sa akin yan. Tandang-tanda ko na talaga kayo. Mm-mm. Kaya maraming thank you sa inyo. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, dahil sa RYM, meron palang tulad nito na hindi puro musika, kundi may nag-uusap at meron ding pang SPG. May SPG din daw. Hindi rin nagkamali na naging si Kuya Dan ang napiling mailuklok sa RYM, o, diba? Mailuklok, para bang... na parabang. Oh. Remember your music. RYM, may meaning siya doon sa RYM. RYM, remember your music. Pwede rin daw, romantic, youthful man. Wow. Romantic, youthful man. Oh yes. Romantic na romantic. Maraming thank you. Salamat sa pag-appreciate sa inyong Kuya Dan. May papasok pa ba natin mamaya na lang? Kasi ano na eh, 2:20 na. Mamaya. Ah, sige. So hindi na tayo, hindi dire-diretso na natin to. Oh, kasi ano na eh. Sige, intayin natin. Okay. Habang inintay yan, eh, marami naman ditong mga bumabati, babasahin ko. Ang dami na nga. Teka, nagulat ako. Wait a minute, it's still loading. Wait lang. O 30 na yung ano, yung bumabati si Erich Mercado. Sabi niya, may kasama ako sa graveyard ship dahil sa RYM. Happy second anniversary, Kuya Dan. Salamat. O sige, o ito, dire-diretso tayo. 2:30, eksakto. Kausapin natin ang ating next caller na kababalik lang dahil nanood ng World Cup. Inuuna pa sa anniversary ng RYM. Pinagalitan niya caller. Si Marvin ng North Caloocan. Marvin, good morning.
2: Isang magandang umaga, Kuya Dan, at maligayang anniversary sa buong RYM.
1: Nanalo ba yung sinusuportahan mong team dun sa pinanood mo?
2: Hindi.
1: Oh, di sana sa RYM. Dito ka na lang sana nanood, nanalo pa yung mga pakikinig.
2: Sinong, okay, na-high blood lang ako.
1: Sinong team ang sinusuportahan mo doon? May Pilipinas ba doon o ibang bansa?
2: Hindi, walang Pilipinas doon eh. Ano yung World Cup ko eh, yung football.
1: Football.
2: Wala man akong particular na sinusuportahan ko doon. Pero parang more on side lang ako ng mga underdog sana.
1: So yung ano mo, ano yung bansa na ano na napili mo na pichilichir mo?
2: Yung Congo, Democratic Congo. Republic of Congo. Kalaban nila yung superstar sa football kasi sino? England eh.
1: England? Sila ba yun? Yan ba si ano? Yan ba sila Messi? Yan ba yun? Yung laban ba nila yun?
2: Ande, sila Messi sa Argentina yun. Pero on sila, nasa laban pa sila.
1: Nasa laban
2: sila. Sali pa sila.
1: Anong finals na to? Malapit na ba to sa dulo o ano pa? Malayo pa?
2: Hindi pa. Knockout round pa lang. Round of 32. Pero yung labanan ngayon, matalo laglag.
1: So wala na agad. Di na makakabalik sa ano sa laban.
2: Okay. Wala na.
1: Oh, eh, sayang naman din na wala yung Congo, edi nanalo yung ano, England ba? England? UK?
2: England. In fairness sa Congo kasi, sa first half, Underdog sila, pero ang lakas nila, ang galing nila eh, leksi-leksi nila eh.
1: Ah, alam mo, parang hindi diado, ako, diado. Hindi ako ano, hindi ako nakapanood ng ganyan. May kaibigan ako na mahilig. Pero sa TikTok ko, may lumalabas na ano, may lumalabas na, na yung malaking lalaki, kilala mo ba yun? Sa England ba yun? O sa, basta parang ganun yung bansa din niya, yung long hair, tapos ang lakas. Kilala mo yung kusino yun?
2: Ah, teka, hindi. Feeling long hair na ano, no?
1: Maputi.
2: Na blondie.
1: Oo, na blondie. Tapos ang lakas
2: si
1: niya.
2: Si Haaland yun.
1: Yun, yun. Binabaldog niya yung mga... Binabaldog-baldog yung mga humaharang sa kanya, di ba? Nakita ko sa TikTok. Tapos parang pinanood ko ng isang buo yung isang video. So parang nag-feed na sa akin ng puro video niya. Grabe, sobrang lakas nung mama na yun, no? Parang hindi siya napipigilan, no?
2: Isa siya sa mga best scorer ngayon sa FIFA football.
1: Tapos talagang ang daming yung ano ba yun, nag-i-slide kasi naalala ko dati nung ano ko, nag-soccer din ako, natamaan ako sa mukha eh. kaya hindi na ako umulit eh. nung grade 3 ako, natatandaan ko yun. Hindi, nakita ko sa video yung habang ini-slide, wala, hindi siya na napapatid dun sa mga, ang sumasakit yung paa, yung mga pumapatid sa kanya. Oo, galing ano.
2: Baliktad,
1: 'di ba? Imbis na madapa siya, yung mga umi-slide sa kanya ang sumasakit ang tuhod, 'di ba? Ang galing. Talagang ano din 'yan eh, no? Yung lakas din talaga ang susukatin sa inyo. Eh.
2: Sumasakto sa ROF din kasi nasa ano sila eh, America side sila. So yung mga laban nila gabi sa atin.
1: Oo, baliktad ng oras. Sige. Okay lang. Nagtatampo pa. Tinawagan na nga eh. sige, dahil dyan, dahil sa RYM, dugtungan mo, Marvin, anong kasunod niyan?
2: Dami kong entry ko yun doon.
1: Kaya
2: nga. Ko yung,
1: sige.
2: Unahin ko yung huli kong naisip.
1: Okay.
2: Dahil sa RYM, nakikinig na ng radyo si Marian P.
1: Ay, talaga ba? Nagulat siya, sabi, ako? Narinig ko.
2: Narinig ba?
1: Narinig ko eh. Yung gulat niya, ako? Sabi niya, totoo ba yan,
2: Ma? Hindi pala.
1: Hindi pala. Mali ka pala ng entry. Hindi pala sa RYM, kay Dr. Lab pala. Mali pala ng napakinggan. Oh.
2: Ay, bihira.
1: Oh, sige, oh. Hayaan mo na, kunyari, di ko na lang narinig si Marian sa loob. Lakas eh.
2: Totoo naman daw.
1: De, wag na. Narinig ko yung reaction mo. Wag ka na mag... Kailan magpaliwanag, Mariano?
2: Sa anniversary talaga tayo magkaaga nito. Magkaalaglagan.
1: Naglaglagan. Sige. Sabi mo madami bukod dyan sa napakinig ng radyo. Si Anong kasunod?
2: ang kasunod, syempre, nung magka-RYM, may kasama na kami na katahimikan ng madaling araw, Kuya Dan. Kasi syempre, sa aming mga nagtatrabaho sa gabi.
1: Mm-hmm.
2: Iba yung klase ng radyo kapag nakikinig ka lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero iba rin yung sa RYM kasi meron kang pagkakataon na makipag-usap. Yun yung simula noon, yung mga dating format or dating format ng radyo natin. Pag ganitong oras, nakikinig lang kami. Pero masaya kami noon na nakikinig.
1: Correct.
2: Pero iba yung saya kapag may kakwentuhan ka, Kuya Dan.
1: Yeah.
2: Two-way, kumbaga.
1: Grabe naman yun. Before ba RYM, talagang lagi na kayong puyat? As in, ganitong oras, gising kayo?
2: Madalas na, Kuya Dan. Nung trabaho, nung college.
1: Mm-hmm.
2: Nung high school, di masyado kasi hanggang alauna lang ako noon eh.
1: Wala naman masyadong...
2: Pero sa pinapainggan ko dati, ganong oras.
1: Tsaka wala pa ka masyadong ganap pagka high school ka, masarap pa. Mahaba patulog mo nun kahit marami kang activity sa school eh. Diba? Parang bawi
2: tama,
1: pa rin, di ba? Pero pagka college, ibang usapan, tsaka pagka nagtrabaho ka na.
2: Tsaka pag ganitong oras, walang caller.
1: Walang caller.
2: Talaga
1: ba? Alam mo, medyo... Kasi ako sa FM ako nakikinig dati, no? Honestly, nung college ako, yan, si Kuya Chico na kabardagulan ko na ngayon. Parang, pero... feeling ko yung ganitong oras hanggang madaling araw siguro, no, ang wala ng caller, tama ba?
2: Sa AM, Kuya Dan. Pero sa FM, o nung high school, talagang puro caller, ganitong oras.
1: Correct. Alam mo, FM. Yan nga ang ano eh. Kumbaga, accidentally, no? Eh, I mean, hindi naman aksidente ang RYM dahil ito ay pinlano at naisip talaga ng mga bossing. Pero parang unti-unti napapansin ko na nag-iiba talaga yung format, lalo ng AM, no? Kasi yung FM ngayon, eh, kumbaga, nandun pa rin naman. Pero yung AM kasi mas kinukonsume kasi nandun ang balita, di ba? Nandun ang impormasyon. Pero medyo nagme-merge. Medyo nagsasanib puwersa yung format ng at style ng AM at FM ngayon. Kaya siguro bago din sa pandinig, no? Kumbaga bagong flavor yung ating nararanasan ngayon. Kaya gano'n na lang din talaga yung mga na-appreciate ko yung mga comments ng mga nagbe-message sa akin na yun nga, katulad na sabi mo, may nakakausap na. So siguro ito yung bagong era ng AM ngayon, no? Ganitong ano na.
2: Yan ang tatak ng DZMM, Kuya Dan. Diyan ako believe eh. Kasi yung line-up nyo, even before hanggang ngayon, variety talaga.
1: Correct.
2: Tsaka nasa inyo yung innovation.
1: Correct.
2: Kasi sa iba, makikita mo halos before hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero ngayon, hanggang mula noon hanggang ngayon, variety ng DZMM. Tsaka yung naisip nyo na mayroong makikipag-usap sa gabi.
1: At saka naisip nila na ako yung ilagay dito, di ba? Napati ako, nagulat ako sa sarili ko, eh, di ba? Bakit ako? Sabi ko, yung sabi ko kasi anong gagawin ko? Sabi, bahala, yung style mo lang. Sabi ko, sigurado po ba kayo yung style ko na? Sabi ko, ganun. Eh, wala, eh, hinayaan naman nila, and I think okay naman. So, andito na tayo ngayon, second year ng RYM, di ba? Why not? Correct.
2: Saka nung una, nung naramdaman ko tong RYM, sabi ko, nung napahinggan ko kayo, hindi naman ako pioneer, eh, parang 2 months after na, tsaka ako napahinggan. Sabi ko, oh, brabat, ano, parang kayo ba? Kasi parang F-tom style eh.
1: Parang maingay, ano?
2: Nga, eh. Oo, kasi nasanay kami na very smooth tapos hanggang slow.
1: Parang hinihili ka na dapat ng ganitong oras.
2: Sila, sila DJ Richard, diba?
1: Correct,
2: panahon
1: yun.
2: Tama. Kinihili na talaga pang paano. Pero ikaw, Kuya Dan,
1: pagising na. Tinry ko naman kayong ihili. Hindi nyo ba napansin yung mga early days ng RYM? Tinatry ko naman kayong ihele, di ba? Parang medyo toned down nga ako ng konti. Si Jazz, itong batang to, mapuna to eh. Alam niya yung mga nangyari sa akin ng mga early days. Tinatry ko, pero parang siguro ito yung mga pagkakataon na oras lang ang makapagsasabi kung ano talaga yung magiging effective at matatanggap ng tao. Kasi tinatry ko, no, na chill lang, ganyan. Pero napapansin ko kasi pagka nagkukwento ako at naaalaw kayo, mas doon kayo nagre-react, no? Mas doon kayo parang natutuwa, no? Tapos nagiging comments na dumadami na yung mabuti na lang may ganito, masaya lang, magaan. So sabi ko, pwedeng ano, pwede kong ilabas yung yung totoong ako. Yung ganito,
2: tama,
1: masaya
2: oo.
1: Lang. Oo.
2: Sa totoo lang tayo. Tsaka dyan nabubuhay ang radio, ang AM.
1: Correct,
2: yung innovation.
1: Tama. Salamat sa pagtanggap ninyo sa ganitong format. Kahit na, tsaka ano, risky ha, kasi syempre alam natin maraming nakikinig sa atin, medyo may edad na rin, di ba? At syempre pag may edad, ayaw mo nang masyadong maingay. Pero surprisingly, gusto nila yung tawa ko ng tawa.
2: Tama yung kombinasyon ko yun eh. Napansin mo sa mga kwentuhan, masaya tayo, alive tayo. Pero yung isik mo nandun naman eh.
1: Correct.
2: Di ba?
1: Tama.
2: Up and down, relax, tapos masaya. Nandun pa rin.
1: Correct.
2: Nadagdagan lang, hindi nabawasan yung paghihili mo sa amin sa madaling araw.
1: Pwede ka maging selective, 'di ba? Kung gusto mo lang music, pwede ibaba mo pag madaldal na ako, 'di ba? Kung gusto mo kung gusto mo naman madaldal. Oo, 'di ba? Kung gusto mo naman maingay lang, o di i-on mo lang pag magsasalita na ako. So, nasa sa inyo ang beat. Oo, hawak niyo ang beat, kaya salamat sa pagpili sa RYM sa ganitong oras. Tsaka wala naman kayong masyadong choice. Dito kayo pupunta. Kaya maraming thank you. 241, di na dumiretso na ako. May baka pa ba sasabihin?
2: May last akong entry pero mabilis na lang. Ito talaga yung una kong naisip. Ito na ko yung mga latest kong naisip.
1: Ano yung una?
2: Ito yung una kong naisip. Pero sa RYM, hindi ko na napapainggan si Kabaya noon.
1: Ano? Kasi nga napupuyat ka na.
2: Oo nga, ubusog eh.
1: Kaya siguro hindi na bumalik si Kabaya. Sabi niya, wala naman na si Marvin. Hayaan mo na yan. Pakinig ng pakinig sa RYM, hayaan mo na.
2: Oo, dati. Lagi akong nag-garant dun eh.
1: Oh,
2: kaya Dahil luminis yung Litex eh, kasi ang dami namin nireklamo dun sa may kalsadang Litex na yung kay Kabayan.
1: Ikaw yung mga proactive na nagagalit dun sa programa ni Kabayan. Oh, correct. Eh, pasensya na, sorry.
2: Pero hindi kami nagreklamo.
1: Ah, hindi ba? Akala ko nagreklamo. Sige na, maraming salamat sa inyong mag-asawa. Oo, kaya, oh, kanina doon sa KD, may, ay, hindi nyo narinig kasi nanonood kayo ng World Cup. Ay,
2: ano,
1: nako. Wala, hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin ko. Hindi ko sasabihin ko ano yung kumusta dear kanina, kung anong panda doon yung medyo makakaano kayo. Makaka-relate kayo doon. Abangan na lang daw sa upload. Oh, abangan sa YouTube channel ng DZMM. Oh, sige, ano na ba gagawin natin? Ibabatiin ba kayo? Meron ba kayong special message dyan? Okay naman na.
2: Babati lang si Marian B ng anniversary mabilis.
1: Ah, sige. Yung nakinig sa radyo dahil sa akin, yan ba yun?
3: Ay, Kuya Dan, happy anniversary sa RYM.
1: Ay, salamat Marian. Thank you.
3: Wala kaming cake ngayon. Hindi kami nakapag-prepare.
1: Okay lang kasi baka...
2: Dadalhin lang namin yan sa Caloocan Sports.
1: Hindi, huwag nyo nang dalhin. Baka makuha ni Carlo ulit. Aray, kasi masakit na yung chak ko. Ah, sige, maraming salamat sa inyo. Oo, sabi niya, chocolate naman daw, sabi ni Carl. Nangingipan ang plate mo. Hindi, wag na. Jack lang.
2: Meron kami nakahanda para sa chocolate.
1: Grabe, Carlo, iba ka talaga. Grabe
2: ka. Basta pupunta kayo.
1: Oo naman, yeah. Siyempre. At saka, alam nyo, basta pumunta kayo dun kasi talagang maraming sorpresa dun talaga. Kaya, may mga kapamilya ka-servisyo natin nakikinig. Magkita-kita tayo dyan. Ano ang awitin na, sige, may sabi ka ba?
2: Hindi, okay na kayo dun. Sasabihin lang sana, feeling ko sasayaw sa kayo dun eh. Kaya kailangan natin pumunta lahat dun.
1: Wala sasabihin. Meron pala akong entry para sa inyo dahil sa RYM, nakarating kayo sa aking hometown sa Quezon. Oh, di ba?
2: Yan nga. Dahil sa RYM, nakapag-house tour at nakita ang cum laude picture.
1: Nakita niyo ang aking medal doon na nakasabit na pagkadami-dami na sana binenta na lang para napagkakitaan. Ano ang song request nyo? Lagay natin.
2: Pwedan kahit anong kanta ni Miss Vilma Santos.
1: Grabe naman talaga. Vilma Santos, noong isang araw, Nora Honor ang gusto mo. Ngayon, punta tayo kay Ate V.
2: Yes, kay Ate V naman tayo.
1: Anong bang gusto mo dito?
2: Sad movies makes me cry.
1: Ay, maganda yun. Pero parang wala. Walang Vilma Santos na sad movies. Baka iba yung version ng sad movies.
2: Patingin na lang. Kahit ano na lang dyan ni Madam Vilma, baka meron.
1: Oh, sige. Mama, ayaw mo ng mama ni Vilma Santos. Nakakalungkot naman yun. Mama.
2: Oo, malungkot yun eh. May iyak sa dulo yun eh.
1: Kaya nga, yung humihikbi siya, no?
2: Oo, humihikbi yun. Medyo huwag muna yun.
1: Good night, I love. Ito, si Edgar Mortis at Vilma. Good night, my love.
2: Yun, do it na lang.
1: Alright, sige. Okay, maraming thank you. At good morning sa inyong dalawa dyan sa North Caloocan.
2: Good morning. Right.
1: Happy anniversary. Si Marvin at Marian ng North Caloocan na lagi din nating kasama dito. I guess mag-isang kanta tayo tapos balikan natin kung meron pa tayong next caller dyan. Oo, dahil 15 minutes bago mag alas 3 ng umaga. Pakinggan muna natin ang awitin mula kay Vilma Santos at Edgar Mortiz. Good night, my love. Kayo pa'y nakatutok pa rin sa Remember Your Music. Ito pa rin yan sa DZMM. Kale Radio. At DZMM Radio Patrol 630.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Melvin Frigiliana, dahil sa RYM, may pampatanggal pagod ako pagkatapos na maghapong trabaho dito sa barko. Wow! Eh, kinig sa atin all the way. Salamat Kuya Dan, kahit limited ang data dito sa barko. Happy second anniversary, silent listener po. Maraming thank you. Grabe yun ha, hindi ko alam pagka mga ngayon pa lang nagchat-chat sa akin ng ganyan. Wala akong idea na may nakikinig pala sa atin sa barko. Nasa, sa bagay, yung mga barko ngayon kasi may mga internet na eh. Kaya kahit nasaan silang lugar eh, nakakapag-data-data sila. Maraming salamat, Sir Melvin, at mag-iingat palagi sa paglalayag. Na para bang siya ay... na-imagine ko, pagkasabi ko nung paglalayag, parang hawak-hawak niya yung flag ng barko. Baka siman to si Sir Melvin. Sabi ni Mary Mee Canada Javines, hi there, consider me a newbie. Kahit meron akong TFC DZMM sa Middle East, hindi kita nasubaybayan. Maybe because of work and time difference. Simula nang nandito na ako sa Pinas, naging habit na ang panonood sa iyo. The old songs, your callers, the stories, the laughters, they become music to my ears in the wee hours. Wow, ganda naman. The music, the laughter, they become music to my ears in the wee hours. Naimbag nga parbangon to all listeners. This is from your Kakizonian, watching and listening from the heritage city of Bigan. Wala yung CH ko kasi tinitingnan kasi ako ng masama nito ni Paolo. More power and more years to celebrate. Thanks again, Kuya Dan. Sabi ni Marimi Canada Havines. Grabe, ang dami niyong pabati. Kailangan ko simulan. Baka kasi may maiwan, no? Sleeping Child daw ang song request ni Miss Fatia Cinto. Sabi ni Noel ang balita, happy anniversary, nakaready na sana ang sagot ko, pero buti hindi ko agad pinadala, kung hindi na preempt yung para sa'yo, dear. Aww. Sa bagay, ang wedding bells ay inumpisahan mo, Kuya Dan, sinundan nila M&M, at nagpahiging na si Ate Lina na naghahanda na sila ni Hector. Hector with an H. Masaya ako sa mga pagkilala na nakuha ni Aljon, gaano man kasimple, at ni Angelo sa pakonte sa school. At sa pagbabalik ni Louie, narinig ko na at nakita ko sa SRO days ni na Alvin at Ma'am Doris. Sa kinahinatnan ng part 1 ng radio serye ni Ate Mel at bisita ng apo niya tuwing oras ng kainan. Grabe naman, nakakatuwa naman, memoryang-memoryan yung mga nangyayari sa mga callers. Salamat sa RYM's pilot of the airwaves na si Kuya Dan at sa mga kantang nagpapatugtog. Thank you for the music. At tulad ni Marvin, dahil sa RYM, hindi ko na napakikinggan ang Gising Pilipinas. Parang nasisisi pa ako dito sa programang ito, ah. Muli, happy anniversary at sana matapos ka na sa iyong paglalaba. Kasi yung page ko, pag nag-message kayo sa page ko, ang automatic response doon, sorry, naglalaba lang si Kuya Dan. So lahat ng mga nagme-message sa akin na nababasa nila, lagi naglalaba si Kuya Dan. Pero maraming salamat, Sir Noel. Alam mo, hanga ako sa mga ganyang klaseng tao, yung sobrang keen nila sa details. Yung sobrang matandain, no? Kaya yung isang best friend ko, kaya naging best friend ko yun, kasi ang galing niyang magtanda ng mga detalye sa buhay. Ako kasi may mga natatandaan ako, pero yung mga simpleng details, medyo nabibitawan ng utak ko, no? Kaya hangang-hanga ako sa mga tao na kahit gaano nakatagal ang lumipas, alam pa rin nila. Katulad niyo, no? Mga buhay ng mga caller, alam ni Sir Noel, eh. Ano yung song request mo? Thank you for the music. Ng ABBA, yun ang kanyang song request. Oo, sabi ni Marvin, na-curious kami tuloy sa kumusta, dear. Ay, naku, doon na kayo sa Congo. Pinagpalit nyo kami sa, ano ha, sa Congo, ha. Nagagalit. Oras natin, 8 minutes bago po mag-alas 3 ng umaga. We have our next caller from San Pablo, Laguna. Kausapin natin si Nanay Mena. Nanay Mena, good morning.
2: Hello.
1: Ay,
2: magandang umaga, Kuya Dan.
1: Magandang umaga, Nanay Mena. How are you? Long time.
2: Okay lang. Happy second anniversary. Dalawang taon na akong nakikinig sa programang ito. Kuya Dan.
1: Salamat, salamat at sa hindi pagbitiw sa ating programa, Nanay Mena. Alam ko naman kahit kayo yung mga hindi laging nakakatawag, alam ko nandyan lang kayo at patuloy na nakikinig sa programa natin.
2: Opo. Alam niyo, Kuya Dan, ako meron din akong talent. Kasi,
1: ano yan?
2: Pagkasabi niyo po ng topic kanina, tumawag na po ako.
1: Okay.
2: Kasi, sabi ko, pag-asa ko po, ako ang mauunang caller ninyo. Ang sabi sa akin po nung nakasagot, sorry daw at puno na ang linya. Sabi ko, okay lang, next time na lang, sabi kong ganun. Ay di yung pong inyong topic, sabi ko, nako, ang ibibigay ko po sa inyong talent, ay sa pagtawag ko po sa inyo na sabi ipuno na, ay di, kantahan ko na lang po kayo na maghintay ka lamang.
1: Kantahan nyo ako ngayon. Ano ba, acapella ba yan o isang buo ulit yan? Ano ba yung talent mo na yan?
2: Ayun po nga, maghintay ka lamang.
1: Sige.
2: Yung kay Ted Ito. Kasi nga po, pagka sabi nyo ng topic, ako'y tumawag na. Ay, ang sabi po nuna, sabi ko, okay lang, sa next time na lang, sabi kong gano'n. Ay, ngayon, saka nakinig ko sa inyo sa dami ng tumawag, sabi ko, ay, nakapaghintay din ako, kaya pasensya na po kayo sa
1: awit ko.
2: Sa dalawang, yung isa po'y tumula at saka si Ate Tess ng Kampanga ay kumanta. Kaya sabi ko, ayan, saka hihintay ko, eto po, pasensya na po kayo sa
1: boses
2: ko para sa inyo, sa lahat ng na tumawag sa inyo at lahat ng inyong tagapakinig sa loob ng dalawang taon.
1: Okay,
2: tayo'y magkakasama sa RYM. Kaya ito po kay Adan.
1: Mag-interpretative lang po ako dito, ha. Sige po, kantahin nyo lang. Go.
2: Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya.
1: Kabigo ay hindi hadlang
2: upang tumakas ka. Huwag kang maiinip dahil ganyan. Okay lang po, Kuya Dan. Alam ko po yun na kantang.
1: Doon tayo sa chorus, Nanay Mena, para hindi ka malito.
2: Ano lang po naman, pinarinig ko lang po. Kasi nakahihintay ko po. Yung maghintay ka lang. Correct. Hindi ko po akalain na matatawagan pa ako.
1: Diba?
2: Ang naisip kong kantahin.
1: Ibig sabihin, talagang minsan sa paghihintay natin, pasasaan ba at makakamta natin ng ating mga hinihiling yan. Pero dito sa topic natin, Nanay Mena, dahil sa RYM, meron ka bang idudugtong doon? Meron ka bang naiisip doon?
2: Dahil nga sa RYM, ang mga taong tagapakinig nyo ay lahat po ay sumaya. Isa na po ako doon, Kuya Dan. Kasi po, minsan po talaga ako meron pong insomnia. Kaya sa aking hindi pagtulog, para po bagang magnet kayo sa akin, Kuya Dan. Ako hindi makatulog. Masaya po ang puso ko at lagi po akong nakakapakinig ng mga tumatawag sa inyo. Pa po ang mga timsong ninyo. Ayun, parang may nagbabalik na alaala sa mga pinatutugtog nyo.
1: Kumbaga, saktong-sakto dahil di kayo makatulog, kailangan nyo ng kasama. Kaya nai-enjoy
2: nyo. Oo nga po. Kaya kayo po ang kasama ko. Kaya yun po ang aking sa topic ninyo. Yeah. Kayo ang kasama ko.
1: Salamat din po sa pagsama. At dalawang taon nyo na po kaming sinasamahan dito, Nanay Mena. Hindi kayo nagsasawa. Thank you po sa inyo.
2: Sa totoo lang po, talagang hindi po naman nakakasawa ang mga timsong. Lalo-lalo na po yung gaya po ng kung pwede po, wala po akong naisip na yung aking pong request. Ay, pero ang gusto ko po, kung ano po yung 1960.
1: 1960
2: po. Hindi ko po matandaan ko ano po yung 1960 ko pong
1: nakanta.
2: Simula po na ako inianak. Ayun po ang gusto kong request.
1: Sige. Basta nasa taong 1960. Yung itong awitin ni Etta James at last, 1960 daw. Gusto niyo po ba yon?
2: Oh, okay lang po. Basta 1960 po. Okay naman po yung Kuya Dan. Kaya lang po ay talagang hindi po talaga kayo malilimutan ng inyong mga taga-kapakinig sa loob ng 2 taon. Pasensya na po kayo.
1: Ay, naku, wag po kayo magpasensya. No problem ho yan dito. Baka may gusto po kayong batiin, Nanay Mena.
2: Dinabati ko lang po yung mga lahat-lahat po ng mga taga-pakinig po ninyo. Kasi wala po talaga kawa silang tumatawag sa inyo kahit po nagkakampo po yat. Yung iba nga po, minsan po napupuyat nga sa inyong pakikinig. Pero hindi po Kuya Dan. Dahil para po bagang sumasaya ang aming mga puso sa pakikinig sa mga natawag sa inyo, mga papuri sa inyo. Pero totoo lang po yun sa puso ko rin po, Kuya Dan. Kaya sana po ay tumagal pa hanggang matagal yung inyong programa. Masaya po yung programa niyo, Kuya Dan.
1: Salamat po.
2: Magnet nga po kayo sa puso namin.
1: Yan. Naku, lumayo na yung baka madikitan ko kayo ng matindi-tindi, Nanay Mena. Pero maraming salamat po sa pag-appreciate. At again, sa laging pagsama sa 2 taon na tagpupuya tayo sabay-sabay. Thank you po sa inyo.
2: Opo.
1: Alright, salamat sa pagtawag, Nanay Mena.
2: Marami pong salamat sa lahat. Lahat-lahat na po ng mga tumatawag sa inyo. Lahat po na sila, binabati ko po ng happy anniversary sa ating lahat.
1: Yeah.
2: Magandang umaga po at Kuya Dan.
1: Yun. Thank you. Good morning, Nanay Mena. Ang ating nakausap na kwentuhan mula San Pablo, Laguna. Si Nanay Mena. Sayang hindi nakarating sa sa chorus yung kanta ni Nanay, no? Nakalimutan. Ako din, nakalimutan ko din. Tutulungan ko sana si Nanay Mena kaso pati ako nakalimutan ko kung anong kasunod ng kanta. Basta't maghintay ka lamang. Salamat, grabe. Parang mula kaninang alas 12, puro pasasalamat na yung lumalabas sa bibig ko. Pero yun talaga yun . Maraming thank you sa inyong lahat. Marami pa dito, babasahin ko mga comments ninyo. Pero eksaktong alas 3 na po ng umaga. Diyan lamang kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang 3:00 PM.

0: still.
1: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music.
3: Napakinggan natin Commodores with his song Still. Sa oras po natin, 3:21. Si Sir Melvin Frigiliana pala na isang seaman ay... seaman nga siya, nakikinig sa barko. All the way from Finland po. Papunta na raw silang Belgium. Ingat-ingat ho dyan. Ang aking tatay ay seaman din eh. Kaya alam ko din ang mga layag-layag na yan. Ingat po kayo dyan. Speaking of aking tatay, ang aking nanay ay may entry. Sabi niya, ang entry ko dahil sa RYM, puyat lagi ang nanay ni Kuya Dan. Salamat po sa lahat na nakikinig at nagpupuyat sa kanya. Pa-request po ng kahit maputi na ang buhok ko. Alam niyo yung nanay, kung simula na nagkaroon ng RYM, nakipuyat din yan siya. Gusto din niya. Pwede namang matulog na lang. Sinasamahan din ako dito sa puyatan dito. Kaka-time zone ko na nga din yan eh. Basahin ko mga comments din yan. Dami niyo mga comments sa Facebook. Nasa 37 comments. Grabe. Let me see. Sabi ni Hernan Dizon, dahil sa RYM para may kasama ako simula alas 12 hanggang alas 4, kompleto ang magdamag ko. Happy anniversary, Sir Dan. Saludo sa creativity. Sabi ng isang caller na si Carlo, innovation is tremendous po. Oh, grabe. Si Carlo tuloy, si Marvin. Si Marvin yun. Jeffrey Duhali Gumapo, sabi niya, dahil sa RYM may dahilan na para mag-radio tuwing hating gabi. Alam mo ba, akala ko talaga nung ipopromote ang RYM, ang schedule na nilagay ay Sabado, 12 to 4. Actually, nakita ko yan, mali yung nakalagay doon sa PubMed ko. Eh, nung napabisita ako sa radio app ko, Thursday, madaling araw, may nagsasalitang Day G. Sabi niya, si Kuya Dan na pala yun. Ito yung poster. Pinost niya yung poster. Parang yung itsura ko dyan, parang 55 years old ako dyan sa caricature na yun. Miss Maria Dulce Orate, dahil sa RYM, napupuyat ako dahil sa'yo, Kuya Dan. Sorry na nga ni... Roro Scarpio, sabi niya, thank you dahil may kasama ako sa madaling araw for 2 years. Wala yatang palso. Ano ba ito? Walang lampas. Ano nga ba ang term? Nakalimutan ko din yung term. Sabi ni Jom, dahil sa RYM, may pampatulog ako gabi-gabi at sa mga gabing walang pasok, kinabukasan, pampa-chill-chill habang nagpupuyat lalo yung 80s and 90s na relaxing music. Favorite ko yan, mga favorite ko yan, Kuya Dan. Salamat po. Rebecca Enriquez, dahil sa RYM, nagpupuyat ako dahil sa gaganda ng mga lumang tugtugin at ang saya po ng mga kwentuhan. Sorry, hindi ko na malalagay yung mga song request ninyo kasi ang puno na. Babasahin ko na lang yung mga pabati ninyo para mabasa ko lahat, di ba? Sabi ni Corey Alejandro, dahil sa RYM napupuyat. So, all in all, napupuyat tayong lahat, ano? Joanne Marquez. Oy, si Ate Joanne. Happy second anniversary. Hindi man po ako nagpaparamdam, but for sure nakikinig po ako sa inyong programa kung tapos na po ang duty ko. More power sa RYM and to you, Kuya Dan. Thank you. Dahil sa RYM at kay Kuya Dan, mas pinaganda, pinadali at pinasaya ninyo ang buhay ko. Grabe naman si Simon Wright. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ang programa. Happy anniversary to RYM at marami pang palabas na darating. Lily Santo, salamat Kuya Dan. Laging may kabuluhan ang gabi kasama ang mga kwento mo sa RYM. Grabe naman yun. Napipressure ako. Parang kailangan ko isipin tuloy ng mabuti kung anong makikikwento ko sa inyo mga sa susunod pang mga taon. Sabi ni Miss Dulce Fabre, maligayang anibersaryo, mangyaring maglaro. Ano to? Wait lang. Kasi itong Facebook minsan nagta-translate ng comment eh, ginagawang Tagalog. Hoping we hold on together, sabi ni Miss Dulce. Salamat po. Thank you. Flor Delisa de la Cruz, congratulations Kuya Dan, sa akin dahil gusto kong mapakinggan ng mga music na old song ng mga nire-request sa'yo. Thank you. Si Maxwell Magtibay na asawa ni Berna ay bumabati rin ng happy second anniversary. Abril 4, sabi niya, dahil dyan, naging enjoyable. Favorite part ko yung yugyugan portion ng mga 90s music. Oo, no, yung mga, ako din, favorite ko din. Yung mga boy band, di ba, talagang nakakagising sa madaling araw. Jericho Ferrer, happy second anniversary. Sa Remember Your Music, saludo kami sa iyo sa buong sambayan ng Pilipino. Grabe naman. At mahal na mahal ka namin, Kuya Dan. Thank you. Maria F. Flores, oh, good morning. 2 taon na daw. Bumabati din si Lynn Tapel ng maligayang anibersaryo. Merly Mendoza, natutuwa at naririnig kita. Maganda ang music mo. Happy anniversary. Marilyn De Leon, oh, sabi niya, Kuya Dan, sa mga nakakaalis na, ano? Nakakaalis? Bakit sila nakakaalis? Happy anniversary din. Salamat sa pag-asa ng pagbasa ng mga message ko. Dahil sa RYM, masaya ako kahit na nagpupuyat. Erlinda San Andres, dahil sa RYM, bumalik ang masasayang araw ko dahil sa naririnig ko ang mga paborito kong awitin noon. Lori Santos, bumabati rin ng happy anniversary, pati si Jessica Tipunan. Marjolina Petines, oh, dahil sa RYM, lagi akong masaya kasi tuwang-tuwa ako. Pag nagkukwento ka, humahagik-hik din ako ng tawa kahit mag-isa lang ako. Alam mo, Kuya Dan, 84 years old na ako. Giliw na giliw talaga ako sa programa. Paano yung giliw? Gustong-gusto niyo yung tawa ko ng tawa dito, no? Kahit parang minsan nasisiraan na ako ng bait dito, eh. Pero maraming salamat po sa inyo lahat. Yung ibang mga message dito sa may dulo, meron pang natira, mabasahin natin. Pero dahil 3:28 na, mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong umaga ng July 2, 2026 ang ating aalamin. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta init, DZMM!
3: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, July 2, 2026. Bagyong Henry nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water mula Angat Dam, Tinapyasan. Rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo itutuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Permit ng Iglesia ni Cristo para sa rally sa EDSA, binawi ng QCLGU. Alegasyong selective justice pinabulaanan ni Pangulong Marcos Jr. at Office of the Ombudsman. Pangulong Marcos Jr. tumulak pa Canada para sa 4 na araw na state visit. Balita sa lalawigan, lalaki sa Kalinga patay sa pamamaril ng sniper. Sa showbiz, Coco Martin at Julia Montes inamin ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa sports, alas Pilipinas girls tinalo ang Iran sa AVC Girls Under 18 Championship. Abangan ang mga detalye mamaya ang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta init, DZMM!
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 3:39 ang oras natin sa buong Pilipinas. At kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. At patuloy natin ang mga pagbabasa ng inyong mga comments dito tungkol sa ating topic for today. Sabi ni Gloria Martinez Elago, dahil sa RYM, nagkaroon ako ng saya sa paggising ko na parang may gumigising kung anong oras mo ng music mo na nagpapabalik sa nakaraan ko. Salamat sa iyo. Sana magtagal pa ang programa mo katulad naming mga senior. Ikaw lang ang nagpapaligaya. Mabuhay ka, Dan Capuchon. Buong-buo eh. Dan Capuchon. Ay, maraming salamat po. Si Miss Joe Bueno, bumabati din ng happy anniversary. At maraming salamat sa inyong mga pagbate ha. Oras po natin, 3:40 ito po muna. Kumuha muna tayo ng isang flash report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Klase sa lahat ng level sa Maynila, sinuspende ni Mayor Isko Moreno. Manatiling nakatutok dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Remember your music.
1: Oras natin, 3:40. Opo, yung kanina narinig natin, ngayong araw po yan ha. Oo, yung pagsuspende ni Mayor Isko Moreno ng klase. Oo, ngayong araw po yan, July 2, 2026. Alright, oh. Meron pa ba mga humahabol dito? Let me see. Sabi ni Remedios Isip, happy second anniversary, Kuya Dan. Silent listener here from City of San Fernando, Pampanga. Got the chance to talk to you on the first day of your program. Kaya lang, hindi ako nakatawag ulit. It's so nice listening to your program, your beautiful voice. Grabe naman yung mga pa-beautiful voice. Choices of music and the kwentuhan of your colors. More power and more years to celebrate, Kuya Dan. And to all the staff of RYM. God bless. Sabi ni Miss Remedios Isip, all the way from San Fernando, Pampanga. Alright. Naubos ko na ba? Baka may maiwan ako eh. Okay na. I think nabati na nabasa ko na lahat ng inyong... Ayun! Sabi ni Sir Noel Balita, yun din ang nasa isip ko, pero after searching for the meaning, puro tungkol sa sugat, yung P, walang palya. Yan, tama. Yung kanina pa yun, no? Yung hinahanap kong word. Walang palya. Yan pala yun. Alright, oras natin. 3:42 na po ng umaga. Once again, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Mga pang 85 na pasalamat ko na po today. Pero maraming thank you. Para sa mas marami pang taon, kasama si Kuya Dan at ang programang Remember Your Music. Lagi lang po kayong tumutok, pero syempre, kapag ka ganitong oras na, alam nyo na to, 3:42 ng umaga, gigisingin na kita lalo. Oo, ituloy natin ang celebration ngayong July 2, 2026. Oy, gising na, bango na. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, yogi.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 2, 2026. Araw po ng Thursday. Good morning! Maraming thank you sa pagsama. Mula kanina alas 12 ng umaga hanggang ngayon. Ang oras po natin, 6 na minuto bago mag-alas 4. Good morning sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na bumabiyahe na sa mga sandaling ito. Mapunta sa kanilang mga trabaho o baka pauwi pa lang galing trabaho. Mag-iingat-ingat po ha. Mga driver natin dyan. Oo, konting pasensya pa sa kalsada. Oo. Ingat-ingat mga taxi driver, bus driver, jeepney driver, CNBS, mototaxi, truck driver, kasama pahinante. Happy Thursday po sa ating lahat. At happy birthday kay Team Christian Joy Enoho. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, kasama na ang RYM. Happy 2 years mga kapamilya at kaserbisyo. More to come. Basta dyan lang kayo at dito lang kami. Okay? Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. Okay, papano? Bukas ulit. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbas Radyo. Inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Thursday! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilikod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning.
0: Ngayon po ay Webes, July 2, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water mula Angat Dam, Tinapyasan. Water concessionaires tiniyak ang sapat na supply ng tubig ng mga customer. Permit ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, binawi ng QC-LGU. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, itutuloy ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Office of the Ombudsman hindi nagpatinag sa rally ng Iglesia ni Cristo, pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at tuloy.

Time, humahabol ang ating partner. For the meantime, ako po niyo makakasama. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Ulahin po natin ang magiging lagay ng panahon. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry kagabi. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layong 470 kilometers sa kanluran ng Bacnotan sa La Union. Taglay nito, lakas na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsod na 55 kilometers per hour na kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahang magpapaulan pa rin ang bagyo at habagat sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. Nakaranas ng landslide at pagbaha ilang lugar sa Southern Luzon dahil sa epekto ng low pressure area na naging bagyong Henry. Sa Oriental Mindoro, 9 na barangay sa bayan ng Pola ang nakaranas ng flash flood dahil sa ilang araw na pag-ulan. Rumaragasa sa kalsada ang kulay putik na baha pero humupa rin makalipas ang ilang oras. Sa Quezon Province naman, nagka-landslide malapit sa Princesa Bridge sa barangay Ibas sa Tayaba City. Magsasagawa ng clearing operation sa naapektuhan ng landslide. Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Sa monitoring ng PAGASA, bumagsak sa 159.90 meters ang tubig sa Angat Dam na mas mababa sa 160 meters na critical level. Una nang sinabi ng PAGASA na hindi sapat ang ulang bumabagsak sa Angat Dam kumpara sa dami ng tubig na inilalabas nito. Pinag-aaralan na rin ang posibleng cloud seeding operation sa paligid ng watershed ng Angat Dam. Oras natin, 4:07, binawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water mula sa Angat Dam na nagsusupply ng 90% ng tubig ng Metro Manila at irigasyon sa mga palayan sa Bulacan at Metro Manila. Nagdesisyon ng National Water Resources Board na ibaba sa 48 cubic meters per second mula sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig ng mga water concessionaire dahil sa pagbaba ng water level ng Angat Dam. Tiniyak na Manila Water at Maynilad na tuloy-tuloy pa rin ang supply ng tubig ng kanilang mga customer kahit tinapyasan ang kanilang alokasyon mula sa Angat Dam na kapag handa na rin ang water concessionaire sakaling muling bawasan ang kanilang alokasyon ng tubig. Pinaalalahanan ng gobyerno ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig! Samantala, sa ibang balita, binawi na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Ayon sa QC Department of Public Order and Safety, nagdulot na matinding abala sa publiko ang dalawang araw na protesta kabilang ang mga nalilate at hindi na tuluyang nakapasok sa eskwela at maging sa trabaho. Iginiit din ng QC DPOS na bagamat iginagalang ang karapatan sa pagtitipon at protesta, nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sakupin ang EDSA. Dahil dito, inanunsyo ng Iglesia ni Cristo na ililipat na nila ang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa ngayon, pinaplansya na ng NCRPO ang latag ng seguridad kabilang ang dami ng ipakakalat na pulis kaugnay ng inaasahang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Sinuspinde ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw sa lungsod ng Maynila, kasabay ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Hindi na kailangan kumuha ng permit mula sa LGU ng Iglesia ni Cristo dahil isang Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Isinailalim sa Red Alert status ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department bilang bahagi ng paghahanda sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ilang grupo umano ang nagpaplano manggulo sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Pangulo Marcos Jr. na nakatanggap sila ng impormasyon na ilang grupo ang gustong i-infiltrate ang pagtitipon ng mga miyembro ng INC at maghasik ng gulo. Patuloy anyang minomonitor ng gobyerno ang sitwasyon at importanteng walang masaktan sa pagtitipon. Pero kumpiyansa ang Pangulo na mananatiling mapayapa ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo dahil wala anyang record na nanggugulo ang mga ito. Mariing pinabulaanan ng Pangulo ang aligasyong selective justice at pinatatahimik ang mga kritiko ng administrasyon.
libo-libong miyembro ng Iglesia ni

Cristo ang nagtipon sa EDSA People Power Monument bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan ng plunder ng ombudsman dahil sa umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign contribution. Sa kabila naman ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo, lumipad kagabi ang Pangulo para sa 4 na araw na state visit sa Canada. Itinalaga ng Pangulo bilang caretakers ng gobyerno si Executive Secretary Ralph Recto, Labor Secretary Francis Tolentino at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Oras natin, 10 minuto makalipas ang 4 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito'y sa kabila ng kilos protesta at pagpapakita ng suporta ng Iglesia ni Cristo kay Marcoleta. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na walang selective justice sa bansa at wala ring pagbabago sa desisyong kasuhan ng plunder si Marcoleta. Matatandang inanunsyo ni Remulla na kakasuhan ng plunder si Marcoleta dahil sa pag-amin nito na tumanggap ng 75 million pesos na campaign contribution habang nakaupo bilang kongresista. Kumpiyansa naman si Senador Rodante Marcoleta na ibabasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder na isasampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Humarap kagabi si Marcoleta sa pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument at nagsabing handa na siyang maaresto at makulong sa panayam ng Russian state media. Iginid ni Marcoleta na gawa-gawa at hindi na ayon sa parameters ng plunder law ang kasong isasampa sa kanya ng ombudsman. Hindi anya sakop ng plunder law ang pagtanggap ng campaign donation mula sa mga kaibigan, kaya't mababasura ito ng anti-graft court. Naniniwala si Marcoleta na kinakasuhan siya ng gobyerno dahil sa ginawang investigasyon sa flood control scandal at hindi siya makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hinihinalang na-recruit ng isang adult groomer at na-impluwensyahan ng online group na 764 ang 2 menor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 ang patay at 20 ang sugatan sa walang habas na pamamaril ng mga menor de edad na estudyante sa kanilang mga kaeskwela. Sa hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Committee Chairperson Riza Ontiveros na nabisto ng mga independent investigator ang Facebook account ng itinuturong adult groomer at nakausap ng 14-anyos na suspect na si alias Nash. Inutusan umano ng adult groomer ang suspect na burahin ang mga account sa social media para walang ebidensya. Sinabi ni Ontiveros na iniimbisigahan na ng NBI ang umano'y recruitment ng naturang adult groomer. Hindi inaalis ng mambabatas na naimpluwensyahan ng online group na 764 ang mga menor de edad na sospek. Sinabi ni Ontiveros na target ng nasabing grupo ang mga menor de edad sa pamamagitan ng online games at social media kung saan kinakaibigan ng mga biktima bago hikayating gumawa ng masamang akto tulad ng self-harm at karahasan. Umarap naman sa investigasyon ng Senado ang tiyahing pulis ng 14-anyos na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni Police Staff Sergeant Arla Paciencia na pwersahang kinuha ng pamangkin ang baril sa kanyang bahay. Inamin ni Paciencia na dinala niya sa shooting range ang menor de edad na suspect dahil pangarap umano nito maging pulis. Binatikos ni Senator Teresa Ontiveros at Rafi Tulfo ang poliswoman dahil sa umano'y kapabayaan. Dismayado ang isa sa 3 namatay na pamilya nito na hindi nakasuhan at nananatili sa custody ng DSWD ang 14-anyos na suspect. Hindi niya dapat dalhin sa bahay pag-asa ang bumaril at nakapatay sa kanilang anak. Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol.

0: House Prosecution Team plano kumuha ng translators para sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
1: Prosecution na maipaliwanag ng tama sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Paliwanag ni House Prosecution Spokesperson Impeachment Advisor Robert S. Barbers, malawak ang usapin ng impeachment at hindi kayang ipaliwanag ng iisang tao lamang. Target anya nilang kumuha ng translators para sa Bisaya, Hiligaynon, na Bicolano at iba pa para maipaunawa ang proseso sa mga Pilipino at sa wikang komportable sila. Iginit din ni Barbers sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa iba't ibang wika, may iwasan ding mabiktima ang publiko ng maling impormasyon. Hinihikayat naman ni Barbers sa mga Pilipino lumahok sa impeachment trial sa pamamagitan ng panonood para marinig at makita mismo ang mga ebidensya at proseso. Lalo tiyak na maglilipa na umano ang fake news at iba't ibang interpretasyon kapag umarangkada na ang impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, maghaharap umano na mga surprise witness sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis ng Vice Presidente. At kay Attorney Michael Poa, hindi na muna pinangalanan ng mga testigo ni VP Duterte para sa kanilang seguridad. Umalma si Poa sa akusasyon ng House Prosecutors na kinokopya lang ng kampo ni VP Duterte ang mga testigo ng mga taga-usig. Sisimula na sa Lunes, Hulyo 6, ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Base sa inilabas na pre-trial order, 62 na trial date ang inilaan sa House Prosecutors at 30 para sa defense team. Oras natin, 17 minuto makalipas ang 4 na madaling araw. Abangan nyo po sa aming pagbabalik ha. 4 na kumpirmadong ASF cases na itala sa Bacolod City. Canadian sex offender na timbog naman sa Laguna. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.

balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Marosa, Radio Patrol Balita alas 4.
1: Oras natin, 4:21 na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water. Mula sa Angat Dam, tinapyasan, water concessioners tiniyak ang sapat na supply ng tubig ng mga customer. Permit ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, binawi ng QCLGU. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, itutuloy ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Office of the Ombudsman hindi nagpatinag sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pagsasamba ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, tuloy! Dalawang suspect sa pamamaril sa Tacloban City, posibleng na-impluensyahan ng online group na 764. Baril ng tiyahing policewoman na ginamit sa krimen, pwersahang kinuha ng 14 anyos na suspect. Sa oras naman na 4:22, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakausap po natin mula sa PAGASA si Binibining Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
2: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, tuluyan ang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong natayan natin bagyong si Henry kagabi ng alas 8. E ngayon, huli po itong namataan sa line 610 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Wala na po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, pero inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon dito sa may Palawan at Occidental Mindoro. Inaasahan po natin habang mapalayo itong bagyong si Henry ay mababawasan din yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan po natin sa nalalabing bahagi ng ating bansa magiging maaliwalas ang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na chance ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Magandang umaga at maraming salamat. Binibining Chanel Dominguez mula sa PAGASA.
3: Ulat Kalusugan.
1: Para naman sa ating Ulat Kalusugan, makatutulong ang ilang laro upang mapanatiling aktibo ang matalas na utak habang tumatanda. Aba, anong laro kaya ito? Piku kaya? Tumbang preso? Ayon po sa mga eksperto, anong mga larong pwede dyan? Sudoku, crossword puzzles, card games, board games, at jigsaw puzzles ay maaaring makatulong sa memorya, atensyon, lohika, at problem solving skills. Maaari rin ito makatulong upang mapanatili ang mental sharpness, lalo na kung regular na ginagawa at hindi nagdudulot ng sobrang stress. Mas mainam din umano ang mga larong nagbibigay ng hamon, regular na nilalaro at angkop sa kakayahan ng tao upang mas maging kapaki-pakinabang ang kalusugan ng ating brains. Oh, maglaro kayo ha. Huwag kesa nakaupo lang, kesa nakatunga nga lang ha. Kaya kung ayaw nyo naman yung mind games na yan, gayahin nyo sila, mga nagbabadminton. Kaya lang, kailangan magpa-invite kayo. Baka sila-sila lang ang magbabadminton, ha? So, meron ka na sa brain, meron ka pa sa physical activities mo. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Thursday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid!
1: Good morning!
0: At mangingisda!
1: Good morning!
0: Kakamaya pa ba
1: kika? Good morning!
0: Para po sa ating agribalita, hinikayat ang mga magsasaka at mangingisda sa Ilocos Norte na ibenta ang kanilang mga ani at produkto sa bago bukas na Bagsakan Trading Center sa Batac City. Sa pamamagitan ng Bagsakan Center, direktang maibebenta ang mga agricultural products sa mga mamimili. May iwasan ang mga middleman para sa mas maayos na kita ng mga magsasaka. Naku, i-grab nyo na po yan. Ano? Namahagi rin ang Ilocos Norte LGU ng mga agricultural inputs tulad dyan ng hybrid seed, fertilizers at tilapia fingerling sa mga magsasaka at mangingisda. Nag-invest din ang gobyerno at pamahalang lokal ng mga storage facility, transportation at market infrastructure para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na kaagad maibenta ang kanilang mga produkto. Importante yun eh. Kung wala ng middleman, tapos bibilin sa inyo sa tamang presyo, hindi kayo babaratin. Doon na kayo. At yan po ang ating agribalita muli.
1: Good morning!
0: Magandang umaga, magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid.
1: Good morning!
0: At mangingisda.
1: Good morning!
0: Sa oras naman natin na 4:27, tara na po, ikutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Masada Probinsya! Probinsya!
0: Tumaas ang aktibidad ng Bulkan Taal sa Batangas. Kasunod dito lang naitalang dalawang minor preato magmatic eruption sa bulkan noong Martes, kung saan umabot sa 1,650 meters ang taas ng ibinugang abo at usok. Sa datos ng PFOX kahapon, 19 na pagyanig at 5 volcanic tremor ang naitala sa bulkan. Noong Hunyo, 5 beses na pumutok ang Bulkan Taal. Nasa alert level 1 ang Bulkan Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
3: Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
0: Muling nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng halos

0: Alertul s-a bulcan.
1: Alertul s-a bulcan.
2: Nagpapatuloy naman ang lava effusion ng bulkang Mayon sa Albay. Tumagal ng 4 minuto ang lava effusion ng bulkan kahapon na may kasama rin pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Bukod sa lava effusion, nagpapatuloy rin ang effusion eruption ng bulkan at pagguho ng mga bato. Nananatili sa alert level 3 ang bulkang Mayon at pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa Negros Occidental na itala ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng La Libertad matapos magpositibo sa sakit ang blood samples mula sa mga baboy. Ayon kay Governor Manuel Sagarbaria, nagpapatuloy ang pagsisuri sa mga baboy sa sibulan at amlan upang matukoy kung may iba pang kaso. Pinaniniwalaang na ipasok ang virus matapos mag-uwi ng tirang pagkain ang isang residente mula sa lugar na may ASF at ipinakain ito sa mga alagang baboy. Nagpaalala naman ang pamahalaang panlalawigan sa mga magbababoy na iwasang magpakain ng tirang pagkain sa baboy at patuloy na magpatupad ng biosecurity measures. Naitala ang 4 na kumpirmadong kaso ng African Swine Fever sa Bacolod City. Ayon sa City Veterinary Office, nagpositibo sa virus sa mga baboy sa Barangay Alihis at Dakuling matapos suriin ang blood samples ng Department of Agriculture. Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng mas mahigpit na border control surveillance, testing at biosecurity measures upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Inatasan din ng mga barangay na tumulong sa pagbabantay at pagmamonitor ng mga kaso ng ASF. Oras natin, 4:31, sugatan ang dalawang grade 11 student matapos umanong saksakin ng kanilang kaklase sa loob ng classroom. Ano ba yan? Ng Kabaluway National High School sa Zamboanga City. Ayon sa pulisya, sinaktan umano ng mga biktima ang sospek na biktima ng bullying. Bumunot ng patalim ang sospek at pinagsasaksak ang mga biktima. Dinala sa ospital ang dalawang estudyante habang ang sospek ay dinala sa guidance office ng paaralan. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente kabilang ang aligasyon ng bullying at pamimilit sa sospek na gumamit ng marijuana. Nagbigay naman ng suporta at intervensyon ang DepEd para sa mga estudyanteng sangkot. Sa Quezon, kinumpirma ng isang pribadong paaralan sa Lucena City na nasamsam ang isang patalim mula sa grade 11 na estudyante. Pinabulaan na naman ang paaralan ng kumalat na ulat sa social media tungkol sa umano'y tangkang pananaksak at iginiit na walang nasaktan at walang ebidensyang ginamit ang patalim upang manakit. Patuloy ang investigasyon habang nagpatupad ang paaralan ng mas mahigpit na seguridad at nanawagan sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang puganteng Canadian habang nasagipan 3 menor de edad na lalaki sa isang operasyon sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa BI, convicted sex offender ang dayuhan sa Cambodia at naharap din sa mga kaso sa Thailand kaugnay ng umano'y pang-abuso sa mga batang lalaki. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga nasagip na menor de edad habang nakakulong ang dayuhan sa detention facility ng BI. 4 ang patay at 9 ang sugatan matapos araruhin ng isang wing van o wing van truck ang lamayan at 6 na nakaparad ang sasakyan sa gilid ng Maharlika Highway sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng kontrol ang truck matapos makatulog ang 24 anyos na pahinante na nagmamaneho ng sasakyan. Dumiretso ang truck sa lamay at bumangga sa isang jeep, 3 motorsiklo at 2 tricycle bago sumalpok sa puno. 2 sa mga biktima ang nasawi sa lugar matapos maipit sa ilalim ng truck, habang 2 pa ang dineklarang dead on arrival sa ospital. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente.

0: Samantala sa Kalinga, lalaki patay matapos umanong barilin ng sniper sa bayan ng Tinglayan.
1: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kalinga, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
2: Patay ang isang 49 anyos na lalaki matapos tamaan ng bala sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot ng dalawang tribo sa lalawigan ng Kalinga at Mountain Province. Ayon sa Tinglayan Police, nangyari ang insidente pasado alas 5 ng madaling araw noong Sabado, Hunyo 27 sa Mount Tumuwad, isang pinagtatalunang lupain ng Butbut Tribe ng Bayan ng Tinglayan Kalinga at Betwagan Tribe ng Bayan ng Sadanga Mountain Province. Sinabi ni Police Captain John Vladimir Bauer, Acting Chief of Police ng Tinglayan Municipal Police Station, na posibleng nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng dalawang tribo at sa kasagsagan nito ay tinamaan ng bala ang biktima. Ayon pa kay Bauer, pinaniniwala ang sniper ang ginamit sa pagbaril sa biktima batay sa pinanggalingan ng putok. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kaliwang bahagi ng ulo na tumagos hanggang sa likurang bahagi nito. Aminado rin ng pulisya na nahihirapan silang imbestigahan ang insidente dahil agad na nailibing ang biktima. Patuloy namang hinihikayat ng pulisya at ng pamahalang panlalawigan ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso upang mapanagot ang mga responsable sa pamamaril at makatulong sa pagpapatuloy ng imbestigasyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Punta naman tayo sa Cebu. Isang patay at dalawang sugatan matapos pagbabarilin ang isang bahay sa Barangay Capyo sa bayan ng Argao. Ayon sa pulisya, nagtatatu lamang ang magkakaibigan sa sala ng pagbabarili ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Yung bahay, dead on the spot ang 36 anyos na biktima habang sugatan ang tattoo artist at isa pang kasama na agad dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga sospek. Arestado naman ang tatlong sospek matapos maulihan ng mahigit 4 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu sa dalawang magkahiwalay na bypass operation sa Sambuanga, Sibugay. Sa bayan ng Tungawan, dalawang sospek ang nahuli at nasamsam ng umano'y 2 kilong shabu. Sa hiwalay naman ng operasyon sa bayan ng Alicia, isang sospek ang naaresto matapos makuhanan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, drug paraphernalia at isang baril. Nasa kustodiya ng pulisya ang mga sospek habang inihanda ang mga kaukulang kaso. Oy! Kilos Gising Bangon! Baka kayo'y nalilibang. May pasok. Pero sa mga tagalungsod ng Maynila, nagdeklara na si Mayor, si Yorme, wala kayong pasok. Yung mga estudyante lang. Pero sa iba, tuloy ang paghahanap buhay. Tuloy ang trabaho. At syempre, sa mga pinagigising ninyo, ha, aba, sabihan ninyo, good morning!
3: Good morning!
0: Kilos Gising Bangon na, ha? At doon sa mga nagbe-birthday, kung wala rin naman kayong handa, hindi ko kayo i-greet ng happy birthday. Mag-video man kayo hanggang gusto nyo. Kung wala yung handatin, wala tayong pagbating gagawin. Huwag ka nang umasa. Aba, syempre, shoutout muna.
3: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday sa aming napaka-sexy, napakaganda, nakasamahan dito sa Teleradio. Happy birthday kay Christine Joy Enoho, Tin. Sige, kaya mo yan, Tin, ha?
3: Happy birthday!
0: Happy birthday! Ah, baka may mga pa-birthday shoutout din kayo, ha? May mga pa-attendance check din kayo, may mga pinagigising kayo. Ipadala niyo yan sa ating... sa ating Viber number na 0919-278-3000. Oh, maya-maya, ibabasahin natin yan, i-greet natin at i-shoutout natin yung mga yan, ha? Lalo na baka may mga pa-birthday greetings din kayo. Pwede naman yan. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Senador Amy Marcos, binweltahan ng Malacanang. At parcel na naglalaman ng mahigit 10 milyong pisong halaga ng ecstasy na samsam. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape!
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.

balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4.
1: Hoy, baka kayo nalilibang. Pasdus News, 4:43 na po ng umaga. Kaya balikan na po natin ang mga balita sa Radio Patrol Balita, alas 4. Formal na napabilang ang Pilipinas sa mga bansang upper middle o middle income economy. Aba, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development na itinaas ng World Bank ang Pilipinas sa upper middle mula sa dating lower middle income matapos maabot ng Pilipinas ang requirement na gross national income per capita. Ikinatuwa ito ng Department of Finance na resultaan nila ng trabaho ginagawa ng gobyerno para mapabuti ang kabuhayan ng publiko. Inalmahan ng ilang grupo ang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument bilang suporta umano kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang kasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Sa pahayag, kinwestiyon ng grupo ang Tindig Pilipinas, August 21 Movement at Clergy for Good Governance kung bakit kailangan ni Senador Rodante Marcoleta ng libo-libong tagapagtanggol kahit legal naman umano at may basehan ang isasampag kaso ng Office of the Ombudsman. Inupakan din ng grupo ang paggamit ng EDSA bilang lugar ng protesta na simboloan nila ng katotohanan, hustisya at pananagutan kaya hindi dapat ginagamit para pagtakpan ang mga may kinakaharap na lehitimong kaso. Hindi lang po yung mga grupo na yun yung nagalit. May iba pa yung mga naapektuhan, yung mga bumabiyahe, mga bus driver, yung mga jeep. Anako, si Ramar Balbuena, anako po, galit na galit. Binuwelta naman ang Malacanang si Senator Aimee Marcos matapos batikusin ang kapatid na si Pangulo Marcos Jr. sa rally na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Inakusahan ni Senador Marcos ang administrasyon na bigo umano na tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino at pinaratangan ang kapatid na gumagamit ng illegal na droga. Buwelta ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, nakakaawa ang mga taong naninira sa Pangulo at sa pamahalaan, gayon din ang mga nagpapakalat ng fake news para lamang makapanira. Hinala ni Castro, may bahid politika mga paratang ni Senador Marcos. Nagpaalala naman ang Department of Education sa mga paaralang ipatupad ang pagbabawal sa paggamit ng gadget sa oras ng klase. Sa memorandum, iginiit ng DepEd ang umiiral na patakaran kung saan pinapayagan lang gumamit ng gadget ang mga school personnel at estudyante sa education purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games, gayon din ang paggawa ng content at pagvavlog. Binuhay naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang gadget ban kasunod ng mga tangkang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Kabilang dito ang banta ng pamamaril sa pampublikong paaralan sa Batangas at tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna noong Pebrero, kung saan sinasabing nirekruta ang mga estudyante sa online game na Roblox. Nauna na naghain ng panukala si Senador Gatchalian na layo namang pagbawalang gumamit ng social media ang 15 taong gulang pababa. Inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice sa sampahan ng mga reklamong paglabag sa anti-hazing law, homicide at reckless imprudence resulting in homicide si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 11 iba pa. Inirefer ng CIDG sa DOJ ang kanilang rekomendasyon para sa evaluation at case build-up kaugnay sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team build-up ng koponan sa Dipakulaw, Aurora. Siniguro ng CIDG sa naulilang pamilya ni Baterbonia na patuloy ang kanilang pagpupursige para mabigyan ng hustisya ang dalawang biktima. Mga maliliit na negosyo exempted sa pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Nilinaw ng Department of Labor and Employment na may nakalaang exemption para sa maliliit na negosyo na hindi kayang ipatupad ang buong aumento sa sahod na 85 pesos sa National Capital Region. Kasunod ito ng agam-agam ng ilang grupo na maraming maliliit na negosyo ang hindi makakayanang magpatupad ng wage hike. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring humiling ng exemption ng mga negosyo na may 15 empleyado pababa at ang mga registered barangay micro-business enterprises na sakop ng mga itinakda ng batas. Binigyan din ni Tolentino na isinaalang-alang sa pagbuo ng wage order ang mataas na presyo ng mga bilihin, pagbaba ng purchasing power ng mga manggagawa at iba pang economic factors. Dagdag pa ng kalihim, dumaan sa mahabang konsultasyon ng pagtatakda ng wage order kasama mga kinatawan ng mga manggagawa at mga negosyo. Kaugnay naman ng panukalang legislated wage hike sa Kongreso, sinabi ni Tolentino na nasa kapangyarihan ng legislatura ang pagpapasya dahil hindi pa ito ganap na batas. Samantala, hindi pa nagbigay ng komento ang kalihim sa posibleng wage hike sa mga probinsya dahil patuloy pa rin ang mga pagdinig at magkakaibang kalagay ng pamumuhay at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Matatanda ang inanunsyo ng DOLE ang 85 pesos na aumento sa sahod sa NCR pero paunang 60 pesos ang ipatutupad sa July 19 habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad sa January 25 ng susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala sa Pasay, nasamsam ng mga otoridad na mahigit 10 milyong pisong halaga ng ecstasy sa Central Main Exchange Center. Arestado ang 37 anyos na Amerikano na nag-claim ng parcel na galing ng Canada at naglalaman ng illegal na droga. Idineklara ang pagkain, candy, mga damit at personal effect ang laman ng kontrabando pero nadiskubre na naglalaman ito ng mahigit 2 kilo ng ecstasy. Inihahanda ang sasampang reklamo laban sa Amerikanong suspect. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng isang jeepney driver matapos kumalat ang video ng pagsingit ng sasakyan at pagkahulog ng pasahero sa kalsada sa Cubao sa Quezon City. Ayon sa LTO, binigyan din ng show cause order ang driver at rehistradong may-ari ng jeepney upang humarap sa investigasyon. Naharap ang driver sa reklamong reckless driving, kabiguan tumulong matapos ang insidente at iba pang paglabag. Nasa 90 araw ang suspensyon ng lisensya habang sinasagawa ang investigasyon. Oras natin, 4:50. At sa aming muling pagbabalik, Iran at Amerika muling nag-usap para tundukan ang gera sa Middle East. At sa sports, alas Pilipinas girls, tinalo ang Iran sa ABC Girls Under 18 Championship. Yan at iba pa ang mga balita sa muling pagbabalik ng...
3: Sabay-sabay tayo ha. Lunukin mo muna yung kinakain mo na sinangag na yan. O yung kape, isip mo muna ng konti. Okay, ready? Gusto ko sabay-sabay. Pag hindi ka sumabay, nabubulunan ka.
1: Ready sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita, alas 4. Kape!
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
1: Ang ating oras, kilos gising bagon, 4:54 na po ng umaga ha. Baka malate, baka malate.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, muling nagharap sa negotiating table ang Iran at Amerika para tuluyang matuldukan ang gera sa Middle East. Tinalakay ng Iran at Amerika ang posibilidad na muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa technical talks sa Qatar. Kabilang ito sa 14-point Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa. Nanindigan ang Iran na pamahalaan ang Strait of Hormuz at i-release ang $6 billion na asset nito na naka-freeze. Samantala, 15 naman ang patay matapos gumuho ang bubong ng isang tutoring center sa Lahore, Pakistan. Kabilang sa mga namatay ang 14 na bata na may edad 5-16 at kanilang guro. Sa imbestigasyon, lumabas na hindi rehistrado ang naturang learning center, luma na rin anila ang naturang gusali at marupok na ang bubong.
0: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa ubaga, Jessica Luna. Jessica!
2: Anong latest?
3: Gandang umaga, kapamilya! Matapos ang 5 taong produksyon, malapit nang mapanood sa mga sinihan ang independent film na Ed Hope. Tampok sa pelikula ang istorya ng isang aktivista noong panahon ng martial law sa ilalim ng pamumuno ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pinagbibidahan ito ni Elijah Canlas kasama sina Jody Santa Maria, Kaki Pangilinan, Cedric Juan at iba pa. September 16, ilalabas ang pelikula na mapapanood nationwide. Samantala, ito pa nga! Ibinahagi ni hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin at prime actress Julia Montes ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa isang panayam, ibinahagi ni Julia na hindi nila ipinipressure ang isa't isa sa pagpapakasal. Inamin din aktres na nananatili silang masaya sa kanilang relasyon at kung anong meron sila ngayon. 15 taon nang magkarelasyon si Coco at Julia na kapwa ding bida sa action drama series na si Gabo. Para sa kumpirmado siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Maraming salamat, Jessica!
0: Sports Balita!
1: Pinay tennis star Alex Ayala at Maya Joint ng Australia maghaharap sa second round ng Wimbledon Open. Naku, supportahan natin si Alex sa ating pagdasal. Yan at iba pang sports balita yatid ng Big Man at DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, good morning!
4: Good morning, Robert! Para sa ating balitang sports, kasado na ang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa second round ng Wimbledon Open. Makakaharap ni Ayala ang world number 87 na si Maya Joint ng Australia. Huling nagharap si Ayala Joint sa finals ng 2025 Eastbourne Open kung saan nagkampiyon ang Australian player. Samantala, nanalo ang Alas Pilipinas Girls sa kanilang unang laban sa AVC Girls Under 18 Championship sa Thailand. Tinalo ng Alas Pilipinas Girls ang Iranian team sa score na 3-1. Target ng Alas Pilipinas Girls na makapasok sa 2027 FIVB Girls Under 19 World Championship. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde. Oras natin, 4:58. Eto na sila. Oh, eto na mga pa-shoutout nila. Batiin natin. Unahin natin si Elsie Balion Florentin. Happy Thursday. Alex Faustino. Phil Villoria. Hubert Canivel. Lorena Pascual. Magandang umaga po mula dyan sa inyo sa Barangay Gulod sa Novaliches, sa Quezon City. Si Sarah C. Good morning. Maggie ng Makati. Magandang umaga. Joseph Moya. Good morning. Senaida Raboneda. Socorro Edorice. Gail Villoria. Mary Jane Tosok.
5: Masakit kaya ito. Matosok.
1: Joke. Alex Faustino, magandang umaga. Luisa Villa Cinco Viador, good morning. At magandang umaga rin kay Alvin Capocian. Siyempre, good morning po sa inyo, ha. Kay Darwin Cabalan. Kay Flor. Jeff Valiespin. Sabi niya, kape, Team Pogi, pagbati from Anak Bayan, Manila. Aba, Jeff da Pogi, ha.
6: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Team Pogi talaga. Joe Gabriel, magandang umaga. At syempre sa lahat ng mga nagpapatenda check sa atin. Sa mga taga Cavite, good morning po, ha. Kay Tita Villanueva, good morning. Teacher Owen Asampio. Madam Edita Alcantara. Pesantia. Teacher Gizar at Buya, magandang umaga rin po, ha. Tita Amanda Reyes, good morning. Madam Norma Guevara, good morning. It's 5 o'clock eksakto. O paano pag 5 o'clock na, susunod na ang pasada balita kasama sina Dari Johnson Marabat at syempre Christian, your source, Yosores. Bye!

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay July 2, 2026. Araw po ng Huwebes. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Basada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon, gising na uli sa mga may maagang pasok. Ako po naman si Johnson Manabad.
0: At sa detalye ng ating mga o sa ating mga headlines ngayong oras na 5:03.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga mainit na balita, Bagyong Henry nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero pag ulan, patuloy na mararanasan dahil sa habagat.
1: Bulkan Panlaon, muling nagbuga ng abo. Pagdali ng lava, patuloy ding naitatala sa Bulkang Mayon.
0: Quezon City LGU, binawi ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Pagkilos, itutuloy naman sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
1: Pagkasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta tuloy sa kabila ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo.
0: At sa ating Pasada probinsya, tatlong minor de edad na magkakaangkas sa motorsiklo patay matapos masalpok ng truck sa Bukidnon. Uli, samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
1: Ako po naman si Johnson Manabat.
0: At sa detalye ng mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna ng panahon, mga kapamilya, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Itong namataan sa layong 470 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal, pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar dahil sa habagat.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel.
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito John at Sir Christian. Magandang umaga din

0: dito po sa ating bansa. Kaya inaasahan po natin sa mga susunod na araw, magiging maaliwalas ang ating panahon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang.
1: Isang tanong lang, Ma'am Chanel, kasi nabanggit ninyo na posible pa rin magkaroon ng epekto yung habagat sa ilang mga lugar. Hanggang gaano kalakas na ulan pa rin po ba yung maaaring asahan sa mga lugar na yan?
0: Inaasahan po natin moderate to at times heavy rains pa naman po. Pero ito po ay posible pa rin. Dahil ilang araw na rin po silang nakakaranas po ng mga pag-ulan. So posible pa rin po yung mga flash flood at mga pagguho ng lupa.
1: Alright, maraming salamat si Ma'am Chanel Dominguez. Wala po sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
3: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 159.90 meters ang tubig sa Angat Dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Bahagyaring bumaba ang tubig sa La Mesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng mga pag-ulan. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon po sa Maynilad, walang mangyayaring water interruption kahit binawasan ang alokasyon dahil napaghandaan nila ang sitwasyon. Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto ang bawas alokasyon sa kanilang serbisyo. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa El Nino. Ayon po sa Pag-asa, 69% ang posibilidad na maranasan ang strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% naman ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng taon.
1: Muling nagbuga ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal lang halos isang oras ang ash emission ng bulkang nagbuga rin ang usok na umabot sa taas na 750 meters. Nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa Albay, nagpapatuloy ang lava effusion ng Bulkang Mayon. Tumagal ng 4 na minuto ang pagdaloy ng lava sa bulkan na may kasama ring pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Nagpapatuloy din ang pagguho ng mga bato mula sa Bulkang Mayon na nananatili sa alert level 3.
3: Pinawi na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Kasunod ito ng matinding abalang idinulot ng pagkilos kabilang ng mga na-late at hindi nakapasok sa kanilang trabaho at paaralan. Iginagalang ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang karapatan sa pagsasagawa ng protesta, pero iginiit na nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ng EDSA. Dahil dito, inanunsyo ng Iglesia ni Cristo na ililipat ang pagkilos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Naka-red alert status na ang Manila DRRMO dahil sa inaasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor Isko Moreno ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila dahil sa rally. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing banta sa seguridad ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos sa ilalim sa red alert status ang lahat ng unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon sa AFP Standard Operational Readiness Measure, ang red alert status at hindi nangangahulugang may banta.
1: 7 pulis na ang nasugatan sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang pulis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit ng bus na nag-atras abante sa kasagsagan ng pagkilos. Pinalaya ang 4 na naaresto kabilang ang bus driver na nakaipit sa pulis, gayon din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator ng pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City.
3: Umaasa ang Malacanang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ng rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ng pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Martes, isinagawa ang biglang protesta matapos ng anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marculeta kaugnay na

0: Hindi idineklarang 75 billion pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos. Itinalaga si na Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker habang nasa official visit si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. Naghigpit naman ang seguridad sa Mendiola dahil sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio.
1: Pasada Balita!
2: 5:11 ang ating oras. Itutuloy ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa senador. Ngayong linggo, ihahain ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nauna nang inamin ni Marcoleta na hindi na niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Veray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon, aninsunod sa Piñera Doctrine, kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
0: Nasa preliminary investigation na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kina Tarlac Congressman Noel Rivera at Usuag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay ng posibleng conflict of interest sa infrastructure projects. Sinasabing pag-aari ni Rivera ang Tarlac 3G construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusahan ng mag-asawa na nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Iniugnay naman si Congressman Ang sa Builders Corporation at Alicon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Nauna na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan siya ng reklamo kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patuloy ang pag-usad ng reklamo na walang selective justice matapos ng anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta ngayong linggo. Paliwanag ni Clavano, mas mabilis ang pag-usad ng kaso ni Marcoleta dahil sa pag-aming hindi niya idineklara ang milyong-milyong pisong donasyon sa kampanya.
1: Pasada Balita!
2: Kinumpi naman ng World Bank na ganap ng upper middle income country ang Pilipinas. Di matapos mahigitan ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country. Sinasabing tumaas ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma ng pamahalaan. Dahil dito inaasahang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahihikayat ang mga negosyanteng mamuhunan para makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad. Ayon sa Department of Finance, sinyalis ito ng umuunlad ang ekonomiya matapos makaahol mula sa lower middle income status. Pero dahil sa upper middle income status, hindi na kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, partikular sa Official Development Assistance Projects.
0: Isinulong ang panibagong pagpapatupad ng 50 pesos na kada kilong price cap sa imported na bigas. June 13, natapos ng price cap alinsunod sa executive order na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos noong Mayo. Iginit ng Department of Agriculture na kailangang magpataw ng 2 buwang price cap sa imported na bigas para maprotektahan ang mga mamimili sa mataas na presyo. Inirekomenda ang price cap dahil sa Agosto o Setyembre pa inaasang magiging normal ang 6 ng palay.
2: Gising, bangon mga kapamilya. Meron pong pasok ngayong Webes, maliban dyan sa lungsod ng Maynila, no?
3: Dahil merong rally.
2: Doon lilipat naman ngayon yung rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya gising, bangon na po sa mga may pasok pa rin ngayong Webes. Ang ating oras.
0: oras, 5:50 na pala.
1: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Ang galing! Pangmatagalan!
8: Parang tayo lang, han.
1: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
1: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita.

0: 5:19 ng ating oras, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Sugatan ang dalawang grade 11 student matapos saksakin ng kaklase sa loob ng paaralan sa Zamboanga City. Sinasabing binubuli ng mga biktima ang suspect sa loob ng Kabaluay National High School na nauwi sa suntukan at pananaksak. Nagtamo ang mga biktima ng saksak sa tagiliran, likod at braso. Aminado ang suspect na nagdala siya ng kutsilyo bilang proteksyon dahil lagi siyang binubuli ng mga biktima. Wala pang desisyon ang pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo.
1: Pinagdama ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na konektado ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremists o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinihikayat ng grupo ang mga minor de edad sa pamamagitan ng online games at ng social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan tatlo ang namatay. Inamin naman ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng pagre-recruit ng mga bata para sa karahasan. Pero para sa kaanak na mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 anyos. Dumalo rin sa pagdinigang tsahi ng 14 anyos na suspect na may-ari na isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Paciencia, puwersang pumasok sa bahay ang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15 anyos na suspect. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ng 14 anyos na salarin, alinsunod na rin sa Juvenile Justice and Welfare Law.
0: Bumuo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas. Sa executive order, maaaring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Maynila ang estudyanteng masasangkot sa karahasan sa loob at o labas ng eskwelahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang Pisonet sa Tagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Nauna nang ipinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhog, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos na school year.
1: 5:22 na, bilis, bangon sa mga may pasok ho dyan. Nilino na Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna na isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukala ipagbawal ang gadget sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas, pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ng gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa naturang laro.
0: Inirekomenda ng PNPCIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng karagdagang reklamo laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Basketball Team. Kabilang dito ang reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban sa nagresign na si Coach Tab Baldwin at labing isa pa. Kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activity sa Dipacolao Aurora. Hindi dinetalye ng PNPCIDG ang basihan sa mga reklamo, habang nadagdagan din ng isa ang respondents sa sinasabing paglabag sa Anti-Hazing Act. Nailibing na si Adili sa Nigeria, gayon din si Baterbonia sa kanyang hometown sa Agusan del Sur.
1: Sa Quezon City, arestado ang 18 anyos na lalaking nagnakaw sa pinapasukang repair shop sa Barangay Commonwealth. Nakuhanan pa ng CCTV ang suspect habang isinisilid sa sako ang mga automotive parts at electrical tools ng repair shop. Natuntun ang suspect sa kanyang bahay at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong qualified theft.
2: Pasada Balita.
0: Sa oras na 5:24, gising bangon Pilipinas. Pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita. Probinsya.
0: Patay ang tatlong menor de edad na sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa truck sa Damulog, Bukidnon. Minamaneho ng 16 anyos na binatilyo ang motorsiklo at angkas ang mga kaibigang 13 at 10 taong gulang nang lumipat sa kabilang linya at sumalpok sa truck na may kargang tubo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at nasagasaan pa ng truck. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima habang pinalaya ang truck driver matapos makipag-areglo sa pamilya ng mga biktima.
1: Sa Quirino, patay ang isang lalaki sa elf truck na nahulog naman sa bangin sa bayan ng Nagtipunan. Papunta sana sa outing ang biktima para magdiwang ng kaarawan kasama ang pamilya nang mawala naman ng preno ang truck. Kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver at nahulog sa bangin sa barangay Disimungal. Agad namatay ang biktima matapos tumilapon sa sasakyan habang 17 rin ang nasugatan.
0: Sa Southern Leyte, natagpo ang patay si dating Abuyog Vice Mayor James Buhon at anak na si Carlo James sa bayan ng Silago. Sabado, dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse office sa Mayorga, Leyte. Unang na-recover ang dalawang getaway vehicle ng mga suspect sa Samar at Quezon Province hanggang sa matagpuan ang bangkay ng mag-ama sa bangin sa Barangay Imelda. Sumuko na ang tatlong suspect kabilang na ang sinasabing kasosyo sa negosyo ng dating vice mayor. Inaalam na kung may kinalaman sa utang ang krimen.
1: Sa Zamboanga del Sur, patay ang isang pulis matapos tambangan ng riding in tandem sa Dumalinaw. Pauwi na ang biktimang police corporal sakay ng motorsiklo ng sundan at pagbabarili ng mga suspect na nasa barangay Tikwas. Pinaniniwala ang tinangay na mga suspect ang service firearm ng pulis sa katumakas. Inaalam pa ang motibo sa krimen.
0: Sa Kalinga, patay ang isang lalaki matapos barilin sa away ng dalawang tribo sa Kalinga. Sa investigasyon, nagkaroon ng barilan dahil sa pinag-aawayang lupa sa Mount Tumuwad. Nasawi ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo matapos barilin ng sniper. Aminado ang pulisya na pahirapan ang investigasyon dahil agad na inilibing ang biktima.
1: Sa Maguindanao del Norte, mahigit 13 milyong piso ng halaga ng shabu ang nasamsam sa bayan ng Parang. Natimbog ang target matapos mahulihan ang 2 kilo ng shabu sa bypass operation sa barangay Landasan. Patuloy pang inaalam kung sino ang supplier ng suspect.
2: Pasada Balita.
0: Sa oras na 5:27, narito na ang balitang nakalap ng ating mga radyo patrol. Pitong wanted sa iba't ibang kaso na aresto sa Zambales at Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
3: Good morning, Christian Johnson. Tatlong most wanted person kabilang ang top 1 most wanted sa Central Luzon na may apat na kasong statutory rape ang naaresto ng Zambales Police sa unang araw ng buwan ng Hulyo sa San Felipe, Zambales. Kabilang Block Zambales at ang ikatlo ay naaresto sa kasong estapa sa bayan ng Subic. Apat naman ang naaresto sa Bataan, kabilang dito ang most wanted sa iba't ibang kaso sa Bataan, kabilang ang kasong rape or violence at iba pang mga kaso laban sa mga inaresto ng Bataan Police. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Pasada Balita.
0: 5:28, narito naman ang ating balita sa iba pang Radyo Patrol.
2: Metro Pasada.
0: Lolo, timbog sa ilegal na baril sa Makati City. Balita wala kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
4: Good morning, Christian at Johnson. Arestado ang 63 anyos na lalaki matapos mahulihan ng ilegal na baril sa bahagi ng Pililla Street, Barangay Valenzuela, Makati City. Sa ulat ng pulisya, hinalughog nila ang bahay ng senior citizen. Pisa ng search warrant kaugnay ng kinaharap nitong reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa gitna ng operasyon, nadiskubring nakasilid sa kahon ng sapatos ang isang kalibre 38 revolver na kalgado ng tatlong bala. Bigong makapagpakita ng kaukulan dokumento ang suspect para sa naturang baril. Nakapit na ang suspect sa Makati City Police Substation 1 at nahaharap nga sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Samantala, truck driver arestado sa pagnanakaw ng diesel sa pinapasukang kumpanya sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
5: Good morning, Johnson at Christian. Hinuli ang 37 anyos na truck driver matapos magnakaw ng diesel sa opisina ng kanya pinagkatrabahuang kumpanya sa Tondo, Maynila. Sa ulat, patagong nagsalin ng 25 litro ng diesel fuel sa isang plastic lalagyan. Ang driver na nagkakahalagang halos 2,000 piso. Nagsumbong sa amo ang isang testigo kaya napaaresto ng lalaki at nabawi sa kanya ang hose na ginamit sa pagsali ng petrolyo. Nakapit ang truck driver na nakaharap sa reklamong qualified theft. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita, balita.
0: Five 5:31 ang ating oras. Good morning, mga kapamilya. Gising, bangon na po. Happy Fake Friday. Patawag nila sa Webes, Fake Friday.
1: Bispiras ng Biyernes.
0: Para po sa mga meron pang work from home kapag Biyernes. Ngayon po ang inyong...
1: I mean, nag-work from home pa ba?
0: Kung meron man. Dahil nga, di ba, simula nung tumaas ang presyo ng petrolyo, may ilang mga opisinang nagpapa-work from home ng Friday. Kung kayo po ay meron pa rin ganyang schedule tuwing Biyernes, baka ngayon po ang inyong huling araw ng physical sa opisina.
1: Baka naman tamarin pa kayo, ha? Work from home na bukas.
0: Oo. At saka siguro naman ay para doon sa mga dadaan sa EDSA, medyo friendly na ngayon ang kahabaan ng EDSA. Dahil wala na po dyan yung mga nagpo-protesta na members ng INC.
1: Eh, pero para sa mga dadaan sa Maynila, pagplanuhan po, baka naman kayo ma-traffic din, dyan sa area ng Liwasang Bonifacio, doon ilipat ang mga miyembro ng INC para sa kanilang rally.
0: Oo.
1: Ngayong araw po na ito ng Thursday.
0: Ay, alamin niyo na po yung mga lugar na malapit dyan sa area, di ba? Malapit po sa Manila City Hall, sa may Quiapo,
1: Caloton.
0: Yan po ang mga lugar na maaaring puntahan ng mga lilipat po na magpo-protesta doon sa may Liwasang Bonifacio. Kaya alamin din po ninyo, ha, ang inyong mga biyahe this Thursday morning. Although may announcement na na-cancel, di ba, ang pasok sa lahat ng antas, public and private, sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Dahil nga po dyan sa protesta ng ICC. At I think dahil...
1: INC.
0: Ano sabi ko?
1: ICC.
0: ICC. Sa iba pala yun.
1: Nasa ano yun? Sa...
0: Malayo-layo yun. Ay, may sinabi din naman ang lungsod ng Maynila kahapon. Nilinaw din nila na yung Liwasang Bonifacio compared dito sa EDSA, hindi kailangan ng permit.
1: Freedom Park din eh.
0: Freedom Park eh. So, I think pagdating dyan sa protesta nila sa Maynila, abangan din natin ang development. Pero baka mas matagal kung gugustuhin nila dahil hindi sila sisingilin ng permit.
1: Dahil sa kahapon, ang napag-usapan ay walang mag-o-occupy ng party ng EDSA at pinayagan na nga sa White Plains. Eh, meron pa rin nagpunta ng EDSA at nakaabala pa rin.
0: Meron pa rin. Pero thankfully po, no, dahil ngayong araw ay wala na sila sa EDSA, makababiyahe tayo ng maayos-ayos po para po sa mga dadaan sa EDSA. Mamaya pag-usapan din po natin yan, ha, yung naging epekto nga po sa mga commuter, sa mga motorista nung itinaos po na protesta. nakapag-ambag naman po ba ng mabuti para po sa kapakanan, para po sa karapatan ng ibang mga Pilipino yung hassle na idulot naman po nung rally?
1: Pagka kasi may mga ganyang malalaking pagkilos, eh talagang dapat na ikino-coordinate sa gobyerno una para mailatag yung traffic management plan. Dahil sa bagamat may karapatan, ang bawat isa po sa atin na magpahayag ay hindi naman ibig sabihin na pwede na tayong mang-abala sa mga taong gusto lang namang pumasok sa trabaho at eskwela sa mga araw na gusto nilang kumita.
0: At saka wala naman po yan sa relihiyon. Hindi naman pinag-uusapan dyan ang relihiyon. Kahit sino naman pong mga Pilipino may karapatang magprotesta. Yung nga lang po ang siguro ay talagang panawagan ng mga opisyal, baka pwedeng mag-abiso para maiplano din natin kung meron mga kailangan isarang mga kalsada. Maabisuhan din naman po yung publiko na tiyak po maaapektuhan kapag tayo pumuesto na dyan sa kalsada.
1: Dahil dyan ay nagpapabati yung ilang mga suki nating nasa biyahe na po ngayon. Maganda maganda umaga ho.
0: 27 million, no?
1: Oh, yung dami, ha?
0: 27 million.
1: Mga nasa Facebook, ang nasa YouTube, maganda magandang morning po sa inyo at pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad, ha? Magandang morning.
0: Good morning po kila Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning.
1: Ay, maganda maganda umaga po kay Board Member Jesus Ferdinand. Andy Ortega, siya pala ang bagong board member ng CDA.
0: Oh.
1: Maganda maganda umaga po sa inyo.
0: Dating DOTR, diba?
1: Dating DOTR si Board Member Andy.
0: Ortega. Good morning po, sir. Good morning din kila Professor Gabby Lopez, Sir Zosimo Gasmin ng Pampanga. Good morning. At pagbati rin kay Tandy Maano ng Ortigas, happy Thursday.
1: Tita Christy Galvez, nagising na rin, mukhang nasa Bangkok, Thailand.
0: Sawadika.
1: Maganda umaga rin kay Kuya Leong Poging-Pogi.
0: Ay, Pogi, oh.
1: Amarelia, at saka kay Summer.
0: At kay Melissa Malabanan and family dyan sa Lipa, Batangas. Sa oras po na 5:35.
6: Kakaibalita.
7: Kakaibang balita.
0: Bilang mainit ding binabantayan partner, yung mga laban ni Alex Ayala sa ibang bansa nitong mga nakalipas na buwan, ano? Pinoy Pride. Alam niyo bang mga kapamilya, gawa sa Pilipinas ang tennis ball na ginagamit sa prestihiyosong Wimbledon Open Tournament. Ayos ah. Nanggagaling ang tennis ball sa planta sa Mariveles, Bataan. Kahit idinaraos ang kompetisyon sa London. Lain nang naaabot ah.
1: Kawang
0: Pinoy pala. May laboratorio pa ang planta sa Bataan para sa development at testing ng mga tennis ball. Ilang dekada nang nagsusupply ang planta kaya ilang tennis legends na ang nakagamit ng bolang gawa sa Pilipinas. Sa ngayon, kabilang na si Pinay tennis star Alex Ayala sa mga gumagamit ng tennis ball sa Wimbledon Open. Kawang Pinoy. Tatak Pinoy. Going global. At yan po mga kapamilya, ang ating kakaibalita ngayong Webes ng umaga.
6: Kakaibalita.
7: Kakaibang balita.
0: Ay muli, makinig po kayo mga kapamilya, dahil po sa aming pagbabalik, pag-usapan po natin bilang mga commuter, bilang mga motorista, yung naging experience po natin doon sa ilang araw na protesta dyan sa EDSA. Saan ba dapat inilalatag yung karapatan natin bilang mga commuter, pati yung karapatan ng mga nagpo-protesta tuwing may gantong pagkakataon?
1: O pwede bang i-justify halimbawa ang karapatan ng sino mang individual o religious organization na bigla-bigla na lang maglalatag ng kanilang pagkilos kahit nakaabala sa ibang wala namang kinalaman sa kanilang mga ipinaglalaban?
0: Mga empleyado, mga estudyante, mga tsuper, at iba't iba pong mga kabuhayan yung naapektuhan doon sa, sabihin na nating dalawa, tatlong araw na protesta. Maikli kung iisipin, pero baka po malaki yung naging epekto para sa iba't ibang mga sektor. Makakasama po natin maya-maya ang presidente at founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection na si Attorney Ariel Enton. Gising bangon na mga kapamilya, may pasok po ngayong Webes ang ating oras.
1: Ay, belated happy birthday pala kay Ma'am Jess Fenol Barrios. Happy happy birthday, Ma'am Jess.
0: Happy birthday po.
1: Oras po muna natin sa mga nagbe-birthday at magbe-birthday po dyan. 5:38 na ho.
0: Babalik po kami.
6: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
0: Good morning, muli mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin Christian Yosores.
1: Ako po si Johnson Manabat. Magandang morning sa mga nagko-commute na hujan, mga gumagayak papasok sa trabaho at mga maghahatid na estudyante sa eskwela. Sana hindi kayo ma-traffic.
0: Nako, bilis kilos po sa mga kakabangon pa lamang po. Lalo na po yung mga papunta sa area ng Maynila. Inulit natin na meron pong magiging protesta ngayong araw daan sa Liwasang Bonifacio. Ayan po ay kadugtong nung naging protesta doon sa EDSA nitong mga nakalipas na araw. At ang isa pong concern ngayon sa pinag-uusapan natin ay paano ito makaka-apekto muli sa mga motorista, sa ating po mga commuter. Kasama na po natin ang presidente at founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, si Attorney Ariel Inton. Good morning po, Attorney Christian at Johnson.
15: Good morning, Christian, Johnson, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
1: Morning po.
0: Apo, bukod po doon sa malaking bilang ng mga nagprotesta sa EDSA nitong mga nakalipas na araw, ang isa rin pong pinag-uusapan ay yung naging epekto nito para po doon sa mga motorista, sa mga commuter, lalong-lalo na po noong araw ng Martes na nagkagulatan ilang oras pong halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan sa EDSA. Sa monitoring po ng inyong grupo, Attorney, gaano po kalawak o gaano po kalaki yung naging epekto ng protesta para po sa ating mga motorista at mga commuter?
15: Well, sa ganun pong pagkilos, no? Let's alisin natin yun na political color nung rally. Eh, talagang maapektuhan talaga yung traffic. No? Dahil mismong yung pinaka-main road, like EDSA, yun dun kasi ang mga tao, no? So kapag naapektuhan yung main road, like EDSA, eh, maapektuhan din yung mga inner roads. Kasi kung paring dun, magpunta yung mga ibang mga motorista, kaya nakaka-apekto rin sa iba. No? So, malawak yung nagiging epekto kapag may ganyan.
0: Apo, sa ngayon po ay lilipat sila sa may bandang Maynila, ano, attorney. Mayroon po bang rekomendasyon o maipapayo po ang grupo ninyo para po sa, hindi lamang sa INC, pero po siguro para sa mga susunod din na magkakasana ng protesta, kung paano nga ba ang tama, kung meron pong tamang paraan ng pagpoprotesta lang, hindi naman po naaapektuhan yung mga bumabiyahe, lalong-lalo na po yung mga empleyadong nagko-commute.
15: Yung po nangyari nung nakaraan yan na sa INC, yan ay bigla, ano, hindi natin alam kung kailan sila nagdesisyon noon, but we can guess kung ano yung mga pangyayari led to the mass action. So kapag ganoon, eh, talagang hindi mapapagandaan yan ng mga enforcers, ng mga LG, etc. because it's sudden. So kapag ganoon, eh, alam yung nangyayari na nakaraan. I can't blame them kasi iba yun kanilang reason kung bakit biglaan sila nag-mass action. No? Pero in the past, you would see na one week pa lang o ano, eh, meron ng announcement, meron ng coordination. So, isa yun na nakikita namin na para maiwasan ganyan, M-coordinate mga LGU at iba pa mga traffic and ano, traffic agencies para maiwasan yan. Ang problema ay bigyan basta ng ano, ng permit, no? Like what happened, ano, siguro baka hindi sila bigyan yun, ano, because of yun upon ng mass action ganyan. So mga ganyan yun mga rason, talagang hindi rin natin maiwasan yun. So ang isang maganda talaga doon ay meron talaga mga lugar na pwedeng yan, katulad yung mga Freedom Park, ganyan, na whether meron kang permit o wala, pwede ka doon.
1: Opo. Attorney,
15: kailangan natin yung mga ganyan lugar.
1: Attorney, ang sabi ho ng Quezon City Department of Public Order and Safety, kumbaga ay water under the bridge na yung nangyari dun sa unang araw ng rally na nakaperwisyo sa napakaraming motorista, sa mga commuters, ano ba ang pupwede ninyong maibigay na proteksyon sa mga ganun pong pangyayari na ang commuter hindi nakapasok sa trabaho, hindi nakapag-attend ng estudyante sa eskwela, pwede bang magreklamo yan at sinong po pwedeng ireklamo?
16: Mm-mm.
15: Pwede po sila magreklamo, no? Saan sila magreklamo at sino ireklamo nila, they can complain the, ano, about what happened to them sa LGU, no? Sinikocomplain yung mga organizers and ganyan. But I think hindi mo mapipinpoint yun, no? Kasi yung nangyaring ganyan, sino ititimanda mo? Saan mo ititimanda, no? So, ito yung masasabi natin na yung naging epekto sa kanila, eh, parang permanent na kung meron na tulad ng yung mga karmagid na nangyari, hanggang nagkataon ito eh mas awan ng isa ng sa isang mga grupo sa express then amen.
0: Attorney, opo, siguro ayusin lang natin yung linya, medyo
1: di na maintindihan,
0: opo,
1: attorney.
0: Medyo lumalabo po yung opo.
1: Patawagan mo na lang.
0: Tawagan ulit natin si attorney. Oo, para maayos yung kanyang linya. Pero maganda yung tanong mo kasi, partner, ano ba ang karapatan nating mga commuter na nahahasil ng ganito, pwede ba tayong magsampa ng reklamo laban kanino? At ano ba yung grounds para may reklamo natin, yung kung sino man ang pwedeng ireklamo, dahil nasaktan din yung ano natin yung karapatan din natin na sana'y nakapasok tayo sa ating trabaho, tayo na ngayon nahasel, at ano, hanggang saan ba yung pwede natin gawin?
1: Talang sabi ni Attorney Intune, sila ang lawyers for commuter safety and protection, so baka po pwedeng merong tulong sila doon sa mga gustong magreklamo, kung meron mang gustong magreklamo, kasi baka sa ordinaryo yung commuter na naabala na nung unang araw ng kilos protesta, nabawasan ang sweldo, aasikasuhin pa ba niya yan na magreklamo para ho doon sa kanyang naabalang araw at oras na nabawasan siya ng sweldo? Ay, ibig sabihin, pag nagreklamo, baka kinakailangan umabsent na naman sa trabaho.
0: Pinag-uusapan natin yung karapatan sa pagtitipon, sa pagpoprotesta, sa pagbibigay ng mga salooben at pahayag. Pero paano naman din yung karapatan ng mga tao sa malayang pagpasok sa trabaho? Yung magkaroon ng maayos na mode ng transportation papasok. Paano naman yung kanilang karapatan din na biglang na nakokompromiso dahil may mga biglang aksyon na ganito? Nakinikilala din naman natin yung karapatan ng mga nagpoprotesta. Ito, paano naman tayo, yun kasi ang katanungan doon anong pwedeng gawin ng normal na mamamayang Pilipino na hindi naman ginustong maapektuhan ng ganito, but unfortunately naapektuhan na po.
1: Sabi ho din sa mga balita, meron na raw hong pinagpapaliwanag ang Land Transportation Office, mga 34 na public utility vehicle operators ang kinakailangan pong magpaliwanag sa kabiguan nila na serbisyuhan yung mga commuters po nila, dahil yan ay parte ng kanilang serbisyo, yung kanilang tungkulin na maghatid ng mga pasahero ay sumama sa rally. Di ibig sabihin ay merong naging posibleng violation.
0: Oo. May ano pa nga, di ba? May nag-viral video pa nga na parang may isang MC taxi ba yun? Na di umanoy, hinarang.
1: Kinuha susi.
0: Kinuha yung susi. At siya pa yung pinagmumura nung ilan doon sa mga dumalo, kung totoo man po yun o hindi. Ano. Pero tinotolerate ba natin yung mga ganong klaseng behavior para lang masabi natin na tayo ay naglalabas ng saloobin at ine-exercise yung ating karapatan sa pagkilos? Hindi naman siguro dapat ay maging dahilan yon para naman din mang-agrabyado ng ibang tao. Yun ang sanang punto na gusto nating malaman kay Attorney Intune. O ano nga ba ang pwedeng gawin ng normal na tao, hindi naman ginustong maapektuhan ng mga ganitong klaseng aktibidad? Mamaya babalikan natin si Attorney, dahil kukuha muna tayo ng sitwasyon saan nga sa nagpapatuloy pa ring protesta. Balikan lang natin yung People Power Monument, saan nga idinaos yung protesta mula noong Martes. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, anong sitwasyon ngayon dyan?
16: Christian at Johnson, bukod sa ilang naiwang placard ng mga rallyista at tent mula Quezon City LGU, halos wala nang bakas ng naganap na dalawang araw na rally dito yan sa EDSA People Power Monument. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, wala na, Christian at Johnson, yung mga rallyista dito sa lugar, at kakaunti na lamang din yung mga pulis na nagbabantay sa People Power Monument. Ito yung nakikita nating normal na security detail dito, at yung nakikita natin tents na may tabi ng monument, kumbaga parang back to normal na talaga yung sitwasyon dito nga sa may EDSA People Power Monument. Kanina, nakita rin natin yung isinasagawang pagsasaayos ng mga concrete barrier doon naman sa may southbound lane ng EDSA, doon sa may bahagi ng EDSA, Connecticut. Kasi inayos yan, ginawang dalawang linya yung EDSA busway dahil nga doon sa naganap na rally. Ngayon, ibinabalik na yan doon sa kanyang original na posisyon. At nakita rin natin yung mga tauhan ng MMDA na naglilinis at gahakot ng basura sa lugar. Ayon doon sa mga napagtanungan natin, umaabot ng 4 na dump truck yung mga basurang nakolekta nila doon mula pa alas 9 kagabi. Nalinis na rin at naitabi yung hilera ng mga portalet na nakita nating naglipa na noong kasagsagan ng rally kahapon. At ngayon, nag-iikot na tayo dun sa mga kalsada sa paligid ng EDSA People Power Monument sa may bahagi ng White Plains Avenue. Maluwag na, wala na yung mga nakaparadang sasakyan. Maging yung naging designated parking space kahapon na Temple Drive, maluwag na rin. Wala nang bakas doon ng mga service vehicle at private vehicle na ginamit ng mga rallyista noong Martes at kahapon.
0: Zeus,
16: Christian at Johnson, yan yung pinakahuling sitwasyon dito sa People Power Monument.
0: At so sa ngayon ay yung lahat ng lane ng northbound ng EDSA ay nadadaanan na ng mga motorista.
16: Tama, yung apat na linya ng kalsada, Christian at Johnson, maluwag na at nadaraanan na northbound dyan. Mula doon sa may intersection ng Ortigas Avenue hanggang makarating doon sa intersection ng White Plains Avenue at sa Campo Aguinaldo, dire-diretso na.
0: Mga concrete barrier na ipinangharang dyan sa may White Plains, nandyan pa rin ba o tuluyan na rin inalis?
16: Naibalik na sila, Christian, doon sa dati nilang pwesto. Doon na sila sa may bahagi ulit nung EDSA busway. Kumbaga wala na sila doon sa may kanto ng White Plains Avenue na ginamit kahapon para hindi tumagos yung mga ralista doon sa mismong EDSA. Ngayon, back to normal na yung sitwasyon at yung posisyon ng mga concrete barrier na yan.
0: Pero anong sabi ng mga tropa ng mga polis na nandyan? Magbabantay pa rin ba sila hanggang kailan kahit let's say lilipat na sa Maynila yung mga magpoprotesta?
16: Sa ngayon, Christian Johnson, wala pa tayong nakausap no, na magmula talaga doon sa pulis. Nakita lamang natin na bumalik sa normal yung kanilang deployment dito. Kumbaga kakaunti na lamang sila kumpara nung mga nakaraang araw. At aalamin natin yan kung paano yung magiging deployment nila kung sakaling magkaroon nga ng bigla muli no, na pagbalik dito sa EDSA kahit pa yung permit ng mga magrarally ay hanggang kagabi lamang alas 8. Impunto.
0: Alright, Zeus, maraming salamat at ingat. Si Radyo Patrol Zeus de Gaspi, naroon po siya sa may EDSA.
2: Stock may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta. Pasada Balita.
0: Ay balikan po natin si Attorney Ariel Ento. Nakasama po natin at pinag-uusapan nga po yung naging epekto sa mga commuter noong naging nangyaring protesta. Attorney, welcome back po. Good morning.
17: Po, yan. Hello. Ito po, malinaw na po.
0: Salamat po. Siguro one last question na lang sa akin, Attorney. Ano? Dahil po sa nangyaring ito, siguro pakipaalala lang sa ating mga sa ating publiko yung basic right. Ano ba ang nilalaman ng mga panuntunan kung meron man po no, nakarapatan ng mga commuter tuwing may ganito pong mga insidente ng bigla ang mga protesta at naapektuhan po yung kanilang pagbiyahe?
17: Okay. Kapag naapektuhan yung ating pong mga commuters, i-confine natin yung discussion dito sa mga kunyami, radyo ganyan, abay, dapat talaga na ano, kahit papano, yung mga nag-o-organize ng ganyan, tinitingnan din yung kapakanan ng iba. Okay. Pero dito sa nangyari ng nakaraan, as I said, we don't know ano yung nag-compel sa kanila na biglaan yun, yung nangyari, no? Na nagkaroon sila ng mass action. So, yun mga kanina nasa katanungan bago tayo nawala sa ere na ano, pwede ba mag-demanda itong mga to or what? Pwede naman, pero I don't think commuters will do that unless there's one group na which will file a class suit dun sa mga nag-organize. Pero yung individual na mga commuters o mga motorista, baka hindi nila gawin yun, diba? Kaya nakita natin ang naging ginawa ng mga MMDA, ng mga LTO at ibang mga transportation agency. Kahapon, late in the afternoon, mga tinikitan yung mga nakapark na sasakyan, ganon. Nagkaroon ng show cause order sa mga kinabi na sasakyan, ganyan. Which, on paper, pwede naman nilang gawin yun. No? Pero ang tanong, kapag sinalence pa yun kanilang ginawa, maaring wala rin. Kung may show cause order sila, dapat na yun na hindi naman colorum, hindi naman na gano. So may ganung proseso. So, in other words, ang pinaka ano dito para sa commuters yung preventive, no? If you will have an action like this, then pinaka maganda talaga yung mag-coordinate sa local government, no? Or kaya pag ongoing na talagang you have to discipline your ranks.
0: Opo, attorney, kanyo nga
17: ma-apekto ay yung
15: Ika mamitigate yung ganyan epekto.
1: Apo, attorney, sabi nga ninyo, baka kung ordinaryong commuter at kung individual, eh, baka hindi naaasikasuhin pang magreklamo para sa isang lawsuit. Eh kayo ba sa grupo ninyo, bilang kayo po ay lawyers for commuter and safety and protection, ika nyo, wala ba kayong planong mag-file ng reklamo?
15: Well, to be very frank, wala po kaming balak magreklamo ng galon, no, sa nangyari. No, because nakita namin na meron yung pinaglalaban itong mga taon to. No?
1: Ay, teka, attorney, paano po yung naabalang commuter? Kahit may pinaglalaban sila, po pwede bang basta ganun na lang na maabala ang commuter na hindi makapasok sa trabaho at eskwela?
15: Tama po kayo. No, tama po kayo. Pero sa katanungan nyo, kung yung grupo namin ang magpa-file, no, our answer is no. Probably, kung meron ibang mga commuters group na gusto, then they can do so. But to us, kami, nakikita rin namin yung pinaglalaban ng mga nag-rally yung panahon na yun, yung mga yun. And then, I think, hindi kami magpa-file ng kaso sa ganon.
1: So, eh, paano, attorney, kung halimbawa may mga susunod pong magkikilos protest at maabala ang commuters, di wala na lang magre-reklamo?
0: Hayaan na lamang po ba ng mga commuter na ganun po ang mag-experience nila daily kung may mga susunod pong protest?
15: Kaya nga po dapat preventive, no? Kailangan meron din responsibilidad yung mga mag-organize ng mga ganyan na mag-coordinate. Or you pick the place kung saan yung ayan, katulad ngayon, nasa dun sila sa parang Freedom Park sa Iwasingat o Luneta, kung saan hindi makaka-apekto gaano sa traffic. Kasi when they pick EDSA, then talagang magkakaroon ng ganong epekto. Ngayon, dun nga sa katanungan na kung kami magpa-file, our answer is not us. Perhaps, meron nakikinig sa atin na gusto mag-file, go ahead. But kami, we will not do that.
0: Alright po, attorney, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Attorney Ariel Inton.
15: Magandang umaga po.
0: Si Attorney Ariel Inton, President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Pero sa dakto ay wala silang nakikitang dahilan para mag-file ng kaso.
1: Kasi kung ako ordinaryong commuter na wala naman akong capability, wala akong kakayahan na magbayad ng isang abogado para ako'y magreklamo pa, at marinig ko yung grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection, baka siya na ang pag-asa ko na umusad ng reklamo. Pero wala palang plano magreklamo.
0: Sa pangalan pa lang ng grupo Lawyers for Commuters Safety and Protection, ikaw bilang commuter, meron ka na agad notion na ito ang grupong maaaring magbigay ng proteksyon sa karapatan ko bilang commuter, hindi ba?
18: Wala na yun. Chance to experience na lang yun.
1: Water under the bridge ng araw.
0: So wala talagang...
1: Water under the bridge ng araw.
18: Kasi si San Diego, di ba? Parang napakataray pa sumagot, parang kasalanan pa na nagtatanong.
0: So parang tayo na lang din talaga dito, no? Wala tayong pwedeng asahan.
1: Tayo ang mag-adjust, ganun. Para saan pat meron tayong gobyerno?
0: Oo, para saan pat may mga grupong nagpepresenta bilang abogado ng mga commuter kung yung mga naagrabyadong commuter ay hindi rin naman nila kayang bigyan ng proteksyon?
18: Puso mo. Ay, no.
0: Pahingan ang tubig.
1: Wala. Papasahin ng ala kaya tayo. Magpamasahin ng ala.
0: Oo nga.
1: Kesa mamasahe tayo, magpamasahe na lang.
0: Tama, dahil 6:02 na po. Ote na kami ng dalawang minuto. Susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin L. Chico. Ako po si Christian Yosores.
1: Ako po naman si Johnson Manabat. Ingat mga commuters.
0: Ingat
1: laban
0: mga commuter.
1: Lang.
0: Laban tayong mga commuter.

0: Te.
1: Alam mo na.
0: Paano ba sa te? Bugtaw na. Paano ba sa Tagalog yung te? Te. Wala no, parang walang translation. Te. Bugtaw na, gising na. 6:03 in the morning. Wakey wakey.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!

Let's go! Arriba, arriba, Mr. Gising! Reporting in the morning! Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Binawi na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Kasunod po ito na matinding abalang idinulot ng pagkilos kabilang na ang mga na-late at hindi nakapasok sa trabaho o paaralan. Iginagalang ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang karapatan sa pagsasagawa ng protesta pero iginiit na nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ang EDSA. Dahil na ibinasura ang hiling ng mga organizers na mabigyan ng permit sa pagkilos sa EDSA hanggang bukas dahil dito inanunsyo na Iglesia ni Cristo na ililipat ang pagkilos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Naka-red alert status na ang Manila DRRMO dahil po sinasampagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor

Hindi ganun katindi yung banta, hindi alis yan. O pag matindi yung banta, 7 pulis ang nasugatan sa biglang rally po sa, ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes. Kabilang dito ang pulis na sinuntok ng rallyista at policewoman na naipit naman ng bus na nagtrasabante sa kasagsagan ng pagkilos. Pinalaya ng 4 na naresto, kabilang ang bus driver na nakaipit sa pulis, gayon din ang rallyistang nanuntok. Pero pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga lumabag sa batas. Nangako naman si BNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na pananatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa pagkilos. Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator ng mga pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City. Alas 6:07. Magandang umaga sa 31,000 nanonood po sa atin sa YouTube. Good morning po sa inyo. Alam po ba ninyong umaasa ang Malacañang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ang rally ng Iglesia ni Cristo? Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ang pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Isinagawa ang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marculeta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa kanyang administrasyon. Tiwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos. Itinalaga naman si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretaker habang na sa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Nagigpit naman ang seguridad sa Mindiola dahil sa pagkilos na Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marculeta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa Senador. Ngayon Linggo, ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marculeta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang akusasyong si Marculeta lang ang target na inaakusahan o namakasuhan. Nauna nang inamin ni Marculeta na hindi niya idiniklara ang kontribusyon ni Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niyang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marculeta ang donasyon alinsunod sa Piñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. Ito po ang kailangan ipaliwanag ng todo ng Ombudsman kasi ang general public ang pagkakaintindi ng plunder ay paglustay ng pera ng bayan. Ay hindi po pala, mali po lahat na iniisip. Kahit ako yun na iniisip ko dati. Hindi po, hindi ibig sabihin na private funds ay hindi pwede maging plunder. Silipin po ninyo yung kaso ng mag-ama, ERAP at saka Senator Jinggo Estrada. Meron din po silang kasong ganyan related sa wedding. Pati na rin po yung pastillas. Yung mga pastillas sa Bureau of Immigration, basahin niyo at balikan niyo yung kaso. Ganun din po ang pera doon ay private funds, hindi po public funds. Kaya po pwede pong mauwi sa plunder kapag ang perang involved ay kahit ang perang involved ay hindi galing sa kaban ng bayan. Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremist o Violenting Grupo sa Amerika. Sinasabing hinikayat ng grupo ang mga minorte edad sa pamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senador Richa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan 3 po ang namatay. Mamaya po may bisita tayo na mag-introduce po sa atin sa grupong 764. Hindi po waiting yan ha, o hayaalaya, hindi po. 764, mamaya kikilalanin natin kung anong klaseng grupo yan at kung totoo ba na meron na silang mga local agent dito mismo sa Pilipinas. Nakakatakot po, may groomer dito sa loob ng Pilipinas. Pero isang tabi muna natin ito dahil sa oras na alas 6:11, nasa linya na po natin si Police Major Philip Ines at nagkapagsalita Chief
Public Information Office ng Manila Police District. Major, magandang umaga po sa

0: Yo.
1: Good morning!
2: Yes, Sir Alvin, isa pa para sa madong umaga po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa.
0: Opo, and shift po sa inyo, nailipat po sa inyo ngayon yung pressure dyan sa Maynila, Major, kasi hindi na sila binigyan ng permit po dito sa Quezon City, eh dyan po papunta sa ano sa Maynila. Ano po, anong paghahanda po ang ginagawa ng kapulisan dyan sa Maynila?
2: Yes, Sir Alvin, kagabi po, nagkaroon ng kami ng emergency meeting na kasama yung ating district director and other senior officer natin. Kung saan nga po, dahil nga po mapupunta sa amin din sa lugar sa Liwasang Bonifacio. Ito naman, Sir Alvin, ay Freedom Park in Liwasang Bonifacio. Mm. Ang sa atin lang po dito, maglalagay po tayo ng mga designated na parking areas nila para hindi naman po maka-apekto sa daloy ng trapiko natin dito sa lungsod ng Maynila. At alam naman po natin na meron na rin naman po tayo mga siraradong kalsada sa may area po ng vicinity. Dito po yan sa may vicinity ng CRB Mindiola. At kung sakali naman po, nagbigay po tayo ng designated area. Dito po yan sa may Carino Grandstand. At ayun po pinapakiusap natin para hindi naman po makasagabal din sa masasakyan na gumagamit dito sa lusod ng Maynila.
0: Opo, okay lang sa inyo, Major, kasi sabi mo nga Freedom Park, yung Liwasang Bonifacio, ano po, may mga, sabi-sabi kasi, may mga intel information din, although mali ate intel kasi naman kami otoridad, ano, may mga ano na lang, chismis na kumakalat na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. So okay lang sila doon kahit hanggang weekend o hanggang sa susunod na linggo pa sila sa Liwasang Bonifacio, Major.
2: Tama po kayo, Sir Alvin. Gera po dito sa lungsod ng Maynila. Mataas po yung ating pagrespeto sa ating mga kababayan. Dito po sa kanilang mga karapatan na mamahayag at magkaroon po sila ng payapang pagtitipon-tipon. Kung saan po, apat po yan, Sir Alvin. Hindi lamang po Liwasang Bonifacio. Meron po tayong Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones.
0: Ano, ang basa ang kondisyon lang, i-contain nila ang sarili nila doon sa premises ng mga Liwasang yon.
2: At yun po ang pinapakiusap natin, maging maayos lang po, organisado. At yung mga polis po natin, nandun na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Para, pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, Freedom Park po itong lugar na ito.
0: Eh, pero kakayanin po ba ang bilang? Halimbawa, lumobo ng todo-todo ang daan libong inabot ang bilang nila. Kakayanin ba ni space?
2: Titingnan po natin, Sir Alvin. Malaki naman po yung area po ng Liwasang Bonifacio. Ang sa amin lang po, ang pakiusap lang namin doon sa ating mga kapatid na INC na sa mga pagkakataon naman po, naging maayos naman yung kanilang mga dati pang pagtitipon dito sa lungsod. At inaasahan po natin na ganun din naman, Sir Alvin. Ang sa atin lang po, syempre yung ating traffic management and control dahil alam naman po natin na talagang magkakaroon po talaga ng pagsisigit ng daloy ng traffic. Pag hindi po natin inayos yung pagkapaparada ng mga sasakyan na gagamitin po ng ating mga kapatid na INC.
0: Opo, at saka babala na rin po sa inyo yung ginawa po nila sa EDSA, yung may ilang driver po sila na binalagbag lang po mga malalaking sasakyan, mga bus. Na yung iba nakausli pa yung ulo dun sa EDSA, kaya nagkabuhol-buhol po yung traffic. Ano po?
2: Tama po kayo, Sir Alvin. Kaya nga po, patuloy po natin nga pinapaalala sa ating mga kababayan na mataas po ang pagrespeto ng inyong kapulisan sa inyong karapatan na mamahayag at sa sabi nga po sa maayos na pagtitipon-tipon. Pero ang karapatan at kailangan po ay lagi po may kaakibat na responsibilidad.
0: Tama po yan. Ano po? So, paano? Magkano ikamo yung, ilan yung kasya sa Liwasang Bonifacio sa estimates ni Major?
2: Sa ngayon, Sir Alvin, hindi ko na maibigay yung eksaktong bilang kung gaano po yung dami na pwede po magtipon-tipon niya. Pero malaki po yan, Sir Alvin. At kung sakali naman po, sabi ko nga, meron pa tayong iba pang mga Freedom Park dito sa lungsod ng Maynila. Ang ina-anticipate lang natin dito, Sir Alvin, yung mga sasakyan gagamitin nila na maaari makahimpin doon sa daloy ng trapiko. Kasi meron na rin po tayong mga itinaradong kalsada doon po sa may vicinity po yan ng Malacanang. At kung dadagdagan pa po natin dito sa may lugar at pagkakaroon po dito ng mga obstruction, ay talaga po nga malaking epekto ito sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila.
0: So I would suppose, Major, na ito ay parang warning na rin na kapag binalagbag nyo yung sasakyan nyo dyan, ito yan. May mga towing capabilities naman yung Manila City Government. Ano po? Or
2: tama
0: MMDA?
2: Yes po, tama po kayo doon. Pero sabi nga po natin, wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kayo. Patuloy po tayo mag-uusap tungkol po dyan. At alam mo po naman namin, maiintindihan kami doon po sa mga ninanais natin gawin.
0: Gaano karaming police, Major, ang itinalaga natin for today's rally?
2: Yes, Ralby, hindi lamang po dyan sa Maliwasang Bonifacio. Kundi may baba po tayong lugar na binabantayan dito sa lusad ng Maynila. Hindi po natin binibigay yung exactong bilang, pero sapat po yung bilang po ng ating hanay. May mga katulong po tayo na nagbabantay galing po ng Region 3 at Region 4A.
0: Po. Ano po ang mensahe ng pulis sa mga empleyado, mga manggagawa na posible pong maapektuhan? I understand, ang pasok po sa paaralan ng mga estudyante, malapit po dyan, ay sinuspindi na, ano po? O lahat pa sa Maynila suspended o yung schools lang na malapit dun sa area?
2: Hindi ko pa kumpirmado yan, Sir Alvin, with regards dun sa nabanggit nyo kanina. Ang pakiusap lang natin dito sa ating mga kapatid na NC na alam ko naman po natutugod sila na makikiusap po tayo na maging maayos lamang po yung mga pagparada ng mga sasakyan para hindi po tayo makaapekto sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. At tulad po ng binanggit ko kanina, Sir Alvin, yung parapanas kalayaan, lagi may kaakibat sa responsibilidad. Pero natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan naman po ng iba ay kanila na pong natatapan.
0: Maraming salamat po sa inyo, Major. Mabuhay po kayo dyan sa Maynila. Mag-ingat. Ano po? Thank you, sir.
2: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, si Police Major Philip Ines, ang nagpagsalita po at Chief ng Public Information Office ng Manila Police District. Hello po sa ating mga viewers sa YouTube. Di ba binati ko na kanina, Camille? O, meron tayong 31,000 na ba? Aba, may pa-TikTok na rin pala yung DCMM, ha? Saka nga naman. Ilan-ilan na tayo sa TikTok. Ngayon lang, ngayong araw lang nagsimula ang TikTok ba? O, supportan po ninyo yung TikTok ng DCMM, Teleradyo sa Gising Pilipinas. Live tayo. Kung baka buong araw. Gising lang muna. Wow, 32,000 po ang gising na ngayon sa nakamonitor po sa atin at 33. Okay, thank you. Maraming salamat po mga YouTube viewers natin. At special shout out po sa lahat naman nakamonitor sa atin sa pamamagitan ng TikTok. Eh, wala po tayong magawa. No? Kailangan nating makisali po sa uso. Ayan ang uso ngayon. Kung mas marami po ang marireach out na viewers ng Gising Pilipinas, gawin po natin ano. At dito muna magsisimula sa Gising. Pero tuloy-tuloy na po yan. Pati ibang programa, magla-live na rin dyan sa TikTok. Okay? Supportan po natin, please. Balikan natin yung istorya. O sa mga magulang po, nakasama yung mga anak ngayon, hinahatid sa paaralan yung mga anak, makinig po kayo sa istoryang ito. Nasabi ko nga po na kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado po ang karamihan ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremist o yung violenting grupo po sa Amerika. Sinasabing hinihikayat po ng grupo mga minor de edad sa pamamagitan ng online games at social media. Yung mga anak po natin, akala natin tahimik na sa isang sulok, ayaw kumausap ng kapwa-bata. Pati mga magulang at mga makanakatanda, ayaw, nandun lang siya, ayaw makipag-usap. Akala nyo, tutok na tutok. Hindi, baka nag-aaral yung anak ko, ikako. Baka nagbabasa o nagre-research. Ay, hindi po. Baka sumasali sa mga online games at meron po silang sariling chat box doon at doon na nag-uusap at nagpaplano. Ay, yung iba, may initiation po na kailangan may gagawin po silang isang violent act o violent deed bago po sila papapasukin o makakapag-join sa grupong yun. Eh, siyempre, bata yun eh. Sa pagdinig po ng Senado, sinabi ni Senador Risha Ontiveros na may indikasyong na-impluensyahan ng grupong tinatawag na 764. Tandaan nyo po yung grupong yan, 764, dahil maya-maya po makakausap natin yung isang eksperto. Nakausap ko dati ito si Sir Angel, nasa Smart pa siya. Eh, ngayon pala si Sir Angel ang chairman at founding president na ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Ano po, mga eksperto po ito. Kakausapin natin at pakikwentuhin natin gaano ba kalala, gaano ba katindi yung grupong 764 na yan at kung paano posibleng nandito na sa Pilipinas at meron na rin silang mga local agent. Ano po, yung pamamaril po sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Inamin ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng online recruitment ng mga bata para sa karahasan. Pero para sa kaanak na mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 anyos. Dumalo rin sa pagdating dinig ang tsahin ng 14-anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, ay pursang pinasok po o pumasok ng bayang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15-anyos na suspect. Sinampanan ang reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15-anyos na suspect, pero hindi po kinasuhan ang 14-anyos na salarin, alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law. Samantala, oras na alas 6:21, standby Radyo Patrol. Bumuo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paralan sa lungsod. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paralan sa Pilipinas. Sa executive order, maring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paralan sa Maynila ang estudyanteng mahuhuling sangkot sa karahasan sa loob o labas ng eskwelahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang piso net sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Ay maganda ito, Camille, ano? Ay kailan puno na tayo, ano? Dapat i-guess natin ito, bawal ang ano ba, peso net ba o piso net? Piso? O piso net, yung parang naguhulog para magka-internet. Ay kasi double-edged sword din yun. Malay mo naman, yung nagpipiso net naman, nagre-research talaga ng lihiti mo. Kasi kailangan, wala siyang pambili ng laptop, wala siyang internet, ang kaya ng magulang ay piso-piso lang, bare-bare lang. O ay bakit natin parurusahan yung mga ganong klaseng bata, di ba? At kumaga madadamay siya dahil may kutob tayo na may ibang bata na ginagamit yung internet para makapag-gaming at ma-re-recruit ng mga violenting individual sa ibang bansa. Kaya double-edged sword po siya, dala-dalawa po magiging epekto niya. Eh parang hindi din maganda na ibaban mo altogether, ano po? Kasi malay mo, may gumagamit po ng internet, eh hindi ba'y mapurol na nga? Sa findings nga po, mamapurol yung utak. Maraming bata mapurol yung utak. Tapos dadagdagan pa natin ng ganito. Ay nako. Sa Pangasinan nga po, ipinagbawal ang piso net sa Dagupan City para maiwasan ang pagka-addict ng mga minor de edad sa online gaming. Nauna ipinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyanteng magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhog, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik po ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Tuloy po natin yung ating mga balita kaugnay sa mga kabataan. Pagkatapos po ng Radyo Patrol, dahil kanina pa nag-aantay rin yung Radyo Patrol, nauna po sa pila si Zeus Legazpi. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa EDSA People Power. Ay, akala ko ba'y lumipat na kamo sa Liwasang Bunin? Ah, may naiwan pa dun sa ano, EDSA People Power? Zeus, go!
1: Good morning, Alvin. Para sa mga kapamilya nating babiyahe dito sa may northbound lane ng EDSA, nadaraan na ang lahat ng linya ng kalsadang ito matapos na maibalik doon sa dating pwesto yung mga hilera ng concrete barrier na ginamit para harangan yung mga realista dito sa may EDSA corner, White Plains Avenue, makipas yung noong dalawang araw na rally na pinungunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, dire-diretso na yung usad ng mga sasakyan dahil nga wala na rin yung mga nakaparada sasakyan dito sa may bahagi ng EDSA mula yan sa may EDSA Ortigas
0: Avenue. Ibig sabihin, Zeus, back to normal na. Tama. As if walang nangyari. Parang wala lang nangyari. Ganun lang.
1: Tama, Alvin. At least dito sa may kalsadang ito, no, sa may EDSA northbound, ay back to normal na at maayos na yung usad ng mga sasakyan matapos na maibalik dun sa dating pwesto yung mga concrete barrier. Pero sa pag-ikot natin, ang nakita natin, Alvin, na merong bagyang pagtukod ng traffic ay dito naman sa may southbound lane ng EDSA. Dito, particular sa may EDSA Connecticut, hanggang doon yan, ang kita natin, hanggang doon sa may EDSA Santolan, ay mabagal yung usad ng mga sasakyan dahil dito naman isinasagawa yung pagbabalik sa dating pwesto ng mga concrete barrier. May nakita tayong ilang mga heavy equipment dito mula MMDA na ginagamit para gawin yung operasyon na yun. Kaya kanina, ang nadaraanan lamang ng mga motorista dito sa may southbound lane ng EDSA ay nasa dalawang linya lamang. Pero ngayon, nakita natin na tuloy-tuloy naman na wala na yung heavy equipment ng MMDA. Kaya nga lamang, naipon kasi yung mga sasakyan doon sa may bahagi ng Santolan. Kaya ngayon, mabagal yung usad nila pababa dito papunta sa may bahagi naman ng EDSA Ortigas. Dito, Alvin, sa White Plains Avenue, wala na rin bakas ng mga sasakyan na ginamit para maghati ng mga realista dito sa lugar. Di gaya ng mga nagdaang araw. Ngayon, wala nang halos na kaparada ng mga sasakyan dito at nadaraanan na rin itong White Plains Avenue, eastbound at westbound. Inikot din natin, Alvin, doon naman sa may bahagi ng Temple Drive na ginamit bilang designated parking area kahapon. Wala nang mga nakaparada sa sasakyan, dire-diretso na rin yung usa ng mga sasakyan hanggang doon yan sa may C5 Katipunan Avenue. Alvin, dito naman sa mismong People Power Monument, wala na rin tayong nakitang pakas nung nagdaang dalawang araw na rally, liban na lamang doon sa ilang naiwan na placard at mga tent ng Quezon City LGU. Kanina, naabutan din natin yung mga tauhan ng MMDA na nag-aanilinis at nag-aakot ng mga basurang naiwan dito. Ayon doon sa mga nakausap natin, umabot ng 4 na dump truck ng basura yung kanilang nakolekta. Magmula pa yan alas 9 kagabi.
0: So, ibig mong sabihin, Zeus, ang mabubugbog ngayong araw si Trisalindo. Lipat natin yung pressure sa Maynila, no? Galing sa Quezon City.
1: Mukhang gano'n na nga, Alvin. Mukhang gano'n na nga dahil back to normal na, business as usual na rito sa EDSA People Power Monument at dire-diretso na rin yung usad ng mga sakyan.
0: Ay, di tulungan mo si Trisha doon. Yaman din lang, wala namang istorya na dyan. Puro na lang traffic ko, nausad naman na maayos. Sumugod ka na doon sa Maynila para i-rescue si Trisha Lindo. Tulungan mo doon.
1: Tama, Alvin, gagawin natin yan. Ano? At maghula tayo mula sa Niwasan mamaya.
0: Para labas sa ilong. Para ayaw. Thank you. Extra!
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi. DZMM!
0: Nabi mo yan, ha, Legazpi, ha? Kailang marinig kita doon sa Liwasang Bonifacio, ha? Propuntahan po natin ang main reporter ng Radyo Patrol. Diyan po sa Liwasang Bonifacio, kahapon pa nandiyan na si Trisha. Tingnan natin ngayon kung freshness pa ba ang Trisha Lin, no? Kailangan masustain po niya yung freshness hanggang mga alas 5 ng hapon, ha? Alas 5 talaga. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. May mga miyembro na nga ng Iglesia ni Cristo ang nakaantabay dito sa may Liwasang Bonifacio. Marami sa mga dito, Alvin, ay yung mga lumipat mula EDSA kagabi. Dito na dumiretso at nag-overnight. Halos tulog pa nga yung mga naabutan kong miyembro ng ENC. Marami sa kanila na lumahok ay naglatag ng tent at mahihigaan sa may silong sa magkabilang gilid ng Liwasang Bonifacio. Doon sa pinakahuling datos na nakuha natin mula sa Lotto na Police Community Precinct, nasa 400 yung estimate ng mga individual nandito ngayon at patuloy umanong nadaragdagan o dumadagdag yung bilang na yan. So far, Alvin, yung dating stage na nakita natin noong Tuesday, yung malaking stage, hanggang ngayon di pa yung set up, yung tanging stage lamang na ginamit nila dito ay yung likuran ng truck. Ongoing din yung pagsa-setup nila ng mga sound system, ng LED screen. Sinasabi, around 8 a.m. yung expected nilang program. Napansin din natin, Alvin, di gaya noong Tuesday, may mga pinakalat ng mga portalet sa likod yan ng state. Naminigay rin ngayon ang Manila Department of Social Welfare ng lugaw, ng tinapay at tubig. Sa ngayon nga, ang haba na ng pila nitong mga kumukuha ng almusal. Sa traffic situation naman, as of this time, Alvin, kung magmumula ka sa May Quiapo, tutungo kang, papunta kang City Hall, light to moderate yung traffic dito sa May Quezon Boulevard, patagos ng Padre Burgos Avenue. May kaunti lamang pagbagal sa tapat mismo ng Liwasang Bonifacio sa May Hidden Garden yan. May mga tinalaga rin parking space, Alvin, sa para sa mga pupunta dito sa rally. Katulad na nga dyan ay yung Quezon Boulevard, yung outside lane ng Quezon Boulevard, Carlos Palanca, Alfonso Mendoza, outer lane ng Espanya Boulevard, at outside lane ng Ramon Magsaysay, bukod pa doon sa mga inner side na lane ng Road 10 and the Circle at Rojas Boulevard Service Road. At yan muna latest mula rito, Alvin, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Sa oras na alas 6:30, puntahan natin si Manong Rod Izon from Pataan. Manong Rod, magandang umaga sa inyo, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Bilang seafood capital ng Bataan, binuksan na sa publiko ang isang modernong Orani Fish Landing with Trading Facility sa bayan ng Orani dito sa Bataan. Ayon sa lokal na pamahalaan, hudyat na ito para sa kaaya-ayang pamimili ng iba't ibang klase ng isda at mga dekalidad ng mga seafood products na sariwang ani at hango sa mga fish pond ng Bataan at mga Karatig probinsya. mula sa isang lumang pasilidad. Ngayon, larawan na ito ng modernisasyon. Mas maluwag, maliwalas at mas maayos na bagong pasilidad, pagkisilbing sentro ng kalakala ng mga yamang dagat tulad ng Alimango at Sugpo ng Orani at Pong Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Ibig mo sabihin, Manong Rod, pag nagkikrave ako ng Alimango, ng seafood, dapat ang puntahan mo sa Bataan talagang Orani. Nandun, oo, nandun ang mura. Ang murang seafood na sa Orani.
4: Ibinulong mo lang kay Rod Eason, kariwang Alimango at Sugpo na makararating sa iyo.
0: Yun, o. Napunta mo na, kung Orani ako pupunta, malapit ba yan sa Balanga, yung Orani?
4: Dalawang bayan pa mula rito sa Balanga City.
0: So hindi ka layuan?
4: Ito ay katabi ng Hermosa, Bataan.
0: Ayun. Paano anong makikita ba sa Orani sa mga magwi-weekend at nag-grave ng seafood? Ano bang may beach din ba sa Orani?
4: Abay, magaganda tong mga resort dito sa mga bulubunduking bahagi ng Orani, Bataan. At talagang magaganda yung mga view. At sigurado, pagka pumunta ka rito, mag-i-enjoy ka, Alvin.
0: I-message mo nga ako, Manong Rod, ano yung mga suggestion mo? Hindi, pero mas maganda siguro may dagat, ano? Yung paglabas mo sa resort o sa bahay bakasyonan, dagat. O, di ba? Mas mataas, may swimming pool. Kung may recommendation ka, Manong Rod, ha, sabihan mo ako, ha?
4: Okay.
0: Ano, maraming salamat, ha? Thank you. Thank you, Manong Rod Eason from Bataan. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Kita mo yan, hindi ko tuloy na bati yung mga dapat kumbatin dahil gising na. Ngayong umaga, si na Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kuha. Ganon din si Kagawad Marlon Nacion at si Mark Hernandez. Magandang umaga sa inyo at si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Camille, kunin mo yung iba dyan sa TikTok para may konsuelo. Dahil first day pala namin ngayon na na-live na rin kami sa TikTok. Batiin natin, ano, para matuwa naman yung mga kababayan natin na nakamonitor. Mga bata usually yan eh. O di kayo yung mga tamad na may ano, transistor radio. Ayaw ng mga gusto cellphone na lang, pagising cellphone, ang balita sa TikTok, ang kasiyahan sa TikTok, ang medical sa lahat, kukunin nila sa social media na. Ay nako, Philip Noceda Dimapilis, watching po from New Zealand, from Philip and Max Dimapilis. Uy, na-miss ko yung New Zealand. 6:33! Ay, magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday morning. Konting rin na lang weekend na.
6: Good morning! Good morning!
5: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Delivery! Maria Jose?
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
13: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
14: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
15: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
16: No processing fee at fast approval pa.
17: Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
17: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang husay!
23: So easy to use.
24: Everest Washing Machine.
23: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
22: Siyempre, it's you, babe.
24: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
25: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
27: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ayan ha, gising na yun sa TikTok. As promised, buti na rin si Ma'am Girly Ramirez Santiago. O pati na rin si Mamu. Ah, alam mo problema natin dito, yung mga viewers natin sa YouTube, lilipat sa TikTok. Eh wala, ganun talaga, ano po. Pero sana may loyalista tayo sa YouTube. Meron din tayong bagong viewers naman sa, ano yun yung ideal, sa TikTok, ano po, Larry Bulaoy, oy, for watching from La Union, at si Karen, ganun din, at si Mary Ann watching from Quezon City, thank you, Renzo from Mandaluyong, ganun din si Jero at si Hammerman, pa-shoutout daw watching from Bacoor, at si Tito Vince, good morning from Zamboanga City. Alam ko ninyo, yan lang yung konsuelo ng mga yan, mabanggit lang yung pangalan at mabati, itong tuwana, ano po. Kaya thank you, maraming salamat po ha. Dr. Mario Festin, kinukongratulate yung kanyang kaibigang si Dr. Frederick Ivan Ting, ang bagong dean po ng University of St. LaSalle College of Medicine. Can you imagine, nung nag-aaral ako sa LaSalle, wala pa kaming College of Medicine ha? Ngayon meron na pala. So mabuhay po ang University of St. LaSalle dyan sa Bacolod City. O ituloy natin yung mga balita. Ay, teka muna, meron pa pala. Baka makalimutan ko't magtampo si Ma'am Lina ho. Garoon din si Jing Pahe. Yun sa messenger natin, nagmi-message ang mga yan. Maganda-maganda umaga po sa inyo. Alam po niyo, nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal po ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Naalala po ninyo yung mayor ng Dumanhog sa Cebu, o kukumbisgahin. Pag may nahuling cellphone, ibabalik after the school year na. Pero sabi ng DepEd, hindi, may patakaran naman din talaga na bawal. Eh, alam nyo naman yung mga bata, kahit bawal, ay nagagawang punong paraan. Parang tayo nung bata pa. Kung anong bawal ng mga magulang, ay yun ang gustong gawin ng bata. Sako po ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa po ng content. Pinuhay naman ni Senate President Sherwin Gadzalian ang panukalang ipagbawal ang gadget sa mga pampubliko at pribadong paralan kasunod ng mga tangkang insidente ng karahasan sa mga school. Bilang dito ang bantang pamamaril sa pampublikong paralan sa Batangas at tangkang pag-atake sa paralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Nauna na inirekomenda ng Department of Information and Communication Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas, pero hindi tinuloy matapos makipag-ugnay ng pamunuan ng gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Andiyan na ba si Boss Angel? Boss Angel, pwede na po kayong po... Ay, ano nangyari? O, binigyan ko ng Zoom link yan. Boss Angel, pasok na po kayo para kahit pa paano 15 minutes po tayo na diskusyon para makababa naman. Kasi mas gusto kong ma-inform po ang mga magulang, ma-alerto man lang, ano po, na nandito na sa Pilipinas. Pwedeng nandito na sa Pilipinas ang mga agents po at mga lokal ng 764. Mami, intindi natin paano ba gumagana yung 764 at paano iniimpluensyahan po ang pag-iisip ng mga kabataan. Paralagay muna ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Uli itong namataan sa layong 470 kilometers sa kanluran ng Bacnotan sa La Union. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 45 km per hora at pagbugsong 55 km per hora. Wala pa po nakataas na tropical cyclone wind signal, pero posibleng makaranas pa rin ng pag-ulan sa ilang lugar dahil po sa habagat. At medyo makulimlim nga dito sa Quezon City. At hindi naman naulan, pero medyo makulimlim, ano, kumpara ng mga nakaraang araw na talagang pag ganitong oras yung mag-aalas 7 ay matindi na po ang sikat ng araw. Mas makulimlim today. Sana ganyan na lang hanggang mamayang hapon, hanggang kasi napanuknukan pa rin po ng alinsangan, bagamat tag-ulan na, napaka-alinsangan at napaka-init pa rin. Maganda umaga sa inyo, Ma'am Mariliza Ariola Pancho. Oh, happy Thursday po sa inyo. At thank you dahil napaka-informative po ng programa. Napakasaya, lalo na po pag nandyan si Doris. Wala, nagpapalitada pa yung lola nyo. Antayin nyo, maya-maya nandyan na yan. Patuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak pa sa 159.90 meters ang tubig sa Angat Dam na mas mababa sa critical level na 160 meters. Pero nag-iba na po ito. Ano, Camille, paki-google mo nga, paki-research mo nga anong Angat water level. Eliza, google mo nga ngayon kasi kahapon alas 8 pa ito eh. Malamang nagbago na ito. I-google mo Angat Dam level. Oh, malalabas yan dyan yung website ng PAGASA. Bagya rin bumaba ang tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila po ng mga pag-ulan. Nauna na ibinaba ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon po sa Maynila, walang mangyayaring water interruption dahil kahit binawasan pa ang lokasyon dahil napaghandaan po ang sitwasyon. Ah, ganun pa rin. So ang update pala ay yung sistema ng website every 24 hours. Hindi sila nagti-12. Akala ko kada 12 hours may monitoring. So ang nakalagay po sa website, maya-maya pa yan papalitan. Alas 8. So ang nakalagay pa rin po sa website is 159.90. Meters, ano po? Pero pasok na yan sa critical level kasi 160 nga po meters yung critical level. Although napag-alaman natin kay Dr. Savilio David na yung lowest pala is 157.5 meters noong 2010. Yun po yung lowest, ano po? Siniguro rin po ng Manila Water na walang epekto ang bawas sa lokasyon sa kanilang serbisyo. Di magaling, ano po? Sabi ng Manila Water kahit 46, di ba 48 po ngayon? Pag napunta ng 46 cubic meters per second ang alokasyon, kakayanin pa rin daw dahil marami na silang inihandang ibang pagkukuhanan ng supply ng tubig, which is good. Ano po, yan ang kailangan po natin. Hindi kagaya ng a few years ago, naalala po ninyo yun, nagalit si dating Pangulong Duterte. I think Manila Water yun, di ba? Yung nagsimula sa East, sa Manaluyong. Tapos ang daming nawala ng supply ng tubig. So yung Manila Water natuto po. Kaya ginawa nila ang sangkaterbang programa, nagtayo ng mga treatment plant, nagtayo ng iba pa at paghugutan ng tubig. Kaya ayan ngayon, ready kahit bumaba pa po sa 46, kahit nga siguro 44, kakayanin, ano po, dahil meron po mga programang inilatag. Alam naman po kasi natin na magkakaroon ng El Nino at nandito na nga tayo sa El Nino. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ng strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% naman ang posibilidad na lumakas pa at maging very strong El Nino sa huling quarter ng taon. Boss Angel, ipapalusot ko lang ito isang storya kasi mag-good news po ito. Sa ating mga kababayan ay kunumpirma po ng World Bank na ganap ng, tinan nyo ito, dapat you feel good about this story. Alam nyo ba ang upper middle income country na po ang Pilipinas? Mas weldo natin. Para maramdaman mo ito na dati kasi lower, no? So upper middle income country na po ang Pilipinas. Ito'y matapos mahigitan ang ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country. Sinasabing tumaas po ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma sa bansa. Dahil dito'y nasa ang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahikaya at mga negosyanteng mamuhunan para makalika ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Ayon naman sa Department of Finance, senyales ito na umuunlad ang ekonomiya matapos makaahon mula sa lower middle income status. Pero ang pinaka-test po niyan, kung talagang naakyat po tayo, ay yung income po ng mga tao. Kasi baka sa papel lang po yan, ano po, maganda siyang basahin sa papel. Pero yung actual experience ng mga manggagawa na araw-araw gumigising ng maaga, hindi naman totoo na parang naging middle income na ako. Hindi. Ganun pa rin. Actually, palugmok pa rin. Ano po? So, yun ang test. Dapat ramdam po ng kada mamayang Pilipino ang sinasabi nating umangat po tayo sa upper middle income territory. Pero dahil po sa upper middle income status, ay hindi na po kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, particular po sa Official Development Assistance Project. So magandang umaga po ulit. Tabati natin yung mga nakamonitor po sa atin sa TikTok. Good morning!
1: Good morning!
0: TikTokers! Mamaya ulit yung isang batch ng batian dahil nasa Zoom na natin si Ginong Angel Redoble, ang chairman po at founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Magandang umaga sa iyo, Sir Angel. Long time no hear, long time no see po.
1: Good morning!
2: Good morning, Alvin. Long time no
0: see.
2: No chat.
0: O chat. And then, natutuwa ako nung nakita kita sa Senado kahapon. Kaya sabi ko, kontakin ko nga si Sir Angel kasi importante sa mga magulang. Inintroduce nyo po, ano, bigyan nyo nga po kami ng impormasyon tungkol sa grupong 764 at kung totoo bang nakapasok na, mayroon ng local agent sa mga yan dito sa Pilipinas. Go, Sir Angel.
2: Itong grupo na to na nag-umpisa few years ago sa ibang bansa, ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games at paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda, no? So nag-uumpisa sa mga maliliit na bagay
0: para may challenge, na, para may challenge, Angel.
2: Parang challenge, tasking ang ano natin,
0: tasking, no? Oh.
2: Tasking na bibigyan sila ng task paunti-unti up to the point na aabot na sa coercion para gumawa na sila ng mga malalaking bagay katulad nung nangyari sa Tacloban. Actually, Alvin, recently ko lang din na confirm na meron na palang mga local players itong grupo na 764. At doon sa investigation ni Mr. Brett Morales, na-confirm natin na merong local player or tinatawag na recruiter slash groomer. No? Nandito na siya sa Pilipinas. Hindi lang natin alam kung kailan sila nag-umpisa dito, pero confirm na
0: nandito na.
2: Nandito na.
0: Hindi, pero when you say na nandito na, you're talking of Filipinos. Kumbaga yung mga Pilipino na nauna nang na-recruit at ngayon sila naman ang nangre-recruit ng dagdag na miyembro.
2: Correct. Oh, mga Pilipino. Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ng internal organization nila.
0: Angel, pa-rewind lang ng konti. May mga nakikinig sa ating magulang. Ano po? Sabi mo kasi may tasking. Did you say task? Task ba ang tawag?
2: Yes, tasking.
0: Paano, anong example nung tasking? Kasi makikita po ninyo, baka may pagbabago sa ugali ng inyong mga anak. Paano ba yung small tasking bago pa man mangyari yung mas violent kagaya po na nangyari sa Tacloban? Paano yung tasking nila?
2: Okay, ang pinaka-concrete and factual na example, yung napanood natin sa social media na yung nanay, pinakwento niya dun sa anak, no? Na I think 4 years old lang yata yung bata.
0: Yung pinaghubad? Nakita ko nga yun, yung umiiyak ang bata.
2: Pinaghubad siya, tapos pinagtalon-talon. Yan, yung mga ganong nag-uumpisa sa ganyan, tapos bibigyan sila ng rewards, no? Kasi sa online games, pagka meron kang mga cheats, kung meron kang rewards na natatanggap, tumatagal ka doon sa games at tumataas ang iyong level sa games. So, dahil nga babad na doon ang bata, addicted na siya sa games, ang akala niya, he or she is just doing simple things para makakuha siya ng rewards. No? So yun, nag-uumpisa doon. And then, yung kanilang history, paggagawin ka ng mga child sexual abuse material, sasabihan ka ngayon na mag-send ka ng mga CSAM related na mga video. Tapos pag nakuha na nila yon, magiging leverage na yon ng mga recruiters sa'yo.
0: Mm.
2: No? And then they will use that para i-coerce ka to do more. Up to the point na mag-self-harm ka and then ultimately mag-suicide ka. And then yung pinaka damage na noon is execute stabbing sa mga other children and shooting. Iyon yung
0: nabanggit mo kasi yung pagpapakamatay, ano po? Eh syempre pag ganyan, Angel, binabanggit din natin na may mga pasilidad na nagdi-deal sa mga ganito na hindi kailangan mauwi po sa ganun, ano po, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline 1553. Ayan po, naka-flash po ngayon, ano po, or 1-800-188-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline at 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 naman para sa Smart. Sorry, Angel, kasi pag nabanggit sa ganun ang rule namin, pag may nabanggit na anything related to suicide, kailangan may ganun palagi na na paalala yung crisis hotline. Ano po? So, ngayon na alam na natin na may local players, ba't hindi natin lansagin, Angel? Pwede bang pagdadamputin natin ang mga yan? Dahil may paglabag naman sa batas?
2: Actually, dapat talaga pagdadamputin yan. No? Kaya yung information ni Mr. Brett para sa mga law enforcement agencies, importante yon para ma-identify at masawata itong ginagawa nilang brainwash sa mga kabataan natin, dahil nakita na natin yung resulta, may namatay na, no, at hindi lang isa, tatlo yung namatay, and then before that meron pang mga prevented supposedly na mga shootings. Dahil sa information na nakuha ng ating law enforcement agency, yung anti-cybercrime group, nakuha nila sa counterparts nila sa US yata yon, no? So, ang delikado kasi nito, Alvin, hindi natin alam kung ilang bata ang subjected ngayon sa grooming na tinatawag natin. Hindi natin alam yon. No, sa dami ng online gamers sa Pilipinas, in fact, isa tayo sa mataas ang numero, no, pagdating sa gumagamit ng online gaming and social media and public chat platforms. So, hindi natin alam ngayon yung ang akala natin nagbabago yung behavior ng bata dahil sa gaming. Although possible naman yon, pero ang worst case scenario doon is someone is changing the behavior and the mindset of the young and vulnerable children.
0: Ano ang magandang rekomendasyon ninyo, Angel, ano, na nangyari na? Nandito na nga kamo yung agents. Anong pwedeng gawin? Kasi this is really sick. Sick mind. Ano po ang problema? Can you spot a groomer? Kung ikaw ordinaryong magulang, hindi mo naman may spot kagad, kasi ordinaryong tao lang ang kilos ng mga yan. Ang abilidad niyan ay mangumbinsi sa mga minors na para sumali sa kanilang grupo at gumawa ng krimen.
2: Ang tama ka doon, Alvin, hindi talaga makikita ng mga magulang yon, kasi dinadala yung bata sa private game platforms at saka private game servers at saka private chat rooms or private channels, no? So pagdating doon kasi encrypted na yung communication doon, at saka hindi na malalaman ng, unlike sa public, no? Nag-uumpisa sa public, pag dinala na sa private yung bata, nag-uumpisa na yung grooming doon. So ang ngayon kasi may problema, no? Kung absolutist ka, gusto mo ipaban yung mga online game platforms. Kasi yon, pag ginawa natin yon strategically, mapuputol natin o madidisrupt natin yung kung mayroong man ongoing na grooming. No? Kasi mapuputol natin yung communication. Pero pag dinisrupt natin yon, yung mga nadala na sa private chat platforms, hindi na madidisrupt yun, dahil yung communication nila wala na sa gaming. Nandito na sa mga chat platforms like Telegram, for example. Mayroong private chat channels dyan. So hindi na natin madidisrupt yun. So kailangan din natin i-block naman yung Telegram. Maraming apektado.
0: So ano-anong susi? So that's why may role ang magulang. Ano po? From time to time, i-check mo yung wisyo, yung lagay ng anak mo, Angel.
2: Yes, tama ka, Alvin. Pero ang nakakagawa lang kasi niyan, yung mga magulang na medyo techie or mga magulang na mayroong kaalaman sa technology, ilang percent lang yon sa total sa entire universe ng mga gumagamit. May mga anak na gumagamit ng gadget. Napakaliit lang nun. Alvin.
0: So what are you saying, Angel? That it's just a matter of time before a similar incident in Tacloban will happen in the Philippines?
2: Yes, that is really the sad reality.
0: Oh,
2: no? Kasi
0: goodness.
2: Wala tayong data kung ano ng situation natin dito. Ang alam lang natin, mayroon ng groomer or recruiter At mayroon nang connected doon sa ganong sitwasyon like itong grupo na 764. So, ang role ng magulang, very important, pero equally important din yung role ng mga gaming platforms at mga game developers. Na ang sabi nga nila, the safety measures are there. Pero hindi alam gamitin ng maraming magulang. Kunti lang ang nakakaalam nun. So ang suggestion natin dito is the game platforms and the game developers implement something that will not allow, that will not permit a minor to download without the parent's consent, to install after downloading, install without the parent's consent, and after installing, to play without the parent's consent. Every step of the way, if you're going to analyze the value chain from downloading to playing to grooming or victimizing, ang nakikita natin diyan walang checkpoint eh.
0: Tama.
2: Wala kang checkpoint diyan. So yun ang kailangan natin. Hindi rin natin pwedeng sabihin ipaubaya sa magulang kasi hindi nga lahat ng magulang may alam sa ganyan, no? And if we are going to start educating the parents today, when are we going to see the impact?
0: Yeah, too late.
2: At all, yeah. Diba? So, yun ang kailangan. But the developers can already implement, modify the checkpoints. Kasi pwede mo namang gawin yun eh, before mag-download yung anak mo, may mag-i-email sa'yo, sa email mo as parent, and then you will allow. Okay? So, alam mo na kung ano yung download niya. The next na mag-install siya, may mag-i-email muna sa iyo. Okay, i-allow mo. Mga ganun na ano na napupwersa ang magulang to be involved.
0: Yeah.
2: Dito sa gaming journey ng kanyang anak.
0: Yeah. Nakakalungkot lang ano at nakakatakot at the same time. Andito na si Doris Angel. Nakakatakot at nakakalungkot na partner, kumbaga mag-aantay tayo, pwede at pwede maulit.
3: Oo nga.
0: Yung nangyari sa Tacloban, simply because hindi natin namomonitor anong ginagawa ng mga anak natin.
3: Eh, napakahirap.
0: Napakahirap sa totoo lang. Buti nandiyan si Angel, ano po. Yung proposal na bawal yung gadget sa school, will that help solve the problem?
2: I don't think so. Kasi hindi naman naglalaro ng games yung bata pag nasa loob ng... ng klase na nasa labas lagi yan eh. At yung grooming kasi, yung shooting kasi na nangyari, hindi yun overnight na nag-ano na lang siya na mamamaril sa kinabukasan. Ang base doon sa research natin, it takes a while, no, bago maimpluwensahan yung bata to do such things. And if you are in fact, ako nga, mas gusto ko na dala-dala ng anak ko yung cellphone niya sa bag niya sa classroom, bawal gamitin. Pero, dapat dala-dala niya para kapag nagkaroon ng emergency, makakatawag sila. Na, hindi mo padalhin ngayon ng bata sa loob ng ano, hindi siya magiging deterrent. Hindi siya magiging preventive din.
0: Angel, thank you. Maraming salamat. I hope na magtutuloy-tuloy from time to time.
3: Uh-oh.
0: Kukunin ka namin. Magtuloy-tuloy lang yung discussion. I think isa din yan sa mga susi na yung awareness magtuloy-tuloy. Ano po? Sa ating mga magulang at sa general public na rin na may mga ganyang klaseng tao. Ay, nako. Angel, thank you ha. Maraming salamat sa oras mo.
2: Thank you, Alvin. Thank you, Ms. Dory.
0: Sige, Angel Redoble po yan, ang chairman and founding president ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Partner, yung pag-asa na lang natin dito ay hindi mas karumal-dumal ang susunod na insidente sa Tacloban.
3: Huwag naman.
0: Sabi niya kasi, it's just a matter of time.
3: Yan.
0: Pwede at pwedeng mangyari, lalo pa kat nandito na sa Pilipinas yung mga groomer. Kumbaga
3: may niluluto
0: na kumbaga ngayon, nagluluto na yan, may mga tasking na sila. Yung tasking palala ng palala. Nung una, ang task lang pumatay ka ng butiki.
3: Yan.
0: Madali lang, pero violence yun ha. O susunod, patayin mo si Bantay.
3: Ala?
0: Ganun, partner, palala ng palala hanggang ang dulo.
3: Naalala mo yung sa Netflix, yung Psycho.
0: Oh.
3: Doon nagsimula. Oh. Di ba? Nag-opera siya ng mga rabbits.
0: Oh. Diba? Oh. Hanggang sa dulo, Tao na ino... Oh my goodness, my goodness, oh my goodness talaga. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng... Gising Pilipinas! Energy, energy!
1: Good morning!
4: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ay tutuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Klase sa lahat ng antas sa lungsod, sinuspindi ngayong araw.
3: Mga nasugatang pulis dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo, umabot na sa 7. Operator ng mga pampublikong sasakyan na sumama sa pagkilos, pagpapaliwanagan din.
0: Ombudsman itutuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodanta Marcoleta sa kabila ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo.
3: Dalawang kongresista iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa sinasabing irregularidad sa ilang infrastructure project.
0: Dalawang estudyante sugatan sa pananaksak ng kaklase sa loob ng paralan sa Zamboanga City. Grade 11 student na hulihan naman ng patalim sa paralan sa Quezon Province.
3: Ilang insidente ng karahasan sa paaralan sinasabing konektado sa bayolenteng grupo sa Amerika.
0: Karagdag ng reklamo kaugnay ng pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, inirekomenda ng BNP-CIDG.
3: Sa Showbiz Spotlight, teaser ng seryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo at James Reed. Ipinasilip na.
0: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Huwebes, July 2, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
3: Ako pa po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Itutuloy ng Iglesia ni Cristo ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod ito ng pagbawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa permit para sa rally sa EDSA ngayong araw. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, nilabag ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ang EDSA. Naka-red alert status ng Manila DRRMO dahil sa inaasang pagdagsa ng mga rallyista. Sinuspindi na rin ni Mayor Risco Moreno ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Maynila dahil sa rally. Sinabi ni Manila Police District Spokesman Major Philip Ines na dapat iparada ang sasakyan na mga lalahok sa pagkilos sa mga designated parking area sa Quirino Grandstand para hindi makaabala sa daloy ng trapiko.
5: Yun po pinapakiusap natin, maging maayos lang po, organisado. At yung mga police po natin, nandun na po para magbantay lang po doon sa kaayusan po ng lugar. Para, pero hindi po para sila ipigilan. Kasi nga po, freedom park po itong lugar na ito. Mataas po ang pagrespeto ng inyong kapulisan sa inyong karapatan na mamahayag. Pero ang karapatan at kailangan po ay lagi po may kaakibat na responsibilidad.
0: Itinanggi naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinasabing banta sa seguridad dahil sa protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito'y matapos sa ilalim sa red alert status ang lahat ng unit ng AFP sa Metro Manila kasabay ng rally. Ayon sa militar, standard operational readiness measure ang red alert status at hindi nangangahulugang may banta.
6: There are certain parameters and okay. We follow the chain of command and we are sure po no na? That our commanders on the ground are on top of the situation. For augmentation po tayo as of this time, but we are very much in close proximity naman po. Yung readiness measure natin, andyan po tayo.
0: Si AFP spokesperson Colonel Francel

0: Colonel Alan Rayco na pananatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa pagkilos.
1: Yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Again, this was already asked yesterday. Hindi mo ba sasabi na malambot yung o malamya ang aming yung deployment? And sala sa init, sala sa lamig naman, what do you want ba? Yung aggressive na police o yung maximum tolerance? Directive directly coming from the president himself na we should observe maximum tolerance at all times.
0: Nagpalabas naman ang Department of Transportation ng show cause order laban sa 34 na operator ng pampublikong sasakyan na hindi pumasada pero nakita sa rally sites sa Quezon City.
2: Alas 7:08, umaasa ang Malacanang na hindi magiging daan para sa destabilisasyon ang rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pipigilan ang pagkilos pero hindi dapat lumabag sa batas. Martes, isinagawa ang bigla ang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.
3: Sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. Kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
2: Bago umalis papuntang Canada, itinanggi ni Pangulong Marcos ang akusasyong may selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Iwala ang Pangulo na umalis ng bansa sa gitna ng rally dahil kilala ang Iglesia ni Cristo sa mapayapang pagkilos.
4: Sa buong kasaysayan, ang Iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Problema lang namin is that merong information na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin.
2: Itinalaga si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino bilang caretakers habang nasa official visit si Pangulong Marcos sa Canada. Nagigpit naman ang seguridad sa Mindiola dahil sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio.
0: Itutuloy ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ng Cristo bilang pagsuporta at pagkondena sa posibleng pag-aresto sa Senador. Ngayong Linggo, ihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Itinanggi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang akusasyong si Marcoleta lang ang target na makasuhan.
5: Tama naman, ha? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na rin na ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patawaran sa atin pag mali ang ginawa.
0: Nauna nang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor. Gayun din ng mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginit ng senador na tinanggap niya ang pundo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon alinsunod sa Peñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
2: 7-Eleven, nasa preliminary investigation na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo laban kina Tarlac Congressman Noel Rivera at Uswag Ilonggo Partylist Representative Jojo Ang kaugnay ng posibleng conflict of interest sa infrastructure projects. Sinasabing pag-aari ni Rivera ang Tarlac 3G Construction kasama ang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera.

0: sa reklamo ng United Filipino Against Crime and Corruption, inakusahan ang mag-asawa na nagsabwatan para mapunta sa sinasabing pag-aaring kumpanya ang 600 million pesos na halaga ng kontrata. Iniugnay naman si Congressman Ang sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patunay ang pag-usad ng reklamo na walang selective justice matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta ngayon Linggo. Paliwanag ni Clavano, mas mabilis ang pag-usad ng kaso ni Marcoleta dahil sa pag-aming hindi niya idiniklara ang milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya.
1: Kinumpirma ng World Bank na ganap ng upper middle income country ang Pilipinas.
0: Uy.
1: Talaga ba?
0: Congrats!
1: Ito'y matapos mahigitan ng gross national income per capita ng bansa ang threshold ng upper middle income country mula sa lower middle income status. Sinasabing tumaas ang gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reforma ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahang lalong lalakas ang credit profile ng Pilipinas at mahihikayat ang mga negosyanteng mamuhunan para makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad. Pero dahil sa upper middle income status, hindi na kwalipikado ang Pilipinas na makatanggap ng tulong sa ibang bansa, partikular sa Official Development Assistance Project.
0: Alas 7:13, pinag-aaralan ng Department of Finance ang pagpapababa na sa remittance fee ng mga OFWs. Sa ngayon, 6-10% ang remittance fee o bayad sa ipinapadalang pera ng mga OFWs sa kanilang pamilya dito sa Pinas. Nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga financial institutions para sa apilang mapababa ang remittance fee. Nauna nang ginawang libre ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet.
1: Namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 70 centavos ang dagdag presyo sa diesel at 30 centavos sa kerosene, habang 70 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Samantala, nagtapos na ang indirect talks ng Amerika at Iran, pero walang senyales na tuluyan lang matutuldukan ang giyera sa Middle East. Sa halip, nakatutok ang pag-uusap ng dalawang bansa sa issue kaugnay ng Strait of Hormuz.
0: Bumagsak sa 159.90 meters ang water level ng Angat Dam kahapon na mas mababa na sa critical level na 160 meters. Yun po ay alas 8 kahapon, July 1. Bagyaring bumaba ang tubig sa Lamesa, San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng pag-ulan. Nauna na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. Pero ayon kay Maynila Assistant Manager Ian Abiera III, walang mangyayaring water interruption kahit binawasan ang alokasyon dahil napaghandaan nila ang sitwasyon. Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto ang bawas sa lokasyon sa kanilang serbisyo.
2: Huwag po tayo mag-cause ng panic kung may mapong interruption sa area po ninyo, dahil hindi po ito indikasyon na mayroon na agad kakulangan doon sa ating supply sa buong West Zone. Minsan po ito ay mga localized interruptions.
3: Normal pa rin yung mararamdamang supply ng ating mga customers. And bahagi nito, ang dahilan nito ay mayroon na tayong mga investments na ginawa ng mga nakaraan para sa additional water sources.
0: Sa ngayon, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa El Nino. Nangyari po yan noong 2010. Ayon sa PAGASA, 69% ang posibilidad na maranasan ng strong El Nino sa Agosto hanggang Setyembre, habang 62% ang posibilidad na lumakas pa't maging very strong El Nino sa huling quarter ng 2026.
1: Muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng halos isang oras ang ash emission ng bulkang nagbuga ng usok na umabot sa taas na 750 meters. Nasa alert level 2 ang bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa Albay, nagpapatuloy ang lava effusion ng bulkang Mayon. Tumagal ng 4 na minuto ang pagdaloy ng lava sa bulkan na may kasama rin pagdausdos ng pyroclastic density current o uson. Nagpapatuloy ang paguho ng mga bato mula sa bulkang Mayon na nananatili sa alert level 3.
0: Time out. Anong oras na binibining maganda?
1: 7:17.
0: Patiin mo muna ng isang special greeting sa mga taga-TikTok. Kasi live na tayo sa TikTok.
1: Ah, talaga? Teka lang.
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Sa mga TikTokers natin dyan, ha? 7:06, ano? Sorry.
0: Bakit,
1: my God.
0: Take two. Anong oras
1: take
0: na?
1: Take sa mga TikTokers dyan. Ito na po ang oras. 7:18 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:20. Sugatan ang dalawang grade 11 student matapos saksakin ng kaklase sa loob ng paralan sa Zamboanga City. Sinasabing binubuli ng mga biktima ang suspect sa loob ng Kabaluay National High School na nauwi sa suntukan at pananaksak. Nagtamo ang mga biktima ng saksak sa tagiliran, likod at braso. Aminado ang suspect na nagdala siya ng kutsilyo bilang proteksyon dahil lagi siyang binubuli ng mga biktima. Wala pang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo.
3: Isang grade 11 student ang nahulihan ng patalim sa loob ng Catholic School sa Lucena City sa Quezon Province. Kinumpirma ng Mary Hill College na nagdala ng kutsilyo ang estudyante pero itinangging nagkaroon ng tangkang pananaksak sa loob ng paaralan. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang posibleng disciplinary action laban sa estudyante pero iginit ng Mary Hill College na walang lugar ang karahasan sa loob ng eskwelahan. Naghigpit na ng seguridad sa paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at non-teaching personnel.
2: Alas 7:21, kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na konektado ang karamihan ng karahasan sa paralan sa Pilipinas sa tinatawag na nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika. Sinasabing hinihikayat ng grupo ang mga minorte edad sa pamamagitan ng online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senator Richa Ontiveros na may indikasyong na impluensyahan ng grupong tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City kung saan tatlong namatay. Inamin ng Department of Justice na may pagkukulang sa batas kaugnay ng online recruitment sa mga bata. Pero para sa kaanak na mga namatay sa pamamaril sa Tacloban City, dapat ibaba ang age of criminal responsibility mula sa 15 anyos.
4: Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Yung bata na yan, nakamatay yan! Nakamatayan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun?
2: Dumalo rin sa pagdinig ang tiyahin ng 14 anyos na suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon kay Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, pwersa ang pinasok o pumasok ng bahay ang pamangkin at sinira ang plastic locker ng baril. Natuklasan namang galing sa kanyang lolo ang baril na ginamit ng 15 anyos na suspect.
5: Flash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
6: So house?
5: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
2: Sinampanan ng reklamo murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi kinasuhan ng 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
3: Nilinaw ng Department of Education na may umiiral na patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sa memorandum, pinapayagan lang ang paggamit ng gadget para sa educational purposes at emergency. Sakop ng gadget ban ang paggamit ng social media, paglalaro ng online games at paggawa ng content. Nauna nang isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang ipagbawal ang gadgets sa mga pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng mga insidente sa ng karahasan. Kabilang dito ang tangkang pag-atake sa paaralan sa Laguna kung saan sinasabing na-recruit ang mga estudyante sa online game na Roblox. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pag-ban sa Roblox sa Pilipinas pero hindi itinuloy matapos makipag-ugnayan ang gaming platform hinggil sa pinaigting na safety measures sa laro. Naniniwala ang ilang eksperto na may Pilipino ng miyembro ng grupong 764 at patuloy ang pagre-recruit ng mga menor de edad para gumawa ng karahasan.
6: Ang standard dito is yung mga recruiters ngayon were also victims, possible victims before. So umangat na sila sa ano sa hierarchy ng ano nila internal organization nila. Ang kanilang objective lang, ang ultimate objective nila ay ma-impluwensahan ang isang vulnerable na bata na heavy sa online games at paggawin nila ng mga bagay na hindi maganda.
3: The Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman Angel Redoble.
2: Alas 7:26, bumuo ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng task force na magbabantay sa mga paaralan. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa serye ng karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas. Sa executive order, maaaring patawan ng parusang expulsion at pagbawalang mag-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Ang estudyanteng masasangkot sa karahasan sa loob o labas ng eskwalahan. Sa Pangasinan, ipinagbawal ang pisonet sa Nagupan City para maiwasan ang pagka-addict na mga minor de edad sa online gaming. Nauna na ipinatupad ang pulisiyang nagbabawal sa mga estudyanteng magdala ng cellphone sa paaralan sa Dumanhug, Cebu. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos na ng school year.
3: Inirekomenda ng PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng karagdagang reklamo laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban sa nag-resign na si Coach Tab Baldwin at 11 pa kaugnay ng pagkamatay ni Narane Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulao, Aurora. Hindi dinetalye ng PNP-CIDG ang basihan sa mga reklamo habang nadagdagan din ng isa ang respondents sa sinasabing paglamag sa Anti-Hazing Act. Nailibing na si Adili sa Nigeria, gayon din si Baterbonya sa kanyang hometown sa Agusan del Sur.
2: Alas 7:27 sa Southern Leyte, natagpo ang patay si dating Abuyog Vice Mayor James Bohol at anak na si Carlo James sa bayan ng Silago. Sabado, dinukot ang magama sa kanilang warehouse office sa Mayorga, Leyte. Unang na-recover ang dalawang getaway vehicle ng mga suspects sa Samar at Quezon Province hanggang sa matagpuan ang bangkay ng magama sa bangin sa barangay Imelda. Sumuko na ang tatlong suspect kabilang ang sinasabing kasosyo sa negosyo ng dating vice mayor. Inimbestigahan na kung may kinalaman sa utang ang motibo sa krimen.
3: Sa Quezon City, arestado ang 18-anyos na lalaking nagnakaw sa pinapasukang repair shop sa Barangay Commonwealth. Nakunan pa ng CCTV ang suspect habang isinisilid sa sako ang mga automotive parts at electrical tools ng repair shop. Natunto ng suspect sa kanyang bahay at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft.
2: Samantala, kasado na ang rematch sa pagitan ni Pinay tennis star Alex Ayala at Australian tennis player Maya Join. Maghaharap ang dalawa sa second round ng Wimbledon Open sa London ngayong araw. Umusad sa second ang world number 32 o second round ang world number 32 na si Ayala matapos talunin ang world number 75 na si Renata Zarazua ng Mexico. Inatumba naman ni world number 87 na si Joint ang tennis legend na si Serena Williams sa loob ng tatlong set. O, natalo niya yung Serena Williams. Noong nakarang taon, nagharap ang dalawa sa Eastbourne Open Finals kung saan nagkampyon itong si Joint. Good luck! Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
7: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinalabas na ang teaser para sa seryeng Someone Someday nila Catherine Bernardo at James Reed. Sa teaser video, ipinakita ang good at palaban side ng karakter ni Catherine sa primetime series. Mga kasama ni Catherine at James sa seryeng sina Maha Salvador, Dimples Romana at J.K. Hercito. Ito ang television comeback ng dalawa kung saan huling bumida sa serye si Catherine noong 2022 habang noong 2016 naman si James. Mapapanood ang Someone Someday simula sa July 27 sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Bali sa inyo, Alvin, Doris.
2: So sila naman ngayon yung love team, Ganiel. Parang, kasi dati hindi naman sila mahiwalay silang love teams, di ba?
3: Correct.
2: Oo, sila ngayon sila naman.
7: Sila first time. Oo, magkasama sila first time. Yung nakausap po nga si Catherine habang nasa float kami, may primetime bida motorcade kasi last week.
2: Oh.
7: Sabi niya, hindi niya din in-expect na makakasama niya si, ano, si James. Mm. Parang sabi niya all these years, tapos biglang 2026 pala yung time na makakasama niya.
2: Oo.
7: Pero si excited ano, din naman si Catherine.
2: Naka mo?
3: Dati sila isa Soberano. Ang ka-partner, diba?
2: Matagal na yung partner. Hindi, ay, si ano, Nadine Lustre.
3: Ay, mali! Mali!
2: Mali,
7: mali. Pero ano, mali, pero
2: ang
7: Doris, nasabi nga rin ni Catherine na more than yung love na pag-uusapan nito, ang dami pa daw matatakal na tong series na to eh. Kaya nga daw talagang parang very exciting na
2: Anong pangalan ng series?
7: Someone Someday.
2: Anong genre niyan? Love story ba yan? Comedy, horror, thriller, ano?
3: Love-com, ano nga?
2: Rom-com.
7: More of, ano eh, parang gano'n naman din. May love din naman sa, pero more of family din eh.
2: Okay. Anong oras yan at kailan magsisimula, ikaw mo?
7: Magsisimula sa July 27, sa prime time. Wala pa yung...
2: Alin, anong papalitan niya dun?
7: So far, parang... Kita ko, ano, aware ko ano papalitan niya. Pero for sure, makakasama niya yung si Gabo.
2: Oo. At saka yung isa.
7: Magkakasunod na sila.
2: Or patapos na rin yung isa, yung kina, ano, kanina. Kina Gerald.
3: Ay.
2: Patapos na ba yung kina Gerald?
7: Ah.
2: Di ba may meron doon? At saka kina Kim Chu. Iba pa yun, yung kina Kim Chu at kay Paolo, ano?
3: Avelino.
2: O, patapos na rin yun.
7: Ayoko muna mag-confirm, pero balikan ko kayo dun, Alvin. Ha? Pero definitely, magkakasunod yan si Gabo, Someone Someday. Kaya nga, ang lakas na ng prime time ulit ngayon talaga.
2: Mukhang hindi naman TV Patrol ang papalitan, di ba?
7: Hindi naman, no?
2: Nawalan ng trabaho. Niloloko lang yung si Ganiel. Thank you, Ganiel. Maraming salamat. Ganiel Krishnan. Loko lang. Ano, hindi kayo mabiro. Siyempre, hindi yan. Institusyon yan.
3: Ang dami tuloy.
2: And speaking of TV Patrol, pwede sumagot si Kabayan sa akin no isang araw.
3: Wow.
2: Hoy, Camille. Paghanda, birthday ni Kabayan sa Monday, di ba?
3: Oo nga pala.
2: Alam ko, July yan eh. July, di ba? Cubs. Bekenemen, partner.
3: Kabayan, okay na siya. Alika na dito. Ikaw na mismo ang magdala ng pansit. Kabayan!
2: Parang 62 na si Kabayan, partner.
3: Grabe, magkaedad kami.
2: Birthday pagbigyan.
3: Ah, sige, oh, sige, sige. Birthday naman. Sige, nasa pag 60 lang yung kabayan na yan.
2: Advance happy birthday, Cubs. Adyan po ang kabuo ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigonia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday.
1: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: DZMM, numero uno sa aksyon! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatahatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: DZMM numero 1 sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin L. Chico, Doris Bigonia, Gising Pilipinas.
5: Good morning. Good morning.
2: Labang nung Camille Pustulero. Yan, parang yung, hindi porkit 1 billion ang views mo, yayabangan mo ko. Oh, papatiring kita eh.
1: 1 billion
2: na. 1 billion ang views niyan, partner. Ang daming fans ni Camille Postre. Hindi na natin nararamdaman. Nararamdaman mo ba?
1: Naku, hindi. Oh. Tago nga ng tago sa akin yan. Ayaw ako
2: wala,
1: makita.
2: Wala makunat eh. Oo, wala man lang. Wala man lang pakonsuelo sa akin. Rap na rap na nga ako.
1: Partner, para kang magulang. Naman lang pakonsuelo. Hirap na ako. Ako nga nagluwal sa'yo sa mundong ibaba.
2: Ganun yung mga nanay. Pag nagtampururot yung mga, pag gumanon yung nanay mo, yakapin mo.
1: Yan.
2: Pupugin mo ng halik. Yun lang yung kailangan
1: nun. Sabay sampal ng pera.
2: Wow. Oh, okay lang sampal. Pwede. Basta may pera.
1: Makapal eh. Makapal.
2: No to violence.
1: No.
2: What time is it, Miss Beautiful?
1: 7:37 na po ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Maganda umaga muna bago si Trisha. Diyan pala si Trisha mag-update. Ah, maganda umaga kay DJ Eric Galang. Sabi niya, upper middle income nga, pero ang cost of living mataas pa rin. Ay, oo nga, sinabi mo pa. Hindi, tsaka kako ang sukatan na upper middle income tayo. Dapat ang sweldo, pang upper middle income
1: exactly,
2: din.
1: Exactly.
2: Yung sweldo mababa,
1: wala rin. Titulo lang yan. Oo, kaya nga na pa, talaga ba? Louis Basco, happy Thursday din sa'yo.
2: Kaya, ay tama pa, tirahin mo yung ano, ha? Tirahin mo yung ex dyan ha, kasi hindi ko mabuksan yun sa akin eh.
1: Sige.
2: Kasi sabi ni Ted Kua, niyari mo na naman si Kevin. Kasi 1 billion views nga siya.
1: 1 billion lang
2: billion,
1: naman.
2: Billion, hindi million. Billion po. Oh, ah. Oh. Ray C. Nampako, magandang umaga siya. At si Dr. Art Catley. Ang haba man ito, Doc Art. Unfortunately, many kids, minors play in plain sight of the parents who are likewise glued to their gadgets.
1: Tama.
2: Paano yun ang problema? Kasi hindi mo masawa yung anak mo. Ikaw mismo,
1: busy ka rin,
2: nandun ka rin sa ibang app, sa ibang platform.
1: At yun nga, nag-level up na rin yung ating mga magulang, yung ating mga nanay. Dati mga Marites sila, di ba? Ngayon dito na sila nag-uusap-usap. At yun nga, nakatutok na sila.
2: Kaya nga.
1: Kaya lahat ng mga nanay natin, mga kapatid natin na babae, alam mo, partner, para mga taga DZMM. Bakit ka mo? Una sa balita. Pag kami nangyari, naka-report agad.
2: Si Trisha yan. Trisha Lindo yan. Ayan, Camille, pati si Sui Suarez naniningil sa'yo ng pansit. Okay, ay, naku, Sui, puro pangako lang yan si Camille Pustolero na yan.
1: Ay, no.
2: Rene Bardolaza, maganda umaga po sa inyo. Ganon din si Chris Averini Casano at si Flor Dalisa Ulitan. Mga suki natin yan at si Ma'am Lina ho. Si Trish na muna partner update.
1: Okay.
2: Trish! Good morning, Trish!
7: Morning, Alvin Adoris. Walang patid yung pagdating ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio para nga sa pagpapatuloy ng kanilang pagtitipon. Naghihintay na lamang yung mga lumahok na magsimula yung programa mamayang alas 8 sa ngayon. Mapayapa pa rin naman yung sitwasyon dito at tahimik yung paligid. Nagtitipon na rin yung hanay ng pulisa sa gilid ng post office para masiguro yung seguridad sa lugar. Dahil sa kup ng tinatayong entablado yung tapat ng post office, wala munang jeep yung nakakaraan sa ngayon doon sa magkabilang bahagi ng Magallanes Drive. Papadiretsuhin yung mga turista sa Jones Bridge o di kaya papalikuin sa Magallanes sa puntang River Esplanade. Bukod riyan na natiling sarado yung paligid ng Recto Menjola at sa paligid din ng Malacanang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tristalindo, DZMM.
2: Thank you!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga po kay Mama Cheryl D. Guzman ng Quezon City. Pinapabati ni Christian. Gobaner.
1: Good morning. Si Bev H. ng Canada. Isang tumbling na lang weekend na again. July 1 pa lang kami now celebrating Canada Day. And happy birthday to my sis-in-law, Ate Presi Hernandez of Calgary, Alberta. Happy birthday,
2: happy
1: Canada.
2: Happy birthday po. Si Bernie, isa pa.
1: Ay, si Bev H. ulit. Oh. Dave Amalosa, yan. Watching in Quezon City.
2: Yan.
1: Thank you.
2: Nakamonitor sa atin palagi. Si Ronald Soriano, ganun din. Artistahin niyang si Miss Camille. Oo, artistahin talaga naman. Yan.
1: Oo.
2: Pero paldo yan.
1: Napakaganda, paldo, pero napakakuripot. Ang kunat.
2: Glenn Ford Calao, watching from Baler Aurora, at si Danny Santiago. Magandang umaga. Pero natama na yan kay Camille, baka may mainggit na naman.
1: Ay, oo nga naman pala.
2: Huwag mo nang batiin yung Camille na yan.
1: Oo nga.
2: Diba?
1: Napakagandang Camille.
2: Si Attorney Reggie Tonggol, ang dating spokesperson po ng Senate Impeachment Court. Pero mukhang ang balita ko ay magbabalik. Kaya huwag mong gamitin former Camille. Mukhang magbabalik na spokesperson po ng Senate Impeachment Court na by the way magsisimula na sa Lunes.
1: Lunes na po.
2: Oo. Attorney Reggie, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning.
8: Good morning. Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris. At hindi ko alam kung saan mo nakuha yung balitang yun. Parang nauna ka pa sa akin.
1: Lagi po kami una sa balita.
2: Una sa public service, ano po. Hindi, pero seriously speaking, Attorney Reggie, may mga paghahanda na po ba? Kasi sa Lunes na po eh. Ang pagsisimula ng Thursday na.
1: Thursday na, oo.
2: May ano bang paghahandang ginagawa dyan sa impeachment court, attorney?
8: Unofficially ba? Ako ba? O yung impeachment court yung naghahanda o ako ba?
2: Eh kayo po.
8: Okay. Siyempre, hindi naman tayo tatanggi kung maaaring gano'n na mangyari, no? So, sa ngayon, naghahanda tayo, inaaral natin kung ano yung mga pending na mga issues at mga motion na hindi pa natalakay doon sa pretrial order kasi malamang yun ang unang mga ireresolba kung sino man ang presiding officer. Pangalawa, inaaral din natin yung mga nangyari nung pretrial. Ano yung mga napagkasunduan at nailagay sa pretrial order at ano rin yung mga hindi napagkasunduan na maaaring pumalagpa yung isang party. Kasi maalala mo, Alvin, no, doon sa pretrial notice, at saka pretrial order, after 3 days ng pagka-receive nila ng pretrial order, ay maaari silang magkomento tungkol sa nilalaman ng pretrial order. Makikita mo rin dun sa pretrial order na dapat bago mag July 6 o 3 days before, such as tomorrow, July 3, kailangan maipasa na ng prosecution yung kanilang mga testigo sa Lunes, sa Martes at sa Webes. Kailangan ilista na nila as part of the disclosure agreement na pinag-agrihan ng dalawang parties. So yun yung mga hinihintay natin na mga kaganapan bukas at yun ang pinaghahandaan natin kung ano yung mga maaaring mangyari sa unang araw. Lalo pa yung mga question at mga motion na ihahain ng bawat parties.
2: So just to manage expectation, pagdating ng Lunes, hindi pa ito yung parang sa teleserye o pelikula na may isasalang. Hindi ganun.
1: Hindi
2: preliminaries
1: pa?
2: Ang mangyayari sa Lunes and perhaps the selection of the presiding officer of the impeachment board? Kasi pwede pala, nasa rules na pala ngayon, na hindi automatic na pag ikaw Senate President, ikaw ang magiging presiding officer. Oh, they can choose among themselves a presiding officer. Tama ba, attorney?
8: Kapag hindi bumoto ang Senado ng ibang presiding officer, ang default na presiding officer ay yung Senate President.
2: Tama.
8: Yun yung nakalagay sa rules. Ang iniba lamang ay nagkaroon ng pagpapalawig nung diskresyon ng Senado na mamili kung sakaling ayaw nung Senate President o may ibang gusto yung mayorya ng mga senador na bumoto ng iba pang presiding officer aside from the Senate President.
1: Eh, pero kung so, ang timang sinabi na ni Senate President na ako ang tatayo na presiding officer.
8: Opo, yun yung ina-expect po natin, no? Kasi po siya po habang hindi nag-e-elect ng iba pa, siya po ang default na Senate President, siya po ang default na presiding officer. So kaya sa Lunes po ina-expect po natin na baka siya rin po ang umupo at pwede rin naman pong any out of the 22 others na nandoon ang pwede rin pong umupo kung sino po makakuha ng mayorya.
2: Apo.
8: So yun po yung maaring unang mangyari ng mga unang oras ng Lunes. Tapos yung sinasabi mo, Alvin, na pag-upo ng testigo, makikita mo doon sa kung mababasahin nyo yung rules, ang unang-una pong mangyayari ay yung pagpapatawag sa vice-presidente o sa respondent kung nandiyan siya. So the court will have to note the appearance or non-appearance of the Senate President, the Vice President.
1: Uh-oh.
8: At pagkatapos po nun, mag-opening remarks po yung bawat parties, yung prosecution at saka yung depensa. Yung po yung nakalagay sa rules po.
2: Okay.
8: At pagkatapos po nun, pwede tayong makakita ng mga ilang sparks sa magkabilang panig dahil maaari po nilang erase yung mga motion po nila na nakapending such as yung pag i-issue ng mga subpoena ad testificandum at duces tecum po dun sa kay Mary Grace Piatos, dun po sa Sal-N na para i-produce po ng Anti-Money Laundering Council at saka yung mga bank accounts din po at saka yung mga BIR box po. So pwede pong mauna po yon at doon kung makikita din natin yung mga news recently just a few days ago, the head house prosecutors, which is si Congresswoman Jerry Luistro, ay mukhang gusto rin na maklaro kung ano po yung threshold na burden of evidence at yung threshold na number of senators to convict. So either party can move for those kinds of motions at baka yun po muna magkaroon ng konting debatehan doon at magkaroon po ng galaw yung ating presiding officer, whether it's Senate President Sherwin Gatchalian or some other, para iresolba po muna yung mga initiatory or introductory or interlocutory motions na ihahain.
2: Teka muna, Attorney Reggie, may nakikita ka bang legal issue doon sa sinasabi mo na option kasi nila to choose among themselves a presiding officer? Kasi ang default ka mo, Senate President, hindi ho ba? Nakikita nyo ba na gagawing issue ng depensa yan na teka muna, bakit si, for example lang, teka muna, bakit si Senator Chis ang presiding officer, ang Senate President ay si Gatchalian?
1: Yun nga.
2: Hindi ba pwedeng isuhan yan ng depensa? O sa palagay ninyo matibay ang basihan na allowed ang ganitong practice?
8: Amienda na po nung unang araw po na na-elect yung si Senate President Sherwin Gatchalian kasama po doon sa mga naipasan nung unang araw po yun niya ay yung resolution po para amyendahan po yung Senate impeachment rules to allow the election of another presiding officer maliban po sa Senate President. So wala na pong question doon at na-publish na rin po yung amendment na yun. Kaya po, I don't think any party would like to open the trial or pre-trial na mangyayari kung nang medyo medyo ayaw doon sa presiding officer at ko-questionin yon. Hindi po makakatulong po sa kanila yon because of course, the senators will stick to their guns, they will stick to their decision, at least the majority, kung anong paman po yon, kung either may iba po si Senate President o siya rin po yung uupo doon. So, okay. I don't think that will be a highly probable scenario for both parties to question the presiding officer. So, okay. Maaari pong mapunta mas sa question doon po, kunwari ang depensa po, maaaring sa question po nung mga affirmative defenses po nila. Kasi po, naghain po sila ng mga jurisdictional issues din po katulad last year, katulad ng one-year bar rule. Ginawang issue pa rin po nila yon. So, maaaring they will insist on those issues to be resolved first. And then on the side of the prosecution, mas malaki rin po yung chance that they will ask the court through the presiding officer kung ano po yung mga threshold na burden of proof na kailangan nilang magampanan para beyond reasonable doubt po ba, preponderance of evidence, substantial evidence po ba, yun yung mga pagtatalunan nila kung ano doon sa mga burden of proof na yon at kung ilang senador po ba ang dapat din po makonvict. Kasi yun po yung mga preliminary yung issues threshold na kailangan masettle bago po mag-umpisa yung trial para alam ng both parties saan po sila gagalaw, paano sila gagalaw, at hanggang saan yung gagalawan po nila.
2: So isi-settle pala agad-agad yung threshold.
8: Mukhang sa mga news reports, Alvin, parang mukhang the prosecution, sabi ni, nabasa ko sa isang pahayagan na nag-post nga na mukhang may nag-interview sa kanila at mukhang yun yung uunahin nila.
1: Oo. Yung pinayagan ng Senado na ibukas sa publiko itong proceedings, gano'n po kahalaga? At dapat ba talagang ibukas sa publiko? Kasi unang-una maliit. 150 lang ang pwede.
2: Sa YouTube na lang ikaw. Hindi ka pa 150 lang dun eh. 150 lang eh.
1: Pero ang sa akin, ano po ba, kasi lahat ng mga kapamilya natin, hype na makita. Ito lalo na yung opening ng proceedings. So dapat ba talaga nakabukas sa publiko?
8: Tama ka, Doris, dapat nakabukas sa publiko talaga. Maalala po natin ang ating ini-impeach na opisyales ay binoto ng siguro mga 32 million voters po yata, no, if I'm not mistaken. At siya po ang highest voted official in the history of the Philippines nung tumakbo po siya. At yung impeachment articles naman po ay napagbotohan ng mahigit po sa 250 na mga congressman na nagre-representa po ng ating bansa. So medyo malaki rin po yung nire-represent ng mga botante ng ating mga House of Representatives na bumoto sa Articles of Impeachment. So ibig sabihin po, hindi po pwedeng tanggalin sa equation po ang publiko because ultimately po, ang talaga magbe-benefit at hindi magbe-benefit sa ganitong proseso ay ang publiko, Ma'am Doris. Kaya maganda po yung sinabi ni Secretary Bantog na yung kanilang na device na system is one-third sa prosecution, one-third of the seats sa plenary ay sa depensa, at one-third naman po ay bukas sa any public po, at pwede po kahit sino ay mag-apply po para makasaksi personal doon sa plenary hall po ng Senado.
2: Attorney,
8: at yung iba naman po katulad natin ay pwedeng manood na lang po sa mga television katulad ng sa ABS-CBN.
2: Or internet, pwede din, online. I'm pretty sure ilalive naman sa YouTube yung partner. Attorney, bago lang tayo matapos, yung issue ng arraignment. As far as you are concerned, magkakaroon ba ng arraignment yan just like in ordinary courts o walang arraignment pag impeachment?
8: Yung talaga pong ano diyan, no, hindi talaga criminal case ang impeachment proceedings. However, may mga nagsasabi rin po, merong Supreme Court decision na sinasabi na it is akin to a penal proceeding. Pero ang kailangan po natin tingnan ay yung House yung Senate Rules on Impeachment, at doon po nakalagay ay the Senate shall ask the respondent to appear at tatanungin po yung appearance niya, at kung hindi po siya maka-appear, the counsels can appear on his or her behalf, at yun po ito take note po kung nandoon o wala yung vice presidente. Pero that's just a formality under the Senate impeachment rules. Ang napakaganda pong development sa nangyaring ito ay naghain po ng answer yung ating vice presidente, at ibig sabihin po noon she has voluntarily appeared already before the court, at kahit na hindi siya mag-appear throughout the whole proceedings na physical, no, ikokonsidera na po ng impeachment court yun na voluntary appearance on her behalf by the fact of filing the answer.
2: So walang nakalagay sa Senate impeachment rules na kailangan physically nandun ang inaakusahan.
1: Oo.
2: Na opisyal.
8: Ito ang ano kanina pinag-uusapan natin, no, kung si Senate President Gatchalian or iba po. Katulad po ng pag-interpret natin ngayon doon sa Senate impeachment rules, nakalagay po doon na the Senate shall have the respondent appear before the Senate. Ano po ibig sabihin ng appearance na yon? Pwede po bang physical na appearance? Pwede po bang implied appearance? So the rules po, when it says appear, it can work both ways, na parehong physical at voluntary appearance. So pag mauna po ang voluntary appearance versus filing of the answer, kukonsidera na po yun na voluntary appearance as if she physically appeared. Mm-hmm. However, you have to also and try to assure that she physically appears so that she would be able to participate fully doon po sa diskusyon sa floor, at nakikita niya po yung mga charges against her.
1: So, ano
8: so
1: po
8: yun
1: talaga
8: po yung may medyo
1: ano,
8: sa mga abogado nagtatalo, ano ba po talaga. Pero
1: nga, eh,
8: dalawa po talaga yun. Pwedeng voluntary at yung implied appearance.
1: Ah, okay. Kung sa ganyang klaseng option, attorney, sabihin, o sige, pupunta ko dyan. Tinanong, nandito ba ang akusado? Opo, nandito. Pero, naghiling ng executive session. Pwede ba yon?
8: Of course, pwede po yun. Napakagandang tanong yan, Ma'am Doris. I never considered that to happen. Yes, pwede po. Pero syempre, ang executive session po ay inilalaan lamang po under the Senate rules sa mga medyo sensitibong mga topics. Kunwari po, katulad nung pagbubukas po ng box ng BIR, I think the defense is asking that it be open in executive session first so that both parties would have to determine kung talaga bang merong relevancy yun doon sa mga impeachment articles. At doon pa lang po i-decidean ng impeachment court kung pwede bang ilabas to sa publiko o hindi, absent the consent of the president into opening the BIR box, no? Ano pa po yung mga executive session kapag meron pong issue on national security? For example po, pinapatawag si Mary Grace Piatos at meron siyang testimonya at sasabihin niya na parang, wait, ayoko munang umaten dyan kasi nga ayoko magpakita ng mukha, baka patayin ako or whatever. So, pwedeng mag-request po yung party presenting, which is the prosecutors, na i-executive session po muna si Mary Grace Piatos para tanungin po muna yung mga detalye ng mga sasabihin niyang testimonya na informally, at ma-desisyonan ng impeachment court kung papaupuin po siya doon ng walang face mask at walang shades, o kailangan niyang medyo yung identity niya nakatago. So yun po yung mga determine, no, in executive session. And I think the appearance of the vice president is not one of those yet na pwedeng ano mag-executive session.
2: Si Attorney Romy Makalintal naka-monitor sa atin, Attorney Reggie, sabi niya, hindi kailangan ng physical appearance ni VP. She also cannot be compelled to testify to protect her right against self-incrimination. Do you agree?
8: Tama po yun, no? Kaya po, ang nakalagay lang po doon, yun yung sinasabi ko kanina, tatanungin lamang po ng ating impeachment court, but she cannot be subpoenaed to to testify against her self because it is the right against self-incrimination that is protected by the Bill of Rights of the Constitution. Pero ang nakalagay po sa Senate rules po natin, isa-summon po yung respondent and upon summoning, papakita po sa kanya yung articles of impeachment para masagot niya, which is nangyari na po, and yung pag-file niya po ng answer will be considered as the voluntary appearance already in the impeachment proceedings, and that will already trigger the continuation kahit na in absentia po yung respondent. So, pero sa doon po sa rules nakalagay na sa unang session po the respondent will be asked if she is in physically appearing in front of the court so that the court can recognize her physical presence at that time.
2: Ay, so
8: yun lamang po yung nakalagay doon. Kung naka-physical appearance siya, inonote lang. Kapag hindi rin siya mag-appear, inonote lang po Apo. Ng presiding officer.
2: Attorney Reggie, isa na lang because alas 8 na, no po. Kung paano pag hindi pumunta yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi binuboycott namin yan.
1: Oo.
2: Tuloy pa rin ba yan? Kasi marami-rami pa rin naman sila, hindi huma. Mm-mm. Tuloy pa rin yung impeachment hearing, Attorney Reggie?
8: Tama po yan. Kung makikita nyo po no, doon sa Senate rules at saka yung mga threshold number po, only a majority of the Senate can conduct its day-to-day business. And the impeachment trial bilang impeachment court is part of their duty to fulfill under the Constitution, and a quorum is only a majority or a simple majority because it's a day-to-day business. However, the final vote on the conviction po nung respondent, kailangan po 2/3 vote po of all the members of the Senate.
2: Teka muna, ilan ba sila? Yung, di ba, nagpunta sa kanila si Senator Cheese, nagkaroon ng eleksyon, naging 13 ba sila? Ah, tama, 13. Pati pala si Villanueva.
8: Tama
2: pag nandun po. Yung 13, tuloy yung trial, kahit hindi pumunta, yung mga kaalyan,